0: Sir Jerry Bahay ng Cavite, si Sir Kento Ito ng ADB, Sir Jose Bogasmin, Professor Gabby Lopez, Dr. Alex Tinsua ng Patero, Sir JV Valdez, Sir Bobby Ray Herbosa Guevara ng Kalamba, at kina Jill Barhal at Sir CO. Good morning!
1: Good morning! Good morning din po kay Sir J. Nabati ba Sir JV Valdez?
0: Yes.
1: Okay pala. Nabati pala yung Sir JV Valdez at si Ginoong Dante Silyador. Good morning! Maraming salamat po! Ingat, keep safe. See you po next week. Muli ako po si Victoria Tulad.
0: Ako po si Chris Ayosores. Good morning sa mga Tagalipa, Batangas. Ingat po kayo. Susunod na ang programang
1: Aprubyan with Sir Danny Buenafe. Bye!
0: Ingat!
2: Anong ganap sa DZMM? Mga balita, talakayan at kwentuhang may kwenta. Kasama si Danny Buenafe sa Aprubyan! Susunod na!

siksi, liglig ang espesyala. Sunday morning, approve yan! Kasama ang programang hihimay sa mga balita, tatalakay sa mga isyong panlipunan, at magbibigay linaw sa mga tanong ng bayan. Approve yan! With extra scoop pa sa mga espesyal na balita. Balita! Ito ang approve yan! Approve yan! Napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30, sabayang napapanood sa DZMM Teleradio at sa mga DZMM Teleradio Digital Platform. Ihahatid ng inyong lingkod sa pagbabalita, Danny Buenafe sa Aprubyan! Aprubyan!

0: Isang maulan at makulimlim na umaga, linggo ng umaga sa inyo lahat, mga kapamilya, kaserbisyo, ha? Ako po si Danny Buenafe para dito sa programang Aprubyan. Isang oras at kalahati na naman tayo magkasama. At nako, ha? Marami ho mga nangyayari. Napakatindi ho nitong mga pag-ulan, ha? Lalo na sa Metro Manila. Pero habagat lang po yan, ha? At mamaya kukuha tayo ng mga update dahil sa iba't ibang lugar marami na hong pagbaha. Ha? Na naririnig tayo. Tapos maraming mga developments. Ay, good news, syempre unahin natin. Nanalo si Alex Ayala kahapon. Eh, meron na naman siyang laban bukas. Yun, palakpakan naman. Dahil ito na lang ang ating nag-iisang nagtataguyod ng ating bansa. Eh, ha? Diba sa dami ng negative news? Ay at least, ha? Merong magandang balita tungkol kay Alex Ayala. Tapos ito pang maganda, eh, magkakaroon ng rollback. Ha? Kukunin natin mamaya yung final na mismong ano, yung petroleum products, bababa yan sa Martes dahil mukhang humuhupa na ang sitwasyon pero hindi pa rin tapos yung ano, peace deal dyan sa Iran at saka Amerika. Pangmaya, ibibigyan ko kayo ng mga update tungkol dyan. At syempre, bukas o Lunes ay magkakaroon na naman ng pagpapatuloy nitong day 14 ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte na talaga naman sinusundan ho ng DZMM Teleradio. So sa programang inihimay na ho natin, tatalakay tayo ng mga issue na panlipunan, mga special na balita, good news, ha? Mga success stories ng ating mga kababayan saan mang panig ng mundo. Ito ang Aprubyan at syempre sa DZMM Radio Patrol sa East 30 na pakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sabayang napapanood sa DZMM Teleradio at sa mga DZMM Teleradio digital platforms. Kapamilya, i-follow at i-like ang DZMM Teleradio official Facebook page para updated sa pinakamaiinit na balita at ating pagtutulungan. Huwag din ho kayong makalimot mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Higit 1.5 million na tayo, kaserbisyo. Kaya huwag na kayong mag-atubili, subscribe na para tuloy-tuloy ho ang inyong live stream at updates. At kung gusto nyo magpadala ng mensahe o reaksyon sa mga isyong tinatalakay, pwede ho kayo mag-send sa Viber number. Ito, 0919-278-3000. Ayun. Buti na lang, ang bilis ng PA namin ngayon. Okay. Yan ho ang mga social media accounts. Dito rin ho sa mga media accounts ng DZMM Teleradio at babasahin namin yan maya-maya lamang. Okay, so binanggit ko kanina, di ba, yung mga motorista, ha? Asahan ng panibagong bawas presyo sa produktong petrolyo sa Martes. That is August 11. So ang tansya, maglalaro sa 4 hanggang 5 piso. Kada litro ang tapyas. Ito ay both sa diesel at gasolina. At kerosene, tatlo pala sila. Ha? Yun yung 4 to 5 pesos ang namumuro. Ayan, kung meron kayong TV screen. Nakikita nyo ba? Yan, estimated fuel adjustment. Bunso nito ng paghupa ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. At maganda rin, lumakas ang piso, ha? Kontra sa dolyar. Yun. So ano ba? Ang ating mga pag-uusapan, isang oras at kalahati tayo magsasama, ha? Itong linggo, NCAP scam. Pag-usapan natin yan. Marami pala. Meron pala diyang mga fake na mga website. Alamin natin yan, ha? Yung action ng MNDA at mga hakbang para protektahan ang publiko. Tapos ito, donasyon ng lokal na pamahalaan sa COMELEC. Meron bang paglabag sa prinsipyo ng halalan? Alamin natin yan. Meron tayong makakausap na magaling na COMELEC lawyer kung wala bang issue sa propriety. Ha? Tama ba? Diba? Dahil makabawalan ng tiwala sa COMELEC pag ganyan tumatanggap sila ng tulong para sa isang special election. Tapos itong day 14 ng impeachment trial, yung binabanggit ko nga sa inyo bukas, ano bang asahan natin? Dahil nakasalang, ang inaasahan natin sa salang after nitong isang COA auditor na si Del Campo ay itong dalawang dating OVP at DepEd, Dispersing Officers. Ito yung malalaking SDO, pinag-susumpina ng Senate Impeachment Court. At sa ating inspiring story ngayong linggo, mga Pinoy mula sa iba't ibang panig ng mundo nagsama-sama para makabuo ng isang role-playing game, RPG, tungkol sa pre-colonial Philippines. Alamin natin ang tungkol dyan. No? Yan ang inyong mga abangan sa ating kwentuhan ngayon dito sa Aprubya. Oh, gaya ng binanggit ko, ah, dahil hindi pa rin humuhupa mga pag-ulan, yung, di ba? Iba't ibang panig ng Pilipinas, actually, pati nga raw sa Bacolod, iba't ibang lugar, eh, kahit sa, lalo na Northern Luzon, makakausap natin ang Pag-asa weather forecaster, ang ating kasamang si Charmaine Barilla. Charmaine, good morning!
1: Alerto sa habagat!
2: Yes po, magandang umaga din sa inyo, maging sa ating mga tagapakinig. At narito ang ulat sa lagi ng panahon. Sa kasalukuyan nga, habagat pa rin ang siya nakakaapekto sa buong Luzon at Visayas. Magdudulot ngayon ngayong araw ng malalakas at patuloy ng mga pag-ulan dito sa Mailocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Samantalang malalakas-lakas at pabugso-bugso mga pag-ulan naman ang asahan dito sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Ilocos at Cordillera, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Asahan din natin na patuloy ang pag-iral nitong habagat na siyang magdadala rin ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan sa May Negros Island Region, Central Visayas, Rest of Luzon at Western Visayas, Leyte at Southern Leyte. Yung trough naman ng bagyo sa labas ng ating PAR ang siya naman nagdudulot ng mga pag-ulan dito sa May Batanes. At sa maging kalagayan ng ating karagatan, nakataas nga ang ating gale warning dito sa May Baybayin sa May Extreme Northern Luzon. Kaya naabisuhan natin lahat ng sasakyang pandagat na kung maaari, ipagpaliban muna yung paglalayag dito dahil delikado ang taas ng mga pag-alon. At meron nga tayong tatlong pinabantayan na bagyo sa labas ng ating PAR. Yung una nga, si Typhoon Dolphy na huling namataan sa layong 755 km north-northeast ng Itbayat, Batanes. At inaasahan na nga natin yung paglandfall nito dito sa may silangang bahagi ng China ngayong araw. Samantalang yung dalawang bagyo naman na nasa kategoryang tropical depression ay hindi naman natin inaasahan na papasok sa PAR at wala ring magiging direktang epekto sa limang bahagi ng ating bansa. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa, Charmaine Barilla nag-ubulat.
0: Okay, bali Charmaine, dito sa NCR, sa Metro Manila, do we expect na marami pa rin pag-ulan bukas? Kasi Lunes, marami ang nag-iisip kung, di ba, kung kanselado ang klase at meron pa rin kasi mga pagbaha, hindi humuhupa for now.
2: Yes po, no? Sa nakikita po natin, posible pa rin na magpatuloy mga pag-ulan, pero mas pabawas na as compared nitong mga nakaraang araw. Pero dahil nga nakaranas na ng mga pagbaha, ang some parts ng Metro Manila, so posible pa rin po yung mga cancellation ng classes.
0: I see. Itong bagyo yung sinasabi mo, dolphin ba to? Tama ba,
2: yes,
0: Charmaine?
2: Yes.
0: Oo. So for now nasa ano siya, extreme northern Luzon ang pinaka sentro.
2: Nasa labas po ng PAR.
0: Okay, pero meron pa tayong binabantaan o namamataan pa kayo ng mga bagong dalawa ba na parating?
2: Yes po, pero hindi naman po natin nakikita na papasok ng PAR yan. And parang wala rin naman pong direct impact sa bansa natin.
0: Okay. So by tomorrow, we expect na ganito pa rin ang klima kasi for the past 3 days yata, hindi ko na nakita yung sun na yung araw,
2: yes.
0: Eh. Di ba?
2: Yes. Oo. Po. I-expect po natin na halos ganito pa rin po bukas.
0: Okay. Sige, basta kami ang tabay, no? Kailan ho yung next Pag-asa bulletin ho?
2: Wala naman po tayong bulletin, pero yung latest weather advisory po natin, mamayang 11. So, doon po makikita yung outlook kung patuloy pa rin yung ganitong malalakas na mga pag-ulan for the next 3 days.
0: Okay. So, ngayon pa, meron din ba kayong kakayahan malaman kung yung pagtaas pa ng ating water level sa Angat Dam? May ganun ba kayo info sa iba ng natin tatanong yan?
2: Yung mga ganun po na highly specialized dapat po sa mga hydrologists po natin.
0: Okay. Sige, so, siguro sa NIA na lang, no? Irrigation Administration.
2: Yes.
0: Anyway, Charmaine, sige, basta at least nabigyan natin ng guidance yung mga kababayan natin. Kung hanggang, kasi, siyempre, worry din nila, no? Kung may mga baha, kakalat yung mga sakit, no? Thank you, Charmaine, sa update.
2: Okay po, maraming salamat.
0: Okay, yan ho si Charmaine Barilla, Pag-asa weather forecaster natin.
1: Sa habagat.
0: Time check muna tayo, 8:13 ng umaga.
3: Oras hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
0: Okay, tuloy-tuloy na ho tayo dito sa programang Aprubyan. At syempre, pag mayroong bahang pinag-uusapan, eh talaga naman isa ang marikina na laging perennial na problem, no? At makakausap natin sa linya ng telepono ang mismong mayor ng Marikina, si Maang Teodoro. Mayor, good morning ho. Si Danny Buenafejo sa programang Aprubyan.
4: Yes, magandang umaga. Maulang umaga.
0: Oo nga, napakaulan pa rin ho eh. For now ho ba, kamusta naman ho sa Marikina? Meron ba tayo mga lugar na, let's say, binabaha yung mga barangay?
4: Sa ngayon, as of 7 a.m., wala kaming reported na flooding.
0: Aba,
4: sa buong Marikina.
0: Aba, okay ah. At least, kasi, di ba, ilang araw na ho yung pag-ulan eh, Mayor, di ba? Eh, pero kamusta naman ho yung Marikina River?
4: Sa ngayon, nasa first alarm kami, nasa 15.7 meters ang level ng tubig sa Marikina River.
0: 15?
4: Still within the first alarm level siya. Ang ating mga evacuation centers ay bukas na rin naman. As of 12 a.m. actually, meron na kaming mga evacuees na nakuha, pero upon questioning, sila ay pumunta doon on their own. Wala daw baha sa area nila. Pina-check din natin sa streets o communities nila. Wala namang pagbaha. It's just preemptive dahil gabi na daw, natatakot sila na baka kapag tumaas ang tubig dun sa low-lying areas ay manganib yung kanilang mga pamilya.
0: Oo. Ito mga evacuees, yung nag-preemptive na nag-evacuate, for now, ano mga areas ba yun? Yung ba yung mga lagi ho talaga na every bagyo or habagat ay talagang laging nalulubog sa baha? Anong mga lugar yan?
4: Nandito doon sa mga low-lying areas, sa may lugar ng Tumana, nasa may lugar ng Provident, pero nung chinek nga namin, wala pa namang pagbaha doon sa areas nila, kahit na ngayong oras na ito. So talagang naghahanda lang sila. Sanay na kasi sila din eh, na on their own, ayaw na nilang mahuli na nagmamadali sila, or kapag pumasok na sa kanilang bahay, mahirapan pa sila. We've actually, Marikina has learned its lesson way back noong Hondoy days.
0: Ano ba, where will you attribute that, Mayor? Bakit ngayon ba, dahil effective na mga drainage system na si Marikina, or may mga ano ba tayo, let's say, intervention na ginawa lately na kaya talaga? Kasi dati, naalala ko, laging yan eh, ang palaging binaba, lalo ngayon, tuloy-tuloy, syempre marami yung pangamba ng mga pati dumadaan ng Marcos Highway, di ba, binabaha yan. Ano tingin niyo parang naging effective way na nasagot yan, o DPWH pa, o mga basura na ginagawa din na intervention ng MMDA?
4: Siguro, Sir Danny, in the past, actually, siguro mga buwan na, ulan ng ulan, natitrace namin kung saan madalas nagbabara, nagkakaroon ng surface flooding o gutter deep flooding. Nililinis namin. It has been a policy ng ating LGU na every day, meron kaming inassign na declogging team talaga na pinupunta nila yung mga areas na talagang yung drainage system problematic, and then nililinis nila. And also, may mga reports din sa atin ng ating mga kababayan na dito sa kanilang drainage o sa kanilang street, madalas kapag konting ulan, bumaba, pinupuntahan agad yan. And it's a year-round activity for the city. So I think ito na yung bunga ng paghihirap ng mga operatives natin. Itong nakaraan kasi, nakita natin, in the past habagat, hindi itong current. Yung mga creeks namin nag-swell, pero yung river maintained its level at 12 meters. So, yun naman ang aming talagang nilinis ng mabuti, tinalalim yung ibang creeks, and then yung mga tributaries, yung mga drainage systems, nilinis namin mabuti. So, tingin ko, ito na rin yung bunga nun.
0: Mabuti pala, meron yung mga declogging na mga activities na ginagawa nyo. Siguro ito kaya din nasa first alarm lang ang Marikina River, no? It helped, no? Itong mga ganitong activities. Kasi nga yung basura, di ba? Yung disiplina, siguro, nag-i-impose din kayo ng mga, let's say, penalties for those na mga talagang pasaway?
4: Oh. Ah, totoo naman yan. Oh. Oo, mayroon kaming ordinansa aside from the national law na talagang bawal magtapo ng basura sa mga waterways natin. Mm. And then, siguro yung mga taga Marikina kasi talagang alam nila na kailangan pangalagaan natin yung ating kapaligiran. Mm. Yung disiplina sa bawat isa ay nakatatak na sa amin. Kaya alam namin na dapat yung basura regularly kinokolek and nilalabas namin, hindi natin nilalagay sa mga drainage natin.
0: Okay. Mayor, makikibalita kami uli pag if ever na sana naman huwag nang dumating sa punto na talagang magbahaba na uli, no? Maraming salamat po.
4: So far, Sir Danny, bumababa na po yung level ng ilog na tumabagal lang, pero bumababa na sa yung importante. And I hope we maintain na lang din yung warning natin na yellow. Kasi kapag nag-red rainfall warning talaga medyo yun yung malakas na ulan talaga yun na nagtadala ng malakas at madaming tubig sa ating ilog.
0: Okay. At saka marami ho talaga tayong mga nakikinig ngayon, mga viewers natin. Siguro biglang dumami yung viewers natin ngayon dahil siguro maraming taga Marikina gusto malaman ang sitwasyon at narinig sa inyo yung assurance na so far wala pang baha talaga in a very particular place at yung Marikina River is only on a first warning, first alarm level.
4: First alarm.
0: 15.7 ba? Tama ba? Meters?
4: Ang 15.7 as of 8 o'clock a.m.
0: Ano ba ang critical level?
4: 15 meters is the first alarm.
0: Okay. Ano yung critical? 18? 18 ba?
4: Yeah. 18 is the first
0: yun
4: alarm.
0: Yun narinig ko. 18.
4: Talagang forced evacuation na yun.
0: Oh, yun. So ibig sabihin, for now, talagang ano pa rin kayo, no? Kampante kayo na ibig sabihin, hindi naman siguro aabot do. At tinanong namin ang pag-asa kanina. Meron pa rin do mga pahabagat until tomorrow.
4: Yes, opo. Talagang kailangan on alert lang po kami. High alert kami ngayon.
0: Oo. Pagpadala ho kayo ng mga videos, if ever, para at least i-share natin dito sa programa.
4: Yes, opo. Sige, Sir Danny, we will.
0: Maraming salamat, Mayor, sa oras. Thank you. Ingat po kayo. Okay.
4: Salamat po.
0: Okay. Yan ho si Mayor Maan Teodoro ng Marikina. Abay, good news. Nasa first alarm level lang ang Marikina River. 15.7 meters. So, mga taga Marikina, medyo wag muna kayong kakakabado. Pero may mga preemptive evacuation na pala silang isinasagawa. Tuloy-tuloy na ho tayo sa ating programa. Ngayon naman, makakausap natin ang spokesperson ng Office of Civil Defense, Calabar Zone. Walang iba kundi si Rayan Derek Marquez. Rayan, good morning. Si Danny Buenafe sa Aprubyan.
1: Alerto sa habagat.
0: Rayan? Yes.
5: Good morning. Danny Buenafe. Magandang umaga na sa lahat ng nakikinig.
0: Oo. Anong balita sa OCD, sa Calabar Zone area? Kasi marami ang Calabar Zone. Isa sa mga talagang tinatamaan itong habagat ba? Tama?
5: Sa ngayon, yung ating naging observation sa buong Calabar Zone, may mga light range to heavy to moderate range yung natanggap namin dito. So malakas yung naging pag-ulan itong maghapon at magdamag.
0: Mm-hmm. Which area yung talagang matindi? Yung Calabar Zone kasi malawak yan. No? So Cavite, Laguna, di ba? Batangas. Ano yung mga, let's say, problematic nyo na area na maraming pagbaha?
5: Oo. Ang focus area natin yun sa area ng Cavite. So meron tayong flooded incident sa Imus, Kawit, Naik, Novaleta sa Kater natin. Ito yung mga downstream or yung mga nasa baba ng mga bulbuntukin. And then meron din tayong flooded area dito sa Rizal, Antipolo sa Kakainta. Ito naman yung area, downstream naman to ng mga Marikina River, yung ganun. Same time sa Laguna, Bae, Binyan, Cabuyao, Los Baños, San Pedro. Ito naman yung malapit sa Laguna de Bay. So yun yung mga areas. Yung baba, malapit sa mga dagat, malapit sa mga ilog, malapit sa mga Laguna de Bay.
0: Oo. For now ba, Rayan, lahat ba ng mga kalye dyan sa Calabar Zone na dadaanan naman?
5: May mga areas tayo na hindi dadaanan yung kalye as reported. So, doon sa Calabar Zone, meron tayong mga reported na very minimal lang naman, pero may mga areas na alarm. So, may mga areas na, halimbawa, 21 roads. Sa National Road, meron dalawa na rendered na hindi magpasa, unpassable, yung mga ganun.
0: Saan lugar yun? Yung dalawang unpassable? Dalawang lugar? Anong
5: sa Cavite,
0: highway?
5: Sa Batangas.
0: Mm-hmm. Saan to? Batangas and?
5: At Cavite.
0: Anong area to? Anong ano to? Highway?
5: It's either mga highway to. National road highway.
0: Ah, okay. Kasi para lang to sa mga nagbibiyahe.
5: Or, pwedeng one lane lang possible, pwede unpossible naman yung iba. Tapos may dalawang local bridge tayo sa Batangas City na hindi na talaga possible sa all types ng vehicle.
0: Anong nag-trigger doon sa, ano, let's say, yung doon sa Batangas, sa Cavite, sabi mo, one way lang na dada. Ibig sabihin, baha yung kalahati o nag-landslide yung kalahati?
5: Ganun yung mga reported natin kasi mga yung mga pwedeng road slip, yung iba pwede yung mga baha.
0: Pero,
5: yung sa Batangas naman na na bridge, either yung pinaka-foundation niya na sinarado na dahil mapanganib ng daan.
0: Pero pwede mo bang masabi yung, let's say, yung katulad ng local bridge niya sa Batangas, anong bridge yan? Saan lugar? Para doon, para at least mag-ano na, detour na yung iba?
5: Doon sa local bridge natin sa Batangas, doon yung sa area ng, eto, tinitignan ko yung report na. Eto. Sa Batangas province, sa Batangas City, mga one lane possible, bridge collapse foundation.
0: Ano?
5: Punto sa banda Santo Niño, Halige, Silangan.
0: Santo Niño.
5: Ang nangyari dito, collapse foundation siya.
0: Santo Niño, Silangan? Sa Batangas?
5: Oo, Halige, Silangan. Oo.
0: Halige,
5: tapos
0: Silangan.
5: Meron din isa. And then sa Batangas City rin.
0: Meron ka ng mga alert eh. Mga emergency alert.
5: Meron tayong mga alert na garing.
0: Oo nga, pasunod-sunod yan. Kagabi pa yan.
5: Kahapon pa. Orange alert. Yes. Sa Batangas City again, isa Palyokan, Kanluran, Araw-Araw Bridge.
0: Ah, okay.
5: Ito, not possible na rin kasi may mga observed na mga cracks dun sa bridge. So, mapanganib daanan. So, yung mga ganun, either hindi pa naman talaga siya total collapse dahil may mga observed cracks pa lang. At saka yung iba naman, yung sabi ko nga kanina, yung foundation ng bridge mismo, nag-collapse na. Pero yung
0: kaya
5: bridge
0: nga. Impact. So, may risk na dumaan. Huwag na mo silang dumaan. Diba? May risk.
5: Yes. Oo. Tapos yung sinabi ko kanina na mga...
0: Yung National Road, yung Batangas at Cavite, anong lugar yan? Saan?
5: Yung sa Batangas, sa Cavite naman, meron tayo...
0: Sabi mo, dalawang national road.
5: Road closure. So, tinitignan ko yung report
0: sige,
5: natin.
0: Sige, para lang ma-guide yung mga ating mga motorista. Maraming nakikinig sa atin ngayon eh.
5: Yes. Ito puro flooded. Ito mga flooded naman yung mga not possible natin. One line. Along... Indang Alfonso.
0: Indang Cavite.
5: One lane possible. Oo.
0: Okay, yan. Para at least, naririnig nyo, Indang Cavite, umiwas na kayo dyan.
5: And then
0: National Road.
5: Tagaytay Taal Lake Road.
0: Tagaytay?
5: Barangay San Jose. Not possible all time. May fallen debris. Pero ito naman siguro, ongoing naman yung pagtatanggal.
0: Oo. Sige. Pero at least, for the guidance lang ng ating mga motorista.
5: Yes.
0: Kasi weekend ngayon, di ba? Tagaytay, marami nandyan ngayon siguro.
5: Yes.
0: Diba?
5: Barangay San Jose.
0: Barangay San Jose. Ayun.
5: Yes, mayroong bumagsak na fallen debris yung ano niya.
0: Uh-oh.
5: So, ongoing naman yung mga pagtatanggal. Pero temporary road closure na yung ginawa para ma-insure na rin yung tuloy-tuloy pa rin yung pag-ulan. Saka risk na to ng landslide.
0: Ito ba, Rayan, yung kabuuan, Rayan, ng Calabar Zone, meron ba tayo mga, let's say, mga nasa evacuation ngayon may o nagkaroon ng preemptive evacuation dahil hindi tumitigil pa ulan eh?
5: Yes, oo. May mga reported tayo ng preemptive evacuation. 69 families yung nag-preemptively evacuate.
0: 69?
5: Composed of 59. Composed of 206 persons sa 5 LGU yan. Tapos, meron tayong mga displaced families. Ito na yung mga nag-evacuate na. Nakapag may open tayo na 29 na evacuation center all over Calabar Zone na to. At 438 families yung nasa evacuation center.
0: Sige. Rayan, marami salamat sa update ha. At kumukuha pa tayo sa iba't ibang lugar din. Pero thank you ha. At least mag-ingat kayo dyan. Thank you.
5: Thank you, Danny. At maraming salamat sa makikinig.
0: Okay, yan ho ang spokesperson ng Office of Civil Defense dyan sa area ng Calabar Zone na sentro din ng Habagat ha. Si Rayan Derek Marquez. Ang oras natin, 8:28 ng umaga.
3: Oras sa tidsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
0: Oh, tuloy-tuloy na ho tayo sa ating programa. Meron pa tayo makakausap ngayon naman ang head ng Pasig City DRRMO. Walang iba kundi si Brian Tuong. Nasa linya ng telepono. Brian, good morning. Si Danny Buenapesa.
1: Alerto sa habagat.
0: Brian, sa ano programang approve yan? Brian?
6: Yes, sir.
0: Oh yeah,
6: yes, sir.
0: Brian. Oo. Ay, kamusta dyan sa Pasig? Ang lugar ninyo, passable ba mga kalye?
6: Yes, sir. Passable po. For now, ang update lang po natin ay meron po tayong naka-standby na 12 evacuation, 12 barangays na may 19 evacuation centers with 8 evacuees na families and 24 individuals for now. So, inaasahan din natin, sir, naka-monitor kasi kami dun sa Santolan, lalo dahil tumataas po yung tubig ng Marikina, na pa-16 na po siya.
0: Uh-huh.
6: So, dun yung nakikita naming mas malaki po yung magiging evacuation if needed po.
0: Okay, kanina kausap namin si Marikina Mayor, no, Maanchadoro. Sabi niya, for now, yung Marikina River nasa first alarm na pa naman level, no. So, wala pa naman daw talaga mga pagbaha, lalo na doon sa mga perennial na mga flooding sites, to. Pero, sabi mo, may mga 24 individuals na, preemptive. Meron din ka sa Marikina. So, ay medyo malapit-lapit din yung lugar kasi ng Pasig dyan sa Marikina. Yung Pasig, yung lahat ba ng kalye, let's say, kasi Linggo ngayon at bukas may pasukan, lahat pwedeng daanan ng mga motorista?
6: Major roads passable po.
0: Okay.
6: Mayroong mga pagbaha po sa mga looban. So, Dalapas, Santa Lucia, Barangay.
0: Ayun.
6: May mga certain portions lang po yung pinagbuhatan.
0: Mm-hmm.
6: Pero, like yung kagabi po, inikutan ko. Kanina madaling araw po, inikutan po namin yung mga madalas na IEI. So, technically, possible naman po lahat except yung mga looban nga po.
0: Meron ba tayong mga, let's say, reports ng mga tumumbang puno o mga poste na na-disrupt ang power supply?
6: May isa lang po kahapon. Double check ko lang po yung area. Pero technically, yun lang naman po. Kasi nakapag-prepare naman po tayo nung super typhoon last month ng trimming. So, nakatulong din po ng malaki. Ongoing din po yung pag-trimming pa rin upon request po ng mga barangay tsaka ng Meralco din po in partnership with Meralco and all the barangays.
0: For now ba, Brian, may mga announcement na ba sa local ninyo, sa local government unit ninyo kung may cancellation ng klase bukas?
6: Naka-automatic suspension po kami. We would like to emphasize po the Executive Order 25 po, series of 2025 po.
0: Bukas yan, bukas?
6: And automatic suspension po pagka meron po kami executive order, sir. Wala pong, normally hindi na po kami nag-a-announce ng suspension of classes unless needed po talaga. For example, ngayon na sunod-sunod po ang yellow, orange, saka red, kadalasan red po for the last few hours, ay pag yan ay until po mamayang madaling araw, automatic suspension
0: automatic
6: na po.
0: Automatic. Okay.
6: Opo, matik na po siya based on executive order po.
0: Kahit na habagat lang. Wala naman kasing bagyo dito sa atin eh. Sa Metro Manila, habagat lang. Oh.
6: Opo, habagat.
0: Pero pag may rainfall warning.
6: May rainfall warning po, automatic po siya. Unless kakailanganin po namin na walang rainfall warning tapos kailangan mag-declare. So, doon lang po papasok ng LGU sa pag-declare po ng suspension of classes.
0: How about, Brian?
6: Special cases po yun.
0: Sorry. How about yung mga government offices?
6: Ang government offices po, normally, Pasig LGU doesn't declare. We just wait kung magde-declare po ang Malacanang.
0: Sige. Okay. Brian, marami salamat ha, sa pagbahagi ng mga update. Thank you.
6: Yes, sir. Thank you po.
0: Okay, yan ho si Brian Tuong, head ng Pasig City DRRMO. Ang time check, 8:32 ng umaga.
3: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: Babalik ko ang programang approve yan.
1: Si Danny Buenafe ang inyong lingkod sa pagbabalita sa Approve Yan! balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Tony Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
8: Food's here, guys.
7: And feel the vibe.
9: Best concert ever!
7: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
1: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
13: Mas maliwanag, mas maalim.

0: Yan, at nakatutok pa rin tayo dito sa walang humpay na pag-uulan, ha? Lalo na dito sa Metro Manila at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At sa puntong ito ay makakausap natin ang chairman mismo ng MMDA. Walang iba kundi si Attorney Romando Artes. Attorney, good morning o. Si Danny Buenafe sa programang Aprove Yan.
1: Nakmaga po sa inyo, Sir Danny, at sa inyong tagapakinig.
0: Okay, eh meron mga lugar ho ah, mga binabaha. Eh alam ko, concerned din ho ng MMDA yan. Tapos ngayon, ang Metro Manila ay ang kategory is red, rainfall warning. For now, ano ho ba ang pwede nating ibalita na, let's say, mga intervention na ginagawa ng MMDA para humupa ho yung mga ilang pagbaha sa Metro Manila?
1: Well, tuloy-tuloy po yung ating mga tauhan na nagmo-monitor ng situation. At yung pong mga drainage, pag nakikita namin na barado, ay atin pong nililinis, inaalis yung mga basurang nakaba. Ang problem po natin, Kadani, ay yung po talagang volume ng ulan. Hindi po mailabas agad yung mga nasa karsada.
0: Oo.
1: Dahil puno na rin po yung mga creeks natin.
0: Oo.
1: At hindi po mailabas kaagad sa major waterways kasi mataas din po ang tubig. In fact, karamihan po ng mga major creeks natin ay nag-overflow na.
0: Oo.
1: So dahil po yan sa volume ng ulan, in fact, I have the data here.
0: Oo.
1: Yung last 4 days po.
0: Oo nga eh.
1: Lalo-lalo na po yung pong August 8.
0: Oo.
1: Napakalaki po ng volume ng ulan na dala po noong hanging habagat sa amin pong monitoring sa August 8 sa Napindan Station, 137 mm. Sa Science Garden, 151.
0: Mm-hmm.
1: Ang average po, imagine nyo, since August 5 hanggang August 8 ay 302 mm na ang dalang ulan. Yan po ay sa downstream. Sa upstream naman po, yung galing pong bundok ay 226 mm. So, pag pinagsama-sama niya, napakarami po talagang volume ng tubig. At ang pinakamalakas po niyan ay yung kahapon.
0: Pero for August na, Chairman, para lang maintindihan ng mga viewers natin. So sinasabi nyo talaga yung mga major creeks natin nag-overflow na dahil nga sa volume ng ulan na binagsak nitong bahabagat, no? For 4 days na nga, tama nga yung sinasabi nyo. Pero ano ho ba yung mga, let's say, areas na tinitingnan nyo na medyo nagkakaroon ng challenges sa MMDA in terms of addressing, lalo na itong mga drainage na tambak ang basura?
1: Well, yung mga major creeks pa rin po, marami naman po dyan na hukay na natin na under upland kontrabaha by administration. So, tayo mismo, hindi na po natin kinukontrata yan. Ang MMDA po mismo nagsilinis. Napalalim na po natin yan between 2 to 3 meters ang ang naiipalalim natin. Ang problema lang po talaga, hindi na rin po talaga kaya ng carrying capacity nitong mga steros po na to. Yung volume po ng tubig ng ulan. Dahil marami po dyan, lumiit na, natayuan po ng mga informal structures, mayroon pong tinayuan ng karsada, kaya kumipot, nahihirapan pong lumabas yung tubig. Talaga pong volume and yung pong years of neglect po nitong ating mga waterways po.
0: Okay. Chairman, for the benefit ng mga viewers natin, no, siyempre, linggo ngayon, bukas, pasukan, at parang pag hindi pa humupa itong mga pag-ulan, ano ho ba yung mga areas na ngayon na parang nasa monitoring ninyo na hindi nadadaanan? For now, ano-anong lugar? Quezon City, Maynila, anong lugar yan para at least iwasan nila?
1: Ngayon naman po, medyo passable pa.
0: Passable na lahat?
1: Maraming halos. Karamihan po ay passable. Ang binabantayan po namin ay Sukat Las Piñas area.
0: Sukat Las Piñas.
1: Medyo, opo, na medyo ma...
0: Chairman?
1: Dito na... Hello?
0: Oo, naputol.

0: Talo, sige, sukat Las Piñas.
1: Yung sukat para niya kay Las Piñas ay dahil medyo umapaw po yung mga major creeks dyan. Kaya po lumalim po yung tubig. So, isa po yan sa binabantayan natin na area na ano, sa medyo sa Taguig may ilang rin
0: yung, pong yung ano chairman, yung Alabang o Alabang Sapote Road, di ba? Ayan, major ano rin yan, thoroughfare din. Mayroon ba mga pagbaha dyan? Kasi lagi rin nagpatatraffic
1: dyan. Meron po, sa may SM Sukat, meron po tayong mga mobile pumps po na naka-standby dyan.
0: Uh-huh.
1: Ang problema po naman, kahit ipump po natin, babalik lang din dahil po nag-overflow na po yung sa Pangbuhaya, Villanueva Creek, tsaka yung Boboy Creek. Sobrang taas din po ng tubig. So, kahit ipump out po natin yung tubig, ay babalik din po. So, hinihintay lamang po namin humupa yung tubig dito sa mga major creeks na ito sa Paranaque area para mapump out po namin yung tubig yan sa Calzada.
0: Yung areas na, let's say, laging bahain, yung Espanya at saka yung Taft Avenue, meron ba tayo mga na-monitor dyan na pwede
1: well,
0: lamang daanan lahat?
1: Nagkaroon po ng tubig pero hindi naman po tumaas ng sobra. At ngayon po, ay per report sa akin, ay subsided na rin naman po.
0: Ah, okay. So, mahigpit pa rin ho ang ating ordinansa, di ba? Doon sa mga, let's say, nagbabiolate, yung nagtatapo ng basura, na-identify ba yun ng mga LGUs para hindi umulit?
1: Yes po, binabantayan naman po nang mabuti po, yan ang ating mga tauhan. At palagi po kaming nagpapaalala sa ating po mga kababayan na yan po, isa sa mga nagiging sanhiring po talaga bukod sa talaga pong heavy na pag-ulan ay yung po mga basura. So, sana po itapon po ng tama yung ating mga basura pa.
0: Chairman, kuha lang kami ng update kasi meron daw nag-collapse na pader dyan sa EDSA Ayala kagabi. Nagdulot na matinding trapiko. Anong latest doon?
1: Patuloy po yung clearing. Medyo malaki pong trabaho kasi medyo mahaba po yung pader at may mga bakal. So, kaagad naman po, pinuntahan po yan ni GM Torre kahapon. Sinupervise niya yung pagtatanggal po ng mga debris. Sa ngayon po, tuloy-tuloy po yung mga tao natin. Hindi po tumigil dahil kailangan nga po ma-clear ito kasi as of last night, isang way lang po, isang lane lang po ang nadadaanan. So, nagpadala naman po tayo ng mga heavy equipments, mga tools para po ma-clear up kagad yung area. And we expect po na by today, matatapos po
0: sana, yung clear niya. Habang Linggo, no? Kasi bukas, hindi natin matansya.
1: Opo, pasukan. Mabigat po ang daloy ng traffic. At kung isang lane lang po, ay talaga po magdududot.
0: Sana nga, confident naman kayo. Ano na yan?
1: Yes,
0: maayos na today, mamaya.
1: Within the day po, matatapos na po namin yan.
0: Kuha lang kami ng update. Kasi alam ko, 73 ba? Tama ba yung water pump stations ninyo? For now ba, lahat yan gumagana, Chairman?
1: Yes po, lahat naman po gumagana. It's just that talaga pong sobra po yung volume ng ulan. Kaya po, kahit gumagana po yung ulan natin, yung ating mga pump station, napire-replenish din po yung tubig. Halos every hour, bumubukso po yung ulan. So, tuloy-tuloy naman po at we can assure the public na yung 73 pumping stations po na under ng MMDA ay gumagana and round the clock na nga po yung operations natin. Talagang continuous yung pag-pump ng tubig. At siguro naman po, mapupunan na ating mga kababayan, pagmigil naman po yung ulan after mga 30 minutes, napapump out po namin yung tubig at humuhupa naman po yung tubig pa.
0: Chairman, bago kita bitawan, kuha lang kami ng update kasi marami rin hong humihingi ng tulong sa amin tungkol dito sa scam, yung para dito sa NCAP. Diba? Alam ko, 180 na yung nagre-reklamo. Pati ho kami, dahil dito pala may mga peking website na ginagamit na naniningil lang 1,000 pero wala naman silang violation. So, ano ho ba yung pwede nating i-share para at least makaiwas tayo sa mga ganitong scam?
1: Well, unang-una po, hindi po kami nagpapadala ng message na may
0: yun.
1: Link.
0: Tama.
1: So, pag may nakita po kayong link, yan po ay red flag na po. Pangalawa po, hindi wala rin po kaming ini-impose na penalty for late payment.
0: Okay.
1: So, pag may sinabi pong late na yung bayad nyo, kailangan yung bayaran agad, ay hindi po yan totoo.
0: Red dahil flag yan, red flag.
1: Opo, red flag na po. At tapos po, i-check nyo po yung URL, di ba po pag nakita nyo.
0: Oo.
1: Dapat po may .gov.ph.
0: Yung
1: para official site po yan.
0: Oo.
1: And second, para po safe, yung sa official webpage po namin nang may huli ka, dapat pumunta. Yun nga po yung may .gov.ph. Or para sure na sure po kayo sa e-gov na lang po magpunta. Dahil yung NCAP naman po natin ay nakapaloob na sa e-gov po ng DICT.
0: Yun. Para malinaw ha, sa mga viewers natin, kasi may iba ho talaga nabubudol eh. Nagbabayad ka agad eh. Diba? Sa kanilang sa mga kanilang GCash account, 1,000 eh. Kala nila talagang legit yung link na yung text.
1: Po. Kasi kaparehong-kapareho po yung site na pag kinilik niya yung link, on its face, kaparehong-kapareho.
0: Sa site daw ng MMDA, pareho. Parang gano'n.
1: Opo, parehong-pareho. Oh. Magkakaiba lang po URL.
0: Hmm.
1: Pinag-usapan nga po na namin yan. Ida-down ba namin muna or papalitan yung aming official.
0: Oh.
1: Eh, ang advice po sa amin, mas mahihirapan kasi wala hong pagbe-verify yan ng kung talagang may huli kung ida-down namin yung site namin. So, ang ginawa po natin kagad dyan, in-report po natin sa DICT at kanila naman pong i-down yung site na yan. Ang problema po, from time to time may susulpot na bago. May
0: bago na namang site.
1: Namin. Opo, naghahabol po kami. So, ang remedy po talaga is i-advise po yung ating mga kababayan na maging mapanuri. Huwag
0: magpabudol.
1: Opo, at tingnan lang po sa e-gov.
0: Hanggat alam mo naman ng mga Pilipino, sir, laging nire-reinvent lang nila. Magkakaroon na naman ng bago silang mga di ba, bagong site. Pero ang gusto ko malaman, masawatan nila yung sindikato, sino yung gumagawa siguro sa tulong ng NBI. Sabi nyo, di ba, yung cyber division nila, yung cyber crime division.
1: Kaya nga po, dumulog na rin po tayo kay Director Melvin Matibag. Personal po ako nagpunta at nag-file ng reklamo.
0: Yun.
1: Para nga po, once and for all, ma-determine yung mga culprits behind dito sa scam na to. At mapanagot po sila dahil for sure marami na pong naloko ito, lalo-lalo na po yung mga ordinary natin mga kababayan. Alam niyo po, 1,000 piso napakalaga po yan sa ngayon. So, ilang kilong bigas na rin po mabibigay nila. At so kami naman po sa MMDA ginagawa po namin lahat ng posible.
0: Sige.
1: Para po ma-prevent itong mga scam na ganito.
0: Sige po, makikibalita ho kami, no? Sana at least wag na magpabudol ang ating mga kababayan. Pero maraming salamat sa sinerin nyo. At saka yung mga baha ho, kukuha-kuha rin kami from time to time ho ng update, Chairman.
1: Yeah.
0: Salamat.
1: Sige.
0: Okay.
1: Okay, salamat po.
0: Okay, thank you. Yan ho si Attorney Romando Artes, Chairman ho ng MMDA. Tuloy-tuloy na ho tayo sa ating programa dito sa Aprubyan. Ngayon naman, makakausap natin ang isang Batikan na election lawyer dahil ito, magkakaroon ng special election dyan sa Cavite, August 29. At may issue tungkol dyan sa pondo na gagamitin ng COMELEC. Makakausap natin si Attorney Romulo Makalintal, Romy Mac. Good morning, si Danny Buenafe sa programang Aprubyan.
2: Good morning!
3: Ay, magandang umaga, Danny, at sa iyong mga tagapanood, tagapakinig, mabuhay ka.
0: Mabuhay, isang maulan na umaga, Tony Romy Mac, ha? Long time no hear,
3: Yeah, long time no hear, pero text lang.
0: Text lang, Romy Mac, kasi medyo nag-worry ako na napanood ko, at minsan, tsaka actually last week ba, nakausap ko mismo si Chairman Garcia, sinasabi niya, yung kanyang declaration, there is nothing wrong yung doon sa 50 million na dinonate ng city government na Dasmariñas, Cavite, para tulungan yung kanilang pagpondo. Kasi ang pondo raw, para dito sa special election sa 4th District ng Cavite, 198 million pesos. Eh, sabi niya, malaking tulong itong 50 million. Pero ang punaho sa social media ng marami, eh, pa-issue to ng propriety. Diba? Yes. Na bakit mo tatanggapin ang 50 million, ang isa sa mga kandidato doon, eh, mismong incumbent mayor ng Dasma, Cavite. Ano ang pananaw niyo bilang election lawyer, attorney?
3: Well, parang party sa akin, eh, hindi approve yan. Ano ba?
0: Ganun ba?
3: Oh. Hindi approved dahil lang sa yan ay wika nga, ay nagbibigay ka ng hindi magandang impression sa mga taong bayan na parang yung COMELEC ay dumidepende lamang sa local government units. Bagamat walang direktang batas o provision ng saligang batas na nalalabag, masasabi natin na ito ay hindi tama o hindi naayon sa kanilang kapangyarihan. Kasi wala sa kapangyarihan ng COMELEC na tumanggap ng donasyon. Ano, lalong-lalo na kung ang donasyon ay manggagaling sa isang local government unit na ang kanilang mayor ay isang kandidato sa isang special election. Para, maliwanag po sa kaso ng Go versus Dayaw, Go versus Byron noong 2014, nagkaroon na ng similar issue na kasi nasabi na hindi magkaroon ng recall election sa Puerto Princesa dahil lang sa sinasabi ng COMELEC wala daw pondo. Ang sabi ng Korte Suprema ay ang pondong yan ay hindi dapat manggagaling sa local government unit. Dapat yan ay direct na manggagaling sa COMELEC. Kung sakaling mang walang pera ang COMELEC, hindi naman na dahilan para humingi o kumuha ng donasyon sa local government unit, maaari naman silang humingi ng supplemental budget sa Department of Budget o kaya sa Kongreso kung kinakailangan. At hindi dapat na yun ay hihingi sila sa local government unit na lalong-lalo na kandidato yung pinaka-mayor nito. Na masasabi nga parang nawa na hindi pantay ang playing field ano ha sa mata ng mga botante ay ay nag-donate yung mayor nila para nagkaroon ng political goodwill.
0: So, parang undue advantage, di ba, attorney? Para doon sa someone who donated na kandidato rin. Anyway, para lang doon sa mga viewers natin na hindi masyado nakakasunod dito sa istorya. Kasi sa August 29, magkakaroon ng special election dyan sa Dasmariñas, Cavite, yung 4th District, dahil ito ho ay nabakante na ho ni Kiko Barzaga. Kung inyo matatandaan, na-expelo si Kiko Barzaga doon, kaya kailangan nilang punuan. So magkakaroon ng special election. Ngayon, ang nanay ni Barzaga, who is the mayor ng Dasma, Cavite, ang isa sa mga tumatakbo ngayon. Pero nag-donate ho ang city government na Dasmariñas, Cavite ng 50 million dahil kulang daw ang pondo ng COMELEC. So ngayon, 50 million. So marami ang nagsasabi na pagtitiwala na lang ang parang puhunan ho ng COMELEC. Kung ito ho mangyayari, sabi sa mga social media at yun din ang aking paniniwala rin na parang medyo may mali. So yun ang sinasabi ngayon ni Attorney Mac, Romy Mac, na hindi, no, at ang ginigiit ninyo, pwede namang humingi ng supplemental budget sa Kongreso na tingin nyo naman ay pagbibigyan niyan at may oras pa ba?
3: Sigurado naman pagbibigyan kasi nagsimula sila noong July pa yan, di ba? July 20-something noong magkaroon ng ganyang agreement. So kung noong panahon yun ay kinakailangan pala, at saka nung magkaroon ng vacancy yan, ay alam naman ng COMELEC na may vacancy at magkakaroon ng special election, di dapat sana kung nakahingi na kagad sila sa ng supplemental budget sa COMELEC, sa Kongreso o sa Department of Budget. So may sapat na panahon pa naman yan. Tsaka isa pa, iyang mga ganyang mga gawain na hindi naaayon o wala sa kanilang kapangyarihan, yung tinatawag na Ultra Vires Act. Yung mga maaring walang illegal na ginawa, ngunit hindi naaayon sa kanilang katungkulan. Na yan ay maaari din ma-question sa Korte Suprema on grave abuse of discretion. Lalong-lalo na dito na para bang yung independence ng COMELEC ay yung pagiging pantay na pagtingin nila sa araw ng akala. Ay nakukompromise, nakukompromiso yan. Okay. Kaya dapat siguro na mapag-aralan din mabuti ng COMELEC. Although wala, o hindi, wala tayong sinasabing masamang ginawa ng COMELEC. Kundi, yung appearance ng COMELEC, kasi propriety. Ang COMELEC, isang judge, dapat impartial. Not only impartial, but must appear impartial. Sa tingin ng taong bayan, walang pinapanigan, walang binibigyan ng advantage, or political goodwill na makukuha ng isang kandidato dahil sa isang aksyon ng Commission on Elections.
0: Kasi sa aking panayam kay Chairman Garcia last time, sinasabi niya na well, Danny, hindi naman ito public funds. This is hindi naman sabi niya this is parang galing naman ito, parang hindi naman to private ano pala so, money. Oo, hindi naman to private money. Sabi niya. Oh. So parang he doesn't see any wrong in that yun nga yung ano parang somehow medyo gray area no in terms of sabi niya, kaya tinanong ko
3: it may be legal pero there is a moral an issue involved. Not everything legal walang moral issue ano lalong-lalo na sa bagay na ito na siyempre yung kalaban ng Barsaga medyo magrereklamo paano naman yan paano naman kami ang laki ang laki political goodwill na create ng 50 million pesos lalong-lalo na ang babayaran noon ay yung mga teachers
0: kaya nga
3: nang magpapatakbo ng halalan siyempre yung mga teachers na yun baka mapaghinalaan pa ng mga butante alam naman pag-election dito pag kami natatalo, ang laging sinisisi, yung mga teachers, kaya kawawang-kawawa yung mga teachers dito sapagkat sila nagiging punching bag ng mga kandidatong natatalo sa halalan.
0: Hmm. So maganda yung punto nga ninyo no? Dahil yung mga teachers ang beneficiary yun din nga sinasabi niya kasi yun daw ang malaking component sa pagdagdag ng di ba ng pondo na may mga sinasabi siya na sabi ko kung sakali wala ba yung 50 million wala kayong magagawa ibig sabihin magtitipid daw sila yung discretionary fund from the office of the president is that something kasi yung legislation no medyo matagal pa ho yun Attorney Romy Mac di ba
3: so in other words may magagawa sila di ba
0: sabi nila pag wala silang hindi nila nakuha yung 50 million di ba
3: So kung hindi pwede hindi magkakaroon ng pera with due respect sa ating kaibigan si Chairman Garcia pero I'm sure kayang-kaya niyang gawin yan napakagaling niya sa mga budgetary requirements na ganyan palagay ko siguro lang hindi niya matanggihan din yung alok noong sa Dasmariñas City siguro sabi niya sayang din ito parang wala hindi naman galing sa budget ng COMELEC gamitin na namin ito anyway wala naman talaga siyang illegal na ginagawa hindi naman pang personal yun kundi siguro naisip niya sayang naman yun, magandang savings pa rin yun sa COMELEC at magagamit nila sa kanilang sariling expenses. Mm. Pero sa tingin na siyempre ng kalaban, hindi tama yun. At dapat na yan mapag-aralang mabuti at may paliwanag ng mabuti, lalong-lalo na dun sa kalaban noong mayor na tumatakbo na sila ang nag-approve ng nasabing budget.
0: Abangan na lang natin dahil siyempre nandoon palagi yung pagdududa, di ba? Tony Romy Mac na somehow di ba yun nga sinasabi nyo yung ibang kalaban doon na hindi Barsaga baka magreklamo
3: di ba walang bahid dungis wika yun, ang pagbibigay ng ganyang mga donasyon at saka ang hindi ko malaman sino ba nag-alok ng donasyon na sino ba nag-offer
0: alam ko noon yung sinasabi ni chairman kasi kulang daw sila sa pondo baka nag-alok dyan yung Dasma City Government posible di ba
3: Pero siyempre hindi naman wala naman sa
0: kukulayan di ba nakukulayan di ba?
3: Oo, wala sa kapangyarihan at lalong-lalo na wala sa kapangyarihan ng COMELEC na tumanggap ng donasyon. At ito lamang Danny, ang unang pagkakataon naalala ko na walang ganyan na pagkakataon na humingi ng donasyon ang COMELEC o tumanggap ng donasyon. Unprecedented, wika nga.
0: Kaya nga, nagulat din ako nung nalaman ko. Tapos parang walang issue sa kanila Yun ang naano ko na parang everything is, di ba? Business as usual? Ganon?
3: Lalo-lalo na sa mga kalaban ni si Mayor Barsaga, syempre, magreklamo agad yan. Alam mo naman dito kapag kahalalan, konting advantage na makuha ng isang kalaban, abay nagreklamo na agad yan. Yung magpaskel ka na lamang ng political propaganda sa isang lugar na hindi nararapat, inireklamo na agad yan ang isang kalaban. Lalong-lalo na itong 50 million pesos na nabigay ng political goodwill sa kanilang kalaban.
0: Di ba, lalo pa ngayon at this time that we are facing an impeachment trial na tinitingnan natin yung let's say parang impartiality ng ating mga senator judges pag mga ganitong balita lalo mga tao di ba masisira yung tiwala ano pananaw mo Torni?
3: Another agency of the government sabihin naman na siya pa nagpapatakbo ng halalan parang nawawala yung kanilang independence sustain talagang maayos ang layunin ng ating Daba. Kaibigan Sherman Garcia. Oo. Pero siyempre sa mata ng kanyang kalaban, sa mata ng mamamayan, ito ay hindi pantay. The playing field is that level, sabi nga.
0: Okay. Attorney, marami pa ho tayong pag-uusapan sa next session na lang natin. At alam ko, nakabantay ka rin sa impeachment trial.
3: Lalo na itong proposal na naman na i-postpone na naman ang barangay election.
0: Oo nga, oo, tama. Sa susunod ha, i-ano natin ha, i-pag-usapan natin.
3: Kaya kapagtaka dyan, Danny, sa one second lang, ano.
0: Sige.
3: 8 billion na nagastos para sa preparation ng barangay election.
0: Wow.
3: At itong ating mga mababatas, baliwala ang 8 billion, i-postpone natin ang halalang yan.
0: Oo nga.
3: 8 billion ang nagastos na. Pagkatapos
0: pero hindi naman. Pa naman aprobado na na-move na ba?
3: Hindi pa. Hindi pa naman.
0: Oh, kaya
3: hindi pa naman. Pero nakakasakit
0: ba, ng damdamin. Ano yan? October ba? November? Tama, kailan?
3: November 2 ang election.
0: November 2. Oh, sige.
3: Oh, nakakasakit ng damdamin na para bang yung 8 billion baliwala sa kanila.
0: Baliwala. Oh. Well, hindi na ako nagtataka.
3: Sa plant control na lang, gano'ng kalaki.
0: Oh, sige. Oh, sige. Attorney Romy Mac, good to have you on the show. Salamat po. Thank you.
3: Maraming salamat. At magandang umaga sa iyo, Danny, at sa iyo mga tagapanood, tagapakinig.
0: Okay.
3: Isang malaking karangalan muli, maging bahagi ng iyong palatuntunan.
0: Thank salamat. You po. Maraming salamat po. Yan ho, si Attorney Romulo Macalintal. Ako, napakagaling ho yung election lawyer. Napakasipag. At marami pa pasasalamat namin yan dahil tumutulong yan sa mga senior citizens. Yan, okay. Huwag ko kayong alis dahil mayroon lang ho kaming news break. Pero ang oras ho, 9:02 in the morning.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Si Danny Buenafe ang inyong lingkod sa pagbabalita sa

0: Ang oras, 9:03 in the morning.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DCMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya nilinaw ng defense team ni Vice President Sara Duterte ng availability ng mga abogado ang dahilan kung bakit nila hiniling na sa Agosto 14 isagawa ang joint examination sa mga dokumentong ipipresentang ebidensya kaugnay na maanumalyang umanong paggasta ng confidential funds. Sinabi sa DZMM ni Defense Team Deputy Spokesperson Attorney Justin Gular na iminungkahi lang ang joint exam noong Miyerkules kung kailan may mga nakaschedule na anyang aktibidad ang mga member ng defense team. Gayun ng depensa, pwede pa rin umusa na pagtestigo ni COA State Auditor Cyrene Del Campo ngayong Linggo kahit wala pang stipulation o pagkakasundo na dalawang panig na parehong kilalanin ang nilalaman na ebidensyang ipipresenta sa impeachment court.
4: Honestly, it's only a matter of availability of our lawyers naman talaga. We're only a 16-man and of course women defense panel, and talagang kaya nga sabi ni Attorney Michael Poa, spread thin talaga yung defense team. We did our best. We adjusted some of our schedules, and really, the next available date for us to attend to this is already August 14.
3: Sa ibang balita, nakalikom nang aabot sa 33 milyong piso ang Bureau of Customs mula sa pagbebenta ng mga nakupiska at inabando ng kalakal. Kabilang sa mga isubasta ang ilang sasakyan tulad ng mga luxury car, di ba bang mamahaling sasakyan. Ayon sa BOC, ang pinakamataas na alok ay umabot sa 30.1 million pesos para sa isang 2024 Ferrari SF90 Stradale. Kapag naaprubahan ng Department of Finance, ililipat ang nalikom na halaga sa Bureau of the Treasury. Ayon sa BOC, bagay ito na layuning mapalakas ang transparent at mais pamahala na mga nakukumpiskang kalakal habang nakadaragdag ng kita para sa gobyerno. At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: DZMM Balita Ngayon.
0: Ang oras, 9:05.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga issue, balita at usaping panlipunan, pag-usapan.

0: approve yan. At sa puntong ito, ready na ba siya? Makakausap na natin. Okay, via Zoom. Ah, walang iba kundi ang Suki na ho dito sa ating programa sa DZMM Teleradio. At ngayon dito sa ka-approve yan, ang Bicol Saro party list at isa sa mga House Impeachment Prosecutor, walang iba kundi si Congressman Terry Ridon. Kong Terry, ah, good morning. Si Danny Buenafe dito sa approve yan.
1: Hello. Magandang umaga. Maraming salamat sa pag-invita. Pasensya, hindi ako naka-Zoom. Naka-phoner ako.
0: Kasi oo nga po. Oo nga eh. Kala ko Zoom kasi unang advice sa Zoom. Pero anyway, okay naman ang signal natin, no, Kong Terry?
1: Opo, okay naman po.
0: Okay. So for now, ay medyo maulan nga umaga ngayon. Tomorrow, mas interested kami ah. As far as I'm concerned, mas interested kami kasi papatawag na yung hopefully for this week, ito parating na linggo na to, yung mga special disbursing officers, no? Etong dalawa, ha? Etong sila, eto si Acosta at saka si Fajarda. Tingin ko kasi ito yung parang ginigiit ni Senator Judge Aimee na talagang dapat daw accountable din sa paglalabas nitong mga cash advancements, Kong Terry?
1: Well, wala naman tayong duda, no, na kasama ko sila doon sa mga accountable officers kasi, si Miss Acosta, siya po talaga yung special disbursement officer, no? Pero meron tayong pagtutol doon sa pagtingin na hindi dapat si pangalawang pangulong Sara Duterte yung pong panagutin dito, na talagang dapat yung pong mga SDO lang at si Mr. Fajarda yung dapat pong madiin dito. Ang pagtingin ko, dapat madiin sila lahat. Kasama po si Vice President Sara Duterte bilang head of office. At talaga malinaw na kasama din sa mga accountable officers bilang hepe ng OVP.
0: Okay, so bali dahil si VP Sara ang head of agency, kaya kasama siya sa mga pumirma at nag-approve nitong pag-release ng mga cash advancements, di ba, Kong Terry?
1: Tama ho yun. So, siyempre, kaya nga malinaw ho dun sa mga COA notices of disallowance for 22 and 2023 na kasama si VP Duterte doon sa mga pinapasoli ng total ng 448 million. Para sa maling paggamit ng confidential funds.
0: Pero for now, Kong Terry, how do you consider ito si Acosta at saka si Fajarda? Are they hostile witnesses?
1: Tama ko yun. They will be considered as hostile witnesses. So, we will be making attempt para ipakita ho talaga and to declare them as hostile witnesses. Kasi pagka na-declare sila po na hostile witnesses, nag-iba ho yung treatment doon sa pagtatanong ng mga hostile witnesses po.
0: Kasi narinig ko, no, ang daming yung mga platforms na nag-guest si dating COA commissioner, si Heidi, di ba, Mendoza, binabanggit niya nga, parang pabor pa nga siya. Pag ganyan mga notice of disallowance, dapat daw, hindi na talaga nagbibigay ng cash advancement ang ahensya. Kasi wala na di ba, na red flag na. Yung mga, let's say, walang supporting documents na, let's say, pagbibili nito mga supplies, yung pag-reward payment sa mga, di ba, supposedly informants, pati yung renta ng mga safe houses, yung mga ganun na walang mga dokumento, walang ORs, walang, di ba, mga papeles, dapat hindi na payagan na, let's say, in future, lalo pa sa OVP at saka na, at saka mismong DepEd, na hindi naman talaga ordinarily kumukuha ng mga confidential funds.
1: Tama ko yun, kasi ang itsura ho talaga, parang nilimas ho talaga yung pere.
0: Oo.
1: Para dito po sa 2022 and 2023 confidential funds, kasi nga, ano pang sabi ng mga nawala pong witnesses, no? Dito po sa COA, si Mr. Wamil, no? Na parang, una, first time ho nila nakakita ng liquidation ng mga confidential intelligence na walang OR. No? Yun yung una. Pangalawa, ang ginamit po para si rewards ay gamot. No? So, hindi nila alam. Saan ba galing yung mga resibo ng butika? O kaya naman, sabi ko nga, alam po ninyo, pagka ho kinumpute niyo yung binayad kay Mary Grace Piatos na 70,000 worth of medicine supposedly.
0: Yun,
1: alam po ninyo, kung yung mga
0: maintenance
1: medso ng mga matatanda yun, pang limang taong nga maintenance medso nila, yung 70,000, so parang mahirap maniwala na ibinigay yan para ho sa pambilihutan ng gamot.
0: Oo, pag nakikita ko nga yung mga numero, napakalalaki. Di ba? Eh, biro nyo itong 82 million ginastos daw sa pagkain at medical assistance noong dalawang quarter ng 2023. Tapos 62 million sa mga reward payments, di ba? Eh, yun lang eh, parang, tapos walang accompanying mga documents to show yung mga ORs. Eh, tapos ang nakapirma as the head of agency is si BP Sara. At saka yung ano, kaya nga nagkaroon na ng notice of disallowance mula kay Sailin at saka kay Wamil, Kong Terry.
1: Tama ho yun. At hindi lang ho yung lack of OR yung dahilan bakit disallowed in audit, no? Yung pong mga
0: antedated, pera nga antedated, no? Oo.
1: Para dito, hindi rin po naipakita una, ano ho yung confidential activity na pinag-uusapan natin dito. Pangalawa, ano ho yung resulta? Anong pong paggamit dito sa mga taong ito? Para sa mga confidential activity po na ito.
0: Kung Terry, ano na pala ang latest? Ang alam ko, ano ba, naiset na ba sa August 14 yung comparing ng notes, yung mga nagtalo-talo pa yung si Attorney Lorna at saka yung si Attorney Ferrer? May date na ba para doon? Kasi alam ko, willing na nga ang prosecution na gamitin na yung defense na kanilang documents para lang wag nang tumagal itong stipulation?
1: Well, siyempre, dahil hindi humayag yung
0: defense,
1: talagang magtutuloy pa rin sa presentation ng ebidensya, yung pong mga acknowledgement receipts po na pinag-usapan. Kaya nga, sa ating nga ho namin, sige, yung inyo na, yung listahan ninyo, magagamitin natin. Total, parang dokumento nyo naman yan, pero parang hindi pa rin po sila pumayag. So, ang pagtingin nga ho namin, parang ng pag-delaying tactics yun, kanilang dokumento na pinag-usapan, ayaw pa rin nilang stipulate. So, medyo nakakatawa. Pero, ang totoo naman ho, hindi naman ho kailangan i-presenta yung 8,000 or thousands upon thousands na mga acknowledgement receipts. Yung sampling lang po, tingin ko, tapos na ho yung boxing doon. Dito sa mga matumanggap po ng pera. Confidential
0: fund. So definite na, so ibig sabihin pwede man natin ma-fast track. August 14 nakaset na ho yun. That's outside of the impeachment trial dates, di ba? Friday yan eh. Di ba?
1: Nakaset na yan. Yun. So sabihin, hanggat maaari naman gusto namin ma-fast track ho talaga lahat ng mga dokumento, no? So, kumbaga sampling lang naman ako kailangan. So kung may pakita ho namin doon na talagang ito po mga pangalan ginamit dito. Una, peke. Pangalawa, talaga po nga hindi naman ginamit sa tama yung po nga confidential funds, hindi na ho namin kailangan i-present yung kabuuan po ng mga acknowledgement receipts.
0: Hopefully tomorrow si Sailin ho mag-wind up na, di ba? Senator Judges na lang yata yung nagtatanong sa kanya, di ba? Hopefully.
1: Tingnan ho natin kung saan po yung abutin nito pong pagtatanong, ano?
0: Oo.
1: Kasi syempre, pwede yung magtanong pa rin yung tatapusin. Una, tapusin
0: may round 2 pa. May round 2.
1: Direct, tapos sa mag-defense,
0: pwede pa mag-recross, gano'n.
1: Ito pong mga senator judges po magtatanong. Pero hopefully ho, hopefully as late as, as early as Tuesday or as late as Wednesday po, makapagsalang na po tayo.
0: Okay.
1: Either si Ms. Acosta or si Mr. Carda.
0: Okay, bali, bago kita bitawan, Kong Terry, kasi for lack of time, anyway, how do you, almost more than a month na eh, di ba? Itong trial, di ba? Nagsimula noong July 6. So far as the prosecution is concerned, ito, na-present nyo na yung Land Bank, na-present nyo na yung NBI, na-present nyo na itong dalawang co-auditors. How are you in terms of, let's say, preparation going, moving forward?
1: Mataas ho yung satisfaction ho namin dito sa inabot ng presentation ho namin on threats and ngayon po ay confident.
0: Very confident kayo. Oo,
1: so pagka ho natapos na ho itong call, kasi ang susunod naman ho pinag-uusapan natin dito, yung NBI report ng handwriting analysis, halimbawa.
0: Yeah.
1: Ang sasabihin naman nila, yung sinabi sa House Committee Proceedings na parang isang grupo lang, ilang tao na yung pumirma dito sa lahat po ng mga acknowledgement receipts na ito. Pare-pareho yung mga loop na pong mga pirma. Ano yung mga ganon. Tapos pangalawa, pag sinalang po yung PSA, Philippine Statistics Authority, kung sasabihin na itong mga Mary Grace Piatos, hindi pinanganak, hindi kinasal at hindi namatay sa Pilipinas. No? So, ang totoo, hindi po lahat, ibig sabihin, hindi lang yung po mga disallowed ng audit ngayon, yung questionable na mismo. Ibig sabihin, lahat ng mga acknowledgement receipts na labas doon sa mga disallowed on audit, questionable na. Kasi hindi naman ho yung buong For example, for 2022, 73 million lang po yung pinapasoli noon eh.
0: Sige.
1: Diba? Pero dahil magkakaroon ng NBI report na parang kayo-kayo lang yan na pumirma, kahit yung mga hindi disallowed in audit, questionable na.
0: Sige. Kong Terry, maraming salamat sa oras at bantay kami for tomorrow's trial uli. Salamat po, Kong Terry.
1: Ay, maraming salamat. Magandang umaga.
0: Okay, good morning. Yan ho si Kong Terry Ridon, Bicol Saro Party List House Impeachment Prosecutor. Tuloy-tuloy na ho tayo. Dahil marami hong mga naka-schedule sa atin ngayon. Ngayon, ito na ho yung inspiring success story naman ng ating laging inaabangan dito sa Apruvian. Project manager ho siya nitong Daluyon Studio. Dahil ito ay isang indie team daw na binuo ng mga Pilipino mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na may iisang layunin, magkwento sa pamamagitan ng laro. Alamin natin yan mula kay Robin Rialubin mula dyan sa UK. Robin, good morning. Si Danny Buenafe sa Apruvian.
2: Hello po, Sir Danny. Good morning.
0: Oo, Robin, nandiyan ka sa London, tama ba?
2: Opo, gabi po dito. Alas 2 ng umaga.
0: Okay, so madaling araw, no? Kaya salamat sa yung pagpapaunlak dito. Anyway, bigyan mo nga kami ng konting idea. Gaano ka na katagal dyan sa UK?
2: Mag-8 years na po sa November.
0: Okay. So, bigyan mo ako ng idea. Paano nyo na po itong, let's say, at saka ano itong Daluyon Studio na to?
2: Well, unang-una po, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon para i-share yung project namin.
0: Oo.
2: At sa mga tagapakinig at mga nanonood po, gabi dito pero magandang umaga po sa inyong lahat. Mm-hmm. So, ang Batikan po ay isang fantasy RPG na nagbibigay buhay sa kasaysayan at mitolohiya ng Pilipinas sa pamamagitan ng isang alternatibong makasaysayang pakikipagsapalaran.
0: Mm-hmm.
2: May mga elements po ng pre-colonial Philippine societies gaya ng kilakanan ng lusong at kilatuan ng madjaas, legendary heroes like Lamang, Urduha, at indigenous culture sa game.
0: Mm-hmm. So, RPG, para malinaw sa mga viewers, RPG is a role-playing game, di ba? Sa mga tungkol sa pre-colonial Philippines. Bakit ito napili mo? So, ibig sabihin, how can they, meron silang game to na mabibili na mga, let's say, interesado?
2: Opo, game po siya na mabibili pero under nasa early development stage pa po siya. So role playing po ang tawag dito dahil pwede mong gampanan ang maraming mga karakter sa kanilang paglalakbay sa mundong gagawin namin. Tingin ko po ang popular na example ng alam ng mga millennial gamers ay yung Anito. Bale, yung mundo po ay nasa panahong pre-colonial o bago po tayo tuluyang nasakop ng mga dayuhan.
0: Oo.
2: Pero hindi lang po 'yun na sa mundo ng Batikan, nakatira rin ang mga iba't ibang klase ng mahihiwagang nilalang. So, yun po yung unique na bagay na pwedeng maranasan ng mga manlalaro. Yung pamumuhay sa panahong iyon.
0: Okay, so katulad dito, pero din kayong mga tinatampok dito, yung mga, let's say, aswang, mga pirata, tama, yung sumusubok pumasok sa ating mga baybayin. Tama ba?
2: Opo. Oh. Gawa po ng mga Filipino artist yan. Gawa po ni AJ Noblesa yan.
0: Okay. So, yung concept, para lang mas maintindihan ng mga viewers, ibig sabihin, itong nasa development stage pa lang? When will this be available, yung laro?
2: Well, nasa early development pa po siya. Nagsimula po kami earlier this year.
0: Okay.
2: So, pinagsasama-sama na po namin yung mga 3D assets at ini-implement po o nilalagay na namin ang mga features na magpapagana sa laro at kailangan sa pagsulong ng kwento. Although continuous naman po ang development, ito po yung isa sa mga time-consuming at labor-intensive na parte ng production at kinakailangan ng manpower. So, para masagot po ito, kasalukuyan pong may campaign ng Daluyon Studio na gumawa ng card game hango sa kwento ng Batikan. Ito po yung digmaan. Ginamit po sa digmaan ang mga dibuho ng karakter at mga 3D environment renders na isinadya para sa RPG upang maagang maipakita at maiparanas sa mga bibili ng card game ang mundo ng Batikan. Paraan din ito para pumasok sa industriya ng board game at kumalap ng pondo upang tustusan ng mga pambayad sa mga artists and staff na tumutulong para maipalaganap ang aming proyekto kasi independent studio po kami eh. So wala so, pa kaming tide.
0: Para ang tingin ko kasi Robin dito, para itong maganda ito for let's say mga bagong henerasyon ng Pilipino para makita nila yung history. Oh, eh, pero parang this will require a lot of research eh. 'Di ba Robin? At saka yung history dapat very ano kayo, very particular kayo about let's say ano yung tama na nangyari nung nakaraan, 'di ba? At least to make it project nandun sa laro.
2: Yes po. Bale, ito po siya is fantasy po siya na
0: laro, parang ganoon.
2: Na laro, opo. So hindi siya one-to-one na representation ng history ng Pilipinas, pero based siya, grounded po yung mga research namin sa history ng Pilipinas.
0: Ah, okay. So, ibig sabihin, nasa yun na yung pag-conceptualize how you do it na para mas, para ibig sabihin, para for the benefit nito.
2: Yes po.
0: Kasi, parang ang hinahabol nyo rin dito, yung mga millennials din eh, di ba? Na interesado.
2: Yes. Yes po. Hindi sila agad, yung mga, yung kasaysayan, mitolohiya at ibang mga kultura ng mga tribo sa Pilipinas, hindi sila agad ma-reveal sa simula at makikita po natin ang mga ito habang naglalakbay ang karakter at malalim yung kwento.
0: Oo. Pinapakita nga namin dito eh, 'di ba, yung mga videos no, supposedly ito na yung development stage. Tapos mukhang this will require a lot of artistic work, 'di ba? Yung graphics team mo siguro matindi rito, Robin.
2: Yes po. Lumalaki na rin yung team ng Galuyon po, pero humihirap. So gusto ko lang po sabihin na So, gagamitin po namin ang kasaysayan to establish the time period and current situation at the time. To explain further po, in the game, we're planning to add Lakan Bunaw or aka Lakan Dula as the current Lakan kasi ito yung time period kung saan sinakop ng mga Kastila ang Tondo. Ayan po.
0: Okay. So, bali ano kayo? Puro kayo Pilipino in this team dito sa Daluyon Studio?
2: Yes po, mostly Filipino, about 90% po ay Filipino.
0: Bakit nyo naisip itong concept na to? Meron bang demand for this or gusto nyo lang para makatulong na at least ma-enhance yung cultural or yung Filipino values ng yung mga nakaraan nating mga, let's say, katulad niyan, yung mga, di ba, para at least isadula yung mga dating ano natin, yung mga ancestors natin, Robin?
2: Yes po, hindi
0: meron bang demand? Meron bang pangangailangan o tingin mo dapat ma-i-invite ito sa mga curriculum ng ating mga let's say eskwelahan para at least paano to eh, parang part of history na dapat alamin nila?
2: Yes po. So we all know na lately may resurgence po ng wanting to reconnect with our roots.
0: Tama.
2: At napagagandang pagkakataon na collectively we learn more about our pre-colonial history. Kasi sa education natin, mostly ang focus is about being colonized. Pero hindi natin natututunan masyado ang time period before that. Marami na din new findings about that using records from neighboring countries. Tsaka ayon kay William Scott sa librong Barangay, ang bansa natin, bago naging Pilipinas, kahit sabihing walang unified na bansa, it was still a thriving land na may complex society, politics, at kultura.
0: Kailan ang timeline mo dyan, Robin? Yung para maging full-blown to na laro na talagang available na for those who might be interested.
2: Naku, mahirap pong sabihin sa mga project na ganito. Pero initially, katapusan po ng taon yung gusto naming
0: kaya release, nyo na?
2: Pero baka po umabot ng next year, early next year.
0: So ano ito, for one game lang?
2: Anong ibang sabihin po?
0: Hindi, marami ba siya set of games na parang sabi mo larugas ito na para din sa Daluyon Studio or hindi ko lang makakuha kasi yung pag sinabi mong end of the year or early next year.
2: So po yung nga po very labor intensive po siya sa hindi siya hindi namin kayang ibagsak ng isang one time. Kasi po talagang heavy po yung production niya. So baka po demo yung may lalabas namin late this year.
0: Sige, basta makikibalita pa rin kami, Robin, ha? If ever na, let's say, ma-finalize na, at saka interesting yung ginagawa ninyo. Very artistic kasi. Salamat, ha, Robin.
2: Opo, salamat po. Salamat po. Yeah.
0: Okay, sige, pwede ka na magpahinga dahil madaling araw sa UK. Thank you, Robin. At nako, pinagmamalaki namin yung mga ganyang mga remarkable feat, to, mga achievement na ganyan.
2: Salamat din po. At salamat sa mga bumubuo ng daluyon. Hindi ko pa na-meet yung mga ibang yung mga Pilipinos, pero
0: sige.
2: Hope to meet you one day. And salamat po, Sir Danny. Salamat.
0: Saan ka ba? Central London?
2: And sa Newcastle po. Sa
0: Newcastle.
2: Northern side.
0: Okay, okay. Sige, Robin. Salamat, ha. Thank you.
2: Okay, salamat po, Sir Danny.
0: Yan ho si Robin Rialubina, project manager ng Daluyon Studio. Dyan ho sa UK. Naku, interesting yung kanilang isinusulong na project. Okay, bago kami magwakas, kuha muna tayo ng isang report. Ilang residente daw ng barangay Don Imelda sa Quezon City nakaranas pa rin ng baha dulot ng walang tigil na pag-ulan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Kelly Cordero. Kelly?
3: Dani, baha pa rin ang ilang looban sa Kapiligan, Barangay Doña Imelda sa Quezon City. Sa 29-42-48 Kapiligan, kanya-kanyang limas ng tubig sa tapat ng kanilang bahay ang mga residente para makatulong sa mabilis na paghupa ng baha. Kwento ni Alicia Drio, sanay na sila sa mabilis na pagtaas ng baha tuwing uulan ng matagal dahil na rin sa katabing creek. Kaninang madaling araw, umabot anya sa hanggang bewang ang baha na tumagal ng 2 oras.
4: Pag humintay yung ulan, bababa na rin yung tubig. Pag umulan na, magtatas ano? Kaya ngayong araw, nakatatlong baha na.
3: Sa kasalukuyan, nasa 203 na pamilya o 661 individual pa rin ang inilikas at namamalagi sa evacuation site dahil sa sama ng panahon at pagbaha. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrola, Kelly Cordero, BVMS.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X-30. Alerto sa habagat.
0: Okay, yan ho ang kabuuan ng ating programa ngayon sa Approve Yan. Pero antabay lang ho kayo dito sa DZMM Teleradio ha, para sa mga latest na mga reports tungkol dito sa habagat at bagyo na nararanasan natin sa buong Pilipinas. Huwag ho kayong alis dahil susunod na ho, diskarte sa negosyo. Panalong diskarte kasama sina Salve Ibanez at May Valles Zeniza. Ingat po! See you next week!
5: Kwentong success at inspiring stories sa espesyal na balita.
6: Espesyal na balita.
5: Approve yan! Si Danny Buenafe ang inyong lingkod sa pagbabalita sa Approve yan! Kit, kabuhayan at positibong pananaw. Yan ang hatid ni Salve Ibanez at May Valles Zeniza sa Panalong Diskarte! Panalong Diskarte! Susunod na!

0: 31 minutes makalipas ang alas 9 ng umaga.
1: Gustong umasenso sa pagninegosyo? Gustong umunlad sa pag-iipon? Dito ka na sa programang Hahasain ang Galing ng Pilipino. Basta't may diskarte, panalo! Kasama si May Valle-Ceniza at ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez. Sila ang magbibigay sa atin ng panalong diskarte.

0: ulan at magandang araw, mga kapamilya. At syempre, kahit maulan, masagana pa rin ang ating buhay kailangan. Ako po si Mayvalia Siniza at ito po ang programang tutulong para turuan kayong palaguin ang inyong mga iniipon at gabay ninyo para turuan kayong at tuturuan na tuparin ang inyong mga pangarap. Sumasabit ang aking earphones. Okay. At syempre, kailangan natin pagtibayin ang ating mga kaalaman sa pagmamanage ng ating mga perang iniipon at pinaghihirapan. Dahil dito, pag-uusapan po natin ang mga paraan kung paano yan lalago at para hindi rin tayo ma-scam at maisahan ng mga tao dyan na nang sa-scam online at saka yung mga nangungutang at kung ano-ano mang mga modus. At syempre, anumang pagpaplano, kailangan natin ng push, pagpupursige, unawa, savings at hangarin. Happy Sunday!
1: Happy Sunday! Sunday na naman! Shake, shake, shake it off kahit inuulan. Diba? Actually,
0: bad weather.
1: When it rains, it the pours. More kang magshake, shake, shake it off. Diba?
0: Huwag kasi nasarap humilata.
1: No. Ang sarap kasi talaga. Sa totoo lang, parang ayoko nga bumangon kanina. Pero alam mo na, kailangan mag-hustle-buzzle. Kailangan ng mga makukulit na tita ngayong umaga ay hindi mag-stay in bed.
0: Yes.
1: Ating mga viewers ay nakikinig. Lalo na ngayong maulan, hindi sila lalabas ng bahay.
0: Pero
1: ang mga magluluto.
0: Kailangan pa rin natin mag-isip ng pagkakaperahan.
1: Totoo. Kaya naman, shake, shake, shake off ang mga bad vibes at nega sa buhay at smile kasi nandito na naman ang makukulit ng mga beshies na si Tita May at Ate Sale. Kahit ano pa man ang pinagdadaanan natin sa buhay, we are here for you. Pag-uusapan natin lahat ng may kinalaman sa kaperahan at tandaan, safe space ang alay ng mga lola ninyo. Napansin mo ba, Ate May, pagkapera na pinag-uusapan sa isang grupo, medyo awkward minsan.
0: Oo.
1: Kaya dito, sa Panalong Diskarte, always safe space. Kahit ano gusto mong pag-usapan, pwedeng sabihin, send na ninyo ang mga comments. Walang a-absent mga beshies. Ikaw man ay 30-hin, 40-hin, 50-hin, o 60-hin. Or si Tito Danny ay 70-hin. Love you, Tito Danny. Ito yung atagos pa rin ang lagi nating sinasabi na everything will be alright. Ako po ang inyong kapamilya, ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez.
0: Energy talaga, no, besh?
1: Diba?
0: Kahit umuulan, kailangan wag tayong tatamad-tamad.
1: Pero ako, wala, Ate May, mas pag maulan, mas masaya ako. Joke.
0: Ako rin, gusto ko yung gloomy weather, pero wag naman yung tamad na na attitude.
1: Oo, pero tsaka huwag lang sanang binabaha yung mga kababayan natin. Sabi ko nga sa'yo kanina, ang mami ko kahapon, habang ako ay nage-enjoy na, wow, ang sarap! Masarap po sa ilalim ng kumot at mag-enjoy-enjoy lang. Sabi niya, kawawa naman yung mga binabaha. Oh, diba? Nagising ako sa katotohanan.
0: Tama.
1: Oo nga naman.
0: Oo, at sabi ko nga kay Fred,

0: like, Ate Mayat, naisip ko nga eh. Sabi ko, out of fashion na ba yung radyo? Diba sa panahon ngayon na parang everybody is a newsman, you can post anything you want and it parang is visible to all the world. Pero iba po talaga ang radyo tsaka television. Ito yung mga tao na kapag kayo ay naghahanap ng safety sa loob ng inyong bahay, kami ay lalabas at pupunta sa trabaho dahil all the more na kailangan ang ating mga diarista, mga
1: periodista, mga reporter.
0: Reporter sa radyo at telebisyon.
1: Kailangan dahil sila yung magbabahagi ng mga kaganapan sa iba't ibang lugar. Hindi ba? At saka yung radyo, kasama yan sa emergency kit. Kasi syempre kung halimbawa mawalan ka ng kuryente, di syempre wala kang wifi, wala kang data, wala. Masira ang towers, di wala.
0: Pero so, may baterya ka.
1: At ang mga radio stations ay equipped para magbigay pa rin ng serbisyo on air. Okay? Tumpak! Mga kapamilya, kaya dahil dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtutok ninyo sa amin sa DZMM Radio Patrol sa East 30 na 40 years na.
0: Ay, napapakinggan. Happy 40th anniversary!
1: Yes! And we're part of it! Okay. Yes! Napapakinggan po kami sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. At sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel o TFC at iWant. Napapanood din po tayo sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. Kaya mag-like at mag-subscribe na.
0: Alam mo, sa bahay namin yung iWant na DZMM, mula umaga hanggang gabi, hindi namamatay.
1: Oo. Lagi talagang naka-on. 24/7 din yan,
0: hindi naman,
1: diba?
0: Natutulog din kami.
1: Hindi, ang serbisyo.
0: Ang serbisyo, oo.
1: Kasi worldwide siya.
0: Balita ako, may mga government offices na nakatutok pa din. Yung hanggang ngayon, naka-DZMM Teleradio yan buong araw.
1: Oo, at ang mga kamag-anak natin at mga kaibigan natin saan man sa mundo, pwede pa rin tumutok to know what's happening here in the Philippines sa mga hearing o katsaka sa mga mga kaganapan sa sakuna.
0: Correct. Mm-hmm.
1: Okay.
0: Alright, pero ang mga paksa natin ngayon at ito ang lugar kung saan maaari ninyong itanong ang mga burning questions na hindi ninyo matanong-tanong kahit kanino. Walang judgment kasi dito. Ipadala na sa DZMM Viber number 0919-278-3000 at babasahin natin yan maya-maya lamang.
1: At may message na. At para sa ating tanong, sa ating may say ka dito dahil
0: ito
1: ay segment ninyong lahat. So please participate and give us your contribution. Dugtungan ang ating sentence. Hindi ako uutang dahil blank. Okay? Hindi ako uutang dahil baka hindi kaya ng finances kong mabayaran.
0: Okay. Ako, hindi ako uutang kung hindi kayang bayaran.
1: Yun. Hindi, dahil kapos, yung parang ipang-flaunt mo lang.
0: Yun. Depende sa reason also. No? Pero kasi hindi naman talaga masama ang utang. Ang utang na, yung paggagamitan mo ng inutang mo ay magbibigay ng more income sa'yo. Na more than enough para bayaran yung interest sa principal ng utang mo.
1: Correct. At saka, akala nyo ba yung mga mayayaman, walang utang? Marami rin silang utang. Malaki pa nga, di ba, Besh?
0: Actually, kaya sila yumaman kasi alam nila kung paano gamitin sa tama yung utang.
1: Correct.
0: Yes, parang other people's money.
1: Parang yung mga kaibigan, Josie, hi, good morning. Nagbumati na eh.
0: Alright.
1: Okay.
0: Ito na. Go, Fabi. Belated happy birthday.
1: Oh, yes.
2: Happy birthday.
1: Our president. Mara Capuyan, belated happy birthday.
0: Sana may papandesal.
1: Hindi, kahapon, nagpapiging nung Friday.
0: Wala tayo.
1: Kailangan, kung gusto daw dumaan, ay naku naman, paano naman, mahal. It's very layo and it's very bagyo. At saka si Angelo Palmones, Kuyang, dating station manager dito. Kuyang Angelo, ka-birthday yan ni Mara. Happy birthday! Yes, and congratulations sa anak ko. Yay!
0: Congratulations! Sinong anak mo ba ito?
1: Si Aaron.
0: Hi, Aaron. Congratulations sa parents.
1: Yes, and congratulations to you, my loves. Congratulations po sa aking beshi na siya ginawaran ng gawad, Flora Ilagan, for being an eminent woman of society. Wow!
0: So outstanding! Ang cute mo. Naalala mo. Ako nga, hindi ko naalala na. Oo nga naman.

0: congratulations to me, Karen.
1: Wow!
2: Ah, di ba? Proud tayo, syempre, kasama natin ang ating beshi na lagi. Pang ilang award mo na to, ha?
0: Huwag na natin bilangin, ma'am.
2: Okay. Okay, susunod na po ang ating topics for today. Syempre, ang ating topic na unang-una sa ating What's in What's Hot.
0: Yes.
2: Abangan nila before, after very, the break.
0: Yes, very important. Inflation, ang pag-uusapan natin, bumaba na, pero akit pa ba ulit?
2: Oh my God.
0: Dahil bumagyo. Ay, hindi naman pala. Hindi pala ito bagyo. Habagat only.
2: Habagat only.
0: Yeah.
2: Dito.
0: Tignan
2: pero sa mga taga-norte, bagyo.
0: Oh,
2: so, we feel them, okay? Mm-hmm. At ba, Mami Siling, bago tayo magpatuloy kasi baka masingit. Di ko masingit. Mami Siling Zamora, kunin mo na yung cash gift mo, 100,000.
0: Wow!
2: Good morning. Okay, magbabalik pa po ang
0: Panalong Diskarte!
3: Ito ang diskarteng malupit.
4: Malupit!
3: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Them ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Usapang pera, kita at mga latest sa mundo ng pagninegosyo. What's in?
2: What's in?
0: What's hot?
2: What's hot?
1: Ako pala. What's in? What's
3: Sumasayaw
1: hot? So, nagti-TikTok pa sana ako dito. Oh. Eme, Nagpapasaya lang po kami kasi alam mo na, yun nga yung mga Pilipino, di ba, kahit nasa gitna na tayo dyan, we look for something to make us happy.
3: Kahit binabaha na ginawa, swimming pool ang mga baha.
1: Ganun talaga. Pero pag-usapan din natin, katulad nitong issue na pag-usapan natin ngayon, both merong good news and bad news. Sa kabila ng bahagyang pagbaba ng inflation rate noong Hulyo, marami pa rin Pilipino ang hirap makasabay sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, lalo na ng bigas at kuryente. Kumusta naman ang... Ito, recently, dahil nga maulan, hindi ako masyado nakaka-aircon, kaya ang happy ko. Talagang electric fan lang, okay na tayo,
3: Besh. Buti ako. Ako hindi, pero yung mga anak ko, pag pumasok na sa kwarto, nag-aircon.
1: Nag-aircon pa din.
3: Di ba malamig na?
1: Uh-oh.
3: Di ba dapat pagkakataon natin makatipid?
1: Yes, bukas okay, lang ng bintana para mas malamig ang simoy ng hangin. Paano nga ba nakakaapekto ito sa pamilya ang inflation rate, lalo na sa pinakamahihirap na kapatid natin? Alright, kasama natin ngayon via phone patch si Glenn Polo, Chief Statistical Specialist ng Price Statistics Division of the Philippine Statistics Authority. Sir Glenn, are you there?
3: Good morning.
1: Magandang umaga po. Kumusta naman? Opo. Kumusta naman kayo, Sir Glenn? High and dry naman, hopefully.
4: Medyo basa po. Medyo malakas ang ulan ngayon.
1: Malakas ang ulan ngayon. Pero sa lugar ninyo, kumusta po?
4: Okay naman, hindi naman binabaha.
1: Okay, that's very good. Kasi alam mo na, everywhere in the Philippines now, inaabangan natin yung biglang tumutunog sa cellphone natin.
3: Oo, diba? Yung emergency.
1: Emergency alert. Okay. Mm-hmm. Ngayon, Sir Glenn, maganda sana yung ating pag-uusapan dahil magmula sa peak ng inflation rate earlier this year, bumaba ng bahagya. Ano po? At kaya lang mamaya pag-uusapan natin, ano kaya ang mangyayari nitong linggong ito kung mamamalengke ka? Feeling ko ang mahal na naman ng presyo ng mga bilihin.
3: Oh,
1: pero bago ang lahat ng yan, paulit-ulit nating ini-explain, itong inflation rate, hindi naman na siguro ito malayo sa bituka ng mga Pilipino. Ano, Sir Glenn? Pag sinabing inflation, naiintindihan na natin kung ano yun.
4: Sa ngayon po, yun ang nakikita namin. Ano, kasi ilang taon na namin ginagawa yung press conference ng inflation. So, nakikita. Tapos, lagi po binabalita sa TV Patrol after ng press ko namin. So, naging aware na yung mga tao dito sa inflation. And, sumasang-ayon naman sila dito sa resultang binibigay namin.
1: Ayan, so nasa screen ngayon, July 2026, 6.2. Meron na tayong August, di ba po?
4: Wala pa. August. Collect lang kami ng price para sa August.
1: Malapit na ang release.
4: September po ang release ng August data.
1: Kasi August 5 lumabas itong July 2026 inflation. Tama. Okay. So ito pong 6.2%, historically, statistically, this is high, no? Still.
4: Mataas pa rin naman po siya. Pero ngayong taon kasi ang pinakamataas natin ay 7.2 ng April.
1: Opo. So 7.2 yung peak. earlier this year, sana hindi na bumalik doon, Sir Glenn, sa taas, para tayong spaghetti pataas pababa. Sana hindi na bumalik doon sa 7.2.
3: Wala bang pwedeng forecast?
1: Ano, Sir Glenn, pwede ka ba magbigay ng
3: ating bawal magbigay kasi baka
1: August.
3: Mag-panic ang tao.
4: Yung forecast hindi natin ginagawa yun kasi nga yun, isang reason is baka magpanic yung mga tao and also yung dynamic ng inflation, hindi talaga natin yung mapipredict. So, gaya ngayon, maulan. So, although may in-expect tayo na magiging epekto nito sa pagtaas ng presyo ng gulay, sa mga pagkain, baka meron namang produkto na bababa, like yung diesel sa gasoline kasi di ba bababa siya ngayon din siya. Hindi natin alam ano mangyayari sa sunod na linggo. So, makaka-affect sa inflation.
3: Oo. Meron po bang ano, serbisyo o produkto na may magandang inambag sa pagbaba ng inflation ngayong nung Hulyo?
4: Okay. Yung inflation natin, 6.2, although siya ay mababa pa, mas mababa kumpara dun sa June. Actually, inflation pa rin yun, 6.2.
3: Mm-hmm.
4: Meaning, compared sa presyo natin ng July 2023, tumaas pa rin by 6.2% yung pag-average yung product and services natin July 2023. So, mabigit pa rin yan, ano, kasi 6.2% pa rin yung inflation. Maybe if we target 2-4% annual inflation.
3: Pero walang specific service or product na nakatulong para ibaba ito? Pwede bang mangyari?
4: Yung gasoline. Actually.
3: Gasoline.
4: Kasi, di ba, tumaas siya noong April and then slowly bumababa. Mm-hmm. So, nakadagdag siya sa pagbaba ng inflation.
3: Yung mga rollback.
4: Although, elevated pa rin kasi 34.1 pa rin ang gasoline.
1: Oo, man.
4: Also, napunan namin, yung education, yung tuition fee, maraming nagbaba ng tuition fee.
1: Ah, totoo ba?
4: May mga provinces na nagbaba ng tuition fee. Ang reason sa amin is to attract enrollees. Kasi nga kakaunti yung mga nag-enroll.
3: Ah.
4: So, yung tuition fee nila, binaba nila para ma-retention ng mga nag-enroll.
3: Nako.
1: Medyo significant yun at parang mixed news yun. Ano? Kasi ayaw naman natin na hindi pumapasok ng eskwelahan yung ating mga kabataan.
3: Pero
1: ano
3: kung
1: ko?
3: Hindi na nga ma-afford, di ba?
1: Oo. Is this something that you are watching?
4: Yes po. Kasama po yun sa lahat ng binabantayan namin sa buwan-buwan. Kasama yung tuition fee.
1: Eh, itong pagbaba ng tuition fee sa iba-ibang probinsya, for it to affect the national inflation rate, it must be significant. Ano po?
4: Yes po. Yung tuition fee kasi puro tuition fee lang yung minomonitor natin. Mula primary hanggang doon sa PhD. And also yung mga non-defined by level like yung mga review center, yung mga technical and vocational kasama yung sa minomonitor natin.
3: Mm-hmm.
4: And yun ay puro tuition fee. So pagka may nagbaba talaga, mag-a-affect yun sa inflation ng education services and sometimes nag-e-effect yun sa all items natin ng CPI.
1: Ilang percent nga po ba ng basket yung ano education services?
4: Yung education services natin, 2% lang naman siya ng total basket.
1: All the more, pero, na very significant ibig sabihin yung pagbaba ng tuition.
3: Yeah. Correct.
1: Ano pa po ba, para tutukan ko lang din yung tanong ni Ate May, napakagandang katanungan po yan. Ano pa po yung naging reason, alin doon sa mga weighted item sa basket yung may magandang report ng pagbaba ng presyo? At saka, ano po yung sa tingin nyo, later on, pag-uusapan natin, ano sa tingin nyo yung magpapataas nito dahil sa ulan?
4: Okay. Tangayin muna yung mga i-slow down na nga, hindi bumaba yung presyo, kundi may inflation pa rin, pero mas mababa lang kumpara sa last month. Yung mga meals eaten outside the home, yung mga takeaway food, kinakain natin sa restaurant, although siya ay elevated pa rin, 6.9%, medyo ano, bumaba lang siya ng konti kumpara sa last month natin, 7.0%. Ito kasi epekto ito nung ano eh, diba, nakita natin ng mga nakaraang buwan, tumaas yung presyo ng mga raw food, tapos tumaas yung diesel, gasoline, tapos yung LPG. Lahat yon ay raw material ng milk eaten outside the home.
3: Oo, contributory yan.
4: Kaya tumataas talaga siya. Pero ngayon, unti-unti, nakikita natin, bumaba ng konti ang inflation, but still elevated.
1: Mm-mm. Kasama na dun yung mga rollback, ano? Actually, tapos magro-rollback daw ulit. So, yay!
3: Oh. Sana
1: makatulong. Yung gastos ko ninyo papuntang opisina araw-araw at na nagka-crunch ng number si Sir Glenn.
4: Sana po umipektis ka.
1: Apo.
3: Oo. Oh, oh.
1: Ito namang pag-ulan. Ano, Ate May? Mm-hmm. Pinag-usapan namin ito ni Ate May, Sir Glenn, kanina. Paano na yung mga gulay? May epekto. Very sensitive yung mga crops, gulay, no? Sa ulan. Ano, oo.
4: Yes po. Ang gulay kasi is, unang epekto ng ulan is masira yung pananim.
3: Pananim.
4: So, mababawasan tayo ng supply. Ang second epekto niya is yung mga dadaanan naman ng mga nag-deliver.
1: Tama.
4: Kapag yan ay block dahil sa mga landslide or any other disruption ng traffic or kada,
3: so, magkaka-shortage.
4: Yung mag-epekto sa supply.
3: Supply.
4: And ang NCR kasi, di ba, ang supply natin ay galing sa norte.
3: Mm-hmm.
4: So, very sensitive tayo doon sa nangyayari sa norte. Kaya, ngayon lang, actually, gagaling ko lang sa Palengke, mahal na yung presyo ng gulay.
3: Lalo na ang, ano, bawang at sibuyas.
4: Yes. Medyo mataas po siya.
3: Sa
4: even
3: norte.
4: Yung bell pepper, 25 pesos yung tatlong piraso.
1: Oh!
4: So, ano siya, makita natin na pagka makikita natin yung resulta nito after mawala yung ulan.
3: Oo.
4: Kung may makakapag-deliver sa atin dito ng gulay.
3: Oo. At pati yung mga negosyo, yung mga restaurants, ano? Paano yung mga presyo? Maraming promo na naman ito.
1: Sir Glenn, parang gusto kong sumama sa inyo mamalengke. Gusto kong makita kung ano yung inuusisa niya na mga produkto. Lalo na siguro
3: dapat
1: yung
3: samahan ng
1: green
3: reporters.
1: Leafy vegetables.
3: Oo.
1: No? Sir Glenn, ano, magkano na presyo?
4: Kanina lang namalengke ako, parang 100 yung presyo.
3: 100? Oh my God. Paano
1: 100 per kilo?
4: Yes po.
3: O paano na lang, 'di ba, sabi nila, sakit ano, sa kumain bags ng gulay, maraming gulay, pero pag ganito,
1: mahal,
3: talagang mahal.
1: Oo, oh. Eh buti kung pechay lang, syempre mas mahal pa kung medyo lettuce.
3: Oo, broccoli. Oo, 'di ba?
1: Oo, sensitive ano ang broccoli, Sir Glenn. Ano pa, Sir Glenn, ang napansin niyo sa palengke ngayon?
3: Mm-mm.
4: Yung manok mahal pa rin naman, 220 per kilo.
3: Mm-hmm.
4: And then yung toge, 80 siya isang balo. So, yung isang kilo yan na soya. And then, 160 yung carrot. And then, nasa 140 yung sibuyas. Although, magaganda naman yung quality ng sibuyas. And then, 180 yata yung bawang.
1: Grabe.
4: So, yung mga pinamili ko kanina.
3: Oo, pero siguro, asahan natin na mas tataas pa siya pagkatapos mong humupa nitong bagyo. Ano
1: kung
3: po?
1: Tuloy-tuloy kung, yung ulan.
3: Oo, oo. Yun po ba bang dapat asahan? So, ang dapat abangan ng ating mga consumers?
4: Historically, ganun na nangyayari.
3: Mm-hmm.
4: After ng ulan, lagi talagang mayroong epekto yan sa presyo ng gulay. Especially yung mga sensitive sa tubig. Like yung kamati, yun nga, yung mga leafy vegetables, mga sensitive to sa tubig eh. Pagka nabasa, madalig na tulad.
3: Mm-hmm.
4: So, yung, yun ang mga ano natin. Yun yung mga magiging epekto noon sa presyo natin sa darating na August.
1: Kumusta naman po yung isda?
4: Sa ngayon,
1: yung laging basa. Pero mahirap manghuli pag mabagyo, habagat.
4: Sa pinabili ko ngayon, medyo mura na, mura pa siya. Kasi 700 yung lapu-lapu. 600 yung salon belly. Pero yung bangus na nakikita namin tumataas eh. Kasi ngayon, 380 ang kilo ng bangus.
1: Wow!
4: Dati 300 lang yun ang binibili ko. Ngayon, 380
3: na. Wow! Halos isang daan ang tinaas.
4: Tapos yung ganong buhay, 500.
3: Oo.
4: So, ang ganong presyo pa rin po.
3: Pero minsan may inaanod eh, sa shore.
1: Mahirap
3: sa sobrang lakas ng hangin. Oo,
1: mahirap
3: doon,
1: umaasa.
3: Doon nakakamura.
1: Opo. Oo. Eh, paano naman po yung baka tsaka baboy?
3: Mm-hmm.
4: Yung presyo po ng baboy natin, ganun pa rin na hindi siya nagbabago masyado kasi although meron tayong shock na nakikita, yung like yung ASF na nakita natin sa NIR,
3: mm-hmm,
4: na last month nagkaroon sila ng around 1,200 na baboy na nakal kasi nga yung affected sila ng ASF. And then yung baka natin, stable pa rin naman yung price, nasa 500, 450 ang kilo, depende pa kung anong klaseng cash. And then yung baboy natin, nasa 450, 400, mga ganun pa rin naman po yung presyo, depende rin sa cash nila.
1: Okay.
4: Medyo stable ang karne actually.
1: Medyo stable ang karne, katulong siguro yung importation also.
3: Hindi, ang bigas. Ano po yung ano, gaano kalaki yung epekto na nag-epekto nitong presyo ng bigas, sa presyo ng bigas at kuryente?
4: Kuryente. Yung bigas po natin ang although siya ay bumababa month on month, mataas siya year on year. Kaya malaki ang epekto ng sa inflation. Yung bigas natin ngayon sa minimum namin, regular milled rice, nasa almost 50 pesos per kilo.
1: Mm-hmm.
4: And then yung well milled rice nasa 55.4, and then yung special nasa 63.75 per kilo. So mataas pa rin siya compared dun sa last year natin.
1: Mm-hmm. Kaya parang ang hirap eh, manghingi ka ng extra rice sa ano, mga karinderya. Kasi mangutan ka lang. Mahal ang bigas eh. Mahal ang bigas.
3: Kasi hindi na ako humihingi na extra rice.
1: Nagda-diet po Sir Glenn, si Ate May.
3: Mahirap lumaki ng lumaki.
1: So, okay, Sir Glenn, mo na lang sa iba yung kanin.
3: Oo, tama. Doon sa mga may gusto. Ano po yung mensahe nyo ng PSA sa mga Pilipino patuloy na nahihirapan sa pagtaas ng presyo dahil sa inflation?
4: Wala tayong maipapayong maganda kundi maging matalino sa paggastos.
1: Yun.
4: Kasi yung inflation nilalabas namin para magkaroon information yung mga mamamayan kung anong mga presyo yung tumataas, para magkaroon sila ng desisyon na mag-shift muna doon sa mas mura or doon sa alternative na pwedeng kainin or kung kaya nilang magbawas ng kakainin para makakook for the meantime. Kasi kung hindi naman tumataas yung sahod natin pero tumataas yung presyo, wala talaga tayong magagawa.
3: Tiis-tiis ulit.
4: Mag-adjust doon sa ating consumption or mag-adjust doon sa binibili nating products and services. Siguro, bawasan muna yung mga unnecessary na
3: expenses.
4: Mag-focus muna doon sa necessary like food and utilities. Kasi yun, talagang kailangan natin yan.
3: Okay. Maraming salamat po, Sir Glenn.
1: Thank you. Maraming salamat.
4: Thank you, Sir Glenn.
3: Yes, thank you so much.
4: Good morning.
3: Good morning po. Si Sir Glenn Polo, Chief Statistical Specialist, Price Statistics Division ng Philippine Statistics Authority. Magbabalik pa po ang
1: Panalong Diskarte!
0: Ito ang diskarteng malupit!
1: Malupit!
0: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras po natin. 2 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, pinapayuhan ang mga residente ng Malabon na manatiling mapagmatsyag at sumunod sa mga anunsyo ng lokal na pamahalaan. Dahil batay sa monitoring, 16 na lugar sa lungsod nakaranas ng pagbaha dulot ng masamang panahon. Batay sa flood monitoring report kayo na umaga, kabina sa mga pinakamalubhang maiktado ang mga bahagi ng Hulong Duhat, Panghulo, Tanyong at Tinaheros kung saan umaabot sa 5 hanggang 6 na talampakan ng baha. May pagbaha rin sa mga barangay ng Concepcion, Dampalit, Flores, Ibaba, Maysilo, San Agustin at Santulan. Ayon sa mga otoridad, patuloy ang pagmomonitor sa mga apektadong lugar habang naka-alerto ang mga rescue team sa kain lumalapa ang sitwasyon. Sa lalawigan naman, mahigit 400 pamilya sa Calabar Zone ang inilikas sa mga evacuation center dahil sa malakas sa pagulang dala ng habagat. Sinabi sa DZMM ni Office of Civil Defense Calabar Zone spokesperson Rian Marquez na pinakatinututukan ng ahensya ang mga insidente ng pagbaha sa ilang bahagi ng Cavite, Rizal at Laguna na malapit sa dagat o sa ilog. 2 tulay sa Batangas ang hindi na madaanan dahil sa natamong pinsala, gayon din ang 2 kalsada sa Batangas at Cavite dahil sa bumagsak ng mga debris.
4: Focus area natin ngayon sa area ng Cavite. So meron tayong flooded incident sa Imus, Kawit, Naik, Novaleta sa kapag natin. Ito yung mga downstream or yung mga nasa baba ng mga bulbuntukin. And then meron din tayong flooded area dito sa Rizal, Antipolo sa Kakainta. Ito naman yung area, downstream naman to ng mga Marikina River, yung ganun sa Laguna. Bae, Binyan, Cabuyao, Los Baños, San Pedro. Ito naman yung malapit sa Laguna de Bay.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
3: At yan po mga balita basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: DZMM Balita Ngayon!
0: Oras! 5 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Okay, meron tayong reaction dito sa ating tanong na ano ang ating question of the day, dugtungan? Hindi ako utang dahil, sabi ni Jean Roberts, of course, if possible, there's nothing like being debt-free. But if you can't avoid it, you may apply for a loan only for necessary expenses like major home or car repairs, medical and dental expenses, education, or consolidating multiple debts into one easy track payment. Please explain, Besh. Mangungutang ka para pambayad ng ibang utang? Ganun ba yon?
5: Mahirap yun gawin. Pwede lang yun kung ang interest ng second utang ay mas mababa kaysa dun sa unang utang. That's beneficial to you.
0: Okay. So, i-consolidate mo, magkano utang ko sa lahat-lahat, uutang ako ng sa isa na mas mababa.
5: Pwede yun. Iisa lang ang kondisyon. Pag kinuwento mo yung interest dun sa pangalawang utang na pang-retire mo dun sa unang utang, dapat ang interest ng pangalawang utang ay mas mababa. Ibig sabihin, nakaka-save ka doon sa pambayad ng interest dun sa unang utang. Pero make sure mababayaran mo yung pangalawang utang. Kasi ang problema lang,
0: di ba may mga offers na ganyan ng mga
5: debt consolidation.
0: Yung bangko, yung utang mo sa isang bangko, silang sasagot mas mababang interest. Pwede bang patulan yon?
5: Kailangan marunong ka mag-compute. Kasi pag sinabi nilang add-on monthly interest, hindi yun total interest. Add-on pa lang yun.
0: Eh, pero ang nakikita so, mo lang yung interest yes. rate na lower than the
5: that,
0: first
5: so
0: one.
5: So you have to take make sure that you understand what kind of interest yung lower, supposedly lower interest na yun. If it's the word add-on, that's not total interest. Ah. Kailangan i-add-on mo yun dun sa actual interest niya.
0: Ah.
5: So ngayon, o, kailangan ko computein mo muna yung total interest nung second loan. Kasi ang nagiging problema ng karamihan ay mas mataas pa yung nagiging kabayaran nila dun sa pangalawang loan kesa dun sa unang loan.
0: Ah, okay. Pero siguro hindi naman mambubutol ang mga bangko.
5: Minsan.
0: Ah, minsan nabubutol din.
5: Kaya kailangan okay. may financial education yung mga taong umuutang otherwise para kang ginigisa sa sarili mong mantika.
0: Oh, oh, ayan ha. Hindi lahat ng nakikita natin na lower interest rate na offer
5: quote-unquote yung lower na
0: lower.
5: Yun. Dapat oo. Naiintindihan natin.
0: So, dapat call and pa-explain oo. Bago patulan.
5: Yes, tama oh,
0: okay.
5: po atin.
0: Please explain, ganun po.
5: Opo.
0: Okay.
5: Kasi
0: okay.
5: required naman sila may Truth in Lending Act.
0: Mm-mm.
5: So, magtanong muna kayo.
0: Mm-mm.
5: Huwag agad-agad madadala sa advertisement kasi ang advertisement may fine print po yan.
0: Oo. Okay, yan ha. Kasi talagang pinipilit namin na hindi po tayong lahat mabudol.
5: Mm-hmm.
0: Oo, through Beshi, of course, and mm-hmm. other guests here, okay? Hi, China Pops. Nakikinig si Francis Galang, si China Pops, ang isa sa mga anchors natin.
5: Oh, hi, China Pops.
0: Oo, dahil lagi din siya, meron din tong ano eh, mga anak. So, ituturo niya ang financial literacy sa kanyang mga junakis. And also, watch him tonight, ang kanyang show, sa K-Pop's playlist, every Sunday 8 to 10
5: wow.
0: p.m. Okay, China Pops? Okay, ito na ang ating letter sender. Mula kay Clarice sa ating Saini Salve, magandang araw po sa inyo. May store po kami na nagbebenta ng bento chicken. Mabenta po ito lalo na kapag uwian na ng mga bata galing school. Kaya malaki ang naitutulong nito sa aming pamilya. Kaso, nagsara na po ang branch na pinagmumulan namin ng supply dahil sa problema sa kanilang negosyo. Ngayon po, hindi namin alam kung ano po ang dapat namin gawin dahil posibleng mawala na rin kami ng supply. Sa ganitong sitwasyon, mas maganda po bang maghanap na lang kami ng bagong supplier o gumawa na lang kami ng sarili naming recipe at brand para maipagpatuloy ang aming kabuhayan. Maraming salamat. Sumusulat, Clarice.
5: Bakit tawang-tawa ako? Ang babaw ko talaga today. Mabenta ang bento uh-huh. kasi all in na siya. Tapos uh-huh. marami ng iba-ibang
0: meal,
5: lasa.
0: Complete diba?
5: Meal na siya.
0: Mabenta ang bento.
5: Okay. Oh, yan. Congratulations na mabenta ang iyong bento.
0: Pero malungkot siya dahil yung supplier.
5: Oo, nawawala. Bish. Alam mo ba, Ate May, na ako natuwang-tuwa ako nung the first time I discovered na supply chain management is a career.
0: Uh-huh.
5: Sa maraming ibang negosyante, a negosyo, big corporations, merong isang tao na ang tutok niya lang talaga make sure na diversified ang supply chain niya.
0: Uh-huh.
5: Anong ibig sabihin nito? Hindi pwede ang isang negosyo ay nakaasa lang sa isang supplier. Mm-hmm. Kasi hindi mo, lalo na ngayon, geopolitical concerns, merong climate change,
0: correct.
5: Ang daming
0: correct.
5: Pwede mangyari doon. So kung ang supplier mo na nag-iisa lang, hindi na makasupply, lahat ng negosyo mo apektado, naku, mali talaga yun. And something that we have to learn as a negosyante is to make sure meron tayong fallback.
0: Correct. So, sa simula pa lang dapat nakoconsider na yun.
5: Oo, nakoconsider mo na hindi ka aasa sa iisa lang na supplier. Always be on the lookout for other suppliers. Posible din na mas nakakahanap ka ng mas mababa o mas magandang kalidad.
0: Mm.
5: Kaya isa yun sa mga key skills na meron dapat ang isang negosyante. Kaya networker yung negosyante.
0: Mm-hmm.
5: Lahat ng nakikita mo, pwede mong kilalanin kasi minsan doon ka natitisod sa mga mm-hmm. bagong suppliers. But at the same time, tama din yung instinct mo doon sa katanungan mo na siguro matuto ka na din mag-innovate ng sarili mong recipe.
0: Correct.
5: Diba? Habang tumatagal kasi naiintindihan mo alin yung gusto ng mga estudyante na bumibili sa'yo. Always, yung feedback na yan ay pinapakinggan. Minsan dino-document din. Ito, minsan nakakalimutan ng mga negosyante na pagka ang isang bumili sa'yo ay may hindi nagustuhan, dapat hindi ka magalit.
0: Oo, tanggapin mo as tanggapin constructive.
5: Tanggapin mo at intindihin mo kung bakit siya naiinis. Minsan, meron talaga may topak.
0: Oo, wala tayong wala sa lugar.
5: Oo, wala na tayong, yung mga tao na kahit anong gawin mo, hindi talaga sila magiging masaya. Learn how to handle that properly. Pero yung totoong feedback, minsan masakit. Minsan din, ito yung magbibigay sa'yo ng solusyon para mas magaling ka pa kesa dun sa original mo na supplier. So, lahat ng feedback na yun, gagamitin mo para mag-innovate ka ng bago mong produkto. Do not all... Tsaka overtime, tingnan mo, ang galing-galing mo na dun sa bento box eh. Mag-offer ka naman ng iba pa.
0: Para yung branding?
5: You can create your own another branding. Brand. Kaya lang, ang problema lang kasi ng gagawa ka ng sarili mong branding, it takes skill, di ba? It takes time, it takes yung consistency na hindi mo papalit-palit. Over time, pagka ikaw ay nakilala for that brand, hahanapin ka ng mga tao.
0: Siguro ano, mag-introduce, alam na, nararamdaman niya na magsasara. So mag-introduce siya na parang new. Mm-mm. Pakiramdaman na niya, pero yun yung kanya.
5: Oo, ito talaga yung ano eh, sa isang negosyante, dapat lagi kang malikot ang utak. Oo. Yung lagi kang nag-iisip, ano kaya yung susunod nilang hahanapin? Mm-hmm. Mauunahan mo na yun. Alright, thank you so much. I hope that answers your question, Clarice. At para sa mga nakikinig sa atin ngayon na nangangailangan ng advice sa kaperahan man o sa pagnenegosyo, basta wag sa love. Kaya Ate Min, yun lang. Ipadala na ang inyong mga katanungan sa ating DCMM Viber number 0919-278-3000. Memorize ko na siya. Minsan, brutalan po ang kasagutan natin dito, pero laging may karinyo ang beshi ninyo. Garantisadong independent at practical advice ang maririnig dahil wala kaming binibenta at iba pang kagustuhan maliban ang peace of mind ng ating bayan. Mula sa inyong financial beshi ng bayan, ito po si Salvi Ibanez para sa Semi Salvi.
0: At sa ating pagbabalik, mga fresh business ideas na pwede rin ninyong simulan at mga tips kung paano ito mapapalago. Manatiling nakatutok sa inyong paboritong financial literacy program, financial literacy and livelihood program. Ito po ang Panalong Diskarte!
2: Ito ang diskarteng malupit!
6: Malupit!
2: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa... Panalong Diskarte sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM.
1: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Balitang kumpirmado, Radyo Patrol. Serbisyong sigurado, DZFM.
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away!
9: Yay!
10: Pambatang lagundi, Plemix!
11: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
12: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Praktikal na usapang solusyon ng hatid.
6: Solusyon ng hatid.
2: Push mo yan!
6: Push mo yan.
0: Okay, bago ako mag-push mo yan, meron pa tayo may kita rito ha. Okay, congratulations and best wishes to Aldrin and Kim Bilim. Nakalimutan ko yung apelido ni Kim B na ngayon eh. Na-attend ako ng wedding nila kahapon. Ang cute. Grabe pala mga wedding ngayon, no? Ang haba na ng oras.
5: Akala ko ba
0: cute 2 to 9?
5: Ah, talaga?
0: Oh my God.
5: Grabe.
0: Meron kasi mga cocktails.
5: Mo doon, besh?
0: May cocktails bago yung mga photoshoot.
5: Ah, okay. Hmm, diba? Gutom ka na.
0: May cocktails bago kayo magkainan.
5: Ganon? Gutom pa rin ako nun. Pahaw.
0: Pero ang sarap. O, ang ganda ng wedding. Congratulations and best wishes. Okay, ito na ang ating push mo yan.
5: Alright,
0: mga tips.
5: Go.
0: Ating push mo yan. Tatlong bagay na hindi mo dapat bilhin kung ayaw mong maubusan ng anda ng pera ng datum. Hindi lahat ng gusto natin ay kailangang bilhin. Kaya narito ang tatlong bagay na mas mabuting pag-isipan mo muna bago mo bilhin. Tip number one, ang binibili mo dahil lang sa trend. Oo, di ba? Dahil nakikiuso ka lang.
5: Oo, asa na ngayon yung mga labubu dolls?
0: Oh, ikaw, wala mahilig na. Ka dyan, di ba? Tuwan-tuwa ka.
5: Hindi.
0: Biglang hindi.
5: Ikaw ah.
0: Huwag agad sumabay sa uso kung hindi mo naman hindi talaga ka kailangan. Hindi, nakikitan ka lang. Hindi ka bumili. Bago mag-check out, tanungin ang sarili kung gagamitin mo ba talaga itong mga ito ng matagal at may silbi ba ito sa pang-araw-araw na buhay mo?
5: Parang gusto kong isipin ko ano yung mga nabili ko na dati na wala na, hindi na nagagamit.
0: Na, okay,
5: meron
0: nandun
5: naman
0: lang.
5: Yun, hindi naman ako perfect.
0: Oo naman, minsan nabubudol talaga
5: perfectly
0: tayo, di ba?
5: Perfectly cute lang tayo.
0: Number two, mga gamit na pare-pareho lang ang purpose.
5: Sapatos.
0: Diba? Sapatos, oh, hindi naman tayo centipede. Oh, na maraming paa. Pero hindi, talagang, may purpose yun.
5: Talagang dumikit yung joke na yan. Hindi tayo centipede. Bakit ang daming sapatos?
0: Ang daming paa, di ba? Hindi, pero may purpose. May rubber shoes pang ano, pang running.
5: Oh, pero may ilang rubber shoes ka meron?
0: Hindi ko alam. Tatlo.
5: Ako si Salve, ang iyong konsensya.
0: O yun.
5: Minsan kailangan sampalin ng konsensya talaga diba? Naman.
0: Para pag-isipan mo, teka, ilan na ba rubber shoes ko?
5: Teka, may papatama ako sa'yo. Alas. Hindi na siya nakapagsalita.
0: Pero investment.
5: Mahilig sa kumikin ng kinang. Investment. Depende. Sabi ng nanay. Ka na naman. Mapagalitan na po ba natin si Ate
0: May? Nasa med. Okay, kasi sa naisip ko, ano yun eh?
5: Sorry,
0: investment.
5: Ate May,
0: okay.
5: Love you very much. Ganito po
0: okay, yung pare-pareho daw, wag daw, iwasan natin yon. Kung meron ka pa namang maayos na ginagamit, na gumagana pa, hindi kailangan palaging mag-upgrade ng mas maganda. Ubusin muna natin yung meron tayo bago tayo bumili ng bago. Okay? Pabango rin. Pabango.
5: Hindi ako bumibili ng pabango kasi dami nagbibigay sa akin.
0: Swerte, grabe. Kung swerte kayo katulad ni Salve. Okay.
5: Mga auntie, ikaw talaga.
0: Sana
5: mga
0: all.
5: Auntie, ganun.
0: Akala ko mga suitors.
5: Ay.
0: Na nabudol ka lang.
5: Next topic.
0: Tip number 3. Mga impulse buy.
5: Mm-mm.
0: Okay. Yan, yung mga naglalakad ka lang tapos feel nakyutan ka.
5: Ay nako, ako magko-confess ako ah. Minsan talaga pag ano, wala kang magawa tapos nasa shopping app ka, tapos yung akala mo super cute tapos hindi mo na realize ang dami mo na palang nabili. Alam mo yung 100 pesos na yan?
0: Oo.
5: Pag times 10 mo yan, 1,000 din yan.
0: Totoo.
5: Diba?
0: Ako nga yung pansandok lang ng kanin, sabi ko, ay gusto ko to, parang iba. Oh. Nakita ko ang dami na pala pansandok
5: diba?
0: Ng kanin.
5: Na nandun na nabili mo.
0: Truths.
5: Tsaka minsan yung mga tita katulad natin, hindi marunong gumamit ng app, diba? Minsan sasabihin niya, buy now, tapos 73.
0: Oo.
5: Pagka nag-check out ka na,
0: may lalabas na mas mababa.
5: Pala. Hindi talaga pareho yung presyo, Ate May, dun sa buy now with voucher. Dun sa actual price. So please, tignan nyo rin ng mabuti. Learn from me.
0: Charing. At saka yung minsan buy one, take one, hindi mo napapansin, hindi pala, basta may budol din yun.
5: Ah, meron.
0: Oo. Yung bigla ang bili dahil nga sa nakasale o kaya napadaan ka lang. Maghintay daw muna tayo ng one day. One day, 24 hours bigyan natin at sarili natin bago magdesisyon. Baka pagkalipas ng ilang oras, hindi mo na ito gusto. Di ba?
5: Agree.
0: Okay. O yan, tandaan niyo po na masama ang masyadong maging magastos, pero mas magandang gumastos nang may plano. Pag wise ka sa pagbili, mas madali kang makakapag-ipon at iwas short budget. Kaya think before you buy or think before you click, sabi nga ni Pia Burtzbach ba yun? At samahan ng push. Okay. Pagpupursige unawa, tapos savings at yung hangarin eh medyo babaan ng
5: nakita mo ba yung trending na ano video ni Lisa Makuha?
0: No.
5: Yung ano, yung makeup niya, kasi ako dati, na-shame ako niyan eh. Merong humiram ng makeup palette ko. Tapos sabi niya, ano ba yan? Konting-konti na lang itapon na to. Oo. Eh ako, gusto ko, sasairin mo talaga kasi mahal ang makeup, di ba?
0: Hindi, o tsaka kung yung may shade natin, kang gusto na useful.
5: Oo. Eh si Lisa Makuha, meron siyang ano, dinikdik niya talaga yung gilid. Di ba yung nasa gilid na? Pinulbos niya para magamit niya. Tuwang-tuwa ako nung nakita ko yun.
0: Oo. Ay ako ganun.
5: Approve yan. Ay, approve yan. Ibang programa pala yun.
0: Pinulbos ko talaga. Yes. Approve yan kay Tito Danny. Okay, yan po ang mga practical tips para makatulong po sa inyong pagbabudget para iwas stress at di tayo ma-depress. Kayong mga kadiskarte, ano man ang inyong mga effective na tips, isend nyo po yan sa amin para isama natin dito sa atin at i-share natin sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Okay?
5: Oh my gosh! Yes! So tayo magpapadepress lalo na 8-8
0: sale. 8-8 sale kahapon. Pag birthday ni Mara, 8-8 sale.
5: Sabi ni Celerio, 8-8 sale na po kahapon. Mag-iingat po sa mga
0: lahat budol ng doble-dobling sale, di ba? Ito na magandang, etong masarap na sale. Okay? Abangan ninyo. Ay, tuloy-tuloy na tayo, di ba? Okay, para sa ating may kita rito.
9: Maliit na puhunan. Palaguin natin yan. Dahil may kita rito.
0: Okay. Pag may ambisyon, may pag-asang magbagong sitwasyon, kaya ito ang sample idea sa mga di makaisip kung paano magkakapera o magkakanegosyo dahil ano man, gano man kasimple, may kita rito, di ba? Mula sa isang hobby na nadiskubre noong pandemic, nabuo ang isang negosyong naghahandog ng mga premium pastries at mga dessert na may malikhain at kakaibang disenyo sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa quality over quantity. I like ko to. Gusto rin itong magbigay ng masarap de kalidad at hindi malilimutang dessert experience ang kanilang bawat customer. Para makilala natin at matulungan ang kanyang negosyo para mas lumago pa sa tulong ni Beshi, nandito kasama natin ang The Softbox owner na si Nikki Mencenares. Welcome to Panalong Diskarte, Nikki.
13: Hello, good morning po. Good morning. Maulang na umaga sa inyo and sa listeners.
0: Oo. Alam nyo, nakikita nyo yung naka-display dun sa mga nasa teleradyo. Kakaiba. Akala ko nga ano to eh. Ano to?
5: Kaya mo
0: chocolate. Ano yung chocolate na bilaman sa loob?
5: Ano?
0: whatever. Paki-text nga na nagsi-senior. Okay. So, yung pala ay mga cream puffs. Diba? Kakaiba. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang cream puffs.
13: Pickleball ba po? Yes, this one po is pickleball. So, what I brought today, mga sports ball siya. So, volleyball, we have golf, and also tennis.
0: Mm-hmm. Okay. So, you were fond of baking bata ka pa?
13: Yes po. As early as siguro 6 years old, huh? Yung mga easy bake cookies.
0: Ano binibake mo nun?
13: Mga easy bake cookies po yung nabibili sa grocery. Tapos hahaluin mo lang, tapos oven toaster yun.
5: Yung nasa box, yung na mix.
0: Ready yes. Mix.
13: So, dun ako nag-start. Uh-oh. And then, I discovered na, uy, masaya palang mag-bake ng gato. Kasi after mong paghirapan, yung reward after makakain
0: binibenta mo sa, ano, sa magulang mo.
13: Makakain muna. Tapos, eventually, naging hobby ko na siya. And then, I started selling sa school nung bandang high school na ako. And then, briefly, nung nag-work ako, I also sold sa mga office mate ko. And then, the pandemic hit. Tapos, doon ako nag-start mag-focus sa baking.
0: Mm-hmm. Okay. Yung nung una, di ba, tikim lang, na nag-enjoy ka na. Mm-hmm. When did you start selling and learning how to compute on how much your cookies, I'm sure cookies ka nagsimula.
13: Officially, nag-start po ako during the pandemic. Mm-hmm. During that time, kasi we were all stuck at home, so we didn't know how to be productive. I was pondering whether I would focus on content creation, yung isi-share ko yung recipes and yung process, or if magbebenta ako. And then, of course,
0: so naisip mo?
13: Pag nagsisimula po kasi, diba, people will say, uy, parang ang sarap, syempre, gusto nilang tikman. Uh-huh. And then, yung relatives natin, they would support you, they would order, ayun. Tapos nung nakita ko na, pwede nga, it could be a possible venture to go to. So, doon na siya nag-start.
5: Sabi nitong nasa YouTube, buti ka pa daw may relatives na kaya mag-order. Katotohanan din naman.
0: Hindi naman lahat ng kamag-anak, mm-hmm, no? Supportive
5: pero,
0: din.
5: Pero important talaga yung support group sa ano, no? Sa business. Negosyante.
13: Yes, that's very true. And actually, we are very blessed then that there are people na kahit hindi namin kakilala or kadugo, they were willing to try us out. And it was really a turning point for me to start a business nung meron ang nag-o-order na hindi ko naman kakilala. So, ayun, dun ko na-realize na pwede pala talaga.
5: Hindi pala pity buy ito.
13: Oo, parang
5: hindi naman you... siguro pity buy yung kamag-anak mo. I'm sure nasarapan din sila.
13: Actually, kasi this recipe came from my mom also. Mm. So, they, kahit pa paano, they know what it tastes like. And it's one of our family favorites na dessert. So, ayun.
5: Ano ba yung lasa kasi?
13: Ano siya?
5: What's unique about it? Bakit kasi binabalik-balikan?
0: Ang cream puff normally is just custard inside.
13: Yes.
5: So, flaky on the outside. Tama, di ba? And sweet. Tapos may custard,
0: custard
5: sa loob.
0: Sa loob. Mm-hmm. So, how is yours different from the normal cream puff? Actually, bukod sa itsura. Cute.
13: Actually po, yung cream puff ko is an homage to the old-fashioned style. So, it's like the thing that you would buy sa, for example, Dulcinea. Dati kasi when I was younger, ganito yung recipe niya. Vanilla custard, not whipping cream, not diplomat. And then, crunchy caramel yung labas. So, yun kasi yung nagustuhan ko when I was younger. And then, as I was growing up, napapansin ko na there are a lot of different variations. So, syempre, yung iba, nagwi-whipping cream sila, yung iba, nagde-diplomat sila, which is a mixture of...
0: Sorry ha, hindi ko alam si diplomat.
13: Ano po siya? Mixture ng custard
5: diba
13: and
5: yun
13: ng whipping
5: sa trade?
13: Ayun, sorry.
0: yung pala yun, mixture.
5: Mixture ng
13: custard and ng whipping cream. Mm. And then, may iba, I'm not sure kung ano yung ginagawa nilang feeling. Basta it's different from the old fashion style.
5: Pero mas light yung diplomat.
13: Medyo light po siya.
5: Mas light,
13: yes,
5: siya. Yung, yes, old-fashioned style, which you like, is...
13: It's almost like pudding or para siyang mahahalin tulad mo siguro sa leche flan, yung lasa.
0: Hindi parang yema?
13: Hindi naman po. Creamy siya. Para siyang gelatin pudding texture.
0: Kasi merong famous, yung parang nagiging famous na pinipilahan dyan sa Green Hills. Mm. At saka sa...
5: mas famous
0: Makati
5: daw siya doon.
0: Oo, na parang iba-iba ang feeling niya.
13: Opo, marami pong variation na lumalabas.
5: Yung sa'yo, iisa lang? Or gumagawa ka na rin ng iba-ibang variations?
13: Meron po kaming assortment of fillings, pero normally, lang siya, in-offer ko siya for a limited time kasi inventory-wise, it's not really accessible para mag-inventory ng maraming flavor. And
0: di pwede mo naman sabihin na out of stock ngayon. Maraming
13: kaya
0: ganyan
13: seasonal,
0: eh.
13: Seasonal. So, parang nananabik sila.
5: Paganda yun. Create the scarcity.
0: Need. Scarcity,
5: diba?
0: Para hanap-hanapin.
13: Yun po.
0: Especially kung ikaw lang parang creation mo.
5: Bakit sports ang focus?
13: So, napapansin ko po kasi lately, marami sa kababayan
0: natin. Si Alex Iyala.
13: Actually, nag-start po ako sa golf kasi napapansin ko nga, and sa pickleball kasi marami sa mga kababayan natin na nagiging health conscious and they wanna stay active. So, nakikita mo, everyone is doing pickleball, tas maraming nag-golf. So, sabi ko, kaya naman namin gawin yon in the form of a cream puff. Uh-huh. So, I tried it out muna. I started out with the golf one and nung pinost namin siya, naging mabenta. So, uh-huh, marami nang nag-inquire and a lot of people started ordering, not even this size, even the bigger ones, kinukuha nila. And then, dun na ako nag-start venturing into different sports balls.
5: Mm-hmm. Tama, balance your life. Maging healthy ka at mag-sports. Mm-hmm. At kumain ka na
13: oh, actually, kasi, ang sinasabi
0: ko, energy, mo naman yung calories.
13: Energy nga po. Sinasabi kong after every tournament, diba, ang cute naman kung yung trophy mo is this one.
5: Uh-oh. Meron na bang gumamit na trophy yung...
13: Meron nang nag-o-order na pinapakita nila kasama after yan nila mag-play. Yan yung ano nila.
0: Wow. Ah, yung cute. Oh, very, very smart. Mm-hmm. Diba? Oo. Eh, yung presuhan naman tayo, Beshi. Dahil nandyan si Salve. Mm-hmm. Oo. Babantayan niya kung tama yung ginagawa. How did you cost your cream puffs?
13: Siyempre, pinasok ko po dyan yung price ng raw ingredients, and then of course hindi mawawala yung labor cost kasi syempre we have to pay ourselves as well for the time.
0: Good.
13: Kasi these are handcrafted, mm-hmm, and it really takes a lot of time, yung conceptualization, oh, and the setting time and the building, it really takes
0: specialized eh, di ba? Yes. Ano yung coating niya?
13: Chocolate.
0: Made of chocolate.
13: Yes. Colored chocolate siya.
0: Tapos colored. Mm-hmm.
13: So yung process niya medyo matagal.
5: Matagal yung process.
13: Yes. Oh, medyo matagal. Or lalo na po if you start from the very beginning, yung gagawa ka pa lang nung pinaka pastry mo, and then yung filling, tapos designing. Mm. It really takes a lot of time. So I make sure that our costing is factoring in the time that we're putting in.
0: Mm-hmm. Tedious siya. Matrabaho siyang gawin. Yes. Oo, oo. Yeah, pinapanood natin sa video niya. So, magkano ang isang bowl? You cannot buy one.
13: We don't sell.
0: I'm sure.
13: Mahirap. Kasi lugi po yung customer pag gaganan. And pag nakakain ka ng isa kasi mahirap nang tumigil. So, ang minimum namin is
5: ayoko na. Ay, parang yun mo lang sinasabi ko, parang ayoko na lang. Kasi
0: tataas ang sugar.
5: Grabe, oh, yung paggawa pa lang ng raketa.
0: Oo, oh. Oh, diba?
13: Okay.
0: Oo, o yan. Magkano ang isang box niya na ilang puffs?
13: Okay, so for this one po, yung dala ko sa studio today, since it's the specialized type na croquembouche yung style, nasa 1,100 yung ganito.
0: Mm-hmm.
13: And then po, we also sell them by the box. So kung gusto niyo yung pika-pika lang, ang minimum namin is 4 pieces, 200 lang siya pagkaganon.
0: Mm-hmm. Okay, kasi ito ilan? 2,
13: this one
0: four,
13: is 8 pieces,
0: six,
13: and
0: eight.
13: Then it has chocolate coating, and then of course yung factoring in the designing, mm-hmm, the building.
0: Tsaka special box siya.
13: Yes.
0: Oo.
13: Pang gift siya talaga, unlike, mm-hmm, yung pastry box lang na pagpika-pika.
5: Mm-hmm. Sino naman usually yung market mo aside from yung mga sports enthusiasts, paano mo sa tingin mo mas mapapalago pa yung market mo? Paano mo sila tinatarget? Sino yung tinatarget mo?
13: Usually, I go for events. So, yung mga nagsiselebrate ng birthday, graduation. Recently, we did a gender reveal na yung filling niya is a different color. So, depende ko ano yung gender ni baby. And corporate events din kapag meron silang mga launch or meron silang anniversary celebration. So literally, anyone can be a target, lalo na if you're celebrating something.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Okay.
5: Pag ano ka, pag social, alam ko, binasa ko dun sa, ano, sa brief for this morning, ang marketing strategy mo mostly digital, no?
13: Yes.
5: Oo. Sa social media, paano mo pinaplano kung ano yung ilalabas mo na content?
13: Well, depende po yan. It's a mix of what you want to put out and kung ano yung uso ngayon. So, hindi naman pwedeng you're gonna just plan kung anong gusto mo ilabas. Siyempre, minsan we have to ride yung virality ng mga activities, mm-hmm, and kung ano yung uso ngayon, character, for example. So,
5: Ayala, Philippines is Ayala town.
0: Yes.
13: So, actually, so, marami nga naging inquiry for the tennis ball.
5: Yes. Grabe, pati hanggang sa industriya mo, may effect si Alex.
13: Of course.
5: Oh, tennis balls naman ang hinahanap nila ngayon. Mm-hmm. How do you

0: that tell us na this is really one of the best that they've tasted or this is their favorite product, ganun. So that's one way na nakakatulong sa akin. Pero kayo po, if meron po kayong advice for mga nabuburn out sa business nila.
1: Ito, ginagawa ko to sa financial planning, pero ginagawa dito ng maraming businesses so that you can always revisit the reason why you started. Eh, di ba, the reason why you started is you love the craft.
0: Yeah.
1: And sometimes, in the nitty-gritty details of mixing and doing all of these things, pag napagod ka, sometimes talaga, nawawala yung vision mo. So, the vision board that Ate May and I always keep talking about here is a good strategy because it has a visual reminder. Mm-hmm. So, maybe you and your team can sit down, and I do this with my team every year, ha? Uupo kayo, usually ginagawa ko to January of the year.
0: Mm-hmm.
1: You sit down, give yourself a creative path. I don't know if you want a cake or something. Kami kasi colored pens and papers and all of those things. And then we revisit why we do what we do. And then we think about, in 10 years, what do we want to achieve? After ka gumawa ng ano, nung artistic output mo na yon, you discuss among yourselves. And kailangan talaga yung talagang soul searching na yon. Ibubuhos mo dun sa papel.
0: Mm.
1: And then you process it among yourselves. After that, you put that paper or that output in a place where you always see it. Mm. Something that will keep on reminding you as you do your tasks about the big vision. Burnout kasi happens when you're focused on the small things and you lose track of the big vision. But also, very important that you as the CEO, you as the owner, sa'yo kasi kukuha ng ano eh, ng lakas everybody else, di ba? So if you get burnt out, they'll also feel less energy from you. But ako, it's a daily struggle. As a negosyante, araw-araw mong iisipin sa sarili mo, bakit ko ginagawa ito? At babalik-balikan mo yung reason. It's the love for the craft. It all, really, I'm not giving you the vision kasi it's really yours eh. Pero pag it's so internal within you, you will keep looking for continuous inspiration. So maybe today it's golf balls or Alex Ayala flavored. Hindi naman flavor si Alex Ayala, no? Pero
2: inspired
1: Alex Ayala inspired. But you're not going to stay here.
0: Mm.
1: Innovating will always keep you on your toes. Mm. Also, looking at your competitors. Kasi minsan, pag negosyante ka, alam ko na yan. Pag nakakita ka ng challenge, lalo kang na-excite, di ba? So, titingnan mo din yung mga competitors mo kung anong ginagawa nila. That should keep you on your toes and keep the spark burning. And here's the last thing that I will say. When it's time to say, I'm done, that's also okay. It's not a bad thing to say, I close this chapter because this is where it ends. Mm-hmm. And I'm
2: you might think of
1: that.
2: Another one to start. Okay.
1: How do you think about that?
0: Actually, I totally agree with you na yun, a lot of the team will get their inspiration also from you and yun.
2: Okay, so I hope we are able to help you with your business and we wish that your business will grow.
1: Nararamdaman ko magmo-moment sana siya kanina. You're good. Group hug tayo, group hug.
2: Thank you so much. Thank Yan po ang ating featured guest para sa May Kita Rito. Maraming salamat, Nikki.
0: Thank you also po.
1: Thank you for being here.
2: Thank
1: on a
2: you.
1: Very
2: rainy and stormy weather. Look, it's so dark outside.
1: Be
2: Nikki Mincenares.
1: Going back to your house.
2: Yes, the softbox patisserie. Yan. Tangkinikin niyo po and catch her on all social media accounts, just type softbox patisserie.
0: Yes, easy to find.
2: Wow. Easy to find. Softbox patisserie.
1: Oh, yung anak ko mahilig sa volleyball. So, binidyo ko na siya para ipadala sa kanya.
2: Okay, thank you so much.
0: Thank you.
2: At samantala, upang bigyang daan po natin ng sitwasyon na nangyayari sa nangyayaring habagat at malakas na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa, manatili pong nakatutok dito sa DZMM para sa ating special coverage. Magbabalik ang Panalong Discount. Sobrang dilim.
3: Basta AM, DZMM, DZMM, numero uno sa aksyon. Ito ang diskating malupit.
4: Malupit.
3: May Valle Seriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM. DZMM. Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.
2: Nag-shift po tayo sa special coverage dahil sa alerto sa habagat. At tatanggap po tayo ng iba't ibang updates mula sa ating mga radio patrol na naka-detail po sa labas ng ating himpilan. Naku, di na mo naman, Beshi.
1: Parang dilim na.
2: Parang gabi na.
1: Oo. Nakakaawa talaga yung mga tao nasa labas ngayon. Sana kayo ay safe and dry. Find a way to get home safely.
2: At yung Marikina River, pinapakita natin ngayon sa ating screen dito sa Teleradyo, ay aabot na ng 16, ano ba ito? Ilang, ano ba ito? Inches?
1: Grabe, no.
2: Oo, sobrang taas na, pero na
1: second alert level
2: second
1: na
2: alert
1: ito.
2: Level na ito. So, yung ating
1: sa
2: mga kababayan na
1: sa mga bahay, oo, yung tubig.
2: Alam mo, naranasan mo na bang
1: ma... Hindi ko pa naranasan.
2: Oh my God.
1: Pero
2: ako taga, ako dati taga...
1: Marikina.
2: Antipolo. Baba, lower. Dun sa town and country. Lubog.
1: Lubog.
2: Kasi, yung bahay namin ay, one story o bungalow.
1: Hindi ko okay. Pa, dapat mapag-usapan natin dito yan. Yung mga flood insurance.
2: Yeah.
1: O acts
2: importante
1: of
2: God
1: insurance.
2: Ano?
1: So,
2: okay.
1: Yeah.
2: So alamin muna natin ang lagay ng panahon mula sa Pag-asa. Kasama natin ang isang weather forecaster from Pag-asa na si Charmaine Varilla. Charmaine?
6: Yes po, magandang umaga din sa inyo, maging sa ating mga tagapakinig. At narito ang ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, habagat pa rin ang umiira sa buong Luzon at Visayas. Magdudulot nga yan ng tuloy-tuloy na malalakas mga pag-ulan dito sa may Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Samantala, pabugso-bugso namang malalakas na mga pag-ulan ang dadalhin ng habagat dito sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Ilocos at Cordillera, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental, Mindoro at Antique. Dito naman sa Batanes, trough naman ng dolphin o yung bagyo sa labas ng ating par ang siya nagdudulot na matataas na tsansa ng mga pag-ulan. At dito naman sa Negros Island Region, Central Visayas, nalalabing bahagi ng Luzon at Western Visayas, Leyte, Southern Leyte, ay asahan din na maapektuhan ng habagat na siyang magdudulot ng makulimlim na kalangitan at kalat-kalat ng mga pag-ulan. At sa maging lagay naman ng ating karagatan, mayroon tayong nakataas na gale warning dito sa may bahagi na extreme northern Luzon. Kaya naabisuhan natin lahat ng sasakyang pandagat na kung maaari ay ipagpaliban muna ang paglalayag. At meron nga tayong tatlong bagyo sa labas ng ating paruna na dyan. Yung si Typhoon Dolphin na inaasahan na nga natin na maaari mag-landfall dito sa may silangang bahagi ng China within today. At yung dalawa namang bagyo na nasa kategoryang tropical depression ay sa ngayon, mababa ang tsansa nito na pumasok ng ating par at kumikilos pa-northeastward, papalayo sa ating bansa, kaya wala tayong nakikitang direktang epekto nito sa atin. Yan ang ating latest mula dito sa Pag-asa, Charmaine Varilia nag-ulat.
2: Maraming salamat, Charmaine.
1: Sana pinagdadasal ko lang na hindi na tumuloy, Ate Min.
2: Mm-hmm.
1: Oo, grabe. Kawawa naman ang mga kababayan natin na bahang-bahana.
2: Correct.
1: Lalo na yung mga farms. Go ahead.
2: Yes. Ngayon naman ay makakausap natin ang mayor ng Navota, si Mayor John Ray Tiangco. Maganda umaga, Mayor. Mayor Tiangco.
4: Good morning po, Mami and Ma'am Salve.
1: Hi, magandang umaga, Mayor. Kumusta naman po ang kalagayan dyan sa inyong lugar?
4: Nag-inspection tayo kanina, umaga pa. Okay naman, hanggang ngayon po, lahat ng kalye po natin ay passable. Wala naman pong mga baha, walang tubig sa kalye. At gumagana po lahat ng pumping stations po natin. At yung navgate po natin, yan, nakaangat rin po siya. At yung mga floodgate po natin ay nakasarado po para malakas po kasi ang alon. Grabeng lakas po ng alon dahil sa habagat. Kaya malakas yung hampas at kahit papano naharangan po ng mga dike po natin.
2: Mabuti naman, Mayor Tiangco, kasi usually ang Navotas nababaha din.
1: Opo,
2: eh. So it's good
1: working,
2: news.
1: Working, no? Working yung dike, working yung pumping stations.
4: Opo, noong nakaraan lang po talaga, yun yung sira yung navigational gate at hindi pa kumpleto yung floodgate po natin. So pag habagat, doon talaga pumapasok. Although hindi pa naman na 100% complete yung mga ginagawa nating flood control, kahit papano nakikita po natin ay effective naman po. Pero nakikiusap pa rin po tayo sa mga kababayan po natin dahil yung ibang area medyo nagkakaproblema ko minsan, nahihinto yung pumping dahil sa dami ng basura po. Nakaharang po doon sa pagbomba o minsan na nasisira po yung mga pumps po natin. Kaya nakikiusap pa rin po tayo na sana lalo na ngayon Linggo ay wala pong hakot po yung mga barangay na trucks po. So sana wag pong maglalabas ng basura hanggang dumating po yung mga truck ng basura. Uh-huh. Kundi yan po yung harang dun sa mga kanal po natin papuntang pumping station.
1: Nako, ito na nga bang sinasabi ko, Mayor. Madalas yung mga kababayan natin magaling magreklamo pero naglalabas naman pala ng basura.
2: At mali yung pinaglalagyan, nakakaharang.
1: Oo.
4: Kasi kuminsan biglang sa kalye na lang po tinatapon, alam naman po nila na unang-una may tugtog naman yung mga truck po natin para malaman nila kung kailan sila lalabas. At may mga araw naman po yun kung kailan dapat talaga magtapon. Yun nga, kaya nakikiusap po tayo lalo na ngayong Linggo. At hindi tayo pwede magpakampante kahit walang tubig ngayon dahil yung Pag-asa po nagsabi naman po na orange hanggang red pa rin po yung rainfall warning po ngayong araw. So, delikado pa rin po.
2: Eh, Mayor, kumusta naman po? May mga evacuees ba kayo dyan sa Navotas? At kumusta naman sila?
4: Yung mga evacuees po natin, hindi po sila yung dahil sa bagyo. Sila po yung mga dating nasunugan na hindi pa natin didipat dun sa mga bagong pabahay po nila. Binisita ko rin po sila kanina. Para siguraduhin okay naman po sila.
1: Basang-basa kayo, Mayor, ngayon. Dapat nakabotas kayo, ha? Mag-iingat sa leptospirosis sa mga panahon ngayon. Mayor, ano pala, kung tuloy-tuloy pa ito, like kunwari, kasi
2: Meron
1: kanina,
2: pa daw
1: yung
2: isa,
1: report
2: eh.
1: Kanina nasa China, mm-hmm, yung isa na sa upper dolphin left natin. Kung tuloy-tuloy pa po, ano po bang pwedeng mangyari kung lalala pa ang sitwasyon?
4: Continuous naman po yung monitoring po natin kasi ang delikado po sa atin ngayon sa aming lugar, hindi lang po yung ulan eh, pag sumabay po yung high tide.
1: Ayun na.
4: At ngayon nga, kagaya ngayon, habagat, kaya nga sabi ko na kahit wala pong masyadong epekto sa atin, huwag tayong pakampante, huwag tayong magtapon ng basura para kung sakaling umulan man, ay mabomba pa rin po natin yung mga tubig ulan palabas. Mm-hmm. Kasi pag nagbara talaga yan, ay hindi natin mabomba po yan, babagal yung pagbomba po natin. Pangalawa, kung masira, mas lalo malaking problema po yan dahil dyan po tayo umaasa. Kaya yun po yung pakiusap po natin. Uh-oh. At patuloy yung pag-monitor po natin at pag-advise sa kanila just in case, lalo na yung mga nasa tabing dagat dahil malakas po yung alon, kung kailangan lumikas, handa naman po yung mga evacuation centers po natin.
2: Mm-hmm. Eh siguro, ulo, no? Mayor, dahil malakas pa rin ang bagyo, eh syempre, we expect na pwede magkaroon ng brownouts. Siguro, maitutulong nyo. Ginagawa ng DZMM yan, nagpapahiram ng mga generator para dun sa mga charge, kahit man lang charging stations. Ano po?
4: Apo. So, yun po. So far, okay pa naman po. So, nagmo-monitor po tayo. Pero hinahanda po natin yung mga evacuation centers po natin.
2: Maraming salamat.
1: Thank
2: po,
1: you, Mayor.
4: Maraming salamat po.
1: Vitamins na lang, Mayor.
2: Okay. Thank you po. Yan po si Mayor John Ray Tiangco ng Navuota City. Ngayon naman, meron tayong sitwasyon sa Marikina River. Ibibigay sa atin ang detalye ni Kelly Cordero. Kelly?
7: May salve tumaas sa 15.9 meters ang level ng tubig sa Marikina River sa May River Park as of 10:50 a.m. Kaniyang 9 a.m. nasa 15.6 meter ang water level. Ayon sa Marikina LGU, nananatili ito sa first alarm pero itataas sa second alarm kapag umabot ng 16 meter. Patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon. Kaninang alas 7 ng umaga, umabot din sa 15.9 meters ang water level. Samantala, mas mababa naman ang level ng tubig sa may SM Marikina na nasa 14.5 meters. Patuloy ang paalala ng lokal na pamahalaan sa mga residenteng iwasan munang manatili malapit sa ilog. Sa mga oras na to, tumila na ang ulan dito sa Marikina pero makulimlim pa rin ang kalangitan at nakararanas pa rin ng pabugso-bugsong pag-ulan. At yan ang balitan kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BGMF.
2: Maraming salamat, Kelly.
1: Ingat
2: Kelly
1: ka, Cordero. Kelly.
2: Ingat, Kelly. Okay. Yan po ang ating special coverage for today. At yung mga nag-comment po sa ating may say ka dito, next week, promise, babasahin po natin yan. At tuloy-tuloy po ang special coverage ng DZMM. Susunod na po ang programa kasama si Dr. Luisa. At sino nga ba ang kasama? May kasama si Dr. Luisa. Okay. Magpapaalam na po kami ni Salve. Ako po si Mayvalia Siniza.
1: Ako si Salve Ibanez.
2: Hanggang sa susunod na linggo,
1: magbabalik ang
2: Panalong Diskarte! Keep safe and dry, everyone. Bye!
3: Basta AM, DZMM! Ito po ang DZMM! DZMM! Numero uno sa aksyon! Ito po ang DZMM!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras natin. 11:01 na po ng tanghali.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, pinag-iingat ang mga residente sa mga mabababang lugar matapos buksan ang lahat ng 8 gate na Ambuklao Dam sa Bukot Benguet kagabi dahil sa patuloy na pag-ulan. Ayon sa barangay na Ambuklao, umabot na sa 11 metro ang pagkakabukas ng mga gate ng dam kayo ng alas 7:14 ng umaga. Dahil sa pagpapakulan ng tubig mula sa dam, pinag-iingat ang mga residente nakatira sa mga low-lying community sa posibleng pagtaas ng level ng tubig sa mga ilog. Pinayuhan din ang publiko na manatiling mapagmatsyag at sumunod sa mga abis iso ng mga lokal na otoridad. Sa ibang balita naman, di na umano kinaya ng mga creek at daloy ng tubig sa Metro Manila, ang dami na ulang ibinuhos ng habagat kaya umapaw at nagpabaha sa ilang lugar sa rehiyon. Sinabi sa DZMM ni MMDA Chairman Normando Artes na sa kanyang tala, 302 mm na ng ulan na bumagsak sa downstream habang 226 mm naman sa upstream na NCR mula pa noong Miyerkules. Ayon kay Artes, pinalalim na ng 2 hanggang 3 metro ang karamihan sa mga pangunahing creek pero lagpas pa rin sa carrying capacity ang dami ng ibinuhos na ulan. Dagdag ng opisyal, lumiit pa ang ilang creek dahil sa mga itinayong istruktura sa paligid nito. Partikular anyang binabantayan ng MMDA ang mga kalsada sa Muntinlupa, Paranaque at Las Piñas kung saan umapaw ang mga creek.
4: Hindi po mailabas agad yung mga nasa karsada.
5: Oo.
4: Dahil puno na rin po yung mga creeks natin.
5: Oo.
4: At hindi po mailabas kaagad sa major waterways kasi oo, mataas din po ang tubig. Karamihan po ng mga major creeks natin ay nag-overflow na.
5: Oo.
4: So dahil po yan sa volume ng ulan, talaga pong volume and yung po years of neglect po nitong ating mga waterways po.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
3: At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Ceril.
2: DZMM Balita Ngayon!
0: Oras natin, 11:04 po ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM. ZMM. DZMM. Numero uno sa aksyon. Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.

0: Alerto sa habagat. Ito po ay DZMM special coverage po, no? Tayo po ay maulan at mabaha. Madami po sa ating mga kapamilya kaniyang umaga pagising ko sa reels, no? Kitang-kita ko diyan sa Parañaque City, ating mga kababayan ay talagang hanggang liig ang baha sa Sucat, sa Las Piñas, sa Mandaluyong. Yan po. So ngayon po ay mayroon pa rin po tayong guest sa ating pong Iwas Sakit, Iwas Gastos. We are lucky to have the medical director of UST Hospital. Pero tayo po ay in between ay kukuha ng ilang pong updates kung ano po ang nangyayari ngayon sa ating pong mga kapamilya. So alamin po muna natin ang sitwasyon sa Bataan. Nandyan po si Rowena Marie Santos, ang ating pong acting PDRRM officer sa Bataan. Kamusta ang sitwasyon dyan sa Bataan, Rowena?
1: Magandang araw po at magandang umaga din po sa inyong mga tagapanood. So, sa kasalukuyan po, patuloy po ang pag-uulan po dito sa probinsya po ng Bataan. Actually po, sa kakalabas lang po na weather update po ni Pag-asa, kami po ay nasa ilalim po ng arid heavy rainfall warning. So as of 6 a.m. po naman, wala naman po kami na italang na casualty, although meron po mga ilang mga munisipyo po ang nakaranas po ng pagbaha.
0: Kamusta naman po yung ating po mga kapamilya dyan? So ano po ang sitwasyon?
1: Bali po sa ngayon po, nakakaranas po kami ng mahina hanggang sa malalakas na pag-ulan. Meron po na itala po na nasa 5 munisipyo po na meron na po mga evacuees. So ito po mga nag-evacuate po ay through the conduct po ng preemptive evacuation po ng mga DRRMOs.
0: Oo.
1: So sa kalagayan po ng pagbaha, so meron po na itala na pagbaha po sa bayan po ng Dinalupihan, sa bayan po ng Orani, sa bayan po ng Abukay, Pilar, Orion.
0: Oo. Ma'am, ilan po ang ating pong mga kapamilya na nasa mga evacuation centers na po ngayon?
1: So as of 6 a.m. po, may cumulative po kami na nasa 165 families o 547 po na individuals na naapektuhan. At meron din po kami 14 evacuation centers po na nakabukas.
0: Oo.
1: So patuloy naman po yung pagmamonitor namin ng mga sa evacuation center po.
0: Okay. Ano po ang ating po mga pangangailangan dyan po sa inyong lugar?
1: Right now naman po, wala naman po pang ganun pangangailangan. Since naman po sa bawat po mga LGU, natutugunan naman po nila yung mga pangangailangan po ng mga kanilang komunidad, especially po sa mga evacuation center. Nevertheless po, ang probinsya naman po ay nakahanda naman po kung ano po yung mga tulong na kinakailangan po ng aming mga mamamayan po.
0: Okay, so nakakatuwa, no? At least handa po tayo dyan. So maraming salamat. Yan po si Rowena Marie Santos, ang ating pong acting PDRRM officer dyan po sa Bataan.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
0: Okay, so tayo po ay balik sa studio. Alam niyo po, today ay kasama po natin, ito po ay aking kaibigan. Siya po si Dr. Charito Malong Consolacion, isang medical internist, nephrologist at medical director po ng UST Hospital. Magandang umaga po sa inyo, Doc.
3: Hello, good morning, Dr. Luisa, and magandang umaga din po sa mga nanonood at nakikinig.
0: Oo, so magpa-flash report mo muna, Fred. Tayo ba ay magka-flash report muna? Okay, meron lang tayong flash report. Antas ng tubig sa Marikina River, itinaas na sa second alarm matapos umabot na sa 16 meters ang level nito.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report! Alerto sa habagat! The DZMM Special Coverage! Special Coverage!
0: Okay. Balik tayo sa studio. Okay. So si Dr. Malong, ating Medical Director for USC Hospital, gusto nating batiin kasi may sineselebrate ang USC Hospital, hindi po ba, Doc? Go ahead po.
3: Yes, actually ngayong taon na to, sineselebrate namin ang 80th foundation anniversary ng USC Hospital, and at the same time, ang 80th Grand Alumni Homecoming din ng Department of Surgery.
0: Yes, yeah, so happy anniversary po sa inyo. Okay, pero ngayon po ay maganda yung ating gustong pag-usapan kasi nga ho, tayo po ay may special coverage tungkol po sa baha. Kitang-kita naman po natin yung epekto ng poor flood control sa ating bansa, no? That's why tayo po ay nananalangin na sana po ay maayos na yung ating problema sa flood control, yung mga nagkasala ay ikulong, yung mga ating po mga leaders, no, sana po ay magawa ng paraan at ma-improve ang system para po talagang hindi mag-suffer ating mga kapamilya. Okay, so ngayon po ay merong risk, no, ang ating po mga kapamilya na ngayon po ay nasa baha. Okay, Doc. So ano po ang ating pong mga dapat bantayan?
3: Okay, so actually nga po, no, tama ka doon, Doc Luisa. Sa ngayong pagkakataon na to na baha, ang isang common disease or sakit na pwede nating makuha sa baha ay yung tinatawag na leptospirosis. Uh-huh. At ito ay klase ng sakit na nakukuha kung na-expose tayo sa infected na ihi ng mga daga. So actually related nga po yan sa nasabi nyo na yung tinatawag na flood control, waste management, control ng populasyon ng daga, no? So yung environmental hygiene na sinasabi, ito yung mga important factor sa pagkakaroon ng leptospirosis. So ang isang pasyente na may sugat or may open wound, no, at mayroong mucosal exposure sa infected ihi ng daga, pwedeng magkaroon ng leptospirosis. So usually na-observe ito mga 3 days to 1 week after ma-expose dun sa infected na ihi. So that ang mga dapat tingnan na mga sinyales ay yung pagkakaroon ng pananakit ng kalamnan, lalong-lalo na sa may binti, paglalagnat, mahina ang pangangatawan, and then later on pagka medyo malala na yung sitwasyon, napapansin na rin na naninilaw, no? Pagka naninilaw ang pasyente, alam natin na meron na ring affected na atay, at susunod na dyan yung pagkakaroon ng paghina ng ihi, no? And ang severe condition na to ay tinatawag naming Wells disease. Mm-hmm. So pagka ganyan na ang sitwasyon, kailangan makita na siya sa hospital, mabigyan ng tamang hydration, antibiotic, and in most cases, pag ang pasyente ay hindi na umiihi at pumalya ang bato, marami sa atin ang nagkakaroon ng pangangailangan for dialysis.
0: Okay, Doc. Kasi tuwing panahon ng pagbabaha, lagi natin pinag-uusapan yung leptospirosis, lagi po tayong may paalala mula po sa Department of Health na mag-ingat po ang ating mga kapamilya. So sabi nyo ito po ay galing sa wiwi ng daga, no? Pero syempre pag baha,
3: yes,
0: halo-halo na yung dumi dun sa tubig baha, di ba, Doc? Madumi po ang tubig baha, hindi mo na alam kung sino dyan at saan dyan ang may wiwi ng daga.
3: Yes, lalo na sa mga overpopulated area, no? Kasi syempre dun sa socioeconomic status, lalo na sa Kamaynilaan ngayon, napaka overpopulated, overcrowding. Tapos hindi rin ganun kaganda ang waste management natin, and syempre yung flood control. So talagang lahat ng waste, no, pwedeng human waste, factory waste, no, lahat commercial waste nandiyan na halo-halo.
0: So yes, madumi po ang tubig baha. So Doc, bago ko kunin ang ilang reports ay so paalala sa ating mga kapamilya, iwasan ang tubig baha, no?
3: As much as possible po, no? At protektahan ang kanilang sarili sa pag-wear po ng mga tinatawag na personal protective gear like bota, no?
0: Okay.
3: At kung sakali nga po na ma-expose agad sa baha, maghugas ng kanilang mga paa, examinin kung may mga open wound sila, at kung kinakailangan, mag-inom po ng prophylaxis na tinatawag. May gamot po kasi tayo for prophylaxis sa leptospirosis.
0: Okay, so hindi naman natin maiwasan ng tubig baha ngayon, no? So dapat protective gear, may botas, balot, kasi okay, kung maaari maaaring nga may parang salamin pa, no? Kasi maaaring pumasok sa mata. Oh, yeah. At wag hong mag-swimming. O, iwasan po natin ang tubig baha. Okay, Doc. For the treatment, bago tayo mapunta dyan, tayo po muna ay kukuha ng update mula kay Kelly Cordero. Mula sa, magre-report siya sa sitwasyon sa Marikina.
4: May salve tinas na sa second alarm ang Marikina River matapos tumaas sa 16 meters ang level ng tubig as of 11 a.m. Kaninang 10:40 a.m. nasa 15.9 meters ang water level at 15.6 naman bandang 9 a.m. Patuloy na minomonitor ng Marikina LGU ang sitwasyon dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig. Pinapaalalahanan din ng lokal na pamahalaan ang mga residente na iwasan munang manatili malapit sa ilog. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BGMF.
0: Salamat, Kelly.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMF, Radyo Patrol sa Istrenda.
0: Ilang kalsada sa Bataan ang hindi madadaanan dahil sa naitalang pagguho ng lupa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Rod Eason.
5: Yes, good afternoon. Dahil sa epekto ng matinding pag-ulan dahil sa habagat, isinara sa kasalukuyan at hindi madaanan ang Tikip Road sa Barangay Reformista Limay, Bataan dahil sa landslide at mga nabuwal na mga punong kahoy na bumara sa lansangan. Mahigpit na pinapayuhan ng lokal na pamahalaan ang mga motorista at mga residente na iwasan muna ang nasabing ruta at pumamit ng mga alternatibong daan habang isinasagawa ang clearing operation. Kasalukuyan nagtutulungan ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at ang Municipal Engineering Office para agarang maalis ang mga harang at maibalik sa normal ang trapiko. Pinapayuhan ang publiko na manatiling alerto, sumunod sa mga abiso ng otoridad at prioridad ang kaligtasan sa lahat ng oras. Samantala, sa pinakahuling ulat sa pagbaha sa bayan ng Hermosa, sa pinakahuling ulat ng MDRRMO, lubog na rin sa baha ang mga lansangan ng Barangay Santo Cristo, Daungan, Almasen at Barangay ng Kataning. Kung magpapatuloy ang pagtaas ng tubig, magsasagawa na sila ng preemptive evacuation sa mga apektadong lugar para sa kaligtasan ng publiko. Sa ngayon, nagpapatuloy ang malakas na pag-ulan dito sa lalawigan ng Bataan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZFM.
0: Salamat, Roddy.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda. Alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage.
0: Tayo po ay nagbabalik sa iwas sakit, iwas gastos. Doc, kaso kanina po ay nabanggit natin yung leptospirosis na atin po yung pinaka-kinakatakutan, no? Tuwing po may pagbabaha. Ang leptospirosis ay isang bacterial infection.
3: Actually po, nakukuha po siya sa infected na ihi, no, ng isang daga.
0: Oo, pero bacteria po siya na pumapasok sa atin na...
3: Actually, it's a spirochetes eh, kung sa scientific name natin ko titingnan.
0: Oo, pumapasok po sa kuko, sa loob ng
3: any
0: kuko.
3: Any open wound.
0: Any open wound. Oo, ang problema natin yun, pag, syempre, pag tayo po ay nasa tubig baha, lumalambot po ang balat.
3: Yes.
0: Magkakaroon ng opening, maari hong pasukan, no? Yes. So, dapat talaga nakabotas tayo at naka-protect gear. O wag na hong wag mag-swimming.
3: Opo.
0: At lumulog pa.
3: Actually, marami tayong nakikita mga bata na lumulusong
0: oo,
3: sa paa.
0: Nga. No? So, at mga magulang, no? Ating pong bantayan, ating mga anak. So, kapag po sila pumasok, no? At pumasok po, sabi nyo, in a week to...
3: Three days. Actually, pinakamabilis to 7 days. Pwede rin siya as to 10 days, no?
0: Pwedeng longer.
3: Oo, longer.
0: Bago siya
3: maging manifested sa
0: magpakita
3: isang
0: ng symptoms. Masamay mo magkakaroon ng pagsasakit sa legs.
3: Oo, sa legs, kalamnan, no, sa may calf area, tapos lagnat, mm-hmm. tapos pangihina, and then later on, iihi ng parang tea colored, no? Or di kaya kukunting ihi and then maninilaw. Okay. Yun ang mga severe signs na ng leptospirosis.
0: Okay, Doc, since you are a nephrologist, maaari nyo ba maipaliwanag ano hong ginagawa nitong spirochete na ito na bakit ganun siya katindi na pagpasok sa katawan ay tinatamaan ang kidney at tinatamaan din pwede ang liver, no? At yun na nga, pwede siyang umihi ng parang kulay tsaa.
3: Yes.
0: Oo, ano ho ang nangyayari sa kanyang bato?
3: Okay. So actually, pagka nasa bloodstream na natin o nasa dugo natin yung infection, ang ginagawa po niya ay yung tinatawag na vasculitis, no? Or increased capillary leakage, kung saan yung infection ay nagiging sanhi para magkaroon tayo ng seepage ng bacteria sa dugo natin. And then with that, kung ang kidney ay affected, pwede pong magkaroon ng tinatawag na interstitial nephritis or inflammation of the kidney. And then later on, papangit ang daloy sa ating mga bato at magkakos siya ng tinatawag na acute tubular necrosis. Sa ating atay naman, pwede siyang magkaroon ng tinatawag na acute reactive hepatitis, no? Kaya nagkakaroon po ng paninilaw ang ating mga balat. And later on, pagka ang pulmonya or ang baga ay naapektuhan din, pwedeng magkaroon ng pulmonary hemorrhage. So ito po ay dahil sa sinasabing mga cytokine storms o yung massive, no, inflammatory reaction ng ating katawan dala nga nung capillary leakage or seepage sa ng bacteria. So ang tawag natin doon kung sa severe complication na is yung Wills disease ng leptospirosis.
0: Okay. So ito pala hindi simple lang talaga, yes, no? Ito po ay nakakamatay.
3: Yes, nakakamatay po, okay, siya. Very preventable. Kapag na-diagnose ng maaga, pwede nating ma-reverse, pero kung let's say mapabayaan, pwede talagang makamatay.
0: Okay. So ano ho yung mga senyales na dapat bantayan na dapat itakbo na to sa emergency room, Doc?
3: Okay, siguro po ang una nating titingnan is yung pananakit ng kalamnan, ano? And then later,
0: akala mo trangkaso.
3: Yes, akala natin trangkaso. So simpleng pananakit ng mga kasukasuan or ng kalamnan, tapos lagnat, no? And then later on, parang mapapansin natin kumukonti na yung ihi at nagkakaroon ng pagbabago yung pag-ihi. So marahil dapat idalhin na ang ating mga pasyente or kamag-anakan sa hospital at huwag nang hintayin na manilaw pa ang pasyente or umubo or sumuka ng dugo.
0: Okay, so I just want to know, paano tinitreat itong sakit na ito sa ospital, Doc?
3: Okay. So actually, ang pinakamabilisang gamutan dito is hydration, ano? Kasi nga, sabi nga natin, nagkakaroon ng vasculitis or yung tinatawag na capillary leakage. So ang pinakaimportante is ma-resuscitate yung volume o yung tinatawag na effective circulating volume ng isang pasyente. So ito ay magagawa natin by giving massive fluid replacement or hydration. And then we can also give antibiotic. Napaka-common lang ng antibiotic na binibigay natin, penicillin lang, no? Kaya kailangan lang talaga, ang pinaka-importante ay may ma-diagnose agad, madala ang pasyente agad sa hospital para mabigyan ng kaagarang lunas.
0: Okay. Pero tayo po ay ang ating pong ang Department of Health ay nagbibigay ng libreng gamot.
3: Yes.
0: Sa ating po mga centers, pero ito po ay dapat piniprescribe, mm-hmm, ng ating mga doktor, no? Mm-hmm. Dahil meron tayong pwedeng gawin para ma-prevent ang pagkakaroon ng leptospirosis. Yes. Especially sa ating mga kababayan na na-expose nga sa tubig baha. Mm-hmm. So, Doc, can we discuss that, yung categories? Mm-hmm. Sige po, go ahead.
3: So, actually po, no, kung mild leptospirosis, or siguro simulan natin dun sa exposure. So, kung nyari ang pasyente po ay na-expose, lumusong sa baha, at alam niya na meron siyang open wound or malaki ang tendency na siya ay naapektuhan, so pwede naman po siyang humingi ng prophylaxis. So yun po ay doxycycline 200 mg capsule na iinumin lang naman yan na isang beses sa isang linggo. Pero kung continuous po ang exposure, kunyari every week, no, nakakapag-lusong siya, then the doxycycline po can be taken once a week. on a weekly basis.
0: Especially dun sa pinapanood kong reel, nasa loob na ng bahay nila, Doc, eh.
3: Mm-hmm.
0: So, nakababad talaga yung mga paa nila, no? So, once a week.
3: Yes.
0: Hanggang...
3: Hanggang mawala yung risk nila or exposure
0: sa
3: nila.
0: Sa tubig baha. Yes, okay, ako. Ano pa, Doc? Go ahead.
3: And then, yun nga, kung meron mga initial na presentation, kung sa bahay pa lang, make sure na well hydrated. Kasi alam natin, di ba, pagka nilalag na tayo, mahinang pangangatawan, ayaw nating kumain, ayaw nating uminom. So, supportive treatment. So, make sure well covered sila ng tubig, no? Well hydrated. Yung pagkain, no? Magandang sustansya pa rin ng katawan. But then, pag nagsimula nang magkaroon ng kakaibang kulay ang ihi, kumonti ang ihi, at saka yun nga, nanilaw, dapat siguro madala na agad sa hospital yung pasyente.
0: Oo. Doc, ang tanong is, one, what if walang sugat, intact skin, pero na-expose? Ano po ang protocol?
3: Actually, kung wala pong sugat, we always go with the manifestation. So, kung let's say po, kahit, kasi sabi nga natin, kahit na maliit lang na breakage ng ating skin, which is minsan hindi nakikita talaga ng mata, eh, di ba? But then, meron pa rin, may exposure na. As long as the manifestations are there, pwede po kasi nating i-diagnose sa hospital, no? And available naman po ang mga tests na pwede nating gawin para talaga ma-diagnose po ang leptospirosis. Ang isa nga po dyan, yung tinatawag na MAT leptospirosis or yung microagglutinin test ng leptospirosis. So, commonly available po ito sa ating mga government hospital. So, with that, kaagad-agad po nating ma-diagnose kung positive po sa leptospirosis ang pasyente or hindi.
0: At magagamot kaagad.
3: Yes.
0: How do you do the test, Doc? Blood test ba
3: yes,
0: mo ito?
3: Opo, yes.
0: Blood test
3: yes,
0: lang.
3: Blood test.
0: Then you can already diagnose kung yeah. meron siyang leptospirosis.
3: But the treatment can be started kahit na sa high index of suspicion pa lang. No?
0: Okay.
3: So we start with hydration, give antibiotics, then we just, kumbaga parang definitive diagnosis na lang. But if the exposure is there, the manifestation is there, then you can already start the patient po.
0: Yung mga symptoms na nakikita ay pinapakita maaring
3: leptospirosis.
0: Doc, ang tanong ng ating mga kababayan, what if nakainom or natalsikan lang ng tubig baha sa mata? Kasi madami tayong mga riders sa motorsiklo. Last month, no, nagre-report na nagkaroon ng leptospirosis, doktora.
3: Actually, may mga cases kami dyan. Kasi since affiliated din ako sa Jose Reyes, ano, may mga kaso kami na mga tubero, no, na hindi naman talaga nakakapaglusong sa baha. But since they were exposed, no, natuluan kunyari ng tubig habang nagkukumpuni ng tubo at nagkaroon ng senyales ng lagnat, pananakit ng katawan. So, it doesn't really need na merong kang open wound, no? So, ibig sabihin, pag natalsikan ka sa mata, nakainom ka kunyari ng tubig na merong infection or infected ihi ng daga, pwede talagang magkaroon ng leptospirosis. So, hindi automatic na kailangan lamang ay may sugat ka sa balat. But, yun nga, exposure through the mucosa, like sa mata, sa bibig, lahat yan ay pwedeng maging entry, no, ng ating leptospira.
0: Okay, so meron tayong announcement na walang pasok bukas, August 10, 2026, sa Marikina All Levels Public and Private Schools. Alam mo, Fred, taga-Antipolo ko, at na-experience ko yan, eh, na yung sasakyan namin, pinasok, tapos meron pa doon parang tadpole yung babying palaka. Nagsiswimming doon sa sasakyan.
3: Actually, Doc Luisa, sa UST, diba?
0: Correct.
3: Hindi ka tumasyan pag hindi ka naka-experience.
0: Hindi ka taga-UST. Kung hindi ka naka- ang kotse ko pagkatapos ng ulan lagi ang amoy panis.
3: Yes. Lumlum.
0: Kasi lublob at ano. So, kamusta naman ang pagbabaha dyan sa UST, Doc? So, give us an update.
3: Actually, yung nagbabaha pa rin naman pero mas controlled na tayo kasi we have done so many management na for the flood control.
0: Okay. So, tayo po muna ay merong makakausap sa sitwasyon sa Batanes. Nandyan po si Cesar Roldan S. De Cool, ang PDRRMO sa Batanes. Cesar?
6: Yes, good morning po, Dr. Lisa, and sa ating lahat sa Subaybay. Good morning po. Magandang umaga po.
0: Magandang umaga po. Kamusta po kayo dyan sa Batanes?
6: Sa ngayon po ay pati kami nakaranas. Although wala namang bagyo sa amin dito, kami po ay nakakaranas ng medyo malakas na habagat. Kaya wala naman pong ulan, pero yung sea breeze at malalaking alon ay siya pong nararanasan namin ngayon dito.
0: So, walang mga mangingisda sa dagat, no, sa mga panahong ito. Oo. So,
6: yes po, ilang araw na po silang walang, hindi makapunta sa Laot.
0: Oo, pero kamusta ang sitwasyon? Oo.
6: Sa ngayon naman po ay okay naman ang sitwasyon. Yun nga lang, tama yung sabi nyo, wala po makapangisda. Wala rin biyahe itong mga ano namin, mga biyaheng papuntang isla, kabilang isla. At the same time, kansalado po ang flight ng Philippine Airlines sa amin dito. Pangatlong araw na pong kansalado ang flight dito.
0: Okay. So may mga pangangailangan ba ho kayo, Mr. Cesar, na gusto nyo pong ipaalam sa amin?
6: Sa ngayon naman po ay sapat pa naman po ang supply namin dito. At may mga nakapreposition na rin kami mga pagkain o kaya mga family food packs or hygiene kits or anything na kailangan po sa if ever meron tayong mga evacuees. Pero so far naman po, wala naman po sa ngayon. Siguro konting ano na lang kami dito, siguro dasal na lang po ang kailangan para at least mabawasan naman po pa kahit pa paano.
0: Oo. Alam mo, mahirap din tayo din sa atin po mga kababayang nakatira malapit sa dagat eh, no? Okay, apektado din po sila.
6: Yes po.
0: Okay, maraming salamat po, Mr. Cesar, sa inyo pong update dyan
6: maraming
0: po sa Batanes. Okay, so Doc, tayo magbalik. Yung tubig ba ha, ay talagang sobrang dumi. Kasi ho, may problema rin tayo sa solid waste management. Meron din tayong issue sa water waste management sa Pilipinas. Solid and water waste. Ha? Pag nagkahalo-halo yan sa tubig baha, iba-ibang sakit, Doc. Hindi po ba ang naka...
3: Yes. At saka pwede kasi siyang hindi natin kasi alam kung intact ba yung mga tubes na pinagdadaanan ng tubig natin from our home consumption, di ba?
0: Correct. Oo. So syempre nasisira din sila, right? So maaring ma-contaminate at ang very common kapag hutag ulan ay diarrhea.
3: Yes.
0: Tama no, Doc? So sige po. So ano po ang ano ba ang definition ng mga doktor sa diarrhea? Paano mo malalaman na ito ay diarrhea?
3: Actually, walang definite diagnosis or definition no, ng diarrhea. Basta, kumbaga, pagka nagkaroon ng pagbabago sa frequency ng pagdudumi. Like, for example, kung dati ay sanay ka na once a day ka lang dumudumi, tapos bigla kang nag 3 times, 4 times, tapos sobrang dami and tubig na tubig talaga yung lumalabas, and nagkocause din siya ng parang feeling na panghihina. Then, technically, nagda-diarrhea yung pasyente. No?
0: Yes. So, syempre, pag-usaping diarrhea, ang pinakakinakatakutan natin, Doc, ay dehydration.
3: Yes.
0: Okay. Signs of dehydration, Doc?
3: Actually, so kung dehydration, depende yan kung bata or matanda ang tinitingnan natin. Ano? But ang pinaka-common kasi naapektuhan ng dehydration yung mga bata kasi sila yung mas malaki ang water content ng pangangailangan ng katawan. But in most cases, ang tinitingnan natin dyan is yung paglalim ng mata o yung sunken eyeballs na tinatawag, yung skin turgor o yung hindi magandang elasticity ng skin, ano? And makikita din natin na talagang parang tuyong-tuyo yung kanilang balat, yung kanilang bibig, no? At to the point nga na ang bilang nephrologist ang tinitingnan namin diyan is yung adequacy ng urine output
0: kasi saka
3: ang tendency,
0: kulay, no?
3: Yes, ang tendency kasi is kapag ka dehydrated ka, magko-conserve ng tubig yung katawan mo and ang mangyayari, kukunti ang kanilang ihi at tama ka, magkakaroon ng concentration ng kanilang ihi.
0: Usually, ang ihi ay parang light yellow, tama?
3: Yes,
0: okay, so kapag dehydrated,
3: orange, dark orange,
0: sobrang
3: no?
0: Dark,
3: and
0: no? Okay, so first aid at home, Doc?
3: Yeah.
0: Pag tayo po ay nagda-diarrhea, ano pong pwedeng gawin natin mga kapamilya?
3: So actually, pwede natin silang bigyan ng ORS, no? Merong mga commercially available.
0: Ano ho ang ORS, Doc?
3: Oral rehydration solution.
0: Okay.
3: No? And pwede po natin yan gawin sa bahay. Meron po mga component yan, ano? Component ng salt, sugar, no? But then kung wala po tayong kakayahan, may mga commercially available po tayong for replacement, no? I just don't know kung pwede mag-mention, no? Like Gatorade, ganyan, mga ganyan.
0: Same
3: ano?
0: Others. Oh. So meron mga nakasulat naman, eh,
3: yes,
0: no?
3: Yes, kung anong mga electrolytes ang component.
0: So hindi enough
3: nila
0: na tubig lang,
3: yes,
0: no? Dapat
3: yes
0: may electrolytes,
3: yes,
0: din. Pag walang pambili, Doc, so paano natin gagawin ng ORS sa bahay?
3: Ang pwede po natin is that meron po tayong mga mixture, no, na parang salt, sugar, no, na pwede nating i-include sa ating ordinary water, no, to make sure lang na well hydrated and with electrolytes ang ating mga pasyente. And then kung sa kasakali
0: na proportions po, non, sige, sa isang litrong tubig.
3: Yes, siguro sa isang litrong tubig we can put sabihin na nating 1/4 teaspoon ano ng salt, no, kasi ang kailangan lang naman talaga is merong kang sodium content, no, na hindi nawawala. And then para din ma-overcome yung saltiness ng isang tubig, you can do proportion of its sugar content naman, ano. Mm-hmm. So ang pinaka ano natin diyan is merong kasi talagang proportion niyan, ano. I'm sorry lang Doc Luisa, I'm not so particular lang with the proportion, but we can
0: may
3: do
0: sugar, yes, salt, may sugar and salt, salt and no? water.
3: Oh, yes.
0: Just keep drinking. And then yung pinaka last na, Doc, what are the signs, red flags na dapat ER na ito?
3: Okay, so ang red flag dyan is talagang number one, sobrang dry ang skin ng pasyente to the point nga kung bata ang pinag-uusapan, sunken ang eyeball. Kung baby ang pinag-uusapan, sunken fontanel o yung ang tawag mo dito, yung bumbuna ng bata, no? And then yung pag-ihi ng bata o yung pag-ihi ng isang pasyente, kumukonti, no? Sobrang concentrated ang ihi to the point nga na kumukonti na siya, na yun na po yung mga kailangan nating indication para madala sila sa hospital.
0: Kasi syempre, ang laking tulong, no, Doc? Mm-hmm. Kahit suwero lang, eh,
3: yes,
0: no? O pasukan lang ng IV fluid sa ating mga ugat ay sumisigla kaagad.
3: Okay. Tsaka ang isa pa kasi is bukod sa pagtatae, mayroon din diyang symptoms ng nagsusuka, no?
0: Correct.
3: So, kung nagsusuka na ang pasyente, wala tayong choice. Hindi tayo pwedeng mag-oral replacement, but we need to give IV hydration.
0: Okay. Doc, tayo po muna ay magko-commercial at sa ating pong pagbabalik ay madami, dami tayong mga reports mula po sa ating mga Radyo Patrol.
2: Sa habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Proteksyon at tulong sa atay?
12: Liveraid Pro. May Silymarin.

0: Armor for Adventure with Biogenic.
1: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
5: Arthrosin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosin. Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.
7: Balik po tayo sa ating pong Alerto sa Habagat Special Coverage. Kumuha muna tayo ng report. Higit 90 barangay sa Pampanga nakaranas ng pagbaha dulot ng malakas na pag-uulan at habagat. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rutao.
8: Patuloy na nakararanas ng pagbaha ang ilang komunidad sa Pampanga dahil sa tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan, high tide at pagtaas ng volume ng tubig mula sa mga upstream area ayon sa pinakahuling ulat ng mga lokal na Disaster Risk Reduction and Management Office. Aabot sa 72 barangay sa 12 local government units ang naiulat na binaha ng mula isa hanggang halos 6 na talampakang tubig. Kabilang sa mga malubhang na apektuhan ang ilang bahagi ng Makabe, Bebe, Masantol, Lubao at Candaba. Kabilang sa mga sanhi ng pagbaha ang lumalakas pang habagat, walang tigil na pag-ulan, high tide, fluvial flooding at pagdaloy ng tubig mula sa mga upstream area, partikular sa mabababang lugar. Ayon sa ulat ng Pampanga Social Welfare and Development Office, ngayong Agosto 9, 2026, alas 6 ng umaga, nasa 59,462 families na o 177,666 na katao ang naapektuhan sa 85 na naiulat na barangay. Pinakamaraming apektado ang Makabebe na may 66,725 katao, sinundan ng Masantol na may 52,093 at Minalin na may 13,314. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon at hinihikayat ang mga residenteng nasa mabababang lugar at mga lugar na madaling bahain na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso at tagubilin ng mga lokal na otoridad sa disaster response. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
7: Salamat kay Gracie Rutao. Ito naman po, sitwasyon sa Las Piñas, kasunod ng pagbugsog-bugsong pag-ulan dahil sa habagat. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Las Piñas, hatid ni Kelly Cordero. Kelly?
9: Doc Luisa, humupa na ang baha sa ilang kalsada sa Las Piñas City ngayong tanghali. May gutter dip lang na baha sa may C5 Road, XC Paranaque westbound, pero humupa na sa may Ninoy Aquino Oyster Plaza, Dr. A. Santos Avenue sa tapat ng SM Sucat northbound. Ayon sa Las Piñas DRMO, passable na rin sa lahat ng uri ng sasakyan ng Alabang Zapote Road, Diego Sierra Avenue, C5 Road exit, Tramo Road, Naga Road, J. Aguilar Avenue, Danghari Road, Zapote Junction at Marcos Alvarez. May nararanasang mainit na pag-ulan ngayon sa Las Piñas at pinapalalahanan ang mga motorista na mag-ingat sa madulas na kalsada at siguruhing may dalang panangga sa ulan gaya ng kapote at payong. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
7: Salamat Kelly, yan po ang ating mga Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella.
7: Okay Doc, alam ko dyan sa UC laging binabaha. So ang tanong na ating mga kapamilya, may mga nagte-text po sa atin ngayon ay

0: ano ba ho yun? Eh, iniisip nila kailangan ng prescription, walang pangbayad sa doktor. Mm-hmm. Eh syempre, iniisip nila yung mga kagamitan nila, yung sitwasyon nila, magbabayad pa sa doktor. May libre ba ho daw ang pagpapacheck up para makakuha ng prescription ng doxycycline sa ating mga centers, Doc?
1: Yes, actually kung nasa barangay sila, no, meron tayong mga community barangay center na pwede nilang puntahan para magpakonsulta at makahingi ng prescription. And the same thing din sa ating hospital, sa UST Hospital. Alam mo naman, Doc Luisa, meron tayong outpatient department doon, no, na libre ang konsultasyon. Wala po tayong sinisingil na consultation sa ating mga pasyente, no. At even yung mga laboratorio na kailangan nilang isagawa, no, like yung mga CBC, no, mga electrolytes at urinalysis kung kinakailangan, meron tayong mga discounted rates, lalo na kung declared as clinically or indigent patient yung pasyente.
0: Okay. Okay. So, good news po yan. Oh. So, ayun po, ah, hindi ho yan, hindi ho yan rason para hindi tayo makakuha ng doxycycline, di ba?
1: At saka madagdag ko na rin, Dr. Luisa, meron, ang UST Hospital is isang accredited na yakap center, no, ng PhilHealth. So that kung ang kanilang UST Hospital ang kanilang choice or chosen provider, no, under yakap ng PhilHealth, pwede po silang pumunta sa UST Hospital yakap center for their free consultation.
0: Good. Oo. Alam niyo po, hindi lang naman mga health centers ang may for free, kahit sa private hospitals, madami po yan, may mga ano diyan, mga charity clinics na pwede niyo pong puntahan. Nandiyan po yung ating mga residents na nagte-train, na kasama po rin mga consultants. Maaari rin hong magbigay sa inyo ng mga libreng konsultasyon, no, para makabili. Kasi hindi dapat mag-self-medicate, correct,
1: yes,
0: Doc? Anong mga side effects kapag, okay, one is ang tanong, safe ba? Kunyari, ay isang buwan, hindi pa rin humuhupa sila, eh, wag na, magbotas naman sila. So, not necessarily ilulubog yung kanilang mga paa sa tubig baha, no? So, but is it safe to take it for a long time is the question.
1: Actually, ano,
0: Once a week
1: na dosage lang siya. But, syempre, nandun kasi yung resistance or yung tinatawag na tolerance, no, sa doxycycline, no? Kapag tinake natin siya ng long period, syempre, yung effectivity ng gamot ay questionable na rin later on. Kaya, maganda pa rin na together with the prophylaxis, we take in, no, yung mga measures, no, preventive measures na pwede nating gawin para hindi naman talaga tayo ma-expose ng paulit-ulit. So, yun ang usual common problem kung paulit-ulit nating iniinom yung gamot, eh, no, yung resistance o yung tinatawag na tolerance natin sa antibiotic.
0: Ibig sabihin nun, kung kayo po ay nagsa-self-medicate at malalakas na yung ginagamit nyo, may ano pala yan, eh, no, Dok, yung
1: effectivity level.
0: Saka yung pag nagamit mo na yung malakas, wala nang mas lalakas, nako, yes, lagot tayo. Dahil pag nagkaroon ng resistance, wala nang mapwedeng ibigay sa inyo. Yes. Hindi na ho gagana sa inyo yung malalakas na antibiotics. Mm-hmm. Okay, so yun nga ay tinanong ni Malnad Reteb Michelle. Sabi nga niya, ang penicillin ay bawal over the counter. Mm-hmm. Pero usually it's doxycycline, no?
1: Doxycycline.
0: Pero yung penicillin ay hindi...
1: Usually kasi IV, no? Intravenous siyang binibigay. So it has to be given sa hospital.
0: Oo. So ang tanong nila, etong malaking tanong, paano kung nakita nila yung red flags na dapat po daw sila yung magpa-admit? Doc, ano ho ang coverage ng PhilHealth for leptospirosis?
1: Actually, you know, meron tayong mga PhilHealth cases, no? And I think one of the coverage is leptospirosis. So, pwede po sila, lalo na kung ang pasyente po ay may indication na they have to be seen sa emergency room, no? And then magpa-test, no? Kung leptospirosis nga. But with the manifestation alone, pwede na po kasing mag-start ng treatment. Now, yun nga lang, kung severe type, no, at nagkakaroon na nga po ng renal failure na tinatawag, kailangan pong i-dialyze ang pasyente. And I think, no, ang dialysis naman po is just an acute setting, no, sa mga pasyenteng may leptospirosis, dahil may mga cases naman po kami na after 2 or 3 sessions ng dialysis ay nagre-recover ang kidney at eventually natatanggal.
0: Okay, so since nabanggit niyo po, Doc, yung yakap center,
1: yes,
0: o yakap clinic, yes, program po ng PhilHealth, hindi lang sa UST yan. Madami ho mga accredited. Makikita po natin sa website ng PhilHealth. Diyan po sa yakap clinic ay outpatient. So, yes, maaari rin ho kayo magpakonsulto dyan for free.
1: Yes.
0: At I'm sure yung test din for leptospirosis ay may coverage. Is it covered?
1: With no, the yakap? Hindi po siya part ng diagnostic ng
0: sa
1: yakap.
0: Opo. Hindi. Opo. Sana masama, no? Mm-hmm. O, diba, like, next time, pag nag-guest natin sila Dr. Ishpargas at saka si Dr. Mercado, hingin natin yan. Kasi, diba, syempre, if you want to know, diba, kung infected ka. But, nevertheless, ngayon po sa ating po mga DOH hospitals, ay meron tayong zero balance billing. So, sa emergency room po ng mga DOH hospitals, mayaman ka o mahirap ka, basta dyan ka pumasok, yun lang ang problema natin, is yung capacity.
1: Yes.
0: No? Yung DOH hospitals, tapos kasali po dyan yung Philippine Heart Center,
1: East Avenue, JR,
0: NKTI. Okay.
1: Yan ang mga malalaking hospital na under DOH.
0: Lung Center, yan po ay may portion for
1: actually meron silang parang express lane, ano, kung may kung suspected na leptospirosis ang isang patient, I think isang naging proyekto ng DOH is yung tinatawag na parang express lane, na kung saan kung diagnosed ka or suspected as leptospirosis, you will be given immediate an immediate care or assessment.
0: Okay, so good news po yan. Okay, so napag-usapan natin leptospirosis, diarrhea. Doc, uso rin ng, alam mo, nowadays, sa clinic ko, Doc, ang daming fungal infection. Dahil yata ho din sa panahon, ang dami-daming may bungi. Oo, dahil nababasa sila, hindi nagpapalit, ang daming bungi sa paa. Oo, so yun po ay ating pong iingatan. And syempre, pag may bungi ka, ay yun na nga, nagmamacerate, no, nagkakaroon ng opening sa paa o sa balat, from there yung opening na yan, madami pwedeng pumasok diyan. Yes. Diba? At isa na nga po diyan ay leptospirosis.
1: Actually, Dr. Luisa, no, ang DOH kasi recently nag-release sila ng cases of leptospirosis, and they compare the case of leptospirosis from last year, from January to June 6, okay, same period. Last year kasi ang natala is around 2,046 leptospirosis cases. But right now, they have noted a remarkable increase by 6%. Kasi right now, ang total number of cases natin is nasa 2,177 leptospirosis cases from January to June 6 of 2026.
0: So, tumaas?
1: Yes, tumaas by 6%.
0: Kaya nga. Bakit kaya, Doc? Sige nga, sa paulit-ulit natin itong pinapaalal sa ating mga kapamilya, bakit ho kaya tumaas ang kaso?
1: Actually, yun din kasi nga tubig ulan, ano? Dahil nga almost every day meron tayong ulan, so that may baha, no? And since may baha and meron tayo, hindi mo maiwasan dahil kailangan mong sumuong sa baha, no? If you have to go to work, no, yung mga estudyante, kahit na sabihin natin na nagkakaroon ng parang asynchronous na class or pasok, no, they still have to be exposed, or they will be exposed. So, yung mga ganyang pagkakataon na may baha, mayroong exposure, yan ang mga risk natin. And then, syempre, sasabihin nga natin, ano bang factors na nagko-cause nito? So, babalik tayo, Dr. Luisa, dun sa ating flood control, waste management, control of rats, no? And even yung tinatawag na hygiene natin and yung pagsusuot ng mga protective gears para sa atin.
0: Oo. I think magandang programa ng LGU, masabi nga, no, sa ating pong mga mayors. Mayor Joy, kaibigan kayo ng Belmonte. Mayor Francis, so lahat po nating mayors, maaring mamigay ng mga protective gears, no?
1: Actually,
0: as simple as bota.
1: Yes.
0: Okay. Diba? Ang ipamigay, bata, matanda, kasi sila po ay lumulusong nga, nakahanda, para hindi talaga nakalublob. Mm-hmm. Diba? So, huwag niyong sanayin na kahit ito po ay nangyayari tuwing
1: maulan,
0: hindi nyo ho masabi kapag kayo ho ang tamaan nito pong leptospirosis. Okay, Doc. So far, would you have the number of ilan ang namatay this year of leptospirosis?
1: Siguro kung titingnan ko, wala akong actual data, but if I may say, ano, sa acute cases ng ATN ano, or yung acute tubular necrosis, out of the 10 patients na nakita namin, siguro may mga 5, almost 50% ang nadadialyze, no? It's not really mortality, but on the morbidity side, at saka yung severity, almost half of our hospital admissions ng leptospirosis ay nagdadialysis.
0: Okay, so sabi nga, iwas sakit, iwas gastos. So preventive pa rin ay importante dahil nga, yun, hindi ka man mamatay, dinadialyze ka naman, no? So, Doc, sa UST, ilan po so far ang admitted patients natin for leptospirosis?
1: Siguro po meron kaming 5 kaso na nakita na na leptospirosis dyan, and 2 dyan ay nagdialysis, pero nag-resolve naman. Kasi nga, ang pinakamaganda kasi nga, Doc Luisa, is yung ma-diagnose agad.
0: Early
1: no?
0: diagnosis. Okay.
1: Kasi marami sa kanila, mga bata.
0: Oh, kawawa, oo, no?
1: Mga, siguro mga 30, mga working population po.
0: Oh, and they have to understand na maari pala, sabi mo, earliest is 3 days, pero maari ring weeks after.
1: Yes, 2 weeks at least, no?
0: Na na-expose, kala mo hindi na related, pero after 2 weeks, dun ka parang sasakit ang kalamnan mo, feeling mo ay trangkaso, yun pala ay iba na.
1: Yes.
0: Leptospirosis na siya. Okay, Doc. Natutuwa ako, alam nyo po, last Tuesday, ako po ay nag-host ng 80th year celebration ng Department of Surgery dyan po sa UST. UST graduate po ako, proudly. Sabi ko nga, ayan, pinapakita na yung aking pictures. Naku, wala kasi, Doc, eh. Hindi tayo
1: nagpa-picture.
0: Oo nga, ako pala ang, yung program ko kasi late na. Okay, but it was a whole day celebration, I believe. Natutuwa po ako, nakita ko po yung mga dati kong guro sa surgery. Alam niyo po, pasang-awa lang ako sa surgery. Nagpapasalamat akong lumusot ako at pumasa dahil kung hindi na niyo ho ako maririnig ngayon. Napakahirap pong subject na yan. Yan pong subject ng surgery ay para lang po sa, ang tawag sa mga surgeons ay hari ng ospital. Diba? They are the kings of the hospital. Isa hong, kaya natutuwa ako, may mga babae ng surgeons, yes, no? Na talaga hindi natatakot maghiwa at mag-opera. Mm-hmm. No? So, proudly, nakakatuwa that ang daming mga mga highlights, no? Na sinabi ang UST, ang unang mga, would you know, Doc, mga unang surgeries na ginawa ng UST?
1: Actually, you know, yung pinaka na as a nephrologist din, ano? Actually, yung kidney transplant was also done in UST.
0: The first
1: kidney transplant
0: was in UST.
1: Opo,
0: ano
1: no?
0: pa po?
1: Yun
0: ang naalala mo.
1: Kasi related sa nephro.
0: Kasi ang dami ko narinig. Sabi ko, naaliwa ko. No? Napaka nakakatuwa. Kasi ano to, syempre it's a training institution.
1: Yes.
0: So proudly, UST produces a lot of surgeons. And tinanong ko nga si Dr. Abes, 95 years old na siya, na Soruano, at who was a training.
1: Naabutan mo pa ba siya? Ako naabutan ko siya.
0: Ako hindi na. Training officer. I asked him, what makes a USC surgeon different from the rest? Ang sagot niya ay the compassion.
1: Yeah. Yung tatlong C siguro natin.
0: Kasi
1: commitment,
0: ano ba yung
1: C? Compassion, and competence.
0: Oo. Ako, I'll add to that, no? Alam na alam ko kapag UST, taga-UST ang kausap ko. Alam mo bakit?
1: Bakit?
0: Magaling magsalita. Magaling magpaliwanag. Kasi sa UST po, tinuturuan kami sa mga grand rounds. Yeah. No? How to present cases. Lagi po dapat nag-uumpisa sa kaso. From there, we discuss ano ho ang nangyari sa pasyenteng ito. And then, I proudly po, ako po ay, kahit po sa ibang ospital na ako, ang aking pong magulang ay pinangangalagaan po ng aking pong mga professors dyan po sa UST Hospital. Kaya more power po sa UST sa lahat po ng pag-train, no? Ng dyan galing yung mga doktor. Diba? So, nandyan yung aming mga gurong magagaling na talaga who are committed to train more doctors in our country with a heart, no? So, nandito po tayo, naglilingkod po sa ating pong bansa. Okay, Doc. So, ano po ang inyong huling mensahe sa ating mga kapamilya, Doc?
1: Okay, so lalo na ngayong panahon na to, no? So talagang mag-ingat po tayo sa ating mga exposure, no? Sa leptospirosis, pag-inom ng mga tubig, no? Make sure na very safe po ang ating tubig na iniinom, and make sure lang po na kung talagang kailangang lumabas protektahan po natin ang ating sarili, no, lalo na sa baha, para po hindi tayo ma-expose sa leptospirosis. And Doc Luisa, maraming salamat sa pagkakataon na to, and I hope, no, nakatulong po tayo na ipalaganap ang kaalaman on how we can protect each other against leptospirosis.
0: Yes. And more programs with UST Hospital, sasama natin ang mga ating po mga doktor from UST sa ating po mga public service programs sa DZMM Teleradio, Radyo 630. So maraming salamat, at it is an honor na makasama po natin today si Dr. Charito Malong Consolacion, ang ating pong medical internist, nephrologist, at medical director po ng UST Hospital. So manatiling pa rin nakatutok dito sa DZMM kasama si Ariel Rojas para sa alerto sa habagat, the DZMM special coverage. So kami po ba ay magpe-present pa ni Franco mamaya sa okay, so abangan niyo po ako mamaya with Franco Reyes at 1:30 sa Connect Ka Dyan. So preempt po ang aming programa, pero patuloy pa rin po ang ating pong alerto sa habagat sa ating pong special coverage. So maraming salamat. Bye.
2: Sa habagat, the DZMM special coverage. Special coverage.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisa ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras natin. 11:59 na po ng tanghali.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Kapamilya ni Lino Nacer Blue Ribbon Committee na muli itong iimbestigahan ng mga maanumalyang flood control project sakali may bagong personalidad na lumutang sa issue. Sinabi sa DZMM ni Blue Ribbon Committee Chair Senator Erwin Tulfo na maaaring maging saklaw na investigasyon ay iba pang substandard na proyekto kabilang mga kalsada at tulay at nakikipag-ugnay ng komite sa DPWH at iba pang ahensya tungkol dito. Una na sinabi ni Tulfo na ipauubayan na ng Blue Ribbon sa Office of the Ombudsman ang investigasyon sa flood control dahil gumugulong na anya ang mga kaso. So, kaugnay nito.
4: Kami na lang siguro pag may mga bagong personalities na lalabas, lulutang din, doon kami papasok. Hindi lang po tayo sa sentro sa flood control, pati siguro mga substandard projects na po, mga tulay, mga kalsada, na marami po kaming nakikita na hindi po tumutugma or angkop doon po sa standards.
3: Samantala, sinabi ni Tulfo na ipatatawag ng komite ang kalihim ng isa pang ahensyang iimbestigahan. Oras na makakuha ng ebidensya tungkol dito pero hindi binanggit ang ahensyang sangkot. Ito ay matapos i-anunsyo ng senador ang bagong investigasyon ng Blue Ribbon sa isa pang anomalya.
4: Pag nakuha na kami ng enough evidence, ipapatawag namin yung secretary para magpaliwanag din. Because we have a lot of questions. Sasabihin namin, pinondohan ka ng pinondohan na napakalaking pondo pagkatapos. Pangako ka ng pangako, nag-antay lahat. Ano nangyari?
3: Balita naman sa labas ng himpilan, sa pong top most wanted person sa Taguig, na-aresto na. Balitang kumpirmado sigurado muna Taguig, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly. Kelly? Babalikan na natin mamaya si Radyo Patrol Kelly Cordero sa kanyang ulat. Yes, Kelly. Go, Kelly. Alright, babalikan na natin mamaya si Radyo Patrol Kelly Cordero. Yan po mga balita basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: DZMM Balita Ngayon. DZMM Numero 1 sa aksyon. Ito po ang DZMM. Bata AM DZMM. Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.

0: Isang maulang hapon sa ating lahat. Ito po ang DZMM Special Coverage sa Habagat. At ang pakiramdam ay parang siyam-siyam na tinatawag eh. Walang tigil, lalakas at hihina pero tuloy-tuloy itong pag-ulan na nararanasan natin ngayon. Ako po si Peter Musngi at kasama natin the one and only Ariel Rojas.
1: Yes, magandang hapon po Sir Peter at sa ating mga kapamilya. Yes po, actually yung ulan nga ay pabugso-bugso. May mga parts na natutila pero bubugso ulit ng napakalakas. Kanina po Sir Peter sa aking tinitirhan, nakita ko po sobrang baba nung ulap. Natakip na yung ano, yung mga building ng ano, ng Ortigas at ng Eastwood.
0: Oh, ganun kababa.
1: Yung ano lang Habagat ngayon.
0: Kasi
1: tuloy-tuloy yung supply ng ano ng ulap eh.
0: Oo, pero Ariel, ano talaga ang rason nito? Dahil lagi natin binabanggit yung Habagat. Habagat nga lang ba talaga ang nagpapaulan?
1: Yes, Habagat lang po siya, pero meron pong mga bagyo sa palibot ng PAR. Sa labas, hindi po sila papasok ng PAR mga kapamilya, pero meron silang paghila. So, enhanced itong ating Habagat. Kaya po, mula noong Biyernes ng gabi hanggang ngayon, ay tuloy-tuloy po yung pagpapaulan.
0: Yun. In the meantime, yung mga iba't ibang lugar na malayo sa Metro Manila na nakikita natin, may mga nagre-report na Batangas, halimbawa, at kung saan-saan pa, pati yun, sakop nitong napakalawak na pag-ulan na to?
1: Yes po, lahat po sila ay sakop ng Habagat. Umaabot ng Ilocos Region, Benguet, and buong Central Luzon, Calabarzon, and Occidental Mindoro. Actually, Sir Peter, kung pwede natin i-request sa Tekno, ipakita yung mga lugar na naka-heavy rainfall warning. Iisa-isahin natin kung saan nakataas po ang heavy rainfall warning. Mabilisan lang po, Sir Peter.
0: Okay lang. Sige, go ahead please.
1: Nakataas po ang heavy rainfall warning as of 11 a.m. dito po sa Metro Manila. Ayan po yung ating mapa sa mga nakasubscribe sa DZMM Teleradio.
0: Anong kulay yun, Ariel?
1: Kulay pula po, red kulay, warning. Ibig sabihin po, ay posible pa ang buhos na ulan in the next 2 hours. Metro Manila, Zambales, buong probinsya ng Bataan, western and southern parts ng Tarlac, southwestern part ng Nueva Ecija, buong Pampanga at Bulacan, yung malaking bahagi po ng Rizal, General Nacar sa Quezon Province, bayan po, mga syudad po ng Binyan at San Pedro sa Laguna, at yung hilagang bahagi ng Cavite. Yung kulay orange naman, ay ibig sabihin po ay matinding ulan pa ang aasahan in the next 2 hours. Kabilang po dyan ang southern part ng Ilocos Sur, buong probinsya ng La Union at Benguet. Gayun din po ang nalalabing bahagi ng Tarlac, southern part ng Nueva Ecija, itong ilang lugar pa sa northern Quezon, northeastern at western part ng Laguna, nalalabing bahagi ng Cavite at ng western at central parts ng Batangas. At mayroon pa tayong yellow warning, may malakas pang ulan sa northern at central Ilocos Sur, Pangasinan, Abra, kanlurang bahagi po ng Mountain Province at ng Ifugao, nalalabing bahagi ng Nueva Ecija at ng Laguna, western at central Quezon, kasama po yung ibang bahagi pa ng Pulilio Islands, and finally sa occidental Mindoro.
0: Abay, practically buong Luzon yun na, Ariel.
1: Halos buong Luzon po, no? Meron pang konting ulan sa may northern Luzon, pero yung western part, Sir Peter, ang talagang inuulan ngayon.
0: In the meantime, si Bagyong Maymay, wala na ba yun?
1: Nalusaw na po siya, so naiwan po yung Habagat. May bagyo po sa may Taiwan ngayon, sa ilaga ng Taiwan, sa labas po yan ng PAR, yung Typhoon Dolphin, siya po yung primary na driver na humihila dito sa Habagat.
0: Pero ang hindi ko maintindihan, bakit parang ayaw maubos yung ulan?
1: Opo, naipon po yung mga kaulapan, Sir Peter. At yung una, tumatambay sila sa gitna ng dagat. Ngayon, dahil umusog na yung bulkan, yung bagyo po ay umusog dun sa may hilaga ng Taiwan, nadala niya yung hangin, so napalapit niya yung kaulapan sa lupa, kaya tuloy-tuloy.
0: So parang hinihigop?
1: Opo, hindi naman hinihigop, pero parang
0: hinahatak.
1: Oo, hinahala ng konti. Oo, kaya napapaano sa lupa.
0: Ayun, okay.
1: Banggitin ko lang, Sir Peter, no? Yung mga mabundok pong lugar tulad ng Baguio, kasi sa Baguio po pinakamaulan.
0: Alam mo, meron nga ako nakitang parang waterfall sa mga kalsada sa
1: Benguet.
0: Benguet.
1: Doon po sa Baguio, kasi po in just 4 days, halos isang buwan ng ulan ang binuhos. So talagang grabe yung banta ng mga pagbaha and landslide. So sa Cordillera, sa Abra, ingat po kayo dyan. Pati sa may bahagi ng Zambales, kasi may bundok din sa may Zambales. And even dito sa may Rizal area, kasi may Sierra Madre na po dyan. Marami pong binaha at may landslides. Yung Angat Dam, tumaas po ng halos 3 metro. Yung San Roque Dam po sa may Pangasinan at sa may Benguet, tumaas po ng lagpas 6 na metro. So, at least may
0: nabanggit mo ba yung Angat?
1: Yung anggat po yung ano, almost 3 meters.
0: Okay, very good, very good.
1: At least may ganong dagdag. Yeah. Pero yun nga, sobra-sobra po yung ulan, Sir Peter.
0: Okay, ibig sabihin din, yung Magat Dam na talagang, sabi nga nila, eh, dahil sa pagkatuyo doon sa Northern Luzon, mm-hmm. eh, naglabasa na daw yung mga islang maliliit doon sa Magat Dam. Eh, ano bang latest doon?
1: And even, sir, sa Pantabangan, no, yung old town ng Pantabangan na nandun po sa ilalim nung dam, nakita po yun pag bumababa yung tubig, sa Magat Dam ay umakyat po ng mahigit 1 meter at well, yung Pantabangan naman ay higit kalahating metro ang tinaas.
0: Oo. Di ba meron kayong ano special ni Ami ano ha na
1: alerto sa Super El Nino.
0: Oo. So in other words, ang gusto kong matanong sa iyo Ariel, ito ba parte pa rin ng epekto ng Super El Nino or wala pa talaga yung epekto na yun?
1: Opo. Alam niyo partner, itong ating naranasan ngayon ay normal na bahagi ng El Nino kasi may dalawang parte yung El Nino eh. Pag nagsimula ang El Nino kasabay ng habagat season ay mas maulan yung habagat season. Pero itong habagat season ito ay medyo weird kasi nung July may mga bagyo namang dumaan, di ba? Na dapat hihila rin ng habagat, si bagyong Inday, super typhoon malapit sa atin, and yung bagyong Quiapo, hindi sila nakapaghila ng habagat as forecast. Pero ito ngayong bagyong Dolphin na hindi naman pumasok ng PAR, ito yung mas malakas po yung hila. But mga kapamilya, normal po na pag nagsabay ang simula ng habagat season at ng El Nino ay mas maulan ang habagat season. Last quarter pa ng 2026 at hanggang sa pagtawid, hanggang matapos yung El Nino sa June 2027, doon po mararamdaman yung pinaka-epekto ng El Nino na kabawasan sa pag-ulan.
0: Which means na the worst is still to come.
1: Yes, we haven't seen the worst. I mean, we haven't even seen the actual impact ng El Nino. May mga here and there small impacts, no? Pero yung talagang totoong pagsipa ng kabawasan sa ulan, yung nakita natin bitak-bitak na lupa, mangyayari pa po yun sa last quarter, magsa-start ng last quarter ng this year hanggang sa pagtawid sa tag-init.
0: Okay. Alam ko meron ka pang gagawin, Ariel, no? Pero gusto kong itanong ito sa iyo eh. Dahil may mga balita na may mga pader na bumagsak ano ha eh dahil nga sa tuloy-tuloy walang patid itong pag-ulan na to, talagang magiging ano no, magiging kung hindi matindi, maganda yung pagkakatayo ng ng ano niyo, bakod ninyo no, kung konkreto yan, medyo siguro bisitahin na ninyo dahil baka yan ang sumunod.
1: Opo, mukhang hindi po maganda ang pundasyon kasi mukhang mababaw kaya ano no, madaling natumba or baka luma na rin po partner. Pero yun nga po, dahil tuloy-tuloy yung pag-ulan, kahit sabihin natin na posibleng sa mga susunod na oras or bukas ay mas konti ang ulan, itadaan po natin, basang-basa na po ang lupa, ang saturated na lupa ay hindi na kaya mag-absorb ng dagdag pang tubig. So anything na babagsak pa ay pwede nang dumagdag sa pagbaha.
0: Kaya dapat magpasalamat tayo sa mga watershed areas. So Ariel, ano pa ang maibabalita natin?
1: Yes po mga kapamilya, ito na nga po, naglabas po ng weather advisory ang PAGASA kaugnay ng patuloy na pagpapalakas ng southwest monsoon o habagat na magdudulot pa ng malakas hanggang matinding ulan sa ilang lugar. Inaasahan po ang malakas hanggang matinding pag-ulan sa mga susunod na araw dahil sa habagat, bagamat wala namang minumonitor na bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pinakamataas na dami ng ulan po, aabot sa mahigit 200 millimeters o yun pong buhos na ulan na pwedeng mangyari sa Benguet mula po ngayong araw hanggang bukas ng tanghali at 10 ng Agosto. Kabilang din sa mga lugar na makararanas ng 100 to 200 millimeters na ulan, yan po yung posibleng heavy to intense to torrential rains, sa Ilocos Sur, La Union, Zambales, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. At sabi ng PAGASA, yun nga po, pwede pa magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa at pag-apaw po ng mga tubig sa ilog at mga estero, pati yung mga creeks, lalo po sa mga urban areas, lalo po sa mga mababang lugar, at yung mga landslides naman sa mga bulubunduking bahagi ng mga apektadong lalawigan. Pinapayuhan po ang mga lokal na pamahalaan at mamamayan na maging handa sa mga posibleng epekto ng masamang panahon. Ayan po, nakalabas na rin po ng monitoring domain ng PAGASA ang isang tropical depression at yung typhoon Dolphin na papunta na sa may eastern China, pero sila po kahit medyo malayo ay nakakatulong sa paghila ng habagat.
0: At yan ang latest ano, as of what time,
1: this Ariel? Is as of 11 a.m. sir.
0: Okay, very good. At yung susunod nating weather forecast ay mga, tama ba, mga alas dos O alas
1: 3. Every 3 hours every ang issuance ng heavy rainfall warning.
0: Okay, very good. At ngayon po ay patuloy na binabayo ng malakas na ulan ang maraming lugar sa Metro Manila. Laki ng problema ko kanina. Hindi ko alam kung paano ko lalabas ng kotse. Para pumunta dito, ang lakas ng ulan. Okay, at malaman po natin, live mula sa Maynila, nagbabalita si Jesse Cruzat, katuwang sa pagbabalita at pagseserbisyo. Jesse, ano nang sitwasyon dyan sa mga dati ay binaha o baha pa rin ba? Jesse, go ahead please.
2: Peter, magandang hapon. Ano, nakikinig ako sa usapan nyo kanina ni ating resident meteorologist na si kababayang Ariel Rojas. At tama yung obserbasyon natin, ano, sa pag-iikot natin sa ilang lungsod dito sa Metro Manila, kasama na ang Parañaque City, Las Piñas, at ngayon ang aking location dito sa Maynila. Pabugso-bugso yung buhos ng ulan. Nariyang lalakas, nariyang hina, pero as of this moment, 12:14 ng hapon ay tumila ang ulan. Sa kabila niyan, may mga lugar pa rin na baha dito sa Maynila, kasama dyan ang Rojas Boulevard dyan sa may Service Road, northbound, Gutter Deep, sa may Padre Faura northbound, Uncle Deep, ganun din sa may UN northbound, Uncle Deep. Pero ang naobserbahan natin kanina ay magkakaroon ng konting pagbaha, pero pagtigil ng ulan ay magsusubside din agad yung baha. May mga nakita rin tayo mga kawanin ng DPS o Department of Public Services ng Manila LGU na naglilinis ng mga drainage system. Tinatanggal nila yung mga burak para kahit o paano, sabi nila, kung sakaling magkaroon ulit na malakas na ulan ay dire-diretso na yung pag-agos ng tubig. Wala tayo masyadong naobserbahang mabigat na trapiko. Light yung traffic dito sa Maynila. Pero may mga pagkakataong napapatigil nga yung mga sasakyan, lalo na dito sa may bahagi ng UN, sa may part ng Padre Faura, at sa may bahagi ng Rojas Boulevard, dahil nga doon sa mga part ng lugar na yon ay may mga tubig pa rin o may baha pa rin, pero madali namang nagsusubside pagkalipas ng ilang oras. Galing din tayo kanina, Peter, ano, ay bahagi ng Parañaque City sa Barangay San Isidro, kung saan umabot hanggang Leeg yung ibang lugar, lagpas tao kagabi. Pero ngayon, nagsubside na. Ang panawagan nga lang ng mga residente ay siguro ma-check din ang pamahalaan yung drainage or yung creek nila doon sa lugar, dahil every time na nagkakaroon ng malakas na pag-ulan ay umaapaw yon at nadadamay yung mga bahay na nakapaligid doon sa creek, Peter.
0: Okay, Jesse, doon sa mga napuntahan mong mga lugar, no, ay yung tinatawag na Uncle Deep. Meron bang mas mataas na baha o malalim na baha na hindi na siya passable at all?
2: So far, Peter, sa pag-iikot natin, walang kalsada na hindi passable. Ibig sabihin, kaya namang daanan, maging ng mga light vehicles, yung mga motorsiklo nakakadaan. Nga lang yung mga pagkakataon talaga na obserbahan natin na medyo bumabagal yung usad ng trapiko dahil nagbibigayan din yung mga sasakyan. Ganun pa man, ulitin po natin para sa mga motorista at sa mga kababayan natin na pupunta dito sa Maynila ngayong linggo ay passable yung mga kalsada. At kasabay niyan, Peter, may dagdag ko lang din, ano, patuloy din yung cleanup operations ng Manila LGU dyan sa bahagi ng Baseco Beach, Port Area, dahil nakita natin na marami talagang mga dinalang basura yung Manila Bay, ano, yung alon na dala nitong Manila Bay, buhat nga nitong mga nagdaang araw dahil na rin sa habagat, Peter.
0: Jesse, before I turn you over kay Ariel, ano, ha, isa-isahin lang natin, ha, kung ito yung nasilip mo, Rojas Boulevard is okay, tama?
2: Yes, sa Rojas Boulevard, yung sa tapat mismo nung sa Dolomite Beach, medyo may pagkakataon na Uncle Deep.
0: Okay.
2: Ulitin ko, pag tumigil yung ulan, mabilis yung nagsusubside. So okay,
0: okay
2: tayo dyan.
0: Very good.
2: Yung mga sasakyan.
0: Alright. Taft Avenue.
2: Sa Taft Avenue naman, ganun din. May pagkakataon na Uncle Deep kapag umulan na malakas. Pero pag daan natin kanina bago tayo mag-report, ay passable sa lahat ng mga motorista.
0: Lagusnilad.
2: Yung Lagusnilad, ganun din. Passable din. Lalo na dyan yung papunta sa may bahagi ng Luneta. Kung dadaan ka sa ilalim, ay passable din sa mga motorista.
0: Okay, last, Quirino Avenue.
2: Quirino Avenue, ganun din, Peter. Possible sa
0: okay,
2: mga
0: very good.
2: Sasakyan. At yun nga, no? Na-observe nga natin na hindi tulad ng mga nagdaang taon na mabagal bumaba yung tubig o mabagal mag-subside. Ngayon, na medyo napapansin natin na may improvement dahil nga patuloy din naman yung paglilinis ng DPS o Manila LGU doon sa mga drainage system nila.
0: Okay.
1: And po, hello, Jesse. Jesse, yung Espanya naman, kumusta?
2: Ang Espanya, ito, tinitignan ko ngayon dito sa listahan ng ipinaus ni Mayor Isko Moreno. Ang Espanya ay malinis at wala ding baha sa mga oras na ito. Ito yung tinitignan ko ay as of 10 a.m. ngayong umaga.
1: Jesse, nabanggit mo kanina no na yung mga basura nga ay naanod o dun sa dalampasigan ng Baseco. Wala namang report na sobrang lakas ng alon na umabot doon sa mga kabahayan ng ating mga kababayan dyan sa Baseco?
2: So far yung nakita natin, personally, pumunta tayo mismo doon sa may bahagi ng Manila Bay, sa may Dolores. Hindi ganun kalakas yung alon, pero makikita mong consistent. Talagang dadalhin din talaga yung mga basura patungo doon sa Pangpang, pero not to the extent na hahampas doon sa mga bahay malapit doon sa dagat. So hindi naman ganun kalakas, pero yun nga, kaya nitong dalhin yung mga basura papunta doon sa shore.
1: Sir, partner, kanina na report mo, Jesse, no? Sabi mo isang creek ang posibleng barado doon sa may Parañaque. Sa may anong barangay ito ulit, Jesse?
2: Yes, Genyan Ariel sa barangay San Isidro sa Parañaque City. Actually, tinignan natin mismo yung creek. Ano? Okay naman siya, pero ang sabi ng mga residente, every time na kahit hindi bagyo, basta merong malakas na pag-ulan, umaapaw talaga yon. Baka pwede daw matignan ng DPWH o kung sino mang concerned agency, ma-check, baka sakaling mababaw na or baka kailangan ng palalimin ulit yung creek dahil nga medyo hindi naman ito ganun kalaki. Kaya ang nangyayari sa tuwing may mga pag-ulan ay umaapaw ito. Pero ang good news naman, kahit na medyo tumaas yung tubig doon sa lugar, pagdating ng bago mag-umaga kanina, mga pasado alas 4, alas 5 ay madali rin nag-subside yung tubig. At may dagdag ko lang, Ariel, ano, itong creek na ito, tiningnan ko sa mapa, konektado pa rin ito sa Manila Bay. So posibleng meron din daw na factor yung high tide, no? Kapag tumataas yung tubig ng Manila Bay ay nadadamay din yung mga katabing creek at ilog sa palibot nito.
0: Okay, Jesse, isang hirit na lang. Quezon Boulevard sa Mequiapo, kumusta? Kasi Sunday ngayon eh. Maraming, usually ah, maraming nagsisimba sa Quiapo Church. Kumusta doon?
2: Yes, Peter. Isa yan sa assignment natin ngayon. Ano? I-check natin dahil pagkagaling natin sa part ng Parañaque, duman tayo sa Baclaran, okay naman, dumiretso tayo dito sa Rojas Boulevard. Hindi pa natin nadadaanan yung part na yan dyan sa may Quezon Boulevard.
0: Okay.
2: Pero babalikan kita dyan. Kung ano yung status, kukontakin lang natin din yung ating mga sources. Pero sa palagay ko, sa mga pagkakataong ito, hindi naman din ganun binabaha dun sa lugar. Nga lang, kung magtutuloy-tuloy yung sinasabi ni Ariel din kanina, no, na pabugso-bugso at malakas sa pagulan, ay posibleng magkaroon din ulit ng pagbaha dun sa area na yon.
0: Okay, very good. Jesse Cruzat. Extra please, Jesse.
2: Yes, at kadawang sa pagbabalita at pagsaservisyo, Jesse Cruzat para sa DZMM.
0: Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage. Ang oras natin sa ating special coverage, alas 12:22.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Sa kasalukuyan po, mahigit 200 pamilya o 661 individual ang inilikas at namamalagi pa rin sa evacuation sites sa ating lungsod. At baha pa rin ang ilang looban sa Kapiligan, Barangay Doña Imelda sa Quezon City. Nabanggit itong Quezon City, Ariel, ano ha? Galing ako ng Commonwealth Avenue eh. So halos kukunti lang talaga yung mga sasakyan. Okay, wala ako nadaan ng baha. Para po dun sa mga nakikinig at dadaan, gagaling sa San Jose del Monte, Novaliches, o sa Fairview
1: Batasan,
0: mismo. Oo, ngayon, ang problema dito, mabubulaga kayo ng mga potholes. May mga nahukay kaagad. na dinadaanan sa Commonwealth Avenue southbound.
1: Alam mo partner, nung papunta rin ako dito sa ano sa ABS no, yung approach ng ano ng flyover ng EDSA Kamuning, may ano din nagkakaroon ng slowdown at ng bottleneck kasi may ano din may hukay na tinakpan lang ng parang may, yung metal sheets. So nagkakaroon ng slowdown pero yung sabi mo kanina maluwag yung trapiko. Pero doon na may slowdown kasi may mga nabubutas na di ko alam kung dahil ba sa baha or yun ba ay ginagawa na before.
0: Alam mo medyo nakakatakot doon kasi Ariel. May tubig, ano? May konting tubig yung ilang portions ng Commonwealth Avenue. Kung minsan, yung may tubig, may butas din. magugulat ka na lang. So, dahan-dahan lang po, ano? At para makarating tayo ng maayos. At paulit-ulit po itong pakiusap na to, kung hindi naman po napakahalaga ng inyong sasadyain upang lumabas ng bahay. O, wag na po. At baka mas lalo pang magkaroon ng problema pag kayo ang na-aksidente. Ano po? Okay. Samantala, sa C5 Road Extension Paranaque westbound, humupa na rin po ang baha sa bahagi ng Ninoy Aquino Oyster Plaza, Dr. A. Santos Avenue sa tapat ng SM Sukat northbound. Ayon naman sa Las Piñas DRRMO, passable na rin ang lahat ng uri ng sasakyan, ang Alabang sa Poti Road, Diego Sierra Avenue, C5 Road Extension, Tramo Road, Naga Road, J. Aguilar Avenue, Daanghari Road sa Poti Junction at Marcos Alvarez.
1: Ito partner, makibalita tayo sa baha sa Banay-Banay, Lipa City. Kasama po ang katuwang sa pagbabalita at pagkaserbisyo, Dennis Dato. Dennis, kumusta dyan sa Lipa City?
0: Wala pa si Dennis. Okay.
1: Wala pa, sorry. Ito na lang muna.
0: Sige.
1: Ito po, gumuho po yung pader sa bahagi ng EDSA Ayala sa Makati sa kasagsagan ng malakas na ulan kagabi. Nasa pagitan ng EDSA Ayala at Ayala Forbes Park, ang pader na naka-apekto sa dalawang lane ng kalsada. Ininspeksyon ni na DPWA Secretary Vince Dizon at MMDA General Manager Nicolas Torre III ang pinangyarihan ng insidente. Ayon kay D-Zone, posibleng mababa ang kalidad ng mga ginamit na materyales sa pader kaya gumuho. Nagasagawa na ng clearing operation ang MMDA sa lugar habang inaalam pa kung may nasaktan sa insidente.
0: Baka po meron kayong mga naka-schedule na flight ngayon. I would suggest na medyo tawagan po ninyo ang inyong airline. Ano po? At malaman kung yung ba ay delayed, canceled, o kasi usually pag medyo thunderstorm na pinag-uusapan, di ba? Baka hindi na kayanin or not advisable to fly at all.
1: At dahil nga po papabugso-bugso yung ulan, kuminsan, di ba, nakaschedule yung flight at this moment, okay yung weather. Yeah. Tapos about to take off, biglang bubugso yung malakas na ulan, maaapektuhan yung visibility at yung hangin. Mm-hmm. And partner, sabihin ko lang din, no, kasi naka-flash naman sa ating screen ngayon, no, yung sitwasyon po ng Marikina, water level sa may bahagi ng saan ba yan? Sa may Santo Niño malapit na pong umabot ng 17 meters so nasa second alarm po iyan. Kapag umabot po sa 18 meters ay magte-third alarm na diyan sa Marikina. So mag-ingat po tayo at makinig po sa inyong mga barangay officials.
0: Apo. At naka-deploy din po ang ABS-CBN reporters. Para po mag-ulat dito sa DZMM. Sa panahon ngayon po ay nagsasanib puwersa ang ating iba't ibang mga reporters kasama na rin ang ating Radyo Patrol. Alas 12:27 ang ating oras. Hindi na umuno kinaya ng mga creek at daluyan ng tubig sa Metro Manila ang dami ng ulang ibinuhos ng habagat. Kaya umapaw at nagpabaha sa ilang lugar sa rehiyon. Sinabi sa DZMM ni MMDA Chairman Romando Artes na nasa kanilang tala 302 millimeters na ng ulan ang bumagsak sa downstream habang 226 millimeters naman sa upstream ng NCR mula pa noong Miyerkules. Tagal na pala nito. Nakakailang araw na to, Ariel?
1: Halos 5 araw na po, partner. Kasi nga, tuloy-tuloy yung paulan eh. Meron tayong nagdaang mga bagyo sa norte. Mm-hmm. Tapos sa tayo naman sa Metro Manila, habagat. So yung sinasabi nyo na siyam-siyam, ay siyempre bibilangin natin yung mga araw na may ulan tayo at posibleng yan nga po ay magtuloy-tuloy. Mm-hmm.
0: Baka hindi nila, may mga batang hindi alam kung ano yung siyam-siyam. Kasi ibig sabihin po yan. Alam mo, ano yan eh, parang ang alam ko, biblical yan eh. 9 straight days and 9 straight nights. Oo. of
1: rain.
0: Rain, oo.
1: Kailangan ba torrential or intense rain?
0: basta bumubuhos. Mm-hmm. Opo, opo. So yan ang in recent memory, Ariel, and kanina I'm trying to recall kung kailan natin huling naranasan itong ganito kasinsin at tuloy-tuloy, walang patlang na pag-ulan.
1: Actually, nung 2024, may super typhoon Karina.
0: Mm-hmm.
1: Nung sona ng Pangulo, Lunes, tapos Martes, malakas din ang ulan. Miyerkules yung talagang todo yung ulan.
0: Mm-hmm.
1: Grabe yung baha dyan sa may Apolonio Samson, sa may Quezon City.
0: Yeah.
1: Ito po pupunta sa may Balintawak area. At ito barangay Tatalon, umabot po sa lagpas bahay ang mga pagbaha dahil sa habagat din. Mm-hmm. At yung mga tao po nagpapa-rescue sa bubunga na nila dahil sobrang taas ng tubig baha. Pero ito kasing habagat ngayon, partner, ay malaking bahagi ang apektado, no? Hindi lang Metro Manila, pati Central Luzon, pati Calabarzon area, and pati sa Ilocos region.
0: Mm-hmm.
1: So yung extent niya yung mas malaki ba compared doon sa grabing paulan ng habagat 2024 from Karina.
0: Oo nga. And if you're perusing social media, alam ninyo na nako po, ang daming nagpo-post ng mga kumakain eh.
1: Ibaha.
0: Lubog hanggang lampas bewang eh. Habang sila kumakain eh. So I hope na lahat ng ating government instrumentalities ay nakaantabay na at tumutulong lalong-lalo na po dun sa kailangan na mailikas agad. And I'm referring to senior citizens, yung pong may mga kapansanan at yung mga baby, no? May
1: mga buntis din po.
0: Oo. Bueno, mukhang okay na si ano? Pwede na ba si Dennis? Nawala na naman si Dennis dato. Saan ba nagagaling si Dennis?
1: Baka mahina rin po ang signal. Pero ito muna sa partner. Uh-oh. Pinapayuhan po ang mga residente ng Malabon City na manatiling mapagmatyag at sumunod sa mga anunsyo ng pamahalaan. Dahil batay po sa kanilang monitoring, 16 na lugar sa lungsod ang nakaranas ng mga pagbaha dulot ng masamang panahon. Ayon sa ulat kaninang umaga, kabilang sa mga pinakamalubhang apektado, ang mga bahagi ng Hulong Duhat, Panghulo, Tanyong at Tinejeros, kung saan umaabot sa 5 hanggang 6 na talampakan ang baha. May pagbaha rin sa mga barangay ng Concepcion, Dampalit, Flores, Ibaba, Maysilo, San Agustin at Santulan. Ayon sa otoridad, patuloy ang pag-monitor nila sa mga apektadong lugar habang naka-alerto ang mga rescue team sakaling lumala pa ang sitwasyon.
0: Ngayon, ito kayang Navotas at Malabon. Wala pa tayong balita, ano ha? Pero usually kapag matindi ang pag-ulan at nagkataon na high tide din. Oo, yun ang may problema tayo. So we're trying to get in touch po sa mga LGUs na maaaring may nakakaranas ng pagbaha ngayon, no? And at the same time, yun po namang medyo bulubunduking lugar. Isa pa yan dahil kung halimbawa papunta ka ng Baguio ngayon, kung kinakailangan pumunta mo ng Baguio, palagay ko huwag ka na mag-Cannon Road, ano?
1: Actually, parang kahapon ata or nung Friday, sinabi ni Mayor Magalong, nagpaadala siya sa mga pupunta ng Baguio na huwag nang tumuloy kasi nga masama po yung panahon at ilang araw nang umuulan doon. And as of now, balita natin sa ating correspondent or stringer mula sa Baguio, sa ABS-CBN News, ay brownout na sa Baguio and some parts ng Benguet.
0: Wow.
1: So, yun po. Kung may mga taga Baguio pong nakatutok sa atin or taga Benguet pa, ano naman po ng update.
0: Pwede kayo comment below.
1: Yes, pwede comment po sa live stream ng EBN, ng DZMM sa YouTube at DZMM Teleradio at pati po sa Facebook. Pwede rin kayong mag-send siguro ng number, no, sa 0919-278-3000. Pwede po kayong mag-send ng message sa Viber para malaman natin kung ano po ang lagay ng ating mga kababayan dyan sa Benguet at Baguio.
0: Opo, opo. At kung kagaya din po ng mga nakaraang mga super bagyo, ano po, naka-open po ang aming linya para po malaman namin kung kailangan nyo ng tulong, baka hindi kayo maka-contact ng inyong LGU o pulis, pwede nyo pong idaan sa amin. Ano? Okay, at this point, Ariel, makakausap po natin ang spokesperson ng Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP, si Ginoong Eric Apolonio. Sir Eric, magandang hapon po si Peter at Ariel dito sa DZMM.
4: Good afternoon, Sir Peter and Sir Ariel.
0: Good afternoon po, sir. Sir Eric, yes. Ano po ang sitwasyon ngayon sa mga flights natin? Is it as usual yung or meron na po bang mga delays?
4: May mga delays po at nagkaroon tayo ng, sa April today, no?
5: Apo.
4: Nagkaroon tayo ng na-cancel yung dito sa Cebu Pacific, dito sa Masbate, no? Dahil yung DG 6171 at saka yung pabalik na 6172.
5: Opo.
4: At may mga airline din tayo na nagkaroon ng diversion, ano, dahil nga nahihirapang makababa due to poor visibility dito sa runway dito sa NAIA.
5: Opo.
4: At nakalanded naman po ito, total of 7 flights. Na-delay lang ito, pero nakababa rin dito sa NAIA.
5: Okay. Wala pong flight na na-divert mula sa NAIA, sir?
4: Meron po tayong diversion. Sa ngayon po, yun nga, yung nasabi ko sa iyo, pito po yung divert, ano? But, nag-land na rin po naman doon sa Manila, supposed to be sila, nag-divert sa Mactan. But nakabalik na rin po naman dito sa Manila.
5: Layo, ano po? So, dapat sa NAIA na na-divert to Mactan and then back to Manila?
4: Oo, kasi po yung cost niyan, yung bad weather, yung poor visibility. So, yung mga airline at sa panig ng kaap, we cannot compromise yung safety.
5: Tama.
4: So, at napakadulas po ng runway, una, yung visibility kung zero, talagang hindi po pwede ibabayan. So, yun nga, humingi tayo ng pasensya, pero force majeure ito eh, dahil talagang kailangan yung kapakanan ng safety ng aeroplano at mapasahero ang una nating priority.
5: I suppose it means na hindi rin po posible talaga sa Clark.
4: Well, minsan no, nagkakaroon sa diversion sa Clark. Depende ho kasi doon sa airline eh. Kung nasaan sila at mas malapit, doon sila bumababa.
5: Okay. All right. So for all the ano po yung mga pasahero na merong booked flight for today, I suppose kailangan po nila mag-double check ano po for sa kanilang mga airlines.
4: Tama po yan. Wala may mga yung sa social media dapat mag-check sila sa mga respective airline, although may mga understand may mga pinapadala bang messages sa individual passengers. But just the same, monitor nila, tumawag sila mismo doon sa airline para hindi naman sila mabata kung pupunta pa sila sa airport. Eh, lalo ngayon, ang hirap tumaan kung may maraming bang lugar dito sa Metro Manila.
5: Okay. So, one last question, sir. Yung pong mga, pag ganitong bad weather, meron po bang prohibition para sa mga light aircraft na sumahim papawid?
4: Yes, definitely po. Number one po yan dahil hindi kaya nila yung hangin doon sa taas. Eh. Itong mga airline na malalaki, nagda-divert because of strong winds, tailwind, poor visibility. Marami yung factors kasi.
5: Opo. So, pati yung halimbawa, yung mga maliliit na mga airports with medyo limited na runway, pati po ba yun ay kinakailangan na isara muna?
4: Well, hindi naman ho natin sinasara kasi minsan ho, yung pat nung yung hangin, ano, minsan kahit may bagyo, pwede man lumipat ang airline, eh, yung aircraft, pwede man sila umiwas, pero talagang imposible, i-decide nung mga piloto yan kung whether i-divert o ibalik doon sa origin.
5: Okay. Sir Eric, yung pong mga incoming flights, no, yung mga heavy aircraft na tinatawag, yung mga malalaki, do you foresee na makakalanding na sila dito po?

0: your permission,
1: yes,
0: sir.
1: Yes, maraming salamat din po at magandang hapon.
0: Magandang hapon po si Sir Eric Apolonio, ang spokesperson po ng Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP.
2: Yes, mga kapamilya, tayo pa rin po ay nandito sa Alerto sa Habagat sa DZMM. Tayo ay magko-commercial break muna, partner. Diyan lamang po kayo, magabalik pa po ang Alerto sa Habagat.
3: Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Yay!
7: Pambatang Lagundi, Plemex.
8: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
9: Kat! Kaya ba ganyan?
10: Sige lang, Direk. Kayang-kaya.
11: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
10: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
11: ikaw ang liwanag sa dilim.
10: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
12: Ang iniinom ng Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
13: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Makinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage.
0: Kahit na po Linggo, basta't kailangan ng serbisyo publiko, narito po ang inyong DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradyo at maging ang DZMM Digital. Peter Musngi po, kasama si Ariel Rojas dito sa ating special coverage. At malaman natin mula po sa MMDA kung ano na ang latest na developments dito po in and around Metro Manila. Makakasama po natin si General Nicolas Torre. General Torre, sir, magandang hapon po, maulang hapon. Kumusta po kayo?
15: Hello sir, good afternoon at good afternoon din sa inyong mga tagapakinig.
0: Magandang hapon po. General Torres, so ano po ang pinaka-latest in terms of flooded streets or areas dito po sa Metro Manila? Humupa na po ba generally?
15: Medyo tuloy-tuloy ang ulan kasi sa iba-ibang areas. Pero shifting, ano? May mga areas na may plan pa ay medyo nagde-delay ang pagpuhupa, pagsubside ng mga tubig baha. So meron tayo dito ngayon sa Quezon City area, sa may G. Araneta, meron tayong report ng may report tayo ng
0: Oops! Naputol si General Torre. Oo. Tatawagan ulit natin ano po para malaman natin kung alin pa yung mga lugar na dapat iwasan kung kayo po ay kailangan talagang bumili.

0: lahi. Oo.
1: Kanina nung papunta ako dito, may misa pa sa may St. Joseph sa Anonas. So mukhang marami rin nagsimba pa. Baka may mga malapit lang yung bahay nila sa simbahan.
0: Baka pero, pwedeng lakarin.
1: Pero kung malayo naman po at talagang malakas ang buhos ng ulan, malakas yung hangin, mababasa kayo, baka pwedeng sa bahay na lang muna. Or pwedeng may mga online masses naman, di ba? So baka doon na lang po pwede.
0: Oo, but patawarin niyo po kami pero at this point in time, siguro po, lalo na sa mga seniors, online na lang tayo.
1: Gusto na siguro ng Diyos na ligtas tayo, di ba?
0: Oo, tama naman. So, while we're waiting for... okay na ba si General Torre? Okay na. O, sige, let's try it again. Wala pa? Hello, General Torre.
2: Oo, naputol pa siya.
0: Opo, okay lang po. Oh, so, General Torre, you were saying na yung mga humupa na ng lugar?
2: May humupa na lugar. At tapos mayroon ding nagsishift ulan kasi sa iba-ibang mga lugar. Siyempre, ang clouds natin ay shifting din yan. So, yun din ang aming hinahabol. At kung saan bumabalik sa ulan, nandun ang ating mga tao para mag-monitor dahil pag nabarahan talaga ang ating drainage ay magkakaproblema talaga. Kaya andun, yung tawag namin dyan sa mga tao namin, uplan na nananggal. Ay, taga-tanggal ho ng basura na dyan talaga ang pinakanakay. Napakalaki level. Tsaka kung saan-saan nakakarating, malipat-lipat din sila.
0: Ma-uplan man nananggal. Okay po yan. Okay. General Torre, in the meantime, binabanggit ko kay Ariel kanina po na sabi ko, I don't remember sa recent memory na nagkaroon ng ganito katindi at tuloy-tuloy na pag-ulan, lalo na dito sa Metro Manila. Ano po, how bad was the situation po in some areas? Marami kaming nakikitang post na Paranaque, San Pariel.
1: Dito po sa may bahagi ng Maynila and sa ilang parts ng Quezon City ay may mga pagbaha din, no?
0: Oo.
1: Sa Salas Piñas, partner, ay umabot din sa Lagpas Bewang yung baha sa ilang lugar.
0: Ayun, oo. So, kumusta po yung ating pagtugon dito sa mga binaha, General Torre?
2: Opo, the most na ginagawa namin ngayon is sinisiguro namin na yung mga daluyan ng tubig ay medyo ito muna, maximum efficiency muna. Talagang inundated tayo dahil ang umabot hanggang 30 centimeters ang rainfall.
0: Opo,
2: so,
0: opo.
2: Napakalaki nun. It's equivalent to a very, hindi nga in recent memory na may ganong kalaking rainfall. Hindi gaanong, medyo matagal-tagal na tayo nakatikim ng ganitong klaseng ulan. So, sa ngayon, hapul kami muna. Sinisiguro rin kami na ang aming mga kaming mga daluyan ng tubig at ang pumping station ay talaga nagtatrabaho. Full-time talaga ngayon.
1: Apo, General Torres, si Ariel Rojas po ito. Sir, kagabi yung pagbaha sa Paranaque, ang sabi nga po ay meron daw pong creek doon sa may San Isidro sa Paranaque na malapit sa Manila Bay, pero yun nga po, mabilis daw po umapaw. Na-check na din po ba yan ng MMDA kung may mga obstruction po ba or maraming basura doon?
2: Opo, isa po yun talaga sa... sa tiningnan namin, ang aming pumping stations doon ay talagang full overtime. Pagkatapos, may nakikita talaga tayo na pagbara talaga. Kaya pinapapasok na namin ang mga tao namin dahil ang lalaki ng mga culverts doon, supposedly. Pero bakit hindi ganun ang kanyang...
0: Yeah. Oh, General, nabanggit po ninyo yung pumping stations. Kumusta po ang performance ng iba't ibang mga pumping stations natin? If we are to quantify, mga ilang porsyento po ang gumagana talaga?
2: 100% naman yan. Kaya lang, every time, ang ating mga pumping stations, siyempre multiple pumps yan. May iba na naka-on, may iba na naka-tinatanggal ang basura, tapos aandar ulit. Tapos ang iba naman na umaandar, yun naman ang aalisan ng basura. Kaya sinicycle namin.
0: Opo, opo. Dito po sa Commonwealth Avenue, General Torre, meron na pong mga medyo malalim-lalim na ng mga butas, ano po, yung mga potholes na tinatawag. I am almost sure na hindi naman advisable na gawin ngayon yan. Opo. Ano ba pwedeng in the meantime gawin para ma-warn yung mga motorista po dun sa mga pwedeng makasira ng kanilang suspension?
2: Sa ngayon, early warning device. Pagkatapos, kung hindi po pwede, patsi muna, may mga nilagay, may mga sako na pang
0: yun.
2: Mga sako ng buhangin na kung temporary muna at pagkatapos kung hindi man, delikado kasi masyado yung plates na inilalagay.
0: Opo, opo.
2: Mag-slide ang mga motor, delikado makaka-apekto sa ating mga motorista.
0: Opo, opo. Hindi naman napakarami pero yun nga po, dahil sa may tubig yung ilang portions ng Commonwealth Avenue, hindi makikita kagad na may mga lubak pala doon. Opo.
2: So early warning device talaga ang ginagamit namin. Tapos nag-deploy din kami ng aming mga additional traffic enforcers sa lugar na yan.
0: Okay. All right. General Torre, is there any other announcement that you wish to make, sir, para sa ating mga taga Metro Manila? You have the air, sir.
2: Periodically visit lang aming MMDA website, tapos pati sa personal page ko, lalabas din ako ng mga advisory para sa makatulong pa lang sa ating mga kapakayan. Again, sir, maraming salamat sa inyong suporta.
0: Ay, maraming salamat po at mabuhay po ang MMDA, General Torre, sir. Thank you. Si General Nicolas Torre, ang GM ng MMDA.
1: Yes, sakto partner, no? Kakabot sa atin ni Carlo. Ito po yung mga lugar kung saan walang pasok. Yung naghihintay po ngayon ng mga walang pasok, suspendido po sa iba't ibang antas for Monday, August 10, Marvin, August 10, dahil po sa habagat. Ito po, sa Abra, walang pasok in all levels, public and private, kasama po ang government offices. Sa Bulacan Province, wala rin pong pasok, all levels, public and private. Gayun din po sa Benguet, at sa Lemery, Batangas, walang pasok, all levels, public and private. Sa Marikina City, suspendido po ang lahat ng antas, private and public schools. Gayon din po sa Nueva Ecija at maging sa Santo Domingo, Ilocos Sur, both public and private. Sa Pangasinan po, wala rin pong pasok ang eskwela at ang trabaho. Government office po yan, Pangasinan and the component city of Dagupan City. At sa Pampanga, sa bayan po ng San Simon, walang pasok, all levels, public and private.
0: Ito po eh, partial official
1: partial but official, yes mamaya madudutuan pa siguro ito, no?
0: Ngayon, as of ano lang po yan, as of 12:50 in the afternoon, ano po, I'm sure marami pang mag-announce at maglalathala ng kanilang class suspension. In the meantime, Ariel, makakausap natin ang butihing spokesperson ng Philippine Coast Guard or PCG, si Commodore Noemi Cayabyab. Commodore, magandang hapon po, si Peter at Ariel dito sa DZMM.
3: Hello, Sir Peter and Sir Ariel. Magandang tanghali po at maraming salamat sa opportunity.
0: Thank you very much. I'm sure na busy kayo ngayon dahil sa dinaranas nating napakatindi at napakahabang pag-ulan na ito, no? Commodore, ano po ang is there any report po sa ating maritime industry that you wish to report?
3: Yes, Sir Peter and Sir Ariel, ngayon po, we are currently monitoring 22 ports, no? Ito po yung meron pong na-report sa atin na mga stranded na mga pasahero, kasama po yung mga rolling cargoes and vessel. And as we speak po, we have 215 stranded passengers sa area po yan ng Western Visayas, ng Bicol, ng Southern Tagalog, particularly po sa Northern Quezon, Southern Quezon, Oriental Mindoro, Romblon at Batangas. Kasama rin po sa Cebu, sa may northern, southern Cebu, sa Bohol at sa may Camotes po.
0: Commander, dahil wala naman tayong any wind signal, no? Ibig po bang sabihin wala tayong automatic na suspension ng paglalayag ng ating mga barko?
3: Ngayon po, Sir Peter and Sir Ariel, no, the Coast Guard suspended itong mga sea travel sa mga nabanggit ko pong lugar. Base po yan sa advisory na ibinigay po ng PAGASA. So currently po, ang sea condition po sa mga area na yan is moderate to rough sea condition. So ibig sabihin po niyan, kung ang barko o ang mga watercrafts ay may dala or may lula ng mga pasahero at kargamento, with this sea condition ay hindi po talaga safe maglayag. So regardless po yan, Sir Peter and Sir Ariel, kung may nakataas po na wind signal or even yung gale warning. So we also assess based on our professional judgment yung sea condition and also in consideration po sa advisory na ibinibigay po ng PAGASA.
0: Got it.
1: Yes, Commodore, dahil po ba dyan ay meron din po tayong mga nakalabas ba na no sail policy sa western part ng ating bansa, ma'am?
3: Well, currently po, yung mga nabanggit ko pong area, yan po yung ipinagbabawal or temporary suspended po muna yung atin pong paglalayag. If I could mention siguro, Sir Peter and Sir Ariel, para at
0: least yes, please, po.
3: Yung atin pong mga kababayan no, na may planong umalis at pumunta sa Pantalan, ay at least wag po munang ano, maglayag. So ito po yung Katiklan Jetty Port, Alegria Port sa may Barangay Union, lahat po yan sa Aklan. Sa Bicol po, sa may Pasako Port, meron po tayong stranded na 28 na pasahero. Sa Northern Quezon, we have the Riel Port. Sa Southern Quezon, sa Port of San Andres. Sa Oriental Mindoro, suspended pa rin po ang sea travel sa may Pola Port. And then sa Romblon po, sa may Romblon Port, San Agustin and Loop. Sa may Batangas, ito pong Batangas Port, hindi pa rin po ito nagbibigay po ng lifting sa mga sea travel. Sa may Northern Cebu, sa may Polambato at Hagnaya Port. Sa Southern Cebu, sa may Taloot at sa Eastern Bohol, kasama yung Cogtong Bay at Anda Bohol. Sa may Camotes ay sa Hagutapay Port at kasama po yung Pilar Port at saka Puro Port. So lahat po yan ay nakasuspend pa rin po ang sea travel as we speak.
1: Opo. Pero Commodore, paano naman po yung mga ating mga kababayang mangingisda? Bawal din po ba silang pumalaot?
3: Yes, definitely po. Kung hindi po kakayanin, actually Sir Pete Ariel ng malalaki, we also advise lalo na po yung mga maliliit na mga watercraft. Actually, nag-ikot na po tayo sa mga coastal communities at tinulungan na rin po natin actually nahatakin pataas itong kanila mga motorbangka dahil kahapon meron po tayong isang reported na incident na kung saan merong dalawang fisherman na gusto sanang hatakin pataas yung kanilang motorbangka. Kaya lang dahil sa lakas ng alon at ng current ay halos madrift sila. So again, hindi po muna natin ina-advise lahat ng maliliit na sasakyang pandagat na umalis po sa mga shoreline or Pantalan hanggang hindi pa po gumaganda ang ating panahon.
0: Okay. Yung pong malalaking ports natin, like the Port of Manila, yung binanggit po ninyo kanina, Batangas, ano po? Do we have any update po kung ilan yung mga stranded na mga pasahero doon and how they're doing?
3: Ngayon po sa Batangas, walang stranded na pasahero pero may nag-take shelter. Ang ginagawa po kasi natin, Sir Peter and Sir Ariel, kung meron pupuntang mga pasahero at malapit naman po ang kanilang mga inuuwian, ina-advise po natin sila kaagad ng maaga na wala pong biyahe para hindi na rin po muna sila mamamaligi sa Pantalan po natin. At kung may mga pasahero po tayo na medyo malalayo pa po ang pinanggalingan, meron po tayo mga local government units, PPA, and even yung mga shipping lines na tumutugon particularly sa mga food essentials po na kailangan po ng ating pasahero. Pero ito kasi sa Batangas Port, kung ang biyahe papuntang Romblon o yung galing Romblon ay kanselado, automatic din po yan, yung pupuntahan at panggagalingan ay kanselado rin po. Kaya kung mapapansin po ninyo, etong Batangas Port, although walang stranded, pero sa Romblon ay meron po tayong kanseladong trip. Automatic po yun, dahil yan po usually yung ruta na nanggagaling po sa Batangas. So, kinakansel na rin po natin yan. So, para wala na rin pong maiipon na mga pasahero sa atin po mga Pantalan.
0: Okay. Which brings the question, Commodore Noemi, ano po, na kung kagaya nito na walang choice, kailangan hindi maglayag ang mga barko, wala na po bang rebooking fee yan automatic?
3: Usually yan po ang ginagawa natin kung may mga force majeure. Halimbawa, kung hindi maganda ang panahon, ay may iba pong shipping company na wala na pong additional fee for the rebooking.
0: Yeah.
3: Kasi hindi naman po, again, sadya, no, kung bakit nakakanselado po itong mga trips na to.
0: Very good. Oh, at least it came from you, Commodore. Yung pong mga naglayag na, lalo na yung mga passenger vessels, ano po, are you able to monitor them? I'm just curious po kung alam meron na po bang satellite tracking device para alam natin kung nasaan yung mga barko na yun?
3: Usually po, Sir Peter, no, nagbibigay po ng advice, ng update ang mga barko. Kung halimbawa ganito hindi po maganda ang panahon at nakaalis na po sila, tayo po ay merong constant radio communication with all captains. So we require them to render reports. So depende po yan, minsan every 2 hours po or every 4 hours. At ang ginagawa naman po ng Philippine Coast Guard, halimbawa wala naman pong nakataas na advisory, no? We advise yung Pantalan na susunod pong pupuntahan na i-monitor din po yung track ng barko.
0: Opo,
3: pero in case na biglaan po ang pagsama ng panahon, tayo po ay nagka-conduct ng radio communication sa ating po mga kapitan. Yun nga po, we advise them to render reports every 2 hours or every 4 hours as necessary po.
0: Ayun, that's good. Para pong eroplano din po ba yan na you actually, pag lumipad ang eroplano, di ba, meron pong turnover ng communication to the next or to the other nearest station? Ganun po ba yun?
3: Yes, tama po kayo, Sir Peter and Sir Arlia. Actually, ginagawa rin po natin, no? Before po tayo magpaalis ng barko, at kung halimbawa walang nakataas na advisory or mga weather updates po, ang ginagawa po ng isang istasyon, ng isang Coast Guard station na panggagalingan, tayo po ay nakikipag-communicate na doon sa pupuntahan.
0: Mm-hmm.
3: And we also ask as well sa mga barko or mga kapitan na dumarating po sa ating pantanan kung kamusta po ang kalagayan ng karagatan. So usually po, yung minsan pagkanselado po ng mga trip, yan po ay minsan initiative na rin po na mga kapitan based po doon sa mga feedback na nakukuha po natin o nila doon sa mga barkong dumarating po sa mga pantalan natin.
0: Ayun.
3: So gaya na po ngayon, ka-proactive yung atin pong mga shipping lines and even yung mga ship captains po natin pagdating po sa safety sa ating mga biyahe.
0: I'm imagining also po, Commodore, na meron ding mga backup communication yan, hindi lang yung two-way radio.
3: Yes, tama po kayo. Meron po tayong monitoring, may C-Vision po tayo sa atin pong mga districts. Meron po tayong mga command centers na equipped po to monitor and track yung lahat po ng barko na umaalis po sa bawat area of responsibility po nila.
0: Okay, last na lang po, Commodore, if you will. Yung pong PCG bulletins, ano po, on let's say lifting yung ban ng sea travel, ano po, para bang pag-asa yan na every 3 hours, ganun po ba yun? Do you have bulletins every 3 or 4 hours to say na lifted na dito, ito medyo enforced pa rin ito, ganun po ba yun?
3: Usually po, every 4 hours po ang natatanggap po nating report. Again, dumedepende po tayo sa weather updates na ibinibigay po ng PAGASA. Pero pag sa ganito po, hindi po maganda ang lagay po ng ating panahon. Usually, every 4 hours, nagbibigay po tayo ng update po dyan. So ang atin pong mga stations and all the operating units nationwide ay nagpapadala po ng report po sa atin. And then they are conducting the port monitoring. And then yun po ang nilalabas din po natin sa mga weather updates, sa mga updates
0: natin. No. We're learning a lot. Commodore, maraming salamat po. Pero before we let you go, if you wish to please address yung pong ating mga kababayan, we're not only on radio but online as well at the pati sa the Filipino channel actually. So please go ahead, ma'am, para ma-address niyo yung mga nakikinig ngayon.
3: Yes, unang-una po ang atin pong paalala sa atin pong mga kababayan, no, nagbabalak po umalis at sumakay po ng mga sasakyang pandagat or even yung mga motorboats po natin, i-check po muna yung ibinibigay po na weather update ng PAGASA. At kung wala naman pong nakataas o mga kanseladong trip dahil maganda po ang panahon sa kanilang mga area, again, sumunod po sa mga lokal na direktiba po natin, particularly yung pagsusuot po ng mga life jacket. Huwag po tayong tatangkilik ng mga pool room, ng mga motorboats. No? Kasi yung iba po, Sir Peter and Sir Ariel, minsan they take advantage yung mga ganitong panahon. Dahil minsan kinakansela po natin at they still engage on commercial activities po. So nag-o-offer sila ng servisyo. So again, pag pool room po itong mga motorbanker na sinasakyan po natin, hindi po ito equipped na mga life-saving equipment, katulad po ng life jacket. Hindi rin po ito sumusunod sa bilang ng tamang bilang lang po ng pasahero na pwedeng sumakay po sa ganito mga watercraft. Again, we will be compromising our safety. So again, ang atin lang pong paalala palagi sa Philippine Coast Guard ay kung hindi naman po kinakailangan ang pagbiyahe ngayong araw at hindi pa po maganda ang lagay ng ating karagatan, ay ipagpaliban po muna. So meron po tayong social media account. Meron po tayong Facebook, X, and Instagram. Usually po, Sir Peter and Sir Ariel, naglalabas po kami ng mga updates po dyan, yung mga kanseladong trip po. And then, ang ating pong hotline number, bukas po kami 24/7, it's 0966-217-9610. Kung meron po kayo katanungan o kailangan po ng agarang servisyo ng Philippine Coast Guard, ay tawagan nyo lang po kami. 24/7 po bukas yan.
0: Ayun. Ako na. Maraming maraming salamat po. We appreciate your time at saka yung inyong mga advice, ma'am. Thank you so much.
3: Yes, maraming salamat po at magandang hapon po.
0: Si Commodore Noemi Kayabyab, ang buting spokesperson po ng Philippine Coast Guard. At ang ating oras, 1:03 in the afternoon.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
5: Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.

0: pamilya na nindiga ng House Prosecution Team na tatangkay nilang ipresenta at ideklarang hostile witnesses ang dalawang dating special disbursing officers ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa panayam sa DZMM, muling iginiit ni House Prosecutor Terry Redon na bukod kina dating OVPS DO Gina Acosta at dating Department of Education SDO Edward Fajarda, dapat ding managot ang Vice Presidente bilang head of agency. Umasa si Redon na may haharap na ang dalawa sa pagiritis sa Martes o sa Miyerkules matapos ang pagtestigo ni dating Commission Audit State Auditor Sileen Del Campo.
1: We will be making attempt para ipakita ho talaga and to declare them as hostile witnesses. Kasi pag na-declare sila po na hostile witnesses, nag-iba ho yung treatment doon sa pagtatanong ng mga hostile witnesses po.
0: Sa ibang balita, nagpatupad na ng forced evacuation ang lokal ng pamahalaan ng San Mateo Rizal matapos maabot ng tubig sa San Mateo Batasan Bridge ang critical level. Itinas na sa ikatlong alarma o critical level ang water level sa San Mateo Batasan Bridge matapos itong umabot sa 20 metro kaninang alas 11:53 ng umaga. Ayon sa lokal na pamahalaan, nagpatupad na sila ng sampilitang paglikas para maiwasan ng peligro dulot ng posibleng pagtaas pa ng baha. Pinapayuan ng mga residente na agarang sumunod sa motoridad at huwag nang maghintay na lumala pa ang sitwasyon bago lumikas. Naka-alerto na ang mga rescue at emergency response teams habang patuloy na binabantayan ang level ng tubig sa lugar. At yan po mga balita basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: DZMM Balita Ngayon. DZMM Numero 1 sa aksyon. Ito po ang DZMM. DZMM AM DZMM. Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.
3: Ang ating oras, alauna isa-is ng hapon.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: Sa ngalan po ng aming sinumpaang tungkulin, ito po si Peter Musngi kasama si Ariel Rojas, ang ating resident meteorologist.
1: Yes, magandang hapon po mga kapamilya. Tayo po ay nasa alerto sa habagat dahil patuloy po ang pagkapaulan ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon kasama po ang Metro Manila.
0: At kung meron po kayong gustong i-report, ano po, pwede po kayong mag-comment below o kaya tumawag sa anong number ulit yun, Ariel?
1: Ang number po natin ay 0919-278-3000. Ayan, pwede po kayo tumawag or mag-message dyan sa ating Viber number. At naka-livestream po tayo sa Facebook at sa YouTube. Hanapin lamang po ang @DZMM Teleradio.
0: Ayan po. At tayo po ay dinadala rin ng napakaraming mga regional cable companies. Nationwide po yan. At sa worldwide naman ang ating The Filipino Channel. Ito po ang DZMM Special Coverage Alerto sa Habagat. Mamaya po, makakausap natin ng ilang mga LGU heads, ano po, yung ating mga mayor dito sa Metro Manila. Dahil I'm sure, busy-busy pa rin sila sa dami ng mga dapat na daluhan o isalba, kung meron man, ano po. Dahil kagaya sa amin, Ariel, meron yung tuwing-tuwing umuulan. I think yung Lower Nawasa yata ang pangalan. Talagang lumulubog eh.
1: Oo, may tabing creek po ba?
0: Yan, tama. Oo, kaya yun ang istorya ng buhay. Wala naman silang malipatan, ano ha? Kaya ang ginagawa po ng mga parishes, so iba't ibang parishes, ano po,
1: nagbubukas.
0: Oo, nagbubukas, hindi lang 'yon, nagfa-fundraising o kaya lalong-lalo na. Alam mo, isa sa pinakamasakit, Ariel, yung mabasa ka ng ulan o kaya yung lumusong ka sa baha tapos wala kang mampalit.
1: Oo.
0: Parang kang sinampal talaga no na napakakawawa mo
1: in
0: naman.
1: In a way, partner, no, dehumanizing.
0: Yes.
1: Nakatanggal ng ano ng pagkatao yung ganong eksperyensya. Lalo kung wala ring, kung pare-parehas kayo ng mga kapitbahay mo or even yung mga opisyal na ganon yung epekto ng bagyuman or pagbaha.
0: Oo.
1: So, ganon ang epekto ng disaster. Kaya importante talaga na may ginagawa siguro ang ating pamahalaan at ating mga kababayan kung paano magiging resilient. Importante yung early warning tulad po ng sa Marikina na may paalarma. Ngayon po ay malapit ng mag 17 meters ang water level dun sa Marikina River mula siguro sa may Santo Niño station ata ito. So, yung mga ganyang early warning nakakatulong po, pati yung heavy rainfall warning ng PAGASA, yung alert ng alert, no? Yung ating NDRMC,
0: yes,
1: di ba? So, nakakatulong po yung ganong alert para nalaman natin every 3 hours kung ano na yung heavy rainfall level sa ating lugar. Kung magpatuloy pa ba yung malalakas na mga pag-ulan.
0: At huwag nyo pong gagayahin si Eddie na nagre-reklamo pag naririnig yun dahil tumataas daw ang blood pressure. sabi ko, ano yan? Ano yan? At saka, may mga nagsasuggest, Ariel, na pwede daw kayang geo-targeted yung alarm na yun.
1: Para hindi mukhang naman partner na geo-targeted, no, kasi yung mga lugar lang na nakatag na may heavy rainfall warning ang nagkakaroon ng text. Pero I guess ang sinasabi siguro ay iakma yung level of warning doon kung yellow ba, red or orange.
0: Yan.
1: Kasi yung red yung pinakamataas, no, so dapat yun yung medyo nakaka-alarma talaga. Pero pag yellow at orange ay ang parang may nagsasabi dapat palitan daw sana muna yung tunog kasi nga medyo hindi ko lang alam kung dapat sa phone nila palitan yung alert.
0: Kapag ikaw ay malapit ng matulog, maaalimpungatan ka talaga.
1: Or kakapikit mo lang, partner, di ba? Ganun ka kaagad eh, dahil sobrang lakas. Oo. Pero we're happy na may ganitong proseso, at least na alert yung ating mga kababayan.
0: Pero magandang idea yung binring up mo, na di ba sa mga bagyo, merong tropical depression, may tropical storm. Then hilong-hilo na ako kung ano talaga. But in other words, kung signal o yung ODAL warning sana iba.
1: Kung nag-correspond sa level of ano of threat doon sa isang lugar. I agree, sir.
0: Yeah, para medyo hindi ka naman, hindi tumaas ang high blood.
1: Tsaka ano din, kasi pag pare-parehas yung ganyang level ng ano, ng tunog ng alert, no, magkakaroon ng ano, ng desensitization. Baka mamaya, hindi naman pala red eh. Diba? Magkakaroon ng ano, ng complacency kasi nga, pare-parehas yung, yes, yung dating.
0: Or pag binasa mo, ay, hindi naman pala Metro Manila ito. Parang gano'n, no? Anyway, meron po tayong live report mula kay Mel Restubog. Presidente po ng Santa Cruz, Manila. Meron daw, Ariel, na umaapaw na lugar doon. Makausap nga natin. Mel, magandang hapon, si Peter tsaka si Ariel.
2: Good afternoon, Sir Peter. Good afternoon.
0: Good afternoon. And thank you for calling us. Ano po? Ano ang report ninyo at nasaan kayo ngayon sa Santa Cruz exactly?
2: Actually po, ako po, nakatira po kami dito sa may Blumentritt, Santa Cruz, Manila.
0: Okay.
2: Yung kapatid ko, tumawag sa akin, nasa ano sila, Vista Verde, Cainta.
0: Ayun, okay.
2: Kahapon po, lalabas sana yung brother ko, may bibilin sa labas, hindi na po siya makalabas ng gate. Kasi daw po, bahang-baha na po yung mga gates ng Vista Verde.
0: Mm-mm. So ibig sabihin, kahapon pa ito? Wala po, yes, bang sir, wala ho bang ano report or update na humupa na or kumusta na sila ngayon?
2: Hindi po sila maalis ng bahay ngayon. Minomonitor daw nila kagabi, baka mamaya hanggang doon sa lugar nila is bumaha na. Hindi po bumaha sa lugar nila, hanggang lang doon sa may creek yata at saka yung medyo bandang bungad po ng gate.
0: Ayun. So, eksakto, saan po itong, kung alam po ninyo, yung Vista Verde, eksakto pong address?
2: Sa may Cainta po.
0: Cainta, okay.
2: Yes po.
0: Opo. Pero wala naman pong balita sa kanila na tumaas yung tubig at therefore pinataya na sila ng kuryente. Wala naman po, sir. Ayun. Okay, very good.
1: Alam ko po yung Vista Verde ay sa may ano, ma'am, no, sa may parang Felix Avenue ata. Malapit po 'yan sa may Santa Lucia. Oo. Ay, mga dati kong katrabaho kasi sa call center dati, diyan nakatira at binabaha po talaga. So may mga bahaing lugar doon. Pero kayo, ma'am,
2: tanggit po sa akin dahil lang gagaling po yata sa Pilindesyon tubig.
1: Oh, so mukhang galing sa mas mataas sa lugar. Pero kayo, Ma'am Mel, dyan naman po sa Blumentritt, wala naman kayong naranasang pagbaha, magdamag kagabi?
2: Top now po, wala naman pong baha.
0: Mm-hmm. Yun, okay. Ngayon po ba, umuulan pa dyan? At malakas ba?
2: Uminto na po, kanina po, malakas. Tapos ihinto, tapos lalakas na naman, ihinto.
0: Opo. Kayo po ba yung nakikita ninyo yung main road o thoroughfare? Ibig sabihin nakikita nyo ba kung maraming mga dumadaan mga sasakyan dyan sa inyong paligid ngayon?
2: Hindi po
0: Okay.
2: Wala right. po kami eksaktong lugar sa Blumentritt, ma'am. Dito po kami sa may Pedro Guevara.
0: Okay. Alright. Ma'am Mel, maraming salamat. Kapag kayo po ay nakarinig mula dun sa inyong kamag-anak ba yun, sa Vista Verde, pakitawag po ulit para
2: Pinakabon po sana si General Tori kanina.
0: Ganun. Opo, hindi. Pwede po nating i-message si General Tori. At nakamonitor naman po ang MMDA sa DCMM.
2: Maraming salamat.
0: Opo.
2: Sir, thank you.
0: Thank you very much po.
2: Thank you.
0: Ma'am Mel Restubog. Ayan. Mula po yun sa... Saan nga ba siya?
1: Taga-Blumentritt. Pero yung kapatid, yung kamag-anak niya, taga Cainta.
0: Ayun. Bahain. Opo. Pwede po kayong mag-message po sa amin para malaman namin kung okay ba yung lugar ninyo, meron pa bang natitirang baha o napakalakas ba ng ulan para matimbre naman natin doon sa mga ahensya po na nakamonitor ngayon.
1: Alam mo, partner, nakabatay ako ngayon sa YouTube natin. Inabangan ko yung mga chat nila, baka may maya, may mananawagan. Pero mukhang healthy discussion ang meron. Wala pang mga comment kung baha ba sa lugar nila.
0: Ayan.
1: Pero gusto nating makausap sana, no, kung merong taga LGU mula sa Kawit, Cavite, o yung ibang bahagi ng Cavite na binaha, or sa Batangas, lalo sa Lipa City sana, no, si Dennis Datukelang, baka mukhang bumagsak ata yung signal. And even sa Even sa Baguio po at sa Benguet, kasi balita nga po ay brownout daw at talagang grabe yung pag-ulan doon. In just 4 days, halos isang buwan na binuhos na ulan doon. So, of course, gusto natin malaman kung anong kalagay natin mga kababayan dyan sa Benguet at sa Baguio City.
0: Kasi itong si Maymay, not the usual typhoon ano, ha, na nanggagaling mula sa kanan. Kung nakaharap ka doon sa mapa ng Pilipinas, it usually comes from the east, di ba? Ito, nanggaling sa west. Kaya ang Ilocos ang landfall area niya.
1: Actually, partner, alam mo, itong si Maymay, para siyang anak ni Bagyong Luis. Kasi yung di ba yung bagyo paikot yung hangin. Nung tumama yung Luis sa Northern Luzon, yung hangin niya nasa dagat sa may Ilocos. Tapos dahil bumabangga siya sa bundok ng Cordillera, naharang nung bundok, so parang nagbabounce lang yung hangin. Eh nandun siya sa may area ng Pangasinan, di ba may parang ano doon, Lingayen Gulf. So nakatulong yung geography para magpaikot-ikot, magkaroon ng sariling spinning. So naging siyang separate na circulation mula sa Bagyong Luis. Pero maraming weather agencies lang ang nagsasabi na iisang bagyo lang ang Luis at Maymay. Pero sa Pilipinas, sabi ng PAGASA, magkaibang bagyo sila kasi nga dumaan sa lupa yung Bagyong Luis at separate na circulation yung Maymay. Nangyari din to noong 2025, Bagyong Emong galing sa West Philippine Sea, tumawid din papuntang Silangan. So usually yung mga ganyang bagyo, kaya ganyan ang kanyang movement dahil may iba pang bagyo na nakakaapekto sa kanila.
0: Ayun.
1: So kay Emong dati, si Karina ata, at saka may isa pang bagyo. Ito naman si Maymay, yung malakas na bagyong Dolphin. Maraming ginagawa to si Dolphin, ha?
0: Nasaan na siya ngayon?
1: Yung Dolphin po ay nasa may taas ng Taiwan. Nasa labas na siya ng monitoring ng PAGASA, pero dahil malakas na bagyo at malawak yung hatak niya, talagang naaapektuhan yung ating habagat.
0: Ayun. So ibig sabihin, wala na siyang walang posibilidad na
1: papasok ng para. Wala na siyang magiging direktang epekto. Yun lang talaga, malakas po ang hatak niya. Malakas ang banding ng bagyong Dolphin at itong habagat. Mukhang nagband talaga sila, kaya maulan po sa atin ngayon.
0: Ayun. Oo. So ngayon ko lang narinig yung gano'n na parang ano pala sila, no? Half brother kung baga itong si Luis at saka si Maymay. Pero ang pinagtataka ko, mostly, I mean, kung tama yung aking observation, mostly ang mga bagyo natin galing sa east.
1: Silangan, opo. Totoo naman.
0: O kaya sa bandang ibaba, diba? Pataas ng norte. Diba? Pero bihira yung galing sa
1: west,
0: Silangan. Ay, sa ano tawag mo noon?
1: Sa Kanluran.
0: Ayun, Kanluran.
1: So ang ginawa nga nitong bagyong Dolphin, hinila niya, kaya sumunod sa kanya, hinila niya si Luis, pati si Maymay hinila niya rin, at pati po habagat hinila niya. So napakalakas po ng bagyo, kaya niyang humila ng dalawang mas mahinang bagyo, at yung habagat hinila niya rin para magpaulan dito sa kanlurang bahagi ng Luzon.
0: At alam mo, sa totoo lang, nanonood ako ng mga sports events, ano, ha? Lalo na sa Europe, napakainit daw doon ngayon. I mean, you can imagine na siguro they're wishing na sila na lang inuulan ngayon.
1: Pero yung ganitong ulan sa atin ay sobra-sobra yon sa Europe kasi hindi sila ulanin. Yung halimbawa Ondoy level na ulan,
0: yes,
1: sobra-sobra yon sa kanila. Ang isang thunderstorm sa Europe ay kaya na talaga magpabaha. So what more yung ganitong level ng ulan, talagang hindi sanay ang Europe sa ganitong dami ng buhos ng ulan. So,
0: which brings me to a new phenomenon sa Europe dahil nga sa sobrang init na nararanasan nila at nararanasan pa. Bakit and this I'd like for you to explain. Bakit ang laki ng problema nila sa kung magpapa-aircon o hindi?
1: May mga bansa kasi na ano no, na hindi talaga nag-aircon. Kasi nga sa buong taon, isang 3 buwan lang mainit, which is yung summer, June, July, August. So yung spring, yung fall at yung winter malamig sa kanila. So more of yung pampainit heater ang kanilang ginagamit instead of air conditioning. So I think yun talaga yung problema nila, and also kasi siguro yung gastos kasi syempre mahal ang air conditioning at ang heating sa ano mga malamig na bansa.
0: Sa US, hindi naman ano yun. Hindi naman issue yan, di ba?
1: I think marami din sa New York nagkakaproblema kasi pag summer, no, lalabas na lang sila sa kanilang mga bahay kasi nga wala silang air conditioning. Kasi nga mahal ang kuryente din sa kanila.
0: Ayan, which brings us to itong lagi nating pinag-uusapan na alerto sa Super El Nino. We are expecting this, what, in the last quarter pa lang yung epekto nito, Ariel?
1: So, meron na nga yung mga minor impacts. Pero ang pinaka-epekto kasi talaga ng Super El Nino sa Pilipinas, or ng El Nino for that matter, is yung kabawasan sa ulan at kukonte yung bagyo. And ito ay nangyayari usually sa last quarter ng taon, patawid ng following year, at yung pinakagrabing epekto ramdam kapag nag-coincide po yung tag-init natin at yung El Nino. Kasi pag tag-init, di ba, konti ang ulan.
0: Okay.
1: Eh, ang epekto ng El Nino, mas babawasan yung ulan.
0: Oo.
1: So, yung konting ulan na meron tayo ng tag-init, babawasan pa. So, talagang mabibitak-bitak yung mga lupa.
0: Na nangyari na nga sa may bandang Isabela at Cagayan.
1: Oo, nung itong mga nakaraang buwan. Ito naman, ito yung irony, partner, no? Kasi after ng tuyot, as actually drought, may drought doon sa malaking bahagi ng Central at Northern Luzon ng June and July. Tapos itong mga habagat at mga bagyo naman, grabing ulan naman. So extremes ang nangyari, kawawa yung mga pananim ng ating mga farmers.
0: Ay nako.
1: Kasi nagkanda kuluntoy na, tapos nilubog naman sa baha. So parang paano magso-survive?
0: Oo nga, kausap namin yung governor ng Isabela nung mga nakaraang araw at ang sabi nga dati-rati nagdadasal kami na huwag kaming tayo ng bagyo. Ngayon, gumawa na kami ng red carpet kung pwede daw na yung mga bagyo, sila na unahin dahil kailangan ng tubig. Samantala, ang Bacoor LGU po ay nagsasagawa na ng preemptive evacuation papunta katuwang sa pagbabalita at pagsiservisyo. Pwede na ba itong tawagin ang ating katuwang natin sa pagbabalita at pagsiservisyo? Live mula sa Bacoor, Cavite, si Allison Co. Allison, magandang hapon. Ilan na ang bilang ng mga residenteng inilikas at kasalukuyang nasa evacuation center ngayon? Kumusta ang kanilang kalagayan dyan?
3: Umabot na sa 1,000 pamilya ang inilikas mula sa kanilang mga tahanan sa lungsod ng Bacoor, Cavite as of 11 a.m. ngayong linggo, August 9, habang patuloy ang panlalasa ng matinding habagat. Simula kaninang madaling araw, nagsigwanan ng paglilikas sa mga rescue team ng Bacoor Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection. Nagdeklara na rin ang lokal na pamahalaan ng preemptive evacuation para sa mga residenteng nakatira sa mga flood-prone areas dahil sa walang tigil na pag-ulan na sinabayan pa ng high tide na nagpapabagal sa pag-agos ng tubig-ulan mula sa mga waterways. As of 12:30 p.m. ngayong linggo, 5 barangay na ang apektado ng baha, ang Habay, Panapaan, Niog, Mabolo at Daang Bukid sa Bacoor, Cavite. Kaninang madaling araw, lubos ding naapektuhan ng baha ng pangunahing kalsada, kabilang ang Niog Road, Panapaan Road at Aguinaldo Highway. Nasa red warning ang Mabolo Bridge habang hindi nadaanan ang Mabolo Bridge at Mabolo Road dahil sa malalim na baha kaninang umaga. Pero ayon sa MBRRMO, bahagyang humupa na ang mga tubig sa mga pangunahing kalsada kasunod ng paghina ng ulan, ngunit nananatiling nakaantabay at patuloy na minomonitor ng mga disaster response teams ang sitwasyon. Patuloy naman ang panawagan ng lokal na pamahalaan sa mga residente sa mga apektadong lugar na lumikas agad at iwasang tumawid o humusong sa malalalim at malalakas na agos ng tubig. Dahil sa pinalakas na habagat, isinilalim na ng State Weather Bureau sa Rainfall Warning ang Cavite kabilang ang Metro Manila, Bataan, Bulacan at Rizal dahil sa matinding pag-ulan at banta ng malawakang pagbaha. Inanunsyo na rin ng Bacoor LGU na suspendido na ang klase sa lahat ng antas, pribado at publiko bukas ng Lunes, August 10. Katuwang sa pagbabalita, isyo, Allison Co. para sa DZMM.
0: Maraming salamat si Allison Co., ang ating katuwang sa pagbabalita at pagseserbisyo.
4: Alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage.
1: Partner, may nag-correct lang sa atin, no? Sabi daw niya, sa France, kaya daw walang air conditioning kasi pinapababa ng French government yung kanilang greenhouse gases emission. So dahil nga may mga greenhouse gases na nalalabas dahil sa air conditioning. So ito yung commitment ng French government. So kung makakatulong ang pagkakaroon o hindi pagkakaroon ng air conditioning for that para mababa yung kanilang emissions, edi yun po yung national target nila.
0: Ayoko na tumira doon.
1: Pwede daw maligo sa Seine River.
0: Tama. Oh, pero actually hindi lang France, no? Dahil marami talaga yung dinalaw ng abnormal na
1: tag-init. Heat wave.
0: Sobra.
1: Heat dome din.
0: So, saan nga ba yung MotoGP ngayon? Biglang nalala. London. Sa ano? Sa UK nga pala. Yeah. Oo. Eh, nakikita ko yung mga karerista ng ng MotoGP. Talagang basang-basa ng pawis. And they're doing the races in the morning, ha?
1: Early morning ba? Dapat mas maaga para hindi mainit.
0: Matindi talaga. Let's talk about yung ating preparasyon, Ariel, ano ha? Because sa totoo lang, pag pinag-uusapan preparing for the Super El Nino or kung ano pa man ang pwedeng mangyari, laging sinasabi ng iba, ikaw naman, lagi ka namang prepare ng ano, no, na the worst is still to come, sabi nga nila. But we need to I mean, lalong-lalo na kung kayo head of the family, no? Pag sinabing may go bag ka na ba, very, very basic yun. Kung wala ka pa, aba, dapat siguro pagtuunan mo na ng pansin kahit na kunti. Hindi naman kailangan ng 10,000 piso para magkaroon ng go bag.
1: Exactly. Pero napansin ko, partner, no, parang sa atin kasi we make decisions na yung mga ganyan kapag nandiyan na yung actual na event, kapag mataas na yung tubig, baha, saka nagkakaroon ng decision making. Pero dapat po kasi ay yung sa within the family, pati yung mga bata involved, pati yung mga tanda, may plano kung halimbawa lumindol, saan ba yung meeting place, ano yung gagawin, pag may baha, saan pupunta, saan evacuation center, may kamag-anak bang mataas ang lugar. Dapat yung ganong conversation ginagawa sa mga bahay para may plano kayo, hindi yung lahat kayo nagpapanik ng sabay-sabay.
0: That's right.
1: Na aakyat lang ba tayo or paano gagawin? Kasi yun nga, importante yung handa kasi that will save your family's lives.
0: At saka, pag dumating na ngayon, wag naman sana, wag naman itulot ng Panginoon, kaya nga, pag dumating yung the big one, naku po, tsaka lang tayo magkukumahog kung anong gagawin natin. Kung pwede nga lang na meron ka ng ano, ito ha, ito dapat dala mo lagi ito sa iyong wallet o sa iyong purse, di ba? Para alam mo na when it comes, aba, ito ang gagawin natin. Bueno, at this point, sa oras na 1:28 ng hapon dito sa ating special coverage, makakausap pa natin ng spokesperson ng OCD ng Calabarzon, si Ginoong Rayan Derek Marquez. Sir Rayan, magandang hapon po, si Peter at saka si Ariel dito sa DZMM. Kumusta po kayo?
5: Magandang hapon, Peter and Ariel.
0: Opo. So, mangungumusta po kami dito sa Calabarzon, ano po, from the point of view of yung tuloy-tuloy na pag-ulan, ano po ang experience nyo dyan in the past few days, up to now?
5: Opo. Yes, opo. Dahil po sa tuloy-tuloy na pag-ulan, syempre saturated po yung loop. May mga areas po tayo na naging flooded. Saka yung may mga landslide po. Sa ngayon po, 8 na po yung na-report sa amin na rain-induced landslide. Tapos mga 15 na flooding incident. Yung iba po dyan, hindi ba po totally nare-report lahat dahil abala pa po yung iba natin mga local DRM officers sa pag-rescue, sa pag-estima ng mga kanilang mga nasa evacuation centers.
0: Okay, pakiulit lang po sir, ilan yung landslide na inyong binanggit at...
5: May 8 na po na 8? Rain-induced landslide na nare-report sa amin, saka 15 na flooding incident. Tapos may mga reported po mga fallen trees, around 3. Na fallen tree. Tapos may mga incidente rin po tayo ng pagkalunod.
0: Opo.
5: At saka electric fusion.
0: Naku. So, yung pong... let me go back. Wala naman pong napaulat pa na may namatay.
5: May mga reported po tayo ng mga casualties but we're still verifying and validating with our missing and dead committee po.
0: Okay. Opo. If you can, kung meron po kayong listahan, Sir Rayan, yung landslide areas po, kung pwede nyong mabanggit para po doon sa mga kailangang magbiyahe.
5: Opo. Ngayon po, yung mga areas po natin na may mga landslide or yung area po na merong hindi kayang daanan yung ating paano doon po sa area ng Indang.
0: Opo.
5: Cavite. Opo.
0: Aba, Indang lang, no?
5: Along Indang Alfonso po.
0: Okay.
5: Luksuhin. Opo. One lane passable lang po kasi meron po dyang utility post na bumagsak or nag-lean towards the roadside po.
0: Okay.
5: Tapos meron din tayo sa bandang Tagaytay, Tagaytay Taal Lake Road.
0: Uy.
5: Sa Barangay San Jose.
0: Naku, teka, Tagaytay, pamilyar ako doon sa Barangay San Jose, sa Tagaytay po mismo.
5: Opo.
0: Aba, ito yung highway na ano po, no? Tagaytay Calamba Road?
5: Yes.
0: Ay, opo. Ganun.
5: Tagaytay Lake Road, yung sa Barangay San Jose po, sa Tagaytay City. Bale, meron naman, hindi naman po siya passable to all vehicles kasi may mga fallen debris na po. So, ongoing po yung deployment natin ng mga personnel sa equipment para limited. So, temporary road closure po yung nangyari doon. And, syempre, as a precautionary measure po, dahil tuloy-tuloy naman po yung pag-ulan, saka yung risk na po nung landslide sa area po.
0: Ayun.
1: Sir Rian, si Ariel po ito. Sir, yung mga reports or nakita na sa social media na mga pagbaha, no, sa Cavite, sa Lipa, apart from this, meron po ba kayo doon na ibang lugar na nakita nyo na grabe yung pagtaas ng tubig?
5: May reported tayo sa Ternate. So, Ternate. Meron tayo din reported. At the same time, yung mga areas na marami tayong affected population. Sa ngayon, ang pinakamarami ating report na affected population ay nasa Cavite. Around 40 barangays po sa Cavite. And 15 po municipality na all over Calabarzon yung affected family, affected municipality natin.
1: Opo, apart
5: maramihan po ay nasa Cavite.
1: Pero apart from Lipa, kasi so far out of Batangas, no, Lipa City, nakita natin na grabe talaga yung pagbaha sa barangay Banay-Banay. Would you know if there were other municipalities or cities in Batangas, Rian, that were greatly affected ng pagbaha?
5: So may mga affected areas tayo sa Batangas, katulad ng Agoncillo, Calatagan, Cuenca, Lobo, and Nasugbu. Yan yung ating mga reported na mga affected barangay. So yung iba dyan, nasa evacuation center, iba naman outside evacuation center sa mga pamilya nila.
1: Sa bahagi naman po ng Laguna, sir, meron din po bang mga binaha, like sa Binian or San Pedro or Santa Rosa?
5: Yes, may reported tayo ng mga... Ito kasi yung mga malalapit sa... Laguna, Dibay.
0: Ayun.
5: So meron tayo dun sa Bae, Binyan, Cabuyao, Los Baños, San Pedro. Yan yung mga flooded areas natin sa Laguna. Sa Cavite naman, ang reported na mga flooded areas natin sa Imus, Kawit, Naik, Noveleta, and Ternate.
0: Yung pong Tagaytay, Sir Rian, possible pa din po ba yung Santa Rosa, Tagaytay Road, at saka yung papunta po ng Nasugbu?
5: So far, wala namang pong reported doon sa area na po na yun.
0: Ayun. Pero yung nabanggit po ninyo sa Barangay San Jose kanina,
5: Opo.
0: Ano po yung problema doon? Landslide po ba?
5: Ano po, may mga fallen debris po. So na clear po yung mga fallen debris kasi maaari po ito mag-corrode at possible landslide area.
0: Ayun.
5: So doon po yung sa...
0: Oo. So,
5: tapos may mga...
0: Opo, go ahead please.
5: Yung tanong po ba yung bandang area ng... kasi may mga report po tayo bandang Naik.
0: Ayun, opo, sa Naik. Ano po ang sitwasyon sa Naik?
5: So may mga non-passable area po tayo. Ito mga inner roads po. Halimbawa sa may barangay Bukana, po, barangay Labak, barangay Mabulo. Ayun po. Saka main road po, barangay Bankain. So non-passable po all types of vehicle dahil din po sa flood.
0: How many... persons po yung binanggit nyo kanina na still for confirmation na maaaring, and I underline that, maaaring may casualties na?
5: Yes, we are seeing around reported 4 po. Ang ano po nito is yung fallen debris, yung rockfall po, electrocution, saka pagkalunod po. We are still verifying kasi
0: yes,
5: pumapasok pa lang po yung mga reports, but we are still validating dun sa aming pong missing na dead MDM cluster po.
0: Okay. Last na lang, Sir Rian, yung pong mga evacuee natin, yung mga nasa evacuation centers, meron po ba tayong bilang?
5: Yes, opo. Along Calabarzon po, meron po tayong 29 na open na evacuation center. Ito po, so tataas pa po yung bilang ito. Papasok pa lang po yung mga reports. We are consolidating all the reports coming from the local DRM council. But we have at least 438 families in evacuation center, around 1,652 evacuation persons sa evacuation center. Outside evacuation po, mas marami po. Mga 520 po yung wow. nasa dapat evacuation. Ito po yung mga nasa pamilya nila.
0: Mm-hmm.
5: Around 1,773. Again, maaari pong tumaas o bumaba yung bilang nito. Kahit papasok pa lang po yung mga reports sa atin.
0: Opo. Most affected town or city po? Nitong evacuation.
5: Ang marami po na report sa atin ay Cavite po.
0: Ayun. Okay. Sir Rian, maraming salamat po at malaking bagay po na nakausap namin kayo ngayon para magkaroon ng updates dito sa Calabarzon. Kami tatawag na muli pag meron pa kaming dapat na i-verify o i-clarify na po. Sir Rian, maraming salamat.
5: Yes, maraming salamat Peter and Ariel at sa lahat ng nakikinig mo. At
1: inyong tanggapan. Okay. Salamat po.
0: Iba yung ingat po. Siya po ang spokesperson ng OCD Calabarzon, Rian Derek Marquez. Standby, Radyo Patrol!
4: Alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage.
0: Narito na sila ang ating mga Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian, magandang hapon.
6: Dito sa Marikina City para pantayan yung level ng tubig dito sa Marikina River dahil sa pag-ulang dulot ng habagat. Nandito ako sa may tabi ng riverbank sa Barangay Industrial Valley Complex kung saan sa mga nanonood sa teleradyo may mangilang-ilang mga residente ang nagpupunta dito. Kanina mas marami yung mga residente nandito dahil mula rito ay tanaw yung tulay ng Marcos Highway kung saan nakikita yung mga marker ng Marikina River kung saan nila nakikita yung antas ng tubig. As of alas 2 ngayong 1:21 ngayong hapon batay sa pinakahuling report na ibinigay ng Marikina City.

0: eliminado sa nanampasilano dahil na posibleng tumaas ang level ng tubig. Ang kanyang sitwasyon ay sila lamang ng kanyang asawa na 73-year-old ang nasa loob ng kanilang bahay, kaya paunti-unti na sila nag-ayos ng mga gamit para kung sakaling kailangan lumikas ay mabilis sila makakalabas ng kanilang bahay. Pakinggan natin ang kanyang pahayag.
1: Hindi po kayo na kinakabahan
2: hindi
1: ngayon?
2: Hindi na kami kinakabahan kasi malawak na yung ilog namin.
1: Apo.
2: At saka kailangan namin babaha.
1: Apo.
2: Awa ng Diyos sa lahat.
1: Bakit hindi kayo binabaha kahit malakas o ang ulan sa magdamag?
2: Oo, kasi hinukaya ng gitna, tapos hinawakan na, kaya hindi na kami nangangagawa.
0: Ayon kay Yana ni Nieves, Peter at Ariel, all year round naman kasi yung ginagawang dredging dito sa Marikina River. Yun din yung nabanggit ng ilang mga residente na kausap ko. Kaya kahit magdamagan, yung malakas na buhos ng ulan dito sa Marikina ay hindi ganong kabilis umangat yung tubig dito sa Marikina River. Although yun nga, no, sinabi niya rin na kahit papaano, nangangamba rin sila kasi kahit yung lakas ng ulan na gabi na may kasamang panghangin, bagamat hindi na bago sa kanila yung ganong sitwasyon ay kumbaga nakakapagpaalala rin sa kanila dahil nga sa mga bahang naranasan ng Marikina sa mga nakalipas na taon. Sa ngayon, yung sitwasyon dito, Peter at Ariel, katitila lamang ng ulan. Pero kanina pa nakanaka rin ang buhos dito. Mm-hmm. May kasabay din ng malakas na bugso ng hangin. Kanina medyo lumiwanag, pero ngayon bumabalik na naman yung maulap na nakalangitan dito. Ano? At sa mga nanonood na sa atin sa teleradyo, kung inyong makikita, maraming residente yung nagpunta ngayon dito sa gilid ng riverbank, yung iba sa kanila mga taga dito lang naman sa Barangay Industrial Valley Complex. At every time, sabi nila, pabalik-balik sila dito para makita nila yung taas ng tubig dito sa Marikina River para malaman din nila kung kailangan na ba nilang lumikas, magpunta sa mga evacuation center o kailangan nila magbigpit na ng kanilang mga gamit para makapaghanda sa posibleng evacuation. Peter at Ariel.
3: Alam mo, Christian, sa totoo lang, parang milagro ito eh. Dahil sa tindi at tagal nung pag-ulan at ang lakas, ano?
0: Dapat, maraming nagulat sa kanila. Yung mga nakausap ko mga residente kanila na sabi nila taon-taon, hindi pa man umaabot sa first alarm na ay lumilikas sila sa mga evacuation center. Pero ngayon, nasa second alarm na itong level ng tubig sa Marikina River ay yung iba sa kanila, kahit kinakabahan, medyo may kaunting panatag dahil na nakita nila yung mamahabang dredging na ginawa dito, kaya hindi agad mabilis yung pagangat ng tubig.
1: Ayun. Actually, alam mo, Christian, posible rin no, na doon sa taas ng bundok, binuhos talaga yung maraming pag-ulan, kaya pwede rin na sa mga susunod pang oras ay tumaas pa. Kasi sa bundok minsan, diba, doon tumatama yung maraming ulan. Oh, may delay sa pagbaba sa downstream yung ulan.
0: Oh, tama ka dyan, Ariel, kasi yung mga ibang residente dito, lalo na yung mga matatanda, yung mga matagal lang nakatira dito, alam din nila kapag yung nagpakawala na ng tubig yung dam, alam na rin nila kung kailan posibleng tumaas yung tubig at kung paano sila lilikas at maghahanda ng kanilang mga gamit. Saka alam na rin daw nila yung mga kalsadang dadaanan kung maglalakad ba sila papunta sa mga evacuation center tsaka kung ano yung mga numero na kanilang tatawagan. I think ito yung isang naidulot naman din sa kanila nung mga nagdaang kalamidad dito sa Marikina. Alam nila, equip sila ng kanilang mga kaalaman kung saan pupunta at kung ano ang dapat gawin kapag kailangan nilang kumilos.
3: Alam mo, sabi nga ng iba kahit na dahil ilang araw na tong ulan na to, dapat na tumaas na yan, yung level na yan ng Marikina River. And the fact na hindi pa umaabot
1: nag-work ang dredging.
3: Oo. Ibig sabihin, may epekto talaga yung dredging.
1: Tsaka, Sir Peter, maganda na yung sinabi ni Christian no, na equipped at informed yung mga residente base sa kanilang experiences. Yes. So lahat sila collectively, alam ang gagawin, alam yung mga numero, at alam kung kailan sila mag-pack up para nga mag-evacuate na. So good practice.
3: Mukhang naging tourist attraction.
0: So dami na. Subukan natin lumapit sa isang residente dito. Kasi nasa second alarm na eh. Hello ate, magandang hapon sa DZMP. Magtatanong lang kami kasi second alarm na yung Marikina River, pero kayo pa ay lumikas na ng bahay ninyo? Hindi pa naman.
4: Hindi pa naman po. Kasi sa bayan po second alarm na. Dito po kasi pa, first alarm pa lang. Pag nag-16 po, dun pa lang magsa-second alarm.
0: Opo, sa magdamag po na malakas ang ulan dito sa Marikina, ano ang, kumusta po ang sitwasyon ninyo?
4: Nakakatakot po. Nakakakaba. Dahil baka mamaya, sana wag naman na po tumaas.
0: Tama po ba yung sabi ng ilang mga residente kumpara ng mga nakaraan? Ngayon kahit pa paano, mabagal-bagal yung pagtaas ng tubig.
4: Sobra. Sobrang bagal din ngayon talaga. Kasi nga lumalim na siya, tapos tumawak pa.
0: Apo. Pero sa barangay po ba ninyo, nag-abiso na rin ba kung kailangan na lumikas?
4: Nag-announce na mag-impake.
0: Handa na po kayo ng

0: sa bahay.
1: Napaganda naman
0: po. Ano pangalan niyo, ma'am?
1: Edilyn po.
0: Yan, Peter at Ariel, si Ate Edilyn, isa sa mga residente dito sa Marikina. Salamat, mama, na nagbabantay dito sa tabi ng Marikina River. Sabi naman niya, handa na rin yung kanilang pamilya kung sakali na sila ay atasan na talagang mag-mandatory evacuation.
2: Very good, very good. At natutuwa kami ni Ariel dahil nga hindi alarming yung yung pagtaas. Oh, Christian, very good. Extra please, Christian. Thank you.
0: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
2: Christian Yosores.
3: Ayan po, alamin naman natin ang sitwasyon sa bahagi ng G. Araneta Avenue sa Quezon City. Ito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Bert Dizon. Bert, go ahead.
4: Ariel, Peter, sa mga sandaling ito ay hindi pa rin advisable sa mga motorista ang pagdaan dito sa bahagi ng G. Araneta Avenue. Dito yan sa may barangay Santo Domingo, malapit dito sa Talayan Click. Dahil kanina, nung pumunta tayo rito, ay hanggang Bewang yung baha doon sa may kanto ng tulukan ng Santa Clara Street. No? Dahil nga yung palapit na creek dito, yung Talayan Creek, ay umabot na sa 9 feet yung taas ng tubig. So nag-overspill na yung tubig nung mula doon sa creek dito sa kalsada. So yung ating mga motorista kanina ay nahirapan silang tumawid. Lalo na yung mga maliliit na masasakyan, yung mga motor, yung mga four wheels na nahirapan silang tumawid dahil nga mataas pa rin yung baha dito sa parting ito ng G. Araneta. May mga nakita na tayo rito ng mga tauhan ng MMDA mula doon sa kanilang flood control. At ang ginagawa nila ngayon ay nagde-declog sila ng mga drainage system, yung mga inlets, para nga mabilis na humupa yung baha. So far, naman Peter at Ariel, no? Doon sa ating siguro mag-iisang oras sa tayong nandito, ay mabilis naman yung paghupa noong baha dahil mag-iisang oras na rin na hindi bumubuhos ang ulan dito sa bahaging ito ng G. Araneta. So yung baha ay unti-unti na nagsasubside. Kung kanina doon sa pinag-parkingan natin, nandito tayo sa may eksaktong location natin, ay nandun tayo sa may ramp ng Skyway.
2: Aha.
4: Although hindi naman naabot ng bahay yung ramp ng Skyway, pero nandun tayo sa may service road. Nandun kanina nung pinag-parka natin, abot dun sa ating gulong yung tubig. Pero sa mga sandaling ito, ay hanggang ano ko na lang, hanggang tuhod ko na lang yung baha. So mabilis naman na nagsasubside yung baha sa tulong na din ng mga MMDA flood mitigation personnel nila dito, na inilinis yung mga inlets. So far, nakausap natin yung mga nakatira dito malapit doon sa ilog. Hindi pa sila lumilikas dahil hindi pa naman daw ganun katuloy-tuloy yung ulan, ang sabi sa atin. Kaya hindi pa rin sila pinalilikas at wala pa rin ipinatutupad dito na mandatory o yung evacuation nga mapunta doon sa mga evacuation center malapit dito sa lugar. Kanina, ang mga napansin natin dito ay yung mga bata. Kung makikita nyo sa ating mga video, ay sinasamantala nila na magtampisaw dito sa baha dahil ang alam namin, walang pasok ngayon.
2: Mga anong oras yan, Bert? Itong video na pinapanood namin ngayon na nag-swimming yung mga bata.
4: Oo, kanina lang yun, mga 1:30, Peter at Ariel. No?
2: Talaga?
4: Malalim,
2: ha?
4: Malalim siya, Peter at Ariel. Pero mabilis na siya nagsasubside, eh. Kasi malayo na yung tubig, eh. Nandun na siya sa may poste nitong Skyway. So nagaan na siya, unti-unti nagsasubside na yung tubig. Maganda na rin dahil nandito na yung mga tauhan ng MMDA kasi nililinis ka nila yung mga drainage inlet. So Peter at Ariel, yan muna yung update.
2: Pero Bert, hindi pa rin passable yan, yung kahabaan ng anong street nga ulit yan?
4: Dito sa may kahabaan ng G. Araneta, malapit doon sa Sky, yung rampa ng Skyway. Papasok doon sa Skyway. Malapit doon sa Talayan Creek.
2: Malapit yan sa Quezon Avenue.
4: Sa Quezon Avenue, tama ka dyan, Peter. No? Ang sabi sa atin ng MMDA kanina, hindi siya advice na possible, pero may mga nakikita tayo mga motorista na sinusuong pa rin nila. Dito lang sila malapit sa inaalalayan nila. Dito sila dumadaan sa may malapit sa gutter, para nga kasi yung pinakagitna, yun yung lubog, yun yung malalim. Kanina ka sabi sa atin ay hanggang Bewang yung taas ng baha, pero so far naman may mga nakikita na tayo na mga matataas na four wheels na nakakadaan na. Pero nag-aalalay lang sila, Peter at Ariel.
2: Alright, Bert, maraming salamat. Bantayan mo mabuti. At babalikan ka namin mamaya. Bert, extra please, Bert.
4: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon at Team ZMM.
2: Aming salamat, Bert Dizon.
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
2: Magpapatuloy po ang DZMM special coverage sa Alerto sa Habagat with Peter and Ariel.
5: Alerto sa Habagat, the DZMM special coverage. Special coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrisin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
14: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
5: Ito po ang DZMM. DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Alerto sa Habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.
2: Patuloy po ang ating special coverage sa Alerto sa Habagat. Ang oras natin, 1:52 ng hapon. At kukumustahin po natin kung saan naglandfall si Maymay kahapon. Ano po? Ang ating makakausap ay ang butihing gobernador ng Ilocos Sur, Governor Jeremiah Singson. Governor Singson, magandang hapon po si Peter at saka si Ariel dito sa DZMM. Kumusta po kayo?
15: Magandang hapon po, Sir Peter at Sir Ariel.
2: Opo.
15: At sa ating mga nakikinig dito sa programa niyo, magandang hapon po sa inyo lahat.
2: Salamat po sa inyong pagpapaunlak, Governor. Ang alam po namin kaya kailangan namin kayo makausap si Maymay po nag-landfall sa inyong lalawigan. Ano po? Ano po ang pwede nating i-report in terms of yung mga epekto ni Maymay at kayo ba inuulan pa rin hanggang ngayon?
15: Opo, naglandfall po dito sa ating lalawigan si Maymay, pero umalis din siya na isang libe. Pero nag-iwan siya ng itong habagat.
2: Opo.
15: Itong habagat ngayon ang nagpapahirap sa atin. Mas mara ang binibigay itong habagat kaysa yung typhoon Maymay.
2: Opo, opo.
15: Kasi maraming tubig po ito.
2: Mm-hmm.
15: At ang nangyayari kasi dito ngayon sa amin, yung habagat na nangyayari dyan sa Abra, maraming tubig po at nag-overflow na yung mga ilog doon.
2: Mm-hmm.
15: Dito po ang bagsak niya sa Ilocos Sur.
2: Ayun.
15: Kaya kami na ang catch basin ng maraming tubig galing Abra.
2: Mm-mm.
15: At ang aming mga ilog naman ngayon dito sa Ilocos Sur, nasa red level na po lahat yung aming mga ilog. In fact, yung pinakamalaking ilog namin dito sa Quirino Bridge, yung kung maalala mo, meron tayong tulay dito noon na tinangay ng tubig.
2: Opo.
15: Malapit na naman maabot yung mismong kalsada ng tulay.
2: Mm.
15: Yung lulubang tulay na yon, yung natanggal yung ano span noon.
2: Mm-hmm.
15: Kaya ganyan po kalaki yung tubig na bumabagsak galing sa Abra.
3: Governor si Ariel Rojas po ito. Sir, kahapon po nagsimula yung malalakas na ulan, no? Meron na po bang mga bayan na naiulat na may mga pagbaha?
15: Ang ating mga bayan dito sa Ilocos Sur po, meron nang konting nababaha, pero yung mga upland municipalities namin, meron nang mga hindi unpassable na.
3: Mm-hmm.
15: Unpassable na yung mga kalsada namin doon dahil marami kami kalsada sa upland na may mga spillway.
3: Mm-hmm.
15: At lumala na po ang malaking tubig doon at saka may mga konti mga pag-landslide sa upland. Kaya yun ang doon ang medyo nahihirapan.
3: Mm-hmm.
15: Yung mga bayan naman dito sa baba, hindi pa naman gaano.
3: Mm-hmm.
15: Ang kinababahala lang namin, yung aming mga ilog, pag nag-overflow na yung ilog namin, yan lang masama. Matatangay na naman lahat ng aming mga pagalupa, yung mga tanim mga lupa, tatangay na naman ng tubig yan, at mga kalsada, halo-halo na. Ganun po pag nag-overflow ang tubig dyan sa mga ilog dali sa baba.
3: Opo. Pero meron na rin pong governor ng ano ng preemptive evacuation, sir?
15: Hindi lang preemptive. Mm-hmm. Nagpaano na ako.
3: Force?
15: Yung forced evacuation na po ako sa mga tabi ng ilog.
2: Opo, opo.
15: Yung mga dating nababaha noon na nabibiktima dyan, nag-force evacuation na po kami.
2: Aha. So, ano pong mga bayan sa Ilocos Sur yung nagkaroon ng forced evacuation at mga ilan po?
15: Dito sa Tagudin, Santa Cruz, Santa Lucia, Santa Maria, Santiago, dito sa Santa, Cawayan, Santa Catalina, San Vicente, Bigan. Nag-forced evacuation na po kami doon sa mga nadadala ng ilog.
2: Naku, kadami po pala, no? So, ibig sabihin...
15: Opo, kasi yung mga ilog na yan, hindi lang yung habagat ang tubig dyan galing sa Abra.
2: Mm-hmm. Opo, opo.
15: Karamihan tubig dyan.
2: Yeah. Speaking of yung galing sa Abra na tubig, Governor, kumusta po ang mga dam ninyo dyan?
15: Wala naman kaming galong dam dito. Sa Abra lang ang meron dam.
2: Yeah.
15: Pero ayaw ko kung ano sitwasyon doon sa Abra, pero natumawag kami sa Abra kanina, yung PDRRMO nila doon, tsaka yung aming PDRRMO, nabanggit nila sa Abra na malaki din ang tubig nila doon, nag-overflow na raw yung mga ilog nila doon.
2: Opo.
15: Kaya walang ibang pupuntahan yung tubig kung hindi dito sa Ilocos Sur.
2: Opo, opo. So,
15: tapos ang ano pa, ang aming dito sa dagat, high tide.
2: Ay?
15: High tide pa naman.
2: Oo.
15: Kaya magsalubong yung high tide at saka yung tubig sa bundok. Yan ang kanya nababahala namin dito sa Ilocos Sur ngayon.
2: Opo, opo. Doon sa mga lumikas at inilikas, nakatutok naman po ang LGU at ang DSWD, I suppose, Governor?
15: Opo. Opo, nakahanda naman po ang aming mga frontliner kagaya ng DSWD, mga PDRRMO, at saka lahat ng ibang ang ano, even the provincial health office, mga frontliner namin nakahanda naman po.
2: So, meron na po ba, sana'y wala ano po, pero kailangan lang itanong, meron na po bang ni-report, kung hindi pa nakukumpirma, na casualties as a result of Maymay at saka ito pong ulang dulot ni Habagat?
15: Wala naman po kami ng ano, wala po kami ng report na casualty o ano na ano.
2: Okay.
15: Yun lang, yung Maymay doon, doon ng landfall, okay lang, wala namang ganong epekto sa amin.
2: Okay.
15: Ang mas malalang na itong Habagat
2: Okay.
15: Itong habagat ang kinababahala namin talaga.
2: Opo. Governor, yung pong Isabela at saka Cagayan, eh talagang nagkaroon ng tagtuyot, ano po, drought. Tuwan-tuwa sila na may mga pag-ulan ngayon. Ano po ang kaso ng Ilocos Sur? Eh, ganun din po ba na for
15: Opo.
2: Oo. Na
15: Opo,
2: welcome.
15: Ganun din po. Yung ano nga, yung typhoon Maymay, nakatulog ka sa mga magbubugid namin eh. Pero itong habagat na, ito na yung masama. Kasi
2: sumobra na.
15: Lumaki na yung tubig. Yun, nalulubog na yung aming mga palay.
2: Ayun. Kailan po ba ang anihan, Gov?
15: Eh, itong mga buwan na ito, next month, pag-aani na sana yan eh.
2: Mm-hmm. Nako, eh, di ibig sabihin eh, masasalanta yung ating mga magsasama.
15: Marami na po nasasalanta na kwan na mga palay namin at tutumba na yung mga palay namin, nalulubog na po.
2: Opo. Governor, we still have a minute or two. Baka po meron kayong mensahe para po sa mga government agencies involved. Pwede po kayong magbigay ng mensahe ngayon, Gov, if you wish.
15: Opo, maraming salamat po dito sa DCMM at nananawagan po ako sa ating lahat na ang alam ko naman na tinamaan tayo lahat ng habagat, lalo na sa mga probinsya natin gaya ng Ilocos Sur. Ay nako, wag tayong kailangan mag-prepare. We have to be prepared for any untoward na maibibigay itong habagat. Hindi natin alam kung gaano katagal itong habagat na ito. Eh lalo na kung baka meron pang palapit na bagyo na nababasa natin. Kaya mabuti na yun, nakahanda tayong lahat.
2: Mm-hmm.
15: Yung mga dating victims ng mga tabi ng ilog, ganyan, tabi ng dagat, force evacuation na kayo, maganda yung handa tayo kaysa yung gagalaw lang pag nandyan na. So, mga frontliners po sana natin lahat, kumilos na, tulungan natin ang ating kababayan para kausapin at mag-evacuation tayo, maghanda lang tayo.
2: Ayun. Maraming salamat po. Justy Agnina, Apo Gobernador. Thank you, sir.
15: Ayabang kami, Sir Peter at Sir Ariel.
2: Oo.
15: Diyos ulit, Gaginamet, at nakapanayam namin ang aming mga kababayan dito sa bandang North.
2: Opo, ayan.
15: Salamat po.
2: Thank you so much. Si Governor,
15: God bless
2: po. Si Governor Jeremiah Singson ng Ilocos Sur, which brings our time to 2:01 in the afternoon.
16: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
17: Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage.
2: Bueno, papalitan na po kami ni Danny Buenafe in just a very short while. Maraming salamat po at tutok lang po dito sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta, DZMM Teleradio at DZMM Digital. Ako po si Peter Musngi.
3: Magpapatuloy din po ako with Sir Danny Buenafe, no? Ariel Rojas pa rin po, makakasama niyo pa rin.
2: Maraming salamat, Ariel, at sinamahan mo ko.
3: Sure, no worries, Sir Peter.
2: Uulitin natin to. Okay, sandali lang po at ang ating balita ngayon susunod na.
17: Sa habagat, the DZMM Special Coverage.

0: Magandang hapon, kami po ang DZMM, bahagi ng nakasaysay ng Pilipinas at buhay ng bawat kapamilya sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga dating pampanahon, patuloy po magbabalita, maglilingkod, magbabantay. A proud member of KBP. Oras po natin. 2:03.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita!
0: Kapamilya, matapos buksan ng 8 gate ng Ambuclao Dam sa Benguet, nagpakawala ng tubig ang Ipo Dam sa Bulacan eksaktong alas 12 kaninang tanghali. Dahil dito, pinag-iingat ang mga residente sa mga mabababang lugar at malapit sa mga ilog sa inasang pagtaas ng tubig. Kabilang sa mga posibleng maapektuhan, ang mga bayan ng North Zagaray, Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Daridel, Kalumpit, Paumbong, at Hagonoy sa Bulacan. Ang akbang ay kasunod ay pagpapalabas din ng tubig sa ilang dam dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Pinapayo ng mga residente sa mga nabanggit na lugar na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga lokal na otoridad para sa kanilang kaligtasan. Samantala, itinuloy ang Career Service Examination Pen and Paper Test sa Giginto, Bulacan sa kabila ng tuloy-tuloy na ulang dala ng habagat. Dinala ang mga kumuha ng pagsusulit sa kanilang testing sites gamit ang mga truck matapos bahain ang queuing area sa labas ng examination center. Una nang isinuspinde ng Civil Service Commission ang pagsusulit para sa professional at sub-professional levels sa Metro Manila at ilang lugar sa Calabarzon at Cordillera Administrative Region dahil sa masamang panahon. At yan po mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Seril.
2: DZMM Balita ngayon! DZMM Numero 1 sa aksyon! Ito po ang DZMM! Alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage.

0: Patuloy ho ang ating special coverage dito sa Alerto sa Habagat, ha. Itong DZMM special coverage, kanina po tayong on-air dahil nga sa maraming nangyayari tungkol ho dito sa mga pagbaha, pati rito sa Metro Manila, Habagat lang ho ito, ha. So kanina ho, ang report na pinarating sa amin, 3 ang patay sa Batangas dahil sa malakas na ulang dala ng Habagat. At sa ayon sa PDR-RMO, kabilang dito ang nakuryente habang tumatawid, ha, sa baha sa Lipa City, habang isa ang nalunod sa San Jose, Asiko sa Batangas City, at isa ang natabunan sa pagguho naman ng lupa sa Santa Teresita. Pinaghahanap naman ang mangingisdang nawawala sa Liponpon, Isla Verde. Sa ngayon, mahigit 200 pamilya ang inilikas matapos bahain ang 15 barangay sa Lipa City. At ayon sa Lipa DRRMO, hindi na kinaya ng drainage system ang dami ng ulang ibinuhos sa lugar. Okay, ako na si Danny Buenafe, ha, nag-relievo na ho, dahil patuloy ang ating special coverage dito sa Alerto sa Habagat. Eh, 4 ho na tayo nakakaranas nitong mga tuloy-tuloy na pag-ulan kahit dito sa Metro Manila, at marami na ho ang ating mga field reports na natatanggap kaugnay nitong mga baha sa iba't ibang lugar. At marami ang pagpuna dito sa ating social media. Ano na nangyari dun sa Oplan kontrabaha? Ha? Yan ang inaalam natin ngayon. Kanina ho, nakausap ko na ho yung Marikina Mayor, si Maan Teodoro. Ang ulat sa amin, yung time na yon ay nasa first alarm pa lang. 15-something pa lang yung meters, eh. Pero ngayon, nasa 17 meters. Nakita ko yung huling nagre-report sila Ariel Rojas dito at saka si Peter Musky. Nasa second alarm na. 18 meters daw yung nasa third alarm. Kaya akala ko kanina, mga around, ano yun yet, mga 8:30 yata ng umaga yun. Sabi niya, mukhang wala pa naman daw mga ano, pero may mga preemptive na silang evacuation na isinagawa. Pero hindi natin alam. Siguro as we go along, mag-progress, no? So Ariel, anong balita from your end? Kasi ikaw naman yung talaga naman humihimay dito sa mga nangyayaring pag-ulan sa Metro Manila, Ariel.
1: Yes, magandang hapon, Sir Danny. Actually, partner, ay nag-aabang tayo ng heavy rainfall warning ng PAGASA. Kasi every 3 hours po iyan. So ngayon, check natin ngayon kung meron ng bagong nilabas ngayong alas 2 ng hapon. Kasi yung huli po kanina ay alas 11 pa po iyon. So ngayon,
0: next
1: po,
0: bulletin is 2 p.m.
1: Yes, 2 p.m. Sa ngayon po ay wala pang pinopost mula sa NCR, mula sa Northern Luzon, at maging mula sa Visayas area, no? So maya-maya siguro in a few minutes makita natin. Pero yung mga naka-red warning ngayon ay itong Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, and parts ng Rizal, Cavite, Quezon, at ng Tarlac. So nakita natin na medyo, kayo pa ba na pupunta dito ay medyo may ulan pa?
0: Meron pa. Umaan ako dito sa may EDSA, galing ako kanina sa may Mega Mall, may malakas, tapos pag nagpapark na ako dyan, sumobra na naman ang lakas, hindi ko alam. Pero so, pag ganun,
1: pabugso-bugso talaga. Opo. Tsaka ano natin, no? Kanina sa may balkonahin na tinitirhan ko po, partner.
0: Quezon City rin?
1: Quezon City. Kita mo yung pagbaba ng Habagat clouds. Mababang-mababa. Nasa may gusali.
0: Nasa building ka ba?
1: Nasa gusali yung ulap niya. So, okay. Ganun kakapal at kaitim at kababa yung Habagat. Marami pong dalang ulan yan. So, magpatuloy pa.
0: Itong Metro Manila, Habagat lang naman ito, di ba? Nararamdaman natin.
1: Yes. Wala po tayong bagyo sa loob ng par. May bagyo po sa may Taiwan. Yan yung nagpapalakas sa ating Habagat. At malawak yung napapaulan ng Habagat, no? Ilocos Region, Western Cordillera, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, and parts ng Mimaropa.
0: Pero ang Metro Manila, tama ba, red ang rainfall warning?
1: As of 11 a.m. ay red.
0: Okay. Ang natin, ibig sabihin, para at least sa mga viewers
1: ibig
0: natin,
1: sabihin po ay buhos or halos tuloy-tuloy pa yung aasahang ulan in the next hour or so. Kasi every 3 hours po yan. Yan ay base sa naobserbahan na dami ng ulang binuhos sa nakalipas na oras, at kung ano yung nakikitang projections base sa radar, sa satellite, at kung ano yung pinapakita ng weather models. So, kombinasyon nyo ng naobserbahan at ng pwedeng mangyari.
0: Kaya nga kanina, nakausap ko rin ng MMDA, si ano mismo, Chairman Artes, kinukwento niya sa akin, sa sobra daw volume ng dami ng ulan na ibinuhos daw ngayon, parang hindi na rin kinaya, nag-overflow na rin itong mga creek, itong mga sapa natin, yung mga river channels natin. So, yung sabi sa akin, Pati yung mga ano, hindi na raw nila yung drainage down, hindi na raw nila makontain nila dahil nga sobrang ano nga, ang dami ng ulan na ibinuhos.
1: Unary partner sa Parañaque, may creek nga doon na palabas doon ng ano ng Manila Bay. Ang nangyari ay sobrang umapa, yun yung nagdulot po ng lagpas bewang abot leeg na pagbaha doon sa Parañaque.
0: Partner, pasok lang natin, meron lang tayong flash report, ha?
2: Radyo Patrol Flash Report!
0: Kunin lang natin ang flash report mula sa City Disaster Risk Reduction Management Office, ang head mismo ng Antipolo City, si Relly Bernardo. Relly, go ahead!
3: Good afternoon po, Sir Danny and Sir Arian.
0: Yes, go ahead. Anong ano, balita? Anong latest?
3: Okay, sir. Nabanggit po sir no kanina po no, nagtatanong po yata ang inyong station sa natumapuna po no sir kanina around 10:22 po ito nakarating po sa aming command center na meron pong bumagsak po na puno doon po sa around along circumferential road. So meron po, base po yung pagbabasihan po yung CCTV footage, meron pong delivery rider na nasa ilalim po nung puno na yon. So doon po siya sumisilong. Unfortunately, after a few seconds po, bumagsak na po yung puno sa kanya. May kasama po itong poste, no?
0: Okay.
3: Yes. So nadala pa po siya sa paggamutan, but unfortunately po, siya nga po ay na-declare na po ito na arrival.
0: So yung unang report kanina, nabagsakan siya, pero nung ang latest pumanaw na rin yung yung mismong biktima. Tama ba? Really?
3: Opo, sir. Opo. Pinagtulong-tulungan po siyang ma-extract mula po doon. Kasi kumakita po natin, medyo malaki po yung yung puno, no? At kasi nga, may kasama pa po siyang poste. At yun nga po, talaga pong siguro oras na po niya.
0: Kamusta naman ang sitwasyon diyan sa Antipolo? For now, may mga reports at saka meron ako may mga kaibigan nasa Antipolo. May mga marami rin bang mga pagbaha diyan, really?
3: Po sir, meron po tayo sir yung isang barangay po natin dito sir, Barangay Mayamot. Ito po ay kaboundary nito ng Kainta at saka ng Marikimo sir, no? So ito po ay talagang mga flood prone area. So may mga ilang subdivisions po tayo sir na meron po mga flooding pa rin po sa lugar po nila. Kagandahan lang po sir, mga tila po yung ulan ngayon. Ang inihintay lang po natin sir ay yung po mga sana po mag-subside po soon, no? Although yun nga po, narinig ko po din kanina pinag-usapan po ninyo yung volume po talaga ng ulan, no? Kasi ang mga parang downstream sir nito, ang ending din po nila sir doon po sa may ano po natin area, Pasig, yun po, no? So kumbaga, hintay kung hanggat hindi po yun nagsusubside or bumababa, yung pong pag-subside din po ng tubig sir natin dito ay yung po nakadepende po doon.
1: Sir Relly, si Ariel Rojas po ito. Meron din po bang na-report na mga landslide sa mountainous areas ng Antipolo?
3: Meron po ang mga ilang area sir na may soil erosion po, pero ang kagandahan naman po, wala naman po mga naapektuhan po sir na mga kabahayan. Yun po. So at wala rin po mga na-injury po.
1: So wala naman tayong mga closed roads or impassable roads because of flooding and landslide?
3: Sir, wala po. Kanina sir, may yun na dahil lang po dun sa puno sir kanina, major main thoroughfare po kasi yun. So pero ano lang po sa half lang po nung kalsada. Tapos yung isang area naman po sir na may natumba rin pong puno, immediately na-clear na rin naman ako. So sa ngayon po sir, all roads passable po sir tayo.
0: Okay, sabi mo medyo humupa ngayon ang pag-ulan, pero meron ba tayong isinagawang mga preemptive evacuation ng ating mga kababayan dyan sa Antipolo, really?
3: Yung isang barangay po yung nabanggit ko sir sa inyo,
0: ilan yun? Ilang pamilya?
3: Po, sir. Teka sir, hindi ko nang kabisado yung bilang po sir. Pero ano po yun sir, kasi na-practice po natin yun sir, nagkakandak po tayo ng flood drill with them. So kapag ganito talaga, nagkukusan na po yung pamilya sir.
0: Wala naman mga, let's say, puno, poste na bumagsak na pwede ma-disrupt yung power supply?
3: Sa ngayon sir, wala po sir tayong yung mga major sir na na-report po niyan sir. So, kung mga kinumusta rin po natin sir, isang barangay po natin sir na boundary wind with Kainta. Kumbaga sir, may flooded sila, pero mukha parang the usual sir, kumbaga ito po, wala naman pong parang life-threatening on their end po.
0: Ah, okay. Sige, kukuha kami ng update ha, from time to time, really, ha, para at least pa, ano, mabigyan mo kami ng update from our end here rito sa studio. Thank you.
3: Yes, sir. Sige po. Oh. Ingatin po kayo.
0: Ingat, ingat. Salamat. Yan ho si Relly Bernardo, siya ang head ng City Disaster Risk Reduction Management or CDRRMO ng Antipolo City.
2: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report.
1: Ayan sa... Ayan, sabi sakto, partner, kasi dumabas na po yung 2 p.m. heavy rainfall warning ng PAGASA. So, binaba na po yung red warning sa Metro Manila. Orange na lang po tayo sa Metro Manila. Okay. Orange na lang din itong maraming bahagi ng Central Luzon. So, Central at Southern Zambales, orange. Bataan, malaking bahagi ng Tarlac. Buong Pampanga at buong Bulacan, naka-orange din. Pati ang Rizal, kalurang bahagi ng Laguna, Cavite at Western at Central Batangas. Orange warning, pati po yung Northern Quezon at Southwestern Nueva Ecija. Ang red, nandun na lang po sa bahagi ng La Union at Benguet, nasa taas po. Pati sa may southern part ng Ilocos Sur. Orange din sa ibang bahagi pa ng Ilocos Sur, kandurang bahagi ng Abra at western part ng probinsya ng Pangasinan. Habang yellow warning po, itong eastern part ng Abra, western part ng Mountain Province at ng Ifugao, western part ng Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Pangasinan ng Tarlac at malaking bahagi po ng Nueva Ecija, northern part ng Quezon, the rest of Laguna, the rest of Batangas, western Quezon at occidental Mindoro.
0: So bali, Ariel, sa Metro Manila, NCR, from orange
1: from red
0: from red to orange. So medyo mas maganda-gandang balita. Opo.
1: So pag nagtuloy-tuloy po itong pagtila ng ulan, although meron pa nga bubugso-bugso, baka ma-downgrade eventually sa yellow. Pero huwag tayo maging kampante kasi nga basa po ang lupa at sa Metro Manila dahil wala tayong ano open soil, no, puro konkreto at semento, so madaling magkaroon ng baha kapag magkaroon ng ulan.
0: Pero anong forecast mo nito kung red to orange ang Metro Manila at depende yan sa timeline kung gaano katagal? Kasi gusto ko malaman, Lunes kasi bukas.
1: Yes.
0: Magkakaroon ba ng cancellation niya
1: bukas
0: sa klase?
1: Po, bukas po. May mga na-announce na partner ng class suspension pero wala pang ano, no, wala pang bahagi ng Metro Manila. Pero bukas ay maulan pa rin tayo. So mauulit pa yung pabugso-bugsong ulan pero hindi siya sinlakas nung Sabado. Pero maulan pa rin.
0: Maulan, oo. Pero yung at least kung merong mga nangangamba na mga pagbaha, siguro naman eh mahirap yung possibility na on a weekday bumaha unless na lang magbago na naman ang warning.
1: Yes, ano kasi no, mabilis bumaha sa Metro Manila bahain. So nasa LGU na ang desisyon para sa class suspension, pero yung kung alam niyo po na flood prone, bahain yung lugar niyo, tabing sapa, tabing creek at tabing ilog, definitely ay mas mataas yung mabilis na pagbaha sa inyong lugar kapag buhos ang ulan.
0: Pero sa mga monitoring mo, Ariel, ano yung mga lugar na katulad niyan, yung mga Espanya, Taft, yan ang mga badalas bahain eh. Sa Metro Manila, ano yung, let's say, malalaki ang risk na pinabaha talaga?
1: Itong mga parts ng Manila,
0: itong,
1: of course.
0: Itong ano, yung...
1: Navotas, Malabon.
0: At saka yung Araneta Avenue.
1: Yes, ito yung mga bahaing lugar talaga, pati sa Rojas District, partner, no? Pero ito kagabi, yung overnight na paulan, ang pinaka naapektuhan, Parañaque at Las Piñas. Umabot ng Lagpas Bewang, umabot sa Leeg yung tubig baha doon. So, muhang doon, grabe yung buhos na ulan nung overnight kagabi.
0: Kaya nga, marami ako nakikita mga taga Parañaque, nagagalit nung kay Mayor Olivares. Kaya mamaya, sabi ko, baka may makuha tayo from
1: there. Nga, kasi may nakita rin tayo, mga partner, grabe. Na mga post, ano daw, dumating naman daw po yung mga taga City Disaster Office. Wala lang daw silang equipment. Walang boat, walang,
0: mo rin ba
1: walang rubber boat, wala daw pong...
0: Late na dumating, ha? Diba?
1: Dumating naman, pero yun nga, late at kulang sa gamit.
0: Kulang sa gamit. Mamaya, at least may nag-confirm mo sa akin na magpapa-interview. Ipasok muna natin itong isang report, ha? Sa, alam ko, nasa Bataan ang ating kasamang si Rod Izon. Rod, go ahead.
4: Ang kahabaan ng National Road sa Barangay Sindol sa San Felipe Zambales dahil sa malakas na agos ng baha. Ayon sa mga otoridad, tanging mga malalaking sasakyan lamang ang pinapayagang dumaan ngayon papunta at papalik ng iba Zambales. May baha rin sa mga barangay ng Apostol, Rosete, Peria at barangay ng Maloma. Umaabot na sa 200 individual ang inilikas sa mga evacuation center dahil sa pagtaas ng tubig. Sa kabila nito, hindi pa naman umaapaw ang Santo Tomas River, isa sa mga ilog na mahigpit na binabantayan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Samantala, umaapaw na rin ang tubig sa Santa Fe Bridge sa San Marcelino habang apektado ang trafiko sa Sitio Sapang Bato sa barangay Mabanglit sa Kabanggan dahil sa tubig mula sa mga palayan na umaagos patawid ng kalsada. Samantala, sa lagay naman ng panahon na Danny and Ariel, partikular sa Bataan ngayon, manaka-naka, pabugso-bugso na lamang ang pagbuhos ng ulan nitong nakalipas na pananghalian hanggang sa mga sandaling ito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DCMM.
0: Maraming salamat, Rod Eason, mula sa Zambales.
1: Mula naman po sa Pampanga, nandito po ang kasama nating si Robert Mano para sa update. Robert, go ahead.
5: Magandang hapon, Ariel at Danny. Patuloy na nararanasan itong pag-ulan dito sa bayan ng Candaba sa lalawigan ng Pampanga. Pero Ariel at Danny, kumpara kahapon hanggang ating gabi, kagabi hanggang kaninang umaga, mas mahihinang pag-ulan na lamang yung nararanasan dito sa bayan ng Candaba ngayong hapon. Katunayan, habang nagre-report ako ngayon, ay medyo sumisikat itong araw, pero mas dominating pa rin o overcast pa rin yung atmosphere, no? At anytime possible pa rin talaga na bumuhos yung ulan. At dahil nga sa patuloy na nararanasan sa masamang panahon, at upang matiyak din yung kaligtasan ng mga mag-aaral, ay inanunsyo na ng local government dito na suspendido ang trabaho at pasok sa lahat ng klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan dito sa bayan ng Candaba. Kaya pinapayuhan yung lahat na manatiling mapagmatsyag at iwasan yung mga lugar na may pagbaha at patuloy na sabibayan yung mga anunsyo mula sa LDRRMO ng Candaba, LGU ng Candaba at MDRRMO ng Candaba. Doon sa monitoring na isinagawa ng LDRRMO at MDRRMO ng Candaba, Pampanga, accessible at posible pang madaanan ng lahat ng uri ng sasakyan ang mga pangunahing kalsada dito, particular yung nagdurugtong sa bahagi ng Baliwag, Bulacan at sa bahagi ng San Miguel, Bulacan. At ibig sabihin, lahat ng uri ng sasakyan ay po pwede bang makadaan dyan dahil hindi pa naman masyadong tumaas yung tubig at hindi pa umabot sa main road nitong mga kalsada ng Candaba, Pampanga. Samantala, Danny at Ariel, sa anunsyo naman ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng lalawigan ng Pampanga, suspendido na yung face-to-face classes sa as of August 9 ngayon, 1:30 p.m. yung ilan sa mga bayan para sa August 10 o para yan bukas. Wala nang face-to-face classes sa mga bayan at munisipalidad ng Arayat, San Simon, Makabebe, City of San Fernando, all levels yan, Mexico, Santo Tomas, Bacolor, Candaba, Santa Ana at maging sa bahagi ng Minalin, Pampanga. All levels, public and private, ay suspendido na yung face-to-face classes. Kung dati sa mga ganitong pagkakataon ay mataas na talaga yung baha, lalo na dito sa Candaba dahil ito ay isang swamp area. Sa ngayon ay maayos pa, hindi pa totally nagsuswell yung ilog dito, bagamat nakita ko kanina tumaas na yung level ng ilog, pero hindi pa ito umaabot sa mga kabayan. At yan, ang balitang kumpirmado.
0: Robert, sigurado, Robert, itanong ko lang, sabi mo kasi canceled na yung mga classes bukas, no? Ito August 10. Meron ba mga eskwelahan na ngayon ginagamit as evacuation center? May mga inilikas ba just to make sure na hindi abutin ba?
5: Oo, Danny, dito sa bayan ng Candaba, wala pang in-evacuate ng mga residente sapagkat bagamat tumaas yung water level sa ilog, ay hindi pa ito ganun kataas at umaabot doon sa mga community. Sa buong probinsya naman ng Pampanga ay wala pa namang iniulat
0: ang okay.
5: Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMO kaugnay sa mga inilikas na residente. Dahil nga, lalo na ngayong hapon, Danny, mas masasabi natin talaga, based on my observation simula kahapon, ay mas pinakamaayos na weather yung ngayong hapon dahil uulan ng pakaunti, hihinto na ng mahabang period, tapos medyo sisikat ang araw, tapos aambun sa ulit. So ganyan yung sitwasyon dito.
0: Kaya siguro, mabilis humupa dahil at least hindi tuloy-tuloy, di ba?
5: Yung bugs. Hindi siya tuloy-tuloy, tama. Hindi kagaya kagabi, tanghali, ay
0: Sabado,
5: sobrang lakas din ang ulan.
0: Okay. So lahat ng kalye, pwede natin sabihin na yung mga motorista na makakadaan. Tama?
5: Pwede pa. Tama yan. Tama yan. Access pa sa lahat ng major roads dito sa Candaba.
0: Okay. Maraming salamat, Robert. Ingat ka dyan. Thank you.
5: Maraming salamat. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Okay. Alamin naman natin ang isa pa nating kasama, si Gracie Rutao. Anong latest, Gracie?
6: Pa rin ang nararanasang pag-ulan sa ilang bahagi ng Pampanga na nagdudulot ng pagbaha at paglikas sa ilang komunidad. Aabot na sa 73 pamilya o 292 individuals ang kasalukuyang nasa apat na evacuation centers sa Bacolor, Mexico, Minalin at Santo Tomas. Ilang kalsada rin ang hindi na madaanan ng mga light vehicles dahil sa baha, kabilang ang kalsadang Bayo Road sa Basantol at Santa Monica Assumpta Road sa San Simon. Samantala, sinuspindi na ang klase sa ilang bayan dito sa Pampanga tulad sa Arayat, San Simon, Macabebe, City of San Fernando, Mexico, Santo Tomas, Bacolor, Candaba, Santa Ana at Minalin para bukas. Patuloy naman na minomonitor ng mga otoridad ang mga binahang lugar at pinayuhan ng mga residente na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso sa paglikas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gwee Sirutao.
0: Hello, nawala. Okay. Nako, sorry ah, baka nawala na si Gracie. Anyway, tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa special coverage show nitong alerto sa Habagat. Kasama ko pa rin ang ating resident meteorologist, syempre si Ariel Roas na talaga namang eksperto when it comes to weather disturbances. So ngayon, anong palagay mo? Dito naman sa yung Dolphin ba, yung bagyo?
1: Mm-hmm.
0: Nasa ano ba siya? Nasa PAR pa rin ba? Philippine yung, Area of Responsibility?
1: Yung Dolphin po ay never pumasok ng PAR.
0: Okay.
1: Lumapit lang ng konti sa northern boundary ng PAR pero hindi po siya pumasok ng PAR. Pero ang ginawa niya, naapekto niya yung dalawang bagyo. Yung Luis, hinila niya, nalusaw, sumama sa kanya. Yung Maymay din po, hinila niya rin. Kaya sabi kanina ni Sir Peter, weird yung track ng bagyong Maymay kasi pasilangan. Usually, di ba yung bagyo pakanluran?
0: Tama.
1: So, tumawid siya ng Luzon. Dahil din po yun sa bagyong Dolphin. Kasi mas malakas dihamak yung Dolphin, kaya nahila niya at eventually nalusaw yung bagyong Maymay. At ito nga po, yung nagpapaulan sa atin ngayon, yung Habagat ay hinihila rin ng bagyong Dolphin. Nasa taas ngayon ng Taiwan yung bagyo, malayo sa atin, pero malakas yung hila niya sa Habagat.
0: Pero kanina, nakausap ko rin yung weather forecaster. Mm-hmm. Meron daw sila namamataan dalawa pa.
1: Yes,
0: pero hindi naman yata tatama sa kalupaan.
1: Yes, meron din po. So, tatlo po ang bagyo ngayon sa Western Pacific. Kagabi, nabuo yung dalawa pa, no? Pero pareho silang mahinang bagyo. May ano din, may konting hila din sa Habagat. Pero talagang si Dolphin ang pangunahing humihila po sa Habagat natin. So, yung dalawang bagyo yon ay palayo sa atin. So, nasa palibot lang sila, pero wala talagang epekto sa panahon sa Pilipinas.
0: Kaya ito mga pag-ulan na sunod-sunod ilang araw, kahit na Habagat ito, pero palang ano si Dolphin dito, may kinalaman.
1: Yes,
0: parang ganun.
1: Siya po ang kakuntsaba, magkakuntsaba sila. Hinila. Hinila talaga. Pero ito, partner, no, yung base sa report, kasi itong magdamag kahapon ng umaga hanggang ngayon ng umaga ng Linggo,
0: okay.
1: 330 millimeters na ulan ang binuhos po sa Baguio City. Yan po ay katumbas...
0: Baguio.
1: Opo. Yan po ay ano na, no, parang ano na, one-third. Parang 10 araw na ulan doon sa Baguio.
0: So yung Baguio ang pinakamaraming nakatanggap ng ulan?
1: Oo, kasi po nasa bundok po yung Baguio.
0: Ah.
1: So pag ang lugar nasa bundok, tapos doon yung windward side, kung saan tumatama yung hangin, doon pinakamaulan. Nahaharang nung Baguio, yung mga ulap na iipon doon, kaya doon yung tuloy-tuloy na paulan.
0: At buti naman, wala naman siguro, walang baha naman sa Baguio. No?
1: Amin, nakita po tayo mga rumaragasang pagbaha. No? Brownout ata ngayon sa may Baguio. Kanina pa natin sinusubukang kumuha ng taga Baguio or taga Benguet.
0: Bakit?
1: Kasi may mga landslide.
0: Poste.
1: Opo sir, at may mga landslides na rin. No? So gusto natin malaman kung anong sitwasyon sa Benguet at sa Baguio City.
0: Pero Ariel, sa dami na ibinuhos nitong ulan, ano ba, nag-improve ba yung Angat Dam?
1: Yung angat dam po ay...
0: Kasi yun ang laging sinasabi kahit na ano, pero yung watershed, hindi naman daw nalalagyan ng tubig.
1: Yung angat dam po ay umakyat ng halos 3 metro in the past 24 hours. Ang mas pinakamaraming na taas ay yung San Roque Dam sa may Pangasinan. Halos 7 meters. Yung Magat Dam ay more than 1 meter ang tinaas ng tubig at yung Pantabangan Dam ay more than 1/2 meter ang tinaas. So may mga ano naman po, may mga nadagdag naman na pag
0: tubig. Ilan na ang angat dam natin? 157 yung huli mong sinabi sa akin.
1: So ito ay
0: meters.
1: Umabot na po ng 161. So nakatawid na siya sa critical low level.
0: At least yung critical is 160. Mm-hmm. Tama ba?
1: So mas mataas po sa critical low level.
0: Okay, yung Magat Dam is somewhere Luzon, di ba? Northern
1: sa may,
0: Luzon?
1: Ano po, sa may boundary po ng Ifugao at ng Isabela, 170.73 meters. Yan po ay mababa pa sa kanilang normal high na 190 meters. At itong Pantabangan Dam naman, 181.46 meters as of 8 a.m. kanina. Malayo pa po mga ano pa, almost 30 meters, more than 30 meters above, sorry, below the normal high.
0: Okay, at least yun lang yung good news kasi kahit papano, we're way below the, yung threshold, kasi di ba kinakabahan dahil nga El Nino?
1: Oo, yung nga sinasabi nyo. Pa lang, oo.
0: Oo, okay. Anyway, nasa linya na ho ng telepono, ito yung pinakukontak natin kanina dahil nga yung Paranaque isa sa mga most affected nitong mga pagbaha tsaka tuloy-tuloy na habagat. Makakausap po natin sa linya ng telepono si Paranaque, 2nd District, si Congressman Brian Yamsuan. Kong Brian, si Danny Buenafe at si Ariel Rojas. Kong Brian. Naka-ready na siya. Kong Brian, good afternoon. Yes. Si Danny Buenafe at saka si Ariel Rojas dito sa special coverage ng alerto dito sa habagat.
7: Yan, magandang hapon sa atin, Ariel. Magandang hapon, Danny.
0: Oo. Una-una, bigyan mo nga kami ng update. At least kung sabi ko nga sa aming staff dito, pakita yung mga video dyan sa Paranaque kasi marami yung nagre-reklamo na parang ganyan na naman. Nagkaroon na naman ng pagbaha dyan sa lugar ninyo.
7: At totoo yan kasi grabe.
0: Go ahead.
7: Kumbaga, hindi normal yung talagang levels nung ulan kahapon. At siyempre, dahil dun sa hindi normal, medyo nagkaroon talaga ng pagpara dun sa ating mga areas, lalo na yung mga nakatira dun sa mga creeks namin dito sa Paranaque. Yung areas ng Don Bosco, yung areas ng BF Homes, dito sa May Lagoon, kung saan nandun yung daluyan din ng tubig. Sa areas namin sa Forte State, kung saan nyo makikita nyo yung isang video na talagang yung sa tapat ng Manila Memorial doon. Ang gabi rin yung tubig doon. Tapos meron mga kaibigan din tayo from the media na nakatira din dito sa distrito. Ako nagpapadala sa akin ng video, pati mga subdivisions nila sa Merville. Nagkakaroon ng problema. Yung ibang sitio dito sa amin talagang napaligiran ng tubig. Tapos kanina, kagabi, nagte-text kami ni Secretary Vince. Patuloy kami nag-uusap. Tapos minabuti niyang pumunta na kanina umaga dito sa aming distrito, Danny, Ariel, para talagang makita niya yung tunay na sitwasyon ng aming baha. Kasi kung matatandaan niyo, di ba, because of yung nangyaring skandalo nung nakaraang taon, walang mga flood control projects talaga na binaba sa lahat ng distrito. So practically ang sumusold lang niyan yung central ng DPWH. So talagang umaasa kami sa kanila doon sa mga proyektong pang long term para masolusyonan yung mga problema namin. In fairness kay Secretary Vince, nakadalawang bisita na siya sa aming distrito. Yung una, nagbigay siya talaga ng amphibious dredger talaga na talagang nag-dredge ng halos 3 to 5 meters doon sa aming lugar dito sa Villanueva Creek at saka yung Tunggalo Creek. Tapos ngayon inaayos naman namin yung pagle-level ng ibang creeks kasi ang naging problema, Danny, dito pinakamalaki, biggest talaga, basura.
0: Doon sa mga walang disiplina mga tao natin eh, laging ganyan eh. Kaya yun din ang problema ni Chairman Artes eh.
7: Alam mo ba yung nung nagde-dredge kami diyan sa Villanueva Creek, ang mga na-dredge namin diyan, refrigerator, kama,
0: ganun.
7: Sopa.
0: Ganyan kalalaki yung basura.
7: Ganun yung mga ano. Tapos itong nangyayari ngayon, yung chinek namin itong nangyayaring pagbaha ulit, dun sa mga trash trap na kung nasaan yung mga creeks, diba, dahil na-dredge na, dumobol na yung capacity, hindi naman dumaloy ng tama yung ano, yung mga tubig dahil tuloy pa rin yung mga pagtatapon ng basura. So ngayon, si Secretary Vince, nakita niya yung sitwasyon, nagpadala siya ng 2 water pumping, mobile water pumping stations, and nagpadala din siya ng another amphibious, mini amphibious na dredger para 24/7 lang na kumuha ng basura dun sa mga areas kung saan namin na-identify yung trash trap in parado na na hindi na makadalo yung tubig ng ulan, di ba? Yung naiipon. Kasi kahit na ma-fill up mo yon, pag hindi dumaloy ng tama yon, wala. Tapos yung mga outfall nito, doon naman sa mga areas na kung saan talagang kailangan, yung area, pati District 1 na apektuhan. Apektado talaga yun. Nakita niyo yung video na kung saan yung kailangan yung mga boats talaga.
0: Kaya
7: ka. Sa area yun ng District 1, sa San Dioniso, sa San Isidro, sa UPS, ganun. So, pati subdivision ngayon, tinatamaan na. In fact, kahit yung sa amin, sa May Tahanan, sa Murphy, sa BF Homes, meron na talaga. So, ang ginawa namin ni Sec Vince kanina, nag-usap na kami ng Masinsinan to identify the real problem or the root cause of it. May nakita yung ating mga DPWH employees na maraming problema sa mga ating mga kumbaga dun sa lagusan ng tubig, sa drainage natin. Na minsan, di ba yung Maynilad, may proyekto. Biglang nakaharang pala dun sa drainage yung mga pipes nila na hindi naman namin magalaw dahil kailangan pa ng permit and everything else. Tapos merong mga drainage naman na may mga biga. Kasi yung mga overpass na ginawa dun sa areas namin, kailangan ng pundason, nalagyan ng biga. So, instead na dumaloy ng diretso yung tubig, kalahati lang or minsan one-fourth lang yung dinadaluyan para bago makaano. Kaya mas matagal yung pag-ibsan ng tubig baha. And at the same time, yun nga, yung mga basura, kailangan talagang kunin ng matindi, as in 24/7, na gamitin lahat yan. Tapos, meron din tayo mga IS, mga informal settlers na nandun pa rin sa mga creeks.
0: Pero
7: talagang balakid din dun sa pagdaloy na ano ng tamang daloy ng tubig.
0: Pero Kong Brian, yung sinasabi mo kanina dahil bumisita na nga si Secretary Vince, yung mga amphibious na dredger at saka yung mga mobile water pumping station, yung ano nila, yung station, bali naka-stationary na ba diyan ngayon yung dredger habang ginagamit niyo yung...
8: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
0: Nandiyan pa rin hanggang ngayon.
7: Habang bagyo, diyan na muna yung mga dredger saka yung diyan na rin yung mga
0: mobile
7: water pumping station. Habang hinihintay pa natin yung paglabas ng budget for this coming year, mag-augmentation daw si Secretary Vince para maayos yung drainage namin. So, kasi kami wala naman kaming ano ngayon, wala kaming ganung mga proyekto. So, umaasa talaga kami sa national government doon sa ibibigay nila sa amin.
0: Meron ba kayo? Sorry.
7: Nagbigay naman siya ng proyekto na pag-augment para doon sa areas ng Merville, Moonwalk, at saka yung area ng... BF Homes sa Villanueva sa Forte State.
0: Ang laki kasi itong area mo eh, Merville, Moonwalk, malalaking subdivision ito. Tapos, tapos yung tahanan, di ba?
7: Tahanan, totoo.
0: Wala naman na ano, wala naman ibig sabihin na karoon ng preemptive evacuation sa mga residents niyan.
7: Meron na. In fact, may mga sites na kami. In fact, bukas iikot ako para mamigin ng tulong sa mga kababayan natin. Pero ngayon, nagbigay na kami ng nagpa-feeding na kami doon sa mga evacuation areas namin dito sa BF Home, sa Moonwalk, sa Marcelo Green, sa Napa Compound, at saka doon sa Forte State, sa San Antonio, at doon sa Situela naman, doon sa may area ng Merville, kung saan malapit din doon sa Merville Subdivision.
1: Apo. Congressman, si Ariel Rojas po ito. Sir, may nakita pa tayo?

0: kinausap siya ni Secretary Vince na kinall out din siya dun sa sitwasyon, sa problema kasi LGU na yan eh, di ba? Yung equipment, yung pag-purchase ng lahat para doon sa mga rescue operations. Dapat yung City Disaster Risk Management Office na yung nag-handle niyan. So sila na yung kinausap niya para ito ensure na magkaroon naman ng mga equipments na mabili. And siguro, kakausapin ko din yung ating mayor at vice mayor to also look at yung kanilang annual investment plan. Kung meron ba silang mga na-purchase in the last 2 years kung regarding dito sa mga equipments na kailangan namin para sa ganito klase mga sakuna. Kasi importante din na malaman ng taong bayan kung anong kahandaan ng ating City Disaster Office, di ba? Para nang sa ganun, hindi naman kami bulag dun sa sitwasyon na pwede naming makuha pagdating sa paghingi ng tulong, lalong-lalo na sa mga ganitong klaseng sakuna. So siguro, I'll write the City Council, I'll write the Mayor para malaman natin yung sitwasyon ng kumbaga mga antas ng equipment na available para sa ating mga taong bayan. At siyempre, dapat sa ganitong klaseng mga sakuna, hindi natutulog eh. Kung kami nga ni Secretary Vince, hanggang alas 12, alauna na madaling araw kapon, nagtetext pa kami. Yung aking District Engineering Office, kinukulit ko yung aking DE at saka yung aking Assistant District Engineer na puntahan yung mga areas pag tinetext ako ng mga kababayan. Kasi yung iba, pumupa na yung mga baha nila, mga 4 na madaling araw.
1: For now, kamusta naman ang lagay ng panahon? Yung ibang lugar kasi mukhang humupa na eh. Diyan pa sa Paranaque, tuloy-tuloy pa ba?
0: Medyo humupa na, nandun na lang sila sa mga areas, pero tuloy-tuloy yung ginagawa natin. In fact, yung mga mobile pumping stations natin ngayon, nakararating lang kaninang tanghali. Pinadiretso ko na sa isang area dito sa San Antonio, dun sa Pascual Compound, kung saan ayaw talagang humupa yung tubig baha. So, nandun na yung pumping station natin as we speak. Nagpa-pump na sila ng mga tubig palabas ng compound para nang sa ganun makapag-ano naman yung mga nang normal yung ating mga kababayan dun sa kanilang lugar.
1: Okay. Sige. Partner, meron ka pa? Tanong kay Kong? Okay.
2: Maraming salamat, Kong.
1: Maraming salamat, Kong.
0: Maraming salamat, Danny, sa pagkakatong ibinigay mo sa amin para ma-invest kami. Kami naman dito sa Kongreso and sa National Government, patuloy yung coordination namin doon sa National Government Agency para ma-insure. Pero doon sa tanong ni Ariel, siguraduhin ko, Ariel, na makabalik ako sa iyo ng sagot doon sa...
2: Thank you, Kong.
0: Ginagawa naman ng local government doon sa mga efforts na pagdating doon sa equipment. Kasi talagang ako din, kahit ako, nababag ako doon.
1: Marami tayong kaibigan diyan, Kong Brian, ng mga taga Paranaque, kaya siyempre access tayo sa mga nagpapadala sa atin, kaya pinoward ko na sa iyo, di ba?
0: Ako, alam mo naman ako, Danny, talagang no nonsense ako nung kinuha ko tong responsibility na to, alam ko yung gagawin ko, kaya lahat ng pwede kong magawa para sa mga kababayan ko, ginagawa ko rin para makapag-effort tayo. At least ito mga proyekto na long term ang iniisip natin para may patok sa budget, di ba? Para nang sa ganun, maibsan na yung problema natin.
1: Nasusunod nyo ba yung ordinansa nyo dyan sa mga nagtatapo ng basura na dapat, ano ba yan, binibigyan ba ng multa talaga? Namumultahan? Kung kunwari, second offender or third offender?
0: Siguro magdaano na talaga ako ng ano, magsusulat na ako sa City Council para magkaroon na sila ng resolusyon. Kasi kung hindi, pag hindi sila doon sa dapat gawin, malamang ako, nag-i-info campaign naman ako sa ating mga kababayan, pero kung kulang yan,
1: disiplina
0: doon na kami sa Kongreso mag-usap para doon pakinggan nila ako eh.
1: Sige Kong, basta ano ha, balitaan tayo at saka kung meron ka mga bagong ano, you let us know ha, padala kang video ha. Salamat.
0: Papadala ko sa iyo.
1: Okay, thank you.
0: Salamat, Danny. Salamat, Ariel.
2: Thank you, Kong.
1: Okay, yan ang si Congressman Brian Yamsuan. Siya ho ang Paranaque 2nd District Congressman.
2: Partner, balisan na natin yung mga lugar na walang pasok na nag-anunsyo for
1: ano
2: tomorrow.
1: Confirm na po.
2: Partial and official. Okay. Ayan po. Wala pong pasok in all levels, public and private schools, pati po government offices sa ABRA. Sa ABRA po. Gayun din po sa... Saan pa yung walang pasok? Pangasinan at Dagupan City. Wala po yung walang pasok sa school at wala rin pasok sa government office. Sa Bulacan naman, walang pasok in all levels, public and private. Kayon din sa Benguet at sa Lemery, Batangas. Sa Marikina po, suspendido ang lahat ng antas, public and private, bukas. Nueva Ecija din, all levels, public and private. At maging sa May Santo Domingo, sa Ilocos.

0: Sur, kanina na-report na po ni na Robert Mano at Gracie Rutao na wala nang pasok sa Pampanga.
1: Pampanga.
0: Ayan po. So baka mamaya po ay may mga dadagdag pang mga lugar na walang pasok para bukas, Monday, August 10.
1: Okay, para ulitin ko lang, yung Abra at saka yung Benguet, ay hindi, Pangasinan.
0: Abra, oh, and Lagupan City.
1: Pati government offices.
0: Yes, yun po yung wala, sabi, walang bukas. Pasok.
1: Mm. Okay, oh, para malinaw ho sa ating mga viewers ha. So, patuloy pa rin kami sa aming special coverage nitong alerto sa Habagat. Magbe-break lang ho kami. Huwag ho kayong alis. Tuloy-tuloy ang ating special coverage dito ho sa Habagat.
2: Alerto sa Habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage. DZMM Special Coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Sigurado na ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
5: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. DZMM Radio Patrol. DZMM Special Coverage. Alerto sa Habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.
1: Okay, balik po tayo dito sa Alerto sa Habagat, ang DZMM Special Coverage. Ako po si Danny Buenafe, kasama pa rin ho si Ariel Rojas. At syempre, tuloy-tuloy ang ating mga pagkuha ng field reports sa iba't ibang lugar. At ano bang tingin mo, Ariel, ito bang Marikina, should we be worried about the second alarm na raw level na...
0: Opo, lagpas ng 17, if we can actually show it. 171,
1: kung ano yung latest. Kasi kanina, kausap ko nga, kinukwento ko sa kanila, kanina kausap ko lang ng mga 8:30 in the morning si Mayor Maan Teodoro ng Marikina. First level, first alarm level pa lang. Ngayon, ayan, pinapakita na natin. Ayan,
0: lagpas na ka na eh. Lagpas ng 17. And patas pa ng patas. Kasi partner, ang problema, pag yung ulan kasi bumagsak sa bundok, doon pag bumagsak sa bundok, syempre it would take some time bago bumaba downstream. And syempre, mag-iipon pa yun. Baka may iba pang tributaries na pinagagalingan ng tubig. So tuloy-tuloy pa siguro yung pagbaba ng tubig. Kaya pwedeng tumaas pa ito. But we'll wait and see. Ang maganda naman sa Marikina, no, na-train na yung mga citizens doon, yung mga residente, they know what to do, even yung barangay, no, na kapag second alarm, talagang pag third alarm rather, forced evacuation na. So,
1: at least, meron na silang ginawa mga preemptive na mga evacuation. So ibig sabihin, ano pa rin 'yun? Ah, 'di ba? Inaano na nila.
0: Ginagawa talaga nila.
1: Hinahanda na nila. Mm-hmm. Kasi yung mga perennial na mga binabay, mga Tumana at saka mm-hmm. yung 'di ba, yung Provident Village, 'di ba? Ngayon daw wala namang pagbaha. Buti na lang 'yung kanina.
0: Sinasabi nila, partner, na nakatulong yung malaging pagdredge sa Marikina River kasi lumalalim yung ilog. So mas maraming volume ang kayang dalhin nung ilog.
1: Eh pero sabi mo pag bumaba na yung kasi syempre may mga mountainous mm-hmm. area. Eh, 'di ba? Ang
0: Galing Rizal,
1: Marikina.
0: Tsaka Galing Rizal.
1: Rizal at tsaka Antipolo, mm-hmm. 'di ba? Yan ang mga malapit sa Marikina. Mm-hmm. So posibleng pag hindi humupa, posibleng aabot na naman diyan sa critical
0: pwede
1: level. Pwede
0: umabot ng third alarm.
1: Okay.
0: Kasi syempre umulan pa rin naman sa taas ng bundok ngayon eh.
1: Oo. Sa mga ibang areas, let's say bakit ganoon? Kala ko ba naano na rin nila, na-dredge nila mabuti itong Araneta Avenue. Kanina may video na naman kayo.
0: Oh, si Bert Dizon nag-report.
1: Ba't ganun? Ano pa, kala ko, gumagana na raw yung 73 na mga pumping station ng MMDA.
0: Alam mo, problema, hindi lang siguro dredging, no? Yung kanina sinabi nyo ni Kong Yamsuan, yung basura, and meron pang other forms ng obstruction. Kasi may mga construction pang ginagawa. Diba? Kumisan yung semento, pag tumigas, obstruction 'yon.
1: Tama.
0: 'Di ba? So sa dami po ng 'di ba ginawa po yung skyway. May mga parte ng ng mga daanan ng tubig na tumigas na yung semento and medyo mahirap yung alisin, no?
1: Okay.
0: Apart from that, let's say nalinis nila 'yon. May mga sa unahan pa ng waterways, may mga obstruction pa diyan one form or another and then yung basura pa. So it's a combination of all these things.
1: Eh pero 'di ba dapat ano 'yon? Sino ba may responsibilidad doon? 'Di ba dapat MMDA?
0: Dapat LGU. Kasi dapat supposedly may segregation ng waste material sa ating mga bahay. At kung sinusunod talaga po ang segregation at even yung pagsunod no sa pagtapo ng basura ng maayos, wala dapat na mga plastic na 'di ba sa ating mga creeks. Kasi dapat nasa basurahan 'yon na kinokolekta ng City Hall.
1: Oo, pero kasi katulad ko, Commonwealth ako eh. Kami nila Peter, lahat kami dyan dumadaan, di ba? So meron kami MRT7. Ongoing yung construction doon. Yung ba yung sinasabi mo, yung mga waste materials na medyo tumigas, hindi na nababantayan, pwedeng nakakaklag yun?
0: Opo.
1: Sa mga dredge, sa mga yung mga kanal.
0: Yes, partner. And even yung mga kumisan, di ba, nagkatayo sila ng mga scaffolding.
1: Mga debris,
0: May mga ang tawag doon sa kabilya. Ayan. Pwedeng maka-cause din ng clogging.
1: Nag-obstruct doon sa flow ng tubig.
0: Yes. Kasi kuminsan, 'di ba, isang dahon lang kayang mag-cause ng obstruction.
1: Puno, yung mga puno-puno.
0: So, yun yung mga kailangan nating tignan. And pinakita rin dati ng UP NOAA, no, may bahagi ng Commonwealth na daanan talaga siya ng tubig. So kapag marami ang buhos ng ulan, talagang babahain siya kasi doon dadaan yung tubig. Papunta sa creek. Palabas ng Manila Bay.
1: Kaya nga yun, 'di ba, kapag mayroong mga let's say tulo-tulo sa bahay mo kasi talaga naghaharap ng dadaluyan ng tubig eh, 'di ba? Kaya minsan pinipinpoint mo kung saan kaya nanggagaling ito kasi inano mo na yung gutter, lahat nilagyan mo sealant, everything.
0: Pag binalik actually natin yan sa flood control, ang baha kasi dapat ay hindi kinokontrol. Dapat ginaguide yung baha papunta sa lugar sa ilog.
1: Doon, saan sila?
0: Sa dagat. Hindi siya dapat hinaharangan. Akaso
1: katulad niya, sabi kanina ni Chairman Artes yung mga creeks daw talaga nag-overflow na dahil sa sobrang dami ng ulan. At saka yung baha nga, nakapag-aggravate pa.
0: Totoo naman, sobrang dami po nung binuhos na ulan.
1: Okay, pasok lang natin ha. Meron lang tayong report mula sa ating kasama dyan sa, nasaan ba? Si Christian Yusores, may update lang.
0: Kasi meron siyang nakapanayam kanina na taga Vista Verde sa Cainta Rizal. Kami pala ni Sir Peter, kaugnay ng pag-apaw sa creek doon. Kaya yan, may update po si Christian Yusores.
1: Okay.
6: Magandang hapon, Ariel at Danny. Tama kayo, no? Dito ko sa may Vista Verde sa Cainta Rizal. Sa mga nanonood sa atin sa DZMM Teleradio, makikita ninyo yung mataas ng level ng tubig ng baha. Dito pa lamang yan sa bungad o sa entrance ng village. Kung ako'y bababa dito sa may mismong kalsada, abot yung totohan ng hanggang aking tuhod. Pero ayon dun sa mga residente, kapag pumasok ka pa hanggang dun sa loob ng mga kalsada at mga kalye sa loob ng village, ay abot na hanggang baywang. Dahil nga tama, Ariel, sinabi ng mga residente dito, yung creek nitong sa loob ng village ay umapaw na. Kaya yung mga kalsada dito sa loob ng village ay umabot na lang hanggang baywang. Sa ngayon naman ay meron daw supply ng kuryente dito sa loob ng village at wala namang naging problema yung ilang mga residente. May ilang mga nakausap ako dito kanina ng mga residente. Ayon sa kanila, nakatulong yung pump na nilagay dito sa loob ng village para kahit papaano ay mabilis na humupa yung tubig. Pero kumpara kagabi, pati ngayong araw, ay halos walang pagbabago yung taas ng level ng tubig dito dahil tuloy-tuloy pa rin yung pagbuhos ng malakas na ulan. Sa ngayon, tumila lamang yung ulan dito, medyo sumisikat ang araw. Pero bago tayo umere kanina ay muling bumuhos yung malakas na ulan na may kasamang hangin. Ayon sa mga security dito nitong village, mula kahapon ay may mga rescue trucks na nagpupunta dito. May ilang mga residente na yung inililigas papunta sa mga evacuation center. Unfortunately, hindi lahat ng mga residente dito ay lumikas at may mga ilan-ilan pa akong mga nakausap kanina dito na uuwi pa rin sa kanilang mga bahay para mabantayan yung kanilang mga gamit at yung kanilang mga property. Meron ditong rescue boat na ginagamit na kung saan para doon sa mga hindi naglalakad ng mga residente para ligtas sila makauwi ay sasakay sila dito sa rescue boat. Ipapakita lang natin sa DZMM Teleradio yung hinihila ni na Kuya. Kuya, may bayad ba yan? May bayad? Libre? Libre. Libre nga pwedeng sumakay dito yung mga residente kung sila ay uwi sa kanilang bahay. Ihahatid sila dito ng mga security ng village. Actually, itong kahabaan ng Felix Avenue sa tapas, sa labas nitong Vista Verde Village, abiso lang din sa ating mga kapamilya kasi medyo nagmistulang parking lot yung kahabaan nitong Felix Avenue kasi nga dahil baha doon sa mga villages dito along Felix Avenue, yung ilang mga sasakyan doon muna pumarada sa may kahabaan ng Felix Avenue. Yung supposedly nadaanan ng mga bisikleta, yung bike lane, doon muna pumesto yung ilang mga kotse kaya expect yung kaunting traffic na mabigat dahil nga yung portion ng kalsada na dapat ay daanin ng mga motorsiklo tsaka ng mga bisikleta ay pansamantalang pinaradahan. Pati yung service road dito sa parehong lane ay mga may okupado na rin ng ilang mga sasakyan. Yung ilang mga villages dito na katabi ng Vista Verde na daanan ko rin kanina, bungad pa lang actually Ariel at saka Dani ay tanaw na yung mataas na nabaha. Magkakatabing village kasi ito ay halos magkaka may mga lagusan lang din ng mga villages na magkakatabi dito. Lahat sila ay lubog sa baha. Wala namang umaabot ng hanggang dibdib kumpara last year. Nandito na ako last year kasi dito mismo sa area na ito, Ariel at Dani, at last year yung na-witness nating picture dito, umabot ng hanggang dibdib yung baha. Pero sa ngayon naman, ayon sa ilang residente, hanggang baywang at umaasa sila na huwag na sanang bubuhos pa yung malakas na ulan maghapon o sa mga susunod na araw para hindi na muling tumaas yung creek pati na rin yung tubig dito sa loob ng kanilang village. Balik sa inyo, Dani at Ariel.
1: Alam mo, Christian, bata pa ako reporter, yung Vista Verde, notorious na yan sa mga pagbaha. O, ibig sabihin, kanina, so ngayon, may mga naka-standby, rescue truck at saka rescue boat, pero humupa na, no? Kanina pala o kagabi, meron pala mga talagang may in-evacuate, ganon, tama ba, Christian?
6: Oo, Danny, sabi dito, yung pagbabas-pasok dito ng mga nag-rescue para doon sa mga ilang residente kasi sana mas mataas na matapos. Pero ayon doon sa ilang mga residente dahil pero pump itong village, nakatulungin para kahit papaano bumaba lang kaunti yung debit ng baha dito. Pero sa ngayon, wala na ako naita ulit ng mga panibagong rescue truck. Maliban na lamang doon sa rescue boat na ginamit kanina pang sukto doon siya ilang mga residente. Wala dito sa kinatatayuan ko. Meron ako natatanaw din dito na mga ano naman to, mga improvised na manabalsa. Gawa ito ng mga residente. May mga gawa sa alagayan ng bote ng tubig. Meron ding parang gawa ito sa mga PVC, sa mga pipe. Pero ito ay hindi na sa mismong village. Yung ilan dito, ginawa na rin diskarte ano, para siguro pang dagdag kita rin nila. Yung iba sa kanila, naniningil-ningil din or kung usa ang magbibigay para doon sa maghahatid sa inyo sa mga bahay. Hindi rin kasi pala pantay yung baha dito, Dani at Ariel, sa ayon sa ilang mga residente. May ilang kalsada na abot baywang, may ilang kalsada na abot hanggang tuhod lang. Okay. Hindi talaga proportion yung level ng baha dito sa loob ng Vista Verde. Hindi na namin tayo makapasok doon kasi yung papasukin yung sasakyan natin kapag inilusong pa doon sa unahan.
1: Maraming salamat. Ingat ka dyan, ha, Christian. Thank you sa report.
6: Maraming salamat at yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores.
0: Samantala, pansamantalang hindi po naman gagamit ang ilang elevator at escalator sa MRT 3 dahil po sa malakas na pagulang dulot ng habagat. Kabilang dito ang northbound at southbound elevator sa North Avenue Station, ngayon din sa Boni, Guadalupe at Magallanes Stations. Pansamantalang hindi rin magagamit ang ilang escalator at elevator sa Cubao, Buendia, Ayala at Taft Avenue Stations. Bisitahin lang po ang Facebook page ng DOTR MRT 3 para sa latest updates kaugnay ng biyahe ng tren at availability ng elevator at escalator. Apat naman na ang naiulat na namatay sa Calabarzon dahil sa pagulang dulot ng habagat. Ayon sa Office of Civil Defense Calabarzon, nabagsakan ng debris at pagkalunod ang sinasabing dahilan ng pagkamatay ng apat na biktima. Sabi sa DZMM ni OCD Calabarzon spokesperson Rayan Marquez na sumasailalim pa sa validation ang mga napaulat na namatay. Sa ngayon, walo na ang natalang pagguho ng lupa sa Calabarzon, kabilang dito ang mga landslide sa Cavite at Tagaytay. Pinakamarami po ang naapektuhan naman ng pagbaha sa probinsya ng Cavite.
1: Okay.
0: Grabe yung baha sa may ano eh, sa may Kawit at sa may
1: Cavite pa lang Noveleta, maraming pagbaha.
0: Ternate, opo. Yung nakita natin sa social media, alagpas bewang yung mga pagbaha. And magkakalapit lang to, no? Yung western part ng Cavite at yung Las Piñas, Paranaque. So lahat, mukhang doon talaga grabe yung binuhos na ulan.
1: Kaya nga, so ang sabi nga dito ng report ni Marquez, itong ano, yung Calabarzon, 8 ang landslide.
0: And diba? I think 15, if I heard correctly, hindi ko alam kung 15 or 50, pero 15 daw po, baka 50 yung incidents ng pagbaha. And they are still verifying kung saan-saan pa kasi partial list pa lang yon. But we also saw yung mga videos sa Lipa City. Grabe yung baha sa highway. Meron ding na-report na nasawi nga daw mula doon. Pero for validation pa rin. So we just don't know kung Lipa City lang ba yung grabing baha or may iba pang bahagi ng Batangas like Nasugbu, Tuwilian, and Calatagan. So yun yung aabangan natin sa mga susunod na oras.
1: So for now, talagang ang maganda lang sinabi mo kanina from from red to orange. NCR, di ba?
0: Kumukonte na po yung mga pag-ulan. Pero again,
1: kailan ba yung next bulletin? Para
0: alas 5 pa. So every 3 hours naglalabas yung pag-asa ng heavy rainfall warning. Pero sasabay ko na rin, Sir Danny, magpapaalam na rin po ako.
1: Ayun, okay, sige.
0: Kasi mag-DD patrol weekend pa.
1: Maraming salamat ha sa pagsama mo sa amin dito sa ating special coverage. At syempre, yung iyong expertise ay always needed, ha?
0: Salamat po. Sitwasyon. Ingat po tayo mga kapamilya and job, you just always bring your umbrella.
1: Iyon. Okay. Yan ho si Ariel Rojas, ang ating resident meteorologist. Magbe-break lang ho kami ha. Papasok lang ang maikling news break at babalik ho ang ating special coverage ng habagat. Alerto sa habagat.
2: Alerto sa habagat. The DZMM special coverage. Special coverage.
7: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukaan ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3:04 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, natapos na ng Commission on Elections ang pag-imprenta ng mahigit 4,000 balota para sa special elections sa ika-4 na distrito ng Cavite sa Agosto 29. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, mahigit 447,000 na balota ang na-imprenta sa National Printing Office sa Quezon City mula noong Biyernes. Kahapon, sinabi ni Garcia sa DZMM na aabot sa 450,000 ang inaasahang boboto sa special polls na laing maghalal lang kapalit ng sinibak na si dating Congress man Kiko Barzaga. Sa ibang balita naman, kanselado, na-divert at nagsagawa ng go-around maneuver ang ilang mga flight dahil sa masamang panahon. Sa tala ng Civil Aviation Authority of the Philippines, bandang alas 11 kayin ng umaga, kinansela ang dalawang biyahe ng CEBGO sa rutang Clark-Masbate at Masbate-Clark dahil sa malalakas na hangin at tailwind condition sa Masbate. Umaabot sa 113 pasahero ang naapektuhan ng mga kanseladong biyahe. Samantala, dalawang flight mula Bacolod at Kuala Lumpur na patungo Maynila ang na-divert sa Mactan Cebu International Airport dahil sa kondisyon ng panahon. 5 namang flights ang nag-go-around maneuver bago ligtas na lumapag si Ninoy Aquino International Airport. Pinapayuan ng CAAP ang mga pasahero na regular na makapag-ugnayan sa kanilang mga airline para sa mga pinakabagong abiso kaugnay ng kanilang mga biyahe. At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Seril.
2: Balita Ngayon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Yay!
7: Pambatang Lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
8: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ito po ang DZMM.
0: Ang oras, 3:09 ng hapon.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: Alerto sa habagat! The DZMM Special Coverage! Special Coverage!
0: Tuloy-tuloy pa rin ho ang ating special coverage dito sa DZMM. Mahigit 200 pasahero ang stranded sa iba't ibang pantalan dahil sa habagat. Sinabi sa DZMM ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Kayabyab na 22 pantalan sa western at central Visayas, Bicol Region at southern Tagalog ay southern Bicol Region no, at southern Tagalog ang nakapagtala ng mga stranded na pasahero at barko matapos suspindihin ng ahensya ang sea travel doon. Inabisuhan din ang PCG o Philippine Coast Guard ang mga maliliit na sasakyang pandagat at mga mangingisdang huwag munang maglayag hanggat patuloy ang masamang panahon.
11: Sea condition po sa mga area na yan is moderate to rough sea condition. So mm-hmm. ibig sabihin po niyan kung ang barko o ang mga watercrafts ay may dala or may lula ng mga pasahero at kargamento, with this sea condition ay hindi po talaga safe maglayag.
0: Mabagal ang paghupa ng baha sa ilang lugar sa Metro Manila dahil sa patuloy na pag-ulang dulot ng habagat. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na bumaba na ang baha sa ilang lugar kanina bago mag-alauna ng hapon. Pero bumabagal dahil nga sa pagbaba ng pagbaba ng tubig sa ilang lugar dahil sa patuloy na pag-ulan nga sa Metro Manila. Kabilang dito sa G. Araneta, yung Araneta Avenue yan sa Quezon City. At sa ngayon, nakahanda ang mga tauhan ng MMDA para rumisponde sakaling magkaroon ng bara sa ilang drainage system.
12: Ang ginagawa namin ngayon is sinisiguro namin na yung mga daluyan ng tubig ay medyo ito muna, maximum efficiency muna. Talagang inundated tayo dahil ang umabot hanggang 30 centimeters ang rainfall. So napakalaki nun. Medyo matagal-tagal na tayo nakatikim ng ganitong klaseng ulan.
0: Yan o si MMDA GM, General Manager Nicolas Torre III. O para ho dun sa mga nag-aabang tungkol sa klase, eto, walang pasok. Narito ang mga lugar na suspendido ang pasok sa lahat ng antas. Bukas ho yan, Lunes, Agosto 10, no? August 10, dahil sa habagat. At ito ay ang ABRA, walang pasok in all levels, public and private, kasama ang government offices. So ayun, hindi lang klase, pati government offices, walang pasok sa ABRA. Sa Bulacan Province, walang pasok in all levels, public and private. Sa Benguet, walang pasok in all levels, public and private. Sa Batangas, Lemery, walang pasok in all levels, public at saka privado. Marikina, suspendido ang lahat ng antas, privado man o pang public o publiko. Nueva Ecija, all levels, public and private. Ilocos Sur, Santo Domingo, public and private. Pangasinan, ito, pareho, public, private at pati government work. Wala pasok ang mga opisina ng gobyerno sa Pangasinan. Dagupan, public and private at mismo government work. Wala din, ha? Ang government offices dyan sa Dagupan. Sa Pampanga, ho, ay ang San Simon, all levels, public and private. At sa Candaba, all levels, public and private. San Fernando, face-to-face classes, all levels, wala, public and private. Sa Mexico, Pampanga, both face-to-face at yung asynchronous classes for preschool to secondary level, both public and private, at tertiary level face-to-face classes only. Sa Santa Ana, Pampanga, all levels public and private. At sa Bataan, Hermosa, all levels public and private. Okay, patuloy lang ho kayo nakaantabay dito sa atin sa dito sa special coverage ho ng DZMM, alerto sa habagat. Pinipilit pa rin natin kumuha ng mga ilang di ba? Mga situationer diyan sa mga iba-ibang lugar, mga PDRRMO at saka at least yung mga local government o local government units kaugnay nitong bagyo. Eh kanina nakausap po natin si ano, ang ating resident meteorologist sa NCR pala, ibinaba na ang rainfall warning. So from red naging orange. So magandang improvement ho ito. Tapos sabi niya susunod daw na bulletin eh mamayang alas 5. Abangan natin ho yan ha, para at least malaman natin. Kasi ang alam ko ay yung mga pag-cancel ng mga o pag-suspindi ng mga klase will be at the discretion ho ng mga local government eh, no? So for now, yun ang sinabi kanina eh, as far as the advice given to me, itong mga walang pasok ho na lugar, ito hong as far as NCR, yung Marikina, suspindido lahat ha, ang pasok dyan. Pero yung iba, puro ano na eh, puro probinsya na itong mga nandito eh. Oh, yung Pangasinan, ulitin ko, tsaka Dagupan, walang pasok din ho ang government offices dyan. Ha? Dagupan, Pangasinan. Okay. Ang masyadong naapektuhan ho tayo sa South eh. Ah, yun din ang report sa atin ni kanina nga, nakausap natin si Congressman Brian Yamsuan. Paranaque, grabe. Las Piñas, ang dami rin ho naapektuhan. Ay, ang mga malalaking mga area dyan sa Paranaque, yung mga Moonwalk Subdivision, yung Tahanan, yung BF Homes Paranaque, lahat ho yan eh. Ha, naapektuhan ho yan lahat. Ang dami kasi yung lugar dyan na Merville Subdivision. Eh yan ho, talagang tinamaan din ho ng itong habagat. So hopefully, pag nag-improve na ho ang sitwasyon, eh baka naman by tomorrow, dahil opening ng trabaho, syempre Lunes, eh at least makabalik na sa trabaho ang ating mga kababayan, no? Lalo na dito sa NCR. Pero for now, ang balita natin ay talaga naman ang mga ilang kalye raw ay may pagbaha, lalo na dito sa Araneta Avenue. Okay, walang ho tayo ng update. Meron daw baha sa Malabon Central Market at nag-iwan sa sandamakmak na basura. Nako, eh what's new? Okay, narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Bert Tizon. Bert, go ahead.
13: Yes, Danny, sa pag-iikot nga natin dito sa bahagi ng Malabon, partikular dito sa paligid ng Malabon Central Market sa kahabaan ng Estibilla Boulevard ay may naitala tayong hanggang 8 pulgadang taas ng baha. Bukod dyan, ang sabi ng mga tindera, eh, nung mga nakaraang nakaraang oras kagabi, kagabi ay mataas yung baha, eh, ngayon po, ngayon daw ay unti-unti na nagsasubside, kaya naglabasa na yung mga sandamakmak na basura at naiwan nga yan doon sa mga sidewalk sa kahabaan ng Sevilla Boulevard at itong Estrella Street. Ayon doon sa ilang tindera, eh, mula pa kagabi, mataas nga daw yung baha, tapos dahil nga unti-unti na nagsasubside, eh, nagpapakita na rin itong mga basura. Kanina pa ay wala pang naghahakot o naglilinis itong mga basura. Batay naman sa Malabon City DRMO, hindi possible sa mga light vehicles ang bahagi ng Marcelo H. Del Pilar sa Maysilo at sa Tawid o Tatawaid sa Pangulo dahil sa abot hanggang 10 pulgada yung taas ng baha sa lugar. Natili namang possible sa lahat ng uri ng sasakyan ang bahagi ng Katmon, Concepcion, Dampalit, Flores, Pulong Duhat, Ibaba, Maysilo, Pangulo, San Agustin, Santulan at Tinajeros na may baha na naitala na aabot sa hanggang 8 pulgada ang taas ng baha. Samantala, Danny, ayon kay Nabotas, o doon nagtawid naman tayo sa kabilang sa kabilang lungsod, no? Ayon kay Nabotas, DRMO Chief Bon Villanueva, ay wala silang naitalang mga flooded areas sa Nabotas City sa mga sandaling ito. Bukod dyan, ito positive din to, wala rin silang naitalang mga evacuees sa kanilang mga evacuation center. Dahil sa mga sandaling ito, Danny, nagpapakita na o sumisikat na yung araw dito.
0: Oh, at buti naman. Na,
13: almost magto 2 hours
0: buti na,
13: na hindi bumubuhos ang ulan dito sa bahaging ito ng Malabon. At yan muna yung update dito.
0: Teka, Danny, Bert. Bert, tanong ko lang. Kasi binanggit mo nga kanina, mataas yung baha dyan sa Malabon, Central Market, tapos damakmak, sandamakmak ang mga basura. Eh sigurado, nangangamoy dyan sa lugar na yan, at saka pwede magdulot yan ng mga sakit. Hindi mo ba pwede...
13: Tama ka dyan, Danny.
0: Anong sabi ng mga residente dyan?
13: Oo, at tama ka dyan, Danny, kanina nung pagbaba natin, binaybay natin itong kahabaan ng Malabon Central Market. No? Ang sabi nila, ang actually, mga nakita natin mga basura, eh, yung mga gulay na na basura, yung mga naanod po nung tumaas yung bahay. Eh. Kasi yung, ang sabi ng mga tindera dito, every night, pag magkasara yung market, pinitipo nila yung mga basura kasi kukunin nga ng mga nagahakot na truck. Eh, just so happen, tumaas daw yung baha simula kagabi at hanggang ngayon wala pang nagahakot ng mga basura kaya nadala ito nung taas ng baha. Eh, nung nagsubside na, unti-unti na nagsasubside, eh yun na, nagkalat na yung mga basura at naglilitawan din dito sa mga sidewalk.
0: Okay, so syempre maraming reklamo dyan. Gusto ko rin sana, pinapakuha ko si Mayor Jeannie Sandoval eh, para at least makakuha man lang tayo ng paano nila re-resolve yun. At saka wala pa nang kokolekta ng basura, di ba? Wala pa nang kokolekta?
13: Nag-a-ask din tayo kanina dun sa kanilang sa kanilang CDRMO kung ano ang gagawing action. Dahil kung maglalakad ka rito ngayon, Danny, eh medyo bukod ka sa damakmak na basura, eh medyo may amoy nga din dahil nga bukod ito yung mga bulok na gulay.
0: Saka delikado.
13: Ito tinatako ng mga tindera. Oo.
0: Tsaka yung sakit, pwedeng may dulot sa mga residente dyan, di ba? Leptospirosis, una.
13: Oo. Ang mainam dito, Danny, eh mahakot agad to, balinis. Baka kasi mamaya lumakas pa yung ulan, eh lalo magpara pa ito sa mga daanan ng tubig.
0: Pero for now, Bert, ang sinasabi mo, both Malabon and Nabotas, passable ang mga kalye. Tama ba? Sa mga motorista natin.
13: Passable. Sa Nabotas, walang flooded na mga walang flooded road sa Nabotas. Sa Malabon, meron lang yung pinakamataas na itala nila. Ayun dyan sa may Del Pilar, sa may Maysilo, pati dun sa Tatawid, sa Pangulo, na hindi passable sa mga light vehicles. Pero the rest ng mga daan nila, eh passable sa mga light vehicles. Merong mga ilan-ilan lang na merong mga gutter deep na baha, pero passable.
0: Pero as we speak now, medyo lumalabas na ang haring araw. Tama ba?
13: Kanina, Danny, magdadalawang oras na tayo nag-iikot dito eh.
0: Oh, okay na.
13: Kasi nang tumigat tayong araw at wala na tayong maitatalang ulan.
0: Ayun, good. Oo. Sige, Bert, ingat ka dyan ha. At maraming salamat sa update. Thank you.
13: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Vertizon DZMM.
0: Mula dyan sa Malabon tsaka Nabotas, ang ating kasamang si Bert Dizon. Okay, tuloy-tuloy na tayo sa ating special coverage dito sa Habagat. No? Makakausap po natin ngayon. Dahil sabi kanina ni Ariel Ross, itong Bagyo ang pinakamaraming nakatanggap ng buhos ng ulan. Ha? 330 ba? Millimeters ng tubig ulan. Anyway, makakausap natin ang City Risk Reduction Management Officer ng Baguio City. Walang iba kundi si Charles Carame. Charles, good afternoon. Si Danny Buenafe sa programang dito sa special coverage ng ating alerto sa Habagat.
14: Yes, magandang hapon, Sir Danny, at sa mga lahat ng nanonood at tagapakinig.
0: So Charles, kamusta naman dyan sa Baguio? Kamusta? Meron bang may pag-ulan pa ba kayong nararamdaman dyan?
14: Yes, Sir Danny, nung Martes, tuloy-tuloy na po ang ulan dito sa amin. Kaya yun ang problema namin. Wala na pong tigil mula nung Martes po.
0: Hindi, hanggang ngayon, meron pa ba?
14: Opo, opo. Hanggang ngayon. Malakas-lakas pa rin. At may hangin kasama ang aming ulan ngayon dito sa Baguio po.
0: Ayun nga. Yun nga report sa amin ng ating kasama rito na weatherman namin na si Ariel Rojas. Baguio daw ang pinakamatinding tumama na buhos ng ulan. So, ibig sabihin, pero hindi naman binabaha, may binahaban lugar dyan sa lugar nyo?
14: Wala naman po. Medyo may mga umapaw lang na daanan ng tubig dahil nabara ng basura. Pero so far, wala naman pong nabaha.
0: Pero yung mga puno, may mga bumagsak ba na dulot ng, di naman masyadong malakas ang hangin, pero meron bang dahil sa tindi ng ulan, baka nag-erode yung lupa, wala naman tumumba ng mga puno o poste?
14: Sir Danny, yan po ang maraming nire-respond yan ng ating kasamaan yan. A total of 48 na natumbang kahoy ang ating naitala ngayong araw.
0: 28? Tumumba?
14: 48 po.
0: 48. Anong mga major highway ba na apektuhan?
14: Hindi po. Karamihan naman po ay nasa mga barangay, sa mga kabahayan. Kaya may mga 12 tayong kabahayan na natamaan itong mga natumbang kahoy.
0: Ah, okay. So 12 ang ano, pero wala naman tayo mga naiulat na nasaktan.
15: Wala naman po. Sa awan ng Diyos, wala naman po nasaktan sa nangyaring mga ito.
0: Oo. Kamusta naman ang ano, ang Cannon Road natin? Nadadaanan ba?
15: Ay, hindi rin po. Noong gabi ng Martes, ay minabuting ipasara na po ng ating Department of Public Works para sa safety po ng ating mga mananakay po.
0: Kailan to sinara?
15: Noong Tuesday po ng gabi.
0: Tuesday
15: kasi
0: night?
15: Nakatagal na ng ulan dito sa Baguio, kaya sinara na po yung Cannon Road.
0: Okay, so for now, ano ang parang ginagamit na kalye? Let's say may mga ibang balak umakyat ng Baguio, sarado ang Cannon, saan sila pwedeng dumaan?
15: Sir Danny, ang pinaka-safest for now is ang aming Marcos Highway at Naguilian Road.
0: Marcos Highway, Naguilian Road. Yan yes, ba yung sa Rosario, pag magtitiplex ka, yung Rosario La Union, yung ba yun?
15: Yes po, yes po.
0: Ayun, yun ang pinaka-safest na dadaanan nila yes, kung galing ka ng Metro Manila.
15: Tama po, tama po. Sakyat sila ng Marcos Highway namin.
0: Mm-hmm. Okay. Pero meron ba tayo dun sa mga sinabi mo kanina, yung 12 kabahayan, ano yon? Inalis muna sila dun o nilagay muna sa isang mga temporary shelter yung mga yun?
15: Opo. Sa katunayan, Sir Danny, may 73 kaming families na nag-evacuate.
0: 73?
15: Pero karamihan naman sa kanila, sa kanilang mga kamag-anak nag-evacuate.
0: Ah, okay. Pero just in case, meron ho tayong mga, let's say, ready na mga temporary shelter nila if ever. Meron.
15: Ah, yes po. Yes po, Sir Danny. Halos lahat ng aming mga barangay hall ay pwedeng gamitin evacuation. At meron din sa aming opisina na 2 floors po ang nakaalat na pwedeng gamitin as evacuation center.
0: Saan lugar yan?
15: Sa CDRMO po, itong aming opisina, 2 floor po ay pwedeng gamitin as evacuation center po.
0: Evacuation center, okay. Pero, meron na bang announcement kung bukas kasi Lunes, may cancellation ba ng klase?
15: Ah, yes po. Kaninang umaga ay nag-announce na po ang aming mayor.
0: Okay.
15: Na all levels po, private at public, ay wala pong klase bukas.
0: Ah, okay. At least isasama na natin doon sa listahan ng mga walang pasok. Baguio, wala rin palang pasok bukas. All levels, yes. Ha?
15: All levels po.
0: Private and public, tama?
15: Opo.
0: Eh, yung government offices, ho, Charles?
15: Yun po. So far, ang ano is, may pasok po ang aming gobyerno, ating LGU bukas.
0: Ano bang sabi ng pag-asa sa ano Baguio? Meron na kayong feedback as to the weather forecast sa inyo bukas?
15: Medyo ang sabi is nasa orange kami. Hanggang bukas, orange. Hanggang Martes po. Orange warning.
0: Pareho sa NCR. From red, naging orange na. Diba? From red.
15: Opo. Lumaba na nga po. Pero wala naman po kaming typhoon signal. Yun nga lang po, malakas pa rin ang aming ulan.
0: Ayun. Pero for now ba, yung sabi mo, 48 yung bumagsak na mga puno. Ano ba to? Hindi naman nagka-disrupt sa power failure or power supply?
15: Meron po. Meron po actually. Kaya mga out of 128 barangays, may 18 po na affected na barangay.
0: 18? 18 barangays? Yes, ano po. Yung walang ilaw?
15: Opo.
0: Oh.
15: Opo.
0: Eh ngayon?
15: Pero medyo gumagawa na po ang aming electric company. Kaya target naman nila before 7 p.m. Na-power up na lahat ng mga barangay.
0: So for now, pwede natin sabihin 18 barangays in Baguio do not have power supply?
15: Yes po, yes po.
0: Sa ngayon? Oo. At pag sinabi mo 18 barangays, ano to, kasama Baguio City?
15: Opo, opo. Isang parang kumbaga, isang feeder line kasi ang affected.
0: Okay.
15: Sa amin, kaya ilan lang, out of 128 barangays po, 18 po ang affected for now.
0: So kailan ang timeline ang let's say ma-restore ang complete 100% power supply?
15: Sabi po ng aming electric company baka by 7 p.m. or 8 p.m. ay na-power up
0: tonight,
15: na po
0: tonight.
15: Yung Baguio.
0: 7 p.m. tonight.
15: Yes po.
0: Ah, ayun, okay. So for now, ano naman ang let's say bago kita bitawan, yung mga panawagan ninyo, ano ba mga pangangailangan ninyo diyan sa Baguio na talagang matinding tinatamaan ho ng pag-ulan ngayon?
15: Well, for now, ang advice natin sa ating mga residents, no? Kung hindi naman importante ang lumabas, stay put muna sa kanilang kabayan. Pero mapagmatsyag, dapat alerto po sila. At kung ano mang emergency, itawag lang po sa aming
0: May hotline ba kayo? May hotline? Oo.
15: 911 po. Lahat na po yung emergencies, ma-accept na po namin doon.
0: So pwede ba natin sabihan ang ilang mga kaibigan nila na ipagpaliban muna ang anumang biyahe papuntang Baguio for now?
15: Yes po, sana. Total, sarado naman po lahat ng aming mga parking ngayon. Baka wala naman pong importante. Kung hindi naman po importante, pagpaliban po muna.
0: Okay. Sige. Maraming salamat Charles ha, at magkukuha lang kami ng update ha, from time to time ha. Thank you.
15: Yes sir, maraming salamat po.
0: Okay, yan ho si Charles Karame, ang City Risk Reduction Management Officer ng Baguio City. Okay, for now daw ha, Tuesday night sinuspindi na ang Cannon Road ha, para hindi na dapat gamitin yan. Ang ginagamit na lang nila yung Marcos Highway, yan yung sa Rosario La Union. Para at least kung meron mga gusto at kailangan umakyat ng Baguio, yan ang dadaanan nyo. Sarado ho ang Cannon Road. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo sa ating mga special coverage dito sa Habagat, no? Apat na bayan sa Nueva Ecija ang nakararanas ng pagbaha, daan-daang residente na ang inilikas. Yan ang balitang kumpirmado sigurado mula Nueva Ecija, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
16: Danny, binaha ang ilang bayan sa Nueva Ecija dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan na dulot ng pinalakas na habagat na nakaapekto sa ilang komunidad sa lalawigan. Kabilang sa binaha ang ilang bahagi ng Zaragoza, Licab, Nampicuan at San Isidro, kung saan patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon. Sa Zaragoza, tumulong ang mga tauhan ng Nueva Ecija Police Provincial Office sa rescue at evacuation operation upang mailikas sa ligtas na lugar ang mga residenteng naapektuhan ng baha. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Sitio Cabasta sa Barangay Santa Lucia at Sitio Balumbun sa Barangay Mayamot sa Bayan ng Zaragoza, Barangay Aquino at Santa Maria sa Licab, Barangay Cabadukan East at Nampicuan at Barangay Pulo at Mangga sa San Isidro. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng mga pulis sa mga lokal na pamahalaan at iba pang disaster response agencies upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at matugunan ang mga pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Nananatiling naka-standby ang mga tauhan at search and rescue teams ng Nueva Ecija PPO para sa posibleng karagdagang operasyon habang nagpapatuloy ang pag-ulan. Pinapayuhan ang publiko na manatiling alerto sumunod sa mga abiso ng mga otoridad at agad na lumikas kung inatasan o kung kinakailangan para sa kanilang kaligtasan. At yan ang balitang kumpirmado sigurado
0: Cesar,
16: para sa DZMM.
0: Cesar, question lang. Oh. Cesar, question lang. Cesar, hello? Cesar, for now, sabi mo kasi matindi yung pagbaha, daan-daan yung residente na inilikas. Kamusta ang lagay ng panahon as we speak now? Lumupa na ba o may ulan pa rin?
16: Sa ngayon ay patuloy pa rin yung nararanasang pag-ulan dito sa iba't ibang bayan dito sa Nueva Ecija. And as we speak, ayon dito sa update na kakukuha lamang natin dito sa PDRRMO, may mga tulay na din na hindi na madaanan ngayon dito sa lalawigan ng Nueva Ecija.
0: Okay. Itong tulay na sabi mo hindi possible, ano to? Sa national road dito na malaki ang epekto nito sa mga bumibiyahe?
16: Itong tulay na hindi madaanan ay dito sa bahagi ng Laor, ito yung daan na nagkokonekta dito sa Laor at dito sa bahagi ng Aurora Province. And pinapayuhan yung mga residente o mga motorista na umikot doon sa bayan ng Bungabo, Nueva Ecija upang iwasan itong impossible na tulay na ngayon-ngayon lamang ay inanunsyo sa atin, Dani.
0: Ano nangyari? Bakit bumigay yung tulay o dahil matindi ang baha?
16: Ang nangyari kasi dito sa may tulay na ito, dito sa may Laor, ay detour bridge ito dahil itong tulay ay itong mas matas na tulay kasalukuyang pang kinukumpuni. Ang nangyari, tumaas yung level ng tubig dito sa ilog at kinain itong Detour Bridge. Kaya hindi ito madaanan sa ngayon.
0: So, meron bang advice kung gaano katagal yan na hindi magagamit para lang may guidance yung ating maturista? Mga dumadaan?
16: Sa ngayon ay wala pang update kung gaano katagal maaayos. Pero ang sinasabi ngayon ay yung alternate route muna ang daanan dito sa may bahagi ng Bungabon, ang Nueva Ecija.
0: Kasi binanggit mo yung Zaragoza, malaking lugar yan di ba? Ilan yung mga inilikas at ngayon ba nandun sila sa evacuation center o bumalik na sa mga bahay?
16: Sa ngayon dito sa may Zaragoza ay nasa evacuation pa majority yung mga inilikas. All about tungkol dun sa data, ayon kasi sa PDRRM o Nueva Ecija, sa ngayon ay hinihintay pa lamang yung updated list kaya hindi pa naibigay sa atin. Pero ayon dun sa nakausap natin kanina sa PDRRM o Nueva Ecija, ay marami na, umabot na sa mahigit daan-daan yung inilikas dito sa nasabing bayan. And as of now, merong affected doon na tatlong or apat na sityo at dalawang barangay dito sa bayan ng Zaragoza.
0: Pero dyan sa Nueva Ecija, wala naman naiulat na, let's say, nawawala o nasugatan as a result nito mga pag-ulan o pagbaha?
16: As of dito sa latest na interview natin sa Nueva Ecija ngayong hapon, walang naitalang casualty o nasugatan dahil dito sa masamang panahon.
0: Okay. Kasi sa power supply, wala naman mga problema kasi sa Baguio ngayon may mga ilang lugar 18 barangay sa walang kuryente. Diyan pa sa Nueva Ecija, normal naman, walang disruption sa power supply.
16: Sa ngayon, tungkol doon sa power supply, meron yung mga areas na binabantayan ngayon, especially yung mga nakalubog sa bahan na wala pa rin power supply hanggang ngayon. Pero majority ng bahagi ng Nueva Ecija ay meron pa namang kuryente as of ngayong hapon.
0: Okay. Sige, Cesar, kukuha kami ng update sa'yo. Basta kung meron development, tatawag ka lang dito sa atin, sa impila natin. Thank you, ha? Okay, yan ho si Cesar Galassi, nagre-report ho siya mula dyan sa Nueva Ecija. Ang binabanggit niya ho dito, yung Zaragoza, alam ko napakalaki yan, na area at meron pala mga lang lugar na walang kuryente. At isang binabanggit niya na hindi madaanan ay ito yung Salaur. Daan daw to ang lusutan ito sa Aurora Province So yung tulay, umapaw daw yung tubig kaya hindi ngayon madaanan. Hindi pa niya masabi kung hanggang kailan. So ito, guide lang para doon sa mga motorista na dumadaan dyan. Alam ko part of the national road dyan. So wag na ho tayong dumaan. Mag-detour na tayo dyan sa mga nagbabalak na dumaan. Okay, kanina binanggit natin dyan sa Baguio, wag na rin ho kayong bumiyahe kung wala kayong importanteng lakad dyan. Dahil ang Cannon Road nakasara din since Tuesday night. Ang Baguio ho ang pinakamatinding tumanggap nitong buhos ng ulan. Sabi sa atin ng ating weatherman na si Ariel Rojas. Kaya matindi itong dinulot ho nitong habagat. Ibang klase dahil nga itong kay Dolphin, yung bagyong Dolphin. Pero hindi naman ito talagang naka-apekto ng malaki sa Metro Manila. Puro habagat lang yung tubig ulan na idinulot. Pero for now, dito sa Quezon City, medyo makulimlim pa rin. Mag-aalas 4 na ho ng hapon. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbibigay ng special coverage dito sa DZMM. Alerto ho sa habagat, the DZMM special coverage. So magbibreak lang ho kami. Huwag ho kayong alis. Magbabalik ho ang ating special coverage ng habagat.

0: ang oras, 3:38 ng hapon.
1: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.

0: 11:30 a DZMM Teleradyo.
1: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradyo.
0: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradyo.
2: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
0: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
3: Issue Spotted.
0: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage.
5: Special Coverage.
6: Ang oras natin, 3:42 ng hapon.
7: Oras sa tinsan nyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
0: DZMM Special Coverage.
6: Balik tayo dito sa Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage. Ako po si Danny Buenafe at sa oras na ito ay makakausap natin. At teka, nawala. Meron tayo sana makakausap na resource person pa kaugnay nitong patuloy na baha at saka itong ulan na nararamdaman lalo na sa Metro Manila, itong Habagat. Kanina ang update ay mula sa red rainfall warning ay ibinaba na tayo sa orange dyan dito sa Metro Manila. So ibig sabihin may improvement yan. At ang next bulletin ay alas 5 ho ng hapon. Abangan natin yan. Mamaya ho sa TV Patrol, abangan natin ang balita dahil meron tayo mga field reports. Dahil marami ho ang naapektuhan. May mga pagbaha na nangyari dyan sa Araneta Avenue, dyan sa ilang lugar sa Malabon. Tapos meron din sa Paranaque. Kanina, kaya kumuha tayo ng mga update tungkol dun sa mga balitang yan. Tapos, mahigit 200 daw na mga pasahero stranded sa iba't ibang pantalan dahil dyan sa Habagat. Sabi rin yan sa atin ng Philippine Coast Guard na spokesperson na si Commodore Noemi Kayabyab. Dahil 22 pantalan sa Western at Central Visayas, Bicol Region at Southern Tagalog ang nakapagtala ng mga stranded na pasahero at barko matapos suspindihin ng ahensya ang sea travel doon. Kaya hindi pa rin ho pinapayagan na pumalaot ang ilang mga sea vessels natin dahil ito ay yung alon masyado mataas. Inabisuhan na ng PCG o Philippine Coast Guard ang mga maliliit na sasakyang pandagat. At yung mga mangingisda, huwag muna ho kayong lumayag hanggat patuloy ang masamang panahon. Mahirap na at baka madiskrasya ho tayo. Ang Nueva Ecija kanina ay nag-report din may mga ilang residente rin ang inilikas dahil merong mga pagbaha lalo na dyan sa area ng Zaragoza. Para doon sa mga late viewers natin, ito importante ha, walang pasok ho. Habang iniintay natin yung ating next interview, walang pasok ang ilang lugar bukas, August 10, dahil sa Habagat. Abra, walang pasok sa lahat ng level, public and private, kasama ho ang government offices. Okay, Bulacan Province, wala din hong pasok. Lahat ng level din, public and private, Benguet, Batangas, Marikina. Ito ang medyo sa mga taga-

0: NCR, Metro Manila, suspendido ang lahat ng antas, private and public sa Marikina. Okay, ang level ho ng tubig sa Marikina River ay medyo ano na ho, nasa nakataas na sa second alarm level. So ibig sabihin ay mag-isip-isip na tayo, no? Although naka-ready naman ang ating LGU doon, nakausap natin si Mayor Maan Chodoro, ay mga paghahanda ay sinasagawa na nila. Naka-standby ang mga rubber boats if ever, no? Tapos ang wala ring klase ay Nueva Ecija, all levels, Ilocos Sur, Santo Domingo, public and private. Ayan, okay. Teka, ano ba yung isang natin? Ayun, yun yung ano eh, yun yung mga binanggit natin na walang pasok, no, so far. Okay, tapos ito, Pangasinan din pala, public and private government offices, wala din. Dagupan, public and private government office, wala din sa Dagupan. Okay, sa Pampanga, San Simon, all levels, Candaba, San Fernando, Mexico, both face-to-face at saka asynchronous classes for preschool to secondary level, both public and private. Tapos sa Santa Ana at sa Bataan naman, dyan ho sa Hermosa, all levels, public and private. Okay? Kanina, ito, inireport din natin yung sa Batangas dahil sa malakas na dulot ng habagat, yung ulan, tatlo namatay dyan, no? At kabilang dyan sa mga namatay ay ito, na kuryente habang tumatawid sa baha sa Lipa City. Habang isa ay nalunod naman sa San Jose Sico sa Batangas, no? At isa sa ang isa ay natabunan sa paghunan lupa sa Santa Teresita. Nakakatakot ho kasi dahil kahit na walang hangin, pero kung tuloy-tuloy yung ulan, di ba, nag-e-erode, lumalambot yung lupa. Kaya medyo, kaya may mga report tayo ng mga puno na bumagsak katulad ng Baguio. 48 pa lang mga puno ang bumagsak dyan. Kaya na-disrupt ang kanilang kuryente. 18 barangays yung nakausap natin doon na local officer na talaga namang sabi baka daw ma-restore ang kuryente sa Baguio by 7 p.m. Hopefully, no? Tapos ito nga, yung nire-report natin na namatay sa Batangas, tatlo, ito pinaghahanap naman ang mangingisdang nawawala sa Liponpon, Isla Verde. Sa ngayon, mahigit 200 pamilya ang inilikas matapos bahain ang 15 barangay sa Lipa City. So ayon sa Lipa DRRMO, hindi na kinaya ng drainage system ang dami ng ulang ibinuhos sa lugar. Ayan, yan ang mga ano ho natin, ang mga latest report so far. Pero patuloy lang ho tayong mag-antabay dito sa DZMM dahil marami pa ho tayong kinakalap, no, ng mga balita na kung saan-saan na nakukuha rin natin. Ang maganda sana makuha rin natin ng Office of Civil Defense. Kasi kanina nakausap ko ng MMDA, gumagana naman 73 nila ng mga water pump stations for now. Kaya lang, grabe daw talaga itong volume ng ulan na ibinuhos. Kaya din talagang nag-overflow yung mga creeks, yung mga sapa. Kaya ito, aral na rin dun sa mga tumitira sa mga estero, yung mga informal settlers. Huwag ko kayong kita nyo ho yung mga baha. Social media ho ngayon, talagang ang dami ho nagpo-post, ha? Yung baha sa mga estero, ha? Na talagang grabe. Kaya may malaki ang risk na kayo ay madamay dyan. At ang malaking problema dito, at nakausap din natin yung congressman sa Paranaque kanina, si Brian Yamsuan, talagang yung volume lang basurang nakaka-perwisyo dito eh. Dito nyo, may mga refrigerator pa na talaga namang tinatapon na basura, mga furniture set. Paano hindi babaha, di ba? At saka isa pa pala sa mga nakaka-obstruct sa mga drainage system, sinabi rin ho sa atin ni Ariel Rojas, yung mga debris na ginagawa dyan sa mga construction sa mga MRT or wherever. Alam ko, dahil yung MRT 7, dinadaanan ko yan everyday sa Commonwealth. Pag tumitigas yan, talagang hindi madadaanan yan. Makaka-obstruct yan sa flow ng tubig. Parang sa bubong lang natin yan, yung mga alulod. Pag may mga humara na mga dahon, talagang magpatutulo ang tubig ulan sa ating mga ano, no? Dinadaluyan kasi maghahanap at maghahanap talaga yung daloy ng tubig, no? Sa ating mga bubungan. So, okay. Meron pa ba tayong ano? Okay, tinatawagan pa natin yung ilang mga ano, no? Ang ating mga resource person at saka hopefully ang mga mayor, mga kausap natin, lalo na sa mga lugar na apektado, no? Time check lang ho tayo. 3:15 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.
0: Okay, nagbabalik po tayo dito sa Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage. Kanina ho, may report din ng ating kasama si Bert Dizon at talagang malaki din daw yung pangangailangan na sana hakutin na yung basura dyan sa Malabon na public market dahil sandamakmak daw ang basura. Yung Malabon Central Market, kanina 8 pulgada raw yung taas ng tubig baha pero medyo po ano na eh, medyo humupa na. Pero yun nga, nakatenga yung mga basura. Eh ang posibleng mangyari nito eh talaga namang baka magdulot ng sakit eh sa mga residente. Kaya pinipilit din namin makuha si Mayor Jeannie Sandoval ng Malabon. Ha, para at least magbigay lang ng update. Although sabi naman niya ay passable pati diyan sa Nabotas, halos lahat ng kalye kasi ito yung mga ano eh, 'di ba? Laging ito yung mga notorious, yung perennial na problema pag may malakas na ulan yung Nabotas at saka Malabon. Eh ang problema itong Malabon Central Market, grabe ang basura na iniwan pagka lusaw ho ng baha. Ayun. Eh, di ba? Eh, leptospirosis. Yan na naman ang ano eh, nagkukos lagi at hindi yan kagad nadidetect ha. Mga isa, dalawang linggo yan bago ka giginawin at magkakaroon ka ng lagnat. Ha? Bago malaman. So, marami akong kilala na nagkaroon ng leptospirosis. Iba ko mang kilala, mga namatay eh. Dahil hindi nila akalain na tumama na sa kanila leptospirosis. Kaya ingat ho tayo. Kung meron tayong open wound yung sugat, huwag kayong lulusong sa baha. Napaka ano ho yan, delikado kasi yung dumi o ihi ho ng daga, deadly ho yan. Ha? Napaka ano ho yan, delikado kahit ho sa bahay. Kaya maingat ho tayo sa bahay, lalo na yung mga, tapos itong dengue, isa pa yan sa nagkukos kasi pag mayroong mga stagnant water, may mga problema tayo pag yung tubig, eh hindi ano yan, eh syempre yung mga lamok. Ha, 'di ba? Pwedeng kumapit sa atin. Eh pag nagdapuan ka ng dengue, eh ilang linggo kaya ang mako-confine sa hospital? Nako, mahirap po 'yan, mahirap ang kasakit ngayon. Anyway, meron ho tayong papasok lang sa ating mga kasama na sa labas pa rin. Ilang kalsada raw sa Pasig hindi madaanan ang mga sasakyan dahil sa baha. Ito naman ang latest at kumpirmadong report mula kay Radyo Patrol Christian Yozores. Christian.
3: Labing-anim na kalsadang hindi madaanan ng ilang sasakyan sa Pasig City dahil sa baha. Sa inilabas na advisory ng Pasig City Public Information Office, as of 2:30 ng hapon, hindi passable para sa mga motorsiklo at maliliit na sasakyan ang Butihan Road, Kapatiran Road, K115 Street, K83 Street Corner Kalusugan, Katipiran Street Corner K18, Karangalan Phase 2A, Kayamanan Corner Kalikasan Street, Kayamanan Multipurpose Hall, Kalakasan Street, Kalusugan Corner Kalikasan at Kalusugan Corner K93 sa Barangay de la Pasiana. Gayun din ang Martianville sa Barangay Pinagbuhatan, M. Eusebio malapit sa MSI sa Barangay San Miguel at Doroteo Corner Villa Doroteo, Camia Street Sergeant de Leon at Doroteo Court sa Barangay Santolan. Ilan pang kalsada sa Barangay Santa Lucia at Barangay Manggahan ang lubog din sa baha pero passable o ligtas namang daanin ng mga motorsiklo at mga maliliit na sasakyan. Sa datos ng Pasig LGU as of 3 p.m. ngayong hapon, 10 evacuation centers na ang bukas sa 5 barangay kung saan 500 at 31 pamilya na ang lumikas o katumbas ng 1,750 na mga individual habang may 12 pang evacuation centers sa 11 barangay ng Lusod na kasalukuyang nakastandby at handang magbukas kung kakailanganin. Samantara, dani sa pagronda ng Radyo Patrol dito sa lungsod ng Marikina, muling sumikat ang araw ngayong hapon at maluwag naman ang mga kalsada pati na ang parehong lane ng Marcos Highway. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, Ito ang Radyo Patrol.
0: Christian. Oh. Yes, Pali, binanggit mo 10 evacuation center sa Pasig ito, tapos 1,750 individuals ba? Tama?
3: Yes, Danny. 10 evacuation centers na yung bukas sa 5 barangay ito na meron nang mahigit 1,000 individual.
0: So ibig sabihin lahat ito nandiyan pa ngayon, hindi pa umuwi. Eh kung umuwi pa na bang ano bang lagay ngayon ng ng panahon diyan sa Pasig?
3: Sa pag-ground ako kanina, Danny, ay wala namang ulan. Batay doon sa announcement ng Pasig LGU, yes, nasa evacuation centers pa itong mga residente. Yung ilang mga kalsada lang na nabanggit ko kanina, ay may baha pa din. Kaya ang payo lang sa mga motorista na nadaan sa mga kalsadang yan ay mag-ingat, lalo na yung mga maliliit na sasakyan at mga motorsiklo.
0: Okay, so may mga ilang kalye. Itong mga malalaki itong barangay na itong barangay Santa Lucia tsaka Manggaan, mga major road yan eh. So hindi pa lang, pero ngayon nadadaanan naman, gutter deep ba? Gano'ng kalalim?
3: Oh, Danny, hindi pare-pareho yung ng baha dito sa mga lugar na ito. Pero ito yung mga inner roads naman, Danny.
0: Inner roads.
3: Naman ito yung mga major na malalaking highway sa Pasig. So kung may mga sasakyan na siguro papasok doon sa mga inner roads ng mga barangay, pakikonsidera itong mga kalsadang ito dahil hindi advisable para sa mga maliliit na sasakyan.
0: Okay. Sige. Maraming salamat, ha, Christian. Thank you sa update.
3: Maraming salamat at yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosore, DZMM.
0: Okay, thank you very much, Christian Yosores. Meron pa tayong report. Ilang kalsada naman sa Baseco sa Maynila, baha pa rin. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado. Hatid naman ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
4: Yes, Danny, mga kapamilya, umaaring kang ilang mga negosyo at residente dito sa bahagi ng Road 2. Dito yan sa Barangay 649 sa Baseco sa Maynila dahil halos isang linggo na itong baha sa kanilang lugar. Kung makikita nyo sa aking lupuran, halos yung mga residente ay nilulusong na nila yung maitim at kulay burak na tubig baha, no? Yung baha na yan ay mas tumaas pa daw kanina nung magdamag dahil nga itong mga pag-ulan, yung malalakas sa pag-ulan nung magdamag, mas tumaas pa daw. Kanina nga ay ayon doon sa ilang mga residente nating nakausap ay umabot ng gabinte yung taas ng baha. Diskarte ng ilang mga residente dito ay yung iba ay naglalagay ng sandbag doon sa labas ng kanilang mga bahay at mga establishmento para hindi sila pasukin ng baha. No choice naman yung ilang mga residente kundi lumusong sa baha, makatawid lang sa kanilang mga paroroonan. Dami sa mga sandaling ito ay kanina pasilip-silip ang araw at wala nang naitalang pag-ulan dito sa bahaging ito ng Baseco, Maynila. Kung makikita nyo sa aking likuran, no, ipan lang natin yung camera para makita nyo yung sitwasyon nila dito. No. Kung makikita nyo, Danny, ito yung lugar na baha. Kung makikita mo, ito si Kuya, nakabota siya. Tumatawid siya dito sa may baha. Oo. Yung ibang mga residenteng nakita natin dito, halos wala silang panangga sa wala silang panangga sa baha.
0: Delikado yan. Delikado yan. May mga sugat. Delikado.
4: Oo. At Danny, bukod dyan, itong road to, ito ding mga inner roads nila dito, Danny, no?
0: Nako.
4: Baha din siya, At ang sabi nga sa atin, nung mga nakaraang araw na hindi pa malakas, hindi pa ganun kalakas yung mga pangulan, hanggang bukong-bukong na nga lang daw. Nung itong mga nagdaang magdamag, lalo na nung magdamag, lumakas yung ulan. Ito, tumaas na. Kung hanggang binti ko na itong baha dito sa bahaging ito.
0: Wow.
4: At yung reklamo nga ng ibang mga negosyo dito, kung makikita nyo, ito. Yan. Ang reklamo nila yung ibang mga negosyo dito, nagsara. Dahil nga baha, hindi ka makakadaan. Walang komersyo dahil walang dumadaan ng mga residente rito sa bahaging ito . At kung may dumadaan man, yung iba nakasakay ng tricycle at iniiwasan itong bahaging ito ng road to dito sa Baseco sa Maynila. So Danny, yan muna yung update. Mula dito mamaya, sisikapin
0: Bert,
4: ating puntahan
0: Bert,
4: yung evacuation center dito.
0: Bert,
4: yes, Danny.
0: Napansin lang kasi ng mga ibang tao rin dito na bakit may mga naka-uniforme. Estudyante ba ngayon? Sunday ngayon di ba?
4: Oo, wala namang pasok ngayon. Pero ang nakikita natin ngayon dito, Danny, yung mga residente, ito, na
0: baka wala na may suit, sinuot na ano nila, uniform.
4: Oh, padaan-daan lang. Wala namang ganong mga ano, wala namang ganong pagdadaan. Yung iba ito mga nakasakay ng tricycle, ayaw nila ano, ayaw nilang suungin dahil maitim eh. Dahil may amoy.
0: Kaya nga, I'm sure.
4: Kaya may itong tubig baha dito.
0: I'm sure.
4: Kaya yung, pero kanina, Dani, may mga nakita tayo na naliligo dito. Sa may mga bata tayong din na nakikita naliligo. Ito si nanay, mapalabas siya ng kanilang kasali, kumakaway si nanay, baha. Ito, buti si nanay, nakabota. Pero parami ng mga residenteng nakita natin dito, walang talaga silang panangga doon sa baka tinipiis na nga lang itong gabinting baha dito dahil.
0: Ikaw, Bert, mula kanina, sumuong ka na dyan sa Balabon Central Market na maraming sandamakmak na basura. Tapos ngayon, nandiyan ka na sa may Baseco compound. Mag-ingat ka. Yung lahat yung dinaanan mo mula dyan sa Malabon na botas, tapos dyan ka na sa Baseco compound. Ano ba, hindi ka naman naipit sa mga tubig baha?
4: Hindi naman, Dani, kasi ang ginagawa natin, hindi iwasan natin. Tsaka alalay din tayo, baka mamaya mas stranded tayo.
0: Kaya nga,
4: dito sa, lalo na doon sa may GR Aneta kanina.
0: Oo.
4: At dapat mag-shortcut tayo doon, papunta ng Malabon. Hindi tayo makikita ng taas ng baha. So iniiwasan din natin. Tsaka ano naman tayo, Dani, protektado tayo dahil mabukot tayo. Tsaka
0: ayun, buti.
4: Mamaya ay iinom tayo ng doxycycline.
0: Ayun.
4: Para hindi tayo ma
0: kailangan may kailangan may pangontra ka diyan, 'di ba? Importante kasi yung mga sinusuong mo medyo talagang mga delikadong lugar. O, pero yung mga residente nakita mo mga pupunta diyan, wala mga pangontra sa katawan or what?
4: Wala ito, katulad nito.
0: Oh, 'di ba?
4: Wala siya, nakawala, sinelas lang.
0: Ayun, delikado yan. Kung may sugat diyan, wala na.
4: Sinelas lang sila, Dani. Ayun
0: oh. Okay.
4: Oo,
0: sige.
4: So yan muna ang update dito, Dani, sa Baseco. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, TZMM.
0: Thank you very much, Bert Dizon, mula dyan sa Baseco compound. Meron pa tayong isa, ipapasok lang natin report naman ni Cesar Galassi. Cesar, go.
5: Dani, iniulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Tarlac na kabilang sa mga nagkaranas ng pagbaha ang ilang barangay sa mga bayan ng Kamiling at Lapas. Batay sa datos ng PDRRMO, hanggang kaninang alauna ng hapon, nasa 85 na pamilya o 336 na individual ang inilikas sa Kamiling, habang 54 na pamilya o katumbas ng 174 na individual naman ang inilikas sa Lapas. Sa kabuuan, umabot sa 139 na pamilya o 510 individual ang inilikas sa dalawang bayan dahil sa pagbaha. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan kaugnay ng masamang panahon. Patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon at pinapayuhan ang mga residenteng nasa mabababang lugar na manatiling alerto at sumunod sa abiso ng mga lokal na otoridad. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Magbe-break lang ho kami, huwag ko kayong alis. Tuloy-tuloy pa rin ang ating special coverage ng DZMM sa Alerto sa Habagat.
2: Alerto sa Habagat, the DZMM special coverage. Special coverage.

0: Ang oras, 4:04 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: DCMM Balita Ngayon!
3: Kapamilya, itinutulak ng Department of Agriculture at Laguna Lake Development Authority ang 70 bilyong pisong Paranaque Spillway Project. Layunin ng proyekto na maibsan ng pagbaha sa mga karatig lugar ng Laguna de Bay sa pamamagitan ng pagdudugtong sa Lawa at Manila Bay. Ayon sa DA, makatutulong din ito sa pagpapabuti ng kalidad ng tubig at produksyon ng isda sa Laguna de Bay. Gayunman, may ilang residente nagpapahayag ng pangamba sa posibleng relokasyon at epekto nito sa daloy ng baha sa kanilang mga komunidad. Sa ibang balita naman, nagpakalat ang PNP ng mga frontline force para sa rescue at evacuation operations sa mga lugar na apektado ng masamang panahon. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na ikipag-ugnay ng pulisya sa mga lokal na pamahalaan para sa monitoring at real-time na pagresponde, habang nakastandby rin ang mga karagdagang tauhan at gamit para paigtingin ang tulong sa mga pinakanaporong lugar. Hinikayat naman ng PNP ang publikong manatiling kalmado at iwasang mag-share ng hindi verifikadong online post na maring magdulot ng panic. At yan na po mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities, on the go!
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
6: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
4: Let's go!
5: Make your move, baby!
6: Arthrisin, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
9: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
10: Kaya ko pa.
9: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
11: Kaya ko pa.
9: Patong-patong na projects, sige lang.
11: Kaya ko pa.
9: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
12: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus Multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus Multivitamins Liver Aid Pro.
13: Silymarin plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may Multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Ang oras natin, 4:08 ng hapon.
15: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage. DZMM Special Coverage.
0: Oh, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating special coverage at sa puntong ito ay makakausap na natin ang spokesperson naman ng Department of Social Welfare and Development, DSWD. Walang iba kundi ang suki na natin dito, si ASEC Irene Dumlao. ASEC, good afternoon, si Danny Buenafe.
16: Sir Danny, magandang hapon. Magandang hapon din sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong programa.
0: Thank you very much, ha, ASEC, for the time. Alam ko, very busy ang DSWD ngayon dahil talaga naman ilang araw na tayong hinahagupit ni Habagat, eh, no? Kamusta naman ang kamusta ang mga, let's say, pag-extend ninyo ng mga services para bigyan ng tulong ang ating mga kababayang apektado nitong matinding pagbaha?
16: Well, Sir Danny, ang Department of Social Welfare and Development ay nakabantay po, particularly yung mga field offices natin dito sa bandang Luzon, upang agad tayo na makapag-provide ng tulong sa mga kababayan natin na naapektuhan. Naka-preposition naman po yung mga goods natin, naka-deploy ang ating pong mga quick response teams, and patuloy yung ugnayan natin sa mga local government units. Kasi nakita nga natin, no, patuloy po yung pag-uulan, medyo mataas pa rin ang precipitation level, and marami na po yung talagang naapektuhan dahil nga po saturated na ang lupa, and nakakapag-cause na rin dito ng landslides, particularly dyan sa Cordillera Administrative Region at gayon din sa Region 1. So far naman po, ang DSWD ay nakakapag-provide ng immediate assistance to those affected. Sa katunayan nga po, almost 17,000 family food packs have already been released. Ibig sabihin po, yung mga kababayan na natin na nasa mga evacuation centers o nasa labas po ng evacuation centers ay may agaran po na nakakain at nagagamit dahil na rin po sa tulong na naipaabot ng DSWD.
0: So for now, ASEC, na-identify nyo ang pinakamarami na apektado in Cordillera at saka Region 1 ngayon?
16: Batay po doon sa aming pong monitoring, ang pinakamarami po na pamilya na nasa evacuation centers ay naitala sa Regions CAR 1, 3, 4A, 4B, and yung doon sa Region 9. Kasi ito pong monitoring natin ay nag-umpisa pa noong Bagyong Luis. Kinonsolidate na po natin, ano, dahil tuloy-tuloy nga po yung naging epekto ng southwest monsoon. Noong pong naapektuhan tayo ng Bagyong Luis and then Bagyong Maymay. At ito nga pong Habagat na nagpapatuloy sa kasalukuyan.
0: For now, dito sa NCR, Metro Manila, puro Habagat naman ang tumama dito. Pero matindi rin yung mga pag-ulan, eh. Tsaka may mga baha. May mga in-evacuate din. Dito ba meron tayo mga, let's say, in-extend na mga tulong? Meron bang parang na-monitor kayo na dito rin may mga konting kailangan tulong?
16: Yes, Sir Danny, may na-monitor na rin po tayo dito sa National Capital Region, particularly nga po dito sa Maynila, na kung saan nga po meron ng mga inilikas na mga pamilya. And ang DSWD naman po ay ready to augment the resources of the local government units. So nakaantabay po ang DSWD, meron naman po tayong nakapreposition na goods, and we're ready as well to augment yung pong mga pangangailangan ng mga apektadong mga LGUs.
0: Yung bang mga, let's say, mga evacuation centers, di ba kayo, tumutulong din kayo pati sa medical supplies at saka yung modular tents, di ba? Meron din kayong tulong na ganun?
16: Tama po. Kasi po ang DSWD ay nangunguna rin sa camp coordination and camp management.
0: Tama.
16: At gayon din sa protection ng internally displaced persons. Hindi lamang po kami nangunguna sa provision ng food and non-food items.
0: Yan.
16: Gayun din po, tinitiyak natin na maayos yung kalagayan ng mga evacuees o yung mga apektado na nasa mga evacuation centers. Tinitingnan natin na merong mga sapat at fully functional na mga water and sanitation health facilities, kasi mahalaga na napoprotektahan ang kanila pong kalusugan despite the fact na sila ay nanunuluyan pansamantala sa labas nga po ng kanila pong mga tahanan. And tinitiyak natin na meron pong proteksyon, lalong-lalo na para sa mga vulnerable sectors, kaya namamahagi rin tayo ng mga modular tents. And tinitiyak natin na may mga women and child-friendly spaces para yung mga vulnerable sectors ay pangalagaan pa din at napoprotektahan yung kanila pong mga karapatan. At para sa mga kabataan na kinakailangan na lumikas, ay naipagpapatuloy pa rin yung kanila pong mga recreational and learning activities. Nang sa gayon, hindi po sila nakakalat o naglalaro sa mga kalsada o sa mga tubig baha. And dapat natitiyak natin na naibibigay din yung kanina pong mga pangangailangan.
0: Yung kasi kanina meron kaming advice, bukas kasi 'di ba Monday, maraming mga klase ang kinansel sa iba-ibang lugar. So for now I would assume na kayo nagko-coordinate din kayo sa mga local government units para dun sa mga, let's say, ginagamit na evacuation center in terms of distribution ng mga food packs, 'di ba, ASEC?
16: Yes, Sir Danny. Tayo naman po nakaantabay kasi we understand that some local government units are able to provide the immediate needs of their constituents.
0: No.
16: But some local government units have also requested na augmentation support from the DSWD. So sabi ko nga po, kami ay nakahanda. Hindi pa man po tumama itong weather phenomenon ay talagang nakahanda na ang DSWD sapagkat meron na kaming mga preposition goods sa iba't ibang warehouses. And yes, dahil nga po walang pasok bukas at siyempre yung mga bata ay hindi po na ipagpapatuloy o naantala yung kanila pong mga pag-aaral. Tinitiyak naman po ng DSWD, especially for those inside evacuation centers, na meron pa rin mga alternative learning methods o methodologies na isasagawa. Nang sa gayon ay nagpapatuloy pa rin yung learning interventions kanila.
0: For now ba, ASEC, may schedule ba na kung saan iikot si Secretary Gatchalian para ma-monitor itong mga flooded areas?
16: Well, nakatutok po si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
0: May command center naman kayo, no?
16: Tinitingnan niyo, no? Meron naman po tayong disaster response command center. And since this morning ay nagbibigay po siya ng guidance sa lahat ng ating mga regional directors, particularly sa mga region na talagang naapektuhan. Nang sa gayon, yung koordinasyon natin sa ating mga local stakeholders ay naisasagawa. At i-assure natin yung ating mga partners na meron tayong tulong na nakahanda para sa kanila.
0: Yung ginagawa nyo ba ngayon tulong, ano ba to? As part of the rin? Kasi di ba yung binabanggit si Presidente, yung uplift, kasama ba ang DSWD doon sa pool na yun?
16: Tama po. Of course, ang pamamahagi ng tulong pinansal sa ilalim ng uplift assistance ay nagpapatuloy din po despite the fact na meron din tayong separate disaster response operations. Dito naman po sa uplift assistance, particularly dun sa group 2, ay ongoing pa rin yung scheduled distribution of the 2,000 pesos uplift assistance para doon sa natukoy na kabilang sa 2024 CBMS and were classified as poor and near poor. So sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, Sir Danny, sinasagawa pa rin yung distribution nga po niyang uplift assistance. Kasi kung matatandaan, there are 3 groups na kung saan yung una ay binubuo ng 4-piece beneficiaries at walang buto program beneficiaries. So far, we're almost done in covering the 3.5 million households na kabilang dyan. Group 3 ay kinabibilangan ng mga SSS members, sila ay employed. Meron pong less than 20,000 pesos na monthly salary credit. Merong pong hulog or contribution noong 2025 or 2026 at least minsan. And then meron po silang SSS disbursement accounts. So on that group naman na kung saan meron tayong target na 1.5 million households, around 900,000 households na po ang nakatanggap nung kanilang unang uplift assistance. So yung group 2 na lang po ang ongoing yung ating pong payout.
0: Yung group 2, yung by 7 million something, tama ba, ASEC?
16: Yung group 2 naman po ay binubuo, Sir Danny, ng 2.5 million. Kasi the group 1 is 3.5, and then group 2 ay 2.5, and then group 3 ay 1.5. A total of 7.5 million households ang target po
0: from
16: natin.
0: The 3 groups, di ba? From the 3 groups. Tama ba?
16: Po.
0: Okay, itong uplift assistance, ito yung 2K na binibigay natin every month starting July, every month up to December, di ba?
16: Yes, that's correct. But for group 1, yung pong kinabibilangan ng 4-piece beneficiaries at walang gutong program beneficiaries, one time lamang po, minsan lang po sila makakatanggap nitong 2,000 pesos. But for those belonging in groups 2 and 3, sila po ay makakatanggap ng 2,000 piso for 6 months. So
0: ayun.
16: That's
0: okay.
16: July to December.
0: Okay. Maraming salamat, Asek, sa oras. Thank you sa update. Salamat.
16: Well, maraming salamat din, Sir Danny, sa pagkakataon. Magandang hapon po muli sa inyo.
0: Yan ho si Asek Irene Dumlao, spokesperson ng Department of Social Welfare and Development. Ang oras natin, 4:19 ng hapon.
17: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Mag-gabi break lang ho kami, wag ho kayong alis. Tuloy-tuloy pa rin ho tayo dito sa ating special coverage ng Habagat. Alerto sa Habagat.
2: Alerto sa Habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
18: Rain, rain, go away!
19: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
18: Yay!
19: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sigurado na ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anuman nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Alerto sa Habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.
0: Ang oras, 4:22 ng hapon.
17: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM Special Coverage.
0: Balik na ho tayo natin sa ating programang special coverage ng Alerto sa Habagat. Ngayon na ho ay makakasama na natin si Mayor Jeannie Sandoval ng Malabon City. Mayor, good afternoon. Si Danny Buenafe.
21: Good afternoon, Sir Danny. Kamusta na po kayo?
0: Mabuti naman. Ako, medyo talagang matindi itong pag-ulan, itong Habagat. No? At kanina nakausap namin yung reporter, si Bert Dizon, umiikot dyan sa area nyo, dadaanan dyan. Marami raw na iniwan na mga basura dyan sa Malabon Central Market nung humupa yung baha. Kamusta ho ang pag-address sa problema?
21: Papupuntahan na lang po yung mga basura dyan sa Malabon Central Market.
0: Uh-huh.
21: And then, maayos naman po dito, marami nag-subside na gutter level na mga baha. Meron po kaming active evacuation sa Barangay Tinajeros, 10 pamilya, sa panghulo, merong dalawang pamilya. And then the rest of the barangays are clear naman.
0: Oo.
21: So okay naman kami, may no power and water interruptions. At possible naman po lahat ng daanan po namin dito.
0: Ayun ang maganda.
21: So, ang tabay naman po lahat ng evacuation centers kung kailangan naman ng ng magpapa-evacuate ng tao. And then lahat naman po ng ating majority ng ating mga bomba ay umaandar naman po.
0: That's good to hear. At least lahat ng kalye ay nadadaanan for now. At saka sabi nyo, wala namang power, no? Water interruption.
21: Yes, ang inaantabayanan namin kasi kung magtutuloy-tuloy ito, next week kasi medyo mataas ang tide level.
0: Pero
21: hopefully,
0: sige, go ahead, sorry.
21: Hopefully, hindi naman tumuloy-tuloy ang ulan.
0: Pero sa ngayon ba, Mayor, kamusta na ang lagay ng panahon? Kasi ilan lugar, medyo ano na raw, humupa na, gumanda na ang panahon. Diyan pa sa Malabon, yes. As we speak now, ano, kamusta?
21: Maliwanag na po. Ah. Hindi naman masyadong maulan na. So marami ng tuyo na daanan. So except na lang doon sa mga ibang areas na talagang madalas malubugan.
0: So ano,
21: pero kumuhupa na siya.
0: Oo. So, ibig sabihin, Mayor, ang klase ng mga nag-aaral bukas, wala namang cancellation na?
21: As of now, wala pa naman cancellation.
0: Okay. So, at least for the guidance.
21: Mamonitor kami dun sa
0: estudyante.
21: Sa bulletin hanggang mamaya.
0: Okay. Sa ngayon ba, sabi nyo, yung 10 families nasa evacuation center, ano yun, may balak bang umuwi na muna sa bahay nila o mananatili sila sa resettlement o sa...
21: Titingnan po muna namin doon sa yung pinanggalingan nila kung okay na. Pero sa nakikita ko ngayon, gumaganda naman ang panahon eh.
0: Okay. Baka ibalik na, no? Oo.
21: Mm-mm.
0: Okay. Pero ilang barangay ba yung binaha kayo? Kasi kahapon yung matindi na pag-ulan eh.
21: Yes, medyo nagtutuloy-tuloy kahapon. Ang medyo may gutter level na lang ngayon is Dampalit, Concepcion, Buta sa may Maysilo, Santulan, Panghulo.
0: Pero pero nadadaanan ng ordinary private nadadaanan. Vehicles.
21: Gutter level ayun. Lang eh.
0: Gutter level. Oh. At least, and how would you compare this? Mga previous na, let's say, mga weather disturbances, medyo mas malaki ba in-improved dahil nga meron kayo mga intervention na isinagawa ito lately?
21: Mas grabe naman yung bagyuhan last year.
0: Oh.
21: This year, parang nag-uumpisa pa lang siya, hindi pa naman masyado.
0: Mm-hmm.
21: Oo.
0: Ah.
21: So, at nagmo-monitor kami kasi bago pa mag-umpisa yung rainy season, nagde-declogging na kami, nag-aayos na kami ng solid waste management namin. We made sure na 24/7 may mga tao dun sa aming mga pumping station na umaandar siya, may gasolina, may diesel, at may prepositioning na kami ng goods, tapos naka-ready naman ang aming mga rescue boats, yung mga rescue equipment, at syempre yung aming mga evacuation centers ay ready naman tumanggap ng mga evacuees kung kailangan ng forced evacuation.
0: Okay. At least that's good to hear, ha? Meron tayong mga standby na mga rescue boats or whatever na, let's say, di ba? Okay. Okay. Sige po, Mayor, salamat po sa update at makikibalita kami. Ha? Regards na lang kay Ricky, ha?
21: Sige po. Thank you po, Sir Danny.
0: Okay, salamat po.
21: Pakinig po natin Tiga Malabon. Mag-ingat po tayo.
0: Okay.
21: At kung hindi naman importante ang lakad, mag-stay lang muna tayo sa ating mga tahanan.
0: Ayun, okay. Papa. Sige, Mayor Jeannie, thank you ho. Salamat sa oras.
21: Thank you, Sir Danny.
0: Okay, yan ho si Mayor ng Malabon City, Mayor Jeannie Sandoval. Okay, at dyan muna nagtatapos ang ating special coverage ho ng Alerto sa Habagat. Ha? At susunod na ho, TV Patrol Weekend. Magbabalik ho kami uli bukas para dito sa pagpapatuloy rin ng ating coverage. Kung meron pa, sana wala na. Okay, salamat po. Abangan nyo, TV Patrol Weekend.
3: Alerto sa Habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage. DZMM Special Coverage. Susunod na TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Tatlo patay sa baha at landslide sa Batangas, rider patay rin matapos mabagsakan ng poste ng kuryente at sinisilungang puno sa kasagsagan ng ulan dulot ng habagat. Pamilya inilikas sa baha sa iba-ibang lugar sa Metro Manila at mga probinsya. Ilang dam nagpakawala na rin ng tubig. Sitwasyon sa mga apektadong lugar, alamin live. Habagat, magpapaulan pa. Ang latest sa lagay ng panahon, tutukan. Tapatan ni na Alex Ayala at Belinda Bencic sa Canadian Open Round of 16, mabenta ang tickets. Laban ng dalawa, inaasahang magiging mahigpit. At Dust Bia, ila-level up ang aktingan sa bagong pelikula.
1: Kapamilya, magdamag ang matinding pag-ulan nitong Sabado, kaya't misto lang Water World at lumubog sa tubig ang ilang bahagi ng Metro Manila at ibang probinsya. Kaugnay niyan, live nakatutok ang ABS-CBN News sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng habagat, kabilang ang Quezon City, Camanava, Parañaque, Batangas, Cavite at iba pang probinsya. Isang rider ang namatay matapos mabagsakan ng puno at poste ng kuryente sa Circumferential Road sa Antipolo, Rizal kaninang umaga. Marami sa mga residente ang gumamit na ng bangka para makalikas sa mas mataas na lugar. Live mula Cainta, Rizal, nagpapatrol si Liza Aquino. Liza, hanggang ngayon ba ay may baha pa rin?
4: Zen, kitang-kita ngayon dito sa kinatatayuan po sa Karangalan Village. Malaking bahagi pa rin po ng lugar na ito. Barangay San Isidro, Cainta, Rizal, ang lubog pa rin po sa baha sa mga oras na ito. Actually ngayon, medyo kaya pa nating lusungin ang parteng ito ng barangay. Pero pag pumunta pa tayo sa pinakakaduluduluan itong Karangalan Drive, ay talagang kakailanganin na ng bangka para makapunta sa iba pang mga lugar dahil mas lubog, mas malalim ang tubig doon. Tansya ng ating mga nakausap na taga-barangay, nasa 3 to 5 feet o talampakan po ang baha dito sa lugar ngayon. Kanina ay meron namang mga nakapuestong rescue boats dito sa lugar, Zen, para magbigay ng assistance sa mga residente ang mga ngailangan. Kanina pong hapon, inikot natin yung mga mas malalalim ang baha ng mga lugar dito sa barangay. Nakausap po natin ang ilang mga residente, pero ayon sa kanila, kahit ganitong sitwasyon, ilang dekada na rin sila dito nakatira, hindi na daw muna sila lilikas dahil may ikalawang palapag naman ang kanilang mga bahay. Panoorin natin ang panayam sa kanila.
5: Malalim-lalim na po yung tubig. May taas naman po. Second floor lang po yung...
6: Ano po ginawa nyo na sa bahay? Inakyat nyo na po ba magamit ninyo?
5: Opo. Marami po kami. Pito.
6: Pito. Lahat po ay nasa bahay lang kayo?
5: Oo.
7: Sa ngayon po, may mga nilikas tayo. Dinala natin sa ating evacuation center dito sa may... Sa Karangalan po, ang evacuation center natin dyan sa may URS. May mga... 41 individuals na kami nailigas and 6 families. Dito po sa Karangalan, halos lubog po lahat ang street. Sanay na naman po yung mga taga rito na hindi basta talaga ayaw nila lumikas kaagad.
4: Samantala, baha na rin ang mga kalsada sa Vista Verde Gateway sa Cainta, Rizal ngayong Lunes ng umaga. Muli, nakakadaan pa naman ang ilang mga sasakyan. Zen, katulad dito sa Cainta, Rizal, gumamit na rin ng bangka ang ilang residente ng Barangay Santa Ana sa San Mateo, Rizal naman ito, kung saan hanggang 4 na talampakan ang lalim ng paha. Ayon sa kumuha ng larawan na si Mervin Allen Faler, lumusong siya sa baha para makapasok sa trabaho sa Quezon City. Sa ibang bahagi naman ng Rizal, hindi baha ang kanilang problema kundi ang malakas na hangin. Dahil dito po sa Antipolo City, isang rider ang namatay matapos mabagsakan ng puno at poste ng kuryente sa Circumferential Road sa Antipolo, Rizal kaninang umaga. Sumilong sa puno ang rider dahil sa malakas na ulan at hangin na mangyari ang insidente. Isinugod pa siya sa ospital pero nasawi rin matapos magtamo ng severe blunt force trauma sa ulo. Dahil nga sa matinding baha dito sa probinsya ng Rizal Zen, naka-alerto ngayon ang Marikina na direktang naapektuhan dahil sa Marikina River. Bumababa kasi ang tubig galing sa matataas na lugar sa Rizal na nasabing ilog. Nakataas na sa ikalawang alarma ang level ng tubig sa Marikina. Nagsagawa naman kanina ng on-site monitoring si Marikina Mayor Maan Teodoro at Congressman Marcy Teodoro kanina. Anila na 1,900 individuals na ang nakalikas sa iba-ibang evacuation centers sa Lungsod kung saan may 28 evacuation centers ang Marikina na naka-standby na mula pa Sabado ng gabi hanggang ngayon pero wala namang naitalang pagbaha sa lugar. Wala rin mga stranded na residente na kinailangang ilikas sa mga oras na ito.
8: Naka-deploy na po lahat ng ating mga personnel, lahat ng mga agencies, PNP, BFP, yung ating DRRM, Engineering, Declogging Department, talagang nasa labas na. Tulad ng sabi ko kanina, we are at our second alarm, 16 meters ay na-breach na. Although ngayon medyo hindi malakas ang pag-ulan o tumigil na ang pag-ulan natin, kailangan maging mapagmatsyag pa rin tayo. Pwede na po ang mga kababayan natin na nasa low-lying areas na magtungo sa ating mga evacuation centers.
4: Diyan sa mga orsa ito, dito sa may Ikainta, Rizal ay nakararanas tayo ng malakas na hangin. Kanina sumisilip na rin ang haring araw, pero ayon nga sa mga taga-barangay, hindi sila magpapakakampante pa. Alerto pa rin dapat ang mga residente, baka sakaling bigla ang bumuhos ang ulan ngayong magdamaga. Mula dito sa Kainta, balik sa iyo, Zen.
9: Liza, dito kasi sa Quezon City, tansya ko, mga pasado alas dos kanina, medyo tumila na yung pag-ulan hanggang sa oras na ito. So kahit papano, no, nakakatulong yon para maibsan sana yung mga pagbaha. So dyan ba, napansin mo kung medyo may improvement, bumaba ng konti yung tubig bago tayo makaranas uli ng susunod na bugso ng mga pag-ulan?
4: Zen, ang problema dito kanina ay panakanakang malakas ang buhos ng ulan. So sa ngayon, nakikita natin, nagre-reflect sa mukha ko yung araw, no? So may araw tayo ngayon dito, say sabihin na natin masa 30 minutes na ito, and then bigla after nun 10 minutes, bubuhos ang ulan. Tapos bigla aaraw ulit. So sa ngayon, kung ipabangga natin sitwasyon ng Karangalan Drive sa kung anong sitwasyon nito kaninang alauna ng hapon nang tayo nandito, hindi pa rin talaga humuhupa ang baha dito sa bahaging ito ng Barangay San Isidro. But we're hoping kung magtutuloy-tuloy ang ganitong panahon, sana nga po ituloyan ang humuhupa ang baha dito kasi hindi lang nakikita ng camera natin, Zen, pero may mga eskwelahan sa likuran ko ngayon. Ang lubog ang baha talaga dito sa lugar, Zen.
9: Mm-hmm. Tapos yung isa, no, Liza, yung nasawi nating kababayan na rider, na-clear na ba yung puno? Dahil mukhang napakalaki nung punong tumumba.
4: 12:20 p.m. kanina agad ay naialis na po, okay. Nakahambalang na poste at puno doon sa Circumferential Road. Passable na po ito to all vehicles.
9: Okay. Maraming salamat, Liza Aquino.
2: Matindi ring binaha ang ilang bahagi ng Metro Manila matapos bayuhin ng malakas na ulang dala ng habagat. Sa Parañaque City, nagbayanihan na ang mga residente para sagipin ang iba nilang kabarangay matapos na biglang tumaas ang tubig. Live mula sa Parañaque City, nagpapatrol, Jesse Cruz. At Jesse, gaano katindi ang baha ngayon dyan sa Parañaque?
10: Adrian, maganda na ang panahon ngayon at medyo sumisikat na rin ang araw. Pero ayon dun sa mga residenteng nakausap natin, sanay naman silang bahain sa tuwing magkakaroon ng malakas na pag-ulan dito sa kanilang lugar. Nga lang iba yung naging hamon kagabi. Bukod kasi dun sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan, ay nabulaga pa sila nang umapaw yung creek na napapagitan ng kanilang mga bahay.
11: Nagpastaon na dito, pa-rescue naman kami. Yung mga taga-barracks di pa nakakalabas, na-stranded na po, may mga bata po dito.
12: Lakas ng nagkakaisang bisig at tibay ng lubid. Yan ang naging gabay ng mga nagbayanihang residente ng Barangay San Isidro sa Parañaque City nang biglang tumaas ang tubig sa kanilang lugar.

0: dito. Halos ano namin ito nadadanasan, taon-taon. Kahit wala pong bagyo, tumataas pa rin po dito yung baha.
1: May ilan ring gumamit ng balsang kawayan at lumang refrigerator sa paglikas. Sinagipri ng mga kawani ng lokal na pamahalaan ang ilang pamilyang na-stranded sa Barangay San Antonio Valley 2. Pero pinuna ng uploader ng video ang mga rescuer dahil anya sa kakulangan sa gamit at paghihintay nila ng halos kalahating oras. Paghupa ng baha, mga nabasang gamit ang tumambad sa mga residente.
2: Nagtulong-tulong mag-akit ang gamit, ipinagpatong-patong namin dyan, ang kaso inabot pa rin ho eh, ay hanggang dyan yung tubig ho.
3: Pag malakas yung ulan sir, kunting ano lang, baha na dito sir. Sana nga sir, hindi na umulan, para hindi na bumaha sa amin. Sana po sa makakatulong po sa amin, sana po tulungan nyo po kami. Marami po kaming nabaha dito, hindi lang po ako.
1: Kanya-kanya ng limas ng tubig sa loob ng bahay ang mga residente. Pero piniling manatili muna sa evacuation center ang pamilya ni Rizaline, lalo na't may 4 na buwang gulang siyang sanggol na inilagay niya lamang sa isang batsa para ilikas.
2: Ang hirap kasi first time ko lumikas ng baby. Kaya ang hirap. Tapos nabasa pa yung baby ko.
4: Saan mo nilagay?
2: Langgana po. Umuulan. Kaya nabasa yung baby ko. Parehas kami basa. Biglaan po. Hindi po namin alam eh. Kasi ulan lang. Tapos biglang umano yung tubig. Tuloy-tuloy na po yung ano, taas ng tubig sa amin.
1: Sa oras na bumuti ang panahon, sakalang anya sila babalik sa kanilang bahay. Samantala, paiimbestigahan naman ng Department of Public Works and Highways ang gumuhong pader sa EDSA Ayala Northbound sa Makati City, gabi rin ng Sabado. Magkasamang ininspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon at MMDA General Manager Nicolas Torre III ang gumuhong pader na isaanilang substandard na proyekto.
5: Hindi to simento ah. Hardy flex lang to, drywall lang ito. Okay, so parang ang nangyari dito, kung sino man ang gumawa nito, pinapagabas nila na simento, pero hindi naman pala simento. Kailangan natin malaman sino at kailan dinagdag ito. At ang makakasagot nito, ang City Engineering ng Makati. Okay. No, so we will investigate that together with MMDA. Kasi delikado to. Kung ito bumagsak, may naglalakad dyan.
6: Nag-dispatch na kami ng mga tao dahil nakita namin na one lane na lang ang natira sa EDSA. Okay. So bumagsak at kinlear na lang namin muna yung mga debris.
1: May mga naitala ring pagbaha sa ilang pangunahing lansangan sa Maynila, tulad ng sa bahagi ng Taft Avenue, UN Avenue, Padre Faura at bahagi ng Rojas Boulevard. Pero agad ding humupa ang baha pagtigil ng ulan.
7: Adrian, isa lamang itong Barangay San Antonio dito sa Parañaque City, particularly itong Pascual Compound 1, sa mga may baha pa rin o may tubig pa rin hanggang sa mga pagkakataong ito. Pero iba yung kaso ng lugar na ito. Ayon kasi sa mga residenteng nakausap natin, 5 taon nang ganito yung sitwasyon sa kanilang lugar. Hindi dahil sa habagat, kundi dahil walang maayos na drainage system dito sa kanilang lugar. Kaya time to time may mga pumupunta ditong mobile water pump para sipsipin yung tubig at alisin dito. Pero eventually bumabalik din daw, kaya ang panawagan ng mga residente ay magkaroon ng long-term solution ang LGU. Sa mga oras na ito, Adrian, ay patuloy pa natin kinukuha ang panig ng LGU para niya. Adrian?
8: Ayun na nga, Jesse. May abiso ba na ibinigay doon sa mga residente doon sa malapit sa creek?
7: Actually, kahapon pa lang nagkaroon na ng abiso for preemptive evacuation ang LGU Parañaque. At informed din naman yung mga tao nakatira doon, Adrian, dahil according nga sa kanila, ay taon-taon nilang nararanasan yung pagbaha. Nga lang, hindi nila inaakalang ganun ang ganun magiging ganun kabilis yung magiging pag-agos ng tubig mula doon sa creek, dahil in a matter of 2 hours, 3 oras ay umapaw na ito at narating na nga yung ilang mga kabahayan. Kahit na sorpresa din yung mga residente, Adrian.
8: Yung mga evacuee naman, Jesse, ay magpapalipas na ba sila ng gabi doon sa evacuation center? Kasi nga may baha pa at patuloy pa yung pag-ulan.
7: Yung ilan sa mga nakausap natin kanina, nung tumila yung ulan at hubupa yung baha sa kanilang mga lugar, ay unti-unti na rin nagsisiuwian. Pero may ilang mga pamilya na sinabing mas pipiliin muna nilang manatili muna sa evacuation center, lalo na't sabi nga ng PAGASA ay magtutuloy-tuloy itong pabugsubo.

0: bugsong buhos ng ulan na dala ng habagat, Adrian. Pero sa mga pagkakataong ito ay nasa mahigit 500 pamilya o mahigit 1,000 individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation center, sa mahigit 10 evacuation center dito sa Parañaque, LG. Adrian.
1: Okay, maraming salamat, Jesse Cruzat. Alamin naman po natin ang update sa habagat mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, hanggang kailan ba magpapaulan itong habagat?
2: Alam mo, Adrian, patuloy pang iihip ang habagat sa malaking bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw. Pero ngayong Linggo ng hapon hanggang mamayang gabi, dito na sa Ilocos Region at Cordillera makakapal yung kaulapan at malalakas yung buhos ng ulan, habang numipis naman at nabawasan na yung kaulapan at pagkapaulan dito sa may Central Luzon at Southern Luzon kasama na ang Metro Manila. Hinihila at pinalalakas po ang habagat ng Typhoon Dolphin na malapit na mag-landfall dyan sa may silangang bahagi ng China. Meron ding ambag sa hila sa habagat ang dalawang bagyo sa labas pa ng Philippine Area of Responsibility, ang Tropical Storms Peilu at Chanhom, bagamat malayo na sila sa ating bansa. At buong Linggo pa nga ang iiral ang habagat na magkapaulan pa sa kanlurang bahagi ng Luzon at ng Visayas, bagamat unti-unti nang mababawasan ang mga pagulang ito pagmula Miyerkules hanggang patungo na sa weekend. Wala naman tayong inaasahang samang panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Linggo. Samantala, tignan natin yung mga binuhos na ulan ng habagat sa nakalipas na dalawang araw mula po iyan 8 a.m. noong Biyernes, August 7 hanggang 8 a.m. nitong Linggo, August 9. Sa Baguio City, bumuhos ang 525.4 millimeters na ulan o higit kalahating buwang ulan sa Baguio City sa buwan ng Agosto. Halos 400 millimeters naman ang ulan na natala sa Indang, Cavite, at dyan sa Iba, Zambales, 341.7 millimeters na halos one-third na ng ulan sa Iba sa buwan ng Agosto. Marami pang ibang lugar ang nakatala po ng madalakas sa mga pagulan na nagdulot nga ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa rainfall forecast ng The Weather Company sa Luzon, ngayong gabi magpapatuloy pa ang malalakas hanggang matinding mga pagulan sa Ilocos Region at Cordillera Administrative Region. Madaling araw naman ng Lunes hanggang tanghali ay sa Central Luzon aasahan na yung malalakas na mga pagulan. Bagamat meron pa mga kalat-kalat na mga pagulan sa maraming lugar dito po sa Luzon, maging sa Northern Central Luzon, mababawasan naman na yung mga pagulan dito sa Calabar Zone at sa ilang bahagi pa ng Southern Luzon. Pero kapamilya, patuloy po na mag-ingat at maging alerto dahil nanatili pa ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa ibang bahagi ng bansa, may malakas pang ulan Lunes na madaling araw sa hilagang bahagi ng Palawan, pero maaraw at mainit naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao maghapon. May aasahan din kalat-kalat na ulan pagsapit ng hapon sa ilang bahagi ng Western Visayas at maging sa may Zamboanga Peninsula dito po sa may Caraga bago yung paglubog ng araw. At hapon hanggang pagsapit ng gabi, magiging maulan muli sa probinsya ng Palawan at sa ilang bahagi ng Panay Island. Tayo naman sa Metro Manila, posible pa po ang pabugso-bugsong pag-ulan dala ng habagat bukas, lalo po bandang hapon. Pero mula umaga ay posibleng mataas pa yung tsansa ng mga pag-ulan. At dahil din sa malalakas na paulan ng habagat, tumaas ng halos 3 metro ang water level sa Angat Dam. Linggo na umaga ito po ay nasa 161.81 meters na mas mataas na sa critical low level ng dam na 160 meters. Tumaas din ang lagpas 6 na metro ang San Roque Dam, mahigit 1 metro naman sa Magat Dam at higit kalahating metro ang tinaas ng water level sa Pantabangan Dam. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Patuloy pong mag-ingat, kapamilya.
1: Ariel. O Ariel, ito ba yung tinatawag na siyam-siyam? Kasi more or less 5 hanggang 7 araw, more or less halos 1 linggo na tayong inuulan. Aasahan pa natin sa mga susunod na araw na maulan pa talaga?
2: Actually, hindi pa natin nabibilang kung umabot na nga ng 9 na araw, no? Pero mula nung Lunes, nung nakaraang Linggo, ay dahil nga sa habagat at sa bagyong Luis at Maymay ay meron ng mga pag-ulan sa western part ng Luzon. Pero yun nga, dahil sa basa na yung lupa at saka bumuhos yung malalakas na ulan mula Biyernes ng gabi, Sabado at ngayong Linggo, ay talagang ganun yung naging pagbaha at pagguho ng lupa sa maraming lugar sa western part ng Luzon. Inaasahan na posibleng bukas, Lunes, ay maulan pa sa Ilocos Region, dyan po sa may Zambales, Bataan, maging sa Occidental Mindoro, sa Benguet at sa Abra, kaya nandyan pa rin yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Adrian?
1: Ariel, yung ibinuhos na ulan sa Baguio City at sa mga kabundukan, yan ba ay aasahan natin na bababa pa sa mga susunod na oras o nakababa na yung mga yan, lalo na doon sa mga dam?
2: Alam mo, bababa pa yan. Kuminsan inaabot ng ilang oras bago bumaba yung mga binagsak na buhos ng ulan sa taas ng kabundukan. Sa Ilocos Sur, galing sa Abra yung binuhos na ulan, kaya malakas din, tumataas na yung mga ilog doon. Sa bahagi naman ng Rizal, itong patuloy pang pagtaas ng Marikina River, posibleng dahil mas maraming ulan ang binuhos sa taas ng kabundukan ng Rizal area. At pwede rin ng mga binagsak na ulan ng habagat dyan sa may bahagi ng Bulacan, sa kabundukan ng Nueva Ecija, ay unti-unti rin ang pagbaba sa may Pampanga River at ibang bahagi pa ng mga ilog dyan sa may Central Luzon. So posibleng medyo matagal pa bago bumaba yung pagragasa ng tubig sa ilang ilog dito sa western part ng ating bansa.
1: Kaya ingat pa rin mga kapamilya. Maraming salamat, Ariel Rojas. Binuksan na ang 8 gates ng Ambuklaw Dam sa Bukod, Benguet kaninang alas 5:30 ng umaga. Kasunod ito ng magdamag na malakas na ulan at patuloy na pagtaas ng tubig sa dam na dulot ng habagat. Pinapayuhan naman ang mga residente at ang Local Disaster Risk Reduction and Management Council sa Barangay Ambuklaw na manatiling alerto at maging handa sa mga posibleng epekto ng pagpapakawala ng tubig mula sa dam.
3: Kanselado na ang pasok sa mga paaralan sa ilang lugar sa bansa sa Lunes, August 10, dahil pa rin sa masamang panahon bunsod ng habagat. Dito sa Metro Manila, suspendido na ang pasok sa all levels, public and private, sa Marikina City. Sa Central Luzon, walang pasok sa lahat ng antas, pribado o pampubliko sa buong lalawigan ng Bulacan at Nueva Ecija. Habang sa Pampanga, walang pasok sa mga bayan ng San Simon, Mexico, Arayat at lungsod ng San Fernando. Sa Cordillera Administrative Region, suspendido na rin ang klase sa lahat ng antas sa Abra at Baguio City. Sa Cagayan Valley Region, wala na ring pasok sa Tuguegarao City sa Cagayan. Sa Ilocos Region, walang pasok sa lahat ng antas sa Dagupan City, Mangaldan at Bugalyon sa Pangasinan. Wala na ring pasok bukas sa San Fernando City, Pugo at Bangar, La Union at Magsingal at Santo Domingo sa Ilocos Sur. Sa Calabarzon, kanselado na rin ang klase sa lahat ng antas sa Lemery at Balayan, Batangas at Bacoor City, Cavite City, Imus, Indang, Kawit, Noveleta, Rosario, Tanza sa Cavite, gayon din sa San Mateo, Rizal. Susunod, construction worker patay matapos abutan ng landslide sa kanilang barracks sa Santa Teresita, Batangas. At pagsagip sa isang bata mula sa rumaragasang baha sa pool sa CCTV. Sa pagbabalik ng TV Patrol, Weekend.
4: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.

0: ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
1: Maraming salamat po, mga kapamilya.
2: Happy 40th anniversary sa atin.
1: Sa lahat ng nakisaya, nakipagkwentuhan, at nakipagdiwang sa ating DZMM 40. Apat na po tayo sa Caloocan Sports Complex noong July 18. Mula noon, hanggang ngayon, hanggang sa hinaharap.
3: Tutukan niyo lang po kami at abangan.
1: Patuloy tayong magbabalita at maglilingkod sa bawat Pilipino.
0: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
4: Nagsimula na magpatupad ng preemptive evacuation sa ilang bahagi ng Cavite ngayong Linggo ng madaling araw matapos bumaha sa ilang barangay dulot ng pag-ulang dala ng habagat. Live mula Bacoor, Cavite, nagpapatrol si Allison Co. Allison, ilan na ang mga residenteng inilikas dyan?
5: Zen, umabot na sa mahigit 1,000 pamilya ang inilikas mula sa kanilang tahanan dito sa Bacoor, Cavite nitong Linggo, August 9, matapos ang patuloy na epekto ng habagat. Dito sa ating kinatatayuan sa Barangay Nyog, bahagyang humupa na ang tubig baha, pero habang bumabayo ang malakas na hangin at walang patid na ulan kagabi, wala ring tulog ang mga rescue teams sa Cavite, kabilang ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection para isalba ang mga binahang residente. Bago ito, nagdeklara ang lokal na pamahalaan ng preemptive evacuation sa mga residenteng nakatira sa flood-prone areas. Dagdag pagsubok sa mga residente at rescuers ang high tide na nagpapabagal sa pag-agos ng tubig ulan sa waterways. Hanggang kaninang tanghali, 5 barangay pa rin ang apektado ng baha, ang Habay, Panapaan, Nyog, Mabolo at Daang Bukid. Nalubog din sa baha ang ilang pangunahing kalsada gaya ng Nyog Road, Panapaan Road at Aguinaldo Highway kabilang ang Mabolo Bridge at Mabolo Road. Pero ayon sa CDRRMO, bahagyan ng humuka ang tubig kasunod ng paghina ng ulan ngayong hapon. Patuloy din ang evacuation at rescue operations sa mga otoridad sa mga karatig na lungsod. Nitong Sabado, mahigit 100 residente rin ng Imus, Cavite ang inilikas ng Philippine Coast Guard matapos maapektuhan ng matinding baha. Sa Kawit, Cavite, nakunan pa sa CCTV ang pagligtas ng dalawang lalaki sa isang bata mula sa lumaragasang baha sa Barangay Marulas nitong Sabado.
6: Kagabi po kasi napaka nakakatakot yung pagbuhos ng ulan na may malakas na hangin. Kaya po talagang very thankful din kami sa kapitan po ng Nyog together with the barangay councils. Kasi talagang kagabi pa lang po naglilikas na po sila.
5: Zen, sa ngayon hindi na ganoon kalakas ang ulan dito sa Bacoor, Cavite, pero patuloy pa rin ang panawagan ng lokal na pamahalaan, lalo sa mga residente ng apektadong lugar, na lumikas na kung kinakailangan at iwasang lumusong at tumawid sa mga malalalim at rumaragas ang agos ng tubig. Balik sa'yo, Zen.
4: Nako, Alison, pagka kasi medyo humuhupa, minsan yung mga kababayan natin nagbabalikan. So hindi pa ba nagbabalikan yung mga naunang pinalikas?
5: Sa ngayon, Zen, kakagaling lang natin sa Nyog Elementary School, no? Doon lumikas yung mahigit 70 families ng Barangay Nyog. Sa ngayon, nandun pa rin sila dahil ang abiso pa rin ng lokal na pamahalaan ay manatili doon habang inaasahan pa rin at nasa orange rainfall warning pa rin ang lungsod ng Bacoor, Cavite, Zen.
4: Okay, sabi nga kasi ni Ariel kanina, mukhang hanggang bukas, hanggang Martes, sapat ba yung mga supply at pangangailangan sa mga evacuation center dyan? Katulad ng mga gamot, meron ba sila?
5: Yes, Zen, nabanggit ko nga kanina, no, galing tayo doon sa Nyog Elementary School at nakita natin mismo na patuloy ang pag-aabot ng tulong ng barangay at LGU ng mga pagkain, tubig at iba pang pangangailangan ng mga lumikas na residente. Sa ngayon, nakausapin natin ang Cavite PDRRMO at nasa mahigit 2,279 families ang nakalikas na pamilya sa buong probinsya ng Cavite. Zen?
4: Oo. So okay naman yung ibang mga serbisyo gaya ng kuryente, for example, at talaga bang tuloy pa rin yung pag-evacuate? Kasi parang nabanggit mo nga ay may hamon pa tayo pati sa high tide.
5: Yes, Zen. Sa ngayon, nasa preemptive evacuation pa rin ang lungsod ng Bacoor. So, ibig sabihin nun, no, hindi naman required or force mag-evacuate ang mga residente ng mga taga-barangay dito. Pero again, abiso pa rin ito ng pamahalaan na kung kaya naman na lumikas at huwag na hintayin tumaas ang tubig baha. So, pagdating sa kuryente, ngayon, gutter deep level pa lang ang baha, kaya hindi pa rin apektado ang kuryente at iba pang serbisyo dito sa lugar. Zen?
4: Okay. Maraming salamat. Alison po.
7: Baha at landslides ang nanalasa sa ilang lugar sa Northern Luzon dahil sa habagat. Sa Benguet, binuksan ang 8 gates ng Ambuklaw Dam para magpakawala ng tubig kaninang umaga. Hindi naging hadlang ang mga baha sa mga examinee sa Pampanga para kumuha ng civil service examination ngayong Linggo. Live mula sa San Fernando City, Pampanga, nagpapatrol Gracie Rutaw. Gracie, kamusta ang sitwasyon ngayon dyan?
8: Bumuhos na naman nga ang malakas na ulan dito sa lalawigan ng Pampanga. Lumubog na nga sa baha ang nasa 160 na barangay ayon niya sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office.
9: Malawak ang pagbaha ang nararanasan ngayon sa lalawigan ng Pampanga matapos ang walang patid na pag-ulan nitong weekend. Sa in-upload na video ng isang netizen na kuha sa sitio Palakol o mas kilala bilang Summer Place sa bayan ng Florida Blanca, makikitang binasak ng malalakas na hampas ng alon sa creek ang ilang kubol na itinayo ng mga katutubong Aita. Wala namang nasaktan sa insidente. Hirap naman ang mga motorista sa pagbiyahe sa San Simon Road dahil sa baha. Baha rin sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue sa bahagi ng Dolores, Pampanga. Mistulang dagat naman ang ilang bahagi ng bayan ng Makabebe. Lubog sa baha ang buong plaza, habang hirap ng makadaan ang mga mabababang sasakyan dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig.
10: As of 12 noon po, 25 all barangays na po are flooded. Okay. Some are partially but most of them ay halos buong ano na po, barangay flooded na. Tapos ang height po ng high tide ngayon is 4.3 feet. So sumasabay po, kaya yan, umaabot na ng lahat ng barangays ng Makabebe including coastal areas ay binabaha na po.
9: Samantala, malaking perwisyo ang masungit na panahon sa examinees ng Civil Service Examination sa Pampanga High School sa San Fernando at Pampanga State University sa Bacolor ngayong Linggo ng umaga. Kinailangan nilang suungin ang baha para marating ang examination sites. Batay sa tala ng Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 72 barangay ang apektado ng pagbaha. Umabot naman sa 5 talampakan ang taas ng tubig sa ilang lugar. Samantala, higit 70 pamilya na rin ang inilikas sa mga evacuation center sa Mexico, Minalit, Santo Tomas at Bacolor.
11: Yung mga evacuees po natin na nasa Tinayero, yung dating in-evacuate natin. Pero natataka ako, biglang lumaki yung tubig ngayon kahit dito sa Gugu River, nag-overtap dito sa Gugu, papuntang San Vicente. So this is the first time na danasan namin na ganito kalaking tubig dito sa Bacolor.
9: Binuksan ang 8 gates ng Ambuklaw Dam sa Bocod, Benguet, alas 5 ng umaga ng Linggo. Kasunod ito ng magdamag na malakas na ulan at patuloy na pagtaas ng tubig na dulot ng habagat. Kaya naman todo alerto ang mga residente malapit sa dam sa posibleng pagbabaha sa mga ilo. Sa Kalinga, pansamantalang hindi madaanan ang bahagi ng Tinglayan Bontoc Road sa Sitio Pitot, Iker, Barangay Bugnay, Tinglayan, Kalinga. Matapos magkaroon ng landslide dakong alas 6:30 ng umaga ng Linggo. Ayon sa mga otoridad, naitala ang pagguho ng lupa matapos lumambot ang kabundukan dahil sa patuloy na pag-ulan na dala ng habagat. Nananatiling sarado naman sa mga motorista ang Cannon Road. Isang lane lang ang passable sa Naguilian Road matapos maharangan ng putik at nabuwal na puno sa bahagi ng Banangan sa Blanbenguet dulot ng masamang panahon. Mistula namang rumaragas ang ilo, ang Tuding Road, sa bahagi ng Outlook Drive, Puro 4, Baguio City. Dahil sa matinding agos ng tubig, hirap makadaan ang mga sasakyan. Apila ng mga residente, agarang solusyon sa bahain na kalsada. Alauna ngayong hapon, umabot na sa red level ang antas ng tubig sa Abra River sa ilalim ng Banawang Bridge sa Ilocos Sur dahil sa matinding pag-ulan. Inabisuhan na ng PDRRMO Ilocos Sur ang mga nakatira sa high-risk areas gaya ng matatarik na lugar malapit sa ilog at mga coastal areas o mga low-lying communities na lumikas na sa lalong madaling panahon. Pinasok naman ng abot baywang na baha ang mga bahay sa Barangay Bulbulala sa Lapas, Abra, ngayong Linggo ng umaga, dala ng malakas na ulan. Patuloy ding binabantayan ang posibleng pag-apaw ng Abra River at Bulbulala River. Nagbayanihan naman ang mga residente ng Barangay Matwe sa bayan ng Gregorio del Pilar, Ilocos Sur, para maiakyat ang isang sasakyan na tatawid sana sa rumaragasang ilo. Gumamit sila ng lubid para hilain ang sasakyan sa mas ligtas na lugar.
12: Sa ngayon, Adrian, lumubog na sa baha ang ilang barangay dito sa lungsod ng San Fernando. Inabisuhan na ang mga residente na maglilisto at sumunod sa abiso ng otoridad. Samantala, suspended na ang face-to-face classes ng mga estudyante sa lahat ng antas sa 11 LGUs dito sa lalawigan ng Pampanga. Kasama na dito ang Candaba, Arayat, Santa Ana, Mexico, City of San Fernando, Bacolod, Santo Tomas, Minalin, Makabebe, Masantol. Habang sa San Simon naman ay suspendido mula August 10 hanggang August 11. Saklaw ng suspensyon ang mga paaralan sa pampubliko at privado. Adrian?
7: Gracie, paano yung mga kababayan natin na hindi may iwasang magbiyahe? Kamusta ang mga main highway dyan sa Pampanga?
12: Sa monitoring natin kanina, Adrian, merong mga ilang kalsada, partikular sa Masantol at dito sa San Simon, ang hindi na passable to light vehicles, partikular sa may kalsadang bayo sa Masantol at dito sa Santa Monica Asunta Road, dito yan sa San Simon. Habang dito naman sa Makabebe, dahil tumataas na nga ang tubig dito, na nakadagdag pa nga yung high tide na nasa 4.3 feet ngayong Linggo, ay magkakaroon sila ng libreng sakay sa kahabaan ng Makabebe papunta ng Apalit. Dahil pagdating naman sa Apalit, kahit medyo may baha na ron, ay meron namang mga sasakyan din na pwedeng ma-avail. Adrian?
7: At ang NLEX naman, kamusta, Gracie?
12: Ayan ang minomonitor natin ngayon. Mamaya ay hihingi tayo ng update sa salukuyang sitwasyon dito sa NLEX.
7: Okay, maraming salamat, Tracy Rutaw.
4: Ilang residente ng Bulacan, pinuna ang flood control projects sa gitna ng nararanasang pagbaha sa probinsya. At Dust Bia, naghatid ng kilig sa kanilang sold-out fan concert sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.

0: magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
5: Ka! Kaya ba ganyan?
6: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
7: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
6: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
7: ikaw ang
6: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
0: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: tandem ng bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
1: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Makinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Hinagupit ng baha at landslide ang iba-ibang lugar sa Batangas. Kasunod ng walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat. Tatlo na ang naitalang nasawi at maraming pamilya ang inilikas. Kaugnay niya, nasa linya ng telepono si Dennis Datu. Dennis, kamusta ang panahon ngayon dyan?
3: Yan, bahagyang bumubuti na ang sitwasyon dito sa Batangas. Hindi tulad kahapon na talagang kabi-kabila ang paglagasa ng baha at napakalakas ng ulan. Kanina ay sumikat na ang araw, pero ang malungkot ay may tatlong residente ang naitalang nasawi.
4: Sa gitna ng dilim, lumagasa ang baha sa barangay Balintawak sa Lipas City, Batangas. Isang kotse ang pinagtulungang itulak para maiahon sa baha. Sinuong ng rescue team ng Philippine Red Cross ang hanggang baywang na lalim ng baha o mga 3 hanggang 4 na talampak ang taas ng tubig para mailigtas ang 4 na residente ng barangay Marawi na natrap sa kanilang bahay. Mistulang dagat naman ang highway sa barangay Banay-Banay. Walang makadaang mga sasakyan maliban kung malaking truck. Pagsapit ng Linggo ng umaga, bahagyang humupa ang tubig sa highway. Ngunit nahirapan pa rin tumawid ang mga sasakyan. May mga napilitan lang maglakad at lumusong sa baha. Problemado si Joel dahil laging nalulubog sa baha ang kanyang karinderya sa tuwing malakas ang ulan.
5: Tatlo na kasing drainage niyan. Kasi yung lalabasan doon baka maliit. Pag naipon ng basura, wala na. Hindi na makakatuloy ang tubig.
4: Malalim din ang baha sa bungad ng subdivision ni Virgilio. Kaya nahihirapan ang mga residente sa kanilang paglabas.
6: Malaking abala rin talaga. Gawa ng, siyempre, kahit na gusto mo sana lumabas, di ba kakalabas. Dapat tingnan ng DPWH nga.
4: Nawasak din ang pader ng Fernando L. Bay sa paglagasa ng baha. Higit 200 pamilya ang nilikas sa Lipa. 15 barangay ang binaha dulot ng ilang oras na malakas na ulan.
7: Matagal na yung mga drainage na nandyan. Mga maliit na sa, hindi na siguro angkop dun sa pangangailangan ngayon. Saka sa dami na rin naman tubig na ibinagsak kagabi. Tuloy-tuloy.
4: Naranasan din ang pagbaha sa Rizal Avenue sa Batangas City. Pero kahit malalim na ang tubig, pinilit pa rin ang ilang sasakyang makatawid sa tapat ng Batangas State University.
8: Napakalakas po. Hindi po kayo makatawid.
4: Ikinagulat naman ang mga residente ang flash flood sa Mabini, Batangas. Apektado nito mga barangay ng Anilao at Mahuben. Isang katerbang basura at mga kahoy na banang inalod ang baha at bumara sa ilong sa Playa Sabawan. Nagdulot ito ng mga pagbaha sa maraming lugar. Sabi ni Mayor Wenda Dolor, catch basin ang kanilang bayan ng baha mula sa ibang bayan. Isa pa rin umano sa nagdulot ng pagbaha ang hindi pa rin natatapos sa bypass road at drainage nito sa barangay Manghinaw 1. Matagal na umanong inireklamo ito ng alkalde sa DPWH pero wala pa rin aksyon.
9: Ito ay ilang sulat at pagtawag ng pansin sa DPWH para dito kasi ang dami na hong aksidente nangyayari dito at naaawa kami sa mga pag-ulan ng mga nagpapala dito ang barangay, nagpapala dito ang DRRMO namin para maitabi yung mga bumabaksak na bato, lupa na dito sa kalsada. So kaya kukunin ko na uli ang pagkakataon at baka mapansin na po tayo ng DPWH na sana mauna yung drainage nito at kumatapos natin ang kalsadang ito.
4: Ayon sa PDRRMO, tatlo ang nasawi sa pananalasa ng Habagat sa Batangas. Isang lalaking na kuryente nang mapahawak sa poste habang tumatawid sa baha sa Lipa City. Isang lalaking nalunod matapos tangay ng baha sa San Jose Sico sa Batangas City at isang 69 na taong gulang na construction worker dahil naman sa landslide sa barangay Kalumala sa bahay ng Santa Teresita. Nasa kanilang barracks umano ang mga construction worker nang marinig nila ang pagdugundong ng mga bato at lupa. Kaya tumakbo sila pero inabutan ang biktima. Nawasak din ng baha ang Taal Lake Circumferential Road. Reklamo ng alkalde, paulit-ulit nang nasisira ang nasabing kalsada kahit hindi pa nagagamit.
10: Pinalitan ng plastic, sheet piles, nasira na naman. Pinalitan ng bakal na sheet piles, nasira na naman. Ngayon, konkreto. Ngayon, nakita natin, sira ulit. No? So, dapat to may pagsusuri kung ang diferensya ay maling paggawa o maling disenyo.
4: 628 pamilya o higit 200,000 residente ang naapektuhan ng habagat sa probinsya ng Batangas.
3: Sen, isang mangisda naman ang iniulat na nawawala sa Lipunpun sa may Isla Verde, Batangas City. At yung mga pagbahaan na naitala simula kagabi ay nagsimula na rin humupa dito sa maraming lugar sa Batangas. Sen.
2: Oh, Dennis, para lang sa mga hindi pamilyar sa probinsya ng Batangas, yung mga binaha ba ay dati na talagang identified na bahain o meron talagang mga lugar na ngayon lang nakaranas ng ganyang katinding pagbaha?
3: Okay, kagaya dito sa Bawan, Batangas, ito ang unang pagkakataon na nakaranas ng ganyang katinding pagbaha itong bahay ng Bawan. Alam mo, dito ako lumaki at talagang kami ang...
2: Alright. Sayang, mahalaga sana yung sinasabi ni Dennis Datu, pero meron po tayong technical problems. Subukan rin natin siyang balikan maya-maya. Maraming salamat, Dennis Datu, at mag-ingat kayo.
11: Sports muna tayo. Mabenta ang session tickets para sa round of 16 match nina Alex Ayala at Belinda Bencic ngayong linggo ng gabi sa Canada. Umaasa ang lahat na masusundan ang 7-match winning streak ng Pinay Tennis Sensation at gaya ng lahat ng laban ni Alex, inaasahang dagsa ang tinatawag na Wild Pinoy Crowd sa stadium. Nagpapatrol, Dayan Castillejo.
12: Busy at masaya ang vibe ng Canadian Open Tennis Championship sa Toronto para sa matches ng mga pinakamagagaling na manlalaro sa women's tennis. Bukod sa world-class tennis, super enjoy rin ang fans sa napakaraming magagawa sa venue. May beginner tennis para sa mga bata. Hit the target na mula sa binatong ball ng ball machine. Fastest serve challenge. Puno ang food court. Maraming nag-chill sa lounge na may DJ. Favorite ang merch store para sa bilihin ng tennis equipment. Kapag walang ticket sa stadium, pwedeng manood ng match sa grounds mula sa LED screens o magpa-picture sa Toronto 2026 logo. Mabenta ang evening session tickets para sa Alex Ayala Belinda Bencic Round of 16 match linggo ng gabi.
13: How are the sales for the Ayala evening match?
14: We have barely any left.
13: How many?
14: Probably 20 right now.
13: 20 only? Okay.
12: gaya ng lahat ng laban ni Ayala, inaasahan dagsa ang tinatawag na Wild Pinoy crowd sa stadium para sa laban niya sa 12 seed Belinda Bencic ng Switzerland. Gaya ni Ayala na kinailangan ng halos 3 oras para talunin si Katie McNally sa 3rd set, marathon 3-set match din ang pagtalo ni Bencic kay Taylor Townsend kagabi para ma-set up ang round of 16 kay Ayala. World number 14 ang ranking ni Bencic, 15 years na sa pro circuit, 29 years old, at may career high na number 4. Olympic gold medalist rin si Bencic sa Tokyo 2020 Games. Tough match ang inaasahan ni Ayala sa laban niya kay Bencic.
14: Super excited. It's going to be the first time that I'm facing her, and of course Belinda has accomplished so much in tennis, and of course I remember watching her win the Olympic medal, so I think I'm really excited to be on court again.
12: Interesado ang lahat sa blockbuster round of 16 matchup.
15: This is going to be very interesting because we've seen Bencic in the past sometimes not do well when the crowd is against her. I think Ayala advances. I do. I just think right now she the way she's playing her game right now is fantastic. She's on a high right now.
12: Yeah.
15: She seems, you know, very composed and is able to reset really well. And every match is different, right? But what really admires me about her is her ability to be tough in the big moments.
16: That's going to be a tough match. You know, I think Bencic, she might have an edge considering how she just played a lefty, Taylor Townsend.
17: That's right.
16: And then also, you know, yeah. Alex, she might have some concerns, you know, health-wise or physical-wise.
12: Lalaban muna sa center court sina Leila Fernandez at Naomi Osaka, at sunod ang match nina Alex at Belinda.
18: Tuloy ang Ayala Mania sa Toronto. Halos sold out na ang Sobeys Stadium para sa laban Ayala kalaban si Bencic. At bukod kay Alex, gumagawa rin ng kasaysayan sa mundo ng tennis ang Filipino fans. Diane Castillejo, ABS-CBN News, Toronto, Canada.
11: Sitwasyon ng baha sa iba pang lugar sa Kamaynilaan, Silipin sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.

0: Magbalikang TV Patrol sa DZMM.
1: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
3: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
4: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po.

0: Papakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
2: Hindi pa rin mapahupa ang kabatakot ng mga binahang residente sa Valenzuela City dahil kahit wala ng ulan, may baha pa rin. Napanusong naman sa baha ang ilang motorista para makauwi lang sa kanilang mga bahay. Live mula sa Araneta Avenue sa Quezon City, nagpapatrol Daryl Sarmiento. Daryl, bakit nga ba hindi pa humuhupa ang baha dyan?
3: Ang problema rin dito ng ilang mga motorista at mga residente dahil saglit na huhupa ang baha dahil pagkatumila na nga ang ulan ay saglit na huhupa ang baha. Ngunit ilang minuto lang, tataas na naman ulit ang tubig dito sa lansangan. Nagmistulang ilog ang bahagi ng Araneta Avenue, Barangay Tatalon, Quezon City ngayong linggo ng umaga. Kahit mataas ang tubig, may ilang nagpupumilit na dumaang sasakyan. Ang ibang motorsiklo tumilik sa baha, pero to the rescue naman ng ilang residente.
4: Makikipaglibing po kami sa ano po namin, tsahin. Ngayon, ito po baha. Mahirap, hassle po talaga magbiyahe-biyahe. Mahirap, lumitirik yung ano namin, motor.
5: Dinechempo lang namin pag tumigil yung ulan.
3: Ayon sa tauhan ng DPWH, nakakapagpalala sa baha ang mga basura. Dalawang beses na silang naglinis, pero hindi pa rin maubos sa mga basura. Sa Barangay Doña Imelda sa Quezon City, pasado alas 8, linggo ng umaga nang humupa ang baha. Ang mga iniwang marka sa mga pader ng bahay ang magpapatunay kung gaano kataas ang baha mula Sabado ng gabi dahil sa walang tigil na ulan. Ang residenteng si Mina, 1984 pa lang, dinaranas na ang mayat mayang pagbaha. Pero sa pagdaan ng panahon, lalo anyang lumalala. Sa kabila niyan, tuloy naman ang ibang residente sa paghahanap buhay.
6: Yung iba po nasa evacuation center, pero kami po, hindi naman po kami umalis kasi may third floor naman po kami. Nagkaroon kami ng riprap kasi po wala pong lusutan doon. Dinakpan po. Nagkaroon po sila ng lusutan maliit.
7: Laban lang talagang buhay. Masarap man yun o mahirap, laban lang talaga. Wala tayong magagawa eh kasi ganun talagang buhay. Hindi tayo mayaman na pwede doon, pwede dito.
3: Pinahari ng ilang lugar sa Valenzuela City sa Barangay Malanday. Tuloy ang pagkayod ng ilan sa gitna ng baha.
8: Minsan may buot, nagawag malalim na pag may ano, nalipong ha. Pagbubutan ha.
9: Kailangan mo, kasi may pamilya.
10: Ang hirap pong pumadyak, dinodoble nila yung bayad. Para naman sa amin nasakay, mahirap po yun. Nagiging dobleto po.
11: Napakahirap po. Katulad kanina, galing ako ng ano, ng Kadiwa, dyan lang po. Pero ang baha po dun kanina, hanggang tuhod po. Lagpas sa bota ang tubig.
3: Adrian, sa ngayon ay tumila na nga ang ulan dito sa kinaroroon na natin sa Quezon City. At mahagya pang ang sumigat ng araw ngayon ng alas 2:40 ng hapon. Ngunit paalala sa lahat, huwag pakampante at ugaliin pa rin na magdala ng payong at patuloy na i-monitor ang mga abiso mula sa otoridad. Adrian?
2: Okay, maraming salamat, Daryl Sarmiento.
12: Ayun, ingat pa rin po sa ating mga kababayan dahil sabi nga ng mga weather forecast ano, na hindi pa tapos. Mm-mm. Sa ngayon, magagabi pa, matutulog na naman tayo.
2: Huwag masyadong matulog na masyadong mahimbing.
12: Mm-hmm. So mag-monitor po tayo ano, ng mga balita at ng mga advisory mula sa inyong mga LGU at kung kinakailangan pong lumikas na ngayon pa lang habang maaga at maliwanag pa, gawin na po natin.
2: Ingat po. At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayan.
12: At ako naman po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Tuloy-tuloy ang ating special coverage sa epekto ng habagat sa ABS-CBN News YouTube channel hanggang alas 7 ngayong gabi. Kaya dyan lamang po kayo at manatiling nakatutok.

Confirmado, simulado. Sa DZMM, Roger Patrol.

0: pila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Hindi siya napakalaga sa Malabon eh. Kasi ang umuulan, lumapakad doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa mga pagpasok, mga bata, pasok namin.
3: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: DZMM, numero uno sa aksyon!
4: Ang tigdas at tubela ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga ating ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa malubhang sakit, pagka-ospital o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubela. Kaya magpabakuna na! Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya sumuk na itong ligtas. Kaya magpabakuna na! Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na! Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
1: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
6: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
7: Food's here, guys.
6: And feel the vibe.
8: Best concert ever!
6: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure.

ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon.

ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.

0: ZMM.
1: ZMM.
2: Ang tigdas at rubela ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa malubhang sakit, pagka-ospital, o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubela. Kaya magpabakuna na! Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya subok na itong ligtas. Kaya magpabakuna na! Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na! Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
0: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
3: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Proteksyon at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: TTTZMM. Numero uno sa aksyon.

0: CDM News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang gabi, kapamilya. Nagpapatuloy ang special coverage ng ABS-CBN News sa pananalasa ng habagat sa iba-ibang lugar sa bansa. Tumutok lang po kayo dito sa ABS-CBN News YouTube channel.
2: Buong puwersa pa rin nating iahatid sa inyo ang pinakauling sitwasyon sa mga binahang bayan, maging ang mga naiuulat na landslides dulot ng walang tigil na pag-ulan. At makakasama po natin mamaya ang ating mga reporter na magbibigay po sa atin ng mga live update. Patuloy po tayong kukuha ng updates mula din sa mga opisyal ng pamahalaan para sa ginagawa nilang pagtugon sa paghagupit ng habagat. Makikibalita rin tayo kay ABS-CBN Resident Meteorologist Ariel Rojas na kasama natin ngayon dito po sa studio para sa latest sa lagay ng panahon.
1: Okay, oo. So yun nga po, ano, marami ang nagulat mula kagabi dahil sa lakas ng pag-ulan ay dinulot ng habagat. Remember, meron pong mga bagyo na nakakaapekto pero it's outside of our PAR. So napakaraming tubig yung binuhos, almost a full month sa ilang lugar gaya nga ng Baguio. So marami pong apektado.
2: Oo, mula norte hanggang dito sa atin sa Metro Manila, hanggang sa mas ano pa, no, pa south pa sa Batangas. Kaya yun pa rin po ang binabantayan natin, yung sitwasyon ng ating mga kababayan, mga kapamilya natin na nagulat, bagamat aming mga nare-receive naman po tayo, no, ng mga warning, lalo na sa ating mga cellphone tungkol po sa rainfall na aasahan natin. Eh, pero syempre, may mga ilang kababayan pa rin tayo, no, na talagang binaha.
1: Actually, huwag nating babaliwalain, ano, yung mga notification sa ating cellphone. Alam ko, minsan parang abala.
2: Oo, eh.
1: Dahil ang ingay. Pag nagsabay-sabay siya na pumasok sa telepono, ano, ang lakas ng alarm. But makikita nyo pag binasa nyo na inaasahan ang pag-ulan sa mga susunod na saglit o panahon. So, ibig sabihin, it's an indication po na be prepared.
2: Mm-mm.
1: Maganda na po tayo. Ano, kung may lakad kayo, siguro, kung kayang i-postpone, stay put. At kung nasa bahain po kayo, flood-prone areas, aba, eh, yun na po ang kailangang pag-isipan kung kailangan lumikas.
2: Oo. Ang kahalagahan kasi niyan, targeted tayo, di ba? Kasi yung kung saan kayong lokasyon, yung pinadala sa inyo na warning ay talagang para sa inyong lugar na makakagabay sa atin kung paano yung gagawin natin. Kung dapat ba tayong manatili sa bahay o dapat ba nating mag-evacuate sa ibang lugar.
1: So kanina ngayon papunta ako dito, may pumasok na alarm.
2: Oo.
1: So sabi ko, alis na ako ngayon na maaga kasi mukhang mamaya inaasahan natin. Okay, sinimulan ang ilika sa mga apektadong residente mula sa iba-ibang bayan at lungsod ng Bulacan ngayong araw dahil sa walang humpay na buhos ng ulan. Live mula Bukaway, Bulacan, nagpapatrol si Francis Orso. Francis, gaano karami ang mga residenteng apektado dyan sa area where you are?
3: Jen, mahigit sa 200 pamilya mula sa 12 bayan at lungsod dito sa lalawigan ng Bulacan ang inilikas dahil sa pagbaha. At nagpapatuloy ang banta na yan, lalo't ilang araw na ang inuulan itong probinsya. At dito sa Bukaway, Bulacan, ang may pinakamaraming inilikas na pamilya ayon sa Bulacan PDRRMO. Pero binisita rin natin at pinuntahan ng ilang bayan pa dito sa Bulacan, kabilang na ang Hagonoy at Kalumpit. Isinakay na sa bangka ang mga anak pati na ang mga naisalbang gamit ng pamilya ni Wilmer na taga-barangay San Miguel sa bayan ng Kalumpit dahil sa magkakasunod na araw na buhos ng ulan sa Bulacan, lalo pang tumataas ang tubig doon. Bagamat hindi na bago nila ang baha sa kanilang lugar dahil sa high tide sa Pampanga River, mas lalo ngayong tumitindi at mas matagal ang paghupa. Hindi maiwasan ng ibang punahin ang mga proyekto kontra baha sa kanilang lugar.
4: Oh, ngayon yung magdamag na yan, oh, yan na yung naging resulta ng baha na yan. Eh haakutin na nga namin kasi aalulipat na kami dun. Meron kami maliit na tirahan dun sa dike.
5: Kumbaga, sayang lang ang nagiging pundo.
2: Mm-hmm.
5: Walang nangyayari.
2: Mm-hmm.
5: Walang naipatapos na proyekto.
2: Mm-hmm.
5: Okay. So pagka inabot ng malakas na ulan, ng bagyo, ayan na naman. Pabalik-balik na lang yan. Kahit manawagan tayo, kung hindi rin man nila pakikinggan, wala rin. Useless din.
3: Ayon sa Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, aabot sa 283 families ang inilikas dahil sa banta ng pagbaha, pag-apaw ng mga ilog at posibleng bigla ang pagbaha at pagguho ng lupa. Pinakamarami ang inilikas sa Bukawi na may 64 na pamilya, sinundan ng Pulilan na may 54 families, 37 pamilya sa Kalumpit, 31 families sa parehong bayan ng Pandi at Giginto. Naitala rin ang mga evacuees sa Bulacan-Bulacan, Baliwag, San Rafael, Malolos, Marilao at Hagonoy. Kabilang sa mga binaha ang mga baybayin at mabababang lugar. Matapos umabot sa 1.3 meters o 4.27 feet ang high tide bandang alas 7 ng umaga.
6: Dahil sa sunod-sunod na rin na araw na pag-ulan, yung tubig na galing ng Pampanga, Tarlac at Nueva Ecija ay dumadali ngayon na rin dito sa Bulacan through Kalumpit. At ito ay kumakalat din po sa mga mabababang area natin. Similarly, dun sa Angat River naman po natin, dahil sa tributaries, kahit hindi naman nagre-release ang Angat, yung mga tributaries na along the Angat River, ay sila rin po ay masasabi nag-overflow sa kanila, nagre-release na rin po.
3: Sa kabila nito, walang naitalang nasawi sa pagkalunod o nasugatan dahil sa baha. Naka-alerto naman ang provincial at local disaster response teams kasama ang mga speedboat, rescue boat at amphibious vehicle para sa agarang paglikas at pagsagip kung kakailanganin. Zed, pinag-iingat din ng pamahalaan ng Bulacan ang mga residenteng nakatira malapit sa ilog, lalong-lalo na ang mga bata. At pinapayuhan din sila no, na huwag sanang magtapo ng basura kung saan-saan, kabilang sa ilog, sa kanilang drainage, pati din sa kalsada, parang maiwasan na yung muling pagbaha kung sakasakaling ang lumakas pa yung ulan at magkaroon nga ulit ng pagbaha dito. At Zen, sa ngayon sinuspende na rin ng provincial government ng Bulacan ang pasok sa pampubliko at pribadong sa mga paaralan sa lahat ng antas dito sa Bulacan bukas ng Lunes. Pero bukod dyan, Zen, ay kung kanina, ngayong araw ng Linggo ay hindi natuloy yung civil service exam sa National Capital Region ay dito sa Bulacan, kabilang na nga yung kanina din sa Pampanga, yung nabanggit ng isa nating reporter na natuloy yung civil service exam dito. Zen.
1: Francis, tama ba yung nakikita ko? Ano? Parang nagsisimula na naman yung ulan, tapos nararanasan nyo rin ba yung na-report ng ibang nating reporters na may kasabay din siyang malakas na hangin?
3: Tama kasi no, sa ngayon nararanasan na natin yung muling pagbabalik ng ulan kasi kanina mula alas 4 ng hapon ay bahagyang huminto yung ulan dito at medyo sumikat yung araw pero ngayon naging makulimlim na dahil nga magagabi na rin pero bububuhos na rin no, yung ulan. At dito sa kinatatayuan ko, ito kasi yung MacArthur Highway, mapapansin nyo sa likuran ko na meron pa rin tubig baha. At kanina hindi ito madaanan, itong MacArthur Highway dito sa bahagi ng Bukawi, Bulacan dahil nga doon sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan. At yun nga, yung hangin din, kanina nararanasan natin yung malakas na paghampas ng hangin dahil sa habagat. Zed.
1: Also Francis, hanggang kailan kumbaga inirerekomenda yung evacuation? Kasi gaya ng nabanggit ng PDRRMO kanina no, na sa Bulacan yung sitwasyon nila, tinatanggap nila no, lahat ng baha, tubig mula Pampanga. Kaya kahit tumigil ngayon, ilang araw pa eh, usually na nakakaranas ng pagbaha. Ganun pa rin ba yung inaasahan?
3: Tama ka, Zeno. Alam mo, hindi alam kahit ng PDRMO kung hanggang kailan magtatagal yung kanilang mga evacuees sa evacuation center na kanilang sinet up. Kaya yung ibang mga residenteng nakausap natin ay hindi na lang pupunta sa mga evacuation center at maghahanap na lang ng ibang matutuluyan, halimbawa sa iba nilang kaanak, sa mga lugar na mas ligtas dahil nga doon sa lugar na mabababa at malapit sa, lalong-lalo na sa Pampanga River na nagkakaroon ng high tide ay hindi na nila mabalikan. Kaya ngayon, naghahanap sila ng alternatibong matitirahan dahil nga doon sa banta pa rin ng pagbaha. Zen.
1: Napakahirap. Ano? Maraming salamat, Francis Orso, at mag-ingat kayo dyan.
2: Alamin po natin ang update sa habagat kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, hanggang kailan pa magpapaulan itong habagat? Alam mo, Adrian, actually, yung habagat ay iiral pa ng buong linggo sa malaking bahagi ng ating bansa next week. Pero yung mga pag-ulan, mababawasan na. Pero silipin muna natin itong ating satellite animation sa likod ko. Kung mapapansin natin, dahil sa report ng ating mga reporters kanina, sinabi na sumikat na yung araw itong hapon kasi numipis yung kaulapan dito sa bahagi ng Central Luzon at Calabarzon at doon po sa bahagi ng Ilocos Region at Cordillera, nakatutok ngayon yung mga kapal na kaulapan at malalakas na pag-ulang dala ng habagat. Pero ito po ay nagkakaroon lang reorganization. Ibig sabihin ay yung kaulapan ay muling kumakapal sa may gitna at katimugang bahagi ng Luzon. Silipin naman natin yung mga lugar na nakapailalim sa heavy rainfall warning na nilabas ng PAGASA alas 5 ngayong hapon. Una po dyan ang red warning level na nakataas po sa southern part ng Ilocos Sur, gayon din sa Maila Union, Benguet, Northern at Central Zambales, gayon din po sa kanlurang bahagi ng Tarlac at sa northwestern part ng Pampanga. Orange warning naman dito sa hilagang bahagi ng Metro Manila, kabilang po yung central part ng Metro Manila sa may Makati, Manila, Mandaluyong, San Juan area, northern at central Ilocos Sur, western Pangasinan, western Abra, southern part ng Zambales, gayon din sa may Bataan, pati sa ibang bahagi ng Tarlac at ng Pampanga, western part ng Nueva Ecija, Bulacan at northern at western parts ng Rizal. Naka-yellow warning naman po yung katimugang bahagi ng Metro Manila at maging dyan sa western part ng Pangasinan, western part ng nalalabing bahagi ng Pangasinan at ng Abra, western parts ng Mountain Province, Ifugao at ng Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Nueva Ecija at maging dito po sa Cavite, western at central parts ng Batangas, western at northeastern part ng Laguna, nalalabing bahagi ng Rizal, General Nacar sa northern part ng Quezon at Occidental Mindoro. Kung mapapansin natin, yung talagang mapupula at yung orange na rainfall warning ay nakataas sa northern at central Luzon at nabawasan naman na yung orange at red dito sa may Calabarzon area. Pero gusto lang natin ipakita, no, yung aasahan na pag-ihip ng habagat nga sa malaking bahagi ng ating bansa buong linggo at meron pa rin pong mga kapal na mga kaulapan at malalakas na buhos ng ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon, lalo po dyan sa may Ilocos Region, western part ng Central Luzon at maging dito sa may bahagi ng Occidental Mindoro. At kung titignan natin yung magiging panahon ngayong gabi at bukas, malalakas pa ang ulan dyan sa may Ilocos Region at sa Cordillera at bukas po na madaling araw ay mababawasan na yung mga paulan dyan habang mula madaling araw hanggang tanghali, maulan. Malalakas ulit ang ulan dito sa may Central Luzon pero hindi naman gaanong maulan sa may Calabarzon area. At pagsapit naman po ng hapon hanggang gabi, meron pang mga kalat-kalat na mga pagulan dito sa Northern, Central at Southern Luzon na pwede pa rin na may mga okasyon ng mga pagbuhos ng ulan. Sa ibang bahagi naman ng ating bansa ay magiging maaraw at maaliwalas na yung panahon. Mainit po, no? Bagamat posible pa rin yung mga pagbugso ng hangin kasi naaapektuhan rin sila ng habagat. Lunes ng madaling araw, meron pang madalakas na ulan dyan sa may Calamian Group of Islands sa Northern Palawan. Tapos sa hapon din po ay pwede may mga daraang ulan sa ilang bahagi ng Western Visayas, Negros at Zamboanga Peninsula at bago lumubog yung araw sa bahagi naman ng Caraga. At pagsapit po ng gabi, maulan muli sa probinsya ng Palawan at dito naman sa may Western Visayas. At bago ko lang tapusin, sa Metro Manila, Adrian, mataas pa rin po yung tsansa ng mga pag-ulan. Ito po yung pabugso-bugsong pag-ulan at within these time periods ay pwede na may pagsilip ng araw kasi nga itong ating mga kaulapan ay tinatangay ng malakas na hangin ng habagat. So sa mga pagkakataon na numinipis ang kaulapan ay pwedeng sumilip yung araw pero yan, mula 6 a.m. hanggang 3 p.m. dyan po yung matataas yung tsansa ng mga pag-ulan and merong mga periods dahil pabugso-bugso yung ulan na malalakas yung ibubuhos na ulan for 10-15 minutes bago ito humina at posibleng mawala muli. Adrian. Yung mga kababayan din natin, mga kapamilya natin, Ariel, ano, mga lalo na sa Visayas at Mindanao, kasi ang nababanggit natin, Northern Luzon, mm-hmm. Southern Luzon, kamusta naman sila? May mga pag-ulan din silang nararanasan, pero hindi naman ganong katindi?
7: Yes, meron din silang mga thunderstorm sa ilang bahagi, pero sa ngayon, no, malaking bahagi ng Visayas area ang nakaramdam ng mainit at maalinsangang panahon. Dito lang sa may bahagi ng Western Visayas at Negros, yung may mga posibleng mga pag-ulan dahil nga sa habagat. But again po, halos buong Pilipinas na karanas ng pagbugso ng habagat.
2: So yung lalo yun na nga balik tayo sa Northern Luzon, yung syempre kabundukan 'yan parang mm-hmm. sa Rizal, no? So inaasahan natin na patuloy pang bababa yung ibinuhos na ulan sa mga mas mabababang lugar.
7: Yes, gusto ko lang din i-highlight no, na sa bundok po mas malalakas yung buhos ng ulan. Gusto ko lang sabihin din na dyan sa Baguio kaya naging napakaulan dahil yung Baguio po ay nasa western slope ng Cordillera. At sa western slope ng Cordillera, dyan yung windward side, dyan tumatama yung ating mga pag-ulan. Kaya naman, naiipon doon yung kaulapan, baka po natin ibalik sa unahan para sa satellite image, para makita natin kung gano'ng kakapal yung mga kaulapan kasi doon sa bahagi ng Cordillera dito sa kanlurang bahaging ito, dyan naiipon, nahaharang yung mga kaulapan kaya dyan bumabagsak yung mga pag-ulan. Lagpas kalahating buwang pag-ulan ang binuhos sa Baguio City in just 2 days, mga kapamilya. At malalakas din po yung binuhos na ulan sa La Trinidad, Benguet, o higit pa sa binuhos na ulan noong Ondoy dito sa Metro Manila. At maging sa May Zambales, no, 1/3 ng mga pag-ulan sa August, binuhos ng 2 araw. At dyan sa Cavite, sa Indang Cavite, halos 400 mm sa ulan din ang binuhos. So sa mga mabundok na lugar talaga, mas grabe yung mga pag-ulan. At yan nga po ay bababa downstream sa mga Kapatagan, kaya pwedeng maaapaw pa yung mga ilog, especially dyan sa may Northern Luzon.
1: Also, Ariel, kanina may dinedemonstrate ka sa amin. Just to give us an idea, no, kung bakit nangyayari to, gayong parang malayo naman yung mga bagyo na nabanggit mo, no, doon sa, base doon sa satellite image na pinakita mo sa amin, ano ba ang, kumbaga, interaction nila?
7: Tama ka, Zen. Actually, may comparison din kasi diba nung July dumaan ang Super Typhoon Inday na malapit sa Pilipinas and yet hindi siya nakapaghila ng habagat. Dumaan din yung bagyong Quiapo. Mm-hmm. Hindi rin umabot sa Metro Manila at Mainland Luzon yung malalakas na paulan. Pero itong Typhoon Dolphin na nandun po sa may itaas ng Taiwan na napakalayo sa atin, siya yung may pinakamalakas na paghatak dito sa ating bagyo. At meron pa, sa ating habagat rather, meron ding dalawang bagyo pa sa labas ng TAR, yung Tropical Storms Peilu at Tropical Storm Chanhom. Sila po ay palayo sa atin, walang epekto sa ating bansa. Pero may tulong din sila sa paghila ng habagat. Kaya rin makapal itong kaulapan dito sa may boundary ng PAR dahil sila ay patungo doon sa sentro ng dalawang bagyo. Pero kung mapansin natin, dahil nga nag-shift yung makapal na kaulapan at pagkapaulan ng habagat dito sa may Northern Luzon kasi pa-landfall na itong bagyong Dolphin dyan sa may China. So umaangat pataas yung kaulapan ng habagat. Pero again, sa susunod pong linggo, halos buong Pilipinas pa rin ang maapektuhan ng pag-ihip ng habagat.
1: Oo, tsaka Ariel, yung mga reports, ano, malakas yung hangin. As we can see, sobrang lakas yung puwersa na to the point na may mga nabubuwal na puno, maraming nabuwal na mga walls, no, mga concrete na mga dingding. Anong explanation doon?
7: Yes, kasi malakas talaga ang habagat. But also, we have to consider yung karamihan ng mga lugar na ito ay nasa coastal area. So, ito yung unang lupa, kumbaga, natatamaan ng hangin galing sa dagat. So, mapuwersa yan kasi tuloy-tuloy at malalayo pinanggalingan ng malakas na hangin. Kaya sa unang mga lugar, bahagi ng lupa kung saan tumatama ang bagyo, pinaka-forceful itong malalakas na hangin. Kaya napansin yan sa coastal areas dyan sa La Union, Ilocos Sur, Pangasinan, Zambales, Bataan, sobrang lakas ng hangin. Maging sa bahagi ng Cavite at Western Batangas, talagang malakas yung bugso ng hangin sa unang tama doon sa lupa, kasama yung malalakas ng mga pag-ulan.
2: Ayaw naman nating manakot, ano, Ariel, pero kasi diba, mahabang may ilang araw na itong pag-ulan natin, yung saturation ng lupa, lalo na may mga gumuguhong pader, dapat ba na talagang bantayan yung mga posibleng landslide na maaring mangyari? May ganyan ba tayong inaasahan? O magamit din natin na gusto, no, pero yun nga, posible ba yan?
7: Tama ka naman, Adrian, kasi nga, for example, dyan sa Benguet at sa Baguio City, kalahating more than half of a month's rainfall ang binagsak in just 2 days. So, mountainous area, may mga nakita tayong pagragasa ng tubig sa mga kalsada at sa mga ilog. So, mataas talaga yung banta ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa. Ilang araw na rin inuulan dahil sa habagat sa mga nagdaang sama ng panahon, itong northern at central Luzon. So, talagang yung saturation po ng lupa parang na-maximize na. Yung mga ulan na babagsak pa ay pwedeng dumagdag doon sa pagbaha kasi hindi na siya maa-absorb ng lupa. Kaya dyan po, especially sa northern Luzon, sa may Benguet at sa Abra, pati sa may Zambales, Bataan, Pampanga area, nananatili yung banta ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa. Kaya maging alerto pa rin po at makinig sa inyong local disaster officials.
1: Alright, so hold that thought. Ariel, marami pa tayong pag-uusapan. Sa puntong ito, kausapin po natin sa kabilang linya ng telepono si Commodore Noemi Kayabyab, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Commodore, kamusta po ang sitwasyon sa Laot? Meron po bang mga apektado ng mga habagat ngayon?
8: Yes, Ma'am Jen and Sir Adrian, magandang hapon po at maraming salamat po sa oportunidad. So as we speak po, meron po tayo minomonitor na 24 ports and out of that 24 ports ay 7 po na pantalan at meron po tayong italang stranded na mga pasahero. So ngayon po, meron po tayong minomonitor na 201 stranded passengers, 161 na stranded rolling cargoes, kasama po ang 13 na vessels na stranded po sa iba't ibang area ng Western Visayas, Bicol, Southern Tagalog at saka Central Cebu po.
1: Okay, so paano po ito? Anong payo natin doon sa mga stranded at this moment?
8: Well, nagiging action naman po ng Philippine Coast Guard pag ganitong hindi po masama, pag ganitong masama po ang panahon. We are in coordination po with the local government units, with the shipping company and even yung Philippine Ports Authority to provide assistance po sa mga stranded dating pasahero. At ang ginagawa po ngayon ng Philippine Coast Guard para maiwasan pa po ang pagdami nito mga stranded na pasahero. Mm-hmm. Unang-una, kung meron po tayo mga kababayan na uuwi po o nagpaplanong umuwi sa kanilang mga probinsya, ay i-check po muna yung lagay po ng panahon. Regular naman po ang update sa atin ng PAGASA. And sa Philippine Coast Guard naman po, meron tayong social media account na kung saan naglalagay po tayo ng regular updates po ng mga pantalan na kung saan meron po tayo mga kanseladong trips. So we advise po the public to kindly refer dito sa mga updates na ibinibigay po, hindi lamang po ng PAGASA, kasama po ng Philippine Coast Guard.
1: Oo. So sa puntong ito, basta ang malinaw po ay bawal pa muna na pumalaot, lalo na yung ating mga kababayang mangingisda.
8: Yes, tama po kayo, Ma'am Sal, lalo na ngayon meron pang gale warning na ibinigay po ang PAGASA sa atin. So ibig sabihin po niyan, we advise po particularly yung mga maliliit na mga watercrafts, na mga motorbangka, na huwag po munang maglalayag dahil halos 2 to 4 meters po ang taas po ng alon po sa iba't ibang karagatan. So again, we advise po na before po maglayag o mangisda, ay i-check po muna ang nilalabas po na lagay ng panahon ng PAGASA.
1: Are there specific areas po na tinututukan natin o lahat ba yan ng mga pantalan or laot sa ating bansa?
8: Ngayon po, Ma'am Sir, lahat po ng operating units ng Philippine Coast Guard ay nakamonitor po no, sa lahat po ng pantalan. Okay. So makikita po natin, although nakafocus po sa norte yung ibang mga affected na mga areas, pero sa mga previous reports po natin, meron din po tayong kinatanda na mga rescue operations sa iba't ibang area. So again, ang habagat po kasi, hindi lamang po kung saan doon may apektadong area, pwede rin po ito sa Visayas at Mindanao. Again, ayan po ang ginagawa ngayon ng Philippine Coast Guard. We are constantly reminding the public to be cautious and always refer po sa nilalabas po na weather updates po ng PAGASA, okay, para maiwasan po ang pagdayag at magkaroon po ng stranded sa mga pantalan.
1: Pero para malinaw, yung ferry operations, wag din muna.
8: Yes, tama po kayo, Ma'am Sen. Particularly, ito nabanggit ko po na area.
1: Okay.
8: We advise po na hindi po muna umalis yung may mga sakay po na pasahero at even yung mga kargamento dahil medyo mataas po ang alon pagdating po sa gitna ng karagatan na dulot po ng habagat.
1: Okay, patuloy po kaming makikipag-ugnayan sa inyo para sa karagdagang updates. Maraming salamat, Commodore Noemi Kayabyab, ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard. Magandang gabi po.
2: Samantala, nagsimula na pong sipsipin ng mobile water pump ng DPWH ang baha sa isang barangay sa Parañaque City. At live mula sa lungsod ng Parañaque, makakasama po natin si Jesse Cruzat. Jesse, ilang oras itatagal yung pagsipsip ng tubig dyan sa lokasyon mo?
9: Adrian, tama ka. No? Bahagyang humupa yung volume ng baha dito sa ating kinatatayuan sa Pascual Compound 1 dito sa Barangay San Antonio, Parañaque City. Dahil nga doon sa ongoing na pagsipsip ng baha nitong tubig, nitong mobile water pump ng DPWH, ayon doon sa mga kawaninang ahensya na nakausap natin, posibleng magtagal ng ilang oras itong pagsipsip dahil medyo marami-rami nga itong volume ng baha na hanggang doon sa dulo. Kung nakikita nyo sa aking likuran, hanggang doon sa dulo, maraming bahay din ang apektado nitong bahang ito, Adrian. Pero tulad ng nabanggit ko kanina, no, ito ay hindi lamang usapin ng habagat kundi matagal na itong iniinda ng mga residente dito. Dahil may mga pagkakataon na sisipsipin, mawawala yung tubig, at babalik na naman. Kaya ngayong gabing ito, Adrian, ay makakasama natin mismo yung isa sa mga residente dito sa Pascual Compound 1, ang presidente ng Pascual Compound 1 Neighborhood Association, si Ginang Arvin Eva. Ma'am Arvin, live po tayo sa ABS-CBN. Bigyan nyo lang ho ng konteksto ang ating mga tagapanood. Bakit ho laging bumabalik yung tubig dito sa inyong lugar?
10: Dahil ang pinakamalaking talagang problema namin is wala kami pong connection ng aming pong drainage system. Kung saan siya lalabas para mawala yung tubig. Dahil po yung aming drainage system is nasaraduhan ng aming mga kalapit lugar. Kaya hirap na hirap po kami kung paano namin siya mawawala dahil every time na umuulan po sa aming lugar, ito po yung nangyayari. At kahit walang ulan, nagkakaroon siya ng tubig sa aming pong lugar, sa aming kalsada.
9: So ibig niyong sabihin, stagnant na po yung tubig dito?
10: Yes po. Yan pong tubig na yan is may stag water na po yan. At yun po, ay lalo pong dumami nung dumarating po ang mga tag-ulan.
9: Ano po yung ginagawa natin usually? Para kahit pa paano hindi tayo dumaan dito? Or meron bang aksyon na ginagawa ang LGU? Meron ba tayong coordination with them para mapump itong tubig palabas dito sa inyong lugar?
10: Opo. Every long time ago na, every year na lang po, nakikipag-coordinate kami sa LGU, sa pong Mayor Edwin Olivares, at ganun na rin po sa aming mga Congressman Brian Arsuan na kami po ay every time na nagpapahigop, tapos every time na rin po bumabalik ang tubig. So ang kailangan lang po talaga namin is yung solusyon na pang matagalan para hindi na po kami naghihirap at yung mga residente po ng aming lugar.
9: Ma'am, curious lang ano, sinabi nyo na ito ay problema nyo na 5 taon na ang nakalilipas. Pero bago nyo naging problema ito, working yung drainage system dito sa inyong lugar. Ibig sabihin, gumagana yung mga, yung kanal, yung daanan ng tubig. Ano pong nangyari?
10: Yes, pag gumagana po yan, dati pa nung wala pa po kami mga katalabing lugar, ngayon po talaga, hindi na namin alam kung bakit nawala po yung connection namin ng aming pong drainage system. Kaya kami naistagan ng water, lalo na kapag naulan.
9: Ano po, barado ba or may nakablock?
10: Hindi siya barado kasi ang aming drainage system naman, nagkakaroon naman kami ng general cleaning sa aming drainage system. Yun lang talaga, wala po kaming connection ng aming pong dadaluyan ng aming pong tubig.
9: So anong plano ng asosasyon ninyo? Sabi niyo po ay na isabi niyo na ito, na ipabot niyo na ito sa lokal na pamahalaan. Ano po ang plano niyo ngayon?
10: Ayun po, sobrang tagal na rin po namin nakikipag-coordinate sa ating LGU at ganyan na rin po sa ating national. Every year po, ganun pa rin nangyari. Hanggang ngayon po, wala rin po kami nakukuhang solusyon kung ano po yung maging solusyon sa aming pong problema dito sa aming lugar.
9: May dagdag ko lang din ho, ito ay kumbaga concern na rin para sa kalusugan ng inyong mga katabing mga kapitbahay dito dahil Adrian and Zen, may nabanggit si ma'am kanina na meron hong nasawi because of leptospirosis. Tama ho ba yun?
10: Yes po. Ayan po yung kinakatakot ko po at kinakatakot po na lahat na ayaw na po namin matulad yung last year na may namatay po dito sa amin, sa residente namin, ng leptospirosis dahil po sa baha. Kaya yung pong worry namin ngayong taon na to dahil pag-ulan na naman po, ayaw naman po maulit na may mangyari pong masama ulit.
9: Okay. Yan, Adrian, ano, baka meron kayong tanong sa studio, ipapasa natin kay Ms. Arvin para kahit pa paano, malaman din natin yung kanilang kalagayan dito sa lugar.
11: Zen, Adrian? Maganda nga yung pump para rin talagang maiwasan ang leptospirosis. Ngayon, ang tanong, may mga ibang lugar ba na ginagawa rin yan, yung pagsipsip ng pump? O dyan lang ba sa barangay na yan?
9: So far sa pag-ikot natin kanina, Adrian, ito pa lang yung katanging-tanging barangay na nakita nating may dumating na mobile water pump from DPWH. Pero tanongin natin, ma'am, sa inyo pong knowledge, yung mga katabi niyong barangay, regular din ba na may mga dumarating na ganitong mobile water pump?
10: So far, kami lang po talaga kasi kami lang po yung may problema ganito. Pero yung ibang area naman po, kapag nalagyan sila na kakaroon sila ng tubig, nagsasabsay yung agad, nawawala. Hindi katulad sa amin talagang tumatagal siya ng ilang linggo or buwan pa nga pag hindi po siya nasisipsip mo ng pump ng mula sa lokal na pamahalaan.
9: So yun, Adrian, yun talaga yung problema nila dito. At kung makikita mo, malaki na yung ibinawas ng tubig. Kanina, dito sa aking pwesto ay may tubig, pero ngayon medyo malayo-layo na. Siguro it will take an hour or two, no, dalawang oras pa bago matapos itong pagsisipsip ng DPWH dito sa baha sa Barangay San Antonio. Adrian?
11: Jesse, kamusta yung mga main road? Halimbawa, Sukat Road, dyan sa area, kamusta naman? Wala namang pagbabaha?
9: Kanina madaling araw, Adrian, medyo hindi passable yung ilang kalsada dito sa Paranaque. Pero ngayon, yung mga pangunahing lansangan ay passable na po at mabilis namang nagsubside o nagsubside yung tubig, lalo na dun sa may bahagi ng Sukat malapit sa isang mall. Adrian.
11: Okay, maraming salamat, Jesse Cruzan.
1: Kanselado na ang pasok sa mga paaralan sa ilang lugar sa bansa sa Lunes, August 10, dahil pa rin sa masamang panahon bunsod ng habagat. Dito sa Metro Manila, suspendido na ang pasok sa all levels, public and private, sa Quezon City face-to-face classes only at sa Marikina City. Sa Central Luzon, walang pasok sa lahat ng antas, pribado o pampubliko sa buong lalawigan ng Bulacan, Pampanga at Nueva Ecija. Dagdag lang sa Pampanga, suspendido na rin ang pasok sa government offices. Sa Cordillera Administrative Region, suspendido na rin ang klase sa lahat ng antas sa Abra at Baguio City. Sa Cagayan Valley Region, wala na ring pasok sa Tuguegarao City sa Cagayan. Sa Ilocos Region, walang pasok sa lahat ng antas sa Dagupan City, Mangaldan, Bugalyon at Lingayen sa Pangasinan. Wala na ring pasok bukas sa San Fernando City, Pugo at Bangar, La Union at Magsingal at Santo Domingo sa Ilocos Sur. Sa Calabarzon, kanselado na rin ang klase sa lahat ng antas sa Lemery at Balayan, Batangas at Bacoor City, Cavite City, Imus, Indang, Kawit, Noveleta, Rosario, Tanza sa Cavite. Gayun din sa San Mateo at Montalban sa Rizal.

0: Samantala, sa Bacoor ay nagkaroon ng paglilikas ng ating mga kababayan doon dahil nga sa matinding ulan, dulot ng habagat. At kukuha po tayo ng update mula kay Allison Ko. Allison.
1: Adrian, dahil nga hindi na masyadong malakas ang ulan ngayong hapon, humupa na rin ang mga baha sa ilang lugar at barangay dito sa Cavite na binaha kagabi hanggang kaninang madaling araw. Dito sa ating kinatatayuan sa barangay Niog, no, makikita mo mapapansin na hanggang gutter na lang ang tubig baha o hindi lalampas sa 8 pulgada. Pero patuloy pa rin ang panawagan ng lokal na pamahalaan, lalo na sa mga residente ng apektadong lugar na lumikas na at huwag hintayin na tumaas ang baha, lalo't inaasahan pa rin ang patuloy na pag-ulan sa mga susunod na araw. Nagpatupad na rin ang suspensyon ng klase sa Lunes sa lahat ng antas sa Bacoor, Cavite, kasabay ang Imus, Cavite City, Indang, Kawit, Noveleta, Rosario at Tanza. Isa sa 48 evacuation center sa lungsod ng Bacoor ang Niog Elementary School, kung saan kasalukuyan lumikas ang mahigit 70 pamilya mula sa barangay. Patuloy din ang relief operations ng barangay at LGU para sa mga apektadong pamilya, kabilang ang pamamahagi ng mga hot meals, mga pagkain, tubig, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan. Adrian, sa ngayon, no, abiso para sa mga motorista. Nadadaanan na rin ang ilang mga highways na binaha kaninang umaga hanggang hanggang kagabi. Sa ngayon, hindi pa rin po nadadaanan ang San Rafael 4 Villamor Road at Long Beach Road sa bayan ng Noveleta. At sa Imus naman, hindi pa rin nadadaanan ang Medicine 2 Main Road at Pag-asa 3 Main Road. Kahit walang ulan ngayon rito, nakataas pa rin po ang orange rainfall warning sa buong Cavite. Kaya abiso pa rin ng otoridad sa mga evacuees at sa mga residente na huwag mapanatag hanggat hindi pa ligtas ang lugar. Balik sa'yo, Adrian.
0: Okay, maraming salamat, Allison Ko.
2: Binaha ang ilang lugar sa Quezon City dahil sa magdamagang buhos ng malakas na ulan. Sa Valenzuela City naman, ilang residente ang nahirapang maglabas-masok sa kanilang lugar dahil kahit wala ng ulan ay hindi pa rin humuhupa ang baha. Live mula sa Araneta Avenue, Quezon City, nagpapatrol Daryl Sarmiento. Daryl, bakit hindi pa humuhupa hanggang ngayon yung baha? Medyo tumigil na rin yung pag-ulan ng ilang oras.
3: Adrian Zen, ngayon 6:21 na ng gabi, halos wala nang bakas ng baha dito sa kinaroroonan natin na sa ilang parte sa kahabaan ng Araneta Avenue. Tuyong-tuyo na yung ilang bahagi ng kalsada dito. Bukod na lang din yung mga bakas na naiwan ng baha kanina, bukod na lang dito sa mga sako-sakong basura na iniwan nga ng mga naglinis mula sa DPWH. Naipon yung mga basura mula doon sa mga baradong daluyan ng tubig o drainage system. Alam nyo, ngayon mayat maya yung panakanak ng pag-ulan. Kani-kanina lang medyo lumakas yung buhos ng ulan dito, pero sa ngayon ay tumila na naman ulit. Kaya hindi rin talaga maiaalis yung pangamba para sa mga residente para sa kanilang kalagayan, lalo na yung mga malapit sa ilog at yung mga nasa mabababang lugar. Kaya paalala ng rescuers at ng mga local government units, bantayan ang kanilang updates at lumikas na kung kinakailangan para ito sa mga residente na nakatira sa mga mabababang lugar at sa mga pahain na mga lugar. Balik sa inyo dyan sa studio.
2: Oo. Daryl, nagkaroon na ba ng mga clearing? Kasi kabisado natin yung Araneta. Pagka talagang bumaha, ay talaga namang tambak yung basura. Okay. Nagkaroon yata tayo ng technical problem at we lost Daryl at the moment. Balikan natin. Okay. Daryl, can you hear me? Okay, hindi. So, yun na nga, ano, halo-halo yung problema natin. Signal, basura, high tide, habagat, at matinding pagbaha. Lahat-lahat dahil nagdudulot ng matinding pagbaha, ano, partner. Pero kasama pa rin natin dito si Ariel. Gusto nating malaman, ano, Baka kasi ang kinakatakot ko mangyari ulit yung nangyaring magdamagang pag-ulan. Posible ba yung mangyari ulit, Ariel?
4: Posible naman kasi yung ating habaga talaga, ang kanyang trademark, ang malalakas na ulan ay usually late in the evening hanggang early in the morning. Kaya kung babalikan natin yung mga nagdaang taon, no, yung mga class suspension, sobrang lakas ng ulan sa umaga and then mga around 7-8 a.m., tumitigil yung ulan kasi nga talagang gabi hanggang madaling araw yung talagang malalakas na buhos ng ulan. Pero again, yung ating mga kapal na kaulapan kasi ay nandun sa may Northern Luzon. Okay. So kailangan munang bumalik yung kaulapan sa may Calabarzon, Metro Manila area. Yun yung magpaulan if ever mamayang gabi or bukas na madaling
2: araw. So hindi
4: araw.
2: Talaga pwedeng magpakakampante na porket okay tayo ngayon.
4: Totoo. Kasi umiiral pa yung habagat. So maraming supply ng moisture na pwedeng maging kaulapan at magpaulan pa.
0: At yung sabi mo nga kanina, no, talagang pag sa kabundukan, mas maraming ulan. Paki-refresh mo ang ating memory. Kasi nga yung Baguio City, 520 millimeters.
4: In 2 days.
0: Kung ikukumpara natin sa Ondoy, na ilan ba yung sa Ondoy?
4: Yung Ondoy ay 460.
0: So, mas mataas.
4: Mas mataas yung Baguio. Pero 2 days naman yun. No? Pero kasi, yung bundok kasi ay kaya niya magpalaki ng kaulapan at magparami ng ulan. Yun yung role na ginagampanan ng bundok. So, medyo, in a way, sa hazard, hindi siya maganda. Lalo sa Baguio City na nasa kabundukan. Tapos, nandun siya sa windward side o yung bahagi kung saan umiihip yung hangin. So, naiipon po yung kaulapan doon sa side ng Baguio. Kaya tuloy-tuloy yung pagbuhos ng ulan doon. Hindi lang sa Baguio, kundi sa ibang bahagi pa ng Benguet and sa western part ng Cordillera. Even sa may Ilocos Sur. Kasi may part ng Ilocos Sur na nasa Cordillera at sa Abra din.
0: So, yung mga main na mga ilog downstream ay talagang dapat ay bantayan rin, ano?
4: Kanina kayo kausap namin sa DZMM si Governor Singson ng Ilocos Sur. Sabi nga niya, umaapaw na or tumataas yung mga tubig sa mga ilog sa Ilocos Sur dahil nangagaling sila sa Abra, dahil galing nga sa bundok. So, may mga lugar sa Ilocos Sur na hindi naman talaga inuulan, pero dahil nga maulan doon sa mas mataas na bahagi ng kabundukan, yun yung bumababa. At yun din pwedeng i-expect natin sa Pampanga River Basin dahil mas maulan posible sa may Bulacan or sa Nueva Ecija at eventually bababa yun. Kaya pwedeng yung mga lowlands at yung malapit sa dagat na bahagi ng Pampanga ay siguro bukas or sa masusunod na araw ay tumaas din yung tubig.
0: Kasi delikado rin eh. Kasi di ba may mga nakikita tayo minsan yung bigla na lang kinakain. Minsan hindi mo kita on the surface eh, di ba? Pero sa ilalim pala ay parang kinakain na yung lupa.
4: Oo. At may current din. At ibalik din natin doon kasi sa Marikina River ngayon, I think kanina ang latest update ay 17.5 meters na ang taas ng Marikina River sa may Santo Niño Station. 18 meters po yung third alarm. So sa ngayon ay naka-second alarm, 17.5 at least yung huli kong tingin kanina. Pag umabot ng 18 meters ay third alarm na, mandatory evacuation na sa Marikina.
0: Oo, mabilis eh, no? Mabilis
2: and
0: to, no?
2: And to think na nag-dredging operations pa yan eh. Pinagandaan yan eh.
4: Yun yung sabi ng mga taga Marikina, diba? Tuwa sila. They were expecting na babahain na yung ibang lugar, pero dahil tuloy-tuloy yung dredging sa Marikina, lumalim at lumawak, so nakaya niya
2: yung... Nakakatulong.
4: Medyo hindi ganun kabilis yung pagtaas ng tubig.
0: At saka yun nga, magandang mailarawan natin o masabi natin sa mga kapamilya natin na yung sa ilog kasi ng Marikina, dinadaanan lang yun. Pero yung mga barangay doon sa malapit doon sa ilog ay hindi naman necessarily na mataas yung baha, di ba? Kumbaga dumadaan lang eh, tapos naiipon sa tubig, sa ilog. At galing to sa mga bundok sa Rizal.
2: Yes, pero kung magtuloy-tuloy, yun ang problema natin dahil hindi na talaga maiiwasan kumbaga at some point na tumaas.
4: Pero ito maganda itong period na to na walang ulan sa ngayon, no? Kasi at least yes, nakakapagpahinga at nabababa yung mga tubig na nagpabaha.
2: Pero ako lang, ang clearly, no, napakatindi po nung pinsala na idinudulot nito sa atin. Ang tanging aasahan na lang natin ay makatulong doon sa water supply. Mm-mm. So, Ariel, anong lalo na yung Angat Dam, kamusta? Tingin mo doon pwedeng bumagsak yung lahat ng tubig ng ito?
4: Oh, actually, may multiple dams sa Luzon, yung major dams natin na nakaranas ng pagtaas. Sa Angat Dam, almost 3 meters po yung tinaas. Tayo ay umangat na sa critical low level kasi dati 158, ngayon 161.81 meters na, yung critical low level 160. So kung umulan pa doon sa may watershed, ay pwedeng tumaas pa ng tumaas. Sa San Roque Dam, sa Northern Luzon, sa may bahagi po ng Benguet at ng Pangasinan, 6 meters ang tinaas ng tubig. Doon naman sa bahagi ng Magat Dam, more than 1 meter, and then sa Pantabangan Dam, more than half meters. So, at least nakita natin yung pagtaas. Medyo ironic lang, no? Gusto ko lang i-contextualize kasi noong July, drought. May drought. As in, sobra-sobra yung kakulangan ng ulan sa Cagayan Valley at Central Luzon. And ngayon naman, the opposite end ng extreme, sobra-sobra yung pag-ulan.
0: Mm-hmm. Kasi tama ba? Kailangan din ng mga magsasaka natin itong...
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Happy! Everybody is happy!
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
13: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
14: Kaya ko pa.
13: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
15: Kaya ko pa.
13: Patong-patong na projects, sige lang.
15: Kaya ko pa.
13: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
16: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
17: Tuloy lang sa activities. On the go!
18: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
19: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
16: Let's go!
17: Make your move, baby.
19: Arthrisin, get going!
20: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: DZMM Special Coverage!
21: Evacuation Center, kami po ay tumutugon sa inyo pong pangangailangan. Alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin natin na yung pong mga apektadong mga pamilya ay makakatanggap ng tulong mula po sa ating pamahalaan.
2: Mm-hmm. Asik Irene, sapat po ba yung ating mga supplies na inihahatid dito sa ating mga evacuation center? Meron din po bang gamot? Kasi importante yan dun sa mga lumusong, yung doxycycline. Eh, meron po ba yung kasama sa ating mga inihahatid na tulong? Oo.
21: Opo. As of 6 p.m., nasa mahigit 46,000 family food packs na ang na-distribute ng DSWD sa mga naapektuhan. At inaasahan natin na yung bilang na yan ay lumaki pa sapagkat nagpapatuloy pa rin yung distribution at augmentation support ng DSWD sa iba't ibang mga local government units. Ang DSWD po, ang head o ang nangunguna sa food and non-food item provision sa ilalim po ng response cluster. Bagamat ang linalaman po ng mga family food packs at mga ready-to-eat food boxes at mga non-food items ay of course yung pangangailangan para sa pagkain at iba pang mga kagamitan, yung pangangailangan ng gamot ay ipinoprovide ng ibang ahensya kagaya ng Department of Health. But dahil nga po tayo ang nanguna sa response cluster kapag mayroon pong mga report na nangangailangan ng gamot, ay agad natin na ipapaabot itong impormasyon sa DOH.
2: Okay. At last na lang, Asik, ano, prepared naman tayo na maghatid ng tulong ng food packs ng ilang araw. Dahil may mga lugar po kasi na talagang inaasahan na nila na even after ng mga matitinding pag-ulan, yung pagbaba ng tubig means na pwedeng magtagal yung mga baha sa kanilang lugar.
21: Ang Department of Social Welfare and Development sa pangunguna ng aming pungbutihing kalihim, Secretary Rex Gatchalian, ay tinitiyak po yung kahandaan ng DSWD. Hindi lamang po kami nagpre-prepare kapag may mga disasters na o mga kalamidad. Araw-araw po nagpo-produce ang aming pong mga production hubs ng mga family food packs. Meron tayong existing framework agreements with private distributors and retailers para makomplement yung mga food packs na pinoproduce natin. So, we're ready. In fact, nasa mahigit 5 million family food packs po yung nakapreposition sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. We have more than 1,000 warehouses na nakapreposition na po yung mga goods natin. So, we're ready to provide the necessary support to all affected local government units.
2: Okay. Maraming salamat po, ASEC Irene Dumlao ng DSWD.
21: Maraming salamat.
2: Okay.
0: Kasi syempre, importante yung supply sa mga evacuation center. No? So ngayon mukhang kinakaya naman ng mga lokal na pamahalaan. Pero syempre, nandiyan yung national government.
2: Unless na lang, ano, kasi minsan even yung mga tutulong nating mga ahensya, affected din eh. Hindi mo rin naman maiwasan talaga na affected ang baha. Pero I guess, sa puntong ito, no, medyo may expertise na tayo dyan. Alam na natin yung mga dapat gawin.
1: Pero kailangan din i-consider, I think, yung pag-compound ng impacts. Kasi limbawa sa Northern Luzon, may dalawang bagyo, tapos may habagat ulit.
2: Totoo.
1: So yung ano ba, yung pagtagal nung paghihirap ng ating mga kababayan doon. Kasi extended yung period na halimbawa sila ay hindi pa makabangon kasi nga may sama pa ng panahon and maraming sites na kanilang daily lives yung apektado. Hindi lang yung livelihood, agriculture,
2: totoo
1: pati
2: yan.
1: Yung hygiene. Oo.
2: Tsaka yun nga, yung nabanggit ko kanina, importante talaga pati yung medical assistance. Kasi marami po doon sa mga kababayan natin, baka may maintenance. Paano yun? Saan nila kukunin yun? Or kung di man nila nakuha agad nung sila ay nag-evacuate. Yun nga, sa mga lumusong, sabi kanina, may nasawi. Dahil sa leptospirosis, you know, this is a real threat sa ating
0: yun
2: mga kababayan.
0: Nga, siguro magandang bisitahin din. Kasi yung sa leptospirosis, yung doxycycline kasi ay isang prescription na diba?
2: Prevention siya, diba?
0: Oo, prevention siya. Hindi ko lang masyadong mawari, diba? Na parang sana mas maganda kung talagang mas available. Although, syempre, nasa mga health centers
1: sabi
0: ng
1: DOH
0: pwede tayong pumunta
1: dati,
0: sa health centers.
1: Available siya sa lahat ng health centers. Ilalagay ko nire-remind din pag nag-Facebook live ako, no? Sa ating mga kababayan, na kung lumusong sa baha at feeling na exposed sila, regardless kung may sugat or wala, at feeling nila madumi yung tubig baha, ay pumunta sa kanilang health center. Yung dadaan lang, no? Medyo hassle siya. Pero kasi, after 2 weeks, 3 weeks, baka mamaya nag-jaundice na pala sila dahil tinamaan na yung liver or magda-dialysis na. So, okay lang na may konting ano, no, inconvenience na dadaan sa health center para kumuha ng gamot kesa matuluyan sila magkaroon ng leptospirosis.
0: Pero paano kasi kung sobrang taas na nga ng baha, hindi
1: yun
0: kaya
1: din,
0: maganda na may mga nakastock na rin. Hindi lang natin alam kasi pwedeng delikado po talaga. Hindi
1: iba-iba
0: tayo dapat
1: iniinom
0: ng gamot na prescription na basta-basta, di ba? Pero kasi yun nga, maganda rin na readily available.
2: It's a suggestion. Kumbaga na parang pagsamasamahin na po yung food packs. Tama naman talaga yung DSWD na immediate needs yung binibigay nila. Food, drink, water. Pero sana pagsamasamahin na kumbaga lahat ng pangangailangan at supply para sa ating mga evacuees.
0: Sa Cavite rin po, umapaw ang ilang rivers sa Noveleta, Cavite na nagdulot naman nang pagbaha sa ilang barangay sa naturang bayan ngayong linggo ng umaga. Sa kuha po ng video ni Bayan Patroller Rose Sumilang, tinangkapan nilang mapigilang pumasok ang baha sa kanilang bahay sa pamamagitan ng pagharang ng makakapal na tabla. Pero tumagas pa rin ito papasok sa kanilang bakuran. Halos 200 residente na mula sa 5 barangay ang lumikas at kasalukuyang tumutuloy sa iba-ibang evacuation center. Wala namang naiulat na nasaktan dulot ng pagbaha.
2: Samantala, sa mga nagtatanong po ng update sa North Luzon Expressway, naka-full alert status na ang NLEX sa posibleng pagbaha sa expressway. Ayon sa NLEX, nagpakalat sila ng traffic, engineering at incident response teams para matiyak ang kaligtasan ng mga motorista. Binabantayan din nila ang level ng tubig sa mga waterways na nasa expressway gaya sa Balingasa Creek sa Balintawak, Quezon City, Mapulang Lupa Creek sa Valenzuela City at Libtong Creek at May Kawayan River sa Bulacan. Sa huling traffic update ng NLEX kaninang alas 5 ng hapon, maluwag ang daloy ng trapiko at wala ring naitalang water buildup sa kahabaan ng expressway.
0: Alam mo, maulan eh sa NLEX. Ito nga pinapakita natin nga na live na kuha mula doon sa NLEX. Kaya talagang sa mga motorista, di ba, yung mga nagbabalak po na bumiyahe at dadaan dyan na sa NLEX ay ingat po, di ba? Kasi pwedeng matudas ang kalsada. Ayan po. Samantala, isa po ang Barangay San Miguel sa Taguig City sa mga nalubog sa baha kasunod ng matinding ulan na dala ng habagat. Tingnan natin ang sitwasyon doon live mula kay Danisa Fernandez. Danisa, kamusta ang sitwasyon dyan?
3: Adrian, unti-unti nang humuhupa ang baha dito sa Barangay San Miguel sa Taguig matapos na huminto ang ulan na dala ng habagat nitong hapon. Pero bago tumigil ang ulan ay inabot ng hanggang tuhod o mahigit isang talampakan ang taas ng tubig. May ilang bahay na pinasok na rin ng tubig, kaya yung ilang residente rito, inakyat na ang kanilang mga gamit sa ikalawang palapag. Ang refrigerator ng residenteng si Andre Abundo, buong taon nang nasa tungtungan dahil lagi aniyang binabaha ang kanilang bahay. Habang apektado naman ang negosyong pagkain ni Grace Season, nasa 1,000 piso rin aniya ang nawawala sa kada araw na hindi siya nakakapagnegosyo.
4: Sanay na po. Kada taon po, laging ganun. Sikaso po kasi dito eh. Sikaso po talaga. Pag iniwan niyo po, baka tumaas po lalo eh.
22: Kasi sa tag-ulan po, ganyan. Wala po nag-walk-in. Tsaka minsan, yung motor din po, hindi po makaka-deliver kasi po baha po.
3: Panawagan ng mga residente, sana aksyonan na para tuluyang mawala ang baha sa kanilang lugar. Ayon sa kagawad ng Barangay San Miguel, may ginagawa na para umayos ang sitwasyon.
23: Ina-ice lang yung aldiano, yung creek. Tapos para umikot ang tubig, tumatakbo sa pumping station. Sinukay na naman yung creek doon.
3: Gumamit din ang barangay ng mga bangka para ilikas ang ilang residente. Kung matatandaan, naunang sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano na hindi na nagbabaha sa Taguig. Kasunod yan nang nabanggit ni Senador Ping Lacson na may anomalya sa ilang flood control projects sa lungsod. Adrian?
0: Danisa, sa ngayon ay baha pa rin, pero kamusta, may kuryente ba? Kasi delikado rin at ano yung ginagawa ng mga residente dyan?

0: Tsaka sa Mangpalad po, eh, talaga namang tatlo silang nasawi. Dahil meron ding sumaklolong kapatid doon sa naunang na kuryente. Dahil may pag-ulan yata noon eh. At basa hanggang yung kanilang floor. So, maging ano po tayo dyan, kumaga aware sa mga ganyang panganib sa ating paligid na dulot, hindi lang nung mismong tubig baha.
1: Even sa ano sa Tondo no, nung Karina 2024 na sobrang lakas ng habagat din, may namatay sa Tondo, hindi wala sila sa bahay, kaya lang may live wire na sumadsad sa tubig baha sa may barangay na may nasawi dahil doon na electrocute.
2: Kaya maganda rin ang mindset natin kapag ganitong may pagbabaha, kapag nawalan ng kuryente, para rin in a way sa safety din natin, 'di ba? Kasi delikado po na pero, nakasaksak yung ating mga
1: pero
2: appliances.
1: Pero alam din na babahain yung lugar no, ibaba na rin yung ano, yung fuse. Para sure na pag gumalik yung kuryente or pag tumas yung tubig, walang makukuryente.
0: Oo. Okay. Maraming kapamilya po natin sa iba-ibang bahagi ng bansa ang apektado ng habagat at malawakang pagbaha. Marami ang nawala ng bahay, kabuhayan at ngayon ay pansamantalang nanunuluyan sa evacuation centers. At sa ganitong panahon ay mas kailangan nila ang ating pag-agapay. Kaya kami po ay kumakatok muli sa inyong mabubuting puso upang makapag-abot ng tulong sa ating mga kapamilyang apektado. Maaari po kayong magpadala ng donasyon sa ABS-CBN Foundation sa iba't ibang paraan. Sa mga nais pong mag-donate, maaari ninyong iscan ang QR code ng mapipiling e-wallet partner. Ang ating mga kapamilya abroad ay maaari ring magpaabot ng tulong gamit ang QR code na ito. At pwede rin kayong mag-donate through bank deposit o online banking. Pwede rin po kayong bumili ng donation vouchers sa mga kapartner nating online shopping platforms. Maaari po kayong magpadala ng in-kind donations tulad ng pagkain at hygiene kits. Tulong-tulong tayo, kapamilya, para sa ating mga kababayan.
2: Ngayon pa lang, maraming salamat na sa magdo-donate. Pero paalala, no, wag na po tayong kumag-donate ng mga damit. Nakikita natin lagi sa ating mga coverage, may nagdo-donate mga gown, Americana.
0: Naku
2: po. Hindi po yan yung kailangan ng ating mga kababayan.
1: Yung susuto na day-to-day basis.
0: Alam mo, kung meron kayong, kung kayo naman po ay nasa safe at dry na lugar, baka meron kayong ma-extra na hindi gamit ano underwear. Alam mo, sa
2: bago
0: totoo lang,
2: sana, yung bago na.
0: Yung bago po. Sa totoo lang, kailangan po yun. Sa mga kababaihan, yung mga sanitary napkins, sobrang importante po niyan pag nasa evacuation center dahil napaka-uncomfortable po na wala ka nun. Diba? Kung sakaling kailangan mo man. At sa mga bata, I think yung mga may access po sa supply ng gatas, that's also an important supply na kailangan ng ating mga kababaihan.
2: Samantala po, ilang mga residente ng Kasibulan, Barangay Santo Domingo, Cainta, Rizal, ayaw munang lumikas sa kabila ng pagbaha sa kanilang lugar. Alamin po natin ang update mula kay Liza Aquino. Liza, ano yung paliwanag ng mga residente? Bakit ayaw nilang lumikas?
3: Ito yung sabi nila. Actually, pare-pareho sila, parang two words. Nakasanayan na namin. Parang three words. Nakasanayan na namin. Yan ang sabi ng mga kapamilya po natin nakausap dito sa iba't ibang mga barangay sa Cainta. Pero mabilis lang, Adrian, simula nung live report natin sa TV Patrol kanina mga 4:30 ng hapon hanggang ngayon 6:45 ay wala na tayong naranasan talagang pag-ulan dito sa may area ng Cainta. Nandito ako ngayon sa may Kasibulan Village sa Barangay Santo Domingo. Malapit lang ito doon sa kaninang live point natin sa may Barangay San Isidro. Pero kahit po halos ilang oras na tayo walang naranasan pag-ulan, makikita mo lubog pa rin sa baha ang bahaging ito ng barangay. At marami nga tayo nakausap, nakasalubong ng mga residente kanina. Marami dito, Adrian, mga 13 years na dito nakatira, iba dalawang dekada na tayo sa kanila. Parang nakasanay na nila na lumulubog at alam din nila na parang huhupa din naman ito kalaunan. May mga second floor, third floor sa kanilang mga bahay. So yung mga gamit sa ilalim o sa unang palapag ay inakyat lang muna nila pansamantala. At doon na ang mga pamilya, no, sa second floor ng kanilang bahay pansamantalang magkakasama po muna ngayon over the weekend. May mga nakausap tayo kanina dito, Adrian, na may mga sanggol silang kasama. May isa na nagbalak dapat na magpa-evacuate, na umahanap sila actually na mabubuk nila na TNVS rider para makalikas sila, makapunta muna sa kanilang mga kaanak sa matataas na lugar. Pero walang makapasok ngayon dito. Napaka-taas po ng

0: baha dito sa area. So yung mga sasakyan ay talagang hindi po muna pumapasok dito sa lugar. May isa tayong residente nakausap, no, si Richie Gabriel, na abutan natin siya. May bitbit na maraming mga pagkain, mga plastic na mga pagkain kanina, at nang tanungin natin siya kung para saan yun, ano, akala ko initially ay rider siya, TNBS rider, pero ayon sa kanya ay yun na yung nag-iimbak na sila ng pagkain, wala silang planong punta muna ng evacuation center, dito muna sila sa kanilang mga bahay. At yung motorsiklo niya ay dito actually sa kalsada, sabi Imelda Avenue niya, pinarada. So sabi niya, safe naman daw, dito na muna, kasi kung ilulusong niya, eh baka masira ang kanyang motorsiklo. May isa pa tayong mga nakausap dito na galing ng trabaho, Quezon City, pauwi sa kanilang mga bahay. Lahat sila monitoring muna the situation. So tinanong natin ang Barangay Santo Domingo kanina, ilan ang nagpa-evacuate? 2 pamilya so far ang nagpa-evacuate. Pero meron silang mga rescue boats dito sa area, naka-standby sakaling kailangan ng mga residente ng rescue. Pero so far, okay ang ating panahon dito sa lugar. At nagbigay na rin ng mga additional updates si Kaita Mayor John Nieto. At ang sabi niya, tanging dito na lang sa may area ng Kasibulan, area ng Imelda Avenue, yung merong pagbaha, yung karaniwa, yung malaking bahagi ng Kainta sa ngayon ay passable na at wala ng mga iba pa mga flooded areas sa mga oras na ito, Adrian. So yan ang mga latest update natin dito sa Kainta. Balik sa inyo dyan sa studio.
1: Liza, yung kinatatayuan mo, hindi ko lang masyadong makita sa screen eh, no? Pero umaagos ba yung tubig o parang stagnant?
0: Depende. Lapit tayo ng konti, kuya. Ayan. So ito, nandito ako sa entrance ngayon kasi ng Kasibulan Village eh. Yung pinakadulo doon ay tabi na ng creek. So may area, dahil umapaw yun, dahil sa pag-ulan, yun yung mga may agos na tayo. Pero dito sa area na to, medyo stagnant ito. At sinabihan nga ako ng barangay na kailangan mag-ingat lang, baka may mga ilang mga hayop, daga, ahas, no, dito sa area. So talagang, especially dito sa area ng creek, Adrian. But so far, dito sa area ko ngayon, walang agos, Adrian.
1: So hanggang mamaya pa yan, matutulog sila ng may baha pa, no? Kailangan pa ng iba yung pag-iingat.
0: Opo, kaya pinapaalala po ng of course authorities, no, na patuloy pa rin sila sumubaybay sa mga official pages ng lokal na pamahalaan, makipag-ugnayan po sa kanilang mga barangay. Naka-ready naman ngayon ang mga rescue teams sa mga, may mga barangay kagawa na tayo nakausap, Adrian. On call, ready, kailangan ng assistance sa ating mga pamilya dito sa Kainta, Adrian.
1: Okay, maraming salamat, Liza Aquino.
2: Sa mga kapapanood lamang at nagaantay ng update sa mga walang pasok, ulitin lang natin, kanselado na ang pasok sa mga paaralan sa ilang lugar sa bansa sa Lunes, August 10, dahil pa rin sa masamang panahon bunsod ng habagat. Dito sa Metro Manila, suspendido na ang pasok, all levels, public and private sa Quezon City, face-to-face classes only, at sa Marikina City. Sa Central Luzon, walang pasok sa lahat ng antas, pribado o pampubliko sa buong lalawigan ng Bulacan, Pampanga at Nueva Ecija. Dagdag lang sa Pampanga, suspendido na rin ang pasok sa government offices. Sa Cordillera Administrative Region, suspendido na rin ang klase sa lahat ng antas sa Abra at Baguio City. Sa Cagayan Valley Region, wala na rin pasok sa Tuguegarao City sa Cagayan. Sa Ilocos Region, walang pasok sa lahat ng antas sa Dagupan City, Mangaldan, Bugalyon at Lingayen sa Pangasinan. Wala na rin pasok bukas sa San Fernando City, Pugo at Bangar, La Union at Masingal at Santo Domingo sa Ilocos Sur. Sa Calabarzon, kanselado na rin ang klase sa lahat ng antas sa Lemery at Balayan, Batangas, at Bacoor City, Cavite City, Imus, Indang, Kawit, Noveleta, Rosario, Tanza sa Cavite. Gayon din sa San Mateo at Montalban sa Rizal. Dagdag na rin natin, partner, ano, sa ating merong pag nagsabi dito na ayon kay Senator Sherwin Gatchalian ay tuloy ang impeachment bukas sa Senado. Alas 10 po yan ng umaga. Tapos yung sesyon ng Senado ng alas 4. Magtatrabaho pa rin sila.
1: May pasok sila. Kailangan tuloy-tuloy yan.
2: Oh well, kailangan magtrabaho po ng ating mga ahensya.
1: Ang talagang pwede lang matulog ng mahimbing yung mga bata na hindi papasok sa eskwela. Pero yung mga nanay at tatay po, syempre alerto tayo. Gising dapat, ano? Dahil baka po umulan pa rin sa inyong lugar.
2: At syempre yung sa mga private discretion yan ng inyong mga kumpanya, ng mga organisasyon. So kailangan po talaga we are in touch at nakikipag-ugnayan po doon sa ating trabaho sa mga employer.
1: At sa mga nag-aantay naman po ng update sa kanilang flights, Sa Mindanao, pansamantalang suspendido ang operasyon ng Butuan City Airport ngayong Linggo dahil sa isang nasirang eroplano sa runway. Dahil dito, kanselado ang ilang flights ng ilang airline companies sa pagitan ng Maynila at Butuan. Kanselado rin ang flight sa rutang Clark Masbate dahil naman sa masamang panahon. Habang ang ilang local and international flights ay diverted naman sa ibang lugar. Maaring makipag-ugnayan ang mga apektadong pasahero sa kani-kanilang airline company para sa posibleng rebooking o refund ng kanilang mga tiket.
2: Suspendido na nga ang klase ng mga estudyante, gayon din ang pasok sa trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno sa Pampanga. Bukas po yan, Agosto 10. Dahil sa patuloy na pagbaha, dulot ng malalakas sa pag-ulan. Alamin natin ang latest doon mula kay Gracie Rutao. Gracie, kamusta dyan?
3: Zen, idineklara na nga ng pamahalang panlalawigan ng Pampanga ang suspensyon ng klase ng mga estudyante at ang trabaho ng gobyerno ng mga empleyado kasunod nga ng patuloy na pagtaas ng tubig sa ilang lugar. Sakop ng suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. Gayon din ang trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno sa buong lalawigan. Samantala, aabot na sa 116 na mga barangay ang apektado ng baha, habang nasa 125 na pamilya o 492 individuals ang inilikas sa mga evacuation center. Ilang simbahan din ang pinasok ng baha. Kabilang dito ang Santo Niño Parish Church sa City of San Fernando, kung saan dinadambana ang mga imahen ng Virgen de los Remedios at Santo Cristo de Perdón y Caridad. Umabot hanggang tuhod o nasa tatlong talampakan ang lalim doon ng tubig. Binahari ng barangay Magliman sa kaparehong lungsod. Pilit nilusong ng ilang sasakyan maging ng mga residente ang abot tuhod ding baha sa lugar. Zen, pinapayuhan ng mga residente na mag-ingat sa pagsulong at pagsuong sa baha dahil maaari silang makakuha ng sakit. Maging ang mga motorista na mag-ingat din sa kanilang pagbiyahe. Zen?
2: Pero Gracie, napansin mo ba kung medyo naiibsan yung pagbaha? Mukhang tumila rin ang ulan dyan.
3: Tumila sa ngayon, Zen, pero maya-maya ma-experience na naman natin yung malakas na pagbuhos ng ulan na sinasabayan paminsan ng malakas na hangin. Medyo nadadagdagan pa yung mga affected nating mga barangay dito at inaasahan na kahit medyo titila pa yung mga pag-ulan ay madadagdagan pa nga itong mga apektado mga barangay dahil inaasahan ang pagbaba ng tubig mula sa Pampanga River mula sa mga karating naman ng probinsya.
2: Okay, mag-iingat kayo dyan. Maraming salamat, Gracie Rutao.
1: Sa Bulacan at Pampanga pa rin natuloy ang pagkuha ng civil service exam ng ating mga kababayan sa kabila ng malakas na buhos ng ulan at pagbaha ngayong Linggo ng umaga. Lumusong ang ilan sa mga examinees sa baha para lang makapasok sa testing center sa Giginto National Vocational High School sa Bulacan. Mayroon ding sumampa at nakisabay na sa truck. Babad din sa tubig ang paa ng mga kukuha ng pen and paper test sa Pampanga State University sa Bacolor, Pampanga. Natuloy ang pagsusulit para sa nagnanais na maging empleyado ng gobyerno sa iba-ibang testing center sa Central Luzon, habang ipinagpaliban naman ang civil service exam sa ilang lugar sa Cordillera Administrative Region, Metro Manila at Calabar Zone.
2: At ulitin po natin mga kapamilya, maraming kababayan natin sa iba-ibang bahagi ng bansa ang apektado pa rin ng habagat at malawakang pagbaha. Marami ang nawala ng bahay, kabuhayan at ngayon ay pansamantalang nanunuluyan sa evacuation centers. At sa ganitong panahon, mas kailangan nila ang ating pag-agapay. Kaya kami po muli ay kumakatok sa inyong mabubuting puso upang makapag-abot ng tulong sa ating mga kapamilyang apektado. Maaari po kayong magpadala ng donasyon sa ABS-CBN Foundation sa iba't ibang paraan. Sa mga nais mag-donate, maaari ninyong iscan ang QR code ng mapipiling e-wallet partner. Ang ating mga kapamilya abroad naman, maaari ring magpaabot ng tulong gamit ang QR code na ito. At pwede rin kayong mag-donate through bank deposit o online banking. Pwede rin kayong bumili ng donation voucher sa mga kapartner nating online shopping platforms. Maaari rin po kayong magpadala ng in-kind donations tulad ng pagkain at hygiene kits. Tulong-tulong tayo, kapamilya, para sa ating mga kababayan.
1: At syempre, bago po tayo tuloy ang magpaalam, pansamantalang magpaalam sa ating live stream, ay Ariel, ano yung ating mahalagang paalala sa ating mga kapamilya?
4: Yes, mga kapamilya, posible pa rin po na meron tayong malalakas na mga pag-ulan mamaya pong gabi at bukas na madaling araw dahil nga ito yung usually panahon kung kailan malalakas ang buhos ng pag-ulan. Pero itong Ilocos Region at western part ng Cordillera mababad pa sa grabing pag-ulan. Tandaan po natin na yung habagat iiral buong linggo at maulan pa ang western part ng Luzon, although pabawas ng pabawas yung pag-ulan. Pero dahil basa na nga yung lupa, nandyan pa yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa.
2: Oo. Ano to, Ariel? Kung sakaling wala na yung epekto ng dolphin, ano, kung halimbawa tapos na siya, balik lang ba sa normal? Hindi na ganito yung dapat na epekto?
4: Actually, may mabubuong tinatawag na ano, no, parang monsoon gyre. Ito yung malaking sirkulasyon na dahil sa habagat nabubuo. Mabubuo siya sa may northeast ng Pilipinas. So ito yung tutulak pa sa habagat. Kaya all week long, next week ay merong habagat pa rin.
2: Oo. Pero sana po, yun nga, gaya ng aming warning, ano, na hindi pa tapos dito, hindi porket okay po tayo. Kasi nabalita kanina ni Liza na may mga ayaw pang mag-evacuate. Aba, hindi pa po tapos yung hamon natin. At lalo na po doon sa mga pamilya na nakatira sa mga slopes, ano, sa mga paanan po ng bundok. I think at this point, Ariel, tama ba? Dahil nga sa saturation, ay malaki talaga yung posibilidad ng mga landslides.
4: Yes, rock slide, landslide, lalo sa may Cordillera, no, sa may Binggat, dahil nga tuloy-tuloy ang malalakas na pag-ulan pa doon. And some other parts ng Cordillera, sa may Mountain Province, Ifugao, and maging sa Nueva Vizcaya. So, lagi pong tumutok sa update sa lagay ng panahon at makinig po sa inyong local disaster officials. Importante po iyan.
1: At sa mga official ng barangay. Tandaan natin, di ba, wet season, tag-ulan talaga tayo. Kumbaga, hindi lang parang isolated ito after nito. Tapos na.
4: At yun nga po yung epekto ng El Nino, no? Mas maulan po ang tag-ulan dahil sabay sila ng El Nino. Nagkataon lang na nung July ay hindi ganoon kaulan. Pero ito na po yung kasagsagan ng ating habagat season.
1: Ayan, maraming salamat, Ariel. Kaya pamilya, patuloy po tayong makibadita sa lagay ng panahon para mapagandaan po natin ang anumang sakuna. Sumunod din po tayo sa abiso ng ating mga lokal na pamahalaan. Importante po yan para maging ligtas po tayo sa gitna ng masamang panahon. Ako po ang inyong lingkod, Adrian Ayalit.
2: Tumutok pa rin po kayo sa iba-ibang platforms ng ABS-CBN News para sa nagpapatuloy na special coverage sa hagupit ng habagat. Mag-ingat po tayong lahat at kasama si Ariel Rojas, ako po si Zen Hernandez. Anumang hamon, anumang panahon, patuloy kaming maglilingkod sa inyo, kapamilya.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP. Kapisan na ng mga broadcaster ng Pilipinas ang Oras Partner.
1: 7:01 na po ng gabi.
2: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
3: Alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage.

0: makaservisyo at kapamilya. Ay, alas 7:01 na po ng gabi. Abay, kamusta ho kayo dyan, mga kaservisyo at kapamilya, na talaga sinasalanta ng patuloy na paghagupit ng habagat na pinalakas ho yan ng bagyo. Eh, partner eh, ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: At makakasama nyo rin po si Radyo Patrol Bert Dizon at sama-sama po nating alamin ang mga sitwasyon po ng iba't ibang mga lugar, particular dito sa Metro Manila at sa malalabing bahagi po ng Luzon, dahil nandiyan po yung pinaka-epekto po nitong habagat na nararamdaman po natin. At alamin din po natin yung ginagawa po ng rescue operation as well as yung disaster response po ng ating pamahalan. Kaya tutok lang po kayo dito po sa ating special coverage dito po sa DZMM.
0: Kami po inyong mga kasama na alas 7 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Sabay-sabay po nating bantayan at tutukan ang mga pangyayari. Abarito lamang sa labas ng ating himpilan, kasi I understand may ilang mga lugar na partner ang lubog sa baha. Dito sa Metro Manila may mga nalubog sa baha at meron ding mga nagsubside na yung mga pagbasa kanilang mga lugar. Eh, pwede ho kayong makibahagi sa aming talakayan dito lamang sa DZMM sa pamagitan po na aming Viber line na 0919-278-3000. Uulitin ko po, 0919-278-3000. Partner, kamusta ka ba? I understand kanina nag-ikot-ikot ka.
1: Yes, partner, no, ang ating na-monitor itong Kamanaba at itong lungsod ng Maynila. Mm-hmm. At na-monitor din natin yung south of Metro Manila, kasi yaan-yaan yung mismo talagang naramdaman yung epekto nitong habagat, particular Parañaque, Las Piñas, some parts of Muntinlupa, at naramdaman po yung epekto ng habagat kung saan nga hanggang lagpas tao dyan sa may Parañaque.
0: Oo nga.
1: Lagpas tao yung taas po ng baha. At ito, sa Quezon City kanina, na dyan tayo sa G. Araneta, may ilang part pa rin po, dyan particular sa Barangay Tatalon at Barangay Santo Domingo, ang lubog pa rin sa baha.
0: Alam mo, partner, sa mga gantong panahon, bukod sa mga pagbaha at malalakas na ulan, isa sa mga number one at hinding-hindi mawawala ang nagkalat na basura.
1: Tama ka dyan, partner.
0: Partner, nag-scroll pa lang ako sa aking social media, kaliwat kanan ng reklamo natin, mga kabayan, sa mga nagkalat na, na basura, dahil nga dito po sa pagtaas ng tubig dahil sa baha at lakas ng ulan, di ba?
1: Isang sa example na lang yan, dyan sa may barangay, dyan sa may Malabon, dyan sa may Central Public Market ng Malabon, nung nagsubside yung basura, nagsubside yung baha, nagkalat na yung basura, kasi palengke, partner hindi pa siguro nahakot yung mga basura doon sa kahabaan ng palengke. Kaya ho, nung bumaha, nung tumaas yung baha, nagsubside, naglabasa na. At syempre, dumawa rin po sa iba't ibang parts ng Metro Manila. Yan po ang pinaka-primary concern ng mga LGU ngayon. Mm-hmm. Dahil ang kinakalkal nila ngayon, nagde-declog po sila, ay yung mga drainage na naipon po ang mga basura.
0: Alright. With that, abay, teka lang. Pasadaan natin ang mga balita sa nakalipas ng mga oras.
2: Alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage.
0: Sa unang bugso ng ating balitaan, katumbas ng halos kalahating buwan ang matinding pag-ulang ibinagsak sa Baguio City nitong weekend. Malakas din ang naranasang pag-ulan sa La Trinidad, Benguet, na nahigitan pang ulang ibinagsak sa Metro Manila nang manalasa ang bagyong Ondoy. Sa Zambales, 1/3 ng kabuuang ulan para sa Agosto ang naranasan lang sa loob ng dalawang araw. Sa Indang Cavite, 400 mm na pag-ulan ang naranasan sa mga nakaraang araw. Abay, kaugnay ho niyang tutuloy-tuloy ang ating mga pagabantay. Dahil sa iba't ibang bahagi po na ating lugar, talagang tuluyan ang nararamdamang epekto ng mga pag-ulan. At apat na nga ho ang namatay at napuulat na namatay dyan sa bahagi ng Calabarzon, partner.
1: Yes, oo, partner, no, apat na nga ang napaulat na namatay dyan sa Calabarzon dahil po sa pag-ulang dulot ng habagat. Ayon sa Office of the Civil Defense Calabarzon, nagbagsakan ng mga debris at pagkalunod ang sinasabing sanhi ng pagkamatay ng apat na biktima. Sinabi sa DZMM ni OCD Calabarzon spokesperson Rayan Marquez na sumasailalim pa sa validation ang mga napaulat na namatay. Sa ngayon, walo na ang naitalang pagguho ng lupa sa Calabarzon, kabilang dito ang mga landslide sa Cavite at Tagaytay. At pinakamarami rin, partner, na naapektuhan ng pagbaha dyan sa Cavite.
0: Samantala, matapos naman ng ilang buwang pagbaba ng tubig, tumaas ang level ng tubig sa lahat ng dam sa Luzon dahil sa ilang araw na pag-ulang dulot ng habagat. Kabilang dito ang Angat Dam na tumaas sa 161.81 meters na mas mataas kumpara sa critical level na 160 meters. Tumaas din ang tubig sa Ipo, La Mesa, Ambuklaw, Binga, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Dam. Sa ngayon, nagpapakawala ng tubig ang Ambuklaw at Binga Dam matapos umabot ang antas ng tubig sa normal high water level.
1: Oo, yan.
2: Panahon, patrol! Alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage.
0: Samantala, kaugnay pa rin po na ating tuloy-tuloy na talakayan pahinggil sa epekto ng habagat. Hingin natin ang update mula sa ating pag-asa weather forecaster, Ms. Chanel Dominguez. Good evening, ma'am. Marlene po at Bert.
1: Good evening, ma'am.
3: Good evening din po sa inyo at good evening din po sa ating mga taga-subaybay. Patuloy pa rin naman po yung pag-iral ng enhanced southwest monsoon natin. Kaninang 5 p.m. naglabas tayo ng heavy rainfall warning at red warning level dito sa May Tarlac, Tambales at Pampanga. Samantala, orange level warning naman sa Bulacan, Bataan, Tarlac dito sa nalalabing bahagi, Metro Manila, pati na rin po sa Nueva Ecija. So inaasahan po natin, patuloy pa rin po tayo makakaranas ng mga paminsan-minsan na malalakas na bugso ng pag-ulan, lalo na po dito po sa mga areas po na under ng red warning. Samantala, para bukas po, inaasahan pa rin naman natin yung tuloy-tuloy po rin po na pag-ulan dulot ng habagat dito sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Inaasahan natin paminsan-minsan na malalakas na pagbugso ng pag-ulan sa Metro Manila, rest of Ilocos Region, rest ng Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Sa Negros Island Region, Western Visayas at Luzon, posible naman din tayo makaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot pa rin naman ito ng habagat. Sa Batanes naman, dulot ng trough or yung extension ng kaulapan na itong bagyong si Dolphy na nasa labas ng ating far, makakaranas din sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan. So yun po, inaasahan po natin, bukas pa rin, makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan. And then sa mga susunod na araw, posible na itong mabawas-bawasan, na inaasahan na rin po natin magla-landfall na rin itong bagyong si Dolphy dito sa May China. Yan po muna ladies dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang gabi.
0: Miss Chanel, ay katanong nga lamang ko kasi kanina medyo nabuhayan ng loob yung ating mga kabayan ng bahagyang sumilip at nung aring araw. Ano ba ang mararanas sa mga susunod na araw bukod sa mga pag-ulan? May mga ganito pagkakataon din po ba na sisilip ang araw?
3: Yes po, lalo na po dito rin po sa Metro Manila dahil posible naman po yung ating pagiging panahon bukas is paminsan-minsan na lamang po yung malalakas na bugso ng pag-ulan. So posible po may sandaling oras po na sumilip ulit po yung ating haring araw po.
1: Mm-hmm. Ma'am, yung sabi niyo po yung mayroon tayong bagyo pero hindi pa nakakapasok ng PAR, no? Si Dolphy, yung kanyang international name. Nakaka-apekto ba to, ma'am, doon sa epekto naman ng habagat sa atin? And in particular dahil nga yung malaking bahagi ng Luzon ngayon ang directly affected nitong habagat. Meron bang epekto? Nakaka-epekto ba itong bagyong Dolphin sa labas ng PAR?
3: Ito pong si Dolphin ay nasa labas ng ating PAR at ito yung magla-landfall dito sa May China. Wala po, hindi po natin ito yung inaasahan na papasok ng ating PAR. Mm-hmm. Pero dahil typhoon category po ito, which is malakas pong bagyo, ito po yung reason bakit niya na-enhance or hinihila yung habagat patungo po dito sa Luzon.
1: Mm-hmm. Tapos ma'am, yung dami po ng tubig na ibabagsak nitong habagat, in particular po, meron po ba tayong estimate kung gaano karami yung ibabagsak niyang tubig in particular hour?
3: Hindi po natin. Wala po tayong update po ng in hour po. Pero inaasahan po natin, lalo na po dito sa western section po ng ating Luzon, posible po yung 100 to 200 millimeters of rain po.
1: Dami.
0: Madami. Miss Chanel, may mga inaasahan po pa tayo ng mga panibagong bagyo na posibleng mamuo at masok dito sa PAR natin.
3: Yes po, for this month ng August, posible pa naman po dahil inaasahan natin 2 hanggang 4 yung bagyo natin posible pumasok dito sa ating PAR. Pero sa ngayon po, may puro nasa labas lamang po nakaka-apekto itong mga bagyo po natin, hindi po pumapasok directly. So, yun po, pero dahil po yun, kahit may mga bagyo tayo sa labas, yun po yung nag-e-enhance po talaga ng habagat po natin.
1: Last na lang, Ma'am Chanel, ang tanong po ng bayan, hanggang kailan po natin mararanasan itong habagat?
3: Yes po, mga para po sa ating kapamilya, inaasahan pa rin naman po natin. This week po, patuloy pa rin po tayo makakaranas ng mga pag-ulan. Pero sa mga susunod na araw, mga siguro po mga Wednesday po, lesser rains na rin po yung mga nararanasan po natin. Pero posible po magiging maulap pa rin po. So, pero sa ating currently assessment po natin, posible po mga weekend po makapaglaban na rin po yung mga kapamilya natin.
1: Ayan, with that, ma'am, maraming salamat po, Ma'am Chanel Dominguez. Mag-iingat po kayo dyan sa pag-asa.
3: Salamat po.
2: Alerto sa pagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage.
0: Ay mga kasibis at kapamilya, dahil nga ho sa malakas na mga pag-ulan at mga pagbahang nararanasan po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, may mga klase na ho ang nagdeklara ng suspension sa kani-kanilang mga lugar. As of today, August 9, abay narito ho mga lugar na suspendido ang pasok sa lahat ng antas. Bukas ho yan, Agosto 10, araw po ng Lunes dahil pa rin sa habagat sa NCR Metro Manila. Sa Marikina po, suspendido na ang lahat ng antas. Private at public, gayon na rin po sa Quezon City, face-to-face classes po, walang pasok o level sa public at private.
1: Partner, dagdag ko lang sa NCR, no? Si ang Manila LGU din, ang City of Manila ay wala na rin pasok.
0: Yun.
1: Private and public, all levels. Sa Region 3, wala pong pasok sa Bulacan Province. In all levels, public and private. Ganyan din po sa Pampanga, including po yung pasok sa gobyerno, wala din pong pasok, no?
0: Mm-hmm.
1: Nueva Ecija, wala din pong pasok. At sa Bataan, all levels, public and private po.
0: Diyan po sa bahagi ng Calabarzon, wala pong pasok sa Batangas, sa Lemery, Batangas. All levels po yan, pang publiko at pribado mga paaralan. Sa Cavite, sa Tanza at sa Cavite City, all levels din po, public at private, wala hong pasok. Habang sa Laguna po, face-to-face classes, walang pasok. All levels din po yan, mula sa public at mga private schools.
1: Dako tayo, partner, sa Cordillera Administrative Region, no? Sa CAR, sa Abra, walang pasok in all levels.
0: Mm-hmm.
1: Pati sa Benguet, tsaka sa Baguio City, yan po ay in all levels, public and private, kasama po, o sa Abra, wala pong pasok doon yung mga government offices.
0: Sa Ilocos Sur, Santo Domingo, wala pong pasok public at private. Pangasinan, public at private, pati ang mga government work, abay wala hong pasok. At sa Dagupan, public at private, pati ang government work, wala hong pasok bukas.
2: Alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage.
0: Alam ko, partner, pag mga ganitong panahon na tuloy-tuloy ang pag-ulan, kakasunod ang bagyo, tapos ngayon parang mas malakas nga ang epekto ng habagat,
1: kaysa
0: diba?
1: Sa bagyo.
0: Kaysa sa bagyo. Na ang nangyayari lang kasi, partner, parang pinapalakas ng bagyo yung epekto ng habagat. Kaya ganito yung nararanasan natin. Ang pinakabilang sa mga unang-unang naapektuhan dyan, partner, since kagaya ng mga nabagay natin kanina, mga suspension ng klase, ang pag-aaral, edukasyon ng mga estudyante, ang naapektuhan, partner, nakakaawa.
1: Babawi na naman yan ng week.
0: And, correct.
1: At paalala lang din po natin, although walang pasok, hindi na po kayo mag-aaral. Opo. May mga LGU din na nag-shift sa modular classes, no, alternative mode of classes. So, para po dun sa inyong mga LGU, kung puntahan nyo po yung mga social media pages nila para po updated kayo kung hindi pa po namin nababanggit. At para po dun sa mga LGU na magka-cancel pa po ng klase, pwede po kayong magpadala, tumawag po dito sa aming himpilan para po ating ma-broadcast yung cancellation po ng klase sa inyo pong mga lokalidad.
0: Oh, alam ko, partner, kapag may mga ganyan, palagi ko na mabasa sa ating live stream, sa mga nagko-comment natin, mga kaservisyo at kapamilya na nakikinig sa atin ngayon. Sa tuwing binabasa tayo ng mga kanselasyon ng klase, umaaray ang mga magulang dahil tila wala na rin natututunan yung kanilang mga mag-aaral. Pero don't worry naman ho, dahil babawian naman po yan ng Department of Education, gagawa ng paraan para
1: weekend
0: mahabol yung kanilang mga aralin, di ba, sa kanilang mga paaralan. Samantala, party, hingi naman tayo ng update mula ho sa Metro Manila Council at maging sa mismong alkalde ng San Juan City, kay Mayor Francis Zamora. Good evening po, Mayor. Marlene po at Bert sa DZMM Special Coverage.
1: Good evening po, Mayor.
4: Ako, good evening po, Marlin at Bert, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig po ng DZMM.
1: Opo, unang-una, Mayor, sa inyo po munang lungsod, Mayor, sa San Juan po, kamusta po ang epekto sa inyo po nitong habagat?
4: Opo, alam niyo po, sa gitna po ng halos apat na araw na sunod-sunod na pag-ulan, nais ko pong ipaalam sa inyong lahat na dito po sa lungsod ng San Juan, ay ang itinaas po ng tubig ay iilang pulgada lamang, no? Sa gitna po ng halos apat na araw na matinding pag-ulan, at ito ay bagay na pinagpapasalamat ko sa ating mga mamamayan sapagkat nakita ho natin ang naging magandang epekto po ng paglinis natin ng ating mga waterways, ating drainage systems, yung pag-iwas sa pagtapo ng basura, no? Sa ating mga ilog at creek, at ganun din ating ongoing drainage improvement sa tulong po siyempre ng ating Congresswoman Bel Zamora at ng DPWH. So ito po ay nakikita natin na nakakatulong po talaga, at ang dredging po na isinasagawa sa San Juan River, may Tunas Creek at Ermitaño Creek, sa tulong naman po ng San Miguel Corporation sa ilalim po nating open kontrabaha.
1: So far, so good ang San Juan. Wala po tayong mga evacuees, wala po tayong mga affected residents, Mayor.
4: Wala po, dahil nga ho, hindi po tumaas ang tubig more than a few inches. In fact, I have been monitoring all barangays for the last 4 days, at pati po ang ating City Disasters Reduction Management Office Command Center ay paulit-ulit kong dinadalaw. We have CCTV systems all over the city, monitoring po yung ating water levels, ating mga low-lying barangays, even sa ating San Juan River, meron pong nakatutok na CCTV ho rito, upang makita natin yung taas ng tubig. At nakita nga ho natin na only a few inches yung tinataas, nothing more than yung mga within the gutter lamang, no? So just a few inches pong tinataas ang tubig, and not in all barangays po ito, no? Just in certain low-lying areas, and not even in entire barangays.
0: Oo. Mayor, it's good to hear po na maaga na paghandaan dyan po sa lungsod ng San Juan itong posible maging epekto ng habagat at ng mga nakalipas na bagyo, kaya wala hong mga residente po ang naapektuhan. How about po sa kabuuan ng Metro Manila? Kasi kayo po ang presidenta ng MMC o Metro Manila Council. Kamusta po ang monitoring natin, Mayor?
4: Opo. Ako po, no, I have been in constant coordination with our fellow mayors, at of course, nakikita rin naman natin yung mga binabalita ng mga kaibigan natin sa media. So we are seeing the situation in other areas. Pero alam niyo, no, in general, malaking bagay po talaga yung Oplan Kontrabaha. Ito ay isang all-of-nation approach, Marlin at Bert, kung saan ang ating national government, ang ating mga local governments, pati po ang ating private sector, nagtutulungan. Napakahalaga po talaga ng dredging. Yan ay ang paghuhukay ng ating mga ilog at mga creek upang bumalik yung dating lalim. At alam niyo, no, tayo po sa Metro Manila Council, pati pong lungsod ng San Juan, ay nagkasunduho tayo na yung multa sa pagtapon ng basura sa mga maling lugar ay taasan. At na po tayo na ang disiplina po ay mahalaga. Kung gusto natin talagang tuluyang maibsan ang problema ng pagbaba, malaking bagay ho dyan talaga ang disiplina natin lahat, no? Hindi pwedeng anumang bagay na gusto natin gawin, sabihin natin dapat lakihan ng gobyerno yung ating mga drainage, mga kanal, dapat maraming pumping station ang itayo, ngunit kung puro basura lang po makikita natin sa ating mga daliway ng tubig, babalik at babalik po ang problema ng pagbabaha. So that's one thing we have been focusing on. Kami po mga Metro Manila mayors, to really ensure that our waterways are clean, to improve our drainage systems, yung mga pumping stations po, dapat yan lahat operational, at yung mga nakita nating mga problema sa ibang mga lungsod, no, yung mga pumping station na ito mismo yung umaharang po sa daloy ng tubig, dapat ma-resolve na rin po yan. No? There are some LGUs wherein this has happened, at yung mga mayors nga po ay nakipag-ulan sa DPWH para ma-clear yung mga pumping station na imbis ho makatulong, naging obstruction pa sa daloy ng tubig.
0: Oo nga. Mayor, kasi dun sa bahagi ng Parañaque City, yung Barangay San Antonio po, may mga residente po nagreklamo. Binabaha sila ngayon, pero hindi ito ang first time. Sa katunayan nga ho, sabi po ng mga residente po doon sa lugar na palagi po sila nakakaranas ng pagbaha, hindi lang dahil sa habagat at bagyo, kundi dahil po sa hindi maayos na waterway system po. Ano ho ang monitoring doon, at paano po magiging hakbang natin para matulungan yung mga residente po dun sa area?
4: Opo, let me coordinate po with Mayor Olivares. Again, I do not have any first-hand information at this point specific to that area. At remember, Metro Manila is very big po, no? At iba't ibang mga lungsod, meron tayong isang bayan at napakaraming barangay. So let me collate all the data. Hindi ho muna ako makakasagot hanggat hindi ko rin makita yung mga datos mula po sa ibang lungsod. Ngunit ito'y bagay na sasangguni ko rin siyempre sa ating mga kasamahang mayors, ganun din sa DPWH. Because at the end of the day, no, kung merong mga areas po na talagang kinakailangang gawa ng karampatang aksyon, halimbawa dredging or drainage improvement o yung sabihin yung kailangan lagyan ng pumping station, this has to be done with the close coordination ng local government units pati po ng ating national government. So, allow me to coordinate with them. I do not want to comment muna, no, kasi wala naman po akong first-hand information na hamak po ngayon.
1: Mayor, since kayo po ay nasa MMC, meron po ba kayong mga, may capacity po ba ang MMC na mag-augment ng mga gamit sa ibang mga city para po doon sa kanilang problema, lalo na nga po ito meron tayong mga ibang city na lubog pa rin po sa baha. Meron po bang ganong resources ang MMC pagdating po sa ganitong sitwasyon?
4: Ang MMC po ay isang policy making body. So it's really the MMDA that has the equipment along with the local government unit. At kapag kinakailangan na talaga ng tulong, no, pwede na nating ilapit yan sa ating national government. Remember, ang MMC po ay polisiya pong aming ginagawa. Whatever frameworks of government or governance ang gustong gawin po ng MMD, kinakailangan ho yan ng mga resolusyon mula sa Metro Manila Council. But when it comes to actual operations, yan po ay sa ilalim na ho ng MMDA in coordination with our LGU. So, meron din po tayong mga augmentation. Halimbawa, kami sa San Juan, meron kaming Coast Guard substation. Meron po tayong mga nakadeploy na mga reservists, ang ating Navy, ang Army. No? So, meron naman pong ganyang klaseng augmentation talaga per city. But when it comes to actual equipment or vehicles,
1: MMDA po.
4: Meron pong sarili ang mga LGUs, meron sarili ang MMDA, at pwede rin po tayo magpatulong sa ating national government. Allow me to coordinate with the other mayors po, no, because alam niyo sabay-sabay siyempre nagre-respond din niyan sa iba't ibang mga tawag sa kanila, no, yung mga ibang kinakailangan ilikas. So all of these have to be done simultaneously. So at this point po, best that I collate first the data from them, because alam niyo itong pag-ulan, no, hindi siya tuloy-tuloy na malakas. Kung napapansin ninyo,
1: opo,
4: minsan 30 minutes malakas, biglang titigil ng ilang oras, biglang bubuhos na naman, no. So akala ko ako kanina, no, mga 4 o'clock nung lumiwanag na, sabi ko maraming salamat at sana patapos na ito. Bigla na naman nung bumalik ang malakas sa pag-ulan. In fact, we just had to suspend about 1 hour ago. Ako po ay nag-announce daw ng suspension San Juan, other LGUs are suspending as well. So we will closely monitor the situation. Ito nga po ay epekto ng southwest monsoon at matuwala hong bagyo within our Philippine area of responsibility. Ito yung naging epekto nga po na Habagat.
0: Alright. And mayon, makikibalita ko po kami pag may mga update po dyan po sa Metro Manila, particular na po yung mga inyo na pagpupulungan sa Metro Manila Council. Maraming salamat po sa inyong oras, Mayor Francis Zamora, ang alkalde po ng San Juan City at ang presidente ng Metro Manila Council.
1: Thank you, Mayor.
4: Okay. Maraming salamat din po. Tawag lang po kung may katulungan.
0: Salamat, sir.
2: Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage.
0: Abay mula naman ho sa San Juan City at mula po kay Mayor Francis Zamora. Hingi po tayo ng update sa Valenzuela City. Makakausap natin sa kabilang linya si Mayor Wes Gatchalian. Good evening po, Mayor Wes, Mardine po at Bert dito po sa DZMM Special Coverage.
1: Evening po, Mayor.
5: Hi, good evening po at magandang maulan na gabi po sa ating lahat at sa inyong mga panauhin.
0: Maulang-ulan din po, sir. Maulang gabi pala, Mayor. Pero Mayor, kamusta ho ang sitwasyon po dyan sa Valenzuela City? Kamusta po ang monitoring po ng LGU?
5: Well, ito ho, nag-iikot ako ngayon sa mga different kitapun natin, no? I can say naman na kumpara po siguro sa mga nakaraang habagat, ay mas okay naman ho kami, no? Meron lang mga isolated areas na nabaha at ito po yung usually low-lying areas natin, no? At meron din kasi marami rin ho kaming ongoing construction work, no? At mga flood management solutions ho natin, kaya ho hindi pa natatapos eh, ongoing pa, kaya medyo may mga binaha ho. Pero for example po, doon sa BB Marolas, ito po yung kadalasan po na pinapakita sa mga balita o sa news, no, na dati po ay isang araw lang umulan yan, ay lubog na po yan, di na ho makadaan yung tao sa MacArthur Highway. Ngayon po ay wala pong tubig kaming naranasan.
1: Mm-hmm. Mayor, sa inyo na nga po manggal.
5: But generally ho ay okay naman po ang sitwasyon namin dito sa Valenzuela.
1: Mayor, sa inyo na po manggaling. Wala pong pasok bukas sa inyo pong lunsod. Tama po, no, Mayor?
5: Yes, Berto po. Maaga na po kami nag-anunsyo. As of 6 p.m. po ay inanunsyo na namin ho na walang pasok sa both public and private, no? Bilang safety na lang dahil talaga pong pabugso-bugso, no? Nawawala, babalik, nawawala, babalik. So, mas mainam na rin pong safe ang mga estudyante ho natin at makapaghanda rin ng magulang na maaga.
1: Mm-hmm. So far, Mayor, wala pa po tayong mga residente na inilikas for preemptive evacuation po sa ating pong evacuation center?
5: Meron po because ito po hindi naman natin linikas but voluntarily silang pumupunta sa evacuation center natin. Dalawa po yan na major, no? Sa Valenzuela National High School, those covering po sa barangay Marolas natin, meron lugar kasi talaga po na mababa. At in honestly speaking, hindi ho sila binaha. Lumikas lang sila kagabi ho as precautionary measure, which is nagpapasalamat po ako na talagang voluntary sila. So, close down na po namin yung evacuation center sa Valenzuela National. Nag-decision na po yung mga pamilya na umuwi ho. At kanina lang ho, a few minutes ago, dumaan naman ako sa Tugatog Elementary School sa Barangay Ventriales. Ito naman po ay may ilang pamilya kami na hindi ko po talaga pang ina-advise umuwi dahil po yung lugar nila, yung bahay nila ay nagtaas po kami ng kalye kasi doon sa LFS subdivision at naiwan po yung bahay nila. So naiwan, hindi sila nakapagtaas, so medyo
1: naging catch basin sila. Oo.
5: Yes, catch basin po. Pero overall naman masasabi ko po Bert at Ma'am, Sir at Ma'am, ay very happy kami sa outcome comparing to the other habagat na nangyari itong taon. It's because yung tinayo naming siyam na bagong pumping station
1: gumagana
5: ay talagang malaking tulong. Mm-mm. Malaking tulong ho talaga sa paghigop ng tubig at paglabas namin sa, for example, sa Tulyahan River. So overall, ang Valenzuela po has 32 pumping stations. No? So, but itong taon, ay pinilit ko pong matapos ang siyam na additional dahil itong siyam na additional, ito po yung binaha nung Typhoon Karina, mga nakaraang na bagyo. Ito po yung nakita naming solusyon, no? So kaagad-agad po na nagamit namin, na operate po, nakita ko yung epekto at pinost ko nga kanina na ako mismo pumunta doon at yung mga vicinity po ay hindi na ho binaha, na apektuhan.
0: Mayor, balikan ko lamang ho yung pamilya po na kinakwento ninyo kanina. Paano ho ang magiging pagtugon natin, pagtulong sa kanila? Kasi kung napag-iwanan po yung bahay nila, possible, eh palagi silang mabiktima ng pagbaha. So ano ho magiging action ng LGU po para po sa kanila?
5: Well, private property po kasi ho yun, ma'am. So wala ho kaming magagawa. Pero nagkataon ho na talaga pong namin, dati-rati yung buong subdivision na yung LFS, binabaha ho, no? So, we really have invested na i-upgrade yung mga kalye nila. Ang ibang mga kapitbahay nila, nag-upgrade naman, pati bahay, in-upgrade na rin nila, tinaas nila. Pero, it just so happened, meron mga iilan pang wala hong budget para ho iakyat ang kanilang tahanan. So, kanina, nag-meeting ho kami pagdating ho sa evacuation center at sabi ko po sa kanila na kung pwede pa konti-kontiin na rin ho ang makaipon man ay konti-kontihin nohong iayusin ang kanilang tahanan dahil po tulad ho nito ay kahit umalis na yung bagyo, yung habagat naman po ngayon ang kalaban natin. So tama, the situation will be the same next month, months after that, etc. So nakwento ko sa kanila naman ho yun. So,
0: Mayor, ay tuloy ko naman ho, ilan po ang lugar dyan sa Valenzuela ang binabaha ngayon at ilan ho yung mga kababayan natin nasa evacuation center po, kung may datos kayong hawak?
5: Well, nagsuwian na kasi iba ho, pero dito po sa Vente Reales, in my, I just don't have the data now, no, kung ilan na natili, ilan umuwi. But more or less, we're looking at less than 100 individuals, siguro mga 30 families na lang po ang nasa Vente Reales Evacuation Center. And then, sa mga areas po na baha, pocket areas po eh, malilit lang po na kalye, sa looban. Yung mga main highways po namin at critical areas po ay kanina po sa akin pag-ikot ay bumaba na po yung tubig. No? Kahapon, kagabi, medyo mataas. Kagabi, maraming areas kaming tumaas. No? So, kaya kagabi, dineploy na po namin yung high-power floating pumps namin. Meron kaming mobile pumps, parang bangka ito na maliit. High-power po ito. So, dineploy na po namin dito sa selected areas po natin. Kaya na-pump out na rin namin yung tubig. No?
1: Mayor, last na lang po. Ano po ang, samantahilin nyo na po ang pagkakataon, ano po ang ating panawagan sa ating po mga residente dyan sa Valenzuela?
5: Well, unang-una po ay inanunsyo na po namin na suspendido na po ang klase at kahit po suspendido, ang ibig sabihin po ito, nag-shift lang tayo sa alternative modules natin, no? learning options natin. So, sana yung mga learners natin, mga estudyante ho natin, kunin rin dati pagkakataon na ipagpatuloy pong mag-review at mag-aral whether online o through module sa kanilang mga tahanan. At higit sa lahat po, huwag na muna lalabas po dahil talaga pong nakita ho namin na ang sitwasyon natin ay hindi pagaganda, maybe by Tuesday, no? Kaya kung hindi naman po importante ang lakad, hindi emergency, ay manatili muna sa ating mga tahanan. And of course, panawagan ko rin po ay subaybayan po ang aking Facebook page, ang Facebook page ng Valenzuela City. 24/7 kaming nagmamonitor. Pinapakita rin po namin ang live stream ng mga critical roads, no? Na kung possible ba o hindi possible para po hindi sila maabala bukas sa pagpasok ng trabaho. Ang mga government offices naman po ay tuloy po, bypasok po kami. Lahat po ng mga meetings at services ng City Hall ay tuloy naman po bukas.
0: Alright. So, maraming salamat po sa inyong oras, Mayor Wes Gatchalian, mula po sa Valenzuela City. Thank you so much, Mayor.
1: Ingat po, Mayor.
5: Yes, sir and ma'am. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo.
2: Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage.
0: Samantala, kumuha naman tayo ng update mula sa labas ng ating himpilan. Ay, may ilang kalsada ho sa Marikina City ang lubog pa rin sa baha na may kasamang mga basura. Dahil ho yan sa di umano'y gumaganang pumping station. Narito pang balitang kumpirmado sigurado mula sa Marikina City, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yesores. Christian, anong nangyari?
6: Ito ang teleseryeng aabangan mo.
0: Teka lamang ho, nagkakaroon ho tayo ng technical difficulties, pero nako ha,
1: si ito Christian
0: talaga
1: ay nasa Marikina.
0: Nasa Marikina City, kanina po ay nag-iikot-ikot din, partner.
1: Kasi kanina yan, pangalan nito, parang nag-call out si Mayor Maan Teodoro na may dalawang pumping station yata ang hindi gumagana. Tingnan natin.
0: Bakit?
1: Anong problema? Kung anong naging dahilan, diba? Kung bakit hindi gumagana yung pumping station.
0: Kasi partner, understand kanina sa pakikipan na natin kay Mayor Francis Zamora, sabi niya handa ang mga LGU. Eh, bakit ditong pumping station dyan sa Marikina? Ano naging problema? Bakit hindi gumagana? Balikan natin si Christian Yesores, Radyo Patrol Christian Yesores.
7: Yes, Marlene at Bert, magandang gabi sa inyo. Tama kayo, no? Nalubog sa baha yung dalawang kalsada dito sa Marikina City. Hindi dahil sa magdabagang buhos ng ulan dulot ng habagat, kundi sa hindi gumagana ng pumping station. Ang kahabaan ng Angel Santos Street sa Barangay Tuba na umabot hanggang Paywang yung taas ng baha kanina. Ayon sa mga residente na kausap ko bandang alas 2 kaninang hapon, nang biglang tumaas ang tubig sa kalsada kasabay ng pag-anod ng mga basura, kabilang dyan ang mga garbage bag, ang mga sako, mga bote at pagkain. Para doon sa nakausap kong residente na si Aling Emmy Manuel, malaking hassle yung baha dahil sa banta ng sakit dulot ng mga basura. Anya, noong 2024 pa sila nang huling makaranas ng ganong klaseng baha, kaya dismayado sila kaya biglang hindi gumana yung pumping station. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag.
8: Opo. Tapos kung may sasakyan, hindi rin makataas.
9: Opo. Gaano po sana malaking tulong na kung gumagana yung pumping station dito?
8: Malaking tulong kasi papunta ka lang ng palengke, hindi hassle. Papunta, paglakas mo dyan, hindi hassle. Sana nga, may pumping station. Kasi ang sabi nila, pag may pumping station, talagang malaking tulong.
7: Marlene at Bert, pareho rin ang sitwasyon dito sa kinatatayuan ko sa kahabaan ng Quezon Street. Dito naman yan sa kabilang barangay ng Malanday. Dalakong alauna imedya ng hapon nang biglang tumaas yung tubig. Ang kaibahan sa sitwasyon dito ay doon sa nakausap kong residente na siya, Mang June Arcedera, ay hindi naman galing sa kanilang mga bahay dito sa kahabaan ng Quezon Street yung mga basura. Hanggang bewang din yung naging baha dito, Marlene at Bert. At kadamay pa nga dito yung substation 4 ng Marikina City Police Office. Kasama ni Tatay Juan sa kanyang bahay, yung kanyang kapwa, senior citizen na asawa, na pansamantala munang lumikas sa bahay ng kanilang anak na nasa mas mataas na lugar. Yung ilang residente naman kanina na nandito ay idinaan sa inuman. Ngayon katatapos na ng kanilang inuman. Ayon sa kanila, ayon sana yung kanilang paraan para bantayan yung baha. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Tatay Juan.
9: Hindi po ba delikado para po sa inyo ho, sa mga bata rin dito?
10: Eh, yan lang, hindi ko lang alam kasi wala akong ano pa, kasi tulad yan, wala, umuulan na naman.
9: Opo.
10: Ha? Wala akong ano, kung paano.
9: Opo.
10: Hindi natin alam pare-pareho kung paano na mangyayari.
7: Gaya nung nabanggit ni Bert kanina, Marlene, sa Facebook post ni Mayor Maan Chodoro, kanyang inireklamo na hindi gumagana nga yung pumping station dito sa Barangay Tumana. Kaya kinall out niya, tinawag niya yung pansin ng DPWH pati na yung contractor para kumilos at maaksyonan yung problema. Sa mga sandaling ito, Bert at Marlene, kung pwede nating lapitan ano, itong area, bumaba naman na nagsubside na yung baha dito sa Barangay Malanday. Kanina kasi abot hanggang baywang din.
11: Daw,
7: pero kung maaabot lang nung ating camera yung visual mula dito, halos wala na yung baha, pero naiwan naman yung,
11: basura, yung
7: patong-patong na mga basura. Umaasa yung mga residente na sana ay bukas maaksyonan na ganito ng LGU na malinis itong kalsada dahil nga ang pinangangabahan naman nila, baka naman magkasakit yung mga bata dito, yung mga matatanda, dahil andito pa yung sako-sako, yung mga basura, yung mga plastic na iniwan ng baha.
0: Mm-mm.
7: Actually, Marlene, saka Bert, kapag dinerecho mo pa itong kalsada hanggang doon, patawid sa may kabilang barangay na Tumana, mataas pa rin ang tubig, aabot pa rin hanggang binte. Kaya hindi na magsubukang dumerecho doon ng ilang mga sasakyan, lalo na yung mga maliliit na sasakyan. Iba mga nagbomotorsito, mga nagbibisikleta, kaya pang dumerecho doon, ligtas pa naman, pero hindi na ina-advise na pumunta pa ng diretso doon yung ilang mga residente kasi delikado nga, tsaka exposed doon naman sa mga basura, lalong-lalo doon sa may mga banta ng leptospirosis. Kanina naikutan ko na rin ano, yung ilang area ng Marikina, mabanggit ko na rin sa may bahagi ng C5 Access Road. Kung naipiplay yung ating video dyan, bandang alas 6 ng gabi ay tuluyan ng umapaw yung tubig ng Marikina River doon sa may bahagi ng C5 Access Road. Kaya kanina ay hindi madaanan ng mga maliliit na sasakyan at yung ilang mga pedestrian ay naglalakad na lamang, lagpas sa may gutter yung tubig doon kanina bandang alas 6 ng umaga. Pero ayon sa huling update sa atin ng Marikina Public Information Office, ay bahagyang bumaba yung tubig sa Marikina River as of 7 p.m. ngayong gabi ano, ay bumaba sa 7.2 meters yung tubig sa Marikina River. Nasa second alarm pa rin yan. Ibig sabihin ay ina-alerto pa rin yung mga residente na lumikas, although hindi pa naman mandatory ang evacuation. Kanina may mga ilang evacuation centers na ako naikot at nadaanan dito. Ilang mga residente na rin ang lumikas sa kanilang mga bahay, nagpuntang evacuation center para sa kaligtasan ng kanilang sitwasyon. Lalo pat patuloy pa rin bumuhos ang ulan dito sa Marikina ngayong Linggo ng gabi.
0: Christian, hindi naman ito yung first time na binaba, particular na dyan sa Malanday at sa Tumana dyan sa Marikina. Mm-hmm. Eh, bakit hindi na paghandaan? Bakit hindi gumagana ang pumping station? Ano ang paliwanag? Ano nakalap mo dyan sa ground?
7: Ayun nga din ang ipinagtataka ng LGU, Marlene, no? Kaya hinihingi ng ng Marikina LGU ang paliwanag ng DPWH at saka ng contractor. Pero sa huling update naman na natanggap natin ay nagpadala na ang DPWH dito ng mga makina, yung sisip-sip doon sa baha. Kasi bago ako tumayo dito, sinuyod ko pa yung ilang mga maliliit na kalsada dito sa Barangay Malanday. Kasabay ng pagbuhos ng ulan, tumataas din ulit yung tubig. Abot hanggang 20 at tuhod doon sa ilang mga maliliit na kalsada. Kaya although may ilang mga kalye dito na cleared na, wala nang mga baha, pero doon sa mga inner road, sa mga maliliit na eskinita, mataas pa rin yung tubig. Kaya inaasahan ng mga residente na dahil nagpadala na noong pumping machines ang DPWH dito, mahihigop at hindi na muli magkakaroon ng banta ng pagbaha ngayong magdamag.
0: So, paano raw solusyon doon naman sa mga basurang iniwan ng mga bahal dyan sa area?
1: Babara ulit yan.
7: Oo, sa ngayon kasi walang movement dito eh. Yung mga residente, kanya-kanya sila ng pagkukusa na igilid na lang muna yung mga patong-patong na mga basura. Pero hinihintay nila yung action mismo ng LGU. Ang schedule kasi pala dito ng paghakot ng mga basura ay Sabado, Martes, Miyerkules, pati na Biyernes. So wala naka-schedule ngayong araw. Actually, itong nandito sa may kahabaan ng Tuason Street, ayon sa mga nakausap pong residente, kanina'y wala naman talagang basura dito. Inanod lamang daw ito mula siguro sa ilang mga area na may mga nakapwesto mga basura para ihanda sa koneksyon. Pero kanina raw talaga ay cleared dito. Walang mga nakakalat na basura. Kaya ikinagulat nila yung bilang pag-ano dito nung patong-patong at medyo masangsang ng amoy ng mga basura.
0: Naku, masangsang ang amoy. Krisya, sa mga video mo,

0: nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Alerto sa habagat! The DZMM Special Coverage! Special Coverage!
2: Mga kapamilya, nagbabalik po ang Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage, at nakatutok pa rin po kayo sa ating pagtutok sa mga nangyayari po sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at mga karating lugar. Kasama nyo pa rin po Radyo Patrol Bert Dizon.
3: At ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierno, sabay sa ating tuloy-tuloy po na talakayan at pagabantay sa sitwasyon sa ating kapaligiran. Paingil pa rin po sa hagupit ng Habagat ay nasa kabilang linya na ho si ang SK Chairman ng Barangay Manggahan Rodriguez Rizal, si Daniel Macias. Good evening po, Sir Marlene po at Bert sa DZMM Special Coverage.
2: Good morning, sir. Good evening, sir.
3: Ayun.
2: Sir, unang-una po, kamusta po ang sitwasyon dyan po sa Barangay Manggahan Rodriguez Rizal? Meron pa rin po bang mga pagbaha?
4: Bali po sa sitwasyon po ngayon, kanina po, pagpapatuloy po ang aming rescue operation. Pero for now po, okay naman na po ang sitwasyon. Medyo humupa-hupa na rin po yung pagbaha. Medyo mababa na po. At katatapos lang din po namin ng monitoring kasama po ang aming pumpunong barangay, si Kap Maribit po. Kaya nagpapatuloy pa rin po ang aming pong pagbabantay sa mga mabababang lugar po dito sa aming barangay.
2: Ano yun, sir? Force evacuation na po yung ginagawa nating rescue operation?
4: Opo, kanina pong hapon, after po nung nagkaroon ng meeting po si Lakap and Mayor, bali po na bumaba na rin po ang aming pong mga PDR staff and barangay council po para po sa force evacuation na po. Kasi po lalo po ngayon magagabay, may mga red warning and orange rainfall warning pa rin po kasing binababa para rin po sa paghahanda.
2: And ano po yung mga particular na lugar na apektado? Meron po bang mga creek na malapit yan sa Barangay Manggahan? Yung po ba yung mga una nating nire-rescue?
4: Yung pinaka-affected po talaga sa amin is yung Purok 5 po sa may Riverside. Dami pong barangay. Mostly po, halos po ng aming evacuees po ay nanggaring po roon.
2: So far, sir, ilan na po yung mga naitala nating mga evacuees at nasan po sila ngayong evacuation center?
4: Bali sir, sa aming pong barangay, dalawa po ang nakatala pong evacuation center po namin. Ang Barangay Manggahan Covered Court at ang Manggahan Elementary School. As of now po, nasa 300 plus na po ang aming mga evacuees, 347 individuals po, and 87 families.
3: Sir Daniel, si Marlene po ito, bale, ano hong pinaka-challenges yes, po ninyo dyan sa barangay ninyo sa pagtugon po dito sa epekto ng habagat?
4: Again po ma'am, ano po?
3: Ano ho ang mga pinaka-pagsubok o challenges po dyan po sa inyong lugar sa barangay ninyo?
4: Opo, bali po ang laging challenge lang po sa amin kanina ma'am yung sa rescue operation po kasi may ilang mga kababayan po kami at mga kabarangay na kung kailan po mataas saka doon pa sila lilikas. Pero kung ginawa naman po namin sa pakikipagtulungan rin po siyempre po sa aming mayor po at sa barangay, sa MDR rin po namin ay napasok rin po namin kagad yung mga critical areas.
3: Saktong-sakto, Sir Daniel, e nasa kabilang linya rin ho natin si Mayor Ronnie Evangelista ng Rodriguez Rizal. Iugnay po natin ang inyong

0: Concern Mayor Ronnie.
1: Yes, good evening.
0: Mm-mm. Mayor Ronnie, si Marlene po ito at si Bert sa DZMM. Sir, ay may mga challenges daw ho dyan po sa Barangay Manggahan. Nahirapan daw po ang rescue operation para po doon sa mga residenteng binaha. Ano ho ang monitoring po ng mismong LGU, sir?
1: Yes, as always naman, talaga may challenges pag nagre-rescue tayo, especially pag gabi na. Kaya nga, yun ang reason kung bakit as early as 3:30 in the afternoon, nag-declare na tayo ng force evacuation para mabawasan. Kung hindi man sana, mawala sana itong problema natin na naglilikas tayo paggabi. Pero alam mo naman, yung mga kababayan natin na may katigasan ng ulo, kuminsan, saka niwasan siguro na mawala yung mga gamit nila. So naiwanan din yung mga ibang tao, mga kalalakihan, para mag-secure mga gamit. But eventually, they have to be force evacuated. Kaya nga, inikutan na natin yung mga lugar na yan.
0: Mm-mm. Mayor, ano ho ang kabuang sitwasyon, monitoring po ninyo sa Rodriguez Rizal? Alin-alin po ang mga lugar na talagang lubhang apektado? At ilan po yung mga residenteng inilikas ho natin?
1: Sa ngayon, 11 barangay kasi ng Montalban. So 8 out of 11 barangays ay apektado. Yung mga hindi lang apektado, basically, ito yung mga barangays na nasa taas, ito yung mga nasa bundok na barangays. But yung 8 na nandito sa baba, lahat ay apektado. So for now, we have 1,468 families ang nasa evacuation center. Sa kabuuan individuals, ng mga tao, more than 5,000 ang mga nasa evacuation centers natin. Ang evacuation center natin, lahat na active na activated ay 18.
2: Mayor, meron pa po ba tayong mga lugar na hindi pa naaabot dahil nga po dito sa pataas o mga tumataas na baha po sa ibang mga lugar sa inyo? Meron pa po ba kayong mga hindi naaabot na mga barangay, lalo na po yung nandun po sa mga malalayo, yung mga rural area po ng Rodriguez?
1: Yung sa bundok, sabi ko, wala namang problema yung pagdating sa safety. Ang challenge lang doon is yung hanap buhay nila ay directly affected dahil hindi nga makababa.
2: Mm-mm.
1: Pero pagdating sa evacuation, ay wala tayong evacuation, mga evacuees doon sa tatlong barangays na yon. Hindi doon lang sa walong barangays na nasa baba, nasa kabayanan, ito lang yung mga directly affected.
0: Mayor, yung mga bundok po na binamagat po ninyo, wala naman hong mga landslide prone areas po? So.
1: Meron. Kaya nga, hindi makababa yung mga produkto ng mga kababayan natin. Dahil nga mayroong mga reported na landslide, so hindi makadaan yung mga sasakyan.
2: So Mayor, meron tayong mga isolated na mga kalsada ngayon. Ano po ito, Mayor?
1: Ang isolated, flooded na lang. Yung mga flooded na kalsada natin ngayon ay apat. Mm-hmm. Apat na mga kalsada ang dimadaanan.
2: Ano po
1: ito? Ito may Beco Road, sa De La Costa Road. Yung dalawa na yan is parehas na nasa Burgos, yung kasiglahan, shortcut, nasa San Jose, at saka yung May Siri, yung spillway, hindi pa rin madaanan.
2: Mm-mm. So far, Mayor, yung in terms naman po doon sa relief operation po natin sa mga evacuation center, kamusta naman po? Meron po bang, naibibigyan po ba ng sapat na relief po yung ating mga residenteng nasa evacuation center?
1: Yes, ang intention natin yun is ang ginawa natin is nagbigay tayo doon sa mga barangay kasi sabay-sabay yung mga yan, hindi natin kakayanin ng centralized yan. So yung kanya-kanyang barangay, sila ngayon nagre-release ng mga hot meals doon sa mga kababayan natin na sa evacuation center.
0: Mayor, bilang panghuli na lang po on my part, nung nakaraan po may nabiktima ho ng rockslide po dyan sa Rodriguez Rizal, kamusta po ang pagabantay po doon sa area para kung sakaling maulit man, ano ho ang preparations po ng LGU?
1: Ang ginawa natin, yung areas na prone to rockslide, basically yung area na yun na nagkaroon ng insidente, ay pinalikas na natin. Para, kasi sigurado ako na uulit at uulit yun eh. So pinalikas na natin para hindi na nga maulit doon sa particular area na yun. Yung other areas, hindi tayo makakasigurado. kung hindi mangyayari ulit yun.
2: And with that, Mayor, maraming salamat po sa pagkapaulak ng panayam ngayong gabi at mag-iingat po kayo at ang inyo pong mga constituents.
1: Thank you very much.
0: Thank you so much po, Mayor.
2: Yan.
3: Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.
0: Ayan. Atin po nakausap si Mayor Ronnie Evangelista po mula sa Rodriguez Rizal. Ayan nga ho, medyo prone nga ho itong
2: sa mga
0: rock slide at mga pagbaha yung bahagi po ng Rodriguez Rizal. Kaya po para po dyan sa mga residente, yung nabanggit po ni SK Chairman na Daniel kanina na nahihirapan sila sa pag-rescue doon sa ilang mga residente na binabaha, ay kayo na ho ang magkusa at kayo na ho ay tumulong din. Bilang pagtulong din sa ating mga otoridad, ikusan nyo na ho iligtas po ang inyong mga sarili. Pag kailangan lumikas, kailangan nararamdaman ninyo, kailangan nyo nang lumikas dahil sa sitwasyon, huwag na ho kayo mag-atubili at mas magtungo na ho sa mas ligtas na lugar. Ang oras po natin, 7:58 ng gabi.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Tuloy-tuloy pong ating talakay dito naman po sa alerto sa habagat, special coverage po ng DZMM. Alam ko, partner, nagbabasa ako dito sa ating social media, sa ating live stream. At hindi talaga maiwaksi sa isipan natin, mga kabayan, partner, po mga gantong panahon, yung mga issue na naman sa flood control dahil tuloy-tuloy ang pagbaha sa maraming lugar dito sa Pilipinas, partner. Kumbaga, pag mga gantong panahon, partner, nagagalit na
2: ramdam,
0: naman
2: yung
0: mga
2: ramdam.
0: Kabayan. Galit na naman sila.
2: Kasi nga may pagbaha. Speaking of pagbaha po, para po dun sa mga lumulusong sa baha ngayon, makakakuha po kayo ng libreng doxycycline sa inyo po mga health centers at mga government hospitals po, no? Bago po kayo uminom niyan, kailangan niyo po muna magpakonsulta dahil bibigyan po kayo ng reseta para po maiakma yung dosage po ng doxycycline doon po sa inyo pong pagkaka-expose sa baha. Nung sa gayon, siyempre, leptospirosis.
0: Yes.
2: Pagbaha, leptospirosis.
0: Sakit. Parang kapatid niya na yan . Pagbaha, sakit ang automatic kung posible po ninyong maranasan. Kung hindi niyo naman ho kailangan lumusong sa baha, kung may kung ang inyong mga lugar ay nasa matataas na area naman at hindi niyo naman kailangan lumabas ng tahanan, huwag niyo na ho, iwasan niyo na ho lumabas sa inyong mga bahay para hindi niyo na kailanganin na lumusong sa mga pagbaha. At the same time, partner, yun nga, nabanggit mo kanina yung mga bota, yung mga panangala. Napaka-importante po niyan, di ba?
2: Tsaka wala din magagawa kasi yung mga araw-araw na nagtatrabaho, di ba? Na kailangan nila lumusong. Doon nga sa may basay ko, nag-cover ako kanina.
0: Kamusta?
2: Isang linggo na yung baha doon. Hindi pa rin humuhupa. So, walang choice.
0: Wala pa nung bagyong maymay.
2: Walang choice yung mga tao, kundi lusungin yung baha. Kailangan talagang tiisin dahil walang choice pero sana nga magkaroon ng pagbabago. Lagi-lagi na lang natin itong
0: laging panawagan yung pagbabago na yung partner .
2: Lagi-lagi na lang natin ito na na-encounter ganun pa rin, same situation, same scenario. Wala pa rin tayong, di pa rin tayo natututo.
0: Alam mo, nakakalungkod yung partner, paulit-ulit na naranasan natin, mga kabayan, since may mga baha, may mga basura. Pero yung mga bata, alay, palaboy-laboy pa rin at palakad-lakad pa rin sa gitna ng kalsada kahit po na may mga banta ng mga ganyan. Bukod po sa mga basura, delikado rin po yung mga bubog, ha? Na posibleng dinala rin ng mga pagbaha dulot ng mga pag-ulan. Kayo na ho, mag-ingat po yung mga magulang, maging kayo na ho ang unang
2: magsabi
0: at magbawal po sa inyong mga anak. Kung hindi naman kailangan lumabas ng bahay, ulitin ko, huwag munang lalabas ng bahay dahil para rin po sa inyo yan. Magkapatuloy po atin talakayan, magibigay, daan lamang po kami sa ilang mga paalala.
3: Alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage.

0: Kompleto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
7: Kat! Kaya ba ganyan?
8: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
9: Ikaw ang magsasabing kaya.
8: Liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
9: ikaw ang liwanag sa bilin.
8: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
12: Cough, cough, wet away!
13: Yay!
14: Pambatang lagundi, Plemex!
15: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.
16: Nagbabalik po ang alerto sa habagat na DZMM Special Coverage. Saka pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
17: Sama-sama pa rin po tayong tumutok sa mga apektadong lugar sa Metro Manila at iba't ibang mga karating probinsya. Ako po si Radyo Patrol Bert Dizon.
16: At pagdaspasdahan mo natin ang mga balita sa nakalipas ng mga oras.
0: Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.
16: Sa unang bugso ng ating balitaan, nakataas pa rin ang ikalawang alarma sa Marikina River kaninang alas 7 ng gabi. Bahagya pang bumaba ang 17.2 meters na tubig sa ilog. Halos 2,000 individual ang inilikas sa iba't ibang evacuation centers sa Marikina. Sa Rodriguez Rizal naman, perasahang inilikas ang mga residente sa barangay Manggahan dahil sa pagbaha. Sinabi naman ni SK Chairman Daniel Mesias na mahigit 300 individual ang inilikas na nanonood luyan sa 2 evacuation center. Tumaas aniya ang tubig sa ilog sa lugar at napasok nila ang mga critical area sa barangay Manggahan.
17: Isa naman ang naiulat na namatay sa Sa pagbahang naranasan sa Batangas na resulta ng ilang araw na pag-ulang dala ng habagat sa Lipa City, 229 na pamilya ang inilikas mula sa 15 barangay na binaha nang aabot sa hanggang Baywang ang lalim. Paliwanag ng Lipa City DRMO, umapaw ang drainage system dahil sa taas ng volume ng tubig. Sa bayan ng Cuenca, patay ang isang lalaking na kuryente matapos mapahawak sa poste ng kuryente habang lumulusong sa baha sa barangay Banay-Banay. Sa Batangas City naman, 143 pamilya o mahigit 500 individual ang inilikas matapos lumubog ang mga low-lying at flood-prone area sa lungsod. Dinala sa mga evacuation center ang mga inilikas na residente. Inatasan ng LGU ang City Social Welfare and Development Office na tiyaking may sapat na pagkain ang mga evacuees.
16: Samantala sa Cavite naman, halos 200 pamilya ang inilikas dahil sa pagbaha matapos umapaw ang ilang river sa bayan ng Noveleta. Pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center ang apektadong residente mula sa 5 binahang lugar.
17: Mahigit 200,000 pamilya ang apektado ng Bagyong Luis at Habagat base sa monitoring ng DSWD. Sinabi ni Assistant Secretary Irene Dumlao na 9,000 pamilya ang pansamantalang nanunuluyan sa 4 evacuation centers. Halos 50,000 family food packs na ang naipamahagi ng DSWD at nakahandaan niya ang kagawaran na magpadala ng mga karagdagang supply.
16: Ayan po ang mga balita sa nakalipas na mga oras. Kagaya ho ng mga nakapanim natin kanina, partner, tuloy-tuloy ho ang ginagawang rescue operation ng mga otoridad para doon sa mga residenteng binaha sa kanilang mga lugar. Diyan sa bahagi ng Rodriguez Rizal. Aba, nasa 8 barangay ho ang apektado kung saan 1,468 families na ho ang nanonood sa mga evacuation center. Katumbas po yan ng mahigit 5,000 mga individual na naapektuhan po ng patuloy na pag-ulan at pagbaha doon sa kanilang mga lugar.
17: Kaya ang mahirap dyan, partner, kasi hindi rin maiwan nung mga residente yung kanilang mga bahay, baka nakawan. Pero kung kayo po, kung namomonitor nyo po na malapit-lapit na po ang diskrasya, no, kung mataas na po ang tubig sa mga ilog po at mga water tributaries po sa lugar ninyo, magkusa na po kayong mag-evacuate. Para po, syempre, mas mahalaga po ang kaligtasan po at mga buhay po natin.
16: Alam, partner, nakakatuwa din kasi sa kabila ng mga ganito mga insidente, yung ilan sa ating mga kabayan na pipili pang ngumerte, di ba, partner, yung report ni Radyo Patrol Christian Yosores, nagiinuman pa nga, parang yung kasi ginagawa nilang coping mechanism para talagang hindi masyadong indahin, hindi masyadong dibdiben siguro yung ganitong klaseng mga epekto ng masamang panahon sa kanilang mga lugar. At saka yun din yung way, kumbaga minsan kasi sinasabi yung alak daw yung pampatulog, pero para doon sa mga residente, may mga na-cover up ng ganyan, partner. Diyan sa bahagi ng GR Neta ay yung mga residente, umapaw yung tubig doon sa kanilang mga eskinita, so sila yung nagtipon-tipon sa gitnang kalsada sa highway, at doon sila nagiinuman. Ang paliwanag nila, yun daw yung way nila para manatiling gising, para mabantayan yung kanilang mga gamit at katahanan at sa kabilangan itong pagbaha at pag-ulan na ito. Samantala ko po tayo ng dagdag na balita mula sa labas ng ating himpilan.
17: Ayan, kuha ho tayo ng balita mula dyan sa Quezon City. Alamin natin ang sitwasyon dyan sa G. Araneta Avenue. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Roen Cueto. Roen, may bahan na ba dyan?
7: Mark, sa pagliko nga natin kanina sa mula E. Rodriguez, binaybay natin ang northbound lane ng G. Araneta Avenue at magandang balita. Dahil wala na tayong nakitang baha sa lugar, possible na rin sa lahat ng uri ng sasakyan ng northbound at southbound lanes hanggang Quezon Avenue intersection. Matatandaan, nag-overflow ang creek sa mga sa lugar dahil sa naipong tubig, pero nagsimula nang mag-pump na ang mga operator para maalis ang baha. Ayon sa operator na nakausap natin kanina nagpa-pump, matapos nila ma-pump ang mga tubig na naipon sa drainage, tutungo naman sila sa Fairview para doon naman magpatuloy ng pumping operation. Sa ngayon, wala nang baha sa magkabilang lane ng G. Araneta Avenue at tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng mga sasakyan. Sa ngayon nga, sa pag-iikot nga ng Radyo Patrol kanina sa EDSA Northbound ay bumuhos ang malakas na ulan at kapansin-pansin ang mga naipon na tubig mismo sa gitna ng kalsada. Dahil nga doon sa napansin natin kanina ay doon sa EDSA Rehabilitation ay inaano nila yung mga kalsada, di ba? Yung pinalkan nilang kalsada ay doon naiipon yung mismo yung tubig. Kaya yung ilang mga motorista ay sa inner at outer lane na dumadaan kasi nasa gitna ng kalsada na iipon yung tubig. Kasi may San Juan naman, nakaranas tayo ng panakanakang pag-ulan pero wala naman tayong nadaan ng pagbaha sa mga kalsada. Kasulukuyan na Bert at Mars, nandito tayo ngayon sa corner J. Araneta Avenue, Amoranto Street. Avenue din na lampas gutter na yung baha dito at hindi na ito passable sa mga maliliit na sasakyan. Pero ito nakikita na natin na nagpupumilit na dumaan yung ilang mga motorista katulad nitong motor na ito na nakikita ko sa aking harapan ay pinipilit na makalusong dito sa lampas ni na baha, Mars at Bert.
13: Mm-hmm. So far naman, kamusta naman yung mga residente dyan, Roen?
7: Nakausap nga natin kanina yung nakatambay kanina dito sa may nanonood ng pagpapump sa dito nga sa may corner ng G. Araneta Avenue ay sabi nila ay okay naman daw sila at wala pa naman sa walang balang mag-evacuate dahil nga hindi naman sila apektado. At saka sabi nila, ang kwento nga sa akin ay kanina ay mataas nga ang baha pero dahil nga ngayon nag-subside na at wala nang pagbaha dito sa may G. Araneta Avenue, kahabaan ito ay hihintay na lang muna nila yung mga abiso or kailan sila kinakailangan mag-evacuate sa Bert.
16: Pero Rowan, nung mga nakaraang nagpupunta ko dito sa G. Araneta Avenue, pag ganitong mga humuhupa na yung baha, naiiwan naman yung mga basura. May mga tumambad ba sa yung mga basura dyan nung nag-iikot ka?
7: Naku, nung pagliko pa nga lang natin sa May E. Rodriguez, makapansin-pansin na yung mga tumpok ng mga basura. Na dito nga sa magpapump nga kanina, nagpapump sila, meron silang nilagay na parang barrier sa may creek para nga masala yung tubig. Para maiwan yung mga basura. Kapansin-pansin kasi ang napansin natin sa mga basura ay puro ito ay tayro at saka plastic na naglulutang. Kaya ito daw yung sanhi ng pagbara ng mga creek at saka mga kanal. Kaya bumabaha sa lugar, Mars.
13: Mm-hmm. Maraming salamat. Mag-iingat.
7: Maraming salamat, Marlene at Bert. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Traffic Reports. Traffic Reports.
16: Okay, kabilang ko sa atin tinututukan ngayong pagbantay sa epekto ng habagat ang sitwasyon ng trapiko. Kuha tayo ng update mula sa MMDA Metro Base mula kay Ginoong Chris Almerol. Good evening po Sir Chris, Marlene po at Bert sa DZMM.
18: Marlene and Sir Bert, at magandang gabi po sa inyo at ganoon din po sa inyo mga tagapakinig. At parito nga po ang lagay ng ating mga pangunahing lansangan sa mga oras na ito. Silipin po natin itong kaabahan ng EDSA northbound lane kung saan ay generally maluwag naman po ang daloy ng ating trapiko sa mga oras na ito. Simula po dyan sa may EDSA Rojas Boulevard Extension pati patungo rito sa may EDSA Tapotonda na nanatiling maluwag po yan. Light traffic po. Ganun din po yung patungo rito sa EDSA Tramo hanggang Magallanes. Wala rin pong problema. Maluwag ang daloy ng mga sakyan. Dito lamang po makakaranas ng pagbagal o magmo-moderate traffic po tayo rito sa may EDSA Arnais Avenue patungo Mackenlee. Hanggang makalagpas po ng after Mackenlee, light traffic po muli ang daloy ng mga sakyan na patungong Bendia. Ganoon na rin po yung patungo dyan sa may EDSA Kalayaan. Maluwag din po yung patungo dyan sa may EDSA Orense hanggang makarating ng Guadalupe. Kasama na rin po yung EDSA Pioneer. At ganoon din po, yung patungo dyan sa may Show Boulevard ay light traffic pa rin. Wala din po problema, yung patungo EDSA Ortigas Flyover. Kasama na rin po dyan yung East and West o yung patungo ng Green Hills, at ganoon din po ay patungo naman ng C5 Ortigas sa eastbound lane. Balik po tayo sa EDSA, dito po sa EDSA White Plains. Light traffic din po ang dali ng mga sakyan dyan, patungo rito sa may EDSA Camp Aguinaldo. Ganoon din po dyan sa may Santolan Flyover, nananatiling maluwag pa rin po ay patungo dyan sa may Main Avenue hanggang Pitwason. Dito lamang po tayo makakaranas ng bahagyang pagbagal, yung service road na EDSA Aurora Intersection. Pero yung main artery, nananatiling maluwag po ang daloy ng mga sakyan dyan. At dito lang po sa EDSA Kamuning Flyover, light traffic din po ang daloy ng mga sakyan dyan, patungo dito sa EDSA NIA. kasama na rin po yung patungo dyan sa may EDSA Quezon Avenue intersection. May bahagyang pagbagal po yung Quezon Avenue bound to EDSA westbound lane o yung patungo po ng Espanya. At dito naman po sa may EDSA North Avenue patungo West Avenue, nananatiling maluwag po ang daloy ng mga sakyan. At ganoon na rin po yung patungo dyan sa may EDSA Muñoz. At dito naman po sa may EDSA Oliveros patungong Balintawak Cloverleaf, light traffic pa rin po ito. Kasama na rin po, ipatungo dito sa may Bagong Baryo hanggang makarating na po tayo rito sa may EDSA Monumento Circle. Kabilang panig naman po ng EDSA, nananatiling maluwag po yung monumento patungo mga Balintawak. Ganun na rin po ipatungo Muñoz. At wala rin po problema, ipatungo ng North Avenue. Dito lamang po may bahagyang pagbagal, yung service road, the EDSA Quezon Avenue intersection. Subalit yung main artery po o yung flyover natin, light traffic po yan. Patungong EDSA Kamuning hanggang makarating na po rito sa may Cubao area. At dito po sa may service road ng EDSA Aurora intersection, dyan po magmo-moderate to heavy po ang daloy ng mga sakyan dyan. Subalit paglagpas po niyan ay muli po mabilis ang daloy ng mga sakyan patungong EDSA Santolan. Ganoon na rin po ipatungo dyan sa may EDSA Connecticut hanggang makarating na po na EDSA Ortigas. Wala rin po problema ipatungo dyan sa may EDSA Sio. Ganoon na rin po ipatungo rito sa may EDSA Boni, EDSA Guadalupe, hanggang makarating na po dito sa may EDSA Buendia. Light traffic din po, ipatungo dyan sa may EDSA Ayala at ganoon na rin po ipatungo ng EDSA Magallanes Interchange. So generally, maluwag po ito. Hanggang dyan sa may Evangelista, maluwag na rin po ang daloy ng mga sakyan, patungo naman ng EDSA Top Rotonda. At yung EDSA FB Harrison po, nananatiling maluwag din po yan, patungo dyan sa may EDSA Roas Boulevard.
19: Sir Chris, so far wala naman tayong mga baha no, na mga lugar dyan sa EDSA?
18: Wala naman po. At nagkaroon man kanina hanggang below gutter dip lang po ito at passable for all types of vehicle naman po ito.
19: Sir, kamusta yung dun sa may EDSA Ayala northbound? Di ba may bumagsak na pader dyan? Nadadaanan na ba yung linya lahat?
18: Yes, sir. Kung mapapansin niyo po sa report ko kanina, doon po tayo nagkaroon ng pagbagal pagmula po sa may Arnais Avenue. Bago dumating ng Makili hanggang doon sa may sinasabi nyo nga pong
19: bumagsak na pader.
18: And with ongoing pa po at may clearing operation pa po yun. Kaya yung first, sa service road po, yung first lane, hindi pa rin po nadadaanan. Pero tuloy-tuloy po ang pagkiklear at mabilis naman pong after naman po doon, mabilis na yung daloy ng mga sasakyan.
19: So far, sir, yung ano po ba, yung pangalan, number coding bukas ay suspended or in place pa rin?
18: In place pa, sir. Wala
19: pa tayong announcement.
18: Hindi tayo din po kami sa announcement coming from our higher authority.
19: And with that, Sir Chris, maraming salamat po at mag-iingat po kayo dyan sa MMDA.
18: Maraming salamat din po.
20: Alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage.
16: Ay, narito ho ang mga updated po na listahan pahingil po doon sa mga pasok bukas na nagsuspenda na sa ilang bahagi ng ating bansa. Unahin ko na po sa NCR o dito sa Metro Manila. Sa Marikina ho, suspendido ang lahat ng klase sa antas na private at public. Quezon City, face-to-face classes, wala pong pasok, all levels, public at private. Valenzuela City, all levels, public at private, walang pasok. Sa Manila, wala na rin pasok ang face-to-face classes sa lahat ng antas, public at private. Pasay City, face-to-face classes, wala pong pasok, public at private. Ang Mandaluyong City, wala na rin pasok sa lahat ng antas, public at private schools. Malabon City, face-to-face classes, wala na pong pasok, public at private. Gayon na rin ho sa San Juan City at naging sa Pasay City.
19: Partner, wala din pasok no sa Las Piñas City, Caloocan City, Parañaque City, Taguig City, lahat po yan ay all levels, public and private schools po no. Dako naman tayo sa Region 3, wala pong pasok sa Bulacan Province, in all level, public and private sa Pampanga, maging ang pasok sa government work, wala din pong pasok sa Pampanga. Sa Nueva Ecija po, all levels, private and public, ganyan din sa Bataan, walang pasok in all levels.
16: Diyan po sa bagay ng Calabarzon, wala pa rin pong pasok sa Lemery, Batangas, all levels po yung public at private. At maging sa Tanza, Cavite, at ganyan na rin sa mismong Cavite City. 8:21, magabalik po ang DZMM Special Coverage. Magalipas po ang ilang mga paalala.
20: Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
21: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
23: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
24: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
25: Food's here, guys.
24: And feel the vibe.
26: Best concert ever!
24: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
20: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.
16: 8:24, nagabalik po ang DZMM Special Coverage para sa Alerto sa Habagat. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
17: Kasama niyo pa rin po si Radyo Patrol Bert Dizon.
16: Ako po inyong mga kasama hanggang alas 10 ng gabi ha. At patungkol pa rin po sa ating pagabantay sa epekto ng habagat, hindi tayo ng update mula sa Philippine Red Cross. Nasa kabilang linya na ho ang kanilang Secretary General na si Dr. Gwen Pang. Good evening po Dr. Gwen, Marlene po at Bert sa DZMM.
17: Ma'am, good evening po.
27: Hi, good evening Marlene, good evening Bert. Good evening sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa.
16: Magandang gabi po, Dr. Ma'am. Kamusta na ho ang inyong monitoring, ang monitoring ng Philippine Red Cross sa epekto ng so habagat?
27: So far Marlene, no, as compared sa previous days, no, ngayon wala nang flooding reported. And then yung rescue operation nagtatapos, wala na rin kaming active rescue operations sa ngayon. Yung Marikina na area kung saan ay nakatutok kami dahil sa possible overflowing, no, ng river at kung mag-release man ng water sa mga dams ay from level 3 naging level 2 na ngayon. So which is maganda. And then yung mga evacuation centers medyo nakauwi na rin ibang mga tao, no, although may reported pa rin na around 173 evacuation centers at 3,661 families and 13,000 individuals, no, in 16 areas. Medyo mas better na siya kaysa itong mga nakaraan na lugar, no. Nakaraan na araw pala.
16: Doctor, doon po sa mga tinugunan po ninyo ng mga residente ang apektado ng pagbaha at ulan, ano ho ang kanilang mga pangunahing concerns?
27: Yung talagang nagulat yung mga tao sa biglang pagtaas ng tubig, lalo na dito sa Maykawit, Cavite, at sa Lipa, Batangas, yung malapit sa river, no? So, yung biglang pagtaas ng tubig, yun yung medyo nabigla yung mga tao, no? So, yun ang medyo concern nila. Yung iba, hindi nakalikas agad. Kaya kinailangan nating puntahan at i-rescue at i-transport sila, ma-transfer sila doon sa mga matataas na baha, na may lugar na may baha, tungo doon sa mga evacuation centers. Yun.
16: Mm-hmm. Mayor, ay sorry po, Dr. Jan po sa bahagi ng Paranaque kasi may binabaha rin po at doon sa latest info na nakuha namin, lagpas taon na raho ang pagbaha. May dineploy rin po ba din po ang Red Cross para tumulong po sa pag-rescue sa mga residente po doon sa area?
27: Sa Paranaque, may na ano po kami, may natanggap po kaming request, no? Pero so far ngayon, nung napapuntahan namin, ay hindi na siya ano, no, active yung baha. Oo.
19: Mm. And Doc, kamusta naman po yung ating ginagawang rescue operation? Ano po ba yung primary challenge po na nai-encounter natin sa ano po sa Philippine Red Cross?
27: Yung challenges natin ngayon, kanina, no, well, ang lakas talaga ng ulan. Nakita naman na ang hangin.
16: Mm-mm.
27: So, syempre, we have to protect our staff and volunteers, no? Hindi basta-basta yung rescue operation ngayon. And then, syempre, the fear of yung mga nahuhulog na mga debris, no? Yung mga puno, yung mga sanga, yung mga possible din ng electrocution kasi active din yung mga wire. So, very challenging kung makikita natin na napakalakas ng current, napakataas ng tubig sa ibang area, napakalakas ng ulan, walang tigil yung ulan, dere-derecho. Yun po yung ating mga challenges sa ating mga volunteers, no? Na nakita natin. Mm-mm.
19: And so far, ma'am, yung ating namang mga rescue assets naman, ma'am, nakaantabay naman, ma'am, no? If in case mag-worsen pa ito. At sabi kasi ng PAGASA na incoming days pa, medyo mararamdaman pa ito.
16: Oo nga
27: Yes, buti nga medyo tumilan na yung ulan ngayon. Lalo na sa gabi, nakatakot pag malakas ang ulan. Kasi mahirap talaga, very challenging ang rescue operation pag gabi. Kaya kami ay nag-advise, no? Pag kayo ay nasa evacuation center for now, hindi naman nagmamadali umalis. Diyan na muna kayo kasi ang weather forecast ay hanggang Wednesday na ganito ang weather natin.
19: Mm-hmm.
27: So, isa sa mga challenges natin ay hindi possible yung ibang area, no? Mm-hmm. Kaya nahirapan tayo tumawid yun sa iba't ibang mga lugar. And then, problema natin. Tsaka ang ano din ngayon, syempre may mga reported cases, yung mga alam naman natin, pag ikaw ay lumusong sa baha, lalong-lalo na, ikaw ay may sugat, no? Open wound, ay iniiwasan natin ma-infection kayo ng leptospirosis.
16: Exactly.
27: No?
16: Mm-hmm.
27: Kaya, oo, kung makapunta kayo, or kami, kasi binibigay kami ng doxycycline, yung tableta, para ma-prevent natin yung pagkagrabe in case ma-infect yung ano no yung mga tao. So yun, kaya very important ay nakainom.
19: And
27: doxycycline, humikay ng tulong sa amin, Kulaki Makunan, sa mga centers meron yan. Yung nakita ko kasi ang daming tao nakalubog sa tubig.
19: And Doc, yung ating naman po mga evacuation center, kamusta naman po ang monitoring, no? May mga umiikot naman po na mga po na personnel po natin, no?
27: Oo, may mga umiikot, no, tuloy-tuloy. More than 100 pa rin yung ating evacuation centers, no, na naitala, no, 173.
19: Mm-hmm.
27: So, we continue to monitor kasi syempre magpapakain kami sa ibang evacuation centers na i-report sa amin.
16: Mm-hmm.
27: Where we are preparing food for them tuloy-tuloy po. So naka-monitor po tayo diyan.
19: Mm-hmm.
27: Ngayon, kung tataas ang lalakas ang ulan ulit tomorrow, huwag naman sana hanggang Wednesday, tadami na naman ang tao sa evacuation center. So nakatutok po tayo, nag-iikot po tayo sa mga iba't ibang evacuation center.
16: Mm-hmm. Doc, mabalik lang ako dun sa pinapamahagi po ninyo, doxycycline. Para lang po sa kabatiran ng publiko, lahat po ba ay pwede mag-take agad dito? Kasi parang we understand may mga kailangan pong reseta. Paano po yun?
27: We basta naka-expose ka
19: sa baha.
27: Sa tubig baha, at lalo na sabi ko ikaw ay may sugat. Merong sugat, no? Open wound. ay kailangan, of course, prescribed medication yan siya. It's a prescribed antibiotics, mm-hmm. no? Mm-hmm. Itong doxycycline. Pero pag nakita namin kayo, and then we can actually give, no? Take it only pag prescribed and with specific instructions. Siyempre, pupunta namin kayo, check din namin kayo para ma-prevent yung mga, sasabihan namin mm-hmm. yung mga contraindication din.
19: Mm-hmm.
27: So, yun. Inaalam din natin kasi siyempre, kung ano yung mga iniinom nyo na, no, na mga ano, na mga gamot. Medicine. Kasi may mga gamot na hindi pwedeng
19: pagsabayin. Pagsabayin,
27: at the same time na sinasabay.
19: Oo.
16: How about sa mga bata
27: tapos,
16: do?
27: Siyempre, yung mga pregnant women yeah, and sobrang bata, no, na mga mm-hmm. children, kailangan po ng particular consideration, no, kung pregnant and young children, ng clinician, na yung mga doctors, no, para mabigyan sila ng kaukulang attention at saka advice kung anong gagawin.
19: And aside doon, Doc, no, nagpo-provide din kayo ng mga psychosocial doon po sa ating mga, ano po, sa ating pong mga evacuees.
27: Yes, tama po yan. Lalong-lalo na yung mga medyo na
19: trauma,
27: ano, na, nabigla, no? O kaya na-depressed, o kaya mayroong mga nagka-problema pa. So we actually ano give them ano support, no?
19: Mm-hmm. Tsaka huwag mahihiyang lumapit.
27: Social support is very important. So, wala na mga bata, di ba?
19: Mm-hmm.
27: Kasi syempre, ibang situation, binaha sila, then nasa evacuation center yung iba. So we actually do some activities for the kids, no? Kung pwede na. Pero sa ngayon, hindi natin ginagawa yun. Kung medyo kalmado na yung mm-hmm. situation, ganyan, we help. Pero yung mga mothers, yan, we give them psychosocial. Napaka-importante. Hindi lang po pagkain ang importante. Mm-hmm. Including the psychosocial well-being.
16: And
27: yung mga tao, no? We have to attend to that.
19: Mm-hmm. And with that, Doc, maraming salamat po sa pagpapa-unlock at mag-iingat po kayo dyan sa Philippine Red Cross.
27: Yes, maraming salamat din Marlene at Brian, no? Bert, sorry, Marlene and Bert. Sa ano ninyo, sa pagbibigay niyo sa amin ng opportunity para masabi naman namin yung nagawa ng Red Cross. At nagpapasalamat ako sa lahat ng ating mga volunteers and staff ng Philippine Red Cross at doon na rin sa mga ibang volunteer responders natin, no? Mula sa mga ibang mga ahensya. Maraming salamat po dahil sa inyo at marami pong tayo, maraming tao na salba at tulungan. Yun. At tuloy-tuloy po tayo sa pag-duty, pag-responde kasi sabi nga sa weather forecast, maaaring hanggang Wednesday pa to. So, lumayo po tayo sa mga panganib na lugar. Kung kailangan lumikas, ngayon pa lang lumikas na. At kung may emergency, kailangan tulong, tawag po kayo sa aming tanggapan, 143. 140 po ang ating hotline, ha? To your cell phone or landline, you can call directly 140. Kaya po ay toll-free.
16: Roger, maraming salamat sa iyo, Ras.
27: Thank you very much. Thank you.
16: Dr. Gwen Pang, thank you po.
2: Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage.
16: Mula po sa Philippine Red Cross, abay tawid ho tayo sa Parañaque City. Nasa kabilang linya na po ang City Administrator ng Parañaque City na si Ding Soriano.
19: Sir.
16: Magandang gabi po, Sir Ding, Marlene po at Bert.
3: Yes, good evening po sa inyo at good evening po sa lahat na po ang tagapakinig po natin. Good evening po sa lahat.
16: Sir Ding, uunahan ko na ho, may mga residente hong na-stranded dahil po sa baha po dyan sa ilang bahagi ng Parañaque. Ano, kamusta na ho ang monitoring po ng LGU?
3: Yes, so at marami po salamat at kami po ay on the part of the LGU, halos 24 hours pong operation po natin sa operation po natin sa mga na-evacuees po natin, sa mga nabaan, and then continuous din po ating operation para sa pag-ayuda sa mga na-stranded po natin. Down the line po, from the city up to the barangay, aktibo po ang ating task force, ang ating disaster risk reduction management office po natin, pati yung office of the mayor, even our environmental office, our CENRO, aktibo po tayo at tuloy-tuloy ating ginagawang operasyon upang matulungan po natin lahat ng mamamayan ng City of Parañaque.
16: Sir Ding, ilang lugar po sa Parañaque ang baha ngayon? Dahil may mga reports po kami nare-receive na may mga lugar po nalagpas tao na ho ang taas ng baha.
3: Ang ating apektado po, ang pinaka main affected po ng ating baha sa City of Parañaque, halos tatlong barangay po ito. Barangay San Dionisio, Barangay San Isidro at saka yung Barangay Barangay San Antonio. Mm-hmm. Dito po ay anong tawag nito, kasi halos po ang lugar po nito, halos kahabaan po ito ng sukat na kung saan ay medyo mababa pong lugar na ito. Halos catch basin po tayo mula sa Taguig, mula sa Las Piñas, and then mula sa Karating pa from Tinlupa, all the way lalabas po ang tubig papunta ng ating Parañaque River all the way sa Manila Bay. Kaya po ito dito ito halos sa kung di ako nagkakamali, the first time na naranasan po natin ito, bagyong Undoy po. And then pangalawa po ito nangyari po sa for the last 3 days po natin, mula po nung Friday, talagang ito nangyari po sa atin. So halos 3 barangay po ang mainly affected po ng ating pagbaha sa siyudad ng Parañaque.
16: Tama, Sir Ding, lagpas tao ang baha po. Pakamusta po ang rescue operation? May mga na-stranded daw po dun sa area?
3: Yes, mayroon. Hindi naman po lampas tao. Mayroon pong ibang lugar. Katulad po dito sa may ibang subdivision natin sa Barangay San Isidro, lapit sa Krico. Mm-hmm. At talagang umapo po ang creek po natin. At sabi ko po kanina, very extraordinary po ang pagtaas ng tubig po natin dahil sa habagat. At walang humpay na pagbuhos ng ulan po dito sa atin. And then with that po, naggawa po tayo ng mga rescue operation. Mm-hmm. At then, mayroon din po tayo mga evacuation center na ginawa po natin. At tuloy-tuloy po ayuda na ginagawa natin. As a matter of fact, nag-utos din po ang ating mayor, Edwin Olivares, na even by tomorrow, nag-declare po tayo ng suspension of classes upang matutukan po natin ang clean-up drive po natin sa within the city at lalong-lalo na po sa mga schools natin at mga evacuation center at the barangay level.
16: Sir Ding, maitanong na lang din ho namin, no? Kasi sa social media po at doon na rin po sa mga nakalap na impormasyon na aming mga field reporters, mga radio patrol, may mga residente ho na umaaray at nagre-reklamo dahil hindi raw ito yung first time na binaha sila. Kahit nung mga nakaraan po na wala pang mahagupit na kabagat, binabaha na sila. Bakit po ganun, Sir Ding? Ano ho ang naging problema?
3: Yung naging problema po natin, sabi ko po kanina, ang ating sukat all the way from the 4th estate ho, diyan ho sa may San Barangay San Antonio, all the way babaybayin po natin papuntang isang sukat hanggang sa lalabas sa papuntang Manila Bay, catch basin po tayo, mababang lugar po yan. And then, ito po naging dahilan na kung saan itong ating pagbaha po yon ay nagkasabay pa ho ng high tide po natin at naitala pa po yung patak na ulan po natin, yung ating buhos ng ulan na halos sa beyond expectation po natin. Sabi nga po namin, extraordinary po ito. Ito po naging dahilan. But nonetheless, kami po ay we are commiserating with the Southeast Bar people, and then our city will not stop looking for the solution of this one. At gagamitin po natin the whole arsenal of the city upang kahit papano magtulungan po tayo together with the national government and the city, then makahanap po tayo ng exact solution to stop the flooding within our city.
13: Kasi sa sir, parang sa south, parang kayo po yung talagang napuruhan, yes, yung Parañaque po. Kamusta sir, nagpapatupad na po ba tayo ng forced evacuation lalo na po dun sa tatlong barangay na nabanggit niyo po na malapit sa creek?
3: Yes, so continuing po yan. Yan po ay anong tawag po nito? Standard operating procedure na po natin yan. The moment mayroong pagbaha na ganito doon sa mga low-lying barangays, especially sa mga informal settlers po natin, nagpapatupad po tayo kaagad ng mass evacuation. And then, forced evacuation, I mean. And then, respectively, doon sa mga barangay po natin ay alam na po nilang ang gagawin nila na mayroon po tayong instant evacuation center na ginagawa at gagawin upang magtulungan ho on the part of the city, matulungan natin sila sa mga tent po nila, sa mga pagkain po nila, and then at the same time, upang orderly naman ang pagbalik nila the moment na humupa na po yung baha.
13: Doon naman tayo sir sa sitwasyon po ng ating mga evacuation centers. So far sir, ilang pong evacuation centers natin at ilan na po yung mga nailikas nating residente?
3: As of today, ang record ho namin around 545 individuals po ito, yung atin mga evacuees po natin for the 3 barangays that I mentioned. And then, unti-unti na po nagbabalikan sa kanila mga kabahayan nito, mga residente po natin, apekto ng baha. But sabi ko po kanina, hindi po tayo titigil habang po sila ay makabalik. Tuloy-tuloy po ang tulong ng city at sa pamamagitan natin si SWD of the city. And then, together with our disaster fund, we will utilize all of this upang matulungan sila sa post-evacuation operation na gagawin po natin.
13: Last na lang, sir, from my end. Kamusta na po, sir, yung sitwasyon po ng Dr. Arcadio Santos? May mga parts pa po ba na lubog pa rin sa baha?
3: Possible na ho yung ating kagabi pa ho, possible pa, possible na ho yung ating sukat area po natin from Fourth Estate all the way up to hanggang ano po hanggang East and Sukat, possible na po siya.
16: Sir Ding, mabalik po sa akin, matanong ko lang mo, kamusta po yung equipment ng ating mga rescuers? Kasi may mga dumadaan po sa feed namin sa social media, may mga residente po doon na nagsabi may mga rescuers nga raw ho, pero parang kulang naman daw po sa kagamitan. Ano ho ang nakita po ng LGU?
3: On our part, kami po ay nakadepende sa ating operation ng ating CDRMO, yung City Disaster Risk Reduction Management, and we expect that our equipment mayroon na po, at even po yung mga barangay po natin, mayroon po sila. Mm-hmm. Siguro ho, dahil sa medyo halos naging chaotic na po yung operation ng pagdikaso sa kanila, sa biglang pagtaas ng tubig, ganun po ang nangyari. But nonetheless, that is not a reason for us para i-bypass po natin ang mga mahinain natin mamayan. We will address that accordingly. So if that is the case, so the city will address and then accordingly plan that so that hari na ba, wag na po ito mangyari. Hindi na po mangyari ang ganito na may mareklamo ating mamamayan.
17: Sir Ding, eto na lang po, ano po ang panawagan natin po sa ating mga constituents, especially po if magtutuloy-tuloy pa po ito at labilong sumabaw po yung panahon. Kung gusto po nila magpa-rescue, ano po ang mga tatawagan at sino po ang kanilang mga aabutin para po ma-rescue po sila sa kanilang mga lugar?
3: Salamat po. Panawagan po natin, first line of defense po natin is the barangay. Napaka-active po ng ating barangay all the way to mga tatlong barangay na nabanggit po kanina. Then continuous naman po ang ating massive operation po natin at saka yung massive checking po natin sa mga low-lying areas po natin. And then all the way ho ay tuloy-tuloy po tayo at operation po natin within the city. Yung 911 ho natin, activated po yon. And then they can immediately call of that from the barangay and then tuloy-tuloy po tayo. So wag po, hindi po kami titigil at naka-standby po ating mga personnel including ating kapulisan po natin, our police, our barangay, our city disaster crew po natin. Even our social worker services po natin ay naka-standby po kami para tumulong at kung hindi man po kaagaran na ibibigay po natin, rest assured that we are prioritizing the areas na medyo malubo po ang tama at para kaagaran ho mabigyan natin sila ng aksyon para lumikas sa batay po sa epekto ng baha po na ito. Mm-hmm. And then we are hoping and praying na tonight medyo gumanda na ho panahon po natin kay gaya nga ho by tomorrow ay mayroon po tayong nag-suspend po ng klase ang ating ang ating mayor upang magkaroon po tayo ng massive cleanup for the entire city affected by the flooding.
16: Oh, Sir Ding, sorry, panghuli na lang, mag-iikot ba si Mayor Olivares po dyan sa mga affected areas? Kasi mukhang yung mga residente
3: even
16: natin
3: ay
16: maaray eh.
3: Yes, ma'am. Opo, tuloy-tuloy, everyday po nag-iikot siya. Even by tomorrow ho, ay after ho ng ating grand ceremony, mayroon na joint multiple committees po tayo, task force po natin that will be undergoing within the city para puntahan po natin at kumustahin po at if there is a need for us to immediately go on with the programs and immediate assistance sa kanila, we will do it. Mm-hmm. And the mayor ho is in the forefront of all of this at everyday po umiikot po siya.
16: May mga pumping stations pala dyan sa Parañaque, sir?
3: Yes, mayroon. Ito po ay project ko ng DPWH sa ito pong mga nabanggit ko na lugar ay mayroon po mga pumping stations na project ko ng DPWH.
16: Gumagana naman ho yun lahat?
3: Yung report ho kanina sa akin ng DPWH ay gumagana po because of by reason na medyo extraordinary ho ang pagtaas ng tubig, affected po operation natin mga pumping stations po natin.
16: Ayun, sige.

0: term ay chaotic. Yeah. Kasi kung sabay-sabay nga din naman talaga, at limited lang din yung assets, rescue assets, talagang magiging chaotic po yung rescue operation. At sana, sa mga susunod pa, if ever, sana wala na, pero if ever man na may mga ganito ulit na scenario, sana mas maayos na.
1: Mapaghandaan na, kasi parang hindi ito ang first time. Hindi ito ang first time na binahapo. Hindi lang ang Paranaque, kundi ang malaking bahagi ng bansa at malaking bahagi ng Metro Manila. Ang talong naman paulit-ulit at ang mga kabayan, bakit paulit-ulit na binabaha? Lagi sinasabi, may pagtugon, pero paulit-ulit pong nararanasan yung ganitong mga pagbaha. So, yun yung iniintay na ating mga kabayan partner rin na maging solusyon ng mga authorities natin para kapag mga gantong panahon ng kalamidad, hindi na tayo ba magiging babad? Hindi tayo magiging lubog sa baha, di ba? Ay, nako po. Anyways, marami po tayong tatalakayan at mahuusap ngayong gabi. Pero bago ang lahat, talakayan natin naman partner yung mga paalala ng Department of Energy dahil kapag ganitong mga panahon ng pag-ulan, epektado rin ho ang supply ng kuryente.
0: Saka yung baha, di ba? Pag umasok po yung baha sa mga bahay ninyo, syempre yung mga saksakan. Yun ang mahirap partner, di ba? Kung may panahon ng bagyo ba, ano ba dapat gawin?
1: Ito na nga, ang sabi po ng DOE, kapag may panahon ng bagyo, antabayaran po mga anunsyo ng mga storm warning at mag-charge na ho kayo ng inyong mga gadgets, inyong mga cellphone, inyong mga radyo. Napaka-importante po niyan.
0: Flashlight.
1: Mga flashlight. Para kung sakali po magkaroon ng emergency, may mga means of communication po tayo. Pero bago natin pagpatuloy ang ating talakayan sa tips ng DOE, nasa kabilang linya na ho si Governor Helen Tan ng Quezon Province. Hingi tayo ng update. Good evening po, Governor. Marlene po at Bird sa DCFM.
2: Hi, good evening.
0: Gov, unang-una po, kamusta naman po ang assessment natin at monitoring natin dyan sa inyo pong probinsya?
2: Well, maulan in most part ng Quezon, no, since actually the whole week, but mas malakas yung ulan the past 2 days and today. So may mga areas din tayo na may mga nag-evacuate, especially last night and today. Dito sa bayan ng Chaong, Dolores, San Antonio, Candelaria, and Sariayano. So, ito ay sa Segunda Distrito. Okay? And then the rest naman, wala namang reported ang mga LGUs. Bumalik na mostly ang mga evacuees natin. May natira lang sa Chaong. Still, may mga barangay sila na naka-open pa. Kasi medyo may baha pa doon sa mga areas, no, ng community.
0: So far ba, meron pa po ba tayong mga kalsada na naapektuhan, nabaha, hindi madaanan?
2: So far, wala namang reported. All roads passable, no, in the area. Mm-hmm. Yeah, okay din ang electricity. Wala namang reported na nagkaroon ng problema.
1: Governor, dyan po sa monitoring po ninyo sa Quezon Province, gaano po kalaki yung naging impact po nitong habagat at ng mga nagdaang bagyo?
2: Well, malaki impact sa pangkabuhayan kasi agricultural province kami, no? Sa mga panahon na may habagat, definitely our fisher folks, hindi sila makapangisda. No? That's why, pag ganyang nagahabagat o amihan, ready na kami in the distribution ang mga food packs doon sa mga coastal families natin. No? Just to support for a day or two. No? So, ganun ang ginagawa. And of course, affected yung mga tanim ng ating mga magsasaka. So, ito yung very difficult na pinagdadaanan namin. Although, sanay na sila na dumarating from time to time in a year yung mga ganitong conditions. So, more or less, naging resilient din naman.
1: Pero, Gov, pag po ganyan, kagaya po na nabanggit po na yung apektado yung kabuhayan, paano yung tulong natin doon sa mga kababayan po natin dyan sa Quezon Province?
2: What we're kasi kami may mga preposition kami in old towns, no? Ng mga goods. Ang ginagawa ng province, meron talaga kami yung pondo for prepositioning. So hindi kami umaasa sa DSWD. Sa yung sa natutunan ko Kailangan immediate pag magre-request ka pa, it will take time. So may mga naka-preposition kaming goods

0: especially in the islands and the Jeddah areas. So alam na nila yan, sanay na lahat ng mga staff namin sa lahat ng satellite offices. Pag may mga ganyan na panahon, nag-distribute na sila ng mga pagkain, no? Doon sa evacuation at ganun din yung dadalhin nila pag pauwi na sila na mailuto nila ng ilang araw.
1: So, sa ngayon, ma'am, Governor, kamusta po ang sitwasyon ng panahon po dyan? Umuulan ho ba? Malakas ang hangin?
0: So far dito sa location ko sa Lucena, hindi na. Pero kanina may mga nag-report na lumakas uli ang ulan dito sa area ng Chao, ng Candelaria, and San Antonio, and then dyan sa Real Infanta na car, no? But humina na as per monitoring doon sa aming chat group ng mga disaster officers natin and as reported by our PDRIM.
1: Pero may mga naitala ho kayong untoward incident dyan, Governor. May mga tumubuhubang puno o may mga binabaha pa rin sa mga oras na ito?
0: Wala naman. Yung isa na lang naitala nila dito nga sa Chaong, no? Kaya flooded yung area, yung community. So they have to stay doon sa
2: evacuation.
0: Evacuation center. So other than that, wala naman na significant or untoward incident.
2: Dahil nga tag-ulan ho at inaasahan na syempre dadami, tataas yung mga well diseases.
1: Yeah.
2: Ito kasi si Governor, doctor din ito eh. Kamusta doc yung mga ano natin, yung ating mga provincial hospital, yung mga supply po ng gamot?
0: Okay naman kami. Hindi naman kami nagkakaproblema. Yung mga ganitong panahon naman over the years ay natutunan na namin, no, yung what should we do in times na biglang dumagsa ang dami ng pasyente, of course daming na hospitalized like flu-like symptoms, no. So far okay naman kami in all the hospitals. Alert sila pag ganitong panahon, alam na nila, na forecast nila yung months wherein dadami ang pasyente, no? So, ready kami. When it comes to medicines, medical supplies, di tayo nawawala ng ganyan.
2: Lalo na, Doc, yung supply ng mga prevention sa leptospirosis. Opo.
0: Oh, yeah. Pag panahon na ganito, meron na po kami naka-preposition sa sa mga RHUs natin. Ang DOH naman ay meron din pong ibinibigay, no, na prophylaxis. So meron, so pag wala, then we augment po.
1: Governor, may mga casualties po tayong naitala?
0: Wala po tayong casualties. May na-report po na nawala, na di nakauwi na fisher folk doon sa Bordeaux nung, I think yesterday o nung isang araw.
1: Kamusta po? Ano pong
0: nahanap? Okay naman, may nag-report na nakita na siya in another place, hindi pa lang nakaka-uwi dahil masama ang panahon.
1: Ano na hong nangyari? Bakit ho hindi siya nakauwi agad?
0: Nasira ang, pangit kasi ang panahon eh. Di lumaot, alam naman nila na bawal kahit na warning na sila ng Philippine Coast Guard. May kakalimitan nangyayari yan ganyan kasi survival for them yung pangingisda eh. So, nasira daw yung kanyang bangka and then nawala ng contact yung anak. So, yung anak niya reported to Coast Guard and the municipal government.
2: Last na lang sa akin, Gov. Kamusta naman po yung mga biyahe natin sa Pantalan, Gov? May mga kansilado po ba tayo dyan sa inyo?
0: As per latest report sa akin ng Coast Guard, wala na.
2: Good to hear.
0: Diretso na po ang biyahe natin.
2: Last na lang po, ano po ang panawagan natin, mensahe po natin sa ating mga constituents sa Gov? Nasa inyo po ang pagkakataon.
0: Yeah, mag-iingat lang po tayo, no? Pag di naman kailangan lumabas, just stay at home, no? And then, doon sa mga nasa evacuation pa at this time, nandyan po lahat ng ating mga staff to provide food, no? Yung basic na kailangan at this time. So, mag-iingat lang po tayo lahat.
2: Ayan. Maraming salamat po, Gov. Mag-iingat po kayo at ang inyo po mga constituents.
1: Samantala, mula naman sa Quezon Province, tawid tayo sa bahagi ng Laguna. Makakausap po natin sa kabilang linya, tagapagsalita po ng Laguna LGU na si Dolan Castro. Good evening po, Marlene po at Bert, dito po sa DZMM.
2: Sir Dolan,
3: yes, good evening.
2: Good evening,
3: Marlene and Bert. Good evening, good evening.
1: Mm-hmm. Sir Dolan, kamusta na ho ang sitwasyon dyan? Kamusta po ang panahon dyan sa Laguna?
3: Sa ngayon, pabugso-bugso, Marlene, ang pag-ulan dito sa lalawigan ng Laguna. Kanina galing ako sa District 3 sa bahagi ng San Pablo City, yan sa Alaminos, hanggang sa dito sa may area ng Calamba sa District 2. Hanggang ngayon ay medyo lalakas at biglang hihinto. Lalakas, hihinto, ganun ang sitwasyon ngayon. So nakita ko nga sa advisory ng ating pag-asa, nasa yellow warning pa din ang lalawigan ng Laguna, particular itong District 2 at District 1 na pinakabinayo sa nakaraang tatlong araw, apat na araw, ano, itong District 1, ito yung bahagi ng San Pedro, Binyan, Santa Rosa, District 2 naman yung Calamba, Kapuyaw, ito Los Baños, Bahia. At hanggang ngayon, ito yung mga binabantayan nating areas, no, na talaga namang naapektuhan ng habagat. At dalawang araw na nga na minumonitor ni Governor Sol Aragones itong mga areas na ito. At kaya nga hanggang mula noong Biyernes, Sabado at bukas din, ano, ay nagdeklara na siya ng suspension ng klase dahil meron pa rin mga areas na baha, no, particular na dito sa San Pedro at Binyan. Meron mga na-report na baha, at particular din sa District 2 naman, meron din sa Bayan ng Bae, sa Bayan ng Victoria naman, sa 3rd District, meron din, at nagkaroon din sa Kalawan, sa District 4, parang meron ako na report na nakikita sa Mabitak, nagkaroon din ng mga pagbaha. So yan yung mga binabantayan ngayon dito sa lalawigan ng Laguna.
1: Sir Dolan, marami-rami po yung mga lugar po na binabanggit po ninyo na lubog pa rin sa baha dyan sa Laguna. Kamusta naman ho ang rescue operations po? Yung paglilikas doon sa mga residente, nagiging pahirapan po ba o hindi naman?
3: Yun nga, no? Kanina, nasa San Pablo ako, natutuwa naman si Governor Sol Aragones na malaman natin sa mga barangay kapitan at sa mga LGU na nagiging masunurin yung ilan sa ating mga kababayan na nag-evacuate. Yun ang maganda, no? By the way, nagkaroon tayo ng 3,000 na mga evacuees mula pa kagabi, no? Kahapon hanggang kanina. At hopefully ay huwag na madagdagan. At yung iba naman yung ibabalikan din. Mm-hmm. Pero ngayong gabi, na tansya natin na medyo nagiging maulan, ay baka magkaroon ng listo yung ating mga barangay captain. Yung maganda sa kanila, no? Pag nakita nila medyo maulan na, ay talaga pinapalikas nila. Karamihan dyan, Marlene at Bertie, yung pinapalikas nila madalas yung tabi ng mga creek at tabi ng mga ilog. Yung mga nasa mga danger zone, kung tawagin natin. Kaya yun, yung mga binabantayan na mga pwersang ma-evacuate sakali na lumakas ang mga pag-ulan. Mahirap kasi, no? Mm-mm. Kahit nung tayo, yung mga reporter pa kami ni Gobsol nung araw yung sa ABS-CBN, talaga ang hirap din na ng sitwasyon ng mga barangay kapitan na kung kailan kasagsagan ng pag-ulan at pagbaha, saka magpaparescue.
1: Tama. No?
3: Kaya, kaya ngayon, ay natututuwa tayo na nakusap ko nga kanina yung mga binigay natin ng mga relief goods kanina, no? Sa San Pablo, at sabi ko nga sa kanila, mas maigi po na kayo po ay lumigas at makinig po sa inyong mga barangay officials, dahil po pag mataas na ang baha, ay hindi na po kayang rescuein pa. So far naman sa tanong mo, wala namang ganun na mga na-rescue, maging masunurin namang karamihan, pero meron pa din mga report tayong natanggap na ayaw iwanan yung kanilang mga bahay pagka mga baha.
1: Paano pa ganun, Sir Dolan? Pag ayaw iwanan ng mga bahay nila, anong ginagawa
3: ay,
1: nila?
3: Ay nako, yun, pagka naman sa nalaman natin na ganun, ay talagang yung ating barangay at LGU, lalo na pagka red rainfall heavy warning, no, ang advice ng pag-asa, ay talagang kailangan po nilang lumikas. Kung ayaw man po nila, kailangan po lumikas dahil magiging problema po yan. Pagka po nagtuloy-tuloy po ang pag-ulan, maswerte lang po tayo ngayon sa Laguna na hindi dire-diretso. Kasi ang nangyari, napansin ko dito sa Laguna, no, uulan ng siguro mga 30 minutes, tapos biglang hihinto ng mga 20 minutes, uulan na naman ulit. Yun na maganda, at least hindi dire-diretso na talagang malakas, no? At pero dito sa may bandang mabababang lugar at yung talagang yung bahagi ng District 1, no, sa may San Pedro at Binyan, may dalawang barangay dyan, catch basin talaga, yung barangay Landayan San Pedro at saka dyan sa Barangay de la Paz.
1: Mm-mm.
3: Yan yung talagang nasa tabi ng baybayin mismo ng Laguna de Bay. At yung mga marataas na mga tubig na galing sa itaas, no? Na bayan ng mga matataas na lugar sa San Pedro at sa Cavite de Rizal, sa kanila mga bagsak. Kaya talagang yan yung binabantayan talaga pagka umuulan na malakas dito sa lalawigan ng Laguna.
2: Sir, kamusta naman po yung mga evacuees natin sa mga evacuation center?
1: Gano'n nakarami, Sir Doland?
3: Mm-hmm. Yung nga, no, sa huling monitoring natin na kaninang hapon ay 3,000. Pero nung bandang hapon, ha, medyo mumubuti ang kondisyon kaninang hapon, may mga umaalis. Mm-hmm. Pero ngayon, may report akong natatanggap sa ating mga barangay captain at sa ating mga action center sa iba't ibang bayan na nag-uulan na naman, kaya yung ating mga LGU ay nakikiramdam. At sakali nga na lumakas mamaya ito, wag naman sana, no? Wag naman sana. Kasi kanina, kausap ko rin itong pag-asa, ang sabi naman nila ay hopefully daw bukas igaganda. Pero siyempre, alam mo, tayong mga reporter, pag ganyan sabihin na bukas gaganda, hindi pwedeng maniniwala agad tayo. Dahil siyempre, yung nangyayari ngayon ay iba naman sa mangyayari bukas, di ba? So talagang kailangan bantayan talaga. So yung mga evacuees, come and go sila sa ating report na natatanggap. Depende sa sitwasyon ng lakas ng pag-ulan sa kanilang mga bayan. Pero pag ganito na ito nga sa may Kalamba area ako ngayon, umintulang muna ako, medyo lumalakas na kasi ng buhos ng ulan.
2: Mm-hmm.
3: Kaya tingin ko mamaya-maya lamang baka magkaroon na naman ng mga evacuees sa mga evacuation centers.
2: Mm-hmm. Sir Doland, in terms naman doon sa mga relief operations natin, so far naman napapaabot naman lahat doon sa ating mga constituents.
3: Yes, opo. Yes, Bert, no, katunayan ay ang instruction ni Laguna Governor Sol Aragones ay ibaba sa taong bayan ng mga taglagunense ang mga kailangan. At kanina nga ay nagbaba tayo ng mga DSWD food packs. Ganun din ang mga bigas na galing sa Kapitolyo. At ganun din ang mga vitamins, no? Nagbigay din si Gov. Sol ng mga vitamins sa ating mga kababayang lagunense. Dahil nga kakibat niya na yung sakit, no? Kaya tuloy-tuloy naman. Nagdala tayo kanina sa ako personally, ang nakataas na magdala sa area ng District 3. Sa may San Pablo area, iba mga kasamahan natin ay nagbaba naman sa District 1 at bukas, tuloy-tuloy yan gagawin ang pagbababa pa rin ng mga relief goods sa ating mga kababayan sa may District 2 naman at District 4 na hindi nabigyan kanina. So tuloy-tuloy lang ang gagawin. No? Kumbaga, hanggang sa pwedeng bigyan ay bibigyan po natin ng ayuda dahil yan po ang kailangan gawin sa mga panahon na ito. Na kailangan magtulungan at kailangan na mabigyan natin ng tulong. At madagdag ko rin pala, no? Nakakalungkot lang din na may ibang bayan tayong nakita, no? Na pinadala ng aming mga Laguna Youth Patrollers kanina. Yung mga videos na nakaalat nila sa kanilang mga bayan. Nakakatuwa na nakita ko rin, pero nakakalungkot na makita na ang na-report nga yung ibang mga sakahan na as agrikultura, no? May mga kapayan tayo na magbubukid na umaasa lamang sa palay ay nalubog yung kanilang mga panalim. Oh. Kaya medyo malungkot yun sa may hindi ko nagkakamali sa bahagi ng Victoria, Laguna ay nakatanggap tayo ng report na ganyan. At dagdag pa dyan, iba naman ay may dumadaing din dahil hindi makapalaon sa pangiisda sa Laguna de Bay dahil nga syempre malakas ang delikado, no? At yung kanilang kinabubuhay pangingisda. So yun yung mga nakakalungkot at yun yung mga pinabarutukan ni Governor Sol Aragones mabigyan ng ayuda itong ating mga kababayan na mga magkasaka at mga farmers, no, na tuloy-tuloy na mabigyan ng ayuda ngayong may kalamidad.
1: Alright, sige. Sir Doland, maraming salamat po sa inyong oras. Ang dami pa sana namin gustong ito. Pero bawin po kami na next time, Sir Doland. Thank you so much.
2: Regards po kay Gov. Sol.
3: Maraming salamat, Bert and Marlene. At sa ating mga kapamilya sa DZMM Del Raj. Salamat.
1: Ating po nakausap ang tagapagsalita ng Laguna Governor o ni Laguna Governor Sol Aragones na si Ginoong Doland Castro. Ito po ang ating balitaan at ating talakay dito lamang sa DZMM. Alerto sa Habagat Special Coverage. Pero bago ang lahat naging bigay, daan muna tayo sa ilang mga paalala.
4: Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities. On the go!
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
5: Arthrisin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.
11: Sa oras na 9:08, minomonitor ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malawakang pagbaha na dulot ng ilang araw na pag-ulan na dala ng habagat. Sinabi ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na inatasan ng Pangulo ang mga ahensya ng gobyerno na manatiling naka-alerto. Pinababantayan din ng Pangulo ang level ng tubig sa mga dam at inatasan ng mga kaukulang ahensya na maugnayan o makipag-ugnayan sa pagkawala ng tubig at tiyakin ang kaligtasan ng mga komunidad na posibleng maapektuhan. Patuloy anya na babantayan ng Pangulo ang sitwasyon at tiniyak na nakahandang magbigay ng tulong ang national government.
12: Itinaas na ang blue alert status sa Oriental Mindoro dahil sa hagupit ng habagat na nagdulot ng pagbaha sa lalawigan. Hinikayat ni Oriental Mindoro Governor Homer Lito Dolor ang mga residente sa mga bahain at landslide prone area na lumikas. Sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, halos 50 barangay ang binaha sa mga bayan ng Puerto Galera, San Teodoro, Baco, Victoria, Bungabong, Rojas, Mansalay, Nauhan at Calapan City. Halos 900 pamilya o mahigit 3,000 individual ang apektado ng kalamidad sa Oriental Mindoro. 11 bahay naman ang nasira sa Puerto Galera at nakapagtala rin ng landslide sa mga bayan sa San Teodoro at Bungabon. Samantala, partner, nagpatupad po ng limitadong operasyon ng LRT Line 1 matapos matumbahan ng sanga ng puno ang Cantinary Line malapit sa Bangbang Station sa Kalsulukuyan. Tumatakbo lamang po ang tren mula Dr. Santos Station hanggang Central Terminal at pabalik. Gayon din mula sa Monumento Station hanggang Fernando Po Jr. Station at pabalik. Dahil dito, pansamantalang walang biyahe sa pagitan ng Central Terminal at Monumento Station, kabilang po sa mga apektado ang istasyon ng Carriedo, Doroteo Jose, Bangbang, Tayuman, Blooming Street, Abad Santos at Fifth Avenue po sa lungsod ng Maynila.
0: Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.
11: Samantala, kuha naman tayo ng update sa mga sitwasyon sa mga dam. Nasa kabilang linya na ho si Ginoong Jason Bausa, ang pag-asa hydrologist natin ngayong gabi. Good evening po, Sir Jason. Marlene po at Bert sa DZMM.
13: Morning, sir. Good evening, sir.
14: Good evening po, Marlene at Damak dito.
11: Sir Jason, ano ang update sa mga dam?
14: As of 1 p.m. po yung update sa ang GAT ay nasa 164.38. 5.49 meters po tinaas yung 29-hour deep difference. At ito naman pong IPO nasa 101.13 as of 1 p.m. today. At 0.85 meter po yung dinaas sa 24-hour deviation. Ito pong lamesa ay 1 p.m. 79.79.42 yung 29 meter difference. 29-hour difference po. Ito pong Bukolaw ay nasa 750.58. May nakabukas po siyang 8 gate at 10 meter yung total gate opening. Dito naman po sa Binga ay 573.55 as of 1 p.m. At may nakabukas rin pong 6 gate, total of 14 meter yung total gate opening. Dito naman po sa San Roque as of 1 p.m. 245.18, 11.56 meters po yun tinaas yung 29-hour difference yesterday. Uh-oh. Ito naman pong Pantabangan ay 181.65 as of 1 p.m. 0.82 meter yung tinaas. Ito naman pong Magat sa Isabela ay 171.23, 1.61 meter po tinaas sa ngayong 1 p.m. sa 29-hour water level deviation po. At ito naman pong Kaliraya ay 287.03.28 meter po yung tinaas as of 8 p.m.
11: Ilan po. Sir Jason, sa monitoring po natin, may mga dam po ba na nasa risk na po ng pag-apaw dahil sa patuloy na pag-ulan?
14: Opo, yung inano kanina na may mga nakabukas, ito pong Ambuklaw at Binga. 8 gates po ito sa Binga po. 68.
12: Oo. Sir, bali, yung sa Ambuklaw, sir, bali, ano-anong mga bayan ang madadaanan nito? So, ang ine-expect natin since magpapakawala ng tubig, may mga bayan na, siyempre, dadaan to sa mga water tributaries nila, may mga bayan na expect natin na talagang, hindi man malulubog, maapektuhan sila ng taas ng tubig. Ano-anong mga bayan yun, sir?
14: Sa Ambuklaw, Binga po, ang mga affected barangay po dito sa Barangay Ambuklaw at sa Bukod Binget po. Dito naman po sa Binga, sa Barangay Dalupirip at Tinongdan, Dogon Binget. Yun po yung mga affect. Tapos, bababa po siya sa San Roque, sa Solin po siya ng San Roque. Dito naman po sa San Roque ay may kakulangan pa na 34.82 meters bago niya ma-reach yung normal high water level.
12: So yung mawawala pong tubig doon sa Ambuklaw at sa Binga, ang sasalo po ay ang San Roque.
14: Opo.
12: Oo, so far naman sir no, masusuffice naman niya no yung tubig, bali hindi siya gaano magkakaroon ng malaking epekto doon sa mga bayan na dadaanan nung pagpapakawala natin ng tubig.
14: Opo, kasi sasaluhin niya yung ng San Roque at ang San Roque may kakulangan pa na 34.82 meters to reach normal high water level.
12: Ay so far naman sir,
14: current water level.
12: Far naman sir, napupunuan na natin yung mga kulang, di ba nga po, meron tayong problema sa tubig sa mga dam natin. So far naman napupunuan na natin, no.
14: Opo, itong Angat may 5.49 meters from yesterday na tinaas. So nasa 164.38 siya. May kakulangan pa rin siyang 45.62 meters to reach normal high water level.
12: And sir,
14: sa rule curve naman po, 16.64 meters po para ma-meet niya yung rule curve.
12: Sir, ang pinangangambahan kasi nalang dito kapag nagkaroon ng pag-apaw yung La Mesa Dam. Yung La Mesa Dam, sir, so far, ano na ang status niya ngayon at kami mga nakabukas ba na gate sa La Mesa Dam?
14: Hindi po, wala pong gate yung parang planggana lang yung
12: planggana, catch basin lang siya,
14: mag-aapaw lang po siya.
12: Oo, so far, sir, hindi pa naman siya nasa spilling level, no?
14: Opo, 80.15 yung spilling level, nasa 79.79 kanina kung alauna ng hapon.
12: At so far naman ay sana hindi naman umapaw, no? Kasi ang dami pong barangay, especially dito sa Quezon City, ang pwedeng maapektuhan, no? Oo.
14: Ang nagpapaano po baha sa kanya ngayon yung mga malalakas sa pag-ulan.
11: Sir Jason, sa Ipo Dam po ba nagpakawala na ho ng tubig?
14: Opo, kaninang ano po, 1 p.m. na ang one gate lang po yung inopen niya. Saka 1 meter in total gate of.
11: Okay. With that, maraming salamat sa inyo oras, Sir Jason Bausa. Mula sa ating...
14: Maraming salamat.
11: Thank you so much, Sir Pag-asa Hydrologist, Maginoong Jason Bausa.
0: Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage.
11: Kukuha tayo ng update mula sa ating Radyo Patrol na nag-iikot dahil po dyan sa bahagi ng Quezon City may mga ilang residente na ho ang inilikas dahil pa rin ho sa banta nitong habagat.
12: Ang alam ko, partner, dyan sa Mayroha City meron ng mga evacuees dyan kasi yan yung yung malapit sa San Juan River ang likod nila.
11: Correct.
12: So alam ko yan ang may mga evacuees ngayon na naitala ang QC local government.
11: With that part, nandiyan na pala sa kabilang niya si Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan, anong latest dyan sa inyong area?
15: Magandang gabi, Martin. At sa kapalit, nasa 50 pamilya o 167 individual ang lumikas sa Barangay Rojas District dahil sa banta ng pagbaha. Lalo na at karamihan sa kanila ay nakatira sa low-lying area at malapit sa ilog. Kagabi, gabi pa sila nagsimulang lumikas ang mga residente dahil nga sa bantangan ng pagtaas ng ilog sa kanilang lugar. Ayon nga sa barangay captain na ating nakausap kanina ay kagabi pa ng gabi sila lumikas para nga masigurado yung kaligtasan ng mga residente. Narito ang kanyang pahayag, pakinggan natin.
16: Nandito po yung mga evacuees po natin sa evacuation site na nandito po yung ating emergency health, no, ng assistance, then food assistance, building operations.
15: Ayon naman sa evacuee na nakausap natin, maayos naman ang kanilang kalagayan sa evacuation site, lalo na ang kanilang mga pagkain at ang pamamahala ng barangay. Pero dahil nga naka-orange level ang kanilang lugar at malapit sila sa ilog, ay mas pinili nila nga lumikas para makiiwas sa mga posibleng panganib.
17: Ayos lang naman po ang kalagayan namin. Maayos yung pagkain, maganda naman yung pamamalakad ng aming barangay chairman. May orange level po tayo kasi di-recovery yung lugar namin. Malapit po talaga sa ilog talaga po.
15: Samantala, Marlene at Bert, patuloy namang binabantay ng mga opisyal ng barangay ang sitwasyon, lalo na ang level ng tubig sa mga lugar na malapit sa ilog. At Bert, nandito nga tayo ngayon sa Maynila at binabaybay natin itong kahabaan ng Espanya Boulevard at nakararanas tayo dito ngayon ng malakas at hanggang moderate na pag-ulan. Pero wala pa naman tayong nadadaanan ng mga baha at malinis at tuloy-tuloy lang ang daloy ng trapiko dito sa kahabaan ng Espanya Boulevard. Pero sa inyo, Mark, at saka Bert.
11: Rowan, diyan sa bahagi ng Maynila, ano na ang naobserbahan mo? May mga basura din ba? Tsaka, sabi mo, baha, wala naman. Pero yung mga basura ba nagkalat?
15: Dito kasi sa dinaanan natin, Marlene, wala naman tayong nakita ng mga basura nagkalat o yung mga tumpok ng basura, particular na sa mga gilid ng kalsada. Kasi nga, Marlene, dito sa ating dinadaanan, kanina yung may nakapansin na tayong mga naglilinis, lakawani ng Manila LGU na naglilinis sa mga kalsada kanina sa may kahabaan nito ng kanto ng Lacson Street, Espanya Boulevard, Marlene.
11: Okay.
12: Rowan, balik ako dun sa isang tanong lang. Anong area yung yung binahabaha dun sa Rojas District?
15: Yung sa may Gumamela Street, particular na doon kasi malapit daw sila sa may ilog kasi medyo mababa yung lugar nila at kapag tumaas daw yung ilog, ay talagang kinakailangan nila mag-evacuate. Pero kagabi pa nga sila nag-evacuate para nga in case na tumaas yung tubig sa ilog ay nakaready na sila at nakaalis na sa kanilang mga tahanan. Nakausap nga natin itong si Tatay Ramos na sabi niya sa atin na hindi pa sila babalik ngayon sa kanilang mga bahay dahil nga nakataas pa rin sa aura, malakas pa rin yung bugto ng ulan sa Quezon City. Ayon sa kanila ay papahupain muna nila yung ulan at saka sila maaaring bumalik sa kanilang mga tahanan na bird.
11: With that, maraming salamat sa iyong oras sa Radyo Patrol, Rowan Cueto.
15: Maraming salamat, Marlene at Bert. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowan Cueto, DZMM.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
12: Ayon, partner, kuha naman tayo ng update mula sa ating katuwang sa pagbabalita at pagsaservisyo mula kay Alison Co, apektado ng baha ang ilang barangay sa Imus, Cavite, kaya inilikas na rin ang ilang residente sa lugar. Ayun, kuha tayo ng update kay Allison. Allison, ano ang update dyan?
18: Clean Bird, kaninang hapon hindi umulan dito sa Imus, Cavite, pero ngayong gabi nagsisimula na muli ang pagbugso ng ulan. Ayon sa Imus City Disaster Risk Reduction Office, 15 barangay ang binaha dahil sa habagat. Bagamat nagsimula ng humupa ang baha ngayong araw, 5 barangay pa rin ang nakakaranas ng chest to waist deep flood water. Kabilang dito ang Medisyon 2F, Medisyon 2D, Pag-asa 2, Pag-asa 3, Toklong 2A. Mahigit 350 na pamilya na ang inilikas sa mga evacuation centers sa lungsod. Isa na rito ang Kinabunan Elementary School kung saan mahigit 80 pamilya mula sa Barangay Pag-asa 3 ang pansamantalang nanunuluyan. Patuloy ang paghahatid ng tulong ng barangay at lokal na pamahalaan sa mga residenteng apektado ng baha. Pero para sa mga binahang residente, higit sa agarang ayuda, kailangan din nila ng pangmatagalang solusyon para hindi na paulit-ulit na lumikas tuwing may matinding pag-ulan. Dagdag nila, ngayon taon lamang sila nakaranas ng ganito kataas na baha at iniuugnay nila ito sa ginagawang expressway sa kanilang lugar. Kahit ibinabaha na sa yellow rainfall warning ang Cavite ngayong Linggo ng gabi, patuloy pa rin ang paalala ng lokal na pamahalaan sa mga residente, lalo na sa mga evacuees na huwag munang magpakampante. Pinapayuan silang manatili muna sa evacuation centers hanggang sa matiyak na ligtas nang bumalik sa kanilang mga tahanan. Katuwang sa pagbabalita at pagsaservisyo, Alison ko para sa DZMM.
11: Alison, I understand, humupa na yung baha dyan sa area ng Binabateno, pero kanina hanggang saan yung taas ng tubig?
18: Marlene, simula kagabi hanggang kaninang madaling araw, umabot raw hanggang lagpas tao ang tubig baha dito sa mga barangay dito sa Imus, Cavite. Pero dahil nga humupa ang pag-ulan buong araw hanggang buong hapon ngayong araw, hanggang dibdib at hanggang waist na lang ang level ng flood water dito. Marlene?
12: Alison, no, si Bert ito. Kamusta naman ang lagay ng panahon dyan sa iyong vantage point ngayon?
18: Bert, narito tayo ngayon sa Imus, Cavite at pansamantalang lumalakas na ulit ang pagbugso ng ulan dito matapos ang hindi pag-ulan halos buong hapon. Bert?
12: Ayan, Alison, maraming salamat at mag-iingat dyan.
0: Alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage.
11: Ayan na ho, talaga naman partner na babalitaan natin na talagang humuhupa na nagsimula na humupa yung mga baha doon sa mga lugar na lubog kanina sa tubig dahil sa walang patid na pag-ulan. Pero tuloy-tuloy pa rin yung ginagawang rescue mission na ating LGU, na ating mga lokal na pamahalaan para masiguro na doon sa mga kanilang mga nasasakupang area, nakasasakupang lugar, walang maiiwan, walang may biktima, lalo na hindi ho biro ang ganitong klaseng mga sitwasyon, lalo na bagyo, habagat, baha, dahil pong posibleng mangyari sa kasagsagan po ng mga ganitong panahon. Pero
12: sa partner, ano na din ito, pangalan, pagkakataon na din ito sa mga LGU para samantalahin yung magandang panahon hanggang wala pang ulit yung pagbuhos ng ulan incoming hours, no? So, mga LGU po, samantalahin nyo po yung pagkakataon na mag-rescue po na mag-rescue hanggang hindi pa po lumalakas yung ulan dala ng habagat.
11: Oo, tama. Kaugnay niyan, partner, kakamustahin natin kung kamusta ang rescue mission dyan sa Caloocan City, kung may mga inilikas na ba. Dahil nasa kabilang linya na ho si Mayor Dale Gonzalo Malapitan mula po sa Caloocan City. Good evening po, Mayor. Marlene po at Bert.
12: Good evening, Mayor.
19: Good evening, Ms. Marlene at Sir Bert, no?
11: Sir, Mayor, kamusta na ho ang sitwasyon dyan sa inyong lugar? Unang-una, ano ho ang lagay ng panahon po dyan sa Caloocan?
19: Sa ngayon po ay wala namang ulan, o meron man mahinang ambon lang, pero pabugso-bugso po eh. Biglang hihina, biglang lalakas, no? Pero naka-alerto pa rin naman po tayo sa anumang emergency darating.
11: May mga binaha po ba sa Caloocan?
19: Meron pong mga lugar na may gutter deep, merong knee deep, pero agad naman pong bumababa pagka tumitigil yung ulan, ay mabilis naman pong humuhupa ito.
11: Sir, nabagit yung may mga gutter deep, knee deep, pero may mga inilikas na hubang mga residente. At kumusta na ho sila?
19: Sa ngayon po, under control pa naman po ang sitwasyon natin sa ating lungsod. Naka-ready po ang ating mga evacuation center. Pero sa ngayon ay wala pa po yung tayong dinadala sa mga health centers natin.
11: Sabihin, sir, sa nga hindi pa natin nakikitaan ng kahalagahan o agarang paglilikas po dun sa mga residente po dyan sa inyong lugar since medyo manageable pa naman yung sitwasyon po ngayong habaga.
19: Opo, ano naman po, kaninang tanghali medyo umangat yung tubig, no? Hindi man umangat, pero nagkaroon ng bahagyang pagtaas yung Tulian River, lumakas yung agos, pero nung huminto naman yung ulan ay agad na humupa ito at naging kalmado. So, hindi pa naman kailangan maglikas.
20: Mm-mm. Mayor, ano po yung mga barangay na binabantayan natin sa mga sandaling ito?
19: Binabantayan po natin yung Barangay 177, Barangay 1... Barangay 167, Barangay 171. Okay, sila po yung mga nagkaroon ng mga nidip na baha.
20: Mm-hmm. So far po, Mayor, nagpapatupad na po ba tayo ng preemptive evacuation?
19: So ngayon, hindi pa naman po, pero nakaready na po ang ating mga evacuation centers, no? Kung ang tubig po ay tumaas sa ating mga ilog ay agad na magkakaroon tayo ng preemptive na evacuation.
11: Oh, Mayor, dyan sa may Tulian River, anong level nga ho para anong level ng tubig para kailangan nang maabisuhan yung mga residente na
20: yung mandatory evacuation.
19: Oh, at least no, pag nasa level ng 3, nag-aabiso na ho kami. Pero ngayon, nasa level 1, level 2 lang eh. So, hindi pa natin kailangan na
11: Pero sa experience po ninyo ng mga nakaraan, Mayor Dale, kapag ganito mga panahon na tumataas ang tubig dyan sa Tulyahan, eh may nagiging pahirapan ho ba ang pag-ilikas sa mga residente or what?
19: Minsan nagkakaroon ng may mga ayaw lumigas, pero napapakiusapan naman po natin.
20: And so far naman sir, yung mga evacuation centers po natin ay nakapreparado. At meron tayong mga ano na doon, ng mga family food packs.
19: Mga kain po at meron din pong mga gamot.
20: Yun naman po ang maganda na ready po kayo, lalo ito po medyo maganda-ganda na ang lagay ng panahon samantalahin
11: o magtuloy-tuloy
20: at samantalahin talaga yung paghahanda natin, no, Mayor.
19: Opo, kagaya nga ng ano natin, no? Sabi nga natin hindi yung ating mga tao ay patuloy tayong naka-alerto, no? Mm-hmm. Hindi tayo nagbawas ng kahit na medyo bumaba na yung rainfall warning, hindi tayo nagbawas ng tao para sa pag-responde sa ating lungsod. Yung mga gutter dip, pinapump po natin ngayon habang tumigil ang ulan, pinapump po natin yung mga bahan natin para mawala po yung tubig.
11: Mayor, sa nakalipas na mga araw, hindi naman ito yung unang araw na nung mga nakaraan, patuloy pa rin ang pag-ulan. So, nung mga nakaraan po, wala pa tayong nakikitang kinakailangan na ilikas itong mga residente. Pero may mga naitala ho ba tayong untoward incident o mga casualties po?
19: Wala naman po. Maliban lang sa meron tayong bumagsak na puno, wala namang nasaktan. So, agad din naman yung ating mga kasama, no, sa local government ay agad na nilinis at inaayos yung mga bumabagsak na puno o mga anumang makaharang, no.
20: Mm-mm.
11: Saan yun, sir, yung bumagsak na puno?
19: Sa Caloocan North po.
20: Marami kasi yung puno dyan sa Caloocan North. Mayor, sa inyo na po manggaling na walang pasok bukas.
19: Opo, sinispidi na rin po natin ang pasok sa lahat ng antas, no? Bukas, August 10.
20: Mm-hmm. And lastly na lang po, Mayor, ano po ang mensahe natin, advisory natin dun sa ating mga constituents po?
19: Siyempre, inaasahan natin na mag-iingat ang lahat. Huwag po silang mag-alala at nakahanda naman po ang pamahalaang lungsod na tumugon sa kanilang pangangailangan at sa oras ng emergency naman po ay agad po silang tumawag sa ating mga hotline, no? Yung ating 888-25664 at nakahanda po ang pamahalaang lungsod na mag-rescue at tumulong.
20: And with that, Mayor, maraming maraming salamat po at mag-iingat po kayo dyan.
11: Thank you, Mayor.
19: Maraming salamat po. Mag-iingat din po kayo.
0: Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage.
11: Alam, part na nakikita kong kagandahan ng sitwasyon ngayon sa epekto ng Habagat, and napaghandaan din talaga ng mga LGU yung posibleng maging epekto. At kagaya, actually, halos makaramihan sa ating mga nakapanayam ngayon ng mga LGU.
20: Walang epekto sa kanila.
11: May epekto man, pero minimal dahil na napaghandaan. Sabi nga, kagaya na nabagat ni Mayor Zamora kanina, yung kanilang lugar, yung mga dredging operations, di ba?
20: Mahalaga
11: din. Napakahalaga ng partner kasi yun yung isang number one partner sa tugon sa posibleng maging epekto ng pagbaha, di ba? Kapag itong mga panahon ng pag-ulan. Samantala, partner, mahingi tayo ng update. Ito, basahin natin ang update sa mga listahan po ng mga lugar na wala pong klase bukas para po doon sa mga kabukas lamang ng radio at telebisyon at kanilang social media. Abay, sa NCR po, wala hong pasok sa Marikina, sa lahat po ng antas, private at public. Ganyan rin sa face-to-face classes sa Quezon City, sa Valenzuela City, all levels po, public at private, wala na rin hong pasok. Manila, wala na rin po pasok ang face-to-face. All levels po yan, public at private. Ganyan na rin sa Pasay City, Mandaluyong City, Malabon City, San Juan City, all levels, public at private, walang pasok. At maging sa Pasay City, all levels po yan. Sa Las Piñas City, wala na rin pasok. All levels yan, Caloocan City, face-to-face classes, wala pong pasok sa lahat ng antas, publiko at privado ang paaralan. Sa Parañaque City, wala na rin hong pasok. Kayo na rin sa Taguig City, ang face-to-face classes po.
20: Yes, partner, sa Region 3, wala pong pasok sa Bulacan Province. Both public and private, all levels. Gayun din sa Pampanga, including yung mga pasok sa trabaho sa tanggapan ng gobyerno. Wala din pasok sa Nueva Ecija, Bataan. Sa Region 4A, sa Calabarzon, sa Batangas, wala pong face-to-face classes, all levels in public and private schools. Sa Lemery, sa Balayan, gayon din sa Calaga, Calatagan, Liana, Sugbo, Tuy, at saka sa Taal.
11: Sa Cavite po, sa Tanza, Cavite at Cavite City, wala na rin hong pasok, all levels po yan, public at private schools. Pati sa Quezon Province po, wala pong pasok sa Candelaria, face-to-face classes po, kanselado, all levels, public at private. Sa Chaong, wala na rin hong pasok, kasama na po dyan ang mga paaralan, all levels, public at private. At maging ang mga pasok po sa mga tanggapan ng pamahalaan.
20: At sa Cordillera Administrative Region din, partner, sa Abra, wala na pong pasok sa lahat ng antas ng paaralan, pampubliko at pribado, kasama po yung mga trabahante natin sa gobyerno, pati po sa Benguet at saka po sa Baguio City, wala na din pong pasok. Gayun din po sa Ilocos Sur, sa Santo Domingo, Pangasinan, kasama po ang trabaho sa gobyerno, pati po sa Dagupan, kasama din ang trabaho sa gobyerno.
11: Tandaan nyo ho, para po doon sa mga walang pasok bukas, kaysa po mag-chill-chill lang kayo sa inyo ng mga tahanan, maghanda. Ihanda ang mga gamit kung para kung sakaling kakailanganing lumikas, ready po kayo, mabitbit po ninyo lahat ng inyong mga emergency na mga bagay na maaaring gamitin sa oras na pangailangan. Pero partner, ipagpatuloy natin yung pagbibigay ng tips para mula naman sa DOE para po doon sa mga supply ng kuryente ngayong panahon ng habagat, dahil pag umuulan, pag bumabaha, kabilang ho sa mga banta po na maaari nating makaharap yung mga kuryente, lalo na pag mga live wire. May mga insidente ganyang partner, di ba? Na ang ikinasawi ng ilan sa ating mga kababayan
20: kuryente
11: sa electrocution. Sabi nga po ng DOE, kagaya na nabagit namin kanina, mag-charge po ng inyong mga gadgets, ng inyong mga radyo, at para po sa pagkakinig ng mga balita, mas maigira ho ang debateryang mga radyo, at huwag munang gumamit ng mga appliances. Doon naman, partner, sa may mga nakaamba na pagbaha sa inyong mga lugar, i-off po agad ang main switch at yung circuit breaker para maiwasan ang disgrasya at pagkasira ng mga ito. I-report din agad sa distribution at utility o sa barangay kung may mga sumasayad po na sanga ng puno at iba pang mga bagay na maaaring makasira sa mga power lines upang maputol o matanggal agad at maiwasan ho ang anumang uri ng sakuna.
20: Ito na partner, pag mumabaha na, opo, pag paghahanda tayo, no, ingatang hindi mabasa o malublob sa tubig ang mga appliances upang maiwasan ang pagkasira ng mga ito. Kung mawalan man ng kuryente, syempre i-unplug po ang refrigerator at iwasan ang pagbubukas, sara, upang mapanatili ang labig nito. Hawakan ng plug at hindi ang cord. Ito, sakit to ng iba, yung diretso bubunutin mo gamit yung cord, hindi mo bubunutin dun sa mismong plug.
11: Correct.
20: Eh, masisira ho yung appliances nyo at pwede kayong makuryente. Panatilihin tuyo ang katawan at paligid bago hawakan ng kahit anong electrical appliances o gamit upang pong maiwasan ang pagkakuryente. At syempre po, kung kayo po ay aalis ng bahay, mas mainang po talaga na patayin yung breaker
11: na lang. Yes, alam mo, buti nga partner yung mga basic na mga ganyan, batid na rin na ating mga kabayan. Kasi pag kanina habang nag-browse ako sa social media partner, ang daming binabaha. Ang ginagawa nila para kadaw wala namang blackout o brownout sa kanilang mga lugar. Ang ginagawa nila para ma-sure na ligtas yung kanilang tahanan. Kasi partner, pag mga gantong panahon, kahit po umuulan, kahit po bumabagyo, may mga chance pa rin po ng sunog. Diba? Dahil pa rin yan sa mga napabayaang kuryente. So, ang gawin nyo na, i-off na lang po main switch or circuit breaker para masiguro ho na ligtas tayong lahat. Diba? Eh, kung gagamit naman ho ng kandila, make sure
20: na walang masusunog.
11: Yeah, walang masusunog. At hindi ho kayo matutulog na nakabukas ang kandila, ha?
20: Eh, patayin nyo
11: po. Patayin nyo ho yan. Oo. Dahil kayo ho ang kawawa dyan. Pag yung kandila na yan ay
20: dumapo
11: sa
20: combustible
11: kurtina,
20: material.
11: Sa saan man, diba?
20: Sunog po tayong
11: Correct.
20: Lahat. Ito partner, may paalala din ng Department of Health, lalo na po yun nandyan sa mga evacuation centers natin.
11: Oo, ano yan?
20: Opo, kung mas mainam, kung hanggat makakaya po, magsuot po ng face mask at para po makaiwas sa pagkalat ng sakit, takpan ng bibig kapag babahing o uubo upang protektahan ng iba mula sa mikrobyo. Siyempre, ito mahalaga po yung paghuhugas ng kamay gamit po ang sabon at tubig, lalo na bago kumain, gumamit din ng mga alcohol o hand sanitizer kung walang sabon at tubig, at gumamit lamang po ng mga personal na gamit, halimbawa po yung mga suklay, tuwalya, syempre yung toothbrush.
11: Huwag na maghiraman.
20: Para maiwasan po ang kontaminasyon.
11: Actually, partner, yung toothbrush dapat kasama yun sa go bag.
20: Oo, sa go bag, sa go kit natin.
11: Ano bang laman ng mga go bag? Mga medicine kit, first aid kit.
20: Oo, sanitation kit, rope and paracord. Yung syempre emergency numbers, medicine kit, dapat nandyan din. Tubig at mga pagkain na hindi na kailangang lutuin. At syempre po, yung first aid kit at syempre yung mga kopya po ng inyo pong mga importanteng mga dokumento. Dapat nasa bag yan para pag rescue na, isang dalahan na lang po.
11: Correct. At saka partner, kasama din yung partner, mga flashlight, mga yung mga magagamit na ating mga kababayan pag for example nasa emergency sila. Magagamit yung flashlight. Sipol! Pito. Magagamit yan sa mga
20: pantawag buba. Pantawag ng atensyon
11: ng mga rescuers.
20: Ngayon po, go partner, ngayon ay makakapanayam na po natin. Makakuha po tayo ng update mula po dyan sa Baguio City. Nandiyan po sa ating linya si Mayor Benjamin Magalong po. Mayor, magandang gabi po. Si Bert po ito at si Marlene.
11: Hi, Mayor.
1: So, good morning, Marlene. Good morning, Bert. Good morning sa ating mga listeners.
20: Opo, Mayor, unang...
1: Good evening. Yeah.
20: Opo, Mayor, unang-una po, kamusta po ang assessment po dyan sa inyo pong lungsod, Mayor?
1: Well, matindi yung ulan, ano? In fact, ngayong araw na ito, talagang heavy downpour kami rito. Marami na rin apektado mga pamilya. Marami na rin kami na monitor mga salt erosions.
20: Pero Mayor, so far po, passable pa naman po yung ating mga main road going to Baguio City.
1: Sarado na yung Canon.
20: Mm-hmm.
1: Yung ibang mga roads, nagkakaroon na naman mud flow at soil erosion. Mm-hmm. Yung Marcos Highway, maya-maya nagkakaroon ng soil erosion pero nakikiyan naman agad ng DPWH.
20: Mm-hmm. So,
1: kaya sa ngayon, ang safest na route papakit ng Baguio, Marcos Highway. And Nagigilan Road.
20: Meron na tayong mga evacuees, Mayor, sa ating mga evacuation centers? Hello po, Mayor. Mayor, pakiulit lang po, Mayor. Medyo nagkakaroon po tayo ng technical issue po sa signal. Opo. Yes, Mayor. Go ahead po.
1: Kasi pag kami rito, talagang mahina signal dito. Brown out kami, no?
20: Mm.
1: So, can you hear me now?
20: Ayayayang loud and clear po, Mayor.
1: Well, we have about 75 families na ngayon ang apektado, katapos mga 351 individuals to, no? Mm-hmm. Tapos, pala rin, accounted na kami ng mga soil erosion, ng mga almost mga 22 na soil erosion.
11: Mm-hmm.
1: Tapos, nalabot na, bilang na namin, mga 43 na yun, eh.
20: Mm-hmm.
1: Meron kami ngayon na isang incident ngayon na landslide, tatlong bahay ang apektado, 7 individuals ang natabunan, 4 pa lang yung nare-rescue, meron pang tatlong unaccounted, kaya paalis ako ngayon para puntaan yung site.
20: Mayor, specifically sa ampung lugar itong mayor, ito pong natabunan ng mga bahay?
1: Sa Barangay Gisadsuro.
11: Mm-hmm. Mayor, yung mga biktima po doon sa landslide po na naitala natin dyan, magkakamag-anak ho ba ito? Ano ho ang terrain nung area? Kabahayan po ba yun?
1: Hindi naman. Base doon sa apelyedo, hindi naman sila magkakamag-anak. Pero yung isang bahay, syempre magkakamag-anak yun, malamang.
11: Oo. Ano to, sir? Yung area na natabunan ng lupa, residential area po ba yun? O... ano ho ang
1: residential area.
11: Mm-hmm. Ano ho ang ginagawa nila, sir, nung time na natabunan ng lupa?
1: Wala ho bang residential area?
11: Opo. Wala ho ba, sir, naging evacuation po doon sa mga lugar na yung sa lugar na yon? Bakit nandoon po sila sa area?
1: Well, alam mo naman dito, makwan dito eh, hili ang Baguio, ano? Pero kaya ko minsan akala mo stable pa yung lugar, pero hindi mo alam na bigla na magkakaroon ng soil erosion.
11: Mm-hmm. Mayor, dito po sa 7 individuals po na pinaghahanap natin, ano po yung mga edad po nitong mga ito?
1: Yes, go ahead.
11: Ano po yung mga edad nitong mga ito, sir, yung 7 individuals po?
1: May 50 years old, may 28 years old, may 9 years old, yun at least na-rescue na natin.
11: Mm.
1: Okay naman siya, nadala na sa hospital for medical check-up. Pero kaming tatlong na hinahanap na yun, isang 50 years old.
11: Isang 50 years old?
1: Pero ibang mga personalities na hindi pa, may 17, may 29, gano'n.
11: Okay. Bukod po dito sa apat na pinaghahanap, Mayor, may iba po bang naitalang nawawala?
1: Negative naman, ito lang. Ito lang insidente na ito. Ngayong gabi pa lang ito eh.
20: Mm-hmm.
1: Nangyari lang itong ngayong gabi.
20: Mm-hmm.
11: Diyan po sa lugar na yan, sir, kung saan nangyari po yung landslide, first time ho ba ito?
1: Sa Gisadsurong.
11: Opo. Mm-hmm.
1: Barangay Gisadsurong. Medyo one to eh. Medyo ito na lugar.
20: Mm-hmm.
11: Pero first time po ito, sir?
1: Ito?
11: Opo. Mm-hmm. Mayor, first... Mayor, can you hear me now?
1: Yes.
11: Opo. Mayor, tanong lang po namin kung first time po nangyari yung pagguho ng lupa po dyan sa area na yan?
1: Yes, first time yan.
11: Mm-hmm. Ngayon pong nangyari ito, Mayor, kamusta po ang secure, ang pagsasecure doon sa iba pang kabahayan? Nailikas na, na po ba sila?
1: Ngayon.
11: Mayor, pasensya
20: ihit
11: na po.
20: Ihit
11: po tayo ng very, onte. Very light, sir. Mayor, pasensya na po. Baka po pwede tayong pihit po ng konti, sir.
20: Medyo mahina po ang signal, Mayor.
11: Opo.
1: Ground out kasi kami rito. Kaya pag nag-ground out dito sa siyudad ng Baguio, mahina talaga lahat ang telco signal.
20: Uh-oh. Mayor, ano po, 90%, ilang percent po ang walang ilaw ngayon sa Baguio? Opo, come again po, Mayor.
1: 70% siguro ng Baguio, walang oriente.
11: Gaano na ho katagal, Mayor?
1: Kaninong umaga pa to eh.
20: Mm-mm.
1: Tapos nagkakaroon, once mawawala uli. Kasi nga, may mga puno, tinatamaan uli yung mga kwan natin. Tinatamaan uli yung mga linya.
11: Mm-hmm. Mayor, balikan ko lang po yung tanong ko kanina, yung mga iba pong kabahayan po doon sa lugar na pinagbagsakan ng lupa, nailikas na po ba sila?

0: kung nawawala na si Mayor. Medyo mahina talaga ang signal ni Mayor.
1: Kasi partner, naputol na ang linya ni Mayor Magalo.
0: Inikap lang nating sinabi ni Mayor, may nangyaring landslide po dyan sa Barangay Guisad, Surong, sa Baguio City. Mm-hmm. At 7 individual po ang apektado.
1: Natabunan ho.
0: Yung tatlo hinahanap pa.
1: Ang apat ang na-rescue na po.
0: At ang sabi din ni Mayor, 70% ng Baguio City ang wala pong kuryente. Mm-hmm. Simula pa kanina, paandap-andap daw po ang kuryente. Mm-hmm. At hindi na po possible ang Cannon Road. Opo, ang safest po na daan papuntang Baguio City ngayon ay through Marcos Highway. Pero medyo kailangan lang maghinay-hinay dahil maraming mga fallen debris. Yes. Dahil nga dito sa patuloy po na pag-ulan.
1: Oo, kaya partner, patuloy yung paalala natin na para po doon sa mga magbabalak po na bumiyay patungong Baguio. Kung hindi naman ho ganun ka-importante po yung inyong pakay dyan sa Baguio. Since nakasara din naman yung mga parke, yung mga
0: tourist destination
1: dyan sa lugar. Ipagpaliban nyo ho muna ang inyong biyay. Kagaya po na nabanggit ni Mayor Magalo kanina, brownout po doon sa area, apektado po ang signal. Para na rin po sa inyong mga kaligtasan, kayo na ho ang manatiling muna sa inyong mga tahanan, no? At huwag muna nga bumiyay patungong Baguio.
0: Sana nga partner, nakuha natin si Mayor, no? Para alamin natin kung kailangan ba ng tulong mula sa national government, kasi tatlo pa ang hinahanap. Oo, at walang kuryente ngayon sa kanila.
1: Oo, at kagagagagang na nabanggit ni Mayor partner kanina, ongoing yung kanilang rescue operation. Mm-hmm. At pupuntahan niya yung mismong ground kung saan nangyari yung landslide. Sana ay wala nang mangyari sa susunod na mga kaparehong insidente. Pero kapag ganito kasing mga pagkakataon, partner, lumalambot yung lupa. Lumalambot ang lupa. Pahingil naman dito. Ano yan? Hingi pa tayo ng update maya-maya lamang
0: sa iba pang mga opisyal
1: ng pamahalaan. Pahingil pa rin po sa pagtugon dito sa epekto ng habagat sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. May update ho dyan po sa Cavite. Wala. Sa Cavite province po, all levels na rin ho, wala pong pasok.
0: Cavite
1: public
0: province,
1: at private.
0: Buong Cavite, buong lalawigan
1: ng
0: Cavite.
1: And
0: partner, ano po yung mga walang pasok natin dyan?
1: Ulitin natin partner ang mga walang pasok dito sa NCR po, sa Marikina. Wala pong pasok sa lahat ng antas, public at private. Kaya na rin sa face-to-face classes ng Quezon City, Valenzuela City, all levels, public at private, wala pong pasok. Sa Maynila, face-to-face classes po, wala na pong pasok sa Pasay City, maging sa Mandaluyong City, sa Malabon City, San Juan City, at dyan po sa Las Piñas City, sa Caloocan City, Parañaque City, at maging sa Taguig City.
0: Sa Region 3 partner, wala na pong pasok sa buong lalawigan ng Bulacan, Pampanga, kasama din po ang trabaho sa gobyerno. Wala din pong pasok sa Nueva Ecija at saka po dyan sa Bataan, both in all levels, public and private. Sa Region 4A po, sa Calabarzon, sa Batangas, wala na pong pasok sa Lemery at sa Balayan, both po face-to-face, all levels, public and private po. Oo partner, dyan din sa Calaca, wala na din pasok, Calatagan, Lia, Nasugbo, Tuy at saka po sa Taal, wala na din pong pasok.
1: Kagaya po na nabagit na ganyan sa kabuuan ng Cavite, wala na humpasok ang lahat ng antas, private at public. Sa Quezon Province, ang Candelaria at ang Chaong, wala humpasok. All levels po yan. Sa Chaong po, kasama po ang pasok sa mga government offices, suspendido na rin po dahil po sa epekto ng habagat. Sa Laguna, face-to-face classes, sa lahat ng antas, public at private, wala na rin pong pasok.
0: Sa Cordillera Administrative Region, sa Abra po, wala na pong pasok sa lahat ng antas po ng paaralan, pampubliko at pribado, kasama po ang mga trabaho sa gobyerno. Sa Benguet po, wala ding pasok, pati po sa Baguio City, wala na pong pasok sa mga paaralan, all levels po. Sa Ilocos Sur, Santo Domingo, public and private, wala na pong pasok. Sa Pangasinan, gayon din po, public and private, walang pasok pati po sa tanggapan ng pamahalaan. At maging po sa Dakupan, wala din pong pasok sa mga paaralan, pribado at pampubliko, pati po sa mga trabaho sa gobyerno, wala pong pasok. Manatili lang po kayo nakatutok dito sa DZMM para po sa mga karagdagan pa pong mga LGU na mag-aanunsyo po ng kanselasyon ng kanila pong mga pasok sa paaralan. At kung meron man pong mga LGU na magkakansela din po ng kanilang pasok sa tanggapan po ng gobyerno.

0: Ayun. Eh, ngayong panahon po kahit po malakas ang pag-ulan ha, at may ilang mga lugar po binabaha dito sa Metro Manila at maging sa karating ng mga bayan natin, eh tuloy-tuloy pa rin po ang pagbiyahe ng ilang mga tsuper, ang kanilang paghahanap buhay. Mm-hmm. At maging syempre yung mga galing siguro sa mga labas ng bahay, pauwi na kanilang mga tahanan o yung mga may pupuntahan na, eh mag-iingat po kayo sa kalsada, madulas po ang kalsada. At actually kudos partner doon sa nasakyan kong TNVS driver kanina, kasi ang sobrang lakas ng ulang partner, malapit na mag-zero visibility.
1: Huminto kayo.
0: Hindi naman huminto, pero mabagal.
1: Alalay.
0: Alalay lang. Mm-hmm. Though ang naobserban ko kanina partner, magkakalayo ang agwat ng mga sasakyan. Dahil parang ang lahat naman aware sa banta kapag ganitong mga panahon. Kaya ingat-ingat po ha yung mga bumapasada at yung mga bumabiyahe pa po nandiyan sa kalsada. Mag-ingat po kayo. At ito nga po, may road safety tips po sa gitna ng bagyo at malakas na ulan. Ang Land Transportation Office, abay kabilang ho sa kanilang mga tips, tiyakin ho naka-full tank ang inyong mga sasakyan at i-double check kung nasa magandang kondisyon yung inyong mga gulong. Siguraduhin din po na gumagana ang mga windshield wipers at dumistansya nga po sa ibang sasakyan kapag po nasa kalsada. Slippery po when wet. Ibig sabihin, madulas po ang kalsada, kaya't mag-ingat po sa pagmamaneho at huwag mabilis, huwag harurot ng harurot, at huwag din buksan ang hazard ng sasakyan. Mag-focus lang, maging alisto sa pagmamaneho at buksan ang headlights at mag-slow down o magdahan-dahan po sa pagmamaneho ngayong panahon ng tag-ulan.
1: Oo, kung madulas daw po ang kalsada, may tendency na humantong ang sitwasyon sa isang emergency. Sa mga ganitong sitwasyon, laging tandaan na nagmamaneho po ang tamang driving behavior para po ma-handle ito ng maayos. Maging alisto, kalma at handa, iwasan ng sudden braking o i-release ang accelerator pedal para bawasan ang speed ng sasakyan. Kung kinakailangan mag-brake, gawin ito ng malumanay malumanay daw po ng matuyo ang brake compartments. Ano pa yan, partner?
0: Para naman po doon sa mga mayroon pong tire blowout o yung mga pumutok po ang o nawalan gulong, po ng hangin ang gulong, pwede po kayong may mga tips din po ang LTO natin. Maaari po magresulta yan sa kawalang control, kasi kawalan ng control sa pagmamaneho at pwedeng magresulta sa sakuna. Kaya po ang tips po ng LTO dyan, i-release po ang accelerator ng pedal. Huwag hong bigla-biglang magpreno ha, bagos unti-unti lamang at bagalan ng takbo ng sasakyan at higpitan ang kapit sa steering wheel at mabes sa ligtas na lugar kapag nakontrol na ho ang sitwasyon.
1: Ano pa yan, partner?
0: Samantala, partner, kapag mga gatong mga panahon, kaya nga po nagibigay ng tips ang ating mga kinaukulan ng LTO patungkol dito sa mga road safety, dahil prone partner pag mga gatong panahon, mga road crash, di ba? Kailan ba yun para may pagkakataon, partner, na kasagsagan ng malakas sa pag-ulan, kaliwat kanan ang napaulat ng mga insidente ng trahedya sa kalsada. Kaya patuloy pong pinapaalalahan niya ng ating mga kababayan, mga kasabisyo at kapamilya ng mga tsuper na mag-ingat ho kayo sa pagmamaneho. Kapag naman ho may baha po sa inyong dadaanan, maghanap po kayo ng alternate route o alternatibong ruta para masiguro ho. Kasi yung iba, sinusulong, inilulusong pa partner, yung kanyang sasakyan. May mga nakover ako na ganyang partner. Particular dyan sa sa GR Neta partner. Alam naman ho natin na tumataas
1: hindi kakayanin, ang tubig.
0: Hindi kakayanin. Ang ending, pagkating lumulusong dahan-dahan pa lang konti, titirik, tapos bigla magugulat ko, umiikot na, nakalutang na pala yung
1: tinatangay
0: po,
1: na siya ng ng baha. Syempre, partner, gusto ko lang i-emphasize, no? Syempre, mas mahalaga po ang kaligtasan ng mga tao, pero yung mga alaga din po nating hayop,
0: yes,
1: iligtas din po natin, wag po nating kalimutan sa loob po ng ating mga bahay. Kung tayo po ay magpapareskyo, isama po natin yung ating mga alagang hayop para po hindi sila maging casualty.
0: Tama. Adi kaya, partner, kung sakaling hindi na ho kakayanin talaga na agad-agad mabit-bit yung inyo pong mga alagang hayop, pakawalan nyo na lang ho, huwag nyo pong iwanan nakatali o naka-cage. Para sila ho ang
1: survival
0: naman,
1: nila.
0: Meron naman yung mga survival instinct, para sila na lang ho ang makaharap ng lugar. At for sure naman, pag nadaanan nyo na ibang mga rescuers, tutugunan agad dyan ang ating mga rescuers.
1: At sa ating pong lahat, mag-ingat-ingat po tayo, dahil ito pong habagat, ang sabi nga po ng PAGASA, tatagal ba po ng ilang araw, we hope po na at dito pong medyo kalmado ang panahon, we expect po na nagpe-prepara na po kayo ng mga dapat nyo pong gawin.
0: Mm-mm.
1: Para po kung lumakas man po yung ulan at magtuloy-tuloy po itong masamang panahon, eh handa na po tayong lahat. Actually, binibigyan po tayo ngayon ng pagkakataon na maghanda ngayong kalmado ba po ang ating panahon. Sana po, samantalahin po natin. At ito pa po, isa pa po, wag po tayong sumabay doon sa mga nagpapakalat ng fake news online about po dito sa mga pagbaka. Kasi may minakita ko, partner, may mga nag-recycle na mga post.
0: Yung mga walang pasok, yung mga announcement.
1: Oo, at tsaka bukod doon.
0: Hindi ko kayo nakakatulong,
1: hindi nakakatulong. Tsaka bukod doon, partner, yung mga nag-recycle ng post ng mga nakaraang binahang mga lugar. Alam nyo po, yung mga rescue teams po natin, nagmo-monitor din po yan sila sa social media. So kung magpo-post po tayo ng hindi verifikadong balita o maling balita po, peking balita, mahihirapan po yung ating mga rescuers na i-bet po nila kung ano po ang kanilang mga pupuntahan, lalo na po ngayon. At sabi nga po ng ibang mga LGU, medyo nagkakaroon po ng pahirapan po sa pag-rescue. So mas mainam po na ayusin po natin yung ating pagpupo sa social media.
0: Okay, mag-ingat po tayong lahat at para lang po bigyan ng panalangin sa pagkatapos po ng ating programa. Narito po sa kabilang linya si Father Eric Lacandula, SPD po.
2: Manalangin tayo. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin para sa lahat ng ating mga kababayan na naapektuhan ng sama ng panahon, pag-ulan at pagbaha. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang may likha ng langit at lupa, may likha ng sansinukob. Sa iyo kami umaasa, sa iyo kami nanggaling at sa iyo rin kami babalik. Ikaw ang Alpha at ang Omega. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang sa iyo. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan sa iyo, pati na rin sa aming kapwa at pati na rin sa buong sang nilikha. Inaalay namin sa iyo ang lahat ng aming mga kalakasan at kahinaan. Alalayan mo at akayin ang aming mga kababayan na lubos na naapektuhan nitong pag-ulan at pagbaha. Iligtas mo ang aming mga kababayan sa anumang kapahamakan. Panginoon, wala kaming ibang masasandalan at mapupuntahan kundi Ikaw lamang. Tanggalin mo ang takot sa aming mga puso at isipan upang sa'yo kami nakatuon. Sa'yo kami sumasamo. Ikaw ang aming lakas, Ikaw ang aming liwanag, Ikaw ang aming pag-asa, Ikaw ang aming kandungan sa lahat ng panahon at sitwasyon. Huwag mo kaming pababayaan sa mga ganitong sitwasyon ng buhay. Ipuin mo rin, Panginoon, ang puso ng aming mga kababayan para matulungan ang lahat ng biktima ng sama ng panahon, nitong pag-ulan at pagbaha. Pag-iinstrumento kami ng pagtulong sa aming kapwa. Papuri at pasusumamo sa iyo, Panginoon, at ang lahat ng ito inaalay namin sa ngalan ni Jesus na iyong anak, kasama ng mga panalangin ng mahal na Birheng Maria at lahat ng mga banal sa langit. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
0: Sa pangalan po ng buong pwersa ng DZMM Radio Patrol, Current Affairs and Public Service, News Production, Digital Technical Operations at Business Support, ako po si Radio Patrol Marlene Padiernos.
1: Manatili pong nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio, sa ating pong mga social media, DZMM YouTube, Facebook, iOne at TFC, para sa mga balitang kumpirmado. Sigurado, ako po si Radio Patrol Bert Dizon.
0: Mag-iingat po tayong lahat at stay safe and keep dry.
3: Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage. Ito po ang DZMM. DZMM.
4: Ang pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
5: Amen.
4: Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao nang may ikatlong araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan.
5: Amen.
4: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
6: Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulong sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.
6: Kaparaanong una, ngayon at pakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.
4: Ang mga misteryo ng luwalhati. Ang unang misteryo ng luwalhati ay ang pagkabuhay na magmuli ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
6: Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulos sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Luwalhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo.
5: Kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
7: Ang ikalawang misteryo ng luwalhati ay ang pag-akyat sa langit ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
5: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
8: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
8: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
8: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
8: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
8: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
6: Kapara nung una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo mga kaluluwa sa purgatorio.
9: Ang ikatlong misteryo ng luwalhati ay ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa Mahal na Birheng Maria at sa mga apostoles. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
8: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
9: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
8: Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
8: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
8: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
8: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
10: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
10: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
10: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
10: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
10: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
10: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo,
10: kapara noong una, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
9: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala.
10: Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
0: Ang ika-apat na misteryo ng luwalhati ay ang pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit.
6: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos,
11: Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
12: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
12: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
12: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
12: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
12: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
12: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
12: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
11: Kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyaong mga nangangailangan ng iyong awa.
13: Ang ikalimang misteryo ng luwalhati ay ang pagpuputong ng korona sa mahal na Birhing Maria bilang reyna ng langit at lupa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit.
11: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulod sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
13: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
13: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
13: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
13: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos,
4: ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
13: Haba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Pukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
13: Haba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Pukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
13: Haba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
13: Haba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
13: Haba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
13: Haba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
13: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo,
4: kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.
10: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
4: Aba po, Santa Mariang Reyna, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinanaligyan ka namin. Ikaw ang tinatawag namin. Pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin ng aming pagtatangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay Aba, pinakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain. At saka kung matapos siyaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain at maalam at matamis na Birhen. Ipanalangin mo kami, Reyna ng Kasantu-Santuhang Rosario,
10: nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon.
14: Litania sa Mahal na Birhen Maria. Panginoon,
4: maawa ka sa amin.
14: Kristo,
4: maawa ka sa amin.
14: Panginoon,
4: maawa ka sa amin.
14: Kristo,
4: pakinggan mo kami.
14: Kristo,
4: pakinggan mo kami.
14: Diyos Ama sa langit,
4: maawa ka sa amin.
14: Diyos Anak na tumubos sa sanlibutan,
4: maawa ka sa amin.
14: Diyos Espiritu Santo,
4: maawa ka sa amin.
14: Santissima Trinidad na isang Diyos,
4: maawa ka sa amin.
14: Santa Maria,
4: ipanalangin mo kami.
14: Santang Ina ng Diyos,
4: ipanalangin mo kami.
14: Santang Birhen ng mga Birhen,
4: ipanalangin mo kami.
14: Ina ni Kristo,
4: ipanalangin mo kami.
14: Ina ng Sambahan,
4: ipanalangin mo kami.
14: Ina ng Awa,
4: ipanalangin mo kami.
14: Ina ng Grasya ng Diyos,
4: ipanalangin mo kami.
14: Ina ng Pag-asa,
4: ipanalangin mo kami.
14: Ina ng tunay na dalisay,
8: ipanalangin mo kami.
14: Inang walang malay sa kahalayan,
8: ipanalangin mo kami.
14: Inang di malapitan ng masama,
8: ipanalangin mo kami.
14: Inang kalinis-linisan,
8: ipanalangin mo kami.
14: Inang kaibig-ibig,
8: ipanalangin mo kami.
14: Inang kahangang-hanga,
8: ipanalangin mo kami.
14: Ina ng mabuting kahatulan,
8: ipanalangin mo kami.
14: Ina ng may kapal,
8: ipanalangin mo kami.
14: Ina ng ating tagapagligtas,
8: ipanalangin mo kami.
14: Birheng kapaham-pahaman,
8: ipanalangin mo kami.
14: Birheng dapat igalang,
8: ipanalangin mo kami.
14: Birheng pinakatanyag,
8: ipanalangin mo kami.
14: Birheng makapangyarihan,
8: ipanalangin mo kami.
14: Birheng maawain,
8: ipanalangin mo kami.
14: Birheng may matibay na pananampalataya,
8: ipanalangin mo kami.
14: Salamin ng katarungan,
8: ipanalangin mo kami.
14: Luklukan ng karunungan,
8: ipanalangin mo kami.
14: Sanhi ng tuwa namin,
8: ipanalangin mo kami.
14: Sisidlan ng kabanalan,
8: ipanalangin mo kami.
14: Sisidlan ng karangalan,
8: ipanalangin mo kami.
14: Bukod tanging sisidlan ng kataim-taiman,
8: ipanalangin mo kami.
14: Mystical na rosas,
8: ipanalangin mo kami.
14: Tore ni David,
8: ipanalangin mo kami.
14: Toreng garing,
8: ipanalangin mo kami.
14: Bahay na ginto,
8: ipanalangin mo kami.
14: Kaban ng tipan,
8: ipanalangin mo kami.
14: Pinto sa langit,
8: ipanalangin mo kami.
14: Tala sa umaga,
8: ipanalangin mo kami.
14: Kalusugan ng mga may sakit,
8: ipanalangin mo kami.
14: Sandigan ng mga makasalanan,
8: ipanalangin mo kami.
14: Aliw ng mga nangingibang bayan,
8: ipanalangin mo kami.
14: Tuwa ng mga nagdadalamhati,
8: ipanalangin mo kami.
14: Karamay ng mga Kristiyano,
8: ipanalangin mo kami.
14: Reyna ng mga anghel,
8: ipanalangin mo kami.
14: Reyna ng mga patriarka,
8: ipanalangin mo kami.
14: Reyna ng mga propeta,
8: ipanalangin mo kami.
14: Reyna ng mga apostol,
8: ipanalangin mo kami.
14: Reyna ng mga martir,
8: ipanalangin mo kami.
14: Reyna ng mga kumpesor,
8: ipanalangin mo kami.
14: Reyna ng mga birhen,
8: ipanalangin mo kami.
14: Reyna ng lahat ng mga banal,
8: ipanalangin mo kami.
14: Reyna ng ipinaglihi ng walang manang kasalanan,
8: ipanalangin mo kami.
14: Reyna ng iniakyat sa langit,
8: ipanalangin mo kami.
14: Reyna ng Santo Rosario,
8: ipanalangin mo kami.
14: Reyna ng kapayapaan,
8: ipanalangin mo kami.
14: Reyna ng pamilya,
8: ipanalangin mo kami.
4: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
10: patawarin mo kami, Panginoon.
4: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
10: pakinggan mo kami, Panginoon.
4: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
10: maawa ka sa amin.
4: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
10: nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo, aming Panginoon.
4: Manalangin tayo. O Diyos, na ang kaisa-isa mong anak, sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagkamatay at pagkabuhay na magmuli, ay ipinagtamo sa amin ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Ipagkaloob mo po, isinasamo namin na sa pagninilay nitong mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng pinagpalang Birheng Maria, matularan namin ang kanilang ipinangako. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon.
10: Amen. Amen.
4: Sumaati nawa ang tulong ng may kapal.
10: Siya nawa.
4: Sumapayapa nawa ang kaluluwa na mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
10: Siya nawa.
4: At manatili nawa sa atin ang mga biyaya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo.
10: Siya nawa.
4: Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
10: Amen. Amen.

sa nakalipas na 24 na oras ay sumahimpapawid ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation at pinahihintulutang sumahimpapawid ng National Telecommunications Commission sa 630 kHz AM band with permit number BSD-0235-2023 na may bisa hanggang Agosto ng kasalukuyang taon. Ang DZMM studio at transmitter ay pinangangasiwaan ng mga lisensyadong Electronics and Communications Engineer. Engineer John Aquiles Dena, ECE License Number 41724. Engineer James Rodney Santiago, PECE License Number 0000684. Engineer Randy Hortaleza, Engineer Harold Daniel Bakiran, License Number 006690. Engineer Neil Andro Laksamana, PECE License Number 0000866. Engineer Joy Mare Pagulayan, ECE License Number 41723. Engineer Gilbert Hineta, ECE License Number 42437. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ama naming makapangyarihan, salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo sa amin. Gabayan po ninyo kami sa bawat gawain. Bigyan ng lakas, talino at malasakit sa kapwa. Ingatan po ninyo ang aming pamilya, mga tagapakinig at ang buong sambayanan. Naway maging instrumento kami ng kabutihan, katotohanan at pag-asa. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. Nagsisimula na pong sumahim papawid ang DZMM Radio Patrol sa East 30, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 630 kHz AM band with permit number BSD-0235-2023 na may bisa hanggang Agosto ng kasalukuyang taon. Ang DZMM studio at transmitter ay pinangangasiwaan ng mga lisensyadong Electronics and Communications Engineer. Engineer John Aquiles Dena, ECE License Number 41724. Engineer James Rodney Santiago, PECE License Number 0000684. Engineer Randy Hortaleza, Engineer Harold Daniel Bakiran, License Number 006690. Engineer Neil Andro Laksamana, PECE License Number 0000866. Engineer Joy Mare Pagulayan, ECE License Number 41723. Engineer Gilbert Hineta, ECE License Number 42437. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Now, signing on.
1: Ito po ang DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 4 na po na madaling araw.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras, tiyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Manon.

0: Ngayon po ay Lunes, August 10, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, Balita Alas 4. Ilang araw na pag-ulan na dala ng habagat, nagdulot ng pagbaha sa iba't ibang lugar sa bansa. Libu-libong residente, inilikas. Apat patay sa Calabarzon dahil sa masamang panahon, tatlo nawawala sa landslide sa Baguio. Ang Buklao at Binga Dams, patuloy na nagpapakawala ng tubig. Level ng tubig ng Angat Dam na dagdagan pa dulot ng ilang araw na pag-ulan. Big time oil price hike, aasahan ng mga motorista bukas po yan. Presyo naman ng LPG ng Regasco, tinapyasan. Sa lalawigan, pulis na iniligtas ang dalawang kasamahan nalunod sa Capiz. Buhawi na nalasa sa Iloilo City. At sa Balita Sports, Philippine weightlifting team nanalo ng 8 gold medals sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships. Maganda magandang umaga, kapamilya. Maulang madaling araw sa inyo, kapamilya. Dito pong pogi. Ako po si Radyo Patrol, Steve Raz. Sa oras po natin, 4:03 na madaling araw, dahil po natin ang balitaan kaugnay ng habagat.
1: Alerto sa habagat!
0: Sa lagay ng panahon, patuloy na makaka-apekto ang habagat sa malaking bahagi ng bansa ngayong Linggo. Pinalalakas ng Typhoon Dolphis o Dolphin sa China ang habagat. Buong linggong papawalan ng habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon at Kabisayaan. Dito naman sa Metro Manila, maghapon pang mataas ang tsansa ng pabugso-bugsong ulan dala ng habagat lalo na sa hapon. Walang inaasang bubuong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Linggo.
2: Basta AM, DZMM!
0: Matinding pag-ulan ang naranasan sa ilang lugar sa Luzon sa mga nakalipas na araw na nagdulot ng pagbaha at landslide. Katumbas ng halos kalahating buwang ulan o mahigit 525 mm ang ibinagsak ng habagat sa Baguio City nitong weekend. Malakas din ang naranasang pag-ulan sa La Trinidad, Benguet na nahigitan pa ang ulan na ibinagsak sa Metro Manila noong nanalasa ang Bagyong Ondoy. Sa Zambales, 341.7 mm o one-third ng kabuuang ulan para sa Agosto ang naranasan sa loob ng dalawang araw sa Bayan ng Iba. Sa Indang, Cavite, 400 mm na pag-ulan ang naranasan sa mga nakaraang araw.
2: Basta AM, DZMM!
0: Libu-libong residente ang apektado ng pagbaha sa Metro Manila na resulta ng halos walang tigil na pag-ulan nitong weekend. Babot lampas tao ang lalim ng baha sa San Isidro sa Parañaque City. Nagbayanihan naman ang mga residente para makalikas ang mga natrap sa kanilang mga bahay. Sa Quezon City, 351 pamilya o halos 900 residente ang inilikas sa 7 barangay sa lungsod. Pinakamaraming inilikas sa barangay Bagong Silangan. Sa Marikina naman, mahigit 300 pamilya o halos 2,000 individual ang inilikas. Pinaybunsod ng pagtaas ng tubig sa Marikina River na umabot sa ikalawang alarma. Sa Pasig, mahigit 100 pamilya o mahigit 300 residente ang inilikas sa dalawang barangay. 20 lugar ang binaha sa Malabon habang ilang kalsada naman sa Venezuela ang lumubog din sa baha. At sa Makati naman, iimbestigahan ng DSWD at MMDA ang gumuhong pader sa EDSA Ayala Northbound. Sinabi ni DPW Secretary Vince Dizon na hindi semento ang ginamit sa pagpapatayo ng pader.
2: Basta DZMM!
0: Halos 300 pamilya ang inilikas sa 12 bayan at isang lungsod sa Bulacan dahil sa banta ng pagbaha at pag-apaw ng mga ilog dahil sa malakas na pag-ulan, dala ng habagat at high tide. Pinakamaraming inilikas sa bayan ng Bukawe na umaabot sa 64 na pamilya, 54 sa Pulilan at halos 40 sa Kalampit. Ilang pamilya rin ang inilikas sa Pandi, Giginto, Bulacan, Baliwag, San Rafael, Malolos, Marilao at Hagonoy. Wala namang naitalang casualty sa Bulacan at nananatiling naka-alerto ang mga provincial at local disaster response teams. Sa Pampanga, nakaranas din ng malawakang pagbaha ang lalawigan dahil sa ilang araw na pag-ulan. Sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, mahigit 90 barangay ang apektado ng pagbaha sa Pampanga. Umabot sa mahigit 5 talampakan ang baha sa ilang lugar. Mahigit 70 pamilya ang inilikas sa Mexico, Minalin, Santo Tomas at Bacolor.
2: Basta AM, DZMM!
0: Sa Batala, tatlo naman ang patay sa pagbaha na naranasan sa Batangas na resulta ng ilang araw na pag-ulan na dala ng habagat. Sa Lipas City, 229 na pamilya ang inilikas mula sa 15 barangay na binaha at umabot hanggang Bewang ang lalim. Paliwanag ng Lipas City DRMO, umapaw ang drainage system dahil sa taas ng volume ng tubig. Patay ang isang lalaki na nakuryente nang mapahawak sa poste ng kuryente habang lumulusong sa baha sa barangay Banay-Banay. Diyan naman sa Batangas City, patay din ang isang lalaki na inanod ng baha sa lungsod. 143 pamilya o mahigit 500 individual ang inilikas nang lumubog ang mga low-lying at flood-prone areas sa Batangas City. Dinala sa mga evacuation center ang mga inilikas na residente kung saan sila binigyan ng medical check-up ng City Health Office. Inatasan ng LGU ang City Social Welfare and Development Office na tiyaking may sapat na pagkain ang mga evacuee. Sa bayan ng Santa Teresita, patay naman ang 69 na taong gulang na construction worker nang matabunan ng landslide sa barangay Kalumala. Sa bayan naman ng Bawan, umapaw ang ilog ng bumaras ang mga inanod na basura at kahoy. Catch basin ang Bawan ng baha mula sa ibang bayan sa Batangas. Samantala sa Rizal naman, patay din ang delivery rider matapos mabagsakan ng puno at poste sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan sa Antipolo City. Sinasabing sumilong sa puno ang rider dahil sa malakas na ulan at hangin pero nabuwal ang puno at tumama sa biktima. Dinala pa sa ospital ang biktima pero namatay dahil sa tinamong severe blunt trauma sa ulo. Nangako ang lokal na pamahalaan ng tulong sa pamilya ng biktima habang agad na nagsagawa ng clearing operation sa lugar.
2: Basta AM, DZMM!
0: Mahigit 1,000 pamilya ang inilikas sa Bacoor City dahil sa pagbaha dulot ng habagat. Nagsagawa ng preemptive evacuation ang LGU sa mga flood-prone areas dahil sa pagtaas ng tubig dulot ng ilang araw na malakas na ulan. 5 barangay ang pinaka-apektado ng pagbaha at lumubog din ang ilang pangunahing kalsada sa lalawigan. Sa Imus naman, mahigit 100 residente ang inilikas ng Philippine Coast Guard o PCG. Halos 200 pamilya ang inilikas dahil sa pagbaha matapos umapaw ang ilang-ilang river sa Noveleta. Pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center ang apektado ng residente mula sa 5 binahang barangay. Sa Laguna naman, aabot sa 3,000 ang inilikas dahil sa pagbabunsod ng ilang araw na pag-ulan. Sinabi sa DZMM ni Laguna spokesperson Dolan Castro, patuloy ang kanilang pagbabantay at pag-evacuate sa mga apektadong residente pero may iilan pa rin piniling manatili sa kanilang bahay. Lumubog din sa baha ang ilang palayan. Kansilado na rin ang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong lalawigan ngayong araw. Samantala, unti-unti na bumabalik sa kani-kanilang mga bahay ang mga evacuees sa Quezon. Ayon kay Governor Helen Tan, patuloy ang pamimigay ng mga food pack sa mga apektadong residente, lalo na sa mga nasa coastal area.
2: Basta AM, DZMM!
0: Sa Baguio City naman, tatlo pa ang pinaghahanap matapos matabunan ng gumuhong lupa sa barangay Gisad Surong. Sinabi sa DZMM ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na 3 bahay ang apektado ng landslide sa lugar kung saan natabunan ang 7 individual. 4 sa mga ito ang nailigtas na at dinala sa ospital habang patuloy na pinaghahanap ang 3 pa. Nakaranas din ang power interruption sa lungsod dahil sa matinding pag-ulan. Isinara ang Cannon Road habang madalas ang insidente ng soil erosion o pagguho ng lupa sa Marcos Highway. Haabot sa 75 pamilya o mahigit 300 individual ang naapektuhan ng ulang dala ng habagat sa lungsod.
2: Basta AM!
0: Alas 4:11 na po na madaling araw, itinaas ang blue alert status sa Oriental Mindoro dahil sa gupit ng habagat na nagdulot ng pagbaha sa lalawigan. Hinikayat ni Oriental Mindoro Governor Humerlito Dolor ang mga residente sa mga bahain at landslide prone area na lumikas. Sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, halos 50 barangay ang binaha sa mga bayan ng Puerto Galera, San Teodoro, Baco, Victoria, Bungabong, Rojas, Mansalay, Nauhan at Calapan City. Halos 900 pamilya o mahigit 3,000 individual ang apektado ng kalamidad sa Oriental Mindoro. 11 bahay naman ang nasira sa Puerto Galera at nakapagtala rin ng landslide sa mga bayan ng San Teodoro at Bungabong. Sa Occidental Mindoro naman, halos 200 pamilya ang inilikas sa 5 barangay sa bayan ng Sablayan. Lumubog sa baha ang mga bahay at palayan sa lugar. Isinisi ng mga residente sa napurnadang flood control project sa lugar ang naranasang pagbaha. Sa bayan ng Kalintan, binahari ng mga palayan sa barangay Tanyag matapos umapaw ang Lumintaw River. Samantala, sa Romblon, apektado ng pagbaha ang 6 na bayan sa Lalawigan. 3 pamilya ang nilikas sa bayan ng Look, habang ilang residente rin ang nilikas sa bayan ng Odjongan dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig. Ilang residente rin ang naitala sa mga bayan ng Santa Fe at Magdiwang.
2: Basta AM DZMM.
0: Umakyat na sa 8 ang patay sa pananalasa ng mga bagyong Luis at Maymay at Habagat. Sa report ng NDRMC, 2 ang namatay sa Rizal dahil sa rockslide, 2 sa pagkalunod at nakuryente sa Batangas, 2 sa landslide sa Benguet at 2 sa landslide at pagkalunod sa La Union. Isa ang nawawala sa Batangas, habang 7 ang sugatan sa landslide at vehicular accident dyan sa Benguet.
2: Alerto sa Habagat!
0: Tumaas ang tubig sa Angat Dam at iba pang dam sa Luzon dahil sa ilang araw na malakas na pag-ulan dulot ng habagat. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Pag-asa Hydrologist Jason Bausa na umabot sa 164.38 meters ang tubig sa Angat Dam kumpara sa 158.89 meters noong Sabado. Ang Ipo Dam umabot na sa 101.38 meters na nagsimula na magpakawala ng tubig. Ang Lamesa Dam umabot na sa 79.90 meters ang tubig na malapit na sa spilling level nito. Ang Ambuklaw Dam naman nasa 750.58 meters ang tubig, kung saan 8 gate ang nakabukas para sa pagpapakawala o pagpapakawala ng tubig. Nagpakawala na rin ng tubig ang Binga Dam na 6 na gate ang nabukas at kasulukuyang nasa 573.55 meters ang tubig. Inalerto mga komunidad na posibleng maapektuhan ang pagpapakawala ng tubig ng Ambuklaw at Binga Dam. Sinasalo naman ng San Roque Dam sa Pangasinan ang tubig mula sa Ambuklaw at Binga.
2: Basta AM DZMM.
0: Minomonitor ni Pangulong Marcos Jr. ang malawakang pagbaha na dulot ng ilang araw na pag-ulan na dala ng habagat. Sinabi ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na inatasan ng Pangulo ang mga ahensya ng gobyerno na manatiling naka-alerto. Pinababantayan din ng Pangulo ang level ng tubig sa mga dam at inatasan ng kaukulang ahensya na mag-ugnayan sa pagpapakawala ng tubig o pagpapakawala ng tubig at tiyakin ang kaligtasan ng mga komunidad na posibleng maapektuhan. Patuloy anya na babantayan ng Pangulo ang sitwasyon at tiniyak na nakahandang magbigay ng tulong ang national government. Samantala, mahigit sa 200,000 pamilya ang apektado ng Bagyong Luis at Habagat base sa monitoring ng DSWD. Sinabi ni Assistant Secretary Irene Dumlao na 9,000 pamilya ang pansamantalang nanunuluyang sa 400 evacuation centers. Halos 50,000 family food box na ang naipamahagi ng DSWD at nakahandaan niya ang kagawaran na magpadala ng karagdagang supply. Iniutos anya ni Pangulong Marcos Jr. na may sapat na tulong na maibibigay sa mga apektado ng nasabing kalamidad.
2: Basta AM DZMM! Alerto sa Habagat! Habagat!
0: Alas 4.15 na po na madaling araw. Sa mga nagtatanong po ng suspensyon ng pasok, eto po, makinig po kayo. Sinuspende ng Malacanang ang face-to-face classes sa Metro Manila ngayong araw dahil sa banta ng malakas na pag-ulan na dala ng habagat. Wala rin pasok dyan sa Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Suspendido rin ang pasok sa Abra at Baguio City. Tugigaraw City sa Cagayan, gayon din sa Candelaria, Tiaong, Dolores at San Antonio sa Quezon. Iniutos naman ng Malacanang ang work from home arrangement sa mga tanggapan ng pamahalaan sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Zambales, Bataan, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Benguet, Pangasinan, Abra, Tarlac, Pampanga, Oriental Mindoro at Bulacan. Hindi kasama sa work from home arrangement ang mga ahensyang may kinalaman sa pag-deliver ng basic at health services, kahandaan at pag-responde sa mga sakuna at kalamidad.
2: DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Oras po natin 4:17 ng madaling araw. Good morning, maulang morning po sa inyo kapamilya. Ngayon mag-iingat po kayo, stay safe and dry. Ngayon nga maulang Monday morning.
1: Paano ka magiging dry kung tuloy-tuloy yung ulan at baha?
0: Baha partner, kanina pagpunta ko dito sobrang lakas ng ulan. May kasama pang malakas na hangin, hindi mo maintindihan kung saan yung direksyon.
1: Ay, tsaka abiso lang ha, kaya didali tayo partner. Yung po mga manggagaling ng North Luzon Expressway, dyan po sa may San Simon area, kung mag-exit kayo dyan, marami pong baha, tapos madilim pa po, kaya dahan-dahan sa mga sasakyan. Maririnig mo sa sasakyan yung tunog ng tubig, bagamat passable pa naman. Pero po kung aakit kayo ng Skyway from NLEX at bababa kayo ng Quezon Avenue, sarado po yung exit dyan sa Quezon Avenue. So ako, dumiretso po ng San... diretso ka ng... pa Santa Mesa area, pagbaba mo doon po sa kanto ng kanto ng E. Rodriguez banda tsaka yung papuntang Araneta Avenue. Baha din.
0: So layo ng inikutan mo.
1: Eh kailangan mong umikot, kailangan niyo wala po kahit anong uri ng sasakyan makakadaan doon sa may Araneta Avenue. Na yon sa kaya iikot ka. Ikot ka ng mabahabang, kahit mga truck, hindi nakakadaan. Ang dami nakahinto doon. Pati mga jeep, ang dami nakahinto. Ikot po, ikot papuntang Quezon Avenue.
0: Ingat po kayo at alamin po yung mga alternatibong ruta para hindi po kayo mahirapan. For sure naman, wala namang pasok ngayon. Iba naka-work from home. Pero yung mga may biyahe, pumunta po kayo sa MMD at tumutok po kayo dito sa DZMM para sa mga karagdagang updates. Ano? 4:18 ng madaling araw, abangan po muna sa aming pagbabalik.
1: Dalawang senior citizen timbog sa pot session sa Cebu.
0: At Bacolod, isinailalim sa state of calamity dahil sa peste sa tubuhan. Yan at iba pa mga balita mula sa lalawigan sa magbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
1: Kape.
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Basta AM, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Lahat ng detalye kumpirmado, bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng naabayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita, patuloy na maglilingkod. Basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM.

0: Oras natin, 4:23 po na madaling araw. Tuloy po natin ang balitaan at balikan natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Ilang araw na pag-ulan na dala ng habagat, nagdulot ng pagbaha sa iba't ibang lugar sa bansa. Libo-libong residente inilikas.
1: Apat patay sa Calabarzon dahil sa masamang panahon, tatlo nawawala sa landslide sa Baguio.
0: Ang Buklaw at Binga Dams patuloy na nagpapakawala ng tubig. Level ng tubig ng Angat Dam na dagdagan pa dulot ng ilang araw na pag-ulan.
1: Big time oil price hike, asahan ng mga motorista bukas, presyo ng LPG ng Regasco, tinapyasan.
0: Panahon. Sa mga nag-aabang, magpapatuloy ba itong pag-ulan? Grabe, ang lakas eh, magdamagan eh. Alamin po natin ang sagot dyan ha, mula kay Ginoong Alzar Aurelio, mula sa Pag-asa sa Alzar. Ano, wala pa rin pahinga itong si Habagat? Tuloy pa rin ba?
2: Magandang umaga, patuloy pa rin tayong karanas ng maulan na panahon sa Luzon at sa western section ng Visayas dahil pa rin sa Habagat. Kaya patuloy pa rin tayo maging alerto at mag-ingat dahil sa mga pag-ulan dulot nito na posibleng magdulot ng pagbaha o pag-unan lupa, lalo na sa mga lugar na sa kalurang bahagi ng Luzon tulad sa Bagbenguet, Sambales, Bataan. At kung saan din nakita namin na may mga malalakas na pag-ulan tayo na mararanasan. Sa lalabing bahagi ng bansa ay asahan na maganda at maliwala sa panahon maliban sa isolated na pag-ulan. Itong habagat ay nakita namin na magpapatuloy ng epekto nito sa bansa lalo sa Luzon at sa western section ng Visayas sa susunod ng 3 hanggang 4 na araw. Yan pong ating update.
0: Sir Alzar, ibig pong sabihin even yung intensity o ibig sabihin yung lakas ng ibinubuhos ng ulan at yung frequency nitong pag-ulan, isang kasi ihinto, tapos magtutuloy-tuloy. Eh, the same din kung gaya nung na-experience natin over the weekend.
2: Well, sa nakita natin, nababawasan itong intensity ng ulan. At simula po ng hapon, di kasi tulad na naranasan natin kahapon.
0: Okay, pero just the same, hanggang Friday ito, ganun po ang magiging weather natin. Maulan pa rin.
2: Maulan, pero pahina na po yung ulan.
0: Okay. Sige po, Sir Alzar. Maraming salamat.
3: DZMM numero uno sa aksyon. Ulat kalusugan.
1: Sa ating po ulat kalusugan, muli nagpaalala ang Department of Health o DOH kaugnay sa mga sakit na posibleng makuha sa baha. May mag-iingat po kayo ha. Ayon po sa DOH, kabilang dito ang dengue na nakukuha sa kagat ng lamok na may virus gaya ng Aedes aegypti. Binabantayan din ng kagawaran ang leptospirosis na nakukuha sa baha na kontaminado ng ihi ng daga at iba pang hayop. Payo ng DOH, iwasan ang paglusong sa baha kung hindi naman kailangan. Yan po ating ulat kalusugan ngayong maulang Monday morning.
3: Agri Balita.
0: Magandang madaling araw sa ating mga kapamilyang magbubukid at manging isda. Ang tanong, kumusta po mga alaga ninyo yung mga isda? Kung naka-fish pond kayo ha, at yung bukid naman, yung mga pananim po natin, eh baka nalunod na sa sobrang ulan. Para po sa ating agribalita, ipinagkaloob po ng Department of Agriculture, Davao Region, ang mahigit 1.7 milyong pisong halaga ng nursery facility sa Davao del Sur State College sa Matanao, Davao del Sur. Layunin po nitong tulungan ang mga paaralan na mapaunlad ng food security at katatagan ng agrikultura sa rehiyon. At alam nyo ba, sa tulong naman ng DA High Value Crops Development Program, magbebenepisyo rito mga paaralan at komunidad. Ayon po sa DA, sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga eskwelahan ng mga modernong agricultural infrastructure, mas mapapaunlad dito ang kaalaman, pananaliksik at pagpapaunlad sa agrikultura. At yan po ang ating agribalita muli. Magandang madaling araw sa ating mga kapamilyang magbubukid at manging isda. Kaka, Maya Pabak po. Good morning. Sa oras po natin na 4:28, alamin na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
3: Pasada Probinsya. Probinsya.
0: Unahin po natin sa Iloilo City, aabot sa 100 pamilya ang apektado ng buhawi na nanalasa noong pong Sabado. Sa Haro District, halos 40 pamilya ang inilikas matapos masira ng buhawi ang kanilang bahay sa Barangay Cubay. Ilang puno rin ang nabunot at nabuwal sa plaza, gayon din ang ilang poste kaya pansamantalang nawalan ng supply ng kuryente.
1: Sa Negros Occidental naman, patay ang 40 anyos na pulis nang subukang sagipin ang dalawang nalulunod na kasamahan sa ilog sa Cadiz. Sinasabing nangyari ang insidente habang nagpapatrolya ang pulis kasama mga bantay ng dagat nang pasukin ng tubig ang kanilang bangka. Nailigtas ang biktima ang dalawang kasamahan niya pero tinangay siya ng malakas na agos. Narecover ang katawan ng biktima na idireklarang dead on arrival.
0: Pinag-aaralan ng provincial government ng Albay ang pagdadeklara ng state of calamity sa coastal community sa Albay na naapektuhan ng habagat. Layon po nito na mabigyan ng tulong ang mga mangingisda na nawalan ng hanap buhay dahil sa masungit na panahon. Sa sertipikahang urgent ni Albay Governor Noel Rosal ang rekomendasyon at hihilingin ang pag-aproba sa susunod na sesyon ng sangguniang panlalawigan. Plano ng LGU na mamahagi ng 10 kilong bigas sa halos 40,000 mangingisda.
1: Alas 4:29 na po ng madaling araw sa mga motorista po natin nagtatanong ha. Ayon po sa MMDA, may suspendido po ngayong araw, Lunes, August 10, ang number coding. Yan po ay anunsyo po ng MMDA. Isinilalim naman sa state of calamity ang Bacolod City dahil sa paglaganap ng Red Stripe Soft Scale Insect Infestation o RSSI. Sa tala ng City Agriculture Office, aabot sa hanggang 200 milyong piso ang lugi dahil sa peste na nakapinsala sa halos 2,000 hektaryang sugarcane plantation sa lugar. Dahil dito gagamitin ng lungsod ang Quick Response Fund para mapigilan ang pagkalat ng peste at makapagpatupad ng mga programa para sa mga apektadong magsaka at manggagawa. Nauna nang nagdeklara ng state of calamity ang Negros Occidental at Negros Oriental dahil sa din sa epekto ng RSSI.
0: Sa Negros Occidental pa rin, arestado ang 18 anyos na college student nang mahulihan ng 10 gramo ng marijuana sa eskwelahan sa Bacolod City. Ininspeksyon ng security guard ang mga gamit ng sospek nang mapansin kakaiba ang kinikilos nito. Nakumpiska sa kanyang tumbler at uniforme ang mga marijuana. Gayet ng sospek, ginagamit niya lang ito para marelax at makatulog. Ganun.
1: Sa Tawi-Tawi naman, patay ang isang PIDE agent at dating miyembro ng Abu Sayyaf sa Baybas of Preyos sa Bungaw. Tatlong marines ang nasugatan sa engkwentro at ayon sa pulisya, nagpaputok ang mga kasama na target drug suspect na nauwi sa madugong engkwentro. Narecover ng mga operatiba ang 1.8 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu, mataas na kalibre ng armas at mga bala. Patuloy namang tinutugis sa mga tumakas na armadong suspect.
0: Sa Cebu, 5 hinihinalang drug pusher timbog sa magkakahiwalay na drug den.
3: Pasada Probinsya. Probinsya.
0: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Cebu, hatid ni Ani Perez. Ani.
4: Arestado ang 4 na sospek kabila ang 2 senior citizens sa raid ng PIDEA sa drug den sa sityo Panagdait, Barangay Ermita, Cebu City. Nasa 11 pakete ng hinihinalang shabu ang nakuha na may halagang halos 75,000 pesos. Matapos ang ilang oras, naaresto naman ang isa pang 44 na taong gulang na lalaki sa Barangay Mambaling, Cebu City pa din. Isang pakete ng hinihinalang shabu na may halagang 680,000 pesos ang nakuha mula sa kanya. Inaalam na ng otoridad na kung magkasama ang lahat ng nahuli sa mga operasyon, pati na din ang maaaring supplier nila sa droga, maharap naman ang 5 sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Ani Perez.
0: Maraming salamat, Ani Perez.
1: Sa Camarines Sur, 3 lalaki arestado sa mga paggamit ng illegal na droga.
3: Pasada Probinsya. Probinsya.
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Camarines Sur, hatid ni Vince Villar. Vince.
5: Hindi na nakapalagpas sa mga otoridad nang mahuli sa akto ang tatlong kalalakihan na gumagamit ng hininalang shabu sa loob ng isang bahay sa Zone 6 Barangay Sabang, Calabanga, Camarines-Sur. Bago ito, isinumbong sila ng mga residente matapos ng isang alias Mar, 41 anyos, isa sa mga suspect ay nakipagtalo umano sa isa sa mga residente at naglabas pa ng baril. Nang rumisponde ang mga tauhan ng Calabanga Municipal Police Station, kitang-kita ang ginagawa ng alias Mar kasama ang dalawa pang kaibigan nito na sina alias Jonathan, edad 40, Romer, edad 42, pawang mga residente ng nasabing lugar. Kaagad na nakumpiska ang isang .45 caliber Colt pistol na may magazine, kasamang tatlong bala at isang hindi pa nabubuksang pakete ng hininalang shabu. Nakakulong na ngayon ang mga suspect at maharap sa mga kasong may kinalaman sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
0: Maraming salamat, Vince Villar. Sa Maguindanao del Sur, Barangay Kagawad, patay sa pamamaril.
3: Pasada, probinsya. Probinsya.
0: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maguindanao del Sur, hatid ni Lirio Bompa. Lirio.
6: Kinilala ng pulisyang biktima na si Miss Wari, 47 anos, na kasalukuyang barangay kagawad ng barangay Alunganin, Dato Piang, Maguindanao del Sur. Naganap ang pamamaril madang alauna ng hapon araw ng Sabado, August 8. Batay sa paunang investigasyon, nilamaneho ng biktima ang kanyang motorsiklo nang umanay sundan ito na hindi pa nakikilala ang mga suspect na sakay ng isang SUV. Pagdating sa lugar ng insidente, pinaputukan umano ng mga suspect ang biktima gamit ang hindi pa matukoy na kalibre ng baril. Nagtamo ng mga tama ng bala sa katawan ng biktima at agad ay sinugod ang mga responding tauhan ng talayan muna sa Police Station sa Dalican District Hospital pero idiniklara bilang dead on arrival ng attending physician. Wala namang nakuhang basyon ng bala sa crime scene. Patuloy ang malalimang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang mga suspect at ang motibo sa pamamaril. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Lirio Bompat.
0: Maraming salamat, Lirio Bompat.
1: Sa Bukidnon naman, patay ang 34 anyos na murder suspect matapos tumalon sa Tugan Bridge sa bayan ng Ipasugon. Sa imbestigasyon, lasing umanong biktima nang pumunta sa tulay at ipinirada ang kanyang motorsiklo bago tumalon. Siya ang pangunahing suspect sa pagpatay sa dating OFW na natagpuang nabubulok ang katawan sa isang plantasyon ng pinya sa Lipuna o sa Libuna, Bukidnon. Ilang residente ang nakakita sa suspect na naglasing bago umalis sakay ng kanyang motorsiklo.
0: Sa Isabela, natagpuan sa septic tank ang bangkay ng 40 anyos na barangay Tanod na napaulat na nawawala sa bayan ng Rojas noong Biyernes. Nadiskubre sa hinukay na septic tank ng farm ang biktima na nakagapos ng lubid. Sumuko at umami na sa ginawang krimen ang suspect na naharap sa kasong murder. Sinasabing nagiinuman ang biktima at caretaker ng magtalo na nauwi sa pamamaslang.
1: Mahigit 14 milyong pisong halaga ng mga smuggled na sigarilyo ang nasamsam naman sa Bago City, Negros Occidental. Naharang sa checkpoint sa barangay Lagasan ang van kung saan nadiskubreng napakailalim o nakapailalim sa mga labada ang ilang rim ng sigarilyo. Habang itinuro naman ng driver ng sasakyan ang compound na pinanggalingan nito at nasamsama naman ang mahigit 200 kahon ng illegal na sigarilyo. Nasa kustudy na ng pulisya mga nakumpiskang sigarilyo habang inihahanda ang mga kasong sasampa sa mga sangkot.
0: Oras natin, 4:37 na madaling araw. Abangan po ha, sa aming muling pagbabalik. Lalaki sugatan dahil sa nilipad na yero sa Maynila.
1: At tigil pasada ng manibela, ipinagpaliban ang detalye sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4.
3: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Basta AM, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: Puso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: DZMM numero uno sa aksyon. Basta AM DZMM. Ito po ang DZMM.

0: Alas natin, 4:40 po na madaling araw. Tuloy tayo sa mga balita. Unahin natin ang report ng Radyo Patrol. Lalaki sugatan dahil sa nilipad na yero sa lungsod ng Maynila. Narito balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen.
1: Good morning, Robert. At Eve, nakagip ng lumipad na yero ang isang lalaki sa Quezon Boulevard malapit sa Gonzalo Puyat, Maynila. Nagtamo ng sugat sa kanang paa at nahirapang maglakad ang biktima, kaya nilapatan ng paunang lukunas ng medical team ng Manila City DRM Department at isinugod sa pinakamalapit na ospital. Samantala, isang 29-anyos na lalaki naman ang sugatan matapos magsalpukan ng delivery van at tricycle sa Honorio Lopez Boulevard. Managtamo ng biktima ng malalim na sugat at bali sa binti at dinala sa ospital. Sa Quezon City, arestado ang dalawang driver matapos tangkaing nakawin ang construction equipment na nagkakahalaga ng 120,000 pesos sa barangay Tandang Sora. Nadiskobre ang pagnanakaw matapos makarinig ng sunod-sunod na paghampas ng martilyo ang isang tauhan ng kumpanya sa loob ng construction compound. Nang tingnan niya ang pinagmula ng ingay, nakita umano ang 54-anyos na dump truck driver nagtatanggal ng mga bahagi ng equipment. Ayon sa pulisya, tinulungan umano ito ng utility driver mula sa sister company sa pagtanggal at paglipat ng mga kagamitan. Naharap ang dalawa sa kasong reklamong qualified theft. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol. Roen Cueto.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
3: Good news po muna mga kaserbisyo at kapamilyang motorista, magpapatupad ng big time na rollback sa presyo ng produktong petrolyo ang mga oil company. Bukas po yan, Martes. Maglalaro sa 4 pesos hanggang 5 piso kada litro ang rollback sa diesel, gasolina at kerosene. Punso nito ng pagbaba ng presyo ng langis sa world market dahil sa inaasang kasunduan sa pagitan ng Amerika at Iran at posibleng muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Samantala, nag-rollback ng 2 piso kada kilo o 22 pesos sa presyo ng 11 kilong tangke ng LPG ang Regasco. Sinabi sa DZMM ni Regasco President Arnel T. na punso nito ng pagbaba ng shipping cost dahil sa pagbaba ng presyo ng langis.
0: Ipinagpaliban ng Transport Group na Manibela ang kinasang tigil pasada ngayong araw. Sinabi ng Manibela na isinaalang-alang nila na dapat munang unahin ang kaligtasan at kapakanan ng mga pamilya at publiko dahil sa epekto ng habagat at pagbaha. Mapila sila sa publiko na manatiling alerto at mag-ingat at magtulungan sa harap ng kalamidad. Matatandang inanunsyo ng Manibela ang 3 araw na tigil pasada mula August 10 hanggang 12 dahil sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.
3: Isiniwalat ni Senator Panfilo Lacson ang umano'y bilyong-bilyong pisong budget insertion na magkabatid na sina Senator Pia Cayetano at dating Senate President Alan Peter Cayetano sa 2025 national budget. Sinabi ni Lacson na umaabot sa 4.7 billion pesos ang budget insertion ni Senator Pia pero hindi pa nila nasisilip kung magkano ang na-implement. Aabot na niya sa 6.7 billion pesos ang budget insertion ng dating Senate President sa 2025 General Appropriations Act at 75 million pesos lang ang na-implement lahat sa mga proyekto sa Taguig. Aminado si Lacson na kailangan pa ng mas malalim na investigasyon para alamin kung sangkot sa manamaliang flood control si Senator Pia. Umabot na sa 32 umano'y manamaliang flood control project base sa pag-iimbestiga ni Lacson. Dagdag pa ni Lacson, babawiin ang Philippine Reclamation Authority ang mga illegal na nireclaim na lugar sa Taguig. May kamangyarihan anyang gobyerno na bawiin ang nireclaim na lupa dahil binalewala ng LGU at contractor ang PRA.
0: Dalawang hostile witness ang iaharap ng House Prosecutor sa impeachment trial ngayong Linggo. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, iaharap nila ang mga dating disbursing officer ng OVP at Department of Education na sina Edward Fajarda at Gina Acosta. Inaasahan anyang mapagtitibay nila ang testimonya sa umano'y paglustay ni Vice President Sara Duterte ng mahigit 600 million pesos na confidential funds. Pero imposible anya sina Acosta at Fajarda ang utak ng paglustay ng confidential funds. Itutuloy ngayong araw ang impeachment trial at babalik sa witness stand si COA Auditor Sailene May Del Campo.
3: Suportado na 30 women and children's rights group ang extradition ni Pastor Apollo Quiboloy. Pinaburan o pinapurihan ng mga grupo si Senator Rizzo Ontiveros na nagsiwalat ng mga alegasyon laban kay Quiboloy sa publiko at paghahanap ng hustisya sa umano ng mga biktima ng Kingdom of Jesus Christ leader. Sa isang pahayag na bunyag sa Senado ang umano'y human trafficking na kinasasangkutan ni Quiboloy sa Pilipinas at abroad na anilay base sa mga testimony at ebidensyang iniharap sa hearing. Hindi anila dapat burahin at dapat pakinggan ng mga babaeng tumistigo sa Senate inquiry. Hiniling ng Amerika sa Pilipinas ang extradition ni Quiboloy na naharap sa papatong-patong na kaso sa Amerika kabilang ang sex trafficking, conspiracy at bulk cash smuggling.
0: Balik normal lang operasyon ng LRT1 ngayong araw matapos magkaaberya kagabi. Nalimitahan ang biyahe ng LRT1 ng mabagsakan ng sanga ng puno ang catenary line malapit sa Bambang Station. Sa abiso ng Light Rail Manila Corporation, natagal na ang nahulog na sanga ng puno at binusisi ng technical teams ang linya at nagsagawa ng safety inspection sa lahat ng istasyon at triles para matiyak ang ligtas na biyahe sa LRT1. Nagsimula ang biyahe ng LRT1 kaninang alas 4:30 ng madaling araw.
3: Alamin natin ang lagay ng panahon sa labas ng himpilan at sitwasyon sa ilang kalsada sa Metro Manila mula kay Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan.
1: Steve at Robert, nakasalukuyang ng panakanaka ang ulan ngayon dito sa Quezon City at ngayon nga ay baha na ngayon muli sa G. Araneta Avenue matapos ang halos isang oras na tuloy-tuloy na malakas na ulan kanina. Muling umapaw ang creek kaya hindi na ito passable sa mga sakyan. Ang mga sakyan ang magkabilang lane ng G. Araneta Avenue, ang northbound at southbound lane niya ng nasabi nga kalsada. Kagabi nga pasado alas 8 ay patuloy ang pumping operation dito nga ng mga kawani ng pamahalaan at unti-unti na nga bumababa ang baha kaya nadadaanan pa ito kanina at kagabi. Pero dahil nga sa walang tigil na pagulan kanina ay muli itong binaha. Ilang sasakyan nga rin ang nakita nating umatras at hindi na pinilit na subukan pang suungin itong baha. At kanina nga, habang nandito tayo at pinagmamasa natin at inoobserbahan natin yung mga sasakyan ay may mga truck na talagang ipinipilit nilang makalusot at makalabas dito sa northbound lane ng G. Araneta Avenue kahit na mataas na yung pagbaha. Sa mga motorista, iwasan muna po itong bahaging ito ng G. Araneta Avenue. Pero kung aakyat naman kayo ng Skyway papuntang North Luzon Expressway, makakaraan naman po kayo at hindi pa naman po dito maabot yung baha. Pero kung patungo Quezon Avenue, maaaring gumamit ng mga alternatibong ruta gaya ng E. Rodrigo Senior Avenue, Banawi Street, Del Monte Avenue o mga secondary roads sa mga kalapit na barangay para makiiwas ng bahagi ng G. Araneta Avenue.
0: Roen, so, yung eksaktong binabanggit mo na yan, di ba? Ito yung G. Araneta at kanto ng E. Rodriguez mismo. Nandyan yung baha eh.
1: Nandito ako, Robert, ngayon sa G. Araneta corner Quezon Avenue sa merong pataas ng Skyway dito sa may NLEX sa Robert.
0: Ah, okay. So, yung area mo, papuntang south, kung G. Araneta ka, papunta, papasok pa, pasulong ka pa ng G. Araneta, papuntang south area, pa Santa Mesa, makakadaan yung sasakyan?
1: Robert, nung nadaanan nga natin, sarado din yung daan kasi nga medyo mataas na rin yung pagbaha doon. At kaya sabi nga nung mga nakausap natin kanina, dahil tinawid natin ito, Robert, nang galing nga tayo sa may Santa Mesa part, para nga sabi nga nila, hindi nga daw passable, lalo na sa mga maliliit na sasakyan. Pero yung mga malalaking sasakyan, katulad ng mga truck at mga 10-wheeler truck, siguro ay nakakalusot, ha, Robert?
0: Hindi, kasi yung mga dumadaan mismo, yung mga nakasabaya ko sa Araneta at E. Rodriguez, hindi. Walang nakakapasok na mga sasakyan dyan. So, ang nagiging alternate route nila, kung pupunta sila sa may Quezon City area, dyan papunta sa Elliptical Road, kung nanggaling ka ng G. Araneta, kumaliwa ka ng E. Rodriguez, kanan ka ng Banawe, labas ka ng Quezon Avenue. So, yun po yung pwedeng daanan ng mga sasakyan. Kasi lagi naman eh, taon-taon yan, kung maghahabagat, yan talagang kanto ng G. Araneta, corner E. Rodriguez. Yan po yung laging baha, malalim yung baha dyan. At last year ata, kung di ako nagkakabali, o previous year yun, na may bus mismo eh. Last year ba yun, partner, na sinuong ng bus, hindi kinaya, nagbabaan lahat ng pasahero sa kasagsagan ng ulan. Sige, Roel, itingnan pa natin yung iba pang mga kalsada dito sa Quezon City dahil marami, syempre kahit walang pasok, yung iba mga motorista, ibabiyahe pa rin naman, hindi naman tayo, imposible naman mawalan ng babiyahe, kaya mahalaga na maibigay din natin yung mga kalsada na may baha at hindi madaanan. Thank you, Roel.
1: Thank you, Robert at Steve. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, D-Man.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol. Rowan Cueto.

0: lalo na sa mga peligrosong lugar. Samantala, mahigit 4,000 na ang dinapuan ng Ebola virus sa Congo. Sa report po ng Congo Health Ministry, halos 2,000 ang namatay sa outbreak ng Ebola virus. Ang kawalan ng bakuna at gamot sa strain ng Ebola virus ang nagpalala sa outbreak.
1: Balita. Alamin natin mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica,
2: ano ang latest?
3: Chika Monday Morning, kapamilya, eto na nga ang latest. Ikinatuwa ng netizens nang makita in one frame ang kanilang Pinoy pop group idols na SB19 at Bini. Sani puwersa kasi ngayon para sa special content ang dalawang P-pop group bago ang nakatakda nilang performances sa Summer Sonic sa Japan na isa sa pinakamalaking music fest ng bansa. Sabi ng parehong grupo na masaya silang naipapakita ang band nila sa isa't isa na pambasag sa ginagawang comparison at umano'y away. Sa katunayan anila, magkakaibigan sila at suportado ang tagumpay ng bawat grupo. Ngayong darating na August 14 hanggang 16, nakaschedule ang performance ng SB19 at Pini sa Summer Sonic Music Fest. Sa iba pa nating chika sa umaga, inanunsyo ng management ng global girl group na Cat's Eye na pansamantalang hindi lalahok ang miyembrong si Sofia La Forteza sa mga nakalatag na aktibidad para iprioridad ang kanyang mental health. Tiniyak din ni Sofia ang fans na tututukan ang pagpapahinga para mas malakas at nasa maayos na kondisyon siya sa pagbabalik sa grupo. Para sa kumpirmado siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZFM.
1: Maraming salamat, Erica Balmes.
4: Sports Balita.
0: Philippine weightlifting team humakot ng mga medalya sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championship sa Uzbekistan. Sunod-sunod ang kampyonato, panalo ng mga Pinoy athletes, ha? Yan at iba pang sports balita, ihatid ang ating big man ng DZMM na si Alfred Dalde. Alfred, good morning!
5: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating balitang sports, nanalo ng 8 gold medal ang Philippine weightlifting team sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championship sa Uzbekistan. Kabilang dito ang 15 anyos na pamangkin ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz na si Alexandra Ann Diaz na nagsukbit ng 3 gold medal sa Youth Women's 49kg Division. Nanalo rin ang Philippine weightlifting team ng 5 silver at 4 na bronze medals. Samantala, gumawa ng kasaysayan ng Alas Pilipinas Women's Team matapos manalo ng silver medal sa second leg ng 6th Southeast Asian V-Cup sa Thailand. Tinalo ng Alas Pilipinas ang Indonesia sa score na 3-1 para makuha ang silver medal. Pinarangalan bilang best outside hitter at best opposite hitter sina Aya Laure at Alisa Solomon ng Alas Pilipinas.
2: At yun
5: ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
0: Maraming salamat, Alfred Dalde.
1: Good morning! Maulang morning sa inyo, kapamilya. May mag-iingat po kayo, ha? Manatili pong nakatutok sa amin dito sa aming himpila sa DZM Radio Patrol sa Strength at syempre sa DZM Teleradio para po sa mga updates. Kaugnay nga po sa habagat, epekto nitong habagat, no? Na naranasan natin ngayon.
0: Oh, partner, basahin ko lang ito, ha? 5 minutes ago, inilabas po ito ng Quezon City Government para po sa status ng mga kalsada dito sa Quezon City. As of 4:48 a.m. po ito, ha? Chest deep.
1: Ay, grabe.
0: Ganong kataas dito. Saan sa yan? Barangay Bagong Silangan, USNA Compound, New Greenland at Bonifacio. At Barangay Doña Imelda, Looban, Tabing Ilog daw po ito. Waist deep din or 37 inches sa Barangay Bagong Silangan, Diamond, Sunrise, Comia, New Greenfield, Brookside, Pinaglabanan, Tagumpay, Isla Puting Bato at Tumana. Sa Barangay San Antonio at Barangay Apolonio Samson. At may baha din po na naitala

0: sa Barangay Siena. Ito yung sa Santo Domingo to Araneta. Knee deep naman mula dyan, sorry na wala. Knee deep yung lalim naman o yung taas ng baha dito sa Ubay Street corner NS Amoranto. At NS Amoranto papunta pong Banawe yan to Biak na Bato. Barangay Kalusugan, ganun din po. At Barangay Tatalon dito sa G. Araneta corner Kitanlad. Half knee deep naman sa Araneta corner Baloy at Barangay Del Monte, Navarrete corner West Riverside. Ang daming baha.
1: Grabe.
0: Barangay Santo Domingo, NS Amoranto corner Banawe, meron pa rin pong baha. At ganoon din sa Barangay Santol, Barangay Silangan, Barangay Siena, Tatalon at Lourdes. At eto naman, may subsided naman. Hupa na yung baha sa Barangay Paang Bundok, Barangay Piniyahan, Barangay Mariana at Barangay Kaularan. Ay, check nyo po ito from time to time dahil mga main at thoroughfare po ito. Oh. Main roads ito, mga may baha po na ito. Baka hindi po kayo makalusot at para makahanap kayo ng alternatibong ruta.
1: Mag-iingat po kayo, mag-iingat ha. 4:57 na po na madaling araw. Good morning partner. Dami na katutok sa atin ngayon sa ating YouTube. 18,000 live
0: good
1: viewers.
0: Good morning po. Good morning. Mag-iingat. Maulan, may baha. Ang sabi ng PAGASA, hanggang Friday, Friday pa rin ang ulan.
1: Same. Ang kumaga hindi magbabago, ganun pa rin yung lakas. At sana kung ang kinakailangan po lumikas, lumikas na po kayo sa mga, may mga evacuation center na mamunod po tayo na binubuksan no, ng ating mga LGU. Good morning kay Cherry Diaz ng Malabon City, kay Wiloski, good morning, mahangin-hangin daw po dun sa kanilasan sa Batangas.
0: Kala mo may bagyo talaga eh, abagat kasi.
1: Kay Ronald Nicolas mula sa Bukawe, Bulacan, kay Luis Cruz, kay Romeo Valderrama mula sa Montalban, Rizal, si Jun Ablao, at kay Leonard Jeffrey, good morning, Tita Nono Damian, Tita Lina Ho, kay Rose Flores, kay Lorena Pascual, LC Balion Florentin, at syempre kay Sir Sosimo Gasmin, kay Romeo Gian, good morning po sa inyong lahat. Kay Danica Jane Handayan, magandang morning. Good morning!
0: At syempre, good morning po sa mga team bahay today. Bagamat majority ay work from home, sabi rin ng Palacio, work from home, mag-iingat pa rin po tayo, huwag lalabas ng bahay kung hindi rin importante. Kids, stay dry ha, stay at home.
1: Huwag
0: at
1: gawin yung
0: assignment
1: baha
0: na nabigay ni ma'am.
1: Huwag po kayong lulusong sa baha ha.
0: At narito po muli ang mga nagbabagang balita ngayong umaga sa Radyo Patrol Balita alas 4. Ilang araw na pag-ulan na dala ng habagat, nagdulot ng pagbaha sa iba't ibang lugar sa bansa. Libo-libong residente inilikas.
1: Apat patay sa Calabarzon dahil sa masamang panahon, tatlo nawawala sa landslide sa Baguio.
0: Ang Buklaw at Biga Dams patuloy na nagpapakawala ng tubig. Level ng tubig ng Angat Dam na ragdagan pat dahil sa ilang araw na pag-ulan.
1: Big time oil price hike, aasahan ng mga motorista bukas, presyo ng LPG ng Regasco, tinapyasan.
0: Sa lalawigan, pulis na iniligtas ang dalawang kasamahang nalunod po siya sa Kapis. Buhawi na nalasa naman sa Iloilo City.
1: At sa ating balita sports, Philippine weightlifting team nanalo ng 8 gold medal sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships.
0: At yan ang mga balita ngayon pong Lunes, August 10, 2026. Tuloy-tuloy niyo po kami napapanood sa cable, social media at I Want. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano, handa magserbisyo sa inyo antemano.
1: Naririnig din po tayo sa DZMM Radyo Patrol 630 sa Mega Manila. Ako po si Steve Raz. Nagbabalita anumang oras, susunod na po ang Pasada Balita kasama sina Danny Johnson Manabat
0: at Radyo Patrol Christian, your source,
1: your source. Bye.
0: Ingat po, ingat ka pamilya, may ba?
1: Ingat po.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP, 501 na po.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita! Pasada Balita!
0: Magandang Lunes po ng umaga muli mga kapamilya. Bangon! Gising na sa mga may maagang pasok. Ngayon pong August 10, 2026, muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Ako po si Johnson Manabat. Sa oras nating 5:02, narito po muna ang mga mainit na balita ngayon.
1: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Habagat, patuloy na magpapaulan sa Luzon, physical na klase sa Metro Manila at ilang probinsya kinansila ngayong araw.
2: 8 patay sa pananalasa ng habagat at mga nagdaang bagyo. Libo-libong residente, inilikas din dahil sa matinding pagbaha.
0: Pagbaha sa ilang lugar, isinisi sa palyadong flood control projects. Mga substandard na proyekto, iimbestigahan din ng Senate Blue Ribbon Committee.
2: Peso ng mga produktong petrolyo, posible na namang bumaba bukas.
0: Sa ating Pasada probinsya, estudyante, nahulihan ng marijuana habang papasok ng paaralan sa Negros Occidental. Muli maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Johnson Manabat.
2: Gising bangon ka pamilya, ako po si Christian Yosores.
0: Sa detalye na ating mga balita.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Sa lagay po muna tayo ng panahon, asahan pa rin ang mga pag-ulan sa maraming lugar sa Luzon dahil po sa habagat. Kabilang dito ang pag-ulan sa Ilocos Sur, Benguet, Zambales, Bataan at sa Oriental Mindoro. Dito naman sa Metro Manila, maghapong mataas ang tsansa ng pabugsubugsong pag-ulan lalo na sa hapon. Simula noong Biyernes hanggang kahapon, naitala ang mahigit sa 525 millimeters o mahigit sa kalahating buwang ulan sa Baguio City. Halos 400 millimeters naman sa Indang sa Cavite at 341 millimeters sa Iba Zambales. Nakatumbas ng mahigit sa one-third ng ulan tuwing Agosto.
1: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin nga natin hanggang kailan ba natin mararanasan talagang habagat na yan mula sa pag-asa. Nasa linya natin si Ma'am Veronica Torres. Ma'am V, magandang morning!
3: Magandang morning din po, Sir Johnson at Sir Christian, pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa Teleradyo. Ngayong araw, may nilalabas nga tayong mga rainfall warning. So meron tayong mga weather advisory, meron tayong rainfall advisory. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan nga natin na southwest monsoon pa rin patuloy epekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. So yung weather systems, Benguet, Zambales at Bataan ay monsoon rains. So pag sinabi natin monsoon rains, ito yung mga halos tuloy-tuloy na mga moderate to heavy na mga pag-ulan na posible naman magka-break ng sandali lang. So ayan ay muli sa Benguet, Zambales at Bataan. Kaya yung mga areas dyan, lalo na yung mga inuulan naman nakaraang araw pa, ay pinag-iingat sa mga banta ng pangbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Occasional rains naman o mga pabugso-bugso na mga malalakas din na mga paulan, dulot pa rin ng habagat sa Metro Manila, Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Molob na papawirin at mga kalagkirat na pag-ulan. Pagkidat pagkulog naman, dulot pa rin ang habagat ang inaasahan sa Western Visayas, the rest of Cagayan Valley, the rest of Calabarzon, the rest of Mimaropa, Camarines Norte at Camarines Sur. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, mas magandang panahon pero may mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. Sa kasulukuyan, meron din naman tayong gale warning sa western seaboard ng Northern Luzon, pati na rin sa seaboards ng extreme Northern Luzon at western seaboard ng Central Luzon. Kaya kung maaari ay huwag munang pumalaot sa mga lugar na iyan dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. At yan nga po munang pinakahuli sa ligay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica Torres.
0: Veronica, ito bang buwan talaga ng Agosto yung mga ganitong linggo ay talagang taghabagat?
3: Opo, tama po kayo. Lalo na nga po nung na-enhance nung southwest monsoon itong habagat, kaya talagang nagpaulan po talaga ng karamihan po ito.
0: At ang inaasahan natin, hindi lang ngayong hapon, ngayong maghapon, pati bukas eh, may habagat pa rin?
3: Meron pa rin po, although based sa ating latest na analysis ay by sa mga susunod na araw, ay hindi na kasing lakas nung this weekend and then this morning ng Monday yung mga paulan. Gradually, pwede naman itong mas humina pa.
0: Wala namang LPA na posibleng magiging bagyong papasok sa FAR?
3: Sa ngayon naman po, wala naman tayong minomonitor na low pressure area na sa loob ng PAR. Although sa labas ng ating area of responsibility, meron tayong minomonitor na bagyo na may international name na PALU. So ito ay, ang movement naman niya papalayo sa atin, east-southeast. So hindi naman natin inaasahan papasok na ating area of responsibility.
0: Alright. Maraming salamat, Ma'am Veronica.
3: You're welcome. Salamat din.
0: Thank you. Si Ma'am Veronica Torres po yan ng PAGASA.
1: Pasada Balita! Panahon!
2: Sa kaugnay na balita, sa oras na 5:08, sinuspindin ng Malacanang ang face-to-face classes sa ilang lugar ngayong araw dahil sa pag-ulang dulot ng habagat. Magpapatupad ng online class sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Zambales, Bataan, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Benguet, Pangasinan, Abra, Tarlac, Pampanga, Oriental Mindoro at Bulacan. Magpapatupad din ng work from home arrangement sa tanggapan ng pamahalaan sa mga nabanggit na lugar. Tuloy naman ang operasyon ng mga ahensyang may kaugnayan sa paghahatid ng basic at health service, gayon din ang mga responsable sa pagtugon sa sakuna at kalamidad. Bukod sa mga nabanggit sa anunsyo ng Malacanang, sinuspindi rin ang klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa Baguio City, Mountain Province, Nueva Ecija at Laguna.
0: Patuloy ang paghahanap sa tatlong residenteng natabunan ng gumuhong lupa sa Baguio City. Tatlong bahay ang natabunan sa barangay Gisad Surong sa kasagsagan ng walang tigil na pag-ulan. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, apat na residente ang nasagip habang patuloy ang search and rescue operation sa tatlo pang nawawala. Sa ngayon, pahirapan ang linya ng komunikasyon dahil halos 70% ng Baguio City ang walang kuryente. Pansamantala ring sarado ang Cannon Road dahil sa mga naitalang landslide. Sa Pampanga, mahigit sa 100 barangay ang binahada sa walang tigil na pag-ulan nitong weekend. Winasak ng malakas na alon sa creek ang ilang kubol na itinayo ng mga katutubong aita sa bayan ng Florida Blanca. Mahigit sa 70 pamilyang inilikas sa Mexico, Minalin, Santo Tomas at sa Bacolor. Sa Bulacan, halos 300 pamilya ang inilikas sa mga evacuation center dahil sa pagbaha. Sinasabing nakaapekto ang pagbaha o sa pagbaha ang mga basurang nakabara sa ilang drainage system. Dahil dito hinikayat ang mga residenteng huwag magtapo ng basura sa kalsada para maiwasan ang pagbaha.
2: Apat na ang napaulat na namatay sa Calabarzon dahil sa pag-ulang dulot ng habagat. Kinukumpirma pa ng Office of Civil Defense kung nalunod o nabagsakan ng debris ang mga biktima. Walong naitalang paghuhon ng lupa sa Calabarzon habang pinakamaraming apektado ng pagbaha sa Cavite. Sa Batangas, tatlo ang kumpirmadong namatay dahil sa pag-ulang bunsod ng habagat. Kabilang dito ang residenteng nakuryente habang tumatawid sa baha sa Lipa City, habang isa ang sinasabing nalunod sa Batangas City. Natabunan naman ng gumuhong lupa ang 69 years old na construction worker sa bayan ng Santa Teresita. Sa bayan ng Bawan, sangkaterbang basura at kahoy ang inanod ng baha at bumara sa ilog sa Aplaya. Isinisi ng lokal na pamahalaan ng pagbaha sa hindi pa rin natatapos na bypass road sa barangay. Barangay Manghina 1 sa Rizal, patay ang isang delivery rider matapos mabagsakan ng puno at poste sa Circumferential Road sa Antipolo City. Sumilong lang ang biktima dahil sa malakas na ulan nang biglang bumagsak ang puno at poste. Umabot din ang 4 na talampakan ng pagbaha sa ilang lugar kaya gumamit ng bangka sa paglikas ang mga apektadong residente. Sa Cavite, nagpatupad ng preemptive evacuation sa ilang lugar dahil sa pagbahang dulot ng habagat. Sa Kawit, nasagip ang isang bata mula sa Rumaragas ang baha sa Barangay Marulas. Mahigit 1,000 pamilyang inilikas sa Cavite habang humuhupa na ang baha sa ilang lugar sa probinsya.
0: Binahang 47 barangay sa Oriental Mindoro dahil sa pagulang dala ng habagat. Kabilang dito ang mga barangay sa Puerto Galera, San Chudoro, Bako, Victoria, Bungabong, Rojas, Samansalay, Nauhan at sa Calapan City. Rumagasa ang kulay putik na baha sa kalsada sa Puerto Galera kung saan matatagpuan ang sikat na White Beach. Mahigit sa 800 pamilya o mahigit sa 3,000 residente ang apektado ng habagat sa Oriental Mindoro. Sa Occidental Mindoro, inilikas naman ang mahigit sa 100 pamilya mula sa Barangay Claudio Salgado. Isinisisi ng ilang residente sa palyadong flood control projects ang pagbahang nakapinsala sa tanim nilang mga palay. Ikinababahala rin ang posibleng pagkasira ng flood control project sa Barangay Tagumpay na posibleng magdulot ng pagbaha. Sa Romblon, nagsagawa na ng rescue operation sa mga residente sa bayan ng Odyongan dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig. Naglatag na rin ng lubid ang rescue team para may makapitan ang 12 residenteng inilikas.
2: Sa oras na 5:13, binaha ang ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa malakas na ulang dulot ng habagat sa Parañaque City. Nagbayanihan ang mga residente matapos umabot ng mahigit 4 na talampakan ng baha sa Barangay San Isidro, bunsod ng pag-apaw ng tubig mula sa creek. Ilang residente ang isinakay sa bathtub na nagsilbing balsa papuntang evacuation centers. Sinagip din ang ilang pamilyang na stranded sa Barangay San Antonio Valley 2. Sa Taguig City, umabot ng hanggang tuhod ang baha sa Barangay San Miguel. Sa Quezon City, nagmistulang ilog ang bahagi ng Araneta Avenue sa Barangay Tatalon dahil sa mataas na baha. Sa Valenzuela City, binahari ng bahagi ng Barangay Malanday dahil sa malakas na ulan. Sa Marikina, ibinaba na sa first alarm ang Marikina River matapos itaas sa second alarm kahapon. Nagpatupad ng limitadong operasyon ang LRT1 dahil sa bumagsak na sanga ng puno malapit sa Bambang Station.
0: Aminado ang MMDA na hindi kinaya na mga daluyan ng tubig ang dami ng ulan na dala ng habagat kaya bumaha sa Metro Manila. Sa kabila ito na isinagawang clearing operation para alisin ang mga nakabarang basura sa ilang drainage system. Sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na hinukay na ang maraming creek pero umaapaw pa rin dahil sa dami ng ibinuhos na ulan. Sumikip din na ilang creek dahil sa mga nakaharang na istruktura tulad ng bahay ng mga informal settlers. Simula noong August 5, halos 302 mm ang dami ng ulang bumagsak sa Metro Manila. Sinita naman ng MMDA ang misulang paggamit ng substandard na materyales sa gumuhong pader malapit sa Ayala Forbes Park sa EDSA Ayala sa kasagsagan ng ulan kaya nagdulot ng pagsisikip sa daloy ng trapiko. Sinabi ni DPWH sa Katari Vince Dizon na posibleng managot ng responsable sa pagtatayo ng gumuhong pader. Nakatakda rin imbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga sinasabing substandard na proyekto ng pamahalaan matapos ang pagguho ng pader sa EDSA Ayala sa Makati City.
2: Sa iba pang balita, ipinagpaliban ng grupong manibela ang tigil pasadang nakatakdasan ng simulan ngayong araw. Ayon sa grupo, minabuti nilang suspindihin ang 3 na transport strike para matiyak ang kaligtasan ng publiko dahil sa masamang panahon. August 3, inanunsyo ang tigil pasadang humihiling na itaas ang pasahe sa mga pampublikong sasakyan, kabilang ang pisong permanenteng taas pasahe sa tradisyonal na jeep. Ikinasa ang pagkilos kahit itataas sa 12 pesos ang fuel subsidy sa jeep at UV Express mula sa kasalukuyang 10 piso.

0: Mamalengke po dyan ngayong umaambon at umuulan sa maraming parte ng Metro Manila. May pagtaas na kaya sa presyo ng bilihin na sa Balintawak Market si Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen, magandang morning.
1: Morning, Johnson at Christian. Kung mamimili kayo ngayong araw, narito ang ilang mga presyo ng pangunahing bilihin sa Balintawak Market sa manok. Nasa 165 pesos kada kilo mula sa dating 200 pesos. Sa karne naman ng baboy, nasa 270 pesos kada kilo. Depende yan sa klase. Samantala, tumaas naman ang presyo ng ilang gulay sa talbos ng kamote. Nasa 50 pesos na kada tali mula sa dating 30 pesos. Habang ang mga balunggay, nasa 80 pesos kada tali mula sa dating 50 pesos. Ayon sa mga nagtitinda, nakakapektos sa supply ng mga gulay ang malakas na pag-ulan at pagbaha. Dahil dito, kakaunti na ang naaani at dumarating na supply sa mga pamilihan. Ikinuwento rin ng isang magtitinda na dati ay punong-puno ng sayote ang ilang tindahan, pero ngayon ay kakaunti na lamang ang dumarating. Kapag bababa ang supply, tumataas din ang presyo ng mga gulay. May ilang mga gulay naman na bumaba ang presyo dahil matumal ang bentahan. Ang kamatis nasa 70 pesos kada kilo mula sa dating 90 hanggang 100 pesos. Ang siling labuyo nasa 70 pesos kada kilo, habang ang sitaw nasa 160 pesos na ang kada kilo mula sa dating 50 pesos hanggang 60 pesos. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMN.
2: Mas takmay nangyari, nakareport agad sa DZMN. Radyo Patrol sa East 30.
0: Magbe-break lang kami sandali. Ay tama muna inyong mga orasan sa mga nasa palengke na po dyan. Ako, medyo matumal siguro ang mamimili at umuulan na, no?
3: Oo nga, iba sa kalsada eh.
0: Ibali, mamaya at baka makabenta kayo ng mas marami. Oras muna natin!
3: Ang oras ng mga namamalengke ay 5:18 ng umaga.
2: Pasada Balita! Pilipinas! Pasada Balita na! Basta AM, DZMM!
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away! Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Ang galing! Pangmatagalan!
7: Parang tayo lang, han.
8: Everest Appliances.
6: Babe, ano ever best decision mo in life?
7: Siyempre, building a home with you.
8: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
2: Basta AM-MM!
9: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
10: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
2: Basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM. DZMM. Papasada na ang Pasada Balita.
0: Balik tayo sa mga balita, 5:20 na ng tanghali. Sa ikalawang sunod na linggo, posible na namang bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Siguraduhin nyo na't kung pagbaba lang naman pala kahit araw-araw, pwede.
3: Correct.
0: Maglalaro po sa aba, medyo malaki ha. Maglalaro po sa 4-5 piso ang bawas presyo sa diesel, gasolina at kerosene. Bunsod pa rin ito ng pagbagsak ng presyo ng petrolyo sa world market. Dahil sa paghupa ng tensyon sa Middle East, daw na nang inanunsyo ng Iran na natapos na ang kasunduan sa Oman para sa pagkontrol ng Strait of Hormuz. Pero hindi pa sapat ang kasunduan para tuloy ang mabuksan ng karagatan lalo't humingi ng kompensasyon ang Iran.
3: Posibleng desisyonan ngayong taon ang hiling na extradition ng Amerika laban sa nakakulong na si Pastor Apollo Quiboloy. Narerepaso na ng Office of the Chief of State Counsel ng Department of Justice ang extradition request laban kay Quiboloy na nahaharap sa kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking sa Pilipinas habang sex trafficking at bulk cash smuggling sa Amerika. Sinabi ni Justice Undersecretary Raul Vasquez na isa sa ilalim sa evaluation ang hiling ng Amerika bago desisyonan. Nauna nang sinabi ng DOJ na maaaring ipagpaliban ang hiling na extradition hanggang sa matapos ang kaso ni Quiboloy sa Pilipinas o pansamantalang ibigay sa Amerika para sumalang sa paglilitis. Kailangan din munang magbigay ng consent ang mga nagsampa ng kaso sa o lokal na korte para payagan ang extradition ni Quiboloy.
0: Sa oras nating 5:22 na... Mahigit 800 residente sa Maynila inilikas dahil sa pagulang dulot ng habagat. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Steve Ra. Steve!
11: Johnson at Christian, base sa pinakahuling datos ng Manila Department of Social Welfare, aabot sa 239 na pamilya o 837 individual ang mga kinakailangang lumikas dahil sa hagupit ng habagat. Ayon sa MBSW, tatlong evacuation center ang binuksan na pansamantalang masisilungan ng Manileño. Pinakamaraming lumikas sa barangay 101 Zone B Road 10 Riverside Pier na may halos 500 evacuees. Sinundan ng Sagat Bahay Kalinga na may mahigit 100 individual at Baseco Evacuee Center na may higit 200 na individual. Siniyak naman ang lokal na pamahalaan ng Maynila na tuloy-tuloy ang pabahagi ng pagkain at upang-agarang pagtukon sa mga pangunahing pangangailangan ng mga evacuees. Samantala, naranasan pa rin ang pag-ulan, no? Pabugsubog sa pag-ulan dito yan sa lungsod ng Maynila. Halos gutter deep naman yung pagbaha sa kabahan ng Espanya Boulevard, particular yan sa may Kundiman Street hanggang Espanya Boulevard, Kundiman Street hanggang Moraita Street. Christian, yan ang lagay ng sitwasyon dito sa lungsod ng Maynila. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Pasada balita.
0: Sa iba pa mga balita sa oras nating 5:23, itutuloy po ngayong araw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng banta ng pag-ulan dahil sa habagat. Magsisimula ang paglilitis mamay alas 10 ng umaga kung saan naharap si Kawa State Auditor Sailin May Del Ocampo o Del Campo para tumistigo sa unang article of impeachment kaugnay ng sinasabing maanomalyang paggastos ng confidential funds. Sa sesyon noong August 5, tumanggi ang defense team sa pag-stipulate o pagkasunduan ang mga dokumentong gagamiting ebidensya dahil sa pangambang iba na ang hawak na dokumento ng House Prosecution Team. Pero, tinanggihan din ng depensa ang alok ni Private Prosecutor Lorna Kapunan na gamitin ang hawak nilang acknowledgement receipt para mapawi ang anumang pangamba. Nais po ng defense team na gawin ang pag-stipulate sa August 14 dahil ito ang available na schedule ng kanilang 16 na abogado. Pero, kinwestiyon ng House Prosecution Team ang hakbang ng depensa at iginit na dapat ay ginawang pagkukumpara ng dokumento sa pre-trial conference. Sa kabila ng pagtatalo, naniniwalang ilang kongresistang matatalakay sa paglilitis ang pangalang Chippy McDonald at Miggy Mango matapos lumutang ang pangalang Mary Grace Piatos na sinasabing nakatanggap ng confidential funds.
3: Suportado ng Philippine Coast Guard ang panawagan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na mag-resign ng mga opisyal na sinasabing pro-China. Sinabi Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela na hindi kailangan pangalanan ang mga opisyal na kumakampi sa China dahil kilala na ang mga hindi tumitindig sa posisyon ng Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea. Kasunod ito ng hamon ni Vice President Sara Duterte na pangalanan ang mga opisyal na sinasabing pumapabor sa China. Nauna nang iginit ni Chodoro na hindi nagtuturo ang Department of National Defense nang walang matibay na ebidensya.
0: Pansamantalang nakalaya ang 10 sa 14 na tinuguri ang Maleta Boy sa mga bagman ni dating Congressman Zaldy Co. Biyernes, inaresto ang mga nagpakilalang bagman matapos mabigong makapagpiansa sa 4 na kaso ng perjury na isinampa ng ilang opisyal na sinasabing nakatanggap ng mali-maletang naglalaman ng kickback mula sa flood control projects. Hindi umabot sa pagbabayad ng piansa ang ilang bagmen, kaya hindi nabigyan ng release order at kaya inaresto. Pero nakalaya ang 10 Maleta Boys matapos magbayad si Attorney Levito Baligod ng kabuang 1,000,000 pisong piansa. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng kampo ng mga bagman na iba't ibang legal na hakbang matapos maaresto. Pero para kay NBI Director Melvin Matibag, may tuturing ng unreliable witnesses ang mga bagmen matapos na bumaligtad ang 4 nilang kasamahan. Nauna na iginate ng Office of the Ombudsman na sasampahan pa rin ng kaso ang mga bumaligtad na Maleta Boys.
3: 8 na ang naitalang namatay sa pananalasa ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Sa tala ng NDRRMC, 2 ang namatay sa rock slide sa Rizal habang 2 sa Benguet dahil sa landslide. 2 ang namatay sa Batangas at 2 sa Rizal matapos malunod at makuryente. 7 naman ang nasugatan habang 1 ang nawawala. Mahigit 124,000 na pamilya o halos 500,000 individual ang apektado sa Ilocos, Cagayan, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Mahigit 105 million pesos na ang pinsala sa infrastruktura habang 3.5 million pesos sa agrikultura. Inatasa na ni Pangulong Marcos ang mga ahensya ng pamahalaang manatili sa heightened alert dahil sa inaasahang malakas na ulan sa Metro Manila at iba pang lugar sa Luzon.
0: Ay 5:27 na po ng tanghalit sa oras nating yan. Pasadahan na natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada balita. Probinsya.
0: Arestado ang 18 taong gulang na college student matapos mahulihan ng ilegal na droga sa Negros Occidental. Papasok na sana ng eskwelahan ng suspect nang madiskubre ang 10 gramo ng marijuana na itinago sa tumbler at sa kanyang uniform. Nakakulong na ang estudyanteng umaming ginagamit niyang marijuana para makapag-relax at makatulog.
3: Sa Cebu City, 5 ang naaresto sa magkahiwalay na operasyon laban sa ilegal na droga. Unang naaresto ang 2 senior citizen at 2 kasamahan sa drug den sa Barangay Ermita. Nasamsam sa operasyon ang halos 75,000 pisong halaga ng sabu. Sa Barangay Mambaling, isa naman ang naaresto matapos mahulihan ng halos 700,000 pisong halaga ng sabu. Inaalam pa kung sino ang supplier ng illegal na droga.
0: Sa Camarines Sur, arestado ang 41-taong gulang na lalaki matapos maaktuhang gumagamit ng shabu sa bayan ng Calabanga. Una inireklamo ang suspect matapos makipagtalo sa kapitbahay at maglabas ng baril. Nagsagawa ng operasyon ng mga pulis at naaktuhan ng suspect sa pot session. Na-recover sa suspect ang 1 baril, mga bala at pakete ng shabu.
3: Sa Maguindanao del Sur, patay ang 1 barangay kagawad matapos tambangan sa bayan ng Talayan sa kabila ng umiiral na election gun ban. Sakay ng motorsiklo ang biktima ng sundan at pagbabarilin ng mga hindi pa nakilalang suspect na sakay ng SUV sa barangay Poblacion. Dead on arrival sa ospital ang biktima matapos magtamo ng tama ng bala sa katawan. Patuloy pang inaalam ang pagkakakilanlan ng mga gunman, gayon din ang motibo sa krimen.
0: Sa Cagayan, na-recover ang hinihinalang rocket debris sa baybay ng barangay Babuyan Claro sa bayan ng Calayan. Sinasabing pansamantalang itinago na 1 residente ang debris, kaya kinuha ng tauhan ng Philippine Navy. Wala pang nakikitang markings na bahagi ito ng rocket, kaya dinala muna sa secured na lugar habang hinihintay ang resulta ng pagsusuri.
3: 5:30 na sa Butuan City, 11 flights ang nakansela dahil sa pumalyang eroplano sa runway ng Butuan Airport. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, kabilang dito ang ilang biyahe papuntang Metro Manila at Cebu. Maaari namang i-rebook o i-refund ng mga airlines ang nakansilang flight o gawing travel fund ng mga apektadong pasahero.
0: Alas 5:30 at sa oras nating 5:30, alamin natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang radyo Patrol! Klase sa Bataan at sa Nueva Ecija, kansilado ngayong araw. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Eason. Magandang morning, Tata Rod.
12: Good morning, Johnson, Christian. Wala pa rin pasok sa lahat ng antas ng klase sa Bataan, Nueva Ecija at ilang bayan sa Zambales sa publiko at pribadong paaralan dahil sa patuloy na hugupit ng habagat sa Hilagang Luzon. Kasunod ito ng panibagong rekomendasyon ng PDRRMO base sa huling ulat ng PAGASA. Sa forecast ng PAGASA, patuloy na makararanas ang Bataan ng pag-ulan na dulot ng habagat at posibleng mga pagbaha. Ayon sa provincial government, maaaring magsagawa ng online classes o modular distance learning base sa kapasyahan ng mga school heads. Sa Nueva Ecija, nagdeklara na rin ng class suspension sa lahat ng level pang publiko at pribado bunsod ng patuloy na epekto ng enhanced southwest monsoon o habagat. Hinihikayat ang lahat ng Nobu Ecijanos na manatiling alerto para sa kaligtasan ng lahat. Sa Zambales, walang pasok sa lahat ng level pang publiko at pribado sa mga bayan ng Kabanggan, Botolan, San Felipe, San Narciso, San Marcelino, Santa Cruz at Candelaria, kasama ng iba San Antonio, Palawig, Subic, Castillejos at maging ng Masinloc. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
0: Tata Rod, sa inyo ba sa Bataan eh? Maulan pa hanggang ngayon.
12: Simula kagabi, bahagya na lamang, manaka-naka. Pero kapag ka bumuhos naman ay napaka-tindi. Pero hindi nakatulad ng nakalipas na mga araw na sadyang dagayray o sunod-sunod ang pagbuhos. Ngayon ay manaka-nakang pag-ulan na lamang ang nagaganap.
0: Maraming salamat at mag-iingat, Tata Rod Eason.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
0: Sabi ni Tata Rod Eason na ragay-ray daw kung minsan ang dami ng tubig sa kanila sa Bataan.
3: Ragay-ray.
0: Ragay-ray eh.
3: Sa iba pang balita, mahigit 100 pamilya na apektuhan ng baha sa Oriental Mindoro. Balita mula kay Radio Patrol, Noel Alamar. Good morning, Kuyang Noel.
13: Good morning, Christian and Johnson. Passable na sa mga sasakyan ng National Highway Bangal-Ulo sa Labuhan Oriental Mindoro matapos ma-stranded ang ilang biyahero kahap dahil sa baha dulot ng epekto ng habagat. Ang biyahero na nasaan kumuha ng civil service examination sa Calapan City, bantala umabot sa 3,338 individuals o 849 families ang naapektuhan sa pagbaha sa 47 barangay sa 7 bayan at lungsod ng Oriental Mindoro. Pinakamaraming apektado sa Rojas may 1,470 individuals. Pinundan ang Baco na 1,044 at Nauha na 406. Ayon sa PDRRMO, out of 69 families of 231 individuals and nurse evacuation center sa 56 families to 202 individuals ang lumikas ngunit nasa labas ng evacuation center. Samantala, ilang kalsada ang hindi madaanan sa Baco at saan sila rin alang biyahe ng fast crap sa mga pagkala ng Calapan, Puerto Galera, Rojas at Bulalakaw. Tuloy namang minomonitor ng PDRRMO sa mga lokal na disaster response team ang sitwasyon. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
3: Maraming salamat, Noel Alamar!
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
0: 5:34 na at sa oras nating yan, eto na po siya.
2: Metro Pasada.
0: Ilang kalsada sa Quezon City nananatiling baha. Saan kayo mga bahang yan? Alamin natin mula kay Radio Patrol Zeus Legazpi. Zeus, saan yan?
14: Johnson, nandito tayo ngayon sa may G. Aranetang Corner Victory kung saan ongoing yung rescue operation ng mga volunteer at mga tauhan ng barangay Tatalon dahil nga merong ilang mga residente, Johnson, na nandoon sa area kung saan mataas na yung baha. Ngayon, ang sabi sa atin ng mga tauhan ng barangay ay hanggang bewang ng mga rescuer itong baha na ito. Kaya kailangan nila ng rescue boat para maalis doon yung mga residente na nahihirapan lumikas at saka dadalhin doon sa evacuation center sa barangay hall ng barangay Tatalon. dito sa may G. Araneta, kahabanan G. Araneta Avenue, Johnson at Christian, malaking bahagi nito yung hindi na passable, hindi na madaraanan ng light vehicles. Kahit yung mga truck dito sa may Victory Corner G. Araneta, hindi na talaga makakadaan dito. Yung dinaanan natin kanina naman doon sa may barangay Santo Domingo, ito yung doon sa may G. Araneta Corner P. Florentino Street hangang G. Araneta Corner Maria Clara Street ay mas mababa yung antas ng tubig doon. Nakakadaan pa yung mga truck, yung mga sasakyan, Johnson at Christian, na mataas yung clearance. Pero yung light vehicles ay hindi na makadaraan dyan. Ito, Johnson at Christian, no, yung kalsada pocket ng Skyway. Doon sa may P. Florentino Street, yung pocket nga ng Skyway ay nadaraanan pa naman para makaakyat pa yung mga motorista doon sa mismong rampa papasok nga doon sa Skyway. Doon sa tinutukoy nating kalsada, Johnson at Christian, may mga tauhan na rin ng barangay na nagsasabi doon sa mga motoristang mapadaraan pa na hindi na talaga passable yan sa light vehicles para nga hindi sila ma-stranded at kailanganing i-rescue. Nandito rin tayo, no, nilakad din natin yung sa may bahagi ng Manunggal Street. Ito pa rin yan, malapit sa may G. Araneta Avenue at mataas na rin ang tubig. Ang tansya natin ay lagpas na sa gulong ng light vehicles yung tubig doon. Kaya hindi na rin siya madaanan ng mga motorista. Ang nakikita natin ngayon, Johnson at Christian, may ilang mga residente dito na ginagawang palaruan yung gitna ng G. Araneta Avenue at nangangalap sila. Bukod dun sa kanilang paglalangoy dito, karamihan dito mga kabataan, ay nahunguhan na rin sila ng mga recyclable na material na maaari pa nilang mapakinabangan. Yan yung kondisyon ng mga nadaan nating kalsada dito sa Quezon City ngayong madaling araw, Johnson at Christian. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: So sa ngayon ba'y maulan pa?
14: Sa ngayon, Johnson at Christian, pabugso-bugso yung pag-ulan. Ilang minuto lamang yung nakalilipas ng maramdaman natin, maranasan natin dito sa kinatatayuan natin sa Quezon City, yung malakas na pag-ulan na may kasamang pabugso-bugsong hangin, tapos titigil at saka uulan na naman. Johnson at Christian.
3: Diyan sa area mo, Zeus, yung nabanggit mong may rescue operation, advisable pa bang dumaan ang mga sasakyan dyan?
14: Itong Victory Corner G. Araneta, hindi na talaga madaanan to ng mga motorista at Johnson at Christian. Kaya ilang metro bago makarating dito, meron na mga tauhan ng iba't ibang mga barangay na nagno-notify, nagsasabi doon sa mga motorista kailangan na nila mag-detour o mag-reroute dahil hindi na talaga ito kayang daanan. Lalo yung mga light vehicles, titirik talaga sila dito. At ngayon nga may nakita tayong isang taxi. Nakaparada siya rito at posibleng tumirik siya dahil dun sa biglang pagtas ng tubig. Dahil na yung antas kasi ng tubig dito ay lagpas na rin sa kanyang gulong at tambucho. Johnson Christian.
0: Thank you, Zeus. Thank you, Radyo Patrol!
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
0: Baka yung taxing binabanggit ni Zeus ay nakamonitor sa DCMM. Baka daw tumiri kayo, huwag ka nang tumuloy ha. Hirap nga naman at pagkaganyang malalim, lalo't kung hindi naman ninyo kabisado yung lalim ng tubig, pagka may mga pagbaha-baha, huwag kayong suong ng suong sa baha.
3: At saka siguro naman mula sa malay, tansyado nyo na yan kung kahit talagang ilusong ang mga sasakyan o hindi.
0: Baka uwing-uwin eh. Lalo hindi ho kayo makakauwit pagka kayo tumirik sa baha, no?
3: Mas malaking aberya, mas gastos pa kung yan.
0: Hindi pa kayo makakabiyahe. Sa oras po nating 5:39, ito po muna ang ating kakaibalita.
2: Kakaibalita.
15: Kakaibang balita.
0: Sa ating kakaibalita ay Kuya Lubertusio, tanungin mo muna yung nanay at tatay mo, baka hindi ka naman talaga nila tunay na anak ha.
3: Eh ganon.
0: Tanungin yung mga magulang ninyo ha. Dahil sa ating kakaibalita, nagkapalit po ng pamilyang dalawang babae sa China halos 4 na dekada mula nang sila ipinanganak.
3: Parang teleserye lang.
0: Ano? Parang napapanood mo lang sa Mara Clara dati ito, Archie Lagman, ano? Na pinagpalit yung anak ng isang mayaman at anak ng isang mahirap.
3: Nalaman sa diary.
0: Ayun, nakita sa diary. Wala rin pong ideya mga babae sa insidente kahit halos 4 na kilometro lang ang pagitan ng kanilang mga bahay. O nasa isang lugar lang din pala. Lumabas po kasi sa resulta ng DNA test na aksidenteng napagpalit ang dalawang babae ng ipanganak sa ospital sa China noong 1989. 19 ano ka ba pinanganak?
3: 97.
0: Ayun. Ikaw. Basta.
3: Ibinalik.
0: Sinasabi yung walang hinagay na identification wristband sa mga sanggol nang isilang po ang dalawang babae. Usually, di ba nilalagyan niya? Kaya kung minsan ang pangalan ng mga bata, eh, boy.
3: Mm-mm.
0: Kasi,
3: baby boy, tapos
0: baby boy. Oh, hindi pa naiisip yung pangalan hanggang sa mairehistro, ang pangalan ng baby ay boy. Lumaki po ang isang babae sa mayamang pamilya. O tama nga, mayaman nga pinuntahan ng isa.
3: Yung isa naman.
0: Lumaki po ang isang babae sa mayamang pamilya. Pero malayo naman ang loob sa mga magulang habang lumaki naman sa hirap ang isa pang babae.
3: Malayo
0: pero masaya
3: naman
0: yung nasa mahirap na pamilya.
3: Oo.
0: Panood ko na, baka naman sa Mara Clara lang to, Archie lang
3: baka
0: man.
3: Baka naman hango ito sa mga teleserye natin.
0: Sa kabila po ng resulta ng DNA test na yon, ay nagdesisyon ng dalawang babaeng manatili sa kani-kanilang buhay na kinalakihan. Hindi lang na paliwanag, Archie, ba't kinailangang mag-DNA test yung dalawa? Oo.
3: Paano kaya nila na figure out na ikaw ba talaga ay anak ni ganito, ni ganyan?
0: Feeling ko siguro merong ano to eh. Baka yung ginugusto nung dalawang babae, isang lalaki lang.
3: Ayun.
0: Baka yun ang twist siguro, no?
3: Isa sa kanila, ikasal doon sa gusto din ng isa.
0: Ayun. Kaya nagpa-DNA test siguro. At parang medyo hawig-hawig ika nung magulang nung mayamang pamilya. Oo. Yung batang nandun sa mahirap na pamilya.
3: Nung mamanhikan na.
0: Sige, dagdagan
3: kami na nagdagdag ng story.
0: Ako kasi yung paliwanag kung bakit kinailangan mag-DNA test nung dalawang bubae. At yan po mga kapamilyang ating kakaibalitang tampok ngayong Lunes ng umaga.
2: Kakaibalita.
15: Kakaibang balita.
0: Ay batiin muna natin ang mga dapat batiin at gisingin ang mga dapat gisingin, lalong-lalo na yung mga may pasok pa rin kahit walang tigil ang pag-ulan.
3: Waterproof.
0: Diba sabi ng, diba nag-cancela na ng pasok sa mga government offices ang Malacanang?
3: Mm-hmm.
0: Pero tuloy daw ang impeachment trial, sabi ni Robert Mano kanina.
3: Correct. At saka work from home yung ibang ano pala, mga government offices.
0: Siguradong so, work from home kayo, pasok. Ha?
3: Oo. Dapat may deliverables pa rin kayo ngayong araw.
0: Maganda-maganda umaga po sa ating 34,000 live viewers. Ang nasa YouTube, magandang morning po sa inyo, pati na rin sa ating mga kapamilyang nasa abroad. At nakikibalita sa mga kamag-anak po nilang narinis sa Pilipinas na binabaha. Sana po'y makabangon at makapaglinis na ulit yung mga binaha po nating mga kapamilya.
3: Good morning kay Sir Jason Tarape ng Tagig na nanonood daw sa ating ngayong Monday morning. Good morning po si Sir Zosie Wagasmin ng Mabalacat, Pampanga. At si Professor Gabby Lopez, magandang umaga po sa inyo.
0: Si Dr. Mario Festin, nag-a-attendansek na rin. Pati si Tita Christy Galvez, nagising-nagising na rin mga magseserve sa misa. Magandang morning po sa inyong lahat.
3: Thank you po. Good morning si Professor Arjan Aguirre. Prof, good morning sa inyo. Maraming salamat.
16: Good morning!
0: At sa mga magbibisikleta pa rin dyan, kahit umuulan, mag-iingat kayo ha, Kuya Lou Vertusio.
3: Kailangan complete gear para safe ang pagbibisikleta.
0: Ingat-ingat at madulas ang kalsada.
3: Good morning po sa mga taga-Lipa, Batangas, sila Melissa Malabanan and family, at sa mga taga-Ortigas, good morning po sa inyo.
0: Mamaya makikibalita ho tayo sa ilang mga kapamilya ho natin na nasa probinsya na apektado ho ng habagat. Pagbibreak lang ho kami sandalin-sandali ha. Yan lang ho kayo, walang maglilipat ng channel, walang BBTU. Oras muna natin.
3: Ang oras ng mga gising na. 5:44.
0: Ng mga anak mayaman at ang anak mahirap.
3: 5:44.
0: Sandali lang.
2: Pasada balita. Pasada balita. Basta AM DZMM.
17: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa, may Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
9: Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM. DZMM. Pasada Balita. Alerto sa habagat.
1: Balik ko tayo sa ating kwentuhan at ang ating humakapamilya dyan sa Ilocos Sur. Kumustahin nga po natin sila at meron pa bang mga pagbahat maulan pa ba sa kanila na sa linya po natin, Governor Jerry Singson ng Ilocos Sur. Gaw, magandang morning po sa inyo, si Johnson and Christian sa DZMM. Magandang morning po mga taga Ilocos Sur.
2: Good morning, Gaw.
3: Good morning.
1: Gaw, sa inyo ba'y maulan pa ngayon?
3: Ano po, ipabugso po ang ulan dito sa amin ngayon. At mabuti lang po at ang sitwasyon namin ay medyo gumaanga ang kesa kahapon. Yung red level namin, yung nasa red status ng mga ilog namin, lalong-lalo na dito sa Quirino, yung sa Abra River, naging orange na po ngayon. So salamat sa Lord at magyo humupa ang habagat. Kasi yan ang kinakatakot na namin kagabi. Yung paglaki ng ilog, kasi inaasahan namin yung malaking tubig na gali sa Abra, medyo hubina naman po.
1: Opo.
3: Just the opposite time nangyari kagabi.
1: Opo. Pero kayo ho pala, Governor, nagpatupad na ng mandatory evacuation. Gaano ho karami ang kinailangang puwersahang ilikas dyan sa inyo?
3: Marami po. Meron po 200 families. At ilang libo po yun na lumikas na mandatory evacuation sa mga dating nababaha. Kasi inaasahan namin talaga kahapon na itong gabing ito ay lalaki yung tubig. Pero just the opposite naman po, humina naman po.
1: Mula ho saang mga barangay or bayan yung nasa 200 pamilyang kinailangan ng sapilit ng ilikas, Governor?
3: Out of 34 na bayan dito sa Ilocos Sur, 21 LGUs po, 21 na bayan po yung nag-mandatory evacuation. Meron po kami mga 4,200 na pamilya ang naapektuhan. Pero ang nasa loob ng evacuation center natin ay mga 207 families.
4: Tapos na po ito mga pamilyang inilikas ngayon, Governor. Ano na po yung mga naibigay nating tulong sa kanila so far?
3: Nagbigay naman po kami ng mga food packs nila. Pinakain po namin sila. At may mga food packs na binigay namin sa kanila.
4: Opo. Yung naranasan nating mga pag-ulan at malakas na hangin po dito mga nakalipas na araw, ito po ba'y nagdulot po ng epekto din sa supply ng kuryente dyan sa atin sa lalawigan?
3: Opo. On and off po ang kuryente namin. At saka kagabi, nung kasagsagan ng habagat kagabi, mga 90% po walang ilaw. Pero ngayon, meron na naman ilaw yung mga iba. Kasi yung the whole evening, hindi naman ganong lubala ang habagat.
4: Opo, may mga bumagsak po mga poste ng kuryente, mga naapektuhan pong facilities?
3: Wala po naman po. Ano lang, meron lang yung mga kalsada namin, mga impassable.
4: Apo.
3: Sa mga, yung mga kalsada namin, halos sa mga upland municipality, yung mga meron mga spillway na dinadaan.

0: impassable. Ito po ba yung mga major roads o mga inner roads po sa mga barangay?
1: May mga major road po kasi sa mga upland municipality po yan. Dito sa baba naman, wala naman po ganong. Medyo okay naman tayo na.
2: Gano'n ho kalalim ang pinakamalalim na na-monitor ninyong pagbaha dyan sa inyo, Governor?
1: Dito sa mga may spillway, halos katao ang baha doon.
2: Opo.
1: Sa mga spillway. Kasi yun talaga yung daanan ng tubig, naging ilog, yung kalsada na naging ilog na. Pero ngayon po, humupa na.
2: Opo. At kung humupa na ho ang pagbaha, yung nasa may 200 pamilya kanyo sa evacuation center ay most likely ba'y pauwi na rin kaya mamaya?
1: Hindi pa po. Titignan po natin muna. Pero yung mga naka-red level ng mga ilog namin kagabi, ngayong umaga, nung tumawag ako kanina ng mga proclam, ano na, mga orange na, nag-orange na.
2: Ayun. At kanyo, kung mandatory ang pagpapatupad ng evacuation sa inyong mga kababayan dyan sa Ilocos Sur, kumusta ho yung response nila? Mas madali ho bang pasunurin na ngayon pagka sinabi ng LGU na lumikas? Lumilikas ho naman ng maayos?
1: Opo. Kasi maganda po ang aming training. Meron kami yung training the whole year round, paulit-ulit po mga training namin sa PDRRM o saka aming mga PSO. Okay naman. Na masunurin po naman mga tauhan namin dito. Wala naman pong sumusuway sa mga ganun. Kagaya kahapon, nag-force evacuation kami, mandatory evacuation, kusang loob naman po sila.
0: May mga landslide po bang naitala, Gov?
1: Meron po, mga landslide. Pero yung mga landslide namin, kahapon, nung, ano, the whole day kahapon, alert naman po yung aming mga equipment sa tulong ng DPWH at saka PDRRM o mga other LGUs na rin naman kami sa sariling equipment. Tulong-tulong po kami. Wala namang grabe landslide. May pakunti-unti landslide na agapan naman po namin.
0: Apo, hindi naman po nagdulot ito ng ano rin po, road closures o kaya naman po mga natabo ng mga bahay.
1: Wala naman pong ganun kagrabe. Madidip pa lang po yung mga dagdag slide. Aywan ko lang kagabi kung may malakas, pero so far wala pang reported sa akin.
2: Opo. Governor Singson, yun ho kayang Balidbit Bridge dun daw sa Salcedo ay nabuksan na kaya?
1: Yun po yung mga spillway na sinasabi ko. Meron lang kami isang ano, meron kami isang nasira dito na tulay dito sa Santa Maria, katatapos lang eh, kaya yari lang. Kaya gagawa lang yung tulay na yon. Wala pang isang buwan yata.
2: Oh.
1: Nasira. May part na nasira yung river control niya doon sa may tulay. Nasira po, pero partial sira.
2: Ay, ba't ganong nasira kung kanyong katatapos lang pala na mga isang buwan pa lang? Ay, baka ang iniisip na inyo mga kababayan.
1: Baka hindi pa nakuha yung kanyang, ano ba tawag dito? Yung para tumibay talaga. At malakas po yung tubig doon sa may ilog na yun.
2: Adi, ibig sabihin eh, gagastusan po ulit ng LGN ng pamahalaang panlalawigan para maipagawa yung nasirang bagong tulay.
1: Ang balita ko po kahapon eh, hindi naman po project ng provincial government DPWH daw po yun. Kaya pa-imbestigan ko pa po yan ngayong araw na ito.
2: Apo.
1: At saka titignan natin yung kung ano, bakit nasira. Kung mahina ba ang quality, poor quality ba, o talagang malakas yung tubig naman na talagang sumira. Pa-imbestigan po natin yan ngayon.
2: Anong tulay po ito, Governor, kanyo?
1: Sa Santa Maria, na tinungan bridge pa yun.
2: Opo. Naiparating na po ninyo yung concern ninyo yan sa DPWH?
1: Hindi pa po. Kahapon lang na-report, kagabi lang na-report sa amin. Kaya ngayong umaga malalaman natin for further information, mamaya na siguro malalaman ko.
2: Eh di syempre, hindi pa rin ninyo alam sino ba kontraktor ng proyekto.
1: Malalaman ko babaya po.
2: Opo.

0: Wala ho naman pangangailangan pa sa ngayon na magdeklara pa kayo ng state of calamity.
1: Hindi pa naman siguro. In generally, talagang marami kami nabaha. Mga taniman namin na mga palay. Kasi wala nang tigil yung ulan. Tumitigil naman yung ulan sandali, pero mas malakas yung buhos niya.
0: Alright. Sige po, Governor, baka may mensahe na lang kayo sa inyo mga kababayan dyan sa Ilocos na nakamonitor po sa atin ngayon at sa bagay, magkakaroon siguro kayo ng assessment pa mamaya kung bukas kaya ay meron ng balik eskwela ang mga bata.
1: Opo, as of today, wala pong pasok. Private at public schools at trabaho ng gobyerno. At saka hindi... Kumpulit ko na po itong pagkakataon na tawagin lahat ng aming PDRRO dito sa lalamigan ng Ilocosur to update ang kanilang sitwasyon ngayong umaga, mag-uubaga na para naman ang provincial government ay naghahanda malaman natin ang sitwasyon. At saka kung may mga nangangailangan talaga ng tulong dyan o may nasira yung magdamag na ito, malaman natin kaagad. So, mabuti po na interview po tayo rito at naririnig po ng isang bayanan, lalo-lalo daw dito sa aming probinsya, para sa ganun ay maalaman namin kagad ang sitwasyon at may bigay ang nakukulang tulong po sa kanila.
0: Opo. Governor Agyamanak, maganda umaga po at mag-iingat po kayo.
2: Salamat po.
1: Agyaman kami, Apo. Diyos unay tiyagina at God bless us all.
0: And thank you po, thank you. Ingat po kayo, ingat po. Governor Jeremias Jerry Singson ng Ilocos Sur. Pati na rin yung ating mga kapamilya sa iba pa mga probinsya, hindi lamang ho sa Ilocos Sur na apektado po ng habagat at maging mga taga Metro Manila ha. Sabi ho ng pag-asa ay asahan ng magiging maulan pa rin maghapon ngayon. Bagamat hopefully ay magkakaroon ng malaking improvement sa mga susunod na araw.
2: Sana.
0: Medyo matagal-tagal na rin ang pag-ulan at lalo yung mga lugar na bahain talaga.
2: Correct.
0: Alam nyo naman, lalo sa Metro Manila, umulan lang ng tuloy-tuloy ng 15 minuto. Alam nyo, nakasunod.
2: Pero alam mo na yun, narinig mo kanina, partner, itong mga pag-uulan, habagat, baha, nagbigay na naman po ng daan para madiskubre na rin yung mga panibago na namang mga pagpalya sa mga proyekto. Hmm.
0: Panahon ho uli ngayon ng singilan actually. Correct. Dito mararamdaman yung kinurakot ng mga opisyal ng gobyerno na dapat ay makatutulong na mapahupa ang matinding pagbaha. Pero kung ganyan at ganyan pa rin taon-taon binabaha po tayo, ibig sabihin, ineffective yung mga flood control projects po. Correct. Na ginastosan ng daang-daang milyong pisong pondo na galing ho sa buwis mo at buwis nating pare-pareho.
2: Over the weekend nga may mga nasita si Secretary Dizon dito sa Metro Manila na ilang mga pumalya na namang mga project, yung may bumagsak na pader, tapos yung I think yung katatapos lang na parts ng EDSA na nirehabilitate, may mga nasira agad.
0: Dapat hindi
2: kasi ang aim yan ay dapat para magamit ngayong taon, pero hindi man lang nagtagal ng ilang buwan.
0: Baka idadahilan ng ilang mga nasa posisyon, hindi malakas kasi masyado yung ulan, masyadong maraming binuhos ng ulan. Na-anticipate na nila yun. Kung halimbawa bang uulan ng malakas dapat hindi masisira yung proyekto ng gobyerno.
2: Tsaka kayo yung may budget para aralin yung mga teknolohiyang dapat gamitin para hindi nasasayang yung ginagastos natin.
0: Ay, paano yan? Di nasira, di ibig sabihin gagastos na naman.
2: Gagawin na naman ulit, may isasara na namang bahagi ng kalsada, may mahahasin na namang motorista.
0: Baka may kikita na naman.
2: Ay, panigurado.
0: Ay, lang, paulit-ulit lang ho, no? Pinagkwentuhan na natin itong noong isang taon, ngayong tag-ulan, ito na naman ang kwentuhan natin ulit.
2: Parang yung nagkaparit lang na anak sa China.
0: Sana po sa mga susunod na panahon yung bagay hindi na natin pinagkukwentuhan dahil maayos ng lahat.
2: Yung hindi na natin sabihing narinig ko na yan, yan na naman.
0: Narinig ko na yan. Nag-iiba lang ang mga pangalan ng nakikinabang.
2: Correct.
0: Pero pare-pareho ng modus na ginagawa taon-taon.
2: Yan ang pattern na hindi nawawala. Yung mga tao lang nagpapalit-palit.
0: Pero nga iba, di ba, nauulit na. Nasangkot na ng mga nakalipas na anomalya, nasasangkot uli Dahil
2: ulit.
0: May nakikinabang.
2: Pang ilang season na.
0: Malakas pa rin. O talaga, no? Wala daw hong pasok sa mga tanggapan ng gobyerno at sa mga private sector. Itanungin na lang po ninyo inyong mga immediate supervisor kung may pasok o wala.
2: Di kami relate.
0: O basta kung halimbawa po na hindi naman talaga, anong gagawin natin? Lalangoy ba tayo sa baha para makapasok sa opisinang natin?
2: Wako, wag mo silang bigyan ng idea. Baka i-consider nila yan.
0: Ano bang, oy?
2: Oo. Oh, oh.
3: Kayo rin. Basta magdi-December na eh. Baka gusto magka-award.
0: Ah. Kayo rin.
2: Ganon.
0: Employee of the Year ka nga. Nasa ospital ka naman. Ay di, unahin ang kaligtasan ha. Huwag masyadong bida-bida. Kung malalagay sa alakanin ang kaligtasan,
2: aray!
0: Eh, hanyo na. Hindi naman din kayo frontliner talaga.
2: Daming tinamaan.
0: Ababay na po muna dahil 6:01 na ha, Monday pa lang ho ngayon. Muli, maraming maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin sa nakalipas na isang oras nating balitaan at kwentuhan. Ako po si Johnson Malabat.
2: Ako naman po si Christian Yosores.
0: Susunod na, Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Bye!
2: Bye!
0: Ingat, ingat.
2: Ingat po kayo.
4: Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita, Basta AM, GZMM.

0: Gising na may mga pasok! It's already 6:03 in the morning! Wakey, wakey!
1: Oras hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas!
3: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
4: dapat mong malaman.
3: Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
5: Good morning!
6: Gising na!
7: Gising na!
6: Bango na!
8: Bango na!
6: Gising Pilipinas na!
2: Gising!
5: Gising
2: Pilipinas!
5: Good morning! Good morning!
0: Nako po, may rainfall warning advisory na naman. Kaya'ng lakas ng ulan sa labas ng himpilan. Pero kahit ganyan, Mr. Gising, reporting in the morning pa rin tayo. Narito po, mamay-init na balita ngayon Lunes sa Gising, Pilipinas. Lagay muna ng panahon, asam pa rin ang pag-ulan sa maraming lugar sa Luzon dahil sa habagat. Habilang dito ang Ilocos Sur, Benguet, Zambales, Bataan at Oriental Mindoro. Dito sa Metro Manila, maghapong mataas ang tsansa ng pabugso-bugsong pag-ulan, lalo na sa hapon. Simula nung Biyernes hanggang kahapon, naitala mahigit 525 millimeters o mahigit kalahating buwang ulan sa Baguio City. Halos 400 millimeters naman sa Indang sa Cavite at 341 millimeters sa iba sa Zambales. Nakatumbas naman ang mahigit 1/3 ng ulan tuwing Agosto. Sa heavy rainfall warning na inilabas ng PAGASA kanina alas 5 na madaling araw, nakataas ulit ang orange warning level dito sa Metro Manila. Kaya pala yung lakas ng ulan. Gayon din po sa Zambales, Bataan, Pampanga, Rizal, Bulacan at ilang bahagi ng Cavite, Batangas at Tarlac. Ang problema mo dyan is saturated na yung lupa. Say, eh, nag-uulan since Friday. Ay, since Thursday pa nga at ano. Wala nang pansip-sip yung, ano, yung lupa. Dahil wala na, saturated na po ng tubig. Kaya maraming lugar yung bahay hanggang ngayon, eh, no? Sinuspindi po ng Malacanang ang face-to-face classes sa ilang lugar ngayong araw dahil sa pagulang dulot ng habagat. Magpapatupad ng online classes sa lahat ng antas na pampubliko at pribadong paralan. Dito po yan sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Zambales, Bataan, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro, Benguet, Pangasinan, Abra, Tarlac, Pampanga, Oriental, Mindoro at Bulacan. Magpapatupad din po ng work from home arrangement sa tanggapan ng pamahalaan sa mga nabanggit na lugar. Tuloy naman ang operasyon ng mga ahensyang may kaugnayan sa paghahatid ng basic at health services. Gayun din po ang mga responsable naman sa pagtugon sa sakuna at kalamidad. Sa pribadong sektor, depende na po sa kumpanya ninyo yan. Kung sinasabi ni boss na pasok tayo, ay papasok po tayo. Eh kami dito, wala kaming ganyan eh. Rain or shine, andito po kami. Eh bukod pa po sa mga nabanggit na anunsyo, o sa mga anunsyo ng Malacanang, sinuspindi rin ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paralan sa Baguio City, Mountain Province, Nueva Ecija at Laguna. Eh maagaga pa naman, ano, kaya pa siguro kung ang pasok ay mga 9 o'clock sa mga pribadong kumpanya, pwede po kayong magpa-anunsyo rito. Kung wala nga pong pasok sa inyong mga tanggapan, eh wag naman pong bandang alas 8, eh masyado na pong late, nakaalis na po ng bahay yan. Eh siguro ngayon pwede pa, no, kung alas 9 o alas 10 ang pasok, eh alas 6 pa lang naman, baka pwede nyo pong ipa-anunsyo dito kung wala po kayong pasok for today. O 8 na po night na lang namatay sa paratalasan ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Sa tala ng NDR-RMC, 2 namatay dahil sa rockslide sa Rizal. Ay, ito'y nagluluto lang yung magkapatid. Habang 2 po sa Benguet dahil sa landslide. 2 namatay sa Batangas at 2 sa Rizal matapos malunod at makuryente. 7 naman ang nasugatan habang isang nawawala. Mahigit 124,000 na pamilya o halos 500,000 individual ang apektado sa Ilocos, Cagayan, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Mahigit 105 milyong piso na ang pinsala sa infrastruktura habang 3.5 milyon pesos naman sa agrikultura. Ayon sa Department of Education, mahigit 2,000 classrooms ang napinsala kabilang na ang mahigit 400 na totally damaged. Nakita niyo po yan, ang laki-laki ng backlog natin sa classroom. O may nasira pa, 400 yung totally damaged. At saka mahigit 2,000 ang napinsala o na-damage. Ano ba yan? Inatasan na po ni Pangulong Marcos ang mga ahensya ng pamahalaang manatili sa heightened alert. dahil sa inaasang malakas na ulan sa Metro Manila, aliba pang lugar sa Luzon. 8 minuto makalipas ay 6 ng umaga, binahang ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa malakas na pag-ulan. Dulot ng habagat sa Parañaque City, nagbayanihan ng mga residente matapos umabot sa mahigit 4 na talampakan ang baha sa Barangay San Isidro, bunsod po ng pag-apaw ng tubig mula sa creek. Ilang residente ay sinakay sa bathtub na nagsilbing balsa papuntang evacuation center. Sinagip din ang ilang pamilyang na stranded sa Barangay San Antonio Valley 2. Ako, mga baha ang barangay ito ng Parañaque. Sa Taguig City, umabot na hanggang tuhod ang baha sa Barangay San Miguel sa Quezon City. Nagmistulang ilog ang bahagi ng Araneta Avenue sa Barangay Tatalon dahil sa mataas na baha. O, yan yung mga Pirinyal. Alam na yung mga taga Barangay Tatalon na pag mga ganitong panahon, alerto na po sila. Yung mga talayan, tatalon, yung mga malalapit po sa mga ilog at malalapit sa mga sapa, naku, alerto na mga yan. Sa Valenzuela City, binahari ng bahagi ng Barangay Malanday dahil sa malakas na ulan sa Marikina. Ibinaba na sa first alarm ang Marikina River matapos itaas sa second alarm. Alas 6:09, kaminado ang MMDA na hindi kinaya na madaluyan ng tubig ang dami ng ulang dala ng habagat kaya bumaha sa Metro Manila. Sa kabila ito ng isinagawang clearing operation para alisin ang mga nakabarang basura sa ilang drainage system. Sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na hinukay ng maraming creek pero umapaw pa rin dahil sa dami ng ibinuhos na ulan. Ulit-ulit na lang tayo, taon-taon na lang ganyan ang istorya natin. Sumikip din po ang ilang creek dahil sa mga nakaharang na istruktura tulad ng bahay ng mga informal settlers. Simula noong August 5, halos 302 millimeters ang dami ng ulang bumagsak sa Metro Manila dahil sa habagat. Sinita naman ng DPWH ang isulang paggamit ng substandard na materyales sa gumuhong pader na malapit sa Ayala Forbes Park sa EDSA Ayala sa kasagsagan ng ulan kaya nagdulot ng pagsikip ng daloy ng trapiko. Na pag-alaman na ba natin kung sinong gumawa nun? Kung taga-gobyerno ba? O taga-Forbes Park? Eh kasi mahinang klase ng material lang ay kaya bumigay. Ano po? Eh nung isang araw pa yun. O hanggang ngayon di pa natin alam kung sinong gumawa. Ay mamaya pala si Secretary. Ano? Tanungin nga natin. Sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na posibleng managot ng responsable sa pagtatayo ng gumuhong pader. Nakatakda rin imbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga sinasabing substandard na proyekto ng pamahalaan matapos ang pagguho ng pader sa EDSA Ayala sa Makati City. 10 minuto makalipas ay 6 ng umaga, patuloy ang paghanap ng 3 residenteng natabunan ng gumuhong lupa sa Baguio City. 3 bahay ang natabunan sa Barangay Gisad, Surong, sa kasagsagan ng walang tigil na pag-ulan. 4 na residente naman ang nasagip habang patuloy ang search and rescue operation sa 3 pang nawawala. Sa ngayon, pahirapan ang linya ng komunikasyon dahil halos 70% ng Baguio City ang walang kuryente. Ang kay Mayor Benjamin Magalong, pansamantala rin sarado ang Cannon Road dahil sa mga naitalang landslide sa Pampanga. Mahigit 100 barangay ang binaha dahil sa walang tigil na pag-ulan noong weekend. Winasak ng malakas na alon sa creek o winasak ng malalakas na alon sa creek ang ilang kubol na itinayo ng mga katutubong ETA sa bayan ng Florida Blanca. Mahigit 70 pamilya naman ang inilikas sa Mexico, Minalin, Santo Tomas at Bacolor. Sa Bulacan, halos 300 pamilyang inilikas sa mga evacuation centers dahil sa pagbaha. Sinasabing nakaapekto sa pagbaha ang mga basurang nakabara sa ilang drainage system. Dahil dito, hinikayat ang mga residenteng huwag magtapo ng basura sa kalsada para maiwasan ang pagbaha. Magandang umaga po sa 34,000 viewers natin sa YouTube. Magandang umaga pa rin kahit tuloy-tuloy ang buhos na ulan. Lalo-lalo na po sa mga papasok pa rin kahit naulan. Eh wala po tayong magagawa. Ano po kung walang deklarasyon, ang ating kumpanya ay gagawa tayo ng paraan para makapasok sa trabaho. Pero kung hindi po talaga kakayanin, yung malalagay kayo sa peligro pag pinilit pumasok, eh huwag po kayong pumasok. Ito muna kayo sa bahay at magbantay, magmonitor. 4 lang napaulat na namatay sa Calabarzon dahil sa pagulang dulot ng habagat. Kinukumpirma pa ng Office of Civil Defense kung nalunod at nabagsakan ng debris ang mga biktima. 8 ang naitalam sa pagguho ng lupa sa Calabarzon habang pinakamaraming apektado ng pagbaha sa Cavite. Yung 8 landslide incidents pala yun. Sa Batangas naman, 3 kumpirmadong namatay dahil sa pag-ulan bunsod ng habagat. Kabilang dito ang residenteng nakuryente habang tumatawid sa baha sa Lipas City, habang isang sinasabing nalunod sa Batangas City. Natabunan naman ng gumuhong lupa ang 69 years old na construction worker sa bayan ng Santa Teresita. Sa bayan ng Bawan, sangkaterbang basura at kahoy ang inanod ng baha at bumara sa ilog sa playa. Isinisi naman ni Mayor Wenda Dulor ang pagbaha sa hindi pa natatapos na bypass road sa barangay Manghinawan. Sa Rizal, patay ang isang delivery rider matapos mabagsakan ng puno at poste sa circumferential road sa Antipolo City. Sumilong lang ang biktima dahil sa malakas na ulan nang biglang bumagsak ang puno at poste. O, nakita ko yung video niya, kawawa naman. Umabot din po sa 4 na talampakan ng baha sa ilang lugar, kaya gumamit ng bangkat sa paglikas ang mga apektadong residente. Sa Cavite, nagpatupad na ng preemptive evacuation sa ilang lugar dahil sa pagbahang dulot ng habagat sa Kawit na sagip pang isang bata mula sa Romargas ang baha sa barangay Marulas. Mahigit 1,000 pamilyang inilikas sa Cavite habang humuhupa na ang baha sa ilang lugar sa probinsya. Usapang baha pa rin po, binahang 47 barangay sa Oriental Mindoro naman dahil sa pagulang dala ng habagat. Habilang dito ang mga barangay sa Puerto Galera, San Teodoro, Baco, Victoria, Bungabong, Rojas, Mansalay, Nauhan at Calapan City. Rumagasa ang kulay putik na baha sa kalsada sa Puerto Galera kung sa matatagpuan ang sikat na White Beach. Mahigit 800 pamilya o mahigit 3,000 residente naman apektado ng habagat sa Oriental Mindoro. Sa Occidental Mindoro, inilikas na mahigit 100 pamilya mula sa barangay Claudio Salgado. Isinisi na ilang residente sa palyadong flood control projects. Ang pagbahang nakapinsala naman sa talim na palay. Flood control projects na naman. Ganun ulit, nakaano na tayo, ilang buwan na tayong pinag-uusapan yan. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung epekto. Ikinababahala rin ang posibleng pagkasira ng flood control project sa barangay Tagumpay na posibleng magdulot ng pagbaha sa Romblon. Nagsagawa ng rescue operation ng mga residente sa bahay ng Udyongan dahil sa mabilis sa pagtaas ng baha. Naglatag ng lubid ang mga rescue team para may makapitan ang 12 residenteng inilikas. Asan yung mga radio patrol natin? Camille Pusolero, nasaan yung mga radio patrol? Wala pa ba? Uy, palinyay mo na eh. 6:50 na. Inaabangan ng mga babae natin yung pag-uulat kaugnay sa nangyayari po sa labas ng himpilan. Radio patrol, standby. Tumaas ang level ng tubig sa dam sa Luzon dahil sa ilang araw na pag-ulang dulot ng habagat. Kabilang dito, ang Angat Dam na tumaas sa 164. Uy, very good to ha. Kaya lang, mas mababa pa rin yan sa 180 meters, di ba? Ay, pero kahit pa paano ay nataas, kasi 150 plus na lang yan eh. 150 something na lang. Oo, malapit na mag below 150. Ay, ngayon po, 164. Tumaas sa 164.38 at mas mataas na sa critical level na 160 meters. Tumaas din ang level ng tubig sa Ipo, La Mesa, Binga, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Dam. Eh, kagabi yung La Mesa malapit na mag-overflow. Yung La Mesa Dam po kasi walang gate yan. Pag sumobra sa 180 point, anong haba yun? Tagal ko na din nagko-cover ng La Mesa. Basta may gate 180 point something, Pag yan ay na-reach, kusa nga apaw. Papasok sa Tulyahan River. Yung sobrang tubig. Wala siyang gate gaya ng Angat at na iba pang malalaking dam. Overflowing dam po yung La Mesa. Umabot sa 79.79 meters ang tubig sa La Mesa at malapit na sa spilling level na 80.15 meters. Kagabi po yan. Eh, siyempre nag-uulan, bumagdamag, kaya malamang naapaw na. No? Sakaling umapaw ang tubig sa dam, maaaring maapektuhan po mga low-lying areas na malapit sa Tulyahan River mula sa Valenzuela, Caloocan, Malabon, Navotas at Quezon City. Dahil dito ay nabisuhan ng mga residenteng maghanda sakaling tumaas pa ang tubig sa Tulyahan River. Sa Benguet, binuksan ang 8 gates ng Ambuklaw Dam dahil sa pagtaas ng tubig bunsod ng malakas na ulan. Andito na sila. Punta na natin yung ating mga radio patrol. Una sa pila, si Rowen Cueto. Rowen, anong balita dyan?
4: Good morning, Alvin. Malaking perwisyo mano sa mga motorista ang mahahabang truck na nakaparada sa kahabaan ng Honorio Lopez Boulevard sa Maynila. Ayon kay Barangay Kagawad 147 Zone 13 Jingoy na Durata, matagal na problema ang mga truck na nakaparada sa lugar, lalo na sinasakop ng mga ito ang bahagi ng kalsada na dapat sanay nadadaan ng mga motorista. Anya, nagiging masikip ang daan dahil sa mga truck na at napipilitan ng ilang motorista na umiwas at pumunta sa gitna ng kalsada. May posibilidad din umano magkaroon ng counterflow na maaaring mauwi sa aksidente. May lang din umano nagdo-double parking. Sinabi ni Nadurata na isinasama sa clearing operation ang lugar pero bumabalik pa rin ang umano ang mga truck, partikular na sa gabi kung kailan mas mataas ang posibilidad na aksidente. Naiparating na rin umano sa ito sa MMDA at ibang pangkinaukulan pero ayon sa kagawad, hindi pa rin nawawala ang mga truck sa lugar.
7: Yung space na ino-occupy nila, na imbis na dadaanan ng mga motorista, sila naka-occupy doon. Imbis na ang lapad-lapad ng Honorio Lopez, ginawa nilang paradahan, sisigip na. Ngayon, yung iba na papunta ng Walduna, iiwas na doon sa truck, mapupunta sa gitna. Pag napunta sa mga gitna yung mga yan, may tendency na mag-counterflow, doon ang mangyayari aksidente.
4: Samantala, Alvin, binabaybay nga natin itong northbound lane ng EDSA dito sa maya Buendia at kasulukuyang bumper to bumper na yung traffic dito sa maya kahabaan nga ng EDSA at moderate to light ang naranasan natin pag-ulan dito. Kanina nga nung nasa may southbound lane tayo, particular na sa may Ortigas flyover, ay minakita tayo nga kaunting pagbaha, pagbaba sa may flyover. Pero ngayon, ang sitwasyon ngayon dito ay kalmado at banayad sa dali ng traffic, Alvin.
0: Thank you. Maraming salamat, Roen Cueto. Tama muna.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: My Flash Report is Zeus Legaspi. Zeus.
8: Alvin, muling umakyat sa ikalawang alarma o second alarm, yung antas ng tubig sa Marikina River. As of 5:37 a.m. yan, yung pinakahuling tala ng Marikina Rescue 161. Sila yung nagmo-monitor sa water level nga ng ilog ng Marikina. Ang kasalukuyang antas ng tubig, 16.2 meters. Yan nga yung water level ngayon sa Marikina River. Second alarm yan, 16.2 meters.
0: So, ano ibig sabihin ng pag second alarm? Anong implikasyon yan sa mga taga Marikina at sa mga kalapit na lugar?
8: Alvin, ang alam natin, no, second alarm ay binibigyan na ng notice yung mga residente na kailangan na nila mag-evacuate, lalo yung mga malapit doon sa ilog. Na third alarm naman, Alvin, eto na, dito na ipatutupad, yung forced evacuation.
0: Okay.
8: Samantala, Alvin, no, inikot naman natin yung ibang dito sa Quezon City at nagtungo tayo doon sa Barangay Tatalon Multipurpose Hall kung saan higit 20 pamilya na yung lumilikas at nadaragdagan pa. Karamihan sa mga lumikas sa Alvin, kanina madaling araw lamang nagtungo sa evacuation na center dahil sa biglang pagtaas ng tubig bunsod ng malakas na ulan. Ang ilan, Alvin, sinakay pa sa bangka sa tulong ng mga volunteer dahil na-stranded na sa kanilang mga bahay. Kabila sa mga lumikas, ang 56 anyos na si Lolang o si Lola Naomi na emosyonal pang ikinuwento ang kanyang kalbaryo.
0: Nangyari kay Lola?
8: Alvin, na ikwento sa atin ni Lola Naomi ano, na siya nga ay merong mga karamdaman kabilang na dyan yung diabetes at iba't ibang infection sa kanyang katawan. Kung kaya nung naabutan natin siya sa evacuation center ay nakakay na siya sa wheelchair. At ang kwento niya sa atin, pasado alas 4 na madaling araw kanina nang sinubukan niyang ng kanyang asawa na lumikas nga mula dun sa kanilang bahay sa Villa España 2. At ang nangyari ay nahirapan sila dahil parehas silang may edad na pero tulungan naman ang mga tauhan ng barangay. Ang nasabi niya sa atin, Alvin, na talagang kailangan niya pati na lang ibang mga evacuee doon sa lugar ay pagkain at tubig dahil karamihan sa kanila ay halos walang nadala kundi mga ilang piraso lamang ng damit. Ayon naman dun sa tauhan ng barangay, Alvin, may bibigay silang hot meal, so almusal, sa tulong ng Social Services Department ng Quezon City Local Government. At sa ngayon, Alvin, binabaybay natin yung punta tayo dun sa may isa pang flood prone area. Ito yung sa may Barangay Santo Domingo, sa may bahagi ng Biak na Bato, Santo Domingo Street, sa may papuntang NS Amoranto rin, dadaaran din natin. Pero itong kalsada ngayon patungo dyan, itong Santo Domingo Avenue na binabaybay natin ay wala pa namang naitatalang pagbaha. Yung usad ng mga sasakyan, Alvin, nakadaraan pa naman sila rito at banayad pa ang daloy ng traffic. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legaspi.
2: GZMM Radyo Patrol Flash! Flash! Report! Alerto sa habagat!
0: Alamin po natin ang pagulat naman ni Steve Raz na nandiyan naman sa lungsod ng Maynila. Go, Steve!
9: Good morning, Alvin. Sa mga oras ito, lagpas gutter deep na ang baha o halos kalahating kulong na ng mga sasakyan ang taas ng tubig sa kahabaan ng Taft Avenue sa Maynila. Dahil ngayon sa patuloy na pagulan, dalangan ng habagat. Bagamat nadaraan ang payo ng mga sasakyan, pahirapan na para sa mga nakamotorsiklo na mga daan sa kahabaan ng Taft Avenue, kaya diskarte ng ilan ay patayin yung makina nila para maitulak na lamang yung kanilang mga motor. Bukod sa mga motorista, abala rin sa mga taong dumadaan ng baha at wala silang choice kundi lusungin ito. Ayon sa Manila City Disaster Risk Reduction Management Department, partikular na may naita ng baha sa Taft Avenue, sa Calao, Petro Hills, sa NPI, Patrifaura, hanggang UN Station at Quirino Station. Samantala, halos gutter deep yung baha sa kahabaan ng Spanya Boulevard, o North at South Bandian, partikular sa Kuntik Street hanggang Padre Noval Street dahil sa pagdalangan ng habagat na rin, no? Nadaraanan pa rin ito ng mga sasakyan pero pahirapan pa rin sa mga motorsiklo. Kung kanina, malakas na ulan ang naranasan dito sa Maynila, na malakas din yung hangin, pero ngayon, tumila na ito sa mga oras na ito. Ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Steve Raz. Magandang umaga kay na Ma'am Grace San Mateo at Ted Kua, na kahit walang pasok ay gising na gising pa rin. Punta natin si Manong Noel Alamar dyan sa Oriental Mindoro. Manong Noel, go!
10: Good morning, Alvin. Nakapagtala ng landslide, soil erosion sa tatlong barangay sa San Teodoro at isang barangay sa Bungabong sa Oriental Mindoro. Sa bayan ng Baku, hindi madaanan ng light vehicles ang mga kalsada sa Burbuli, Alag, Mangangan, Ulong, Poblasyon at Santa Cruz, abang hindi rin madaanan ang lahat ng uri ng sasakyan ng ilang bahagi ng Mangangan 2, Poblasyon, Santa Cruz, mga at Katwiran 1. At dahil dyan, suspendido ang mga klase sa lahat ng antas pampubliko man o privado ngayong araw, Agosto 10 sa Baku, dahil sa pag-uho sa malakas sa ulan, mataas ang antas at tubig sa mga ilog, pananatili ng baha sa ilang mga lugar. Samantala, meron ding 12 bahay na napinsala sa Puerto Galera at Lauhan, 2 ang totally damaged at 7 ang partially damaged sa Puerto Galera, habang isang bahay naman ang bahagyang natira sa bayan ng Lauhan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, DZMM.
0: Maulan pa rin, Noel?
10: Maulan. Manaka-naka-alvin ang buhos ng ulan. Minsan nahihinto, tapos bubuhos ng bigla, tapos hihinto na naman. At binabantayan ngayon, Alvin, yung bahagi ng barangay Bukayaw dito sa Calapan City, dahil unti-unti lang tumataas yung tubig sa nautical highway at nga rin sa pagtaas ng tubig ng Bukayaw River. Pero yung isang bahagi na binakakapon na matindi, yung sa kurba sa bayan ng Lauhan, ay nadadaanan na ng mga sasakyan sa mga oras ito, Alvin.
0: So nagana naman yung mga flood control projects dyan. O wala pa rin ka bago-bago, ganun pa rin ang sitwasyon.
10: Ay, ganun pa rin, Alvin. Nakupo. Alam mo yung mga naiulat noong isang taon pa, noong kainitan, kasagsagan ng flood control projects controversy dito sa Oriental Mindoro, hindi naman na-repair, Alvin. Ganun pa rin. Kaya walang silbi. Wala nang silbi yung mga flood control project, Alvin.
0: Sige, parating natin maya-maya kay Secretary Vince Dizon. Thank you, Manong Noel Alamar. Punta natin si Arnel Ozaita. Arnel, go!
11: Patay ang isang 28 anyos dishwasher matapos makuryente nang mahawakan naman na nito ang poste ng streetlight sa JP Laurel Highway, Barangay Tambolipa City, Linggo ng madaling araw. Kinilala ang biktima na alias Mark, 28 anyos, residente ng Barangay San Isidro, Cuenca, Batangas. Batay sa investigasyon ng pulisya, naglalakad ang biktima sa gilid ng kalsada nang bigla na lang itong bumagsak matapos mahawakan ng isang poste ng streetlight na hinihinalang grounded dahil sa malakas na pag-ulan. Agad humingin ng tulong ang mga tauhan ng isang gasolinahan na nakasaksi sa residente, sa mga patrol personnel ng Lipa Police, nagsasagawa ng patrolya sa lugar. Humingi rin ng tulong sa City Disaster Risk Reduction and Management Office at Batlek Lipa upang mailigtas at madala ang biktima sa ospital. Isinugod ang biktima sa ospital ng Lipa, ngunit idineklarang dead on arrival ng ating decision. Sa ngayon, nananatiling makulimlim ang kalangitan dito sa Batangas at may pabugso-bugsong pag-ulan. At yan ang malitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Arnel Ozaiza, DZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Arnel Ozaiza. And last but not the least, Manong Rod is on from Zambales. Manong Rod, good morning, Manong Rod.
12: Good morning, Alvin. Isolated ngayon ang barangay ng San Pae na may 500 pamilya sa bayan ng San Marcelino sa Zambales matapos na mapinsala ng agos ng baha mula sa kabundukan ng kanilang Santa Fe Bridge, isang mahabang tulay na bakal. Bumigay ang Santa Fe Bridge sa gitna ng pagsisikap ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMO at lokal na pamahalaan na patibay ng estruktura sa pamamagitan ng sandbagging sa tulong ng mga residente. Ngunit umapaw din ng malakas ang nasabing tulay dahil sa malakas na agos ng baha at bumigay ang tulay na bakal. Ayon sa Zambales Provincial Police Office, nakatutong pong magdamag ang malaking puwersa ng pulisya sa lugar para sa seguridad ng mga residente at patuloy na relief operation sa panguna ng provincial government. Samantala, possible na ngayon sa lahat ng uri ng sasakyan ang lumubog na binahang kahabaan ng Barangay Sindol sa bayan ng San Felipe, National Road, ang Olongapo-Bugalion Road na nag-uugnay sa Olongapo City at iba pang bayan sa Zambales at Pangasinan. Naglatag naman ng preemptive evacuation ng Botolan LGU sa apat na barangay, San Juan kasama ang Purok Consuelo, Barangay Podpod, Carael at Boton Lapok sa mga residenteng malapit sa Bukaw River kaugnay ng inilalatag na emergency report ng nasirang dike na winasak ng agos baha sa Botolan. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
0: Thank you, Manong Rod Eason. Thank you, Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: DJ, si Jacob.
2: Alerto sa habagat.
0: Si Jacob Dapag, Canada, nakamonitor na sa atin ang aga-aga. Totoo daw, every year. Yan pa rin yung dahilan. Sa dami ng buhos ng ulan, kaya nabaha. Ano po? Thank you, maraming salamat si Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways ay nasa linya na po natin hingitayin ng update kaugnay sa mga pinuntahang lugar kahapon at nung Sabado ni Secretary Vince. Magandang umaga po sa inyo, Secretary.
13: Magandang umaga po, Alvin.
0: Opo, anong update ang pwede ibigay sa ating mga kababayan so far?
13: Unang-una po, no, magakas talaga yung tama po sa lalo na dito sa area sa Luzon. Mula North Bay, lalo na sa Cordillera, sa Baguio, sa Benguet, pababa dito sa La Union, sa Region 3, sa Bulacan, sa Pampanga, tsaka dito sa NCR hanggang ano, no? Rizal at Cavite, no? Pati Batangas na rin. So, immediately na ginawa natin, nag-deploy kagad tayo ng mga teams natin at mga equipment para pabilisin ang paghupa ng mga tubig baha sa mga iba't ibang lugar dito. So, kahapon po, nag-ikot-ikot tayo dito sa NCR, pati na rin sa Central Luzon. Marami naman pong area na bumaba na ng mabilis overnight, no, mula Sabado ng gabi hanggang Sunday ng umaga. No, so, ang maganda naman dito, ang ibig sabihin, no, nagpo-flow po yung tubig. Pero, given po yung napakalaking volume ng tubig, talaga pong marami sa mga area natin, talagang tumas ang mga tubig, no? Ang maganda na lang na nakita natin dito sa NCR, Alvin, is doon sa mga area na meron tayong ginawang intervention nitong nakaraang taon, nakakita po tayo ng hindi lang mabilis na paghupa ng mga tubig baha, pero mas mababa ang baha mismo sa mga area na to, no? Mga area sa Quezon City, sa siyudad ng Maynila, pati na rin sa Navotas na talagang every year talagang binabaha. Nakita natin na kapag meron tayong ginagawang intervention na maayos ang pagkagawa, hindi masyado nagbaha at mababa ang paghupa. Mabilis ang paghupa. So yun lang po, no? yun ang marireport natin ngayon. Papunta na po ako ngayon sa Malacañang para mag-report sa ating Pangulo.
0: Oh.
13: Pero tuloy-tuloy po ang trabaho natin ngayon. Kasi nakikita natin, dito lang ako, nandito ako ngayon sa Pampanga ngayon. Medyo dumidiba ulit ang panahon, baka lumakas na naman ulit ang ulan. Pero nakaready naman po tayo at mga teams natin all over mula Northern Luzon hanggang Southern Luzon.
0: Ito po sa Quezon City na ulan ulit, Secretary, pero may nabasa ako sa social media kagabi. Mukhang umapila si Congressman Miro Kimbo ng Marikina. Mukhang hindi an-address na ba?
14: Opo, an-address natin yon. Yung po yung ano, no? Meron po tayong pumping station sa Tumana, sa Marikina, na ano, no? Na nagka-problema nung Sabado ng gabi.
0: Opo.
14: So, nagpadala po tayo kagad ng team na mag-aayos, pero in the meantime, nagpadala tayo ng mobile pump doon. Napagabas na po natin yung tubig na as of last night.
0: Eh, naayos na?
14: Okay na po.
0: Okay. Ngayon sa Paranaque, may nabasa din ako sa social media na yung flood control projects, ayun pa yun daw yung nagpalala sa problema sa area na isa sa mga barangay sa Paranaque, Secretary.
14: Sa Paranaque po, hindi ko po alam yung sinasabi ninyo. Nandun lang po ako kahapon sa may area ng ano no ng Dr. Santos. Mumaba na po yung tubig doon, pero ang kailangan gawin talaga doon, kailangan magkaroon ng drainage improvement doon sa, kasi yung mga drainage doon magigiit, kailangan nating ibabati-bato yung tubig papunta doon sa creek sa likod ng Maniga Memorial Park sa Paranaque.
0: Okay.
14: Yung po ay sisimulan na nating gawin this year, siguro mga bandang September, October, sisimulan na natin yon. Matagal nang kailangan gawin yon, pero unfortunately, hindi nagagawa.
0: Balikan ko yung sa Marikina, yun pala yun, yung JD Legazpi Construction, pinangalanan ni Kimbo ito eh. Ano bang status nitong JD Legazpi Construction? Totoo bang inabandon na niya yung pumping station?
14: Iimbestigahan po natin yan. No? Hindi ko alam kung inabandon na o hindi natapos, pero iimbestigahan natin yan, Alvin. Pero ang importante dito is yung mobile pump na pinadala natin kahapon immediately nung nagka-problema yung kuryente dun sa pumping station. Nakapagbuga na ng tubig palabas ng barangay Tumana.
0: Opo.
14: Dito sa Marikina. So, ano na yan, no? Kasi kinabahan niyo kasi baka mag-force evacuation tayo dyan. Pero gawa ng Diyos, mabilis naman napadala yung mobile pump. So, as of last night, bumubuga na ng tubig. Magpapadala na ako ng update sa inyo.
0: Opo.
14: Nung naayos na pumping station doon.
0: Opo. Paano po yan, Secretary?
14: Ang importante talaga, Alvin, no? Dati kasi ang problema, maraming mga pumping station ang hindi gumagana. So, naging ano nga natin, objective natin itong mga nakaraang buwan, paganahin lahat. Kaya nga, marami sa mga areas, kung titignan mo yung syudad ng Maynila, yung mga traditionally na talaga napakataas ng baha, medyo naibsan natin ng konti yan at mabilis humupa. Kasi pag gumagana yung pumping station, mabilis nating bubuga palabas sa mga estero at mga ilog yung tubig.
0: Mm.
14: So, ano yan, importante talaga na tuloy yung monitoring natin at gumagana sa mga pumping station natin.
0: Paano yan, Sec? Sabi ng PAGASA, mukhang the whole week, magiging maulan. Saturated na yung lupa.
14: Tumitulugan po ang trabaho natin. So, alam nyo naman, kapag umuulan din, nakaklag yung mga daanan natin dahil sa mga basurang dumadaloy sa mga ano natin, no, sa mga waterway. So, kailangan talaga, tuloy-tuloy po ang paglilinis natin. So, 24/7 po tayo dyan, Alvin. So, yan po talaga ang kailangan natin gawin. No? Kailangan magandaan natin yan kasi mukhang buong linggo, hindi hihinto ito.
0: Tama. May mga observation din po, Secretary. Kanina, ang dami nagme-message din sa atin dito na paulit-ulit na lang daw taon-taon. Nasimula na may mga controversial flood control projects. Alang ka ngayon, ganun pa rin. May pagbabago po ba since na-expose yung mga tiwali sa mga proyekto ng gobyerno?
14: May mga nakikita po tayong mga area kung saan inaayos natin ng tama na itong mga flood control nga na binaboy, merong mga improvement.
0: Okay.
14: Pero hindi overnight yung solution dito.
0: Mm.
14: Tama yung mga kababayan natin, taon-taon, dekada-dekada, ganda na lang eh. So, kailangan talaga, ayusin na natin once and for all, tapos nakita naman natin, pag inaayos ng tama, merong improvement.
0: Mm.
14: No? So, tuloy-tuloy lang tayo, Alvin, walang overnight solution dito.
0: Kumbaga, kailangan natin pagdaanan kasi inaayos nga po, hindi instant na pag sinabing ayusin, ayos ka agad. Hindi ganun ang proseso, Secretary.
14: Wala pong instant, Alvin, lalong-lalo na nung ngayong 2026. Walang mga bagong proyekto muna kasi naglilinis tayo dito sa DPWH. So, yung marami ang mga proyekto ulit ng pagsasayos nitong mga nababoy na proyekto.
0: Mm.
13: eh mangyayari talaga next year. So, ano talaga, kung ano nga, eh natin gagawin natin ng tama na.
0: Tama.
13: Pero ano, walang instant na solution dito, Alvin.
0: So, mga ilang taon pa yung bubunay natin para maayos lahat yan?
13: Hindi ko masasagot yan, Alvin. Mahirap magsabi.
0: Okay.
13: Basta, gagawin lang natin dito sa oras natin na nandito tayo sa DPWH. Lahat ng pwedeng maayos, ayusin natin.
0: Sige, one last, Secretary. Nandyan kay Kamu sa Pampang at magpipresent ka sa Presidente mamaya. Anong hardest hit so far?
13: Mabigat po ang tama sa Northern Luzon, lalo ng Cordillera.
0: Okay.
13: No, grabe po talaga dahil lalo na po yung mga dam dyan na talagang napigitan ng mabas ng tubig mukha ng ang Buklaw.
0: Tama.
13: Eh talagang grabe po ang tama sa Cordillera. So, ano po yan? No? Kaya ang problema, hindi ko nga huma-access ang Cordillera ngayon dahil halos imposibleng umakyat ngayon. So ano po, yung mga teams natin doon, tuloy-tuloy na lang po ang talagang pagtatrabaho para ma-declad yung mga nakaklad na mga daanan ng tubig para bumaba po ang tubig ng mabigis.
0: Apo, huwag nyo ipilit. Baka ma-accidente pa kayo, Secretary. Ano po? May mga tauhan naman kayong mas malapit doon na kayang tingnan yung sitwasyon.
13: Opo, yun po ang ginagawa natin. Ngayon po, after ng Manila, babalik po ako dito sa Central Luzon, sa Bulacan, saka sa Pampanga para check. Dito po, nagsisimula na rin pong umuga ng mga kaso.
0: Sige.
13: Mag-ingat na po yung mga kababayan natin. Pero makakaasa po sila na tuloy-tuloy po ang trabaho.
0: Mag-ingat ka rin, Secretary. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po.
13: God bless po.
0: God bless you more. Si Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways. So, kita mo, mismo si Secretary, hindi niya rin malaman kung kailan. Eh, siyempre, ang tao nang hingi, so mga kailan natin maayos yan? Kasi may kampanya po siya eh. Eh, siyempre, hindi overnight yung anti-corruption campaign. Hindi naman siya si Superman na anti-manay. Pag sinabi niya, ay masosolve lahat. Kita mo, nararamdaman pa rin po natin. Eh, sabi nga ni Noel Alamar, para wala namang pagbabago doon sa Oriental Mindoro. Eh, sabi nga niya, hindi dapat overnight ang solusyon po sa problema natin. Kung hindi proseso po siya, ibig sabihin, taon na naman ang bubunuin bago tayo makakita ng improvement. Ay, nako. Maganda umaga sa iyo, kagawad Marlon Nason. At si Deo Jeronimo, itinatanong kung si Doris Bigornia daw ba ipapasok na. Ang alam ko mukhang binubuhat na po siya. Kasi malakliopatra po ang kanyang peg. May ubas. May baong ubas. Senyorita yung peg. Deo, abangan natin mamaya kung papasok yung lola mo. Richard Mark, magandang umaga din sa iyo. At magandang umaga din po sa atin sa Facebook Messenger. Mamaya ako nababatiin. Kailan ko muna mag-commercial. 6:40 in the morning. Magandang umaga po sa 40,000 na nakamonitor sa atin ngayon sa YouTube ng DZMM Teleradio. Magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy Energy!
15: Boses na gigising sa umaga,
16: Alvin El Chico, Gising Pilipinas! Basta AM, DZMM!
17: Kahit ay edad na kami, masigla pa din.
18: Tuloy lang sa activities on the go.
17: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
19: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
17: Let's go!
18: Make your move, baby.
19: Arthrosyn, get going!
20: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
22: Pag-ibig fund, solid kaban.
23: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
24: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
25: Kaya ko pa.
24: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
25: Kaya ko pa.
24: Patong-patong na projects, sige lang.
25: Kaya ko pa.
24: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Ang husay!
3: So easy to use. Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
1: Siyempre, it's you, babe.
3: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
23: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
4: Erko Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Happy!
26: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: DZMM. Numero uno sa aksyon!
28: Pahit-pahit para sa kabag? Mommy, ang kabag sa loob ng tiyan ni baby. Dapat sa loob din solusyonan with Rest Time Drops. Basta kabag,
29: Rest Time to the rescue.
30: Unilab quality yan.
31: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major Pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent. Dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
22: Pag-ibig fund, solid kaban.
23: Basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM.
32: DZMM.
23: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
32: Chico.
23: Gising Pilipinas. Alerto sa habagat.
0: Kahit na ulan, maganda-maganda umaga pa rin. O yung ating mga international visitors, ha. Si Lina Sadulio ay nasa UAS. Taga Balogo, UAS, Albay. Si Menya Gallardo naman, taga Cabinti, Laguna. Pro si Loren FS, taga United Kingdom. Ba, Loren FS ang inyong masugid. Viewer araw-araw, si Ellen Lacey. At si, siyempre, si Lilibeth Oy from Ohio, Gusaymas, Japan. Maganda umaga po sa inyo. Mayor Maan Junoro ng Marikina City. Mayor, good morning.
33: Good morning, sir. Good morning
0: Opo.
33: Sa iyo mga tagapakinig at tagapanood.
0: Ito po sa Quezon City, ayan, nakikita ko po sa labas ng himpilay na ulan. Hindi makalakasan, pero nagsimula na naman yung ulan. Ewan ko po dyan sa inyo sa Marikina, naulan na rin po ba o walang ulan?
33: Medyo kumalma na siya kumalma ngayon.
0: Kumalma na. Oh.
33: As of now, medyo tumigil na yung pag-ulan na.
0: Opo. Ay, pero kumusta po? May mga barangay po ba tayong nag-evacuate na o so far so good ang Marikina?
33: Yes, actually as of yesterday, meron na tayong mga evacuees. Dahil nag-second alarm na tayo, as of 6:30 a.m., nasa 16.2 meters ang Marikina River water level. So that means talagang may mga mag-evacuate na sa ating mga campsites. Mayroon tayong 11,051 individuals sa iba't ibang evacuation centers or a total of 2,017 families. So, may mga barangay tayo na talagang binaha since yesterday yung mga low-lying areas niya like Tumana, Malanday, and Nangka.
0: Oo. So mga ilan lahat po yun, Mayor? Pag nag-second alarm, ilan lahat ang magiging evacuees ninyo?
33: Hindi naman namin talaga ma-estimate kung ilan yung specific na dami. Pero as of this morning, ang total na bilang ng families sa mga evacuation centers is 2,017. And that's equivalent to 11,051 individuals.
0: Oo po. Pero ayan naman ay fully taken care of naman. Ano? Yung LGU naman ng Marikina ay masino po ito at responsable na hindi pinapabayaan yung mga constituents, di ba, Mayor?
33: Yes, opo. Pagdating po nila, diretso po sila sa registration where they will be receiving yung kanilang IDs which represents kung ilan yung members ng families nila para sa pagpapakain po sa kanila. Pagpapakain po tayo 3 times a day. Breakfast, as we speak, nagpapamigay na ng breakfast yung mga evacuation na centers natin. And then, meron din tayong binibigay na cup noodles para doon sa mga bagong dating na mga, para ready to eat na sa kanila, no? And then kahapon, nagpamigay din tayo ng mga sleeping materials, banig, kumot, yung kulambo na pwede nilang gamitin. And then, actually, umikot kami ni Kong Marcy kahapon sa mga centers and so far, maayos naman ang lagay ng ating mga kababayan.
0: Pala naman po tayo na magaling naman yung LGU, pati na rin yung constituents mismo, yung mga taga Marikina po ay napaka-responsabling mamamayan, ano, na sumusunod naman. Well, hindi siguro lahat, pero majority ay nasunod naman pag sinabi ng LGU na ganito ang gawin, nasunod naman po yung mga residente. Ano po, Mayor?
33: Opo, very disciplined naman ang taga Marikina and actually alam na naman po nila ang gagawin. Talagang hindi na namin kailangan silang pilitin, ano. Siguro we've learned our lessons of yung mga typhoons ng mga nakaraan, lalo na yung Undoy. Maraming pamilya ang inuuna talaga at iniisip ang kaligtasan ng kanilang mga anak, mga senior citizens at mga kababaihan. Kaya talagang dinadala na nila sa evacuation center kahit first alarm pa lang yung kanilang mga kaanak.
0: Opo. Mayor, yung nabanggit ni Congressman Kimbo na pumping station, naayos na po ba? Kasi na-interview namin kanina si Secretary, nagpadala na raw siya ng tao para ayusin. I don't know kung naayos nga po ba?
33: Actually, wala akong private information or direct information kung naayos. Pero kahapon, nagpadala si Secretary Vince ng mga mobile pump. So, I would suppose, hindi pa siya ayos. So, manually, pinapump out nila yung tubig papunta sa ilog. Kasi nung tin-nesting daw ng DPWH, biglang sumara yung mga gate. So, nag-stuck yung tubig from the creeks na dapat ilalabas niya. Ayun. So, talagang napuno at binaha yung creek side.
0: Yung anong barangay yun? Tumana yung apektado, ano?
33: Actually, boundary siya ng Tumana at Malanday.
0: Malanday,
33: oo. Nasa kitna siya, oo.
0: So hanggang ngayon, baha pa yung Tumana at Malanday?
33: I think bumaba na yung tubig.
0: Okay.
33: Pero hindi ko lang alam kasi hindi pa nata-turn over, Alvin, yung pumping station na yon sa city. We've been waiting for the longest time na i-turn over yung mga pumping stations na yan. Kasi so far, lahat ng mga turned over sa city, we really maintain them. Sigurado namin na kapag mayroong bagyo o kaya may malakas na habagat na darating, chine-check muna namin yung mga pumping stations and so far, lahat ng turned over sa city are working well.
0: Hindi pa na-turn over, Mayor? Yan ba yung Legazpi? J.D. Legazpi?
33: Hindi ko po alam kung sino yung ano eh. Kung sino po yung, are you talking about the contractor?
0: Oh, yung contractor, or yung contractor, Mayor.
33: Yeah, hindi ko kilala eh. Kasi hindi nga sa amin tina-turn over ito eh. Supposedly, yung contractor, NDPWH will be turning it over to us, kaya lang wala pa.
0: Sige.
33: But we've spoken with Secretary Vince yesterday.

0: nasa ng around 15.8, 15.7. Kaya lang dumating na naman yung malakas na pag-ulan. And alam ko po ang mga kababayan natin, naka-monitor, tayo po din ay hindi tumitigil sa pagsisigurado na lahat ng waterways din natin ay maayos at dumadaloy. Kaya lang talaga kapag malakas ang ulan, nagtatala po tayo ng around 100 millimeter rainfall count since yesterday. So napakalakas po nun. Ang pakiusap natin sa ating mga kababayan ay manatili po sa kanilang mga kabahayan kung hindi naman po importante ang kanilang lakad. At siguraduhin po na ang kanilang mga kapamilya ay sila, at ito po ang primordial concern nila. So dun po sa mga kababayan natin sa mga low-lying areas, bukas po ang 29 na evacuation centers natin sa buong lungsod na handang tanggapin po sila.
1: Okay. Mabuhay po, Marikina. Mabuhay kayo, Mayor.
0: Maraming salamat.
1: Mabuhay ka. Pag-regards nyo kami kay Kong Marcia. Imisaka mo namin siya. Thank you. Maraming yes. Salamat. Si Mayor Maan Diodoro po ng Marikina City. At mabuhay din po ang mga Marikina.
2: Alerto sa habagan. Basta AM, DZMM.
1: Excited yung AC? Ay naku, AC. Andiyan na po si Mayor Kit Nieto ng Cainta, Rizal. Magandang umaga po sa inyo, Mayor.
3: Magandang umaga, Alvin.
1: Opo, mga kamusta lang. Kumusta po ang Cainta? May nakita ko report kahapon na ang daming areyang baha din sa Cainta. Ano po?
3: Yung mga areas along Imelda Avenue, Imelda Avenue, may tubig pa rin siya, no? Yun yung mga villages ng Chief Vista Verde, Karhalan, Gruar, Kasibulan, Pilingres. Nandun ang focus namin ngayon. At saka yung pagtaas ng tubig sa floodway. So yung mga taong nakatira sa Burnside have been affected already, have been moved to the evacuation centers.
1: Malalim pa po, Mayor, yeah. Kasi naulan pa rito sa Quezon City. Ay doon na sa Cainta, tumila na po ba o naulan pa rin?
3: Lakas ng madaling araw eh. So taas na naman yung mga reverse natin by siguro mga 2 feet, no?
1: Opo.
3: Masumit kasi yun, nandyan yung mga booster pumps natin. I get to monitor how much rainfall ang na-absorb ng bayan coming from Marlon and then coming from the mountains, no? So situation right now is naka-orange level warning pa rin tayo ngayon at we're expecting in the coming hours.
1: Pakiulit yeah. Po, you were expecting ka muna ng alin? Napuputol-putol po.
3: More rains. Because the may naka-orange level tayong warning.
1: Opo.
3: So, we're expecting more rains to come.
1: Opo. So it will take days pa po bago humupa yung baha dyan sa ilang lugar ninyo?
3: Well, hindi naman dapat. Assuming that the sun will rise in the afternoon, kung sakali magkaroon ng bagong warning level,
1: ano raw? Pangit kasi ng signal ni Mayor. Mayor, patawagan kita ulit ah. Hindi lang ganun ka ano, hindi ganun ka ganda yung ano, yung signal. Magpa-flash report muna kami.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Actually, buti hindi ko po binasa dahil yung news item kanina nakalagay itutuloy ngayong araw yung impeachment trial. May bago po, may update ha. Yung Senado, ngayon lang inanunsyo ng liderato, I will be under work from home setup. So ibig sabihin po, wala pong paglilitis ngayong araw. Hindi po tuloy yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at wala rin pong sesyon ang Senado later. Okay? So ulitin natin, ang Senado po ay magpapasailalim sa work from home setup. Kaya ang ibig sabihin po niyan, hindi tuloy ngayong araw, walang paglilitis ngayong araw sa Vice President Sara Duterte impeachment trial at wala din pong sesyon ang Senado ngayong araw.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Balikan natin sa
2: alerto sa habagan. Basta AM DZMM.
1: Hindi talaga tayo mag-timing, Asia, no? Wala tayo sa hulog. Maganda umaga ulit sa'yo, Mayor Kit Nieto ng Cainta, Rizal. Mayor, pangit yung signal kanina eh. You were saying?
3: Yes, Alvin, but you're better now.
1: Ayan. Okay, and yung tanong ko, ulitin ko yung tanong ko, Ikakoy, kailan huhupa ang baha sa Cainta, Rizal?

0: Paggabi kasi it already subsided much, no? Pero dating kasi yung ulan ng madaling araw uli, so bumabalik ng konting tubig, no? What is nice about the situation right now is unlike before, all our main avenues are passable. So very localized ngayon yung mga baha namin. This has binanggit ko mga villages kanina. But we were able to maintain na lahat ng mga main avenues natin nadadaanan ng mga tao para hindi sila magkaroon ng mga stranded passengers at commuters. Yung 5 pump stations na nilatag natin in the last 2 years, lahat sila gumagana ngayon, which has already helped us mitigate yung flood conditions ng buong bayan. So it's a lot better than before, but there's just a lot of stuff that we still need to do.
1: Mm.
0: May tatlong pump stations pa ako nakalatag na hindi pa nagmamaterialize, no? It's still in the offing. Na hopefully, we'll be able to address naman itong mga issues kung nasan mismo yung mga baha natin.
1: Opo.
0: Yung mga nabanggit ko mga subdivisions, no? Yeah, we're getting there closer. Maraming areas na inawalan ng tubig, kamukha yung Balante, yung areas ng Brookside, areas ng Ortigas. It has already, parang ngayon medyo naging resilient na siya. But we still have a lot of things to do, considering na yung floodway area natin ngayon, mataas ang water level, no? Also, the evacuation centers namin na binuksan are located, they're situated sa may floodway area. Tumaas na sa critical level ngayon ng floodway, maybe because nag-red signal din ng Metro Manila at ang floodgates ng Manggahan, inopen lahat to save Metro Manila. No? That's normally what happens. Eh. So, tumaas ang tubig, yung mga taong nakatira sa berm are now in the evacuation centers, totaling around mga 657 families.
1: Ayun yung itatanong nyo, yung susunod, ilang evacuees meron kayo? 600 families?
0: 657 families.
1: Equivalent to how many individuals?
0: That's 2,400 something.
1: And growing ba o mukhang nababawasan pa?
0: Hindi naman, steady naman sila. And for the most part of it, ang nililipat nila sa evac centers are their kids, no? They opt to stay doon sa mga bayan at binabantayan na nila, maybe for whatever security issues that they have in mind, no? So, hindi siya ganun ka-crowded. But technically, the family is already part of the evacuees kasi nandun yung kanilang mga dependent.
1: Okay. Mayor, thank you. Maraming salamat sa oras po niyo. Makikibalita kami from time to time, if you don't mind.
0: Yes, Alvin. Anything.
1: Mabuhay ka, mabuhay po yung Kainta. Thank you. Si Mayor Kit Nieto ng Kainta Rizal. Mabuhay din po yung mga residente ng Kainta Rizal. Na siyempre, talagang pumakayod at gumagawa ng paraan para hindi mabiktima ng baha, no? Ay, si Roen ba magbabalita muna? Roen, go!
2: Morning, Alvin. Inararo ng isang dump truck ang 11 concrete barriers at 2 plastic barriers sa EDSA Kalayaan Northbound bandang alas 4 ng madaling araw. Kwento ng pahinanting Serenato Gaon, posibleng nakaidlip ang driver kaya nawalan ito ng kontrol sa manibela at sumalpok sa mga barrier sa EDSA busway. Sabi ng pahinante, hindi naman umano mabilis ang takbo ng truck na mangyari ang insidente. Matapos ang pangyayari, tumakbo ang driver at iniwan ng 3 pahinante. Wala namang nasugatan sa 3 pahinante. Sa ngayon, tinutow na ang dump truck at hindi pa passable sa ngayon ang bahagi ng busway na apektado ng insidente. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Roen Cueto. Ay, may kasama na po tayong dito. Baguhan. Huyo.
3: Magtatanong lang po ako, saan po ba papunta ng newsroom?
1: And she's back! The one and only Mutiara Masa Doris Bigoña is back. Kumusta naman yung energy level mo?
3: Mataas.
1: Sinabi
3: ko. Oo, at kaya sinasabi ko sa inyo, I am back and you better be scared. Hindi, nakita ko kagad, partner, yung problema ngayon. Ang dami na.
1: Ay, sa Paranaque, daming baha.
3: Ay, naku, hindi ko batid. Na meron pala kaming jacuzzi doon sa aming lugar. Hindi ko alam.
1: Ano yun, parang... Alam ba, Antonio ba yun? Something?
3: Barangay San Antonio.
1: San Antonio ba yun?
3: San Antonio Valley 1.
1: Oo, yan.
3: At
1: yan, baha.
3: Yung Dr. A. Santos na
1: A.
3: sinasabi.
1: A. Santos, nakita ko rin.
3: Sukat yan.
1: Ah.
3: At ang walang kamatayang baha sa 4th Estate.
1: Yan.
3: Yan. Wow. Lagi na. Alam mo ba, partner, ang 4th Estate?
1: Oo.
3: Yan ay village. Nox. Nag-vacation lang.
1: Oo.
3: Village na itinayo ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Para sa mga giorno.
1: Ah, mga journalist.
3: Oh, kaya Fort Estate.
1: Oh, pero alam mo bang 702 na?
3: Ay, hindi.
1: Radyo Patrol Balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy kahit maulan.
4: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas. Patas. Balanse. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Malaking bagay ng Luzon patuloy na uulanin dahil sa habagat, face-to-face classes sa Metro Manila at karating probinsya sinuspindi ngayong araw.
3: Metro Manila at iba pang lugar binaha dahil sa walang tigil na pag-ulan, pagbaha sa ilang lugar is sinisi sa palyadong flood control project.
1: 8 patay sa pananalasa ng habagat at managdang bagyo, mahigit 2,000 classroom na pinsala rin.
3: 8 gates ng Ambuklaw Dam sa Benguet binuksan dahil sa pagtaas ng tubig. Level ng tubig sa iba pang dam tumaas din.
1: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sinuspindi ngayong araw dahil sa masamang panahon.
3: Hiling na extradition ng Amerika laban kay Apollo Quiboloy. Posibleng desisyonan ngayong taon.
1: Big time rollback sa presyo ng produktong petrolyo ipatutupad bukas. Tigil pasada ng manibela, ipinagpaliban dahil sa masamang panahon.
3: At sa showbiz spotlight, ilang celebrity ibinahagi ang kanilang dream wedding.
1: Yan po ang ulo ng managbabagang balita ngayong Lunes, August 10, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
3: Ako naman po si Doris Bigornia.
1: Detalye. Lagay muna tayo ng panahon, asahan pa rin ang mga pag-ulan sa maraming lugar sa Luzon dahil sa habagat. Kabilang dito ang Ilocos Sur, Benguet, Zambales, Bataan at Oriental Mindoro. Dito sa Metro Manila, maghapong mataas ang tsansa ng pabugsubugsong pag-ulan, lalo na sa hapon. Simula nung Biyernes hanggang kahapon, naitala ang mahigit 525 millimeters o mahigit kalahating buwang ulan sa Baguio City. Halos 400 millimeters naman sa Indang sa Cavite at 341 millimeters sa iba sa Zambales. Nakatumbas na ng mahigit one-third ng ulan tuwing Agosto.
3: Sinuspindi ng Malacanang ang face-to-face classes sa ilang lugar ngayong araw dahil sa pag-ulang dulot ng habagat. Magpapatupad ng online classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Zambales, Bataan, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Benguet, Pangasinan, Abra, Tarlac, Pampanga, Oriental Mindoro at Bulacan. Magpapatupad din ng work from home arrangement sa tanggapan ng pamahalaan sa mga nabanggit na lugar. Tuloy naman ang operasyon ng mga ahensyang may kaugnayan sa paghahatid ng basic at health service, gayon din ang mga responsable sa pagtugon sa sakuna at kalamidad. Bukod sa mga nabanggit na anunsyo ng Malacanang, sinuspindi rin ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Baguio City, Mountain Province, Nueva Ecija at Laguna.
1: 5 minuto makalipas ang 7 ng umaga, 4 ng napaulat na namatay sa Calabarzon dahil sa pagulang dulot ng habagat. Kinukumpirma pa ng Office of Civil Defense kung nalunod at nabagsakan ng debris ang mga biktima. 8 na italang pago ng lupa sa Calabarzon habang pinakamaraming apektado ng pagbaha sa Cavite. Sa Batangas, 3 kumerpadong namatay dahil sa pagulan bunsod ng habagat. Kabilang dito, ang mga residenteng nakuryente habang tumatawid sa baha sa Lipa City, habang isang sinasabing nalunod sa Batangas City. Natabunan naman lang gumuhong lupa ang 69 years old na construction worker sa bayan ng Santa Teresita. Sa bayan ng Bawan, sangkaterpang basura at kahoy ang inanod ng baha at bumara sa ilog sa playa. Isinisi ni Mayor Wenda Dulor ang pagbaha sa hindi pa rin natatapos na bypass road sa barangay Manghinawan.
5: Ito ay ilang sulat at pagtawag ng pansin sa DPWH para dito kasi ang dami na hong aksidente nangyayari dito at naaawa kami sa mga pag-ulan ng mga nagpapala dito ang barangay, nagpapala dito ang DRRMO namin para maitabi yung mga bumabaksak na bato, lupa na dito sa kalsada. So kaya kukunin ko na uli ang pagkakataon at baka mapansin na po tayo ng DPWH na sana mauna yung ano drainage nito at kumatapos natin ang kalsadang ito.
1: Sa Rizal, patay ang isang delivery rider matapos mabagsakan ng puno at poste sa Circumferential Road sa Antipolo City. Sumilong lang ang biktima dahil sa malakas na ulan nang biglang bumagsak ang puno at poste. Umabot na rin sa 4 na talampakan ng baha sa ilang lugar kaya gumamit ng bangka sa paglikas ng mga apektadong residente. Ang kay Kainta Rizal Mayor John Neal Keith Nieto, mahigit 600 pamilya ang lumikas sa mga evacuation centers.
0: Yung mga areas along Imelda Avenue, may tubig pa rin siya, no? Yun yung mga villages ng Village Chief, Vista Verde, Karangalan, Gruar, Kasibulan, Feeling Red. Nandun ang focus namin ngayon at saka yung pagtaas ng tubig sa floodway. So yung mga taong nakatira sa Burnside have been affected already, have been moved to the evacuation centers.
1: Sa Cavite, nagpatupad ng preemptive evacuation sa ilang lugar dahil sa pagbaha sa kawit, naasagip ang isang bata mula sa Rumaraga Sambaha sa Barangay Marulas. Mahigit 1,000 pamilya naman inilikas sa Cavite habang humuhupan ang baha sa ilang lugar sa probinsya.
3: Patuloy ang paghahanap sa 3 residenteng natabunan ng gumuhong lupa sa Baguio City. 3 bahay ang natabunan sa Barangay Gisad Surong sa kasagsagan ng walang tigil na pag-ulan. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, 4 residente ang nasagip habang patuloy ang search and rescue operation sa 3 nawawala. Sa ngayon, pahirapan ang linya ng komunikasyon dahil halos 70% ng Baguio City ang walang kuryente. Pansamantala ring sarado ang Cannon Road dahil sa mga naitalang landslide.
6: Meron kami ngayon na isang incident ngayon na landslide. 3 bahay ang apektado. 7 individuals ang natabunan. 4 pa lang yung nare-rescue. Meron pang 3 unaccounted. Alam mo naman dito, makwan dito eh. Hili ang Baguio, ano? Pero yun, kaya kuminsan, nakala mo, stable pa yung lugar. Pero hindi mo alam, nagbigla na magkakaroon ng soil erosion.
3: Sa Pampanga, mahigit 100 barangay ang binaha dahil sa walang tigil na pag-ulan noong weekend. Winasak ng malalakas na alon sa creek ang ilang kubon na itinayo ng mga katutubong Aita sa bayan ng Florida Blanca. Mahigit 70 pamilya ang inilikas sa Mexico, Minalin, Santo Tomas at Bacolor. Sinabi ni Bacolor Mayor Diman Datu na unang beses maranasan ng ilang residente ang biglang pagtaas ng tubig sa lugar.
7: Yung mga evacuees po natin na nasa Tinayero, yung dating in-evacuate natin. Pero natataka ko, biglang lumaki yung tubig ngayon kahit dito sa Gugu River, nag-overtap dito sa Gugu, pamuntang San Vicente. So this is the first time na ganasan namin na ganito kalaking tubig dito sa Bacolor.
3: Sa Bulacan, halos 300 pamilya ang inilikas sa mga evacuation center dahil sa pagbaha. Sinasabing naka-apekto sa baha, sa pagbaha, ang mga basurang nakabara sa ilang drainage system. Dahil dito, hinikayat ang mga residenteng huwag magtapon ng basura sa kalsada para maiwasan ang pagbaha.
1: 11 minuto makalipas ay 7 ng umaga.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Binaha ang 47 barangay sa Oriental Mindoro dahil sa pagulang dala ng habagat. Kabilang dito ang mga barangay sa Puerto Galera, San Teodoro, Baco, Victoria, Bungabong, Rojas, Mansalay, Nauhan at Calapan City. Rumagasa ang kulay putik na baha sa kalsada sa Puerto Galera kung saan matatagpuan ang sikat na White Beach. Mahigit 800 pamilya o mahigit 3,000 residente apektado ng habagat sa Oriental Mindoro. Sa Occidental Mindoro, inilikas sa mahigit 100 pamilya mula sa barangay Claudio Salgado. Isinisi na ilang residente sa palyadong flood control projects ang pagbahang nakapinsala sa mga tanim at palay o tanim na palay. Ikinababahala rin ang posibleng pagkasira ng flood control project sa barangay Tagumpay na posibleng magdulot naman ng pagbaha.
9: Hinihiling lang po namin na sana po ay maaksyonan po, tulungan niyo po kami na mas ayos po muli ang nasirang flood control na kung saan hindi po natapos ng San Luis.
1: Sa Romblon, nagsagawa ng rescue operation sa mga residente sa bayan ng Udyongan dahil sa mabilis na pagtaas ng baha. Naglatag ng lubid ang rescue team para may makapitan ang 12 residenteng inilikas.
3: Binaha ang ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa malakas na ulang dulot ng habagat sa Parañaque City. Nagbayanihan ang mga residente matapos umabot ng mahigit 4 ang baha sa Barangay San Isidro, bunsod ng pag-apaw ng tubig mula sa creek. Ilang residente ang isinakay sa bathtub na nagsilbing balsa papuntang evacuation centers. Sinagip din ang ilang pamilyang na stranded sa Barangay San Antonio Valley 2. Sa Taguig City, umabot ng hanggang tuhod ang baha sa Barangay San Miguel. Sa Quezon City, nagmistulang ilog ang bahagi ng Araneta Avenue sa Barangay Tatalon dahil sa mataas na pagbaha. Sa Valenzuela City, binaha rin ang bahagi ng Barangay Malanday dahil sa malakas na ulan. Sa Marikina, muling itinaas sa second alarm ang Marikina River matapos umabot sa 16.2 meters ang taas ng tubig. Sinabi ni Mayor Maan Teodoro na umabot na ng mahigit 2,000 pamilya ang lumikas sa mga evacuation center.
10: May mga barangay tayo na talagang binaha since yesterday yung mga low-lying areas niya like Tumana, Malanday, and Nangka. Ang pakiusap natin sa ating mga kababayan ay manatili po sa kanilang mga kabahayan kung hindi naman po importante ang kanilang lakad. At siguraduhin po na ang kanilang mga kapamilya ay sila at ito po ang primordial concern nila.
3: Kahapon, nagpatupad ng limitadong operasyon ang LRT-1 dahil sa bumagsak na sanga ng punong malapit sa Bambang Station. Balik normal na ang operasyon ng LRT ngayong araw.
1: Alas 7.14, aminado ang MMDA na hindi kinaya ng mga daluyan ng tubig ang dami ng ulang dala ng habagat kaya bumaha sa Metro Manila. Sa kabila ito na isinasagawang clearing operation para alisin ang mga nakabarang basura sa ilang drainage system. Sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na hinukay na ang maraming creek pero umapaw pa rin dahil sa dami na ibinuhos na ulan. Sumikip din ang ilang creek dahil sa mga nakaharang na istruktura tulad ng bahay ng mga informal settlers. Simula noong August 5, halos 302 millimeters ang dami ng ulang bumagsak sa Metro Manila dahil sa habagat.
11: Hindi po mailabas agad yung mga nasa karsada.
1: Oo.
11: Dahil puno na rin po yung mga creeks natin.
1: Oo.
11: At hindi po mailabas kaagad sa major waterways kasi mataas din po ang tubig. Karamihan po ng mga major creeks natin ay nag-overflow na.
1: Oo.
11: So dahil po yan sa volume ng ulan, talaga pong volume and yung po years of neglect po nitong ating mga waterways po.
1: Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kapansin-pansing hindi na masyadong mataas at mabilis ding humupa ang baha sa ilang lungsod sa Metro Manila.
12: Ang maganda na lang na nakita natin dito sa NCR, dun sa mga area meron tayong ginawang intervensyon nitong nakaraang taon, na nakakita po tayo ng hindi lang mabilis na paghupa ng mga tubig baha, pero mas mababa ang baha mismo sa mga area na to. No? Quezon City, sa siyudad ng Maynila, pati na rin sa Navotas.
1: Sinita naman ng DPWH ang mistulang paggamit ng substandard na materyales sa gumuhong pader malapit sa Ayala Forest Park sa EDSA Ayala. Sa kasagsagan ng ulan, kaya nagdulot ng pagsisikip sa daloy ng trapiko. Nakatakda rin imbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga sinasabing substandard na proyekto ng pamahalaan matapos ang paguho ng pader sa EDSA Ayala sa Makati City.
3: 8 na ang naitalang namatay sa pananalasa ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Sa tala ng NDRRMC, 2 ang namatay dahil sa rock slide sa Rizal, habang 2 sa Benguet dahil sa landslide. 2 ang namatay sa Batangas at 2 sa Rizal matapos malunod at makuryente. 7 naman ang nasugatan habang 1 ang nawawala. Mahigit 124,000 na pamilya o halos 500,000 individual ang apektado sa Ilocos, Cagayan, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Mahigit 105 million pesos na ang pinsala sa infrastruktura habang 3.5 million pesos sa agrikultura. Ayon sa Department of Education, mahigit 2,000 classroom ang napinsala, kabilang na ang mahigit 400 totally damaged. Inatasan na ni Pangulong Marcos ang mga ahensya ng pamahalang manatili sa heightened alert dahil sa inaasahang malakas na ulan sa Metro Manila at iba pang lugar sa Luzon.
1: Time out muna. Anong oras na, Miss Beautiful?
3: Oh my goodness, it's 7:17.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik na Radyo Patrol Balita alas 7.
13: Ito po ang DZMM. DZMM. Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM DZMM.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
15: Ka! Kaya pa ganyan!
16: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
17: Ikaw ang magsasabing kaya mo to.
16: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil
17: ikaw ang liwanag sa dilim.
16: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
18: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong-bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM DZMM.
1: Balikan natin mga balita sa oras na alas 7:20. Tumaas ang level ng tubig sa mga dam sa Luzon dahil sa ilang araw na pagulang dulot ng habagat. Kabilang dito ang Angat Dam na tumaas sa 164.38 meters at mas mataas na sa critical level na 160 meters. Tumaas din ang level ng tubig sa Ipo, La Mesa, Binga, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Dam. Umabot na sa 79.79 meters ang tubig sa La Mesa Dam kahapon na malapit na sa spilling level na 80.15 meters. Sakaling umapaw ang tubig sa dam, maring maapektuhan ang mga low-lying areas na malapit sa Tulyahan River mula sa Valenzuela, Caloocan, Malabon, Navotas at Quezon City. Dahil dito ay nabisuhan ang mga residenteng maghanda sakaling tumaas pa ang tubig sa Tulyahan River. Sa Benguet, binuksan ang 8 gates ng Ambuklaw Dam dahil sa pagtaas naman ng tubig bunsod ng malakas na ulan.
3: Inakusahan ni Senador Panfilo Lacson ang magkapatid na Cayetano na may bilyong-bilyong pisong insertion sa 2025 national budget. Sinasabing umabot ng 6.7 billion pesos ang isiningit na pondo ni Senador Alan Peter Cayetano noong nakaraang taon, habang 4.7 billion pesos kay Senador Pia Cayetano. Ayon kay Lacson, kailangang maimbestigahan kung sangpot si Pia Cayetano sa maanumalyang flood control projects. Ginawa ng senador ang pahayag matapos idawit si Alan Peter Cayetano sa sinasabing peking reclamation sa bahagi ng Laguna Lake. Matapos ang pulong kasama ang mga opisyal ng Philippine Reclamation Authority, iginit ni Lacson na na-validate ang findings ng kanyang mga tauhan, kabilang ang mga sinasabing harassment tactics na ginawa ni Cayetano. Nauna nang iginit ni Cayetano na handa siyang humarap sa investigasyon sa sinasabing reclamation sa Laguna Lake at irregularidad sa infrastructure projects sa Taguig City.
1: 7:23, hindi po tuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw dahil sa masamang panahon. Magpapatupad ng work from home arrangement ang Senado dahil walang paglilitis at sesyon bilang legislative body. Nakatakdasan ang humarap sa pagdinig si COA State Auditor Cylene May Del Campo para tumistigo sa unang article of impeachment kaugnay ng sinasabing manumalyang paggastos ng confidential funds. Sa sesyon noong August 5, tumanggi ang defense team na mag-stipulate o pagkasunduan ang mga dokumentong gagamiting ebidensya dahil sa pangambang iba na ang hawak na dokumento ng House Prosecution Team. Pero tinanggihan din ng depensa ang alok ng prosekusyong gamitin ang hawak nilang acknowledgement receipts para mapawi ang anumang pangamba. Nais naman ang defense team na gawin ang pag-stipulate sa August 14 dahil ito ang available schedule ng kanilang 16 na abogado. Kinwestiyon ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. ang hakbang ng depensa at iginiit na dapat ay ginawa ang pagkukumpara ng dokumento noon pang pre-trial conference.
19: Ang message nila sa amin, they want to do it on the 14th. What purpose will that serve? Obviously, dapat nga yan gawin before the hearing on Monday para nga mapagpabilis yung paglilis. We will have to let the presiding officer know about this para clear na hindi kami nagkukos ng delay dito.
1: Naniniwala naman ang ilang kongresistang matatalakay sa paglilitis ang pangalang Chippy McDonald at Mickey Mango matapos lumuta ang pangalang Mary Grace Piatos na sinasabing nakatanggap ng confidential funds.
3: Pansamantalang nakalaya ang 10 sa 14 na tinuguriang Maleta Boys o bagman ni dating Congressman Zaldico. Biyernes, inaresto ang mga nagpakilalang bagman matapos mabigong makapagpiansa sa 4 na kaso ng perjury na isinampa ng ilang opisyal na sinasabing nakatanggap ng maletang naglalaman ng kickback mula sa flood control projects. Hindi umabot sa pagbabayad ng piyansa ang ilang bagman, kaya hindi nabigyan ng release order at inaresto. Pero nakalaya ang 10 Maleta Boys matapos magbayad si Attorney Levito Baligod ng kabuang 1,000,000 pisong piyansa. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng kampo ng mga bagman ang iba't ibang legal na hakbang matapos maaresto. Pero para kay NBI Director Melvin Matibag, maituturing ng unreliable witness ang mga bagmen matapos bumaligtad ang 4 nilang kasamahan.
20: Consistent with our findings, no, amin silang inimbestigahan, ang conclusion namin, there are unreliable witnesses. Ngayon, na binabawi yan, it bolstered the position of NBI, the findings of the NBI based on our investigation, na unreliable witness kasi sa ngayon po, hindi mo na alam kung anong paniniwalaan niya.
3: Nauna nang iginit ng Office of the Ombudsman na sasampahan pa rin ng kaso ang mga bumaligtad na Maleta Boys.
1: Alas 7:26, posibleng desisyonan ngayong taon ang hiling na extradition ng Amerika laban sa nakakulong na si Pastor Apollo Quiboloy. Nariripaso na ng Office of the Chief State Counsel ng Department of Justice ang extradition request laban kay Quiboloy na naharap sa kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking sa Pilipinas, habang sex trafficking at bulk cash smuggling naman sa Amerika. Sinabi ni Justice Undersecretary Raul Vasquez na isa sa ilalim sa evaluation ng hiling ng Amerika bago desisyonan. Doon na lang sinabi ng DOJ na maaaring ipagpaliba ng hiling na extradition hanggang sa matapos ang kaso ni Kibuloy sa Pilipinas o pansamantalang ibigay sa Amerika para sumalang sa paglilitis. Kailangan din munang magbigay ng consent ang mga nagsampa ng kaso o lokal na korte para payagan ang extradition ni Kibuloy.
3: Suportado ng Philippine Coast Guard ang panawagan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na mag-resign ang mga opisyal na sinasabing pro-China. Sinabi ni Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, na hindi kailangang pangalanan ang mga opisyal na kumakampi sa China dahil kilala na ang mga hindi tumitindig sa posisyon ng Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea. Kasunod dito ng hamon ni Vice President Sara Duterte na pangalanan ang mga opisyal na sinasabing pumapabor sa China. Nauna nang iginiti Teodoro na hindi lang tuturo ang Department of National Defense nang walang matibay na ebidensya.
1: 7:27 sa ikalawa sunod na linggo, magpapatupad na naman ang malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Bukas, maglalaro po sa 4 hanggang 5 o 5 pesos ang bawas presyo sa diesel, gasolina at kerosene. Bunsod pa rin ito ng pagbagsak ng presyo ng petrolyo sa world market dahil sa paghupa ng tensyon sa Middle East. Nauna nang inanunsyo ng Iran na natapos ng kasunduan sa Oman para sa pag-control ng Strait of Hormuz. Pero hindi pa sapat ang kasunduan para tuluyang mabuksan ang karagatan, lalo tumihingi ng kompensasyon ang Iran.
3: Ipinagpaliban ng grupong manibela ang tigil pasadang nakatakdasan ng simulan ngayong araw. Ayon sa grupo, minabuti nilang suspindihin ang 3 na transport strike para matiyak ang kaligtasan ng publiko dahil sa masamahang panahon. August 3, inanunsyo ang tigil pasadang humihiling na itaas ang pasahe sa mga pampublikong sasakyan, kabilang ang pisong permanenteng taas pasahe sa tradisyonal na jeep. Ikinasa ang pagkilos kahit itataas sa 12 pesos ang fuel subsidy sa jeep at UV Express mula sa kasalukuyang 10 pesos.
1: Sa Bulacan, patuloy na tinutugis ang lalaking sangkot sa palit pera modus sa kalumpit. Nakunan pa ng CCTV nang bumili ng sigarilyo ang suspect sa sari-sari store at nakipagkwentuhan sa tindero. Makalipas ang ilang minuto, nakiusap ang suspect na palitan ang buong 1,000 peso bill ang kanyang pera. Nang iabot ng tindero ang pera, pinalitan nito ng suspect ng 100 pesos, kaya ibinigay ng biktima ang 1,000 piso. Natuklas ang sangkot din ng suspect sa palit pera modus sa tintahan sa San Jose del Monte at Batangas.
3: Pasintabi po sa sensitibong balita. Balita sa labas ng bansa po ito, siyam ang namatay na sa insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan sa Thailand. Binaril ng 14 anyos na salarin ang kanyang lolo at lola. Gayun din ang mga guro at tauhan ng paaralan. Sinasabing 26 na beses nagpaputok ang menor de edad gamit ang baril ng kanyang lolo. Kabilang sa namatay ang batang namaril habang iniimbestigahan pa ang motibo sa pamamaril. Dito sa Pilipinas, tatlo ang namatay sa insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City.
1: Samantala, sa sabak si Binay tennis star Alex Ayala sa round of 16 ng Canadian Open sa Canada mamayang alas 8 ng umaga. Uy, monitor natin.
3: Alis na ako, partner.
1: May programa ka. Makakalaban ng world number 20 na si Ayala ang world number 14 na si Belinda Bencic ng Switzerland. Umabante sa round of 16 si Ayala matapos patumbahin ang world number 38 na si Katie McNally ng Amerika sa loob ng 3 sets. Ay, mas matindi itong kalaban. Kung ngayon, yung ngayong umaga.
3: Oo, bakit? Oo,
1: mataas yung rank dito eh.
3: Ah, ganyan. Diba?
1: Kaya kailangan niyang paghandaan ha. Alapin na po natin ang latest sa showbiz spotlight mula sa pinakamagandang babae sa balat ng lupa.
3: Ako po yun.
1: Wala pa ako sinasabi, partner.
3: Maniwala po kayo. Ako yun.
1: Doris Bigonia, governor. Talagang first day of back to work ha? Kaya pinagtatrabaho ka para masulit yung kasi malaking talent fee mo, kaya kailangan sulitin.
3: Oh, yung mga nagdasal sa akin at tumulong sa akin, wait lang kayo dahil kumukuha na ako ng
1: buwelo.
3: Hindi
1: ng buwelo.
3: Hindi, kumukuha na ako ng black time.
1: Ah,
3: kasi sa dami ng tumulong po sa akin, maraming salamat po sa inyong lahat. Patsing Hidalgo, para sa inyo, itong showbiz spotlight news.
1: Uh-huh.
3: Paano nangyari yun? Ibinahagi ng ilang celebrity ang kanilang dream wedding scenario. Partner, have you noticed? I think I have an accent now.
1: So you're now British?
3: British.
1: No tea. No, British.
3: British, yeah. As well as American because of Alex Yala. Oy, oy, kumusta ka, Alex? Saan ako? Iba, binahagi nga nila po ang kanilang dream wedding scenario. Sinabi ni Barbie Fortesa na gusto niyang magpakasal sa Las Vegas para may divorce. Agad divorce, magpapakasal pa lang. Gusto naman ni Mika Salamanca ng private wedding at mga ka-close lang niya ang imbitado. Kung si AC Bonifacio ang tatanungin, pero hindi namin tinatanong. Nasaan ako? Nais ng actress na makasama ang mga mahal sa buhay. Tama yan. Sa espesyal na araw. Para naman kay Sasa Girl. Sasa Girl. Yung influencer to, tama? Perfect.
1: Ayan o.
3: Asaan? Ay, ang ganda niya. Oh. Perfect na ang simple wedding basta mahal niya ang kanyang papakasalan. Bibida ang mga nabanggit na celebrity sa pelikulang Saving Cherry na mapapanood sa mga sinehan sa September 2.
1: At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
3: Ako po si Doris Bigonia. Nagbabalik.
1: Ako naman po si Alvin Algico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
2: Gising Pilipinas
1: Energy Energy!
21: Balita alas 7! AM DZMM.
22: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
23: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
24: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
25: Food's here, guys.
24: And feel the vibe. All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
26: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
27: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
28: Everybody is happy! Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Balitang kumpirmado, Radyo Patrol! Serbisyong sigurado, DZMM!
29: Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Gising Pilipinas! Alerto sa baha!
1: Alerto sa baha!
2: Kahit may alerto sa baha po tayo, ay siyempre may alerto din tayo sa mga pagbati. Alam mo na, partner,
3: alerto,
2: ha? Kagaya ni Ma'am Delia Balmes ng Petron dyan sa Quezon Avenue na pinapabati ng happy birthday si Ate Lani Pangilinan. At sa bossing namin na si Lorenzo Ingusan. O yan, si na Delia Joseph Balmes na kamonitor sa atin dyan. Pardon, may rollback, ha? Mag-roll ba kayo dyan, ha? Meron na ako, pero mamaya ko na.
3: Mamaya mo na i-announce.
2: Basta may git 4.
3: Bulong mo sa akin mamaya dahil magpapagasolina ako. Muta nga ako kanina kay Pam.
2: Huwag ka magpagasolina mamaya. Bukas ka magpagasolina. Kasi bukas pa yan. Mag-take effect.
3: Ay, ano ba nga pangalan ng driver ko? King!
2: Bago na naman driver mo.
3: Oo, alam mo naman ako. Naalala mo si Corina Sanchez noon. Alam mo bang ina-impersonate pala siya ni John Santos? Cortina, ano nga, Sanchez... nakalimutan ko. Pero, hi, Coring!
2: Madam! Oo, magandang umaga kay Sue Suarez.
3: Kasi sabi ni Coring, pag nasa bahay ka na, sabihan mo ko para bibisitahin kita. Kaya ang nangyari, yung bahay ko ang bumisita kay Coring.
2: Sue Suarez daw, nandyan partner, gising na.
3: Uy, hi, Sue! Happy birthday. Kahit na palyado ang boses ko ay kinantahan ko sa telepono, kinantahan ko ng happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
2: Sino?
3: Happy birthday, dear Mara.
2: Anong Sabado
3: mo? Bossing natin yan.
2: Anong Sabado? Sabado. Birthday ni Mara. Binati ko rin naman.
3: Ibig sabihin, Sabado, may sakit ako. Hindi pa ako nakalabas ng ospital. Ibig sabihin, wala pa akong pansit, Mara.
2: Ay, ba't kami isang Sabado, wala rin naman ah.
3: Ah, ganyan ba?
2: Oo, wala.
3: Napakasama naman ang ugali
2: Biernes
3: mo yata.
2: Biyernes nagpakain si Boss Mara.
3: Sabi ko, napakasama naman yata ng ugali mo.
2: Happy birthday, boss.
3: Happy birthday.
2: Yeah.
3: Happy more birthday. Blessings and love.
2: Sabi ni Zaldi, pag-greet po ng avid viewer niyo from Philippine Coast Guard. Happy listening to Seaman First Class John Mark John B. Odyamar. Ng Philippine Coast Guard. Ang dami ha. Cesar Abaricia, gising ka na ha. Manood na rin sila ng Alex Ayala. Mamayang alas 8 pa yun.
3: Alas 8 pa.
2: Al Reyes ng video. Ako mo ngayon, partner.
3: Sino ba ito?
2: Zuz.
3: Ay, nakalimutan ko na ang mga pangalan ng ating hindi. Biro lang. Zuz Legazpi, anong ganap?
4: Doris at Alvin, madaling araw pa lamang kanina, winawalis na ng ilang residente ng Barangay Santo Domingo sa Quezon City ang kahabaan ng Calamba Street kung saan gutter deep ang baha. Naggalat kasi sa kalsada ang iba't ibang basura tulad ng sanga ng puno, piraso ng kahoy, plastic, mga disposable na pinagkainan at iba pa. Ayon sa residente at Barangay Street Sweeper na si Gloria Rubio, oras-oras din ang winawalis ang mga kalsada sa lugar para matanggal ang mga nakabara sa drainage at humupa ang tubig. Paraan din ito anya para hindi maiwan ang burak sa kalsada. Narito ang tinig ni Gloria Rubio.
5: Bakit po tayo nababalis?
6: Para matanggal yung mga dumi. Ayan o, nakabukod ang dumi. Para malinis ang kalsada, hindi ma-rumi.
5: Kapag ka humupa yung tubig?
6: Kasi kung hindi mo sasabayan, ang putik.
5: Burak.
4: Yan ang tinig ni Gloria Rubio, residente at street sweeper sa lugar. Sa ngayon, Doris at Alvin, hindi madaanan ng mga sasakyan yung kahabaan ng Santo Domingo Avenue, corner Atok hanggang Calamba Street, habang gutter deep naman ang baha sa Biak na Bato, corner Don Manuel Street. Ayon sa mga nakuusap nating residente, unti-unti nang humuhupa ang tubig sa mga naturang lugar, lalo't tumila kanina ang malakas na ulan. Unti-unti na rin humuhupa, Doris at Alvin, no, yung baha sa G. Araneta Avenue at nadaraan na itong muli ng mga sasakyan. At least kanina mga ano yan, pasado alas 7 ng umaga nang tayo umikot muli doon sa G. Araneta Avenue. Samantala, sa pinakahuling tala naman ng Quezon City local government, nasa higit 1,500 pamilya o katumbas yan ng higit 5,000 individual ang inilikas at namamalagi sa evacuation site sa Quezon City ngayong umaga. Sa ngayon, Doris at Alvin, binaybay natin yung sa may bahagi ng Katipunan na Avenue kung saan na muling bumuhos ang ulan. Pero ilang minuto lamang yung tinatagal nito, Doris at Alvin, tapos titila na naman. At maya-maya ay may kasama ng bugso ng hangin yan, pero mahinang pag-ambon yung mararanasan. So pawago-bago yung pagbuhos ng ulan na Doris at Alvin. Lalakas, titila, o di ka naman ay hihina. Yan ang yes. Sitwasyon dito sa... Yes.
3: Sabi ni Alvin, abay talaga naman, panamiss ko yata talaga ang makipag-usap sa ating mga radio patrol. So, ang katanungan ko lang, naglipa na ang mga baha, naglipa na ang malalakas na pagbugso ng hangin, saan ang mga opisyal?
4: Ang alam natin na kanina no yung local government nakita natin na tumutulong talaga doon sa rescue operation at least doon yan sa may bahagi ng G. Araneta Avenue corner Victory Avenue. May mga kasama silang volunteer at yun nga yung mga tauhan ng barangay sa barangay Tatalon yan Doris para nga kunin o i-rescue isalba yung mga residente na na-stuck doon sa kanilang mga bahay kanina dahil doon sa taas ng tubig. Dinala yung mga residente doon sa Barangay Tatalon Evacuation Center kung saan nung nandun tayo kanina mga alas 6 ng umaga ay higit 20 na yung mga inirikas. So kita natin yung mga opisyal na mga barangay sa nainikutan natin, Doris, ay kasama doon sa mga operasyon.
2: Thank you. Maraming salamat. Zeus Ligaski.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Alerto sa habagat. Basta AM DZMM.
2: Welcome back daw, sabi ni Ma'am Rosalie Pueblo. Si Ma'am Lina Ho at si Jing Pahin nandyan din. Ha?
3: Thank you naman po.
2: Si Governor Daniel Fernando, ayan partner ng Bulacan, nasa linya na natin. Gov, magandang umaga po sa inyo.
7: Yes, magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo.
3: Good morning po.
2: Si Alvin po ito. Kasama ko si Doris. Ano po?
7: Yes, Alvin and Doris. Magandang umaga.
2: Makakamusta lang po kami. Anong latest, Governor, dyan sa Bulacan? I understand, ang dami din pong na-evacuate at marami ding baha sa ilang lugar sa Bulacan. Anong bago, Gov?
7: Kahapon ay due to flash flood lang po yung nangyari. Galing yung sanon sa Del Monte. Ano po, kaya tumat lang ng 2 feet hanggang 3 feet lang. Tapos mabilis naman umalis. Mabilis lumabas yung tubig. Mm. Ngayon, ito namang kalumpit ay nagdulog ito no, yung box na pinadigin natin. Ano po? At ito yung nanggaling naman doon sa Pampanga River. Ano po? So, mabilis namang lumabas din.
2: Mm.
7: So, kasi... Kaya nagiging mabilis kasi hindi naman din dire-diretso yung ulan eh. Tama kayo, di ba? Pulo-pulo eh. Pulo-pulo yung ulan. Titigil, mamaya.
2: Pero na naman. Naulan ba dyan, Bob? Naulan ba ngayon sa Bulacan? Sa amin...
7: Umuulan din. Pero hindi ganun kalakas eh. Umuulan, pagkatapos titila, yun. Tapos pulo-pulo. Hindi naman lahat. So yung task po natin sa kalupaan natin dito ay halos gutter deep lang. Hindi naman yung kasi hindi naman yung mataas talaga dito sa lalawigan ng Bulacan. Ang mataas dito talaga ngayon, ang binabaha naman talaga namin talaga rito yung kadalasan yung mga coastal area. Yan po tumaas ng mga 4 feet talaga. Yung mga coastal area ay kasi due to high tide, of course, yung rainfall kasi hindi naman ganun ka katindi eh. Ang matindi rito kasi yung high tide eh. Pero dito naman po sa Bulacan po, kahapon po ang nalikas namin, almost mga 1,500 ang naging bilang po ng mga nasa evacuation center. Itong Marilao, Pandi, City of Malolos, itong Angat, yan po, itong Kalumpit. Yan po, at itong
3: Agunoy. Bumawi. Gov, Agunoy.
7: Meron po, pero hindi naman po ganun-gano. Meron po konti lang. Hindi po, kay katulad nga po sinabi ko, dito sa kalupaan natin, ay sa kalupaan ng Bulacan, hindi po ganun kataas. Wala pong mataas na nangyari po dito. Pinakamataas po dito yung mga, yung nangyari nga po, sa backsliding na, ano nangyari? Yan, saka itong YouTube flashpad. Yan po yan. Pero bilis naman pong humupa. Hindi po ganun kaano na tumagal po talaga ngayon.
2: Opo,
7: at ngayon po, yung mga nasa vaccination center po natin, ay iban baka naglilipata na yun kasi kagabi, hindi naman po gano'ng ulan eh. Wala pong gano'ng ulan po kagabi.
2: May updated so, figures ba, Gov? Kung ilang pamilyas na po, ilang pamilya po yung naka-evacuate so far?
7: All in all, yung mga katulad ng mga binanggit yung lugar, mga 1,500.
2: 1,500 families updated. Or individuals?
7: All in all yan, napigisama-sama yan. In total natin ng ating na-monitor po natin. 1,500.
2: Opo.
3: Sa ngayon po,
7: palagay ko ngayon, nagbabalikan na po iba eh.
3: Ah, nagbabalikan na. Pero so ibig kong sabihin, ang mga pangangailangan ay natugunan naman po?
7: Binigyan po natin. Yun po yung mahalaga kasi meron lang po tayong stockpile eh. May mga stockpile po tayo na 20,000 food packs po yan na nakabang po talaga yan. Yun po yung talagang mandatory.
2: Opo.
7: Kaya paglipat nila, binigay na po natin ng PSWDO, ng Provincial Resident. So, natasa na po natin sila, ang ating PSWDO na i-monitor lahat at pagkatapos, ibigay na. Ayan po yan.
2: Opo. Gov, ngayon, sabi ng PAGASA, magtutuloy-tuloy daw hanggang dulo ng linggo. Ano po? Ibig sabihin, hindi pa tapos. Oo. Tuloy-tuloy lang yung ulan. Paano ang diskarte ng Bulacan?
7: Opo. Well, nakahanda po tayo. Ang ating pong PDRMC naman ay nakahanda po tayo. Lagi po nakamonitor dyan. At sa command center po, bilang chairman, ano po, ng disaster, eh lagi po kami nakamonitor po. Yan, kay Colonel Lukban, yung pong ating chief ng ating PDRMC. Nakaabang po tayo. At dito naman nakikita po namin ang sistema, nangyayari po sistema ng panahon ngayon. Uulan, pero hindi po ganun malakas ha. Hindi po malakas. Nakitigil ng matagal. O, pagka po ganun, ay okay naman po. At ngayon, yung angat dam po natin, ay medyo naglalaman na po ng tubig. Nasa 1.6 na po. 1.6 na. O, kailangan po natin itong maglaman. Kasi, pag hindi po ito naglaman, at inabutan po tayo ng tag-init by bandang October, kasi, October at ayon sa PAGASA, October, November, December, o lalo po yung November, December, medyo mainit po yan. Ano po? Medyo makakalans daw po tayo ng El Nino. Ayan po yan. Kaya itong angat dam, medyo talagang binabantayan po namin kasi nag 1.5 po ito eh. Nag 1.5 po ito. Pag ito po ay umabot ng 1.4, ay kawawa ang Metro Manila, kawawa po. Kasi makawalan po kayo ng tubig dyan.
2: Oh, pero nakit na po, naging 1.6.
7: 1.6 na po ngayon.
2: Oh, 1.6 na, oh. May nagpapa...
7: 1.5, naging 1.8, and then 1.5, and then 5.8, and then 1.6 na po.
2: Tama. Yeah. May mga nagpapaabot, Gov, taga Kalumpit, Bulacan, more than 6 months na raw nalubog sa baha ang lugar po nila. Ba't kaya ganyan ang problema ng Kalumpit?
7: Hindi po yung tawag, yung San Miguel. Yun nga po yung bandang San Miguel at hindi po nagkakamit sa may bandangan po yun. May ito po yata yun, yung bandang Pandador. Kasi yung po talaga yung nakadikit sa Pampanga. Yung maano po yung lugar na yan. Ano po? Kasi yan po tumakayan yung backflooding po natin. Yan po yan.
3: Gob, sa kaya, maraming lugar po. Opo. Sa maraming lugar po sa inyong probinsya, ay yan lagi, Kalumpit, 6 na buwan na ang nakaraan, ay lubog pa rin sila. Hagunoy, alam ko po yan kasi taga dyan ang bayaw ko. Ano po ba, na pinpoint nyo na po ba, bakit hindi resolve? Masolusyonan. Itong problema na ito. Mayroon po ba mga palpak na flood control project at mayroon po bang mga kumita dyan?
7: Ay, hindi ko po. Yan po ay nasa pamamahalan na po ng DPWH. Hindi ko po. Basta ang sa akin, ang sa amin lang po, may mga project po pala dyan na nalaman namin na I think dito Bulacan, yan po. Hindi po ba? Katulad nangyari noon, di ba?
3: Opo.
7: Mga nangyaring investigation, may mga hindi nagawa. Pero ito po talaga ang lugar na sinabi ko. Itong hagdrabi niyo po kanina, Ma'am Doris, yung Aguno.
3: Opo.
7: Ito po talagang Aguno ay talagang bahayin po lugar niyan. Kaya ang ginagawa po namin ano dyan, yung mga proyekto, tinataasan po namin yung kalsada.
3: Ayun
7: po, may mga project po kami dyan, tinataasan po namin kalsada. Kaya ang nangyayari, may iiwan yung mga bahay. Kasi po dyan sa Aguno yun naman, ito lang po ay due to yung high tide. Yan po yan. Ngayon, kaya nga po sinadjust naming tatlong governor po, noon pa, last, I think 2 years ago po, itong tinatawag na mega dike, yung Coastal Road Flood Control o defense. Yan po yan yung tinatawag na mega dike. Mula po Bataan hanggang, ang suggestion nga po namin, Bataan to Cavite. Ngayon, na-actionan po ng national is Bataan to NCR. Yan po yan. So, pinag-aaralan na po ngayon ng national yan. At yan po, in-announce ni Vince Dizon, ni Secretary, na magagawa ito. Kaya nga po, hiningan po kami ng feasibility study ang PDC. Yan po yan, para ito napag-aaralan. Because we suggested the feasibility study. Yan po yan, na gawin ito. Kaya, yun po, natutuwa naman ako. Dahil in-announce ni Secretary Vince Dizon ng mga nakaraang buwan na ito ay malamang nasa plano na po na magawa. Ayan po yan, pinag-aaralan nila ngayon.
3: Sige, Gov. Mabuti naman po.
2: Hanggang dyan muna tayo, Gov. Thank you, Gov.
7: That is the only kasagutan po yan. Yan po na nakikita namin kasagutan para maharang ang high-tide.
2: Apo. Gov, thank you. Maraming salamat sa oras po ninyo. Mabuhay kayo po. Mabuhay mga taga-Bulacan.
3: Salamat po at mag-ingat kayong lahat.
7: Salamat po.
2: Mabuhay ka si Governor Daniel Fernando po ng Bulacan.
3: Hindi ba artista yun?
2: Oo. Scorpio Nights. Pelikula niyan, partner.
3: Kumigiling-giling.

0: Patsing Hidalgo. Buenos dias, senyora.
1: Si Grace ng BDO Place, good morning. Si Governor Abeng Remulla, Governor Francisco Gabriel Abeng Remulla ng Cavite from North. Punta tayo ng South Partner, ha? Yes. Gov, magandang umaga po sa inyo.
0: Good morning, Gov.
2: Magandang umaga po, sir. Ma'am, magandang umaga ho. Maraming salamat po sa interview.
1: Opo, si Alvin po ito. Kasama ko si Doris. Ano po? Ano, kumusta ang Cavite after nitong tuloy-tuloy na pag... Ngayon ba'y naulan pa rin dyan sa inyo?
2: Maulan pa rin ho sa ngayon. Meron po kaming mga affected areas. Yung mga affected areas po namin ay ang mga low-lying at coastal areas po natin. Kabilang po dito ang Imus, Kawit, Bacoor, Tansa at Ternate po.
1: Opo. So far, ilan po ang evacuees natin kung meron man, Gov?
2: Sa ngayon ho, may reported po kami 13,000 families po or 33,000 individuals.
1: Ah, opo. Oh, spread niya, spread over Cavite.
2: Yes po, spread over Cavite.
1: San ba yung hardest hit?
2: Mostly affected po are the towns and cities that I mentioned po.
1: Opo. So yung hardest hit sa inyo ay, anong bayan ikamo yun?
2: Ano po, Imus, Kawit, Bacoor, Tansa at Ternate ho.
0: Malapit-lapit yan.
1: Malapit sa dagat?
0: Hindi, malapit-lapit yan sa Metro Manila.
1: Ah, yeah.
0: Agad-agad, oh, no? Hindi para, naman kalayuan.
1: Pero by nature, yung geography ng mga ito, Gov, medyo mababa.
0: Oo.
2: Yes po, mababa. So yung ano po, yung flood waters po natin galing sa mga bundok ng Cavite, pababa po ng pababa sa ating low-lying areas at ito po ang nagko-cause ng ating flooding.
0: Maraming
2: sa low-lying
0: talaba
2: areas. Dyan,
0: di ba, Gov?
1: Sa ano, Tansa, talaba daw. Talaba. Malapit sa dagat.
2: Opo, opo, opo.
1: Kawit.
2: Sa Kawit po, madami hong evacuees, especially po yung malapit po sa ating Cavitex.
1: Okay. Yan, no.
0: Sa ngayon, ay, Gov.
1: Sa ngayon, nahumupa na ba?
2: Hindi pa po eh. Malakas pa po ang ulo natin dito eh.
0: Okay.
2: Pero ano naman po, ang mga team ho natin nakahanda po tumulong. May roving teams po tayo para malaman ho natin ang sitwasyon sa bawat munisipyo o syudad dito po sa Cavite.
0: Okay naman po ang komunikasyon, ang supply ng kuryente at ng tubig?
2: Yes po ma'am. Sa ngayon po, over the weekend po, may nareport po sa amin na 17 power interruptions pero agad-agad naman po nagkaroon ng kuryente. Ganon din po sa tubig, nagka-problema ho kami sa Bailen pero agad-agad din pong nagkaroon ng tubig ho ang Bailen kaagad.
1: May pasok ba sa Cavite? Sa school?
2: Nag-cancel po kami ng pasok. Today, kasama din po ang government offices. Gawa ng announcement na Malacanang.
1: Okay. Ayun. Pero yung mga private partner,
0: tuloy.
1: Depende sa kumpanya ninyo, di ba, Gov?
2: Opo. Depende po yan sa kumpanya at sila po ang mag-a-announce kung wala pong pasok ang private partners po natin.
0: Opo. Sa ganyang klase pong sitwasyon, Gov, wala naman po kayong panawagan ng tulong mula sa ibang mga LGU na baka sakaling gustong tumulong sa inyong lugar?
2: Sa ngayon po, wala pa naman pong nagpapadala ng tulong sa amin. Pero kaya naman ho ng Cavite. Well prepared po kami at lagi po kaming handa. Gawa ho nga ho ng, ang Cavite ay palagi nababaha. So palagi po kaming handa na magbigay ng relief ops at magbigay ng mga relief pack sa ating mga constituents dito sa Cavite.
1: Gov, aling areas ang hindi pwedeng daanan ng mga light vehicles, mga kotse, ano po? Kasi may balita kami na yung Cavite City ay na-cut off daw. Hindi madaanan yung Cavite Manila Road dahil sa baha. Is that true?
2: Road clearing na po kami doon sa Cavite City and sa Noveleta pero may mga iilang roads po kami na closed ngayon. Sa Naik po, sa Barangay Bukana, sa Sahan Purok 5, sa Naik Barangay Labak, Hulog Langit Street, sa Magallanes Poblacion 3, Panigian Road. Sa Magallanes din po, ang intersection ng East-West Road at sa Tagaytay po, sa Barangay San Jose, Tagaytay, Talisay Road po, ang road closures po namin.
1: Bakit ganun yung tubig sa Cavite City? Mababa din ba yan, Gob?
2: Yes po, yun po ang catch basin po ng Cavite Valley, ang Noveleta at Cavite City po.
1: Ay kaya, lahat ng tubig ay sa bundok, ang bagsak noon sa kanila.
2: Opo.
1: Akala ko nga Tansa ang mababa eh. Although yung Tansa, gilid naman ng dagat ngayon. Pagbahay tide,
2: apektado rin ho ang Tansa ngayon. At nagpapadala rin po kami ng mga relief packs doon. At close coordination naman po kami kay Mayor S.M. Atty.
1: Opo. Wait, let's talk about some basic figures, Governor. So far, meron bang casualty, fatality sa inyo dyan sa Cavite? O sa awan ng Diyos, wala naman?
2: Sa awan ng Diyos po, walang fatality. Kaso ho, may nagkaroon po kami ng isang vehicular accident. Pero ligtas naman po ang na-aksidente.

0: Ay, very good. So ang asikasuhin lang talaga natin yung mga evacuees, ano? Sapat correct naman po ang pagkain. Importante yan, partners. Mga unang araw pagkain.
1: Hindi pa raw sila yes, nangangailangan ng tulong.
0: Kaya nga.
1: Kaya nga. Okay.
2: Pero nagsulat naman na rin po tayo kay Secretary Rex Gatchalian para magpadala po ng additional food packs at medyo madami-dami ho ang mga pamilyang apektado po sa amin dito sa Cavite.
0: Ah, ganun pala yon. So sa paunang araw, kayo muna. Kayo muna bahala sa NGU.
1: Tapos kung ano mga makakaya.
0: Kasi partner, remember, breakfast, lunch, and dinner yun. Mauubo, kung ikaw LGU, sa totoo lang, mauubusan ka ng pera pag ganyan na wala kang ayuda from the national governor.
1: Ay, samantalang ang national naman ay busy rin kasi hindi lang naman Cavite ang naapektuhan.
0: Eh, pero may budget sila.
1: O, kaya trabaho niya budget
0: tayo. Oh, yan trabaho niya.
2: Pero meron naman pong padala ang mga national government agencies natin na prepositioned goods para po sa dating ng mga kalamidad na katulad ng mga bagyong ganito na dinala po ng habagat.
0: Sige, Gov.
1: Meron ako isa na lang tanong kay Gov. Personal po ito. Personalin ko na po kayo. Gov Abeng. Abeng, yes, kayo po ba ay may kakilalang tao na ang pangalan ay Lorenzo Noel Sungalon?
2: Yes po, ma'am. Kakaibigan ko po ang inyong anak. Opo, magkalapit po kami nung high school po. Opo.
0: Kaibigan pala ni Lorenzo to.
1: Oo, kaibigan ni Lorenzo.
0: Very good.
2: Gov, sa amin po, tawag ho namin sa kanya si Sungs.
1: Sungs, oo.
0: Bakit Sungs?
1: Sungalon siya.
0: Ay, apelido.
1: Oo, apelido niya.
0: Gov, meron ka bang instruction sa lahat ng mga taga Cavite bago tayo magtapos?
2: Ano po? Stay indoors na lang po at kami naman po ay handa tumulong. Kung may problema ho kayo, lahat naman po ng ating mga LGU naglabas ng mga numbers na pwedeng tawagan. At kung may kailangan ho, agad-agad naman po tayo magre-responde.
0: Ayan. Kano-ano nyo si Ombudsman Boying Remulla?
2: He's my father po.
0: Hindi, kasi nagtatalo kami ni Dor. Sabi namin, ba't mistiso to? Ang tatay Moreno eh.
2: Kung makita niyo ko ako sa personal, Moreno.
0: Moreno ba? Kasi dyan ngayon, siguro dahil may ilaw. Kasi tira mo.
2: Hindi po ang ilaw dito.
1: Pero Pogi.
0: Kakula yung tatay. Oo,
1: pero Pogi. Hindi ko sinasabi niya hindi Pogi si Chris.
0: Si Boying.
1: Pero niyo akong kasuhan.
0: Gov, maraming salamat Gov. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang Cavite.
1: Mabuhay po.
2: Maraming salamat po Sir Alvin at Ma'am Doris. Ingat po kayo lagi.
0: Kayo rin.
2: Nananalangin po tayo tumigil na po ang mga epekto ng habagat.
0: Kaya nga.
2: Maraming salamat po.
0: Mabuhay ka. Si Governor Francisco Gabriel Abeng Remulla ng Cavite. Mabuhay po lahat ng mga taga Cavite ha. At mag-ingat po kayo.
1: Mag-ingat po kayo at huwag po kayong matigas ang ulo ha. Kapag sinabi po ng inyong gobernador, ng inyong barangay, tayo po ay mag-backwit. Tayo po ay ganito.
0: Sumunod na.
1: Sunod na po agad. Lalo po kung meron kayong mga senior citizens sa inyong bahay at ganun din po yung mga bata, mga baby ba?
0: Sa mabagal kasing evacuate yun ba? May mga special needs.
1: Minsan, nakakalimutan sila. Alam mo yun, na parang ang, di ba, ang tawag mo doon partner, ang adrenaline.
0: Mataas yung energy.
1: Ayun, mataas ang enerhiya. Energy. Nakakalimutan mo na. So, hindi mo nakikita agad ano. Bakit ba ako yak-yak nang yak-yak para na sobra naman yata ako ng ospital?
0: Sa energy, ano? Ay, di ba, partner, don't worry about it dahil itutuloy ninyo ang special coverage ng alerto sa habagat na DZMM special coverage. Ako po si Alvin Olchico.
1: At ako po si Doris Bigornia, lubos na nagpapasalamat kay Alvin Olchico at si Sherry Ann Torres. Mabuhay kayo. Kayo po ay mga alamat na hindi na dapat tularan. Hindi. Thank you, partner. Maraming
0: salamat. You're welcome. Sinong partner nito? Sa kanyang special coverage. Wala? Ay, ikaw lang. O solo ka daw, partner, ha? Yaman din lang na ang hawa ng absent mo, susulitin. Robert Mano and Doris Bigornia, susunod na po. Alerto sa habagat na DZMM special coverage. Ako po magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas Energy!
3: Alerto sa habagat, the DZMM special coverage. Basta AM, DZMM.